0: na-miss ko to. Miss Beautiful.
1: Mo, anong sinabi mo, Camille Postolero, na-miss mo si Robert dahil walang maingay?
0: Oh, maingay daw?
1: Oo nga. Bakit hindi ko naririnig si Robert, Bia?
0: Ah, nabingi ka ngayon.
1: Kaya nga. Pakitutot mo nga ako. Ayan.
0: It's the time!
1: 8:05 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano.
4: Love.
3: Na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem.

0: Magandang magandang umaga mga kapamilya. Araw po tayo na Martes. Of course, narinig nyo na po ang Tandem ng Bayan. Kasama, bagong gupit ata ang partner ko.
1: Bagong tasa.
0: Bago ang hairdo.
1: Mm-hmm. Bagong tasa yan.
0: Bago. So how was the experience?
1: Pinaglalamayan na yung nagumupit.
0: Bagay naman eh, oh. Lakas makabata, partner.
1: Ayan, very good siya, very good. Maraming salamat sa iyo, partner. At welcome back.
0: Thank you.
1: At we are glad na ikaw ay mabuti na ang kalagayan dahil talaga naman, laging nagpapagod. Kaya dahil
0: one month
1: dyan,
0: na kami, partner.
1: Dahil lagi ka nagpapagod. Kaya dahil dyan, bukas, trabaho ka ulit ng matindi, ha?
0: Habulan na naman bukas, partner.
1: Ang sapatos!
0: Atakbo na naman tayo bukas, panigurado.
1: Yan na nga. Abang, teka lang, partner, hindi ko maintindihan. Ang pinananawagan ni APC Alan Peter Cayetano na mayroong committee hearing, Blue Ribbon. Sabi naman ni Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, ano pinagsasabi nito?
0: Ganito yan, partner. Ang nag-post yan online si former Congressman Mike Defensor.
1: Ayun.
0: Sabi niya, may pagdinig ulit yung 18 plus yung 14, sabi niya. Pero dito sa Mandaluyong yun gagawin, hindi sa Senado. So simula nung in-announce niya yon up until now, 8 ng umaga, partner. Oo. Nagtatanong kami doon sa block ni Senator Cayetano. Ang sagot, as of this time, no advisory of hearing. Yun ang sagot sa amin.
1: Pala.
0: Sa office ni Senator Marcoleta, ganun din. Wala daw, nag-update. Wala daw sila maibigay na advisory kung may hearing o wala.
1: O ano ba personalidad ni Defensor para mag-anunsyo ng ganun?
0: Yun
1: at mag-conduct
0: din
1: ng press conference? Meron ba?
0: Wala. Dahil number one, parang huling tulog ko, hindi naman siya senador.
1: Ayun na nga.
0: Huling tulog ko, hindi naman siya miyembro ng kahit anong committee ng Senado.
1: Hindi
0: naman din siya miyembro

0: Ano yun sa Senado at saka yung nagche-check ng mga nagka-calendar ng events, mga
1: ganun. Committee schedule siya.
0: Sa
1: Rules Committee, diba, sa Blue Ribbon, wala. Sabi ng Senator Irwin na chairman ng Blue Ribbon, wala kaming patawag, diba?
0: Eh. Sabi ni Irwin Tulfo, wala, akala mo lang meron.
1: Pero wala talaga, oo. Wala rin naman talaga.
0: Correct.
1: ngayon, ang tanong ng iba doon, ano nga yung personalidad niya ni Mike Defensor para gawin ito? Walang nagbigay sa kanya at ginagamit niya ang pangalan ng Blue Ribbon para doon sa gagawin niya kung ano man yan, kung hearing man yan, o press con man yan, or kung what, usurpation of authority yan.
0: Usurpation of authority.
1: Kasi wala siyang authority na kahit ano, coming from the leadership na pangunahan. Tsaka ngayon lang ako nakarinig na hearing, sila yung mag-aanunsyo na may hearing.
0: Kaya nga.
1: Yung mga resource person or yung panig ng mga resource person.
0: So hindi mo alam ano ba ang kanyang pakay. Ito ba ay dahil nga wala namang may alam kundi siya laang.
1: Oo.
0: Ito ba ay panggugulo?
1: At ang tinitingnan ko lang din, partner, ang ina-assess din namin, dumidistansya na ba yung Cayetano Black sa kanya? Kasi itong advisory na to galing sa kanya.
0: Kaya nga
1: eh. Makakausap niya to noong nakaraan noong nagpunta sila ng Senado.
0: Tama.
1: Tapos ganyan biglang sasabihin, wala silang advisory ng kahit anong Blue Ribbon Committee hearing for now.
0: Oo. Kaya hindi mo tuloy malaman, partner, everyday na ginawa ng Diyos, naks, baka everyday naman ako, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, parang iba-iba ang nakikita, naririnig natin. Kaya magtataka ka mapapaisip ka talaga habang ikaw ay nag-aalmusal. Ano ba ang gustong palabasin ng mga taong to? Ginugulo nyo lang ako, kina-confuse nyo ako Diba? Para hindi ko alam kung i-confuse nyo lang ako, maglalaban na lang ako. Diba? Ang dami kong labada. Diba
1: lalo nag-uulan-ulan ngayon, baka mahirapan ako sa pagpapatuyo ng labada.
0: Kulob! Ang amoy.
1: Hindi pwede.
0: Ano, ito bang papasok na labandera natin?
1: Ayan, yan ang ating labandera.
0: Si Bea.
1: Bagong labandera.
0: Ang bata po ang
1: Bea Kadunggan.
0: Pakita nyo nga si Bea, pasayaw saho yung...
1: Paano mo nga sa kanya? Ano ba tawag doon? Pakikula yung damit. Di ba kinukula pa dati, tapos papaluin ng palo-palong ganun, partner, yung damit. Kahit walang kasalanan, pinapalo yung damit. Tapos ikukula.
0: Tama. Tapos pag tapos na laban, lalagyan ng almirol.
1: Ay,
0: di ba? Antigas.
1: Isasabit mo yun, antigas. O tapos kapag paplansyahin, i-sprayan ng tubig.
0: Tsaka
1: mo
0: mabilis plansyahin.
1: Ang dali magplansyan.
0: Pero pagka ginamit mo na yung kumot, ang tigas talaga. Partner, nangyari sa akin yan sa ospital. Tumata yung mag-isa, kala mo may tent. Ano
1: tapos
0: ba
1: kapag nagtalakbo ka, sugat yung mukha. Magandang umaga. Ako po si Robert Mano.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: At syempre, patuloy po kayo nakikinig sa Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning po tayo. At marami po tayong mga nakakasa for today. Kaya naman, unahin ko to, partner.
0: I go.
1: Tutu time, please.
0: 8:12 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Siyempre, partner, ba init-init yung issue?
0: Nang?
1: Siyempre, ng special session, di ba?
0: Oo.
1: Yung mga pag-uusapan doon, sabi ng Pangulo doon sa Proclamation 1380 niya, di ba? Amendments, amienda. Sa
0: Amanda?
1: Government assistance to students and teachers in private education.
0: Pang-estudyante. Okay, una yan,
1: Duro.
0: Una.
1: Oo. Pangalawa, assistance to individuals in crisis situations, AIX Act. So, i-institutionalize na yung AIX. Hindi na lang department program. Government na mismo talaga.
0: Okay.
1: Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Education again, last mile and geography isolated and disadvantaged and conflict-affected areas. Ito na-monitor ko tong discussion dito ng Senato. GIDA or GIDA Schools Act ang tawag nila. Amendment sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Anti-political dynasty law. Presidential Merit Scholarship Program. At iba pang measures na ang layunin ay bigay yung social protection. At itaas ang antas na kabuhayan ng ating mga tayo mga

0: mamamayang Pilipino.
1: Oo.
0: So, at syempre, partner.
1: Ang dami nga. Oh.
0: Ang dami. Ito pa, partner. Pinapayagan din yung commission on appointments na mag-convene. Ito na yung problema nung nakaraan, partner. Di ba may mga general na magre-retiro na. Hindi ma-promote dahil nga dito na hindi nila kasalanan.
1: Titingnan o susubukan na tapusin na yan. Mm-hmm.
0: So, ito yun. And then, ayun.
1: Pagka nagtawag ng special, special ba tama ang pronunciation?
0: Talaga naman, sabi ko. Hindi, mali.
1: Mali.
0: Espesyal.
1: Espesyal, ayan. Oo. Pagka nagpatawag ba ng espesyal na sesyon ang Pangulo, kinakailangan andun ba ang nagpatawag ng espesyal na sesyon?
0: Hindi naman, partner. Ang mangyayari dyan ay magtatrabaho yung dalawang kapulungan, ipapasa nila itong mga hinihingi na ipasa. Kapag naipasa yan at parehas naman halimbawa ng version, wala nang bycam yan, diretso na yan sa lamesa ng Pangulo para pirmahan.
1: Pirma agad.
0: At partner, kapag kasi special session, nagtawag ang special session, di ba usually kapag mga panukalang batas, ipinasa sa second reading, maghihintay ka ng ilang araw para ipasa sa third reading. Ito, kapag naka-special session, upon the request ng President, ay diretso na yan sa second, diretso na yan sa third. Kasi nga, kailangan yung batas, yung panukala.
1: Very good, very good. Kailangan talaga abangan natin kung anong mangyayari dyan. Ang pangamba ko lang ay, ang dami mong in-enumerate na nasa agenda nila. Matatapos, matatalakay ba kaya lahat yan?
0: Ay, 9 o'clock sila mag-start, partner. Tapusin na nila.
1: Sabagay. Kung, tsaka kung special yan, wala na dapat mga paepalan. Diretso nyo na kung anong dapat gawin ninyo. Wala na yung magtatalumpati na akala mo, ayan, nangangampanya ulit kayo.
0: Partner, sasagot ako.
1: Sige, go.
0: Hindi ka sure. It's a time!
1: Ay, naku, ito po, sure.
0: Ayan.
1: 8:15 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Dahil 8:15 na, alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Patrol! Roll! Ulayin po natin ito, Pangulo Marcos Jr. at Pangulo ng Germany. Maghaharap sa bilateral meeting at lalagda ng mga kasunduan sa Malacanang. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Magandang umaga, tandem Robert at Doris. Pagtitibay ng Pilipinas at Germany ang relasyon ng dalawang estado. Kasabay ng state visit sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Kagabi ang dumating ang Pangulo ng Germany kasama ang First Lady at mga opisyal at nakatakdang dumalo sa sere ng mga aktibidad ngayong araw. Highlight ng state visit ang paikipagpulong ni President Walter Steinmeier kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan inaasahang pipirma rin ang ilang kasunduan ang dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, pag-uusapan ng dalawang lider ang mga isyu na parehong interes ng Maynila at Berlin, kabilang na ang usapin sa depensa, peacebuilding, maritime cooperation, kalakalan at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges, gayon din ang mga isyong pandaigdig at rehiyon, kabilang ang pagiging tsema ng Pilipinas sa ASEAN. Haharap sa isang joint press conference ang dalawang pangulo mamaya at inaasang tatanggap ng mga tanong mula sa mga mamamahayag. Matapos yan ay bibisitahin naman ng Pangulo ng Germany ang isang kilalang German-based aircraft maintenance company na may opisina sa Pilipinas at maikipagkita kay Nobel Peace Prize laureate at Filipinong journalist na si Maria Ressa. Mahalagang tagpo para sa Malacanang ang pagbisita ng Pangulo ng Germany kasabay ng pagdiriwang na 72nd anibersaryo ng diplomatic relations sa Maynila at Berlin ngayong taon at ito rin ang unang pagkakataon matapos ang 63 taon na may bibisita ang Pangulo ng Germany sa bansa. Noong 2024 nang unang bumisita sa Germany si Pangulong Marcos Jr. Pilipinas ang ikalawang bansa na bibisitahin ng German President sa ASEA matapos magtungong Indonesia at bago pupuntang Uzbekistan mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Punta naman po tayo sa May Mandaluyong. Ngayon daw po umaapaw na, pasitabi po ha, sa mga nag-aalmusal, mga umaapaw na mga kanal sa isang kalsada sa barangay Barangay Taas sa Mandaluyong, abay inireklamo na po ng mga residente. Yung pamunuan naman ng barangay, hinihiling sa DPWH na palalimin. yung kanilang kanal. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Tandem Robert at Doris, walang ulan pero basa at madulas ang kalsada. Ito ang ilang buwan ng hinaing ng ilang residente sa bahagi ng Simeon Cruz Street, Barangay Barangay Taas, Mandaluyong City. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol, madalas kasing umaapaw ang ilang kanal sa kalsada na nagdudulot ng pagbaha kapag bumuho sa malakas na ulan. Ang residenteng si Marivic na babahala sa posibleng mga aksidenteng maaaring idulot ng palusong at madulas na kalye. Narito ang ating panayam sa kanya.
4: Kung wala namang ulan, basa-basa. Ito bumubulwak nga yung tubig, kaya pag dumadaan ka talagang basa dyan, madulas. Pag bumuulan, yun, bumabahat ito. Pumasok nga nung nakaraang silang bayo. Kasi matagal talagang pumasok sa bahay natin yung dito na.
3: Robert at Doris, yung mga tauhan ng barangay, ilang ulit nang nilinis yung mga kanal sa kalsada magmula pa noong Enero ngayon taon. Pero aminadong mababaw ito at tila nabubulunan sa volume ng tubig. Kwento ni Barangay Administrator Neil Camacho Pastrana, ang Department of Public Works and Highways ang nangunguna sa pagsasaayos ng kalsada. Pero tila nalimutang lagyan ng maayos na kanal ang mga ito. Nagkipag-ugnayan niya sila sa DPWH para sa posibleng pagpapalalim o pagpapalaki ng mga kanal. Pero wala pa anyang tugon kung kailan ito magagawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi. Ang ilang Pinoy naman daw po, hati ang pananaw pagdating sa, aba, pangingibang bansa. Alamin po natin ang detalye sa pakikipagkwentuhan ng ating Radyo Patrol ha, sa mga kababayan po natin, Roen Cueto. Roen, good morning.
5: Morning, Robert at Doris, na nakapanayam ng Radyo Patrol. Hati ang posisyon ng mga Pilipino kung mas gusto nila magtrabaho sa ibang bansa o manatili sa Pilipinas. May ilan na handang umalis kung may oportunidad na magtrabaho sa ibang bansa, habang iba naman ay mas pinipiling manatili sa bansa alang-alang sa kanilang pamilya at hindi pa nakikita ang sarili ng mga ibang bansa dahil sakto na ang kanilang kinikita. May ilan din tayong nakapanayam na dahil sa mga nangyayari sa bansa ang dahilan kung bakit gusto nila magtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Ayon kasi sa pinakuling survey ng Okta Research na isinagawa noong Marso 19 hanggang 25 ngayong taon, mas dumami ang mga Pilipinong bukas sa posibilidad ng mga ibang bansa. Nangunguna sa mga dahilan ang paghahanap ng mas magandang oportunidad na trabaho na sinundan nito ng mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay.
6: Siguro sa nangyayari sa atin ngayon sa dito sa bansa natin, mas pipiliin ko lang mga ibang bansa kung may opportunity lang. Kasi parang ang gulo na eh.
7: Dito yung pamilya ko pati. Ayaw ko may walay sa kanila.
0: Mm-hmm.
7: Kahit sabihing mahirap lang dito, at least magkasama kami, okay na yun.
8: Mm-hmm. Hindi ko nakikita yung sarili ko mag-migrate sa ibang bansa. But with what's happening ngayon sa Pilipinas, parang that's something that I could consider in the future.
5: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Silipin po natin yung ilang presyo ng produktong petrolyo sa ilang gasolinahan dyan sa Maynila. At sumunod ba sila? Baka masyado nag-advance ng dagdag ha. Radyo Patrol, Trish Alindo. Good morning, Trish.
9: Good morning, Robert at Doris. Mas mababa na ngayon ng ilang piso ang presyo ng diesel kaysa sa gasolina kumpara noong nakaraan. Sa inikot ng Radyo Patrol na mga gasolinahan sa lungsod ng Maynila, sa Petron sa kalye ng M. De La Fuente sa Sampaloc, 78.10 pesos ang litro ng diesel, habang 78.90 pesos sa regular gasoline. Ang jeepney driver na si Roberto, natuwa nang mapa-full tank nito ang jeep sa halagang 700 pesos sa tulong na rin ng subsidiya. Gayunpaman, hiling ito sa gobyerno na mapababa pa ang presyo ng petrolyo dahil sa ngayon, kumakapit sila ng kita mula sa ibinibigay na sobrang bayad ng mga estudyanteng pasahero. Narito kanya pahayag.
10: Ang binaba eh, tatlo eh. Pag may discounted po kami dito ng 10 milliliters. Ang gusto nga namin nga, mabalik sa dati. Kung talagang gusto nila tumulong sa taong bayan, kahit balik nga sa 40. Tumataas, baba, taas, baba. Ang issue na ano, talagang pamatagalan. Buti nga ibang pasahero, nakakaintindi sa amin mga driver eh. Isa, tutuloy namin dalawang piso, 20, 7, hindi na siya kunin, sige, huwag na.
9: Samantala sa sales sa UN Avenue, Robert at Doris, 79 pesos and 90 centavos yung kada litro ng diesel, habang higit piso yung tinaas sa gasolina na 80 pesos at 70 centavos ang kada litro. Ayon sa mga pump attendants sa nasabing gasolinahan, kahit pa may alok ng diskwentong 10 pesos sa kada litro para sa mga Jeep at Yuve Express, dumalang na lang anya ang nag-a-avail nito maski yung mga nagpapagasolina. Kumpara sa mga big player na gasolinahan, puntahan ang gas station na refill dahil nasa higit 75 pesos lamang ang regular gasoline at piso lamang ang diferensa sa diesel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Punta naman tayo dito. Oh. Supply po ng food packs para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, sapat pa rin ayon sa DSWD. Very good. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
11: Robert at Doris, tiniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na sasapat ang mga release goods at food packs para may pamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao ng nakaraang linggo. Umabot na sa kabuuang 159,361 na food packs at 7,428 na ready-to-eat meals ang na-distribute sa Soccsargen, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Nabibigyan rin nila ng mga bagong lutong pagkain araw-araw ang mga individual na nanatili sa tent city ng Glan sa Sarangani sa pamamagitan ng mobile kitchen, habang ang Philippine Red Cross naman ay nagpadala ng mga water tanker sa Barangay Taluya, bayan yan ng Glan, para magrasyon ng malinis na tubig upang matugunan ang kakulangan ng tubig sa ilang malalayong lugar sa Sarangani dahil sa lindol. Siniguro rin ng ahensya na malinis ang tubig na nagmumula sa kanilang staging site sa water district ng Barangay Calabanit. Inaasahan nilang mabibigyan ito ng mas pangmatagalang supply ng tubig ang mga komunidad na mayroon tinatayang 88 pamilya o higit 260 na mga individual dahil sa tinayong 5,000 liter emergency water bladder. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ayan ha, inikot na natin lahat yan ha. Meron tayong mga story. Pero totoo yung partner na yung sa Mandaluyong na yun na ang hassle, uulan lang ng kote, but because hindi maayos yung drainage ninyo, pumapasok sa loob ng bahay, ulan lang, hindi pa bagyo yun, partner.
1: O sino ba dapat natin kalampagin sa Mandaluyong?
0: Okay, kaya ang sabi nga nung barangay doon eh, DPWH, patulong naman.
1: Yun naman.
0: Pa-rescue naman.
1: At saka ano yan, health hazard.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Eh kung ano to, madumi ang kapaligiran, eh anong susunod dyan? Sakit.
0: Aha. Uh-huh. Diba? Sakit, tapos anong mga sakit doon? Meron kang dengue, meron kang leptospirosis. Diba? Oh. Ang hirap na ganon yung situation nyo lagi. Lalo na kung malapit ka doon sa area. Imagine mo, walang ulan pero basa yung kalsada.
1: Ba't nagkaganon?
0: And then, yung sa DSWD, dapat talaga, partner, yung supply. Importante.
1: Tama, oo. Tama. Meron pa rin kami binasa kanina. Hindi ko alam kung saan naman lugar.
0: Mm-hmm.
1: Yung lumalabas yung bulak.
0: Ah,
1: chemical naman yata yun dahil doon sa isang faktorya na nag-dump ng kanilang waste sa ano ba yan? Drainage din
0: sa
1: yata.
0: Sa drainage, oo. Naku,
1: eh, wala naman po gano'n. Napaka-bastos naman po yan. Dahil may mga tao na nasa paligid. At again, yun nga, yung health ang dapat nating isipin. Dahil hindi naman po kayo ang magpapa-hospital. Kung sakali nagkaroon ng sakit yan, babayaran niyo po ba? Kami po ba?
0: Sino po ang gagastos? Yun. Manggagaling sa bulsa namin.
1: Kaya diba? Nga, ako nagagalit sa ganyan.
0: Ay, pero partner, ha, may habol lang ako na report tayo. Sa mga nasa Mountain Province po, abay, pakinggan nyo po ito, baka hindi kayo makadaan eh.
1: Bakit?
0: Ang Barlig na Tonin Road, naku, nadaanan namin yan, familiar ako dyan. Sarado po sa trapiko matapos ang pagguho ng bato sa Barlig, Mountain Province. Ang detalye mula kay Cesar Galassi. Cesar, magandang umaga.
12: Hindi mo na madaanan ng mga motorista ang bahagi ng Barlig na Tonin Road at sa sityong Mauoy, Barangay Lias, Barlig Mountain Province matapos itong matabunan ng mga gumuhong bato bunsod ng masamang panahon. Batay sa inilabas na abiso ng mga otoridad, ganap na hindi madaanan ng naturang kalsada alas 7 ng umaga ngayong Martes dahil sa naganap na rock slide sa lugar.
3: Pinaniniwala ang dulot ito ng mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw na naging sanhi ng paglambot ng lupa at pagguho ng bahagi ng bundok na nagresulta sa pagbagsak ng mga bato sa kalsada. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista at mga biyahero na umiwas muna sa naturang ruta at mag-ingat sa paglalakbay habang hindi pa natatapos ang clearing operations. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at inaasahang maglalabas ng panibagong abiso sa oras na maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi, at maraming salamat sa ating mga radyo patrol roll.
13: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner.
1: Yes.
0: May nakikita akong kakaiba.
1: Bakit?
0: Ang daming nasa production ngayon.
1: Ano meron? Bakit hindi diba? Natin?
0: Parang mga estudyanteng matatalino itong mga nakikita ko dito sa studio natin.
1: Amo,
0: eh.
1: Oh. Estudyanteng matatalino. Partner, hindi ko care yan. May I go out?
0: Hindi, kaya mo yan. Siyempre, patiilang natin na magandang umaga at welcome sa DZMM. Ang mga estudyante, bisita natin mula sa International School of Manila. Welcome! Hello!
1: Dati ako taga dyan, partner.
0: Dati ka taga dyan?
1: Taga International School of Manila.
0: Uh-huh.
1: Na-kick out.
0: Mali!
1: Mali!
0: Welcome! Enjoy welcome sa pagbisita.
14: Good morning!
0: Sooner or later, partner, makakasama na natin sila sa field niyan, di ba?
1: Uupo na rin yan dito, mm-hmm, di ba?
0: Mga magiging batikang mamamahayag na rin sila. Ha?
1: Tama.
0: Welcome! Mamaya po. Mamaya po, makikipagkwentuhan kami sa iyo kapag by time, ha?
1: Makikipagkwentuhan kayo kay Professor Robert Ante Manumano. Dahil hindi nyo po alam, yung mga international school, professor po, matagal na pong professor si Robert Manumano. Ako lain nyo, patang bata pa lang, professor. Marami kayo po matututunan kay Robert.
0: Hindi ko po sure. Hindi ko po sure.
1: Isi-sure ko pa.
0: Alamin muna natin. Dahil 8:30 na, magbe-break lang po kami na mabilis ng aking partner sa ating pong pagbabalik. Siyempre, usaping Senado pa rin tayo.
1: Yes.
0: Pag-usapan natin yung special session na yan at ano ang mangyayari. Diba?
1: Makinig dyan kayo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman.
0: Sandali po lamang.
14: Yes. Good morning!
13: Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
18: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
20: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcorp.ph.
13: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado.
2: DZMM.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
18: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
23: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
24: Love, love, love.
0: Of course, love, love, love, lagi. Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Na love, na love, na love kayo.
1: Sobra. Mm-hmm. At ramdam po namin ang inyong love. Kaya naman po kami ni Robert ay kung ano-ano ang aming pinagkakaabalahan. Busy po kaming mga tao.
24: Love, love.
1: Ano bang ginagawa ni... Ah, mali pala, mali.
0: Parang mali.
1: Mali, mali.
0: Sabi ko, ano sinasabi ng partner ko?
1: Report partner, dagdagan mo pa ang aming kaalaman tungkol dyan sa session bukas.
0: Sige. Ano to, partner? Special session. Separate yan. Yung sa House of Representatives, doon sila sa batasan.
1: Uh-oh.
0: Ang Senate, dito sila sa office nila sa Senado. Hindi yan joint.
1: Akala ko joint.
0: Ang joint lang, usually kapag SONA. Di ba? May joint session. Di ba? Sasabihin, the joint session, chuchu. O union.
1: Kapag, yung bago magtalumpati ang pulo.
0: Oo, joint session. Or, minsan, kapag may mga patawag for joint session, ayan, nagpupunta doon talaga lang sila dyan. Oo. Pero ito kasi special session. So, magkahiwalay na house ito. The lower house and the upper house. Upper house, sige, tatapusin muna nila yung business nila. Tapusin din nila yung business dito. And then, pasa na sa Pangulo.
1: Ayun.
0: Para maging batas na agad yan.
1: So, anong oras pareho ito? Sabay sila magsisimula?
0: Ang sabi sa amin, partner, 9 in the morning.
1: Ang aga naman.
0: Of course.
1: So, ano ba, makaka-expect ba kami ng aksyon dito sa ganyang klase?
0: Bibigyan kita ulit ng ano?
1: Ano yan? Sige, partner.
0: Excited agad.
1: Excited.
0: Pabibigyan pa lang kita. Ito, ano yan? Ano yan, partner?
1: Lumaki ka agad ang mata. Hindi, kasi nasanay na tayo last week pa lalo, no? Nasunod-sunod na mga, pasabog ang narinig at nakita natin dyan sa Senado at sa mababang kapulungan. Tama ba ako? So, itong mangyayari bukas, asahan na din po natin. Hindi lang siguro yung physical, yung mga sasabihin nila doon. Yun ang importante na ma-ukil-kil sa ating mga utak para malaman natin kung ano talaga nangyayari.
0: Oo, tsaka panigurado, isa dyan sa ini-expect naman din talaga, finally, mahahalal si Senator Wynn. Possibly yan doon sa mangyari as a Senate President.
1: Uh-oh.
0: Kasi nga, kung makakuha na sila ng numero, dahil nga sinasabi nila may mga kinakausap na sila na pwedeng lumipat sa new majority, kaya ganyan. So,
1: win for life.
0: Ah, ganun?
1: Hindi, mali. Kitawin na kundemyo.
0: Kitawin, yun eh. Winner sa life. Oras po natin, 8:37. Kaya po kausapin po natin, hingi po tayo ng update, ha?
1: Ayan.
0: Sa tagapagsalita po ng Office of Civil Defense sa OCD, si Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po. Welcome po ulit sa Tandem ng Bayan with Doris and Robert.
1: Good morning, sir.
25: Good morning!
26: Good morning, Ma'am Doris. Good morning, Sir Robert. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Opo. Kami po'y mangungumusta lang po ulit doon sa ating mga kababayan sa Mindanao. Ano, hingi lang po kami ng update, Sir Juni. Number one, kung lahat ba ng mga lugar na dating isolated ay napasok at may access na tayo. At kumusta po yung situation sa mga lugar na yun, Sir Juni?
26: Sir Robert, yung una po kasi talaga naging challenge, no, yung munisipyo ng Glan at saka yung doon sa Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Yung sa Glan po, nagawa na po ito ng paraan, nakakadaan na po, nagsagawa na po ng detour para makarating po, no, by land. Although nauna naman po kasi na nag-iikot na doon, no, pabalik-balik yung ating mga choppers para magdala nung mga relief goods, you know, mga food and non-food items. Ganun din yung ating mga RDA na teams at saka yung mga search and rescue. Doon naman po sa Jose Abad Santos, ang isang challenge po kasi ay yung mga heavy equipment na dapat dadalhin, no, kasi hindi pa rin yun makarating. No? Mm-hmm. Ay meron pong mga nangyaring landslide doon. Pero karamihan naman po ng mga lugar, ano, ay napupuntahan na po at padalhan na ng mga initial po ng mga pangangailangan doon.
1: Opo. Bakibigyan nyo lang ako ng ideya, mm-hmm. Sir Juni. Yung pagka ikaw ba ay lumapag dyan o pumunta dyan, tent city ba ang makikita mo?
26: Yung mga evacuation centers, Ma'am Doris, tent city po kasi tuloy-tuloy pa rin po yung mga nangyayaring aftershock. In fact po, kagabi, merong isang malakas pa po na aftershock.
0: Opo, meron.
26: Opo, yun po ay bandang halos ating gabi po, ano, ito po ay yung 5.8 na magnitude po, ano, na nangyari doon sa, ganun pa rin sa area, no, the same area sa Sarangani, no. So tuloy-tuloy pa rin po itong mga aftershocks at sabi po ng DOST FIVOX ay maaari pong magtagal pa ito, no, ilang araw o baka linggo. O yung iba nga daw po ay buwan. So, kaya tent city po ang mga evacuation areas natin karamihan.
1: Opo. Mm-hmm. So, yung mga tao po, gusto ko balikan itong tanong na to, partner. Kasi una tayo nag-interview, yung ilang araw lang matapos yung malakas na lindol, in shock pa rin yung mga tao.
0: Okay. So, totoo yan. Konting yanig, partner, di ba?
1: Correct. Yung may trauma na
0: trauma.
1: Oo, at hindi makabalik ng bahay, mm-hmm. hindi makatulog. Medyo, meron na po bang konting, kahit konting improvement sa kanila pong, tawag mo doon, partner, mental at emotional na state?
0: Well-being.
1: Well-being.
26: Tama, Ma'am Doris, no, bukod doon sa mga pangangailangan, no, sa pagkain at sa mga tents, no, isa po sa isinasagawa din doon yung psychological first aid, no. Ito po yung mga mental health and psychosocial services na ibinibigay po. Magkakasama-sama po, ano, merong DOH, meron pong DSWD, meron din pong yung mga barangay health workers, no, at sa mga local na pamahalaan natin. Kasi tama po kayo, no, marami po ang nagkaroon nga po, no, trauma, lalo na mga kabataan, ano, mga bata. So binibigyan po ng psychological first aid. Ito po yung paunang kumbaga mga counseling, no, at saka yung mga isinasagawa po na para maibsan po itong mga pangamba ng ating mga kababayan. Although we understand po talaga, no, na habang tuloy-tuloy pa kasi yung mga aftershocks, no, ay hindi lang po mga bata, no, pati mga may edad po na saka yung mga kababayan talaga natin doon, no, kumbaga wala pong pili, no, ay yung trauma po talaga. So yun po ang sinasagawa, no. This is through the health cluster po, no, na ginagawa natin ay itong mga psychological first aid.
1: Opo, opo. Yung mga bata po, ano ho yung kumbaga hindi naman particular.
0: Ayan, partner, yung effect sa kanila at kumusta sila, paano po yung coping mechanism nila ngayon, yan. Partner, di ba? Mm-hmm. Sa school wala Correct. Pa rin.
26: Tama po, no. Meron na po mga areas na nag-sagpa na po noon mga klase, no, through alternative learning system, and then yung iba naman ay yung mga child, may mga child friendly spaces. So kasama po yun doon, ano, hindi agad balik kung kahit may balik eskwela na ay yung kumbaga yung mga pag-aaral na kagad ang ano, yung mga lessons, no, kundi inuuna po ito na mga psychological first aid, no, para at least makakope up muna yung mga kabataan natin, no. And then marami din po mga isinasagawa, no, yung mga health workers natin, no, para nga po masagawa ito nga psychological first aid.
0: Opo.
1: Nung isang araw sabi ang hindi naman particular, ang typical na sakit na naitatala ay yung sa respiratory.
0: Mm-hmm.
1: Tumaas po ba o nabawasan na o ano lang kumbaga ay na-manage naman, nako-contain.
26: Sa ngayon, Ma'am Doris, no, wala akong datos kung tumaas o bumaba, no, yung mga kasong ito. Pero sa pakikipag-usap po at koordinasyon natin sa health cluster, sa pangunguna po ng Department of Health, no, kasi sila po ang nagtutugon, no, no, sa mga pangailangang medical, no, kasi kasama po bukod doon sa respiratory, ang isa din kasing binabantayan, ano, ay yung mga sa may kinalaman po, no, sa inuming tubig, no, yung, like yung diarrhea. No, isa po 'yun sa binabantayan, no. Kasi nga po dahil affected din yung mga water supply, yung mga utilities, no? Namimigay din po nung mga bukod sa gamot, no, ay yung mga pangunang lunas, no, para dun sa mga karamdaman nila na pagdating sa water-related at saka yung sa respiratory.
0: Opo, Juni, nabanggit mo yung tubig. Kumusta na po pala ngayon ang supply ng tubig, yung kuryente, and of course yung communication, linya ng komunikasyon dyan po sa Mindanao, na ayos na po ba? Kasi di ba several days talaga ang hirap makahanap ng connection sa kanila.
26: Yung sa water supply po, ano, isa yun sa hirap kasi kasama siyempre yung mga distribution, no, yung mga tubo, no, yung mga pipes at saka distribution. So hirap po ito, no, lalo na para dun sa inuming tubig. So ang ginagawa po, meron na yung namimigay po, no, ng mga water na mga filtrated, no. Tapos yung Office of Civil Defense po, no, kasama din yung ibang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan. Meron pong mga tulong po na mga water filtration equipment, no, para po makapaglinis ng tubig, no, na pwedeng inumin. So kami po sa OCD nagpadala po ng team doon, no, para po dun sa mga water filtration equipment. Ganun din po yung iba't ibang mga ahensya, no, both private and the government sector ay meron po mga water filtration system na ipinadala po doon. Yung linya naman po sa Robert ng kuryente, no, karamihan po nung mga linya ng kuryente, no, major ones, ayon po sa DOE, ay naibalik na po except sa mga heavily damaged, no. We will see kung ano yung datos nila doon. Pero so far sa kahapon, parang may binabanggit pa po na limang area na wala pa pong kuryente.
1: Oo. So, masasabi po ba natin ng OCD na unti-unti na ibabalik? Sa, hindi naman sa yung talagang normal.
0: Oo.
1: Kundi yung para makita mo lang na medyo umuusad na sitwasyon.
26: Ma'am Doris, in terms of the response operations, no, kumbaga marami nang nagawa. Although we understand po, no, dahil sa lawak nga nitong epekto nitong lindol ay medyo matatagalan, no, na hanggang sa maibalik talaga sa totally yung normal na pamumuhay nila, no, lalo tong going pa yung aftershocks. Pero ang mga response agencies naman po natin, no, iba't ibang clusters, no, lahat ng pangangailangan ay kinutugunan po doon sa ating mga kababayan.
1: Alright. So wala na tayong makikita yung mga residente na mayroong mga hawak na karton, we need food, yung mga ganyan.
0: Water, ganoon. Mm-hmm.
26: Ma'am, pagdating po dito, ano, sa ano, hindi ko ba hindi natin masisisi yung mga kababayan natin, no, na naghihingi pa rin ng mga tulong, no? Kasi kumbaga ang paunang na ibibigay na natin, kahit may mga pauna na tayong naibibigay, ay naintindihan po natin, ano, na nakakailanganin pa rin nila ng iba pa mga tulong po. So hindi natin maiwasan po siguro, no, na may mga kababayan tayo na tuloy-tuloy na manghihingi ng tulong doon ng mga karatula. Pero rest assured po, no, na itong mga areas na ito ay napadalhan na po, no, lalo na yung mga pagkain saka inuming tubig.
0: Opo, Sir Juni, as we speak, yung pong bilang ng mga nasawi natin na kababayan, gaano na po karami? At ano po ang naibigay na tulong ng pamahalaan sa pamilya po nila, Sir Juni?
26: Sir Robert, yun po, ano, ang Bang Doris, no, nakakalungkot nga po, ano, umabot na po sa 68 yung mga kababayan natin na hindi nakaligtas dito sa Naring Lindol. Okay. Again po, no, this is for verification and validation management of the dead and missing cluster po, no, ang in charge dito. Kung sa tulong naman po, ano, nangako po ang ating Pangulo, no, and then through the different agencies, no, like PSWD, LGUs, no, na mabigyan po ng tulong itong ating mga pamilya po nitong mga kababayan natin na nawala ng mahal sa buhay, no. Meron pong mga cash assistance na ibinibigay, no, mga kumbaga tulong po, no, para sa gastusin nila, no, sa pagpapalibing. And then po, no, sa mga epekto rin po, no, kasama na doon siyempre yung mental health and psychosocial services. And then po siyempre yung sa shelter assistance. And then eventually po, no, yung mga sa early recovery para naman po doon sa pagbabalik ng kanilang kabuhayan. So lahat po yun ay kumbaga nakalinya po, no, na isasagawa. Yung mga cash assistance po for those families, wala na po yun, meron na po mga nabigyan.
1: Opo. Tanong ko lang, partner, sabi may tulong naman na binibigay. Paano ho na ipaparating ito doon sa mga apektadong residente? Kasi naisip ko lang, di syempre, sabi na nga ni Sir Juni, traumatized pa rin, in shock pa rin, hindi pa talaga makamove on, hindi ba? Tapos, kung meron mang ayuda o merong tulong, eh pupunta, hindi nila alam kung saan pupunta or sila po ba ang pinupuntahan?
26: You mean po, Ma'am Doris, no, kung paano kukuha o hihingi ng tulong yung ating mga kababayan.
1: Opo.
26: Ito naman po, ano, lahat po ng mga response clusters natin through the LGUs also and then yung mga regional and the government response agencies natin ay nandun po sa on the ground mismo, no, para po ihatid itong mga tulong na ito. Yung mga choppers po, ano, ay pumupunta dun sa mga, hanggang sa mga bundok para i-distribute itong mga ibaba, itong mga ayuda. And then doon naman po sa mga kanya-kanyang lugar, ano, ay meron din po mga distribution areas kung saan ito ipinapamahagi. Usually po doon sa mga barangay, ano, or mga common areas po, ano, mga public spaces doon sa lugar, no. So ganun po. Doon naman, Ma'am Doris, if you're referring to doon sa mga gustong tumulong, no, na mga kababayan natin both from the private or the government sector, ang ipinapakiusap po natin, ano, para sa mas maayos at akma lang po, ano, equal distribution also, no, efficient distribution of relief items. Kung maaari po, no, ay makipag-coordinate po. Kung ito po ay mga donasyon, no, pwede po sa DLWD. Pero doon naman po sa mga gustong pumunta doon sa lugar, maaari po lamang makikipag-ugnayan po, no, bago pumunta ay makipag-ugnayan po sa mga OCD regional offices, no, para coordinated. And then pangalawa po, no, pagka nandun na po sa lugar kung saan gusto ninyong tumulong, ay maaari lang po na unahin na magpalista sa mga incident command posts, no, para po at least maisama kayo dun sa listahan at malaman nyo rin po, no, kung ano at saan ang mga kakailangan ng tulong. Maaari nyo pong tingnan nyo sa Civil Defense PH, dun po namin ipopost yung mga datos na yun or mga contact details.
1: Apo, meron po bang kung kahit papaano ay muling na itatayo na ng mga istruktura o meron bang mga talagang dinedemolish na kasi nga delikado mamaya magbalikan doon yung mga tao?
26: Tama, Ma'am Doris, no? May isinasagawa po malawakang structural integrity assessment na isinasagawa, no, ng mga lokal na pamahalaan, ng mga DILG, BFP, no, kasama na rin po ang mga iba't ibang meron pong engineers, no, itong mga private sector natin, yung Association of Structural Engineers of the Philippines, Philippine Institute of Civil Engineers, no, kasi po ang ginagawa, no, ina-assess yung bawat gusali para malaman kung ito ba ay pwede pang gamitin or kailangan pang kumbaga magsagawa ng mga retrofitting or pag-aayos po to, repair, no. Yung iba naman po na mga buildings na totally damaged na po na hindi na talaga dapat gamitin. So tinatag po lahat yung mga buildings na yun kung alin po ang gagamitin, ano yung sisirain na or for demolition at saka ano yung pwede pang maisalba.
0: Opo. At Sir Junie, isa pa halimbawa yung mga kababayan natin na nasira yung mga bahay nila. Ano, at may kailangan ba silang i-present? May kailangan ba silang puntahan para po mabigay yung tulong para sa kanila? At kung ano man tulong yung ibibigay ng national government.
26: Tama po, through the different agencies natin, no, specifically po, no, sa DSWD, saka sa mga lokal na pamahalaan po, dun sa kanilang barangay, dun sa mga munisipyo at syudad, no, kasi kailangan po malilista kung sino po ito for validation and verification dahil meron na po tayo ang initial na reported damages na 68,000 po na mga kabahayan, ano. 12,000 dito ay totally damaged and 55,000 ay partially. Meron po kasi ang kaukulang tulong po, no, kung partially or totally damaged ang inyong bahay, no. So mahalaga po, no, na makapagpalista kayo para ma-validate po ng mga ahensya ng pamahalaan natin para po sa kaukulang tulong po.
1: Alright. Ayan. Oh, partner, meron ka bang tatanong na?
0: Oo. Kasi partner attorney, attorney tuloy, Sir Junie.
1: Okay.
0: Eh importante po na sa kagaya ng mga ganitong pagkakataon, nakita natin kung gaano kagaling yung mga teacher eh.
1: Tama.
0: Nasanay sila because natin, of earthquake drill.
1: Tama.
0: Diba? Alam nila kung ano na yung gagawin nung nangyari kaya mas na-control yung mga takot ng mga bata.
1: Totoo.
0: Eh ang OCD daw po may nakaschedule ulit na earthquake drill, Sir Junie.
26: Tama, Panyero. Ay, Robert pala. Yung ngayon po nga sa Huwebes po, no, June 18, sa ganap na alas 9 ng umaga, sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, hover, and hold, and beyond. Ang ini-emphasize na po natin, ano, and beyond. Eh, habang mahalaga po na dapat nagsasanay tayo palagi ng mga duck cover and hold, no? Alam natin eksakto anong gagawin kung nasaan tayo, pero marami pa pong dapat din gawin ng mga paghanda, no? Katulad nung paano mag-evacuate pagkatapos ng lindol, saan pupunta doon sa na-open case, ano yung mga dapat bitbitin, ano yung dapat nasuot. So napakahalaga po, no, na ini-ensayo natin ito. Sa OCD po ang sinasagawa natin, no, every quarter, no. Pero tama po kayo, no, matagal na itong nagsimula doon sa mga eskwelahan. Kaya alam po ng mga guro, no, at saka mga estudyante po, no, kung anong gagawin. So mahalaga rin po na lahat tayo kasabay na nagsasanay dito, no, dahil lahat naman tayo, halos buong Pilipinas, no, ay exposed sa bandang panganib ng lindol. So sabay-sabay po tayo ulit, no, June 18, araw ng Huwebes, alas 9 ng umaga, para po dito sa ating isasagawang nationwide simultaneous earthquake.
1: Opo. So, nasanay na po ba o needs improvement pa rin, Sir Junie?
26: Siguro po, no, needs improvement talaga kasi ito, kahit nasanay ka na, pero pag hindi naman laging ginagawa, eh maari pong, di ba, makalimutan. Or mahalaga din po, ano, na dapat nagsasanay tayo sa iba't ibang lugar kung nasan tayo. Halimbawa, ordinary mamamayan po, ano, syempre, nasa trabaho, kailangan nasanay ka doon sa trabaho kung anong gagawin. Kung nandoon naman sa bahay, kailangan nasanay din po, no, lahat ng miyembro ng pamilya, no. So lahat po ito ay dapat palagian po talagang sinasanay, maging muscle memory at maging bahagi na nga po ng araw-araw na pamumuhay.
1: Tama,
0: at
1: tama.
0: Importante po ay nagpa-participate tayo at sineseryoso po natin yung itinuturo sa atin sa mga ganyang pagkakataon para po alam na natin yung gagawin natin. Tama. Hindi tayo yung nakikigulo pa, di ba? Pagbiglaan nangyari yun.
1: Ay, dagdag ko lang, partner, ha? Yung pong earthquake drill, sabi mo nga, Panyero, Robert, ay importante.
0: Aha.
1: Yung iba naman po, aba, excited sumali, excited mag-practice. Alam ko bakit? Nagse-selfie, nagba-vlog. Ay, hindi po ganun.
0: O kaya,
1: mali.
0: O kaya ba nag-evacuate? Oh. Alam mo, Mare,
1: ayan,
0: ito pa sinabi.
1: Wag po ganun.
0: Seryosohin natin. Ha? Tsaka yung mga safety officers natin, pakikinggan po natin.
1: Correct,
0: yan. Ha?
1: Correct.
0: Importante yan. For the meantime, Sir Junie, attorney, na, baka sabi, tawagin ko na ng mga
1: attorney.
0: At ATTY, period. Bagay naman eh. Sir Junie Castillo, maraming salamat po.
1: Salamat po, sir.
26: Maraming salamat po.
0: Happy Tuesday! Si Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, o OCD.
1: Pardon!
0: Oh, partner.
1: Abatiin ko lang sana yung aking mag-asawa na dentista na paborito ko. Si Dr. Jennifer at Jonas Año Nuevo. Doc Jonas, mabalik ako sa'yo. Kailangan kong patasahan yung pangil ko. Pangil talaga.
4: Oy, bawal yan.
1: Good morning, nakikinig sila lang.
0: Ay, good morning. Maganda po ba yung ngiti ko, Doc?
1: Kailangan daw nga tasahan yung pangil.
0: Batiin din natin, partner, na magandang umaga. Ito ang aking mga relatives.
1: Oh, nice.
0: Ang mga kamag-anak ko. Nung nakaraan kasi, ginreed natin yung tito ko na nandyan sa Pampanga. Narinig.
1: Ala.
0: Ito mga nasa Australia.
1: Ala.
0: At mga nasa Toronto.
1: Wow.
0: Ang sabi, ang lagay, Roberts. Siya lang.
1: Ganun. Sila lang.
0: Oo.
1: So ngayon, bawi ka.
0: Ito, bumawi. Ang dami.
1: Oh, go.
0: Magandang umaga po sa aking mga tito at tita na nandyan, ha, sa Sydney, Australia at sa Toronto, Canada, kay Tito Cesar, Mel, Jaime, Esther Magpayo, Bong Navera, Amor Magpayo Navera, Marlene Magpayo at Christine Aldana. At syempre nakikinig daw sila lagi sa atin. At syempre magandang umaga rin kay Tito Alvin Magpayo. Good morning! Magpayo nga kayo.
1: Oy, programa yun, ano?
0: At syempre sa aking Ninang Lita Crisostomo, magandang morning po. Good morning!
1: Good morning po! Nice ko rin magpasalamat at mag-good morning sa aking pinakamabait, pinakamatinding mekaniko sa balat ng lupa.
0: Aha.
1: Walang iba kundi si Marvin Almasan. Maraming salamat sa iyo, Marvin. Magkano ba yung utang ko sa iyo? Magbabayad sana ako eh.
4: Hay, nako!
0: Ang dami na ba, partner?
1: Nakipon na. Kaya nga si Alvin, lagi sinasabihin ako, oy, magbayad ka naman sa mga yan, sabi niya. Oh.
0: Ikaw pa ba?
1: Yan.
0: At syempre, magandang umaga po ha, sa mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa Estreta, sa mga naka-radio everyday.
1: Salamat po.
0: Correct. At sa mga nasa sakyan, partner, pinapanood at pinakikinggan din tayo. Marami pong salamat.
1: Yung mga lolo at lola natin.
0: Ay, of
1: course. At lalo na yung mga tropa pips ko sa mga ospital. Eto na po, humawak po kayo sa, humawak ka sa silya mo, partner. Ang dami kong babatiin sa mga ospital.
0: Oo.
1: Kasi doon sila, di ba sa ospital, makikita mo may mga monitor sila.
0: Mm-hmm.
1: Abay, nakatutok sa atin.
0: Di ba pagpasok mo, DZMM ang makikita mo agad.
1: Mga nakapaskil.
0: Sino sila, partner?
1: Oo, nakapaskil ang mga pagmumukha natin. Happy, happy anniversary, 10th anniversary to Christ the King Medical Center, UniHealth Las Piñas. Ito yung mga doktora at board member nila.
0: Mm-hmm.
1: Doktora Domingo Arciaga Perez, Nida Trinidad, Corrine Yupanco Polanco, Dr. Malipot. Gusto ko yung pangalan, partner.
0: Dr. Malipot.
1: Oo, oo. Doktor. Nagkatingin na lang tayo, alam mo na. Dr. Javier, Dr. Besa, Dr. Bailon, Socorro, Dr. Batugal at Santiago, and to all OPD doctors. Kumusta rin at salamat dun sa kanilang mga OPD. Ano pa OPD? Outpatient staff, si Mayet and Christel. Sa Medical Center Paranaque, syempre yung aking mga katropa pips dyan, Jocelyn Lanzigohon, at lahat ng mga nurse ko dyan. Sa pangunguna ni Micah at Wellard Dapogi.
0: Oho, may Dapogi.
1: Oo, Wellard Dapogi. Siguro makita tayo bukas para sa ating pagtutusukan.
24: Love, alam mo yun?
0: Kaya nga. At syempre, good morning din sa mga nakatutok sa atin sa YouTube. Sa ating 20,000 na nanonood at nakikinig sa atin sa YouTube. Daphne Maravilla, Sarah C, Elsie Balion Florentine, si Unknown, si Elizabeth Lee, maganda umag.
1: Yun
0: ang pangalan niya, Unknown. Agnes Reca, Ernesto Balderosa, sabi ni Ma'am Agnes, oh, nakikinig lang muna habang busy. Busy pa yan, ha? At Chloe Basco, magandang umaga. Eksakto po, alas 9 na ng umaga.
1: Saan dyan?
0: Paano? Dahil dyan,
1: bye-bye
0: time! Jockey Wawa, let's go!
5: Ang mutiyan ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita ang Erano Robert Mano sa Tandem ng Bayan!
6: Tandem ng Bayan!
5: Tandem ng Bayan! Sa DZMM!

0: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Magandang kapamilya, sa gitna ng kakulangan sa malinis na tubig sa ilang evacuation areas matapos ang lindol sa Mindanao, naghatid ng tulong ang water concessionaire at mga partner nito sa mga apektadong komunidad. Matatanda ang ilang evacuees sa quake hit areas ang naiulat na nakararanas ng sakit gaya ng diarrhea at iba pang waterborne diseases dahil sa limitadong access sa ligtas na inuming tubig. Dahil dito, nag-deploy ang mga responder ng mobile water treatment plant at water tankers para masigurong may sapat na malinis na tubig ang libo-libong residente sa Sarangani. Samantala, sa Albay, namahagi rin ang inuming tubig, kumot at mosquito nets sa mga pamilyang naapektuhan ng ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Department of Migrant Workers tiniyak na may mananagot sa pagkakapalit ng labi ng mga OFW na biktima ng pamamaril sa Lebanon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Riga, target ng Department of Migrant Workers o DMW na maibalik sa kanilang mga pamilya ang labi ng dalawang OFW na nasawi sa pamaril sa Beirut, Lebanon bukas Hunyo at 17. Kinilala mga biktimang sina Ronnie Jean Herboso mula Sibalom, Antique at Hanilis Zamoras mula Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayon sa DMW, posibleng nagkaroon ng kalituhan sa pagpapadala ng mga labi mula Beirut matapos magkapalit ang labi ng dalawang biktima, kung saan ang labi ni Herboso ang naipadala sa Dipolog City habang si Zamoras naman ang ibinuburol sa Antique. Bilang tugon, siniguro ni DMW Secretary Hans Leo Kaknak na nagkipag-ugnay ng ahensya sa Labor Attaché sa Lebanon para matukoy at mapanagot ang sangkot sa pagkakapalit ng mga labi. Personal ding humingi ng tawad si Kaknak sa pamilya ni Herboso nang bumisita siya sa Antique kahapon. Tiniyak naman ang ahensya ang patuloy na paghahatid ng pinansyal at legal na suporta sa pamilya ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, magbabalik ang Pinoy rock band na Barbie's Cradle para sa isang special reunion concert sa darating na Agosto. Gaganapin ang one night only show sa Music Museum sa August 1 kasabay ng paglabas ng kanilang bagong mga kanta. Ayon sa banda, excited silang balikan ang kanilang classic hits habang ipinakikilala ang bagong musika na anila'y sumasalamin sa kanilang journey bilang artists. Matatanda ang isa ang Barbie's Cradle sa mga naging iconic bands sa music scene noong late 90s hanggang early 2000s.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tama at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at

0: 4:16 of a lovely Tuesday. Kumusta naman po ang inyong mga umaga? Kayo ba'y gising na ngayon? Dahil, ayan, kailangan na natin tanggapin eh. It's already the middle of the week. At tapos na yung Monday blues natin. Alam natin na work mode na tayo ulit ngayon.
1: middle of the week na kagad?
0: Middle of the week na agad sa akin. Kasi Sunday, di ba, start of the week. In the calendar, the Sunday is the start of the week, di ba?
1: Dahil so, the Sabbath is...
0: Sunday. The seventh day of the week.
1: Sabat do.
0: The seventh day of the week, ano? Sabat do. Kainis ka doon, ha? Ay, nako, ang dami natin mga inabangan kahapon. Katulad na lang nung pre-trial brief sa, ano nga, no, sa Senate para doon sa mangyayaring impeachment conference on Thursday. Yung sa Thursday pala party, hindi pala natin yun mapapanood.
1: Nga, hindi. No? Closed door yan.
0: Oo.
1: Kasi it's more of ano eh, mga detalye.
0: Oo.
1: So, mga guidelines, oo, rules, palitan ng mga evidence. Mm-mm. Parang disclosure day, kumbaga. And then, whatever else na maaaring maka-apekto sa takbo ng impeachment, pag-uusapan din yun. No?
0: Ayan. O eh, ano pa naman yan? July 6 ang ating target for the impeachment. At habang palapit ng palapit ang araw na yan, mukha namang tingin ko, partner, parang plakado naman na ata, or settled naman na at least kahit papano, na alam na nila kung sino ang uupong impeachment presiding officer, no?
1: Yeah.
0: And that will be
1: presiding officer
0: of Senator Sherwin Gatchalian.

0: official, no official correct. Move ng Senate, you diba? Might official not even presiding.
1: you might not even be able to call it blue ribbon, di ba?
0: So parang press con lang 'yun.
1: Kung mag-meeting kayo at doon sa may mga cakes, ang tawag doon red ribbon.
0: Oo, ay nako. Shrap 'yan, sabi niyo ko Jarn. Shrap 'yung banana crunch nila Jarn. Sponsor ng Jarn. Oh.
1: Pero it's a happy day today talaga. Sa panahon ngayon, Rica, you have to make your own excuse for happiness, eh.
0: True. Totoo yan.
1: Diba?
0: Totoo yan.
1: Ano yung sariling sikap na to, eh.
0: Oo.
1: Diba? For instance, when I woke up, masama talaga yung gising ko.
0: Oo.
1: Eh, sabi ko, ano ba ang pwedeng gawin para medyo ma-uplift naman yung aking spirit?
0: Oo.
1: O di nagpatugtog ako ng ng music sa kotse.
0: Oo.
1: Diba? Lahat ng gusto kong patugtugin.
0: Tama.
1: Oo, yan. For a start, diba?
0: Oo.
1: Another one. So, number two, aba, bumaba ang presyo ng diesel.
0: Ayun. Sa inyo, masaya kayo. Malaki-laki ang ibinabaan ninyo. Parang almost 4 pesos, di ba?
1: It's 3.71.
0: Oh, di ba?
1: 3 pesos and 71. Ang kerosene po ay 50 centimos kada litro ang ibinaba.
0: Ang mga kagasolina ko kahapon, nagpakarga na yan. Dahil tumaas po tayo, 168 kada litro
1: sa
0: ng
1: Espanyol?
0: Gasolina. 1.68.
1: Very good. Okay.
0: I'm getting better at this.
1: Tapos mababa din pa rin po ang Brent crude price. Again, a global global benchmark lang tayo mean of Platts, Singapore, 83.57 po per barrel.
0: Uh-huh.
1: As of 30 minutes ago, $83.57. At ang magandang balita, Rica.
0: Oh, ano yan?
1: Lumaban ang ating piso. Malakas ang ating piso ngayon.
0: Naku, pagod na. Kawal na tong piso natin, kakalaban.
1: 60 pesos and 47 centavos.
0: Oy, very good.
1: Nung Wednesday last week, 61.53 yun eh.
0: Oh.
1: So mahigit isang 1 peso na ang in-improve. That's very good news.
0: Ayan.
1: Malalaman natin mamaya.
0: Nangangamoy na magandang balita
1: mukhang
0: next week.
1: If the trend holds. Ayan, eka nga. At saka kinonfirm na ni Trump na pinirma na yung peace deal.
0: Ako?
1: Oo. Peace deal, hindi fish.
0: Tapos sabi, effective ito ng Friday.
1: Friday.
0: So, sa atin?
1: Magpipirmahan, mag-meet yata sila sa Geneva, Switzerland.
0: Ayan. Daming pang pupunta. Pipirma na lang kayo.
1: Hello, Swiss Miss.
0: Diba? Pupunta pa kayo ibang bansa para lang pumirma. Feeling ko talaga magiging maganda yung sunod-sunod na mga araw natin. Kasi birthday ni Sir Harold Piosa na ating technician. Happy birthday, Sir Harold.
1: HP!
2: Happy birthday!
0: Oo, sino ba mga may birthday ngayon? Ang dami mga may birthday
1: ngayon. Wala, yung mga ngayon, yung mga tao ngayon, Rica, ayaw nang ipa-announce na birthday nila.
0: Tama.
1: Oo. Dahil tipiran ang labanan niya.
0: Tama!
1: Speaking of tipira, ayan, para sa inyong mga batang nakikinig ngayon, kagaya ng mga anak ni Mrs. Te. Ma'am Te, thank you for visiting us. Nagkahapon po, June 15, nagpalabas na ng rule sa UK, United Kingdom, na ang mga under 16 ay hindi na po pwedeng mag-social media. Oo. Anong bawal sa mga under 16 sa Britain? TikTok. Instagram. Snapchat. Facebook. YouTube. And X. Ayan.
0: Parang sa Australia rin pala.
1: Exactly. No? Nauna pa Australia.
0: Actually.
1: And generally, pero ito yung maganda. Generally, messaging services like WhatsApp and Signal would be exempt generally.
0: Yung messaging apps.
1: Yeah,
0: but I think they will still put some limitations on that. Kasi pati dyan sa mga messaging apps part, ang dami mong pwedeng isend. Diba?
1: Napapasiko lang talaga yung
0: not moderated if you just send it.
1: So, you know, social media talaga is so toxic.
0: Yeah. Well, kaya may kailangan ng supervision ng mga magulang.
1: Nakun.
0: Because, may algorithm tayong tinatawag, di ba? So, kung mag-start kang, yung anak mo, mag-start makakita ng isang video that is not good for them, detrimental para sa kanila, tuloy-tuloy ang pasok ng algorithm na yan.
1: Mm-hmm.

0: mga magulang that makinood ka rin dun sa ginagawa ng anak mo. Tignan-tignan mo rin every now and then, di ba? Para baka mamaya, hindi mo pala alam, pangit na pala yung nagiging feed niya.
1: Rica, oh, in a perfect world,
0: yes.
1: Tama yung sinasabi mo.
0: Oh,
1: eh, yung mga magulang, eh, nag-Facebook din eh.
0: Ayun nga, hindi. Pero alam,
1: pag tinatanong ng, mami,
0: oh, oh,
1: kasi wag mo kong istorbo, oh, mamaya na anak ko.
0: Pero pwede, alam mo, partner, I'm holding on to hope na may mga magulang na nagiging maayos. May mga itong kaibigan ko kahapon, their 2.5-year-old kid, hindi nila pinaparod ng TV, hindi nila pinapahawak ng gadget. Yeah. They really focus on play.
1: Yes.
0: Dun sa, at saka yung, alam mo, nung bata ko ginagawa, nagtitrace kami sa bigas ng letters.
1: Uh-oh.
0: Ganyan. Ginagawa nila yung mga old school at tactile play dun sa mga bata. Hindi nila pinapag-sokmid.
1: Yes.
0: Para na-monitor nila yung growth nung kid. So, may mga ganong magulang. And let's
1: and,
0: not,
1: and,
0: ano,
1: and shout out to you.
0: Oo. Oh, oh.
1: Mga magulang na,
0: oh, oh,
1: na, at saka, ang generally popular, you can only use your gadgets
0: for
1: weekends.
0: Weekends
1: lang.
0: Oh, kasi,
1: Lunes hanggang Biyernes, lalo na ngayon, may pasok na.
0: Tama.
1: Oh, bawal.
0: Tama.
1: Oh, oh.
0: Oh, oh. Si at Camille Postolero, magaling dyan. Mag-monitor ng kanyang mga anak.
1: Oh, oh. Oh, oh. Ay, yan naman ang ating Our Lady of Algorithm.
0: Oo, oh, oh, tama. Alam niya yan. Our $1,000 Lady of Algorithm. Ito na nga tayo.
1: Ayan!
0: Ito mga nagbabaga mga balita. For today, 16th of June, 2026.
1: The headlines you must know. Una, Pangulong Marcos nagtakda ng special session ng Kongreso bukas. Ano ba bukas? 17. Oo, ng Hunyo.
0: Kakantahin ko.
1: Ilang senador umaasang matutuldukan sa sesyon ang issue sa liderato ng Senado. Weh.
0: Prosekusyon at depensa nagsumite na ng mga dokumento at testigo kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Malungkot na balita po, patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 74 or 74. 14 na lugar nagdeklara na ng state of calamity.
0: Davao Oriental, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol kahapon. Pagyanig, walang kinalaman sa malakas na lindol sa Sarangani.
1: Posibleng homicide at hazing sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University iniimbestigahan. Coach, team manager ng basketball team ng universidad nag-resign.
0: At sa labas ng bansa, floating structure, sorry, sa Baho de Masinloc, hinihila ng mga barko ng China.
1: At sa foreign news, ito na yung pinag-usapan natin kanina, U.S. President Donald Trump inanunsyo na pirmado na ang peace agreement ng Amerika at Iran para wakasan ang mahigit na 4 na buwang digmaan sa gitnang silangan. Straight up for Moose.
0: Hi! Pa-open na! Nagaganda na ang balita natin yan. Tignan natin anong balita naman kaya ang hatid ng ating Radyo Patrol. Seguridad sa bahagi ng EDSA Ortigas mahigpit kasunod ng posibleng pagharap ng 18 bagmen sa isang events place sa lugar. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
2: Riga, nakapwesto na dito sa bahagi ng EDSA Ortigas ang nasa 100 pulis mula Eastern Police District para magpanatili ng seguridad sa lugar. Sa ibang o sa isang events place kasi sa mismong tapat ng EDSA sinasabing gaganapin ngayong alas 10 na umaga ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor kung saan inasa ang haharap ang sinasabing 18 dating bagmen ni ex-Aho Bicol Representative Zaldico. Lulutang din niya ang karagdagan pang 14 na dating bagmen ni Ko para isiwalat ang umano'y katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Bench David ng Rage Coalition, isa sa mga grupong nagtitipon sa lugar para magprotesta at dumalo sa pagharap ng mga bagmen sa publiko, may natanggap silang abiso na posibleng sa ibang venue isagawa ang umano'y pagdinig. Tumanggi si David na ibahagi ang dahilan sa likod nito, pero tiniyak na tuloy ang umano'y pagdinig ngayong umaga. Rica at Peter, ngayon, nagtitipo na dito yung mga miyembro ng iba't ibang grupo, pero hindi pa sila pumapasok doon sa mismong events place. Sarado pa rin yung gate papasok doon sa sinasabing venue nitong pagdinig. Ngayon, ang nakita natin dumating dito ay si Ka Eric Celis. Siya yung nagmamando sa ilang mga miyembro ng mga grupo dito. na kinabibilangan nga ng Rage Coalition at mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Ngayon din, kararating lamang ni Chavez Pinson dito mismo sa may nasa mismong bahagi pa ng Edsa Ortigas dito sa may elevator pocket ng MRT dahil hindi pa nga bukas yung gate papasok doon sa mismong venue. Samantala, dahil nga dito sa pagtitipon ng mga individual dito sa may bahagi ng Edsa Ortigas ay may pagbagal na sa usad ng trapiko sound habang yung mga pulis naman ay nandito at nagmamando para mapanatili pa rin kahit paano yung pag-usad ng mga sasakyan.
1: Rush hour pa naman, Zeus, ano ba yung sinasabi na venue at anong oras dapat magsimula batay sa mga report na yung naririnig?
2: Itong inanunsyong venue, Peter, ito yung tinatawag na Double Gem Events Place. Dito nga yan sa Mandaluyong City. Nakasasakop na dyan ay Mandaluyong City. Pero ang katabi nito ay yung MRT station ng EDSA Ortigas.
1: Okay.
2: At yun yung sinasabing venue. Pero ayan, ngayon nga, hindi pa rin nagbubukas yung gate nito. Kaya hindi pa makapasok yung mga sinasabing dadalo doon sa pagdinig.
1: Okay.
2: Pero ang sinasabing oras sa atin, base na rin doon sa abiso nga, ay alas 10 ng umaga.
1: Okay.
2: Kaya nga lamang, nung nakausap din natin yung mga miyembro ng iba't ibang grupo, particular yung Rage Coalition, sinabi nila na pwedeng 10 a.m. onwards ito at hindi nila tiyak kung malilate pa yung dating, particular yung sinasabing 18 bagmen ni dating Representative Zaldico.
1: So inaasahan na merong mga senador na nandyan, of course, no?
2: Sa ngayon, yan yung wala tayong detalye, Peter. Dahil yung unang sinabi ng mismong mga tao sa Senado o yung mismong kahit si Senator Erwin Tulfo ay hindi naman konektado sa kanila, ito mismong Blue Ribbon Committee hearing na ito. Yan nga yung lininawin natin dito kung bakit ginamit yung terminong Blue Ribbon Committee hearing kahit nasa labas naman ang Senado gagawin itong umano'y pagdinig.
0: Gaano karami ang expected na pupunta o yung at least yung kung saan sila nag-book para alam lang natin, Zeus?
2: Marami ng mga vlogger dito, Rica, at maging yung mga taga-suporta nga ng Pamilya Duterte. Yung unang nabigay sa atin na numero, hindi bababa rin sa 100 yung mga miyembro ng grupo na pagtutungo dito sa Events Place para magprotesta at dumalo doon sa sinasabing pagdinig.
1: Okay, so essentially, supporters ang mga nandyan nung Duterte group.
2: Tama ka dyan, Peter. Yung ilan na mga nakita natin dito, namumukhaan natin at nakausap na rin natin noon, sila yung mga nagprotesta na rin sa tapat ng Senate compound noong nakaraang linggo.
1: Okay.
2: Sila yung mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at yung Cayetano Block sa Senado.
1: Ayan, okay, very good. Pakitutukan yan, Zeus, tapos balikan ka namin later. Extra, please. Thank you, Zeus.
2: Maraming salamat, Peter Atrica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: At habang tinututukan ni Zeus ang tinatawag nilang Blue Ribbon Committee hearing, ang PAGASA naman ay muling nanawagan na paghandaan at tutukan ng epekto ng El Nino. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, detalye.
3: Peter at Rica, mahalaga para sa Weather Bureau PAGASA ang maaga at maagap na paghahanda laban sa El Nino para mas maraming buhay at kabuhayan ang maprotektahan. Ito ang sinabi ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando nang magbigay ng update sa El Nino Alert na mas titindi pa sa katapusan ng taon batay sa kanilang pagtataya. Isa sa magiging malaking epekto ng El Nino ayon sa ahensay ang malalakas na habagat na mararanasan sa buwan ng July hanggang August kung saan 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahang daraan sa bansa. Binase ang kanilang forecast sa mga nagdaang El Nino phenomenon dito sa bansa tulad na lamang ng hagupitin ng Ondoy ang Kalakhang Maynila na nagpalubog sa ilang lugar, partikular na sa Marikina at Pasig noong 2009. Mararanasan naman ang matinding tagtuyot na dulot ng El Nino sa October hanggang November, kung kaya mas mainam ang nilang magsimula na ang publiko at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na gumawa ng plano para maintan ang epekto nito, partikular na sa supply ng tubig at pagkain. Inilunsad ng PAGASA ang El Nino Alert matapos ma-monitor ang pag-init ng temperatura sa Tropical Pacific sa critical na positive 0.5 degrees Celsius threshold, at inaasahang magpapatuloy ang fenomeno na ito hanggang sa susunod na taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Aras! 9:25.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Sorry ha, nabigla yung beauty ko.
0: Oo, ang taas ng air.
1: Ay, nahalata nila die ha.
0: Ikaw ha. Baba mo lang, Para ano, makamararama natin. Ay naku, tayo mangungumusta partner, kasi kahapon nagkaroon nga ng magnitude 6.2 na lindol doon sa Davao Oriental. Oo, no. General Generoso sa Davao Oriental. Magnitude 6.2. At kagabi nga, nakausap na namin ng very, very fast si Director Toto Bacolcol. Pero wala naman daw itong kinalaman dito sa nangyaring lindol na malakas doon naman po sa may Sarangani. But it's better na malaman pa po natin and we'll be informed kung ano ba itong mga ito. Kasama natin Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang director po ng DOST FIVOX. Joining us on the line, Director Toto, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan.
6: Yes, ma'am and sir. Magandang umaga din po sa inyo.
1: Good morning, Director. So, yung pong naganap na yun, na lindol 6.2, according to the reports that we received, it's totally independent of yung napakalakas na lindol naman sa Sarangani. Would you confirm that, sir?
6: Yes po, totally independent po sila, magkaiba pong generators nila. And yung dalawang epicenters, yung magnitude 7.8 ng June 8 and yung 6.2 kahapon, yung distance nila is 250 kilometers away from each other. So
1: okay.
6: Wala pong kinalaman yung isa doon sa movement ng kabila naman.
1: And we can even discount po yung possibility na naapektuhan ng isang fault, yung kabilang fault?
6: Yes po, hindi po natin yan sinasabi kasi po, again, yung may term din na stress transfer. Yung stress ng isang fault released during an earthquake ay pwedeng ma-transfer sa kabila, but kabilang fault, but these two faults, they have to be very close to each other. Yung we have the same event noong October 2019, apat na lindol in a span of 1 month malalakas sa Cotabato. And yung mga generators natin dito, masyadong magkakalapit, less than 5 kilometers apart lamang.
0: Sir, yun din po, no, kung kunyari po yung katabing fault niya, medyo may pagyanig o stress na build-up, na-release nung fault na yon, yung stress na yon, hindi po ito nagko-contribute kahit papano doon sa pag-generate din o pag-stress build-up nung katabi niyang mga fault?
6: Yes, maka-contribute yan, but these two faults, they have to be very close to each other.
1: I see. Director, right. Opo, bigla ko lang naisip, ano po, yung tsunami alert, ano po ang naging resulta nun? I mean, anong experience po nun after the tsunami alert was raised?
6: Okay, so meron tayong tsunami sa sea level stations natin, naka-record tayo ng ang pinakamataas na record natin is 1.4 meters high. Pero yung mga kasama natin, after the event, napadala tayo ng mga tao sa field, nagtatanong-tanong sila. And ang based on the accounts, umabot ng 2 meters yung tsunami waves. And umabot din ng several meters yung alon doon sa baybayin. And pero yun, yung nakuha natin na information. 2 meters. Halos kinoconfirm din naman yung sea level stations natin na 1.4 meters.
1: Mm-hmm. Yeah. So ibig sabihin po hindi talaga mataas na 'yon, pero hindi yung inaasahan talaga na gangga-higanting alon yung darating.
6: Hindi kasi natin din masasabi 'yan kasi for one, meron tayong magnitude 8.1 noong 1976 na umabot ang 8 to 10 meter tsunami wave. So,
1: opo,
6: yung precaution natin na mag-evacuate yung mga tao kasi ang sinasabi natin, more than a meter.
1: Opo.
6: So, hindi talaga tayo nag-fix ng height.
1: Yes,
6: ang sinabi natin
1: yes
6: doon sa ating advisory, more than a meter tsunami waves
1: ang
6: pwedeng mag-generate. So, they really have to move to higher place.
1: Oo, tama po. Kaya lang kasi napaka-extraordinaryo nung 7.8 eh. Kaya, at tapos offshore pa, kaya medyo marami pong kinabahan. Director, with your permission po, medyo maraming nag-request sa akin. Sabi nila, pag nakausap nyo nga si Director Bacolcol, pakitanong mo nga yung 3 active faults daw po sa norte. Specifically dito sa Isabela, if we may confirm this, na merong Divilacan Fault, Santiago Segment, at saka Ilagan City Unnamed Fault Line. Tama po ba itong mga reports na ito?
6: Yes, so may mga faults tayo dito sa may Isabela part.
1: Opo.
6: Meron tayong hindi ko lang kabisado lahat ha, pero may tama, may Divilacan Fault.
1: Opo.
6: Meron din tayong Santiago Segment.
1: Opo.
6: So dito sa may, in fact, if they really want to know, na-confirm yung mga traces natin, meron tayong Hazard Hunter PH. Available po yan online.
1: Sir, pakiulit po,
6: Hazard Hunter PH.
1: Ayun, oh, yung mga kailan, oh, ang amuyo.
0: Oo. Mga nagwo-worry kasi syempre.
1: Oo, kasi po ang usually kasi 'di ba nasa south yung mga active talaga eh, no? Sa norte bihirang pag-usapan 'yun eh. Kaya daw po nito mag-generate ng 7.2 magnitude. Kaya syempre
0: nagwo-worry.
1: Tumaas ang high blood namin.
0: Kaya nga. Oo.
6: So makikita niyo po ano yung doon sa in the hazard under PH, makita niyo ano yung mga hazards on that area. Hindi lamang earthquake related hazards, pati yung hydromet hazards, may mga mapa din yan. And i-click mo lang yung lugar and it will generate all the hazards, hydromet, volcanic and earthquake related hazards.
0: Opo. Okay. Ako, Director, balikan po natin yung mga nangyaring lindol po dun sa Mindanao po ulit, no? Kahapon sa Davao Oriental, sabi po ninyo malalim naman po itong earthquake na ito. So, hindi naman po ganong makaka-apekto. Pero, gano'n na po kadami yung aftershock doon sa nangyari kahapon sa Davao Oriental at yung pong sa Sarangani na hanggang ngayon inundated pa rin po apektado pa rin po talaga nung malakas na naging paglindol?
6: Wala akong statistics muna ngayon for the aftershocks nung kahapon kasi mas maraming pumapasok kasi yung from the Sarangani earthquake.
0: Opo, sige po.
6: So, yung sa Sarangani, as of 9 a.m, meron tayong 6,652 aftershocks and ang pinakamataas mag 6.4.
1: Wow.
6: Yung 6.4 na yan happened during the on the day of the main shock, so June 8. Now, yung sa Davao, kahapon, again, wala pa akong statistics dito.
0: Opo, that's fine.
6: Mas nagpo-concentrate kami doon sa aftershocks nung Sarangani. But later, kapag nakainya ko ng numbers,
0: that's okay, sir. Opo. Sir, curious po ang mga tao, doon sa nakita natin on the news, na yung tinatawag natin coastal uplift o yung pag-angat po ng lupa mula sa dagat. Paano po ito nangyayari at ano po ang ibig sabihin nito? Does it add to the land mass ng Sarangani? Parang lalaki na po ba ang land area nila? Paano po ba ang nangyayari dito, sir?
6: Yes, tama po kayo. Isa yan sa mga positive things na pwede nangyari kasi nadagdagan yung land area natin. Yung coastal uplift is ito yung upward movement of a portion of the coastline or the seafloor produced as a result of yung magnitude 7.8 na event. So sa kasong ito, yung mga dating nakalubog na nas areas tulad ng coral reefs at reef flats ay naging exposed pagkatapos ng lindol. Again, yung kababayan natin, kailangan lang mahalaga rin maintindihan na ang ganitong proseso ay bahagi po ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas. So, kapag pupunta tayong Baguio, mapapansin natin bakit puti yung mga bato dito, bakit may mga limestone. Ah. Nasa taas na yan. Taas na yan. Yung limestone kasi, these are, galing po yan sa ilalim ng dagat. And, dito sa Rizal, dito din tayo, may mga, ano tayo dyan, may mga cement factories, di ba? May mga limestone din dyan, yung Masungi, mga limestone din yan. So, magtatanong tayo, paano napunta yan dyan sa gitna? When in fact, galing yan sa dagat. So, event, processes or events like this one, yung nakapag-contribute. So, if you keep on repeating this event 1,000 times, kasi yung uplift natin o yung pag-angatis 2 meters lamang.
1: Opo.
6: But if you do this 2,000 times or 1,000 times over millions of years, aangat talaga yan.
1: Yeah.
6: So that's the reason why part of the natural evolution ng pag-form ng Philippine Archipelago.
0: So pwede pala tayo...
6: Pati na yung ano po, yung Bohol Earthquake, it also happened during the 2013 Bohol Earthquake. Nangyari, nagmayon din tayong coastal uplift sa Maribo. And kapag napansin po ninyo, yung mga limestones natin, yung Chocolate Hills, limestones po yan. Parang napunta doon sa gitna ng Bohol. So it's the same process.
0: Ay, parang nanganganak. Parang nanganganak pala yan. Di, pwede tayo maging 7,108 islands pag talaga ganun nagkaroon ng matinding pag-angat, sir. Oo,
1: Director, may mga lumilitaw na mga isla dahil sa coastal uplift?
6: Yes, yes po. Ngayon, yung lumitaw lamang is yung umangat is 2 meters. But if you keep on repeating that 1,000 times, eventually... maraming ma-expose din.
0: Ang galing.
1: So, ibig sabihin amazing. Po, itong coastal uplift is caused by the Earth's movement na ang isang epekto nga ay yung lindol, yung earthquake.
6: Yes po, yes po. Basically, yun yung nakapag-produce, yung lindol, yung nakapag-produce ng uplift.
1: Does it mean po na once nagkaroon ng coastal uplift, permanente na po yun, hindi parang facelift?
0: Oh. Pababa ulit? Ano ba? May facelift? Mangungulam tayo ulit, sir. O, nakaangat na po talaga yun, sir.
1: Yun na yun po. Permanent na po yun?
6: Yes po, permanent na po yan. Yung ganito, is permanent na po yan. And then, if you have another event, aangat na naman yan ng 2 meters. So, magiging cumulative yan is 4 meters na.
1: Apo.
6: So, may effect nito po. On the downside, may effect po sa ating marine ecosystem, lalo na yung mga coral reefs natin, sea grass beds, tree flats na dating nasa ilalim ng dagat or nasa ilalim ng tubig ay permanente nang ma-expose sa hangin at araw.
1: Opo. So yung
6: mga pagbabago ng shoreline, nakaka-apekto din po yan sa ports, yung fish landing areas, yung dating daungan ng mga bangka, hindi na sila makakadaong doon, kailangan lang gumawa ng iba pang daungan na malapit sa tubig. But again, on the positive side naman, nagdagdagan yung land area natin.
1: Opo. Will global warming po add to the coastal uplift phenomenon?
6: Hindi po, kasi yung coastal uplift na katulad ng nangyari nung UNAID is the result of earthquake. So yung pwedeng yung global warming natin pwede rin tumaas yung dagat. Ang nangyari kasi baliktad dito, yung lupa yung umangat. Pero kapag global warming, yung tataas yung dagat natin kasi nag-melt yung glacier natin sa North Pole at sa South Pole.
1: Ayun, okay. One last na lang po, isingit ko lang po ito. It's still on the global warming na na-experience natin ngayon, no? All throughout the world, plus itong Super El Nino. Meron po bang relationship ito sa aktibidad ng mga bulkan sa Pilipinas?
6: Wala po silang, yung weather systems natin, weather patterns natin has nothing to do with volcanic activities, pati rin sa lindol. Yung geologic crust natin, nanggaling po yan sa ilalim ng lupa,
0: uh-huh.
6: yung weather patterns natin nasa ibabaw. So, wala po silang connection.
1: Okay, no, iniisip po kasi pag nagluluto ka ng bibingka, di ba? Mainit sa ilalim, mainit sa taas.
0: Sir, ako din po, may last question ako, Director. Yung mga pagyanig po tulad ng earthquake, nakaka-affect po ba yun dun sa waterways natin? Kunyari, sa mga river structures natin o yung mga daluyan ng mga tubig. Kaya po kasi, di ba, bigla po nagkaroon ng flash flood nun?
6: Yung may, again, yung pakangat, for instance, maaaring magkaroon ng pagbabago sa drainage patterns natin at
0: mm-hmm.
6: Kondisyon ng ilang coastal structures.
0: Mm-hmm.
6: So, pwede po yan, kaka-apekto sa drainage patterns natin. And for instance din, may mga reports din po tayo nung right after ng lindol, yung ilog, wala ng tubig na... biglang nawala yung tubig sa ilog, wala nang dumadaloy.
1: Yes.
6: Yun pala, doon sa ibabaw, nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng artificial damming. So, again, delikado po yan kasi kapag na-breach yung dam, pwedeng magkaroon ng flash flood.
1: Po. Sir Toto, ano po, no? Alam ko naman na walang forecasting sa lindol, pero if you were to talk about the whole Philippine archipelago, sa palagay po ninyo, alin yung mga lugar na pwedeng pangyarihan? And we're not talking about the timeline, ano po. Yung lang, siguro mas magiging posibilidad, mas magiging posible na magkaroon ng pagyanig dito sa lugar na ito. Would you hazard a guess on that, sir?
6: Yung mga, may mga active faults, yan, again, practically buong Pilipinas, except Palawan.
0: Mm-hmm.
6: And yung mga malapit sa mga trenches natin, east and western side, pati southern side, may mga trenches natin. May mga trenches. So, lahat yan, practically buong Pilipinas, except Palawan.
0: Mm-hmm.
1: Aba, teka, makabili nga ng
0: ng lupa.
1: So, Director Toto, maraming salamat po. Thank you for all the insights at saka explanation po. It really helps.
6: Maraming salamat din po.
0: Thank you, sir. Thank good you. Morning po. Yeah. Ating FIVOLCS Director, Dr. Teresito Toto Bacolcol. Para akong nag-sineskwela feels ko, partner.
1: Sineskwela sa diba? Knowledge Channel.
0: Yes! Talagang yun yung mga pinapakinggan namin, pinapanood namin nung bata kami.
1: Oo. So, yun po. If there's any lesson that we learned, mm-mm. you know, yung coastal uplift is,
0: also the
1: permanent.
0: Permanent.
1: Unlike
0: facelift. Like a facelift. Nagsasagulit. Naka, sige, oras muna tayo bago tayo huminga for some commercials.
1: Exacto! Alas 9:41.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan!
7: Balita Patan!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosyn, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: DZMM, numero uno sa aksyon. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4. 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan.

0: Ang oras natin, 9:44 na, nagmamadaling morning. Nag-time check lang ako kasi mahilig ako mag-time check para malamang mong late ka na. Ano ba? Nasa biyay ka ba?
1: At, late. Parang yung DNR.
0: Oo.
1: Naputol na yung mga puno.
0: Kaya nga.
1: Bago nagtanong.
0: Kaya nga.
1: Ba't yung minuto yan?
0: Oo.
1: Ba, ibabalik pa ba?
0: Kay, di ba? Hindi na eh. Pag tinanggal mo na. At saka meron pang mga ano eh. Illegal na pagputol na hindi naman pala DNR.
1: Oo.
0: Na ginawa in the middle of the night.
1: Just because nasa lote nyo ang puno.
0: Oo.
1: Hindi ibig sabihin pwede niya putulin yan at any time.
0: Oo.
1: Oo.
0: Putula ko kayo. Hindi naman. Ano, pero yun nga yung tanong din natin, partner, no? Kailan ba nagiging legal yung pagpuputol ng puno?
1: Oo.
0: Kasi di naman natin alam kung, kunyari, naiirita ka dyan sa puno na nandyan sa harapan mo. Tulad nga na sinabi mo, eh, nandun sa harap ng property mo. Pwede ka bang putulin yan basta-basta? Ako lang ba ang magde-desisyon dyan? Pinag-uusapan natin ito dahil yung ginagawang expressway, yung Salex, no, kung di ako nagkakamali, eh maraming puno na ang hilera ng puno ang tinanggal doon.
1: 225?
0: Ha? Akala ko 30 lang yun.
1: Balita eh, 225 puno ng nara.
0: Oh, diba?
1: Na mahigit 50 taon na.
0: Oh, diba? Matanda
1: half a
0: pa,
1: century.
0: Matanda pa sa akin itong mga puno na to. Kailan po ba ito nagiging illegal? Ang pagputol ng puno sa Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating assistant professor from the University of the Philippines, Los Baños, executive director ng Tanggol Kalikasan Incorporated. Joining us on Zoom, Attorney Fritzeline Palmieri. Attorney Fritz, yeah. And good morning po, Peter Atika, joining you today.
2: Good morning po sa lahat at good morning po sa inyo.
0: Hi ma'am, pangalan ng magulang mo yung Fritzeline, no? Fritzindella?
2: mahirap i-pronounce.
0: Oh, di ba sabi ko siya partner? Uso yan eh, yung pinag-aasawa pati pangalan.
1: Uso sa amin yun sa Isabela. Kagaya ng Jejomar.
0: Talaga?
1: Oo, Jesus, Joseph, and Mary.
0: Jejomar Binay. Oh,
1: oh, he Herson Alvarez.
0: Oh, ano naman yun?
1: The son of he and her. He Herson.
0: He Herson. Sige. Oh, dito na tayo kay Attorney Fritz. Attorney Fritz, good morning. Opo. At yun na nga po yung ating usapan. Kailan po ba nagiging illegal ang pagputol ng puno? Kasi ito yung tinatawag nating, ito na po ba agad yung tinatawag nating illegal logging?
2: Opo, ano, magandang tanong yan, Mama, no, pagdating sa usapin, sa kung kailan po ba na masasabing illegal ang pagputol ng ating mga puno, ano, lalo na po sa panahon ngayon na talagang mainit po na ipinag-uusapan, ano, ang pagputol ng puno, ano, sa kahit saang lugar sa ating pong bansa. So, sa ating pong batas, ang ating pong batas na sinusunod para po malaman natin, ano, kung illegal ba ang pagputol ng puno, ay kung ito po ay salungat sa sinasaad po, syempre, ng ating pong saligang batas ng Pilipinas at siyempre yung pong ating Presidential Decree 705 o ito po yung ating Revised Forestry Code as amended. So sang-ayon po sa batas na ito, under Section 68, ano po dati, pero ngayon po ay Section 77 na of the PD 705 as amended. Ang pagputol po, ano, cutting, gathering, collecting, or removing of timber or forest products po, ano, within public lands or within private lands without authority ay ipinagbabawal. So kung wala pong permit or otoridad po or pahintulot mula po sa DNR ay ito po ay masasabi po natin na illegal ang pagpuputol, ano po, ng puno pati na rin po yung mga forest products.
1: Prof, pakiulit lang po, ah, very important po yung binanggit ninyo eh. Whether public or private land, bawal pong magputol.
2: Yes po, yun ang nasasaad po sa ating batas.
1: Yun, kasi binabasa ko yung report dito eh, sabi eh, maging isa, dalawa o 200 puno man kapag nasa public land gaya ng sidewalk, plaza at iba pang pampublikong lugar, eh bawal po yun. So pati pala kahit na your own private lot, hindi pwedeng basta pumutol ka niyan.
2: Yes, opo. Ano, pinagbabawal din po natin 'yan kasi po syempre ang DNR po ang regulatory agency, ano, patungkol po sa mahigpit na pagbabawal po ng atin po mga puno, ano, kahit po sa mga pribadong lupain. Pero nito pong 2026, ano po, naglabas po ang DNR ng DNR Administrative Order 2026-06. Ang title po nito ay Guidelines in the Cutting, Gathering, Collection or Removal of Trees within Residential Lands.
1: Ayan.
2: So, ayun po. Dito, sir, okay lang po ituloy ko.
1: Yes, yes. Please, go ahead, ma'am.
2: Ayun po dito, ano, Section 4, ay may nasasaad po na permit exemption. So, ito pong DAO na ito, DAO 2026-06, ay sinasaad po na no permit shall be required for the cutting, gathering, collecting, and or removing of not more than 2 trees within a residential lot. Provided, ano po, provided meron po tayong prior notice sa concerned DNR, whether it's a PENRO or a SENRO, or red in case po ng National Capital Region. So, meron po silang template po na notice bago po magputol ng puno within residential land. At yan po ay sangayon sa latest issuance po ng atin pong DNR.
1: Aba, di halos ganun din po, Professor, kasi magbibigay ka pa rin ng notice.
0: Kaya nga, nagpuputol ka.
1: Ang kaibahan lang nun, are you saying na DNR cannot say, no, you can't? Kung one or two lang ang pinag-uusapan.
2: Mm-mm. Kailangan pa rin po mag-notify sa DNR. So, kumbaga po, wala talagang absolute ano na, hindi absolute ano, or hindi automatic exemption. Yeah. There should always be prior notice sa DNR or kung sakali man po ay prior notice po sa local government unit, ano, sa barangay, kung saan po nandun yung puputulin po na puno. For safety purposes din po, ano, kasi baka mamaya ay may matumbahan ano ng puno.
1: Opo, tama.
0: Pero that is pag magbibigay ng prior notice, Professor. Kasi katulad na lang dito sa amin sa compound ng ABS-CBN, nakikita ko partner, may bilang yung mga puno eh. Habang kapat may number 1, number 2, binibilang pala yun at isinusubite sa DNR. Who tracks that, attorney? Kung kunyari po, sa isang public area, may mga kumpol ng mga puno. Lahat po ba yan bilang ng DNR? At sino po ba talaga ang naggumagawa ng regular checks para malaman na walang illegal logging o walang mga puno ang illegal na itinumba?
2: Apo, meron pong regulasyon din ng DNR patungkol po sa inventory ano po ng atin po mga puno. At yan nga po, ano, makikita natin yan sa NCR. Yan po ay ginagawa ng mga establishmento at sinusumiti po ano sa DNR para po ma-monitor natin yung bilang po ng mga puno na meron tayo sa atin pong paligid. Ano po. So meron po yung section ano sa DNR or opisina kung saan sila po nakatalaga na mag-monitor. Tagatin sa bilang o sa inventory po ng mga puno natin sa atin pong compound.
1: Let's talk about the details niyan. Prof. Fritz, ano, halimbawa, magpuputol ka ng tatlo, hindi na dalawa yan. Ano po ang mga requirements ng DNR bago kayo bigyan ng permit? Kasi may mga naririnig po ako sa aming subdivision, nako, ang dami-dami mga matatanda ng punong kahoy, ano, na pinagmamalaki naman namin. Kaya lang yung iba, inanay na, yung alam nyong mapuputol na, babagsakan na yung mga tao doon, hindi kagad nakakakuha ng permit sa DNR. Would you care to share with us, ma'am, kung ano yung mga usually hinihinging mga rekisitos?
2: Opo, yes sir. Ano po? Maganda tanong sir. Ano po para aware po ang atin po mga tagapakinig, ano po sa atin po mga requirements. So, sangayon din po ito ano sa mga DNR administrative issuances. So, ang mga pangkaraniwan po na hinihingi, syempre yung pong letter application po mula sa landowner, kopya po ng titulo or ng sketch ano po kung saan po nandoon yung mga puno na puputulin, endorsement din po ano mula sa barangay, syempre yung clearance from the barangay chairman ano po, from the municipal mayor or kung kailangan din po at malawakan yung mas marami ano or sumasakop po sa iba pong municipalities pa yung atin pong a-applyan ng permit ay yung provincial governor. At kung kinakailangan din po, at ito po ay sakop ng sa mga agrarian reform, so meron din pong endorsement from the local agrarian reform officer. Syempre yung inventaryo ano po na sinasabi po natin kanina, at yung pong certification po from the SENRO or implementing PENRO na yung pong lupa na yon ay subject po sa private land timber permit or special land timber permit. At ito po ay napapaloob sa isang alienable and disposable land. So yun po yung mga common requirements ano po bago po mag-apply sa permit ano sa atin pong kinaukulan.
1: Konti lang naman pala.
0: Thesis lang pala yung kailangan mong permit, no?
2: May pambayad, ano? May mga forest charges po na babayaran.
1: Ay, naku, magkano yun?
2: Ayun po, ay nakadepende, sir, sa una, sa species ng puno, ano? Kasi syempre, meron po tayong mga premium, mga species, at so nakadepende, meron po yung computation, ano, na sinusunod din po ang DNR.
0: Eh, paano kunyari, Attorney Fritz, may mga invasive species ng kahoy, tulad na lang ng mahogany, hindi naman yan endemic dito sa Pilipinas, eh. Diba? Pero nakita mo dumadami. Yun ba ay pagpapaalamin mo pa rin ang permit? O pwede kang mag-ano?
2: Actually, regardless, ano, since the law did not qualify, mm-hmm, ano po kung invasive ba to, ano talaga nakalagay na sa ating batas po ay pagkuputol, ano, ng puno within, ang mahalaga po ay kung nasaan siya, ano, mm-hmm, within public or private lands. So, kahit po ito ay mahogany, ay kailangan pa rin po nating kumuha po ng permit mula po sa, yan.
0: Opo.
1: May social strata din pala sa mga puno. No?
0: Outcast
1: kapag
0: ka.
1: Nara ang puputulin mo, Ate Cam, mahal yan.
0: Huwag mahogani.
2: Tsaka meron din pong mga ilang mga specific regulation po, mm-hmm, ano, sa pagputol po ng nara, mm-hmm, yung po mga almasiga, ano, yung po mga ibang specific
1: na
2: yung mga yan, yung mga lalo na po yung mga threatened, syempre talaga po may yes, pinagbawal. Kasama na yung mga mangrove, ano po, sa ngayon po sa ating batas, ang mangrove po, kahit ito po ay, regardless of its size, ano po, ay pinagbabawal po ang pag-uputol ng ating bakaw.
0: Lalo na yung mangrove, kasi ano na yan eh.
1: Ano mangrove sa Tagalog?
0: Protective, wag mo na akong tanongin nun. Protective species bakawan. Yan. Ayun pala yan. Akala ko lizard yung bakawan. Attorney, bayawak pala yun. Attorney, isang mabilis lang, no? Dahil curious ako, DENR should be protecting the environment, di ba? Pero kasi may mga for the sake of industrialization, kailangan nating magputol. May ratio ba tayo na tinitingnan ng dami ng puno dun sa ginagawang mga structures sa isang area?
2: Okay, as a specific ratio, ma'am, to be honest, hindi ako familiar, ano po. Pero I agree, ano po, that it's one of the responsibilities of the DNR. But I'm sure, ano po, before they grant any permit, ito po ay dumadaan naman sa proseso. Mm-hmm. At kinoconsider din po yung syempre, yung mga projects, ano po, lalo na po kung ito ay priority projects ng atin pong pamahalaan.
1: Yung po bang rule of thumb na kapag ikaw ay nagputol ng isang punong kahoy, dapat palitan mo yan?
0: 50 saplings, ganun.
1: Meron po bang ganung ruling?
2: Yes po, ano, meron tayong ganun din po na requirement, ano po, na kapag magpuputol ng puno ay kailangan pong palitan, ano po, yung atin po naputol na puno. At yan po ay nilalagay din sa permit, ano,
1: ayun.
2: Na ng aplikante.
1: Prof, isingit ko lang ito. Pag ang nag-apply ka sa DNR na magpuputol ka ng puno dahil sa natatakpan yung iyong mga solar panels.
0: Kasama ba yun?
1: Kasama ba yun?
2: Kasama po.
1: Kasama.
0: Tanggalin mo lang yung mga ano, dahon-dahon.
2: Talaga, in case of doubt, let's always ask, ano po, it's not a cut now, ano, ask later. Dapat po ay, let's inquire, ano po, from the DNR. Better safe, ano po, than,
1: sorry,
2: being penalized later.
1: Better safe than sorry. Pero 225 na puno ang pinutol.
0: Yun nga. So, kung ilang saplings dapat ang palitan yung 225 na puno na yan,
1: napaka,
0: diba?
1: Napakatanda na nga nito mga puno na ito.
0: Makikiyakap talaga ako, attorney, para lang hindi talaga magputol ng maraming mga puno. No?
1: We understand na, diba, in the name of progress, talagang merong maapektuhan. Pero ang dami naman ito.
2: At maaari po talaga ako personally ay kung kaya pong ilipat, ano, yung ibang proyekto natin sa ibang lugar na may least damage na po to the environment.
1: Kaya ako'y natutuwa pag pumupunta ako sa UP Los Baños eh. Katakot-takot ang ano eh. Puno eh.
0: Tama. Tsaka nakarinig ka ng crickets doon. Kasi dito sa Maynila wala na.
1: Nanguhuli kami ng gagamba doon.
0: Nilalaban nyo rin ba?
1: Prof, maraming salamat.
0: Thank you for your time.
2: Thank you din po.
1: And thank you for what you're doing, ma'am.
0: Opo, tama.
2: Salamat po.
0: Ayan, ating assistant professor from the University of the Philippines, Los Baños, executive director ng Tanggol Kalikasan, Incorporated Attorney Fritzeline Palmieri, ating nakasama. Huwag kayo magputol ng puro kung di nyo kailangan. ay kung di naman talagang need, di ba? Dahil mas kailangan ng kalikasan natin yan at para maiwasan naman natin yung mga pagbaha. Diyos ko Lord.
1: Oo, DNR.
0: Oo.
1: Medyo, ano naman?
0: Step up naman kayo.
1: Proactive.
0: Tama. O sige na, dahil mag-aalas 10 na.
1: Galit na si Danny.
0: Kabayan! Kailangan ng payslip? Kasi naiinis na, kumukunot na ang mukha. Kabayan with Danny Bonafé.
1: Susunod na.
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: The one and only Peter Musngi.
0: Happy birthday, Sir Harold Piozon. God bless
1: and all the birthday celebrants today, maligayang kaarawan po.
3: Happy birthday!
1: Subscribe!

0: Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitaan at talakayan! Balitapatan sa DZMM!

0: DZMM Número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Sa pamilya, muling nakapagtala ng pagdaloy ng lava at halos 200 rockfall events sa Bulkang Mayon batay sa 24 na oras na pagmamonitor ng FIVOLX. Tuloy-tuloy rin ang pagbaba ng sulfur dioxide o asupre at usok mula sa bunganga ng bulkan maging ng higit 13 volcanic earthquakes. Pinapayuhan ng publiko sa posibilidad ng lava flow, pagguho ng bato at katamtamang pagputok ng Mayon. Sa iba yung dagat, bumagsak ang isang B-52 bomber ng U.S. Air Force matapos itong mag-takeoff sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Los Angeles, California. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente ilang minuto matapos umalis ang eroplano. Agad rumesponde ang mga emergency crews sa lugar. Sa ngayon, wala pang detalyeng inilalabas ukol sa bilang ng sakay at kung may mga nasugatan o nasawi sa insidente. Inaalam na ang sanhi ng pagbagsak ng aircraft. Grupo ng mga digital advocate nagbabala kontra mga scammer at ticket scalper kaugnay ng nalalapit na concert ng isang K-pop group sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Briga, nagbabala ang grupong Digital Pinoy sa Pinoy fans ng Korean pop group na BTS laban sa mga ticket scalper at scammers online. Ngayong papalapit ang concert ng grupo sa Marso ng susunod na taon. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Bustillo, pangkaraniwan naglilipa na mga manloloko tuwing sold out na ang mga tickets sa isang concert. Modus na mga ito ang manamantala ng fans na desperadong makapanood ng pagtatanghal. Anya, may mga nagbebenta ng peking ticket online, nag-aalok ng peking reservation o kaya nagbebenta ng totoong ticket pero sobrang mahal na ang presyo. Ani Gustilo, mainam kung susuriing maigi ng fans ang accounts ng mga nagbebenta ng ticket para masigurong lihiti mo mga ito bago magbayad. Kit pa ng grupo, mas makabubuting magkaroon ng batas na makapagpapalakas ng aksyon ng pamahalaan kontra panluloko sa pagbili ng ticket tulad ng isinusulong na Anti-Ticket Scalping Act sa Kongreso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Dinomina ng Pinoy runners na sina Sunny Wagdos at Artjoy Torregosa ang 100,000-meter run ng ICTSI Philippine Open sa New Clark City, Tarlac. Nanguna si Wagdos matapos magtala ng 31 minutes at 10 seconds habang si Torregosa naman ay nagwagi sa women's division sa oras na 36 minutes at 34 seconds. Nasungkit naman ang pangalawang ginto ni Torregosa sa 5,000 meters na patunay ng kanyang magandang kondisyon ngayong season. Samantala, nagwagi rin sa iba pang events sina Hussein Loranya sa 800 meters at ang KG Mercury's sa 4x100-meter relay.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
4: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang programang Kabayan, June 16, 2026 sa ating mga kapamilya kaserbisyo. Ito na, marami na naman tayong pangyayari na magaganap ngayong linggo. Ha? Siyempre, bukas ay nagpatawag na ang Pangulong Marcos ng special session for both houses of Congress. Inaabangan dito lahat yung maayos na yung gulo dyan sa Senado, yung Senate leadership. Hana, matuldukan na no? At mapili na kung sino talaga ang dapat na dyan, Senate President. Pero for now, ang mga umuugong ay mukhang isa o dalawa pa ang posibleng sumapi pa diyan sa grupo yung sinasabi nilang Gatchalian Black, no, kay Sherwin Gatchalian. At itong special session ng Kongreso ay will be carried live bukas ho ng DZMM Teleradio. So dito ho lang tayo tumutok sa DZMM, ha. Tapos sa June 18 naman sa Webes ay magkakaroon naman ng pre-trial conference, ha, para diyan sa inaabangan din July 6 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay? So for today, bigyan ko lang kayo ng konting, mga late tuners, meron hong pagbabago sa presyo ng petroleum products, ha? Yung gasolina ay magkakaroon ng pagtataas, so dagdag bawas tayo ngayon. Yung gasolina tataas ng 1 peso and 68 centavos per liter, ha? Ang kerosene may pagbaba, pero maliit lang, ha? 50 centavos per liter. Pero ang diesel, good news, merong rollback ang diesel, 3 pesos and 71 centavos per liter. Ayan, 3.71 per liter ang diesel. Effective yan kanina, ha? Okay? So, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide, ha, sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At syempre, live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, so ano lang kayo, ha? Basta kung meron kayong gustong itanong o mga komento, yun lang. Binanggit natin yung ating Viber number natin, 0919-278-3000. Anyway, puntahan na ho natin. Teka, time check lang ho tayo ang oras. 10:08 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Oh, puntahan natin ang ating mga Radio Patrol, reporters. Seguridad sa pagkain at enerhiya, nakatakdang talakayin sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Tama ba ito? Okay, biglang meron palang talakayin sa bilateral meeting. Okay, ang report mula kay Christian Yozores. Christian, go.
0: Masyada ng Radio Patrol!
5: Food at energy security ang magiging usapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng nakatakdang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan ngayong linggo. Ayon sa deputado

0: Pilipinas sa tumaas at magkakaroon ng magandang bungagay ng outcome document sa pulong ng dalawang lider. Sa Webes, nakatakda ang 50th ASEAN-Russia Commemorative Summit na idadao sa lungsod ng Kazan sa Russia, kung saan makakasama rin ng Pangulo sina DFA, Secretary Maria Teresa Lazaro at mga delegado mula sa Department of Trade and Industry. Sa ngayon, Dani, ay nasa Malacanang naman na ang Pangulo ng Germany para sa dalawang araw na state visit dito sa bansa, kung saan magkakaroon din ng bilateral meeting kay Pangulong Marcos Jr. mamayang tanghali. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Ang oras, 10:10 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Meron pa tayong report, ha? Pagkakakilanlan ng ilang testigo, papayagan na itago sa pre-trial ni VP Sara Duterte. Yan naman ang report na kumpirmado sigurado mula kay Pamela Vasquez. Pam?
3: Yes, Danny, good morning. Ayon yan kay House Speed Prosecutor Jervy Luistro. Batayan niya sa impeachment rules ay papayagan ng magkabilang panig na i-reserve ang ilang witnesses maging ang mga ebidensya. Dapat lang anyang mailarawan ang kahalagahan o layunin ng mga ito sa kaso. Paliwanag pa ni Luistro para ito sa pagsugon sa seguridad ng mga testigo at sa mga sitwasyon kung saan hindi pa handa ang mga dokumento sa pre-trial. Sinabi naman ni House Prosecutor Isabel Maria Zamora na maaaring i-withhold ang pagkatao ng witnesses at ilista lang muna ang pangalan nila base sa general rule. Inihahanda naman na ng prosecution ng extensive documentary evidence gaya ng articles of impeachment na may kinalaman sa confidential funds at ang hindi maipaliwanag na yaman ng ite. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, MM.
1: Ang oras natin, 10:12 in the morning.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Okay, balik tayo sa programang Kabayan. Bigyan ko lang kayo ng update, no? Kasi kukuha tayo ng reaksyon at update na rin nga doon sa nangyaring lindol na naman. Kasi lumindol na naman dyan sa Davao. Oriental, no? Davao Oriental, kahapon, dyan nga sa General Generoso, 6.2, ang lakas, ha? Tapos, yung report ng DOH, ang overall na namatay na, bunsod nitong lindol nung 7.8 nga, last week, last Monday, ay umabot na sa 74. Okay, pero iba ho ang datos na ibinigay naman ng Office of Civil Defense. Ang patay daw sa lindol sa Mindanao ay umabot sa 68. So may diferensya na 6, no? Tapos ang deklarasyon din ng OCD, Office of Civil Defense, walang sign of life na doon sa 36 missing, yung 6 at 36 na mga nawawala. Tapos ang sabi ng PVOLX, wala raw koneksyon, no, yung nangyari diyan sa Davao Oriental na 6.2 kahapon at saka yung 7.8 na nangyari sa Sarangani at saka diyan sa Jensa nung last Monday, last week. So separate ito, no. Although ang sabi ng PVOLX, halos 6,000 na pala ang aftershock nararamdaman diyan sa buong Mindanao. So kahapon, 'di ba, may mga nakakausap po tayo, yung mga ilang residente sa ambang lugar yon, pero marami ho nakatira ho sa kalye dahil hindi ho sila makabalik, no. I think that was part of Sarangani or yung nakausap natin na residente doon, hindi sila makauwi dahil nga may mga bitak-bitak yung kanilang bahay, di ba? So at saka ang sabi ng nakausap natin na PDRRMO doon, apat pa rin daw yung barangay na isolated na hindi makarating ang mga tulong, di ba? Yung mga pagkain, lalo na nga itong bottled water, pati itong mga modular tents na kailangan dahil nasa kalye na nga halos ang mga ibang residente doon. At ang apat na barangay daw na ini-airlift na lang ang kanilang yung mga supply ng pagkain. Bali sa pamamagitan ng Philippine Air Force ay dinadala doon.

0: yung supply na pagkain na provided naman ng DSWD. Yun yung okay, yun yung sinabi, no? So doon sa tala ng Department of Health na mula dyan ang mga namatay, karamihan dyan sa Soksarjen at Davao Region. Okay? Tapos sa tala nga ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay, mahigit 1,000 ang nasugatan. Okay? Sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala nang senyales na buhay ang 36 o yung nga, 36 na binabanggit natin, na nawawala, na karamihan naman ay natabunan ng landslide sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Okay? At tapos ang report sa atin dito, pansamantalang itinigil ang search operation sa isang lugar dahil pahirap ang magdala ng heavy equipment. Nako, kaya nga eh, sunod-sunod pa. Tapos meron pa nangyari ito sa Davao Oriental. Kaya pinipilit natin makuha ngayon ng Office of Civil Defense sa Region 11 ang regional director doon na lagi natin nakakausap. Kasi ang problema ko ngayon sa Mindanao, communication, no? Okay, nasa linya na ho ng telepono ang director, regional director ng Office of Civil Defense Region 11 Davao, si Ednar Dayang Hirang. Director, good morning, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
1: Good morning, Danny. Good morning.
0: Okay, maraming salamat. Direk, alam ko medyo problemado tayo sa pagano, no? Contact. For now ho ba, kamusta naman ho ang sitwasyon dyan? Dahil kahapon may tumama na naman na 6.2 na lindol dyan sa lugar ninyo sa General Generoso ba? Davao Oriental?
1: Governor Generoso Davao Oriental.
0: O, kaya nga. So, 6.2. Tama?
1: Ganito, Danny. Explain natin, ha. Kahit na 6.something yan, 6.2, ang magnitude. Ngunit, malalim at napakalayo sa ating kalupaan.
0: Okay.
1: So, yung impact ng 6.2, maliit lang ang impact sa kalupaan.
0: Okay.
1: So, nakausap na natin ang LGU, Provincial Disaster. Ang pinakamataas, 3 to 4 lang ang intensity. Yung intensity, yun yung impact. So, wala tayong alalahanin sa nangyari kahapon sa Davao Oriental. Mm-hmm. Of course, ang ating gobernador, si Governor Dayang Hirang, nagpapa-inspect pa rin sa mga tao niya. Baka mayroong nadamid.
0: Mm-hmm.
1: So, ginagawa. Ngayon, nandito ako ngayon sa bayan ng Malita. We're trying to solve yung nangyari. Siguro, nabalitaan mo yun, yung bundok ng Jose Abad Santos, yung nagdaming yung tubig, yung collapse, nag-collapse yung lupa, nabarahan yung river, naglaki yung tubig at delikado, baka biglang ma-wash out yung kwan, magkakaroon ng flash flood. So nandito kami ngayon, nagme-meeting with DPWH, Provincial Engineering, Municipal, at mga different agencies, how to solve it. Meron na kaming napagkausapan, pag-agreean, more or less immediate, and meron din kaming long-term solution, Danny.
0: Okay, so binabanggit nyo, dyan kayo, Malita Municipality, tama ba?
1: Nandito kami nagme-meeting.
0: Kaya nga, yung lugar lang, just to make sure, yung lugar, Malita, tama ba? Municipality?
1: Tama, yan yung dito kami sa Provincial Capital, nagme-meeting.
0: Okay, so for now...
1: Pero yung problema ng bayan ng Jose Abad Santos.
0: Okay, yun yung problematic. So, ang sabi nyo, ina-assess nyo, dahil sabi mo, hindi naman masyadong mabigat yung impact, no? 3 to 4 yung intensity na talagang naramdaman kasi hindi naman talaga yung hindi ganun kalakas yung impact. Tama ba, Director?
1: Tama, kasi napakalalim ang depth. Makita mo man, Danny, dun sa report ng Freebox,
0: okay.
1: Nakalagay man dun yung depth, yung lalim.
0: Okay.
1: Pati yung distance, gano'ng kalayo sa Governor Generoso.
0: Okay.
1: Nakalagay din doon. So, imagine mo yung sa Davao Oriental last year, yung Manay earthquake, 10 kilometers lang ang depth. Ngayon, parang 80 kilometers, 60 to 80 kilometers ang depth. Napakalalim.
0: Yung Governor Generoso ba, ano yan, hindi naman gano'ng karami ang, let's say, hindi siya populated area na maraming tao?
1: Marami din yan, Danny. I think that's the third most populous LGU ng Davao Oriental.
0: Okay. So in terms of infrastructure, wala naman na damage? Let's say mga kalye o may nagtunog?
1: Wala. Walang as we speak, walang reported. Ngunit si Governor Dayang Hirang, nagpapa-inspect pa rin siya just in case maniguro. baka merong makita.
0: Pero ang info sa amin, yung nangyaring 6.2 na lindol kahapon, it's separate ha, hindi ro may, walang kaugnayan doon sa 7.8 na lindol nung last week, Monday, tama
1: okay,
0: ba?
1: Okay, Danny.
0: Director.
1: Okay, walang kaugnayan kasi ibang trends yun.
0: Okay.
1: Philippine trends yung kahapon sa Davao Oriental. Itong dito sa Davao Occidental, Cotabato trends.
0: Ah, okay.
1: So, hundreds and hundreds of kilometers away.
0: Pero ano ho ba ang nag-trigger nun? Bakit nag-iyong mga fault na ganyan? Eh, kasi halos isang linggo lang ang diferensya. Ano ba, sabi nyo, it's not related to one another. Pero bakit ho nag-trigger na ganyan na halos magkasunod
1: alam
0: na linggo?
1: Alam mo, Danny, everyday nagkakaroon ng earthquake. 20 earthquakes a day.
0: Okay.
1: Ngunit ang nafe-feel natin, ilan lang. The machines, nababasa ng machine, everyday, malikot talaga ang Pilipinas, Danny. We are sinasabi nga na anong sinasabi we are in the di ba number one tayo sa risk index sa buong mundo ang Pilipinas ay sabi nga ng expert Mr. Lagmay ba yun? Ikaw ba yung nag-interview na pakinggan ko sabi niya kaya nga tayo naging island dahil diyan yung likot-likot ng ilalim natin 1,000 years ago.
0: Ah, kaya nagkahiwalay-hiwalay
1: so,
0: na 7,000 islands.
1: So, normal lang
0: yung
1: gano'n, Danny. Nagkaroon lang. Tama pa din yung question mo. It so happened na sumunod siya.
0: Okay. Na ano lang, no? Coincidental lang talaga na.
1: Correct.
0: At saka medyo, parehong medyo malakas. Kaya may, nag-reflect sa memory natin eh. Bakit gano'n? Magkasunod na, magkaibang fault naman pala. Di ba?
1: Precisely. So, ang kayo, importante sa media, para ma-explain na natin. No? Pre-box kami, para yung tao hindi matakot.
0: Oo nga.
1: Kagaya ng coastal uplift, Danny, di ba? Yung dapat narinig mo na yun, no? Akala ng mga tao, tsunami. Eh, sabi, ang expert, ang information dyan, ang tsunami, yung tubig umatras.
0: Okay.
1: Itong coastal uplift, ang lupa umakyat. Malaking kaibahan yan.
0: Ah, okay. Pero itong ano, bakit iba ho ang, kasi meron akong datos dito, yung mga namatay sa lindol sa Mindanao, according to DOH, 74. Pero ang OCD, 68. How can you explain? Bakit hindi yung nagre-reconcile yung ganitong figure? May iba silang
1: ano? Ang sa amin, sa OCD, tinitingnan namin, actually, nag-reduce yung number namin, di ba? Nag-reduce. Kasi, yung iba, una, dineclare ng mga relatives na, natabunan. Ilan? 4. Patay na yan. O, binilang. Pero ang protocol natin, hindi pwedeng
0: hanggat hindi nakikita, na-assess talagang
1: missing,
0: valid.
1: Missing pa yun.
0: O kaya
1: missing.
0: Valid talaga.
1: Well, tama ka rin. Kailangan i-align validate namin yung mga data namin.
0: Anyway, Director, for now ba, sabi mo nga, nandiyan ka siya,
1: Malita.
0: Malita. Diyan ba sa area mo, nararamdaman pa ba may mga aftershock pa?
1: Ito na ba Occidental? Kagabi nga dito sa Malita, lakas daw eh, mga 5 kapini. So, natakot. Tuloy-tuloy yung aftershock.
0: Ganun ba? Kaya nga, 6,000 na raw nga aftershock, sabi ng FIVOLS eh. Ganun karami.
1: Yes. Saka isang buwan, ang iba nga, dating paabot pa ng hanggang 2 buwan yan eh, mag-aftershock.
0: Okay.
1: Pero kausap ko si Mayor ng Sarangani, Municipal Sarangani, yung Balot Island, sabi niya, Ardi, nasanay na kami dito, Ardi, yung aftershock, parang normal na dito sa amin.
0: Kung
1: importante, walang nasirang bago. Yun lang ang worry namin na Mayor. So, okay naman. Sabi niya, wala naman. Wala namang dagdag na nasira.
0: Okay, Director, itanong ko na rin, for now ba, dyan sa area na sakop mo, mga ilan ng mga displaced na families na ngayon na sa evacuation center?
1: Ang affected families, sorry Danny ha, kasi iba yung agenda ko ngayon, wala sa akin yung papel.
0: Okay. No? Pero marami pang hindi umuwi. Ibig sabihin, natatakot dahil...
1: Yung totally damage, Danny, hindi makauwi yun. Pero,
0: okay. Mga ilan?
1: Alam mo, rural communities dito, pumunta sa kanilang mga relatives.
0: Okay.
1: Mayroon pa rin inside evacuation center. Let us say ganun, mayroon pa rin siguro 20-30%. But yung karamihan, yung magpan, nasa mga clan kasi dito, pamilya-pamilya.
0: Oo, tama.
1: So, doon na tumitira sa kanila. Ngunit, counted sila, bilang na sila, kagaya ngayon, as we speak, yung Bison ay nagmi-meeting ngayon para doon sa mga housing requirements naman ng mga na permanently damaged houses.
0: Okay. Yung nang gusto kong tanungin, so ibig sabihin, nandiyan ang DSHED, no, coordinating para dun sa, kasi for now, yes, they are on temporary shelters, pero ibig sabihin, mga in terms of number of families, marami ho yun, yung talagang na-damage ang buong-buo yung bahay, ganun? Marami, Director?
1: Yes, marami yun, marami. Wala lang sa akin yung data, Danny, sorry.
0: Sige, pero marami, dito, marami. Oh.
1: Thousands, Danny, thousands.
0: Okay, so ibig sabihin,
1: Four to 5,000, I think.
0: Okay. Okay, so ibig sabihin, talagang ano nga, no, matindi yung tumama sa mga bahay, takot sila umuwi. Pero for now ba, yung in terms of supply ng pagkain at saka mga tubig, meron pa? Sapat ba?
1: Ah, okay. Oh. Danny, the supply is good.
0: Okay.
1: The challenge is distribution.
0: Oh, distribution, why? Ano? Tama.
1: Bakit? Dahil bitak-bitak ang karsada. Hindi bitak-bitak, landslide.
0: Oo.
1: Pero naayos na. Ngayon, for example, nandito ako ngayon, lipad ng lipad yung ating helicopter, dalawang helicopter, Danny, yung nasa dito sa...
0: Nag-airlift,
1: nagdadala ng mga goods. At nilalagay doon sa common area at naka-coordinate na sa mayor at naka sa barangay captain para ibibigay sa mga sityo-sityo.
0: O yun, pinapakita nga namin ngayon yung mga video yung mga nakakahon-kahon ng mga goods na ini-airlift.
1: Nandito ko sa provincial capital, yung provincial disaster emergency operation center. I can see everybody is here. DPWH, DSWD, nandito lahat. Nagtutulong-tulungan.
0: Buti naman.
1: Provincial
0: buti
1: government. So, we are trying to fix the problem. Anong problema is solve? Ngayon, ang sinusolve namin, yung daming nga ng tubig. More or less, meron na kami solusyon. Nandito ang tao. Tao ni Secretary Vince, no?
0: Uh-oh.
1: Representing him. So, saan tayo kukuha ng pera? Inako na niya. Dito, kami ang magbabayad. Sige, kayo magbabayad. Ginuntak ko na yung planta, yung pabilihan ng materials na gagamitin para sa i-drain yung tubig.
0: Pero for now ba, Director, kamusta naman ang supply ng kuryente dyan sa area mo?
1: Okay ba ngayon? Nandito.
0: Stable? Lahat? Yung Davao?
1: Dito sa Malita. In Malita na. Okay ba ng kuryente dito?
0: Okay. And ibig sabihin, meron pa ba tayong mga, let's say, ibang pwedeng ipanawagan na kailangan pa ng ating, yung mga modular tents, kumpleto ba tayo? Ganun, mga kailangan
1: tayo. Ang modular tent, yan yung DSHED. Diba? Ang directive ng presidente, ayaw ng presidente, na tatagal sa temporary tent yung tao. Yung mga totally damaged, diba, bibigyan ng bayan.
0: Kaya nga,
1: time, ililipat sila sa modular. Modular houses.
0: Okay.
1: Trabaho na ng DSHED yun.
0: Okay. Sige, so at least kakuha lang kami ng update, Director, pag meron pang development. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yung mga aftershocks. So hanggat hindi natatapos yan, marami pa rin hindi uuwi. Diba?
1: Okay, Danny, explain ko sa'yo. Ngayon, nasa response mode tayo. Ang next phase natin, I think this afternoon or tomorrow, ikukonvene ko na ang early recovery phase.
0: Yun. Okay.
1: Bakit, Danny? Iba ang batas sa early recovery. Ito na yung para makabangon ulit yung mga tao.
0: Mm-hmm.
1: No? Mm-hmm. Nahanap buhay.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, papasok na yung long term. Yung kukumpunihin na yung mga tulay, karsada, eskwelahan na nasira, yung mga bahay gagawan. Long term yan. So gagawa na tayo ng long term plan. So tapos na yung rapid damage needs assessment natin, kahapon natapos.
0: Tama.
1: At today, i-consolidate na yon para malaman na natin anong gagawin sa early recovery phase.
0: So at least tapos na tayo sa rapid damage assessment. Dito na tayo sa pag-uusapan long term na. Tirahan,
1: yes,
0: no. Diba, everything.
1: May directive sa
0: tomorrow.
1: Si Director, si CD Administrator, Yusey Cabreros, ano yung strategy para mapabilis yung pondo para ipag-ayos ng tulay, for example, yung bridge, yung port ng Sarangani Town, nasira yung dalawang port nila.
0: Okay.
1: Very critical yan, economic, social, idyo doon dumadaan yung kanilang buhay, kasi isla sila eh, diba? Isla yun, Balut Island.
0: Sige po. Nako, Director, maraming salamat to sa update. Thank you very much. At ingat po
1: salamat
0: kayo dyan.
1: Din, Danny. Salamat.
0: Ingat din kayo. Okay, salamat po. Yan ho si Director Ednar Dayanghirang. Buti na lang, maayos yung signal natin habang kausap natin siya at binahagi niya napakaraming, mga datos dapat ingatan natin at sundin natin. Siya ho ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11, dyan sa Davao Region. Tuloy-tuloy na ho tayo at ngayon naman makakausap naman natin sa linya ng telepono ang mayor mismo ng Glan, Sarangani. Ako, ito ay nasa state of calamity din, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, good morning.
2: Pero si Dan... na ilalagay.
0: Sige, Mayor, good morning. Si Danny Buenafe.
2: Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Alvin na lang ang mag-consensya. Mag-coordinate sa akin.
3: Oo, mag-coordinate.
2: Salamat, sir. Ang mga tao. Yes, sir. Thank you, sir. Sa contact, sir.
0: Hello. Good morning, Mayor.
2: Number is, sir.
3: 0917.
0: Okay. Sandali, ah. Meron yata kausap si Mayor sa kabilang line. Anyway, ito, kasi ang Sarangani ho, nakaranas din, eh. Nang pagyanig din, no? 5.2 naman, 5.5 actually, sa Sarangani at ilang bahagi ng Mindanao. So ito ay separate din, ha, dun sa 7.8 na Lindol na talagang malakas na tumama dyan mismo sa Sarangani, sa Jensan last week. At so ito, kasi iba rin yung Davao Oriental, yung binabanggit natin kanina, 6.2 naman yun. Ha, separate din daw yun dahil magkaibang trench pala yung pinag-ugatan. Eh, sabi nga ni director na nakausap natin si Dayang Hirang, ibang trench, pero ganyan daw, talagang nangyayari yan sa iba't ibang mga lalawigan natin. Anyway, nakakausap na ho natin si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan, Sarangani. Mayor, good morning ho, si Danny Buenafe sa Kabayan.
2: Good morning din po, good morning po.
0: Oo, Mayor, kamusta ho kayo dyan? Kahapon ho ba meron na naman yatang lindol o is this part of mga aftershock na 5.5? Tama ba?
2: Oo, ano po daw, sabi ng pillbox is different trends na po daw naman yung nang gumalaw.
0: Oo. So this is separate from the 7.8 na last week, tama ba?
2: Yes po, yes po.
0: Okay, so yung panibagong lindol na naranasan nyo ngayon dyan sa Glan, kamusta naman ho? Meron ho bang mga, let's say, in terms of damage o meron bang napaulat na nasaktan o may nasawi?
2: Wala naman po. Wala naman pong reported na may nasaktan pa ulit po. Wala na po. Kasi yung mga tao hindi na po masyadong nakatira sa bahay. Nasa labas na ng bahay nila nakatira po.
0: Yun na nga eh. So, ibig sabihin, yung number ho ng mga, let's say, affected, yung mga na-displaced, no? Yung ayaw umuwi dahil feeling nila hindi safe sa bahay nila, mga ilan pamilya ho yun, Mayor?
2: Ang totally na affected families ko dito sa bayan ko po is more than 24,000 families po.
0: Wow. Okay. And then, they are now temporarily sheltered saan? Lugar?
2: Yung iba po sa mga lupa-lupa nila sa mga ilalim ng puno.
0: Okay.
2: Sa mga gym, sa mga open space.
0: Okay.
2: Yung sa may poblasyon po, sa may town plaza. Sila na lang po muna ang kusang nag-aantang kanilang open space na matitirahan.
0: Pero ang laki ho ng number na to, ha, 24,000 families. Mga pangangailangan, yung mga modular tents na kailangan i-provide ngayon? Tubig, pagkain?
2: Yun po ang mga kailangan, pagkain, modular tents, tubig. Pero wala tayong ganung kasapat na karami. So yung iba po, like this, nagbibigay ng mga trapal, mga ganun na lang po muna para...
0: Pero pag sinabi niyo 24,000 families, ito ho ba maaabot ho ba o kailangan i-airlift? Kasi yung iba daw barangay isolated na, hindi madaanan dahil may problema sa landslide.
2: Yes po, may barangay po tayo na kailangan i-airlift.
0: Mga ilan?
2: Dalawang barangay po.
0: Dalawang barangay ang kailangan na dalhan ng mga supply ng pagkain at saka tubig, ganun.
2: Yes po, saka yes
0: tents.
2: Po.
0: Mga gan
2: sobrang hirap kasi mabot. Sobrang malaki po kasi yung land area ng bayan ko.
0: Oo nga.
2: Nasa 74,000 hectares po yung bayan ko. Kaya,
0: wow.
2: Malalayo po masyado yung mga kaya napakahirap po mag-respond.
0: Okay, so ang...
2: Pero nagagawa na po namin ang paraan.
0: Oo, so for now, ilan yung kalye na hindi madaanan? Ibig sabihin, major road network na hindi madaanan dahil nga... dahil kaya nagkakaroon ng problema sa pag-deliver ng supply o yung relief goods.
2: Yung major roads po, open na po. Yung mga barangay roads na lang po, may problema.
0: Yun ang problema. Okay. For now ho ba, meron pa tayo na, kasi alam ko na may mga flash flood na nangyari pa itong nakarang araw. For now ba, kamusta naman ang lagay ng panahon, Mayor?
2: Mainit po sa ngayon.
0: Okay. Pero nakaranas din kayo ng mga ganyan din pag ulan kasi may mga video rin kami na ganyan din nangyari sa ilang parte ng Mindanao.
2: Yes, yung previous days po, naulan po. Previous days naulan. Pero ngayon po, mainit.
0: Eh, kamusta naman, Mayor, ang ano, supply ng kuryente natin sa buong lugar ng Glan?
2: Naibalik na po, mga 50% po.
0: Okay. Oh, so, okay. Ano ngayon ang mga pwede natin panawagan ninyo sa national government na kailangan? Kasi at least baka may mga nakikinig sa atin ngayon, mga otoridad.
2: Sabi ko na po, kasi nandito si Presidente kahapon po.
0: Ha?
2: Sabi na namin.
0: Okay. And then, do you think itong 24,000 families, how long would it take for them to be, you know, nandiyan pa sa mga puno, sa mga iba-ibang lugar? Walang permanente yung kasing tirahan, so malaking problema.
2: Yes po. Pero gagawin po namin ng lahat ng makakaya na makarecover po ng mabilis. Namimiting po ako ngayon sa aking LFC.
0: Okay.
2: Para makapagbili ng mga materials po para mapatayo yung mga totally damaged houses at makabalik na sila ng daan-daan.
0: Oh,
2: kaya lang po masyadong maliit lang pera namin. Yung ano namin, yung quick response plan namin is only 10 million po.
0: Oh.
2: Pero binigyan ako ni Presidente po ng 20 million kahapon, so madadagdag. Nabawasan na po yung pera namin, binili ng krudo, binili ng mga generators. So,
0: Hindi
2: na namin hanggang saan nakakaya po.
0: Okay, di ba ang lugar ninyo is part of the state of calamity, di ba? Sarangani, kasama ang Glan.
2: Yes po.
0: Okay, so ibig sabihin, pag mga ganyan as under state of calamity, dapat pwede mag-release ng mga pondo para at least ma-address ka agad ang problema, Mayor.
2: Yes po. Pero yung munisipyo ko po, yun lang pong pera na mai-release namin, 10 million lang, yan lang po ang pera ng munisipyo.
0: So, very ano pala, ang laki pala ng problema ang hinaharap ninyo. Nakikita ho natin yung pictures at video dito, yung kalagayan ho ng ilang mga nasa ano settlement areas, yung mga nandun sa temporary shelters ho, Mayor?
2: Yes po.
0: Sige.
2: So, mag-meeting po muna kami po.
0: Sige po, Mayor. Maraming salamat ho sa oras na ibinahagi niyo. Thank you, Mayor.
2: Sige po.
0: Okay. Yan o si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan, Sarangani. Abay, napakalaki pala ng ano? Mga pamilya na apektado rito. 24,000 daw ang families affected. At buti pala, nandun si Pangulong Marcos at nagbigay ng 20 million. Ang dami pa rin nilang pangangailangan, no? Kailangan pa rin nilang ng mga modular tents, lalo na pagkain at saka yung tubig, lalo na yung mga bottled water. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Baka kausap naman natin sa linya rin ng telepono ang isang ang MDRRMO naman to sa Malapatan, Sarangani, walang iba kundi si Mark Christopher Quino. Mark, good morning sa programang Kabayan.
3: Hi sir, good morning po.
0: Okay, magandang umaga, Mark. Anyway, bigyan mo nga ako ng update naman yan from your end naman, Sarangani din yan. So, under state of calamity. Kamusta naman ang sitwasyon niyo diyan?
3: Yes sir, good morning po sa lahat ng tagapakinig ng GMM TV Radio, no? Ngayon po is manageable na yung sitwasyon namin, pero marami pa rin tayong mga kababayan na nasa ating mga evacuation centers at campsites, and ongoing yung nasa period na tayo ng relief operation at saka yung pagpo-provide sa kanila ng mga ayuda at saka yung basic na pangangailangan nila. Sa ngayon po, meron kaming total of 14,485 na affected
0: families?
3: Constituents.
0: Families to? Individuals?
3: Yes, 14,000 household po. Kasama na ito dito yung farmer, displaced workers, agri and aquaculture, business establishments. But as to household, yung affected na household is 12,741 at saka yung individuals dito nasa 63,000. No? So yung population namin, sir, is nasa 83,000. So parang malapit-lapit na doon sa population namin. Pero ngayon po ay maraming tulong na dumarating at na ma-manage naman po.
0: Okay, so ang dami pala, no? Majority pala ng mga nakatira dyan sa Malapatan is affected. Ibig sabihin, masira ang mga kabahayan na hindi sila makabalik. Tama ba?
3: Yes, sir. Lalo na dito sa may mga coastal barangays at yung mga areas din na nasa mga landslide prone areas, mga bundok ba. So, meron ding mga kabahayan doon. In fact, kagabi, medyo malakas din yung aftershocks, no? Mga 11 ng gabi, pero parang lindol na yun ba? Pero malakas din dito sa amin, kaya palagi kaming nagabantay sa aming mga napalibot po.
0: Tama ba, Mark, nung nangyari itong malaking lindol noong June 8 last week, 7.8 ang report, di ba? Diyan sa mostly Harangani. Pero yung lugar daw ninyo ay mismong intensity 8? Tama ba?
3: Noong unang report po is na intensity magnitude 7 ang report, pero yung lugar namin is intensity 8. Tama po yan, sir. Na. So, medyo malakas po. Bigla akong tumako, papunta ako sa munisipyo dahil nasa barangay pa ako kung saan malaki ang paaralan. Dumiretso na ako doon to pacify, to facilitate yung mga bata at saka yung mga parents na nandun.
0: So, okay. So malapatan talaga, in reality, intensity 8 ang kanilang naranasan dyan noong June 8. Para malinaw lang sa mga viewers.
3: Recorded sa aming meron kasi kaming intensity meter, no, na binigay ng FIVOC sa amin. So recorded po 'yan, sir.
0: Okay. So itong malapatan for now, ano ba, may supply ba kayo ng kuryente o kamusta ang inyong ano diyan? Yung kung may mga rotational brownout ba, wala?
3: So far yung kuryente natin, sir, halos nabalik na dito sa mga sentro na mga barangay, no? Pero yung ibang mga malalayo pa na sitio is hindi pa ma-energize kasi may mga priority areas pa na inaayos. Pero rotational burnout, yes sir, meron po. Merong rotational burnout din dito sa amin. Pero so far manageable ang sa kuryente at may signal na rin po ng internet at saka mobile po. Sa ngayon, ang isa sa medyo nahirapan kami is yung dahil papunta na tayo sa assessment, konti ang ating mga engineers, no, at yung ating mga technical people to conduct damage assessment, lalo-lalo na dito sa mga household. Kasi dito lang po sa LGU Malapatan, yung engineers namin nasa 10 lang po and we have 12,741 household. No, so talagang exhausted na yung ating mga tao at saka yun ang isa sa mga panawagan din namin yung mga engineers na pwedeng mag-assist sa damage assessment.
0: Oo, biro mo, napaka-overwhelming, 12,741 households tapos mga 10 lang ang engineers para at least to examine yung mga damage o structural integrity ng mga damage ng mga bahay.
3: Yes, okay. Medyo mahirap ang verification at ng medyo challenge din po sa amin after nito yung demolition ng mga bahay. So we need yung mga manpower talaga ng mga construction or yung ating mga tao na pwedeng to help sa demolition. Kasi hindi din po basta-basta ang demolition, Sir Danny, kasi halimbawa yung isang bahay na i-demolish namin, yung isang katabi niya is hindi masyadong affected, so dapat ayusin para baka bumagsak sa kanila ba yung i-demolish po. So yun po.
0: Kamusta naman ang sitwasyon ng mga ano nyo, kung ganyan karami ang mga, let's say, ano, no, yung mga apektado na pamilya, yung evacuation center nyo, exact sa ano ba, enough ba? O may mga pangangailangan din, pagkain, tubig, ganun?
3: Ngayon po is ang DSWD at saka yung ibang mga nag-donate is nagbibigay na po ng mga donations. Halos nabigyan na po natin lahat. Ang nagiging problema lang natin sa evacuation ngayon is lumalabas na rin yung mga problema sa kalusugan.
0: So ngayon na.
3: Is talagang activated yung aming water and sanitation at saka yung aming health na talagang tinututukan itong mga nasa evacuation. Yung evacuation din namin, sir, is gym lang po ito kasi yung regional evacuation center namin is ginagawa pa. Yung isang evacuation center namin is may mga cracks din. So nasa gym at nasa open space. So naggawa na rin tayo, naggawa tayo ng mga additional campsites, nag-install ng mga tents. Kasi yung ating, like yung isang eskulahan, sir, nasa 260 household. So marami yon. So kailangan hatiin namin yon sa open space para hindi na mag-connect-connect yung sakit na hindi na mahawaan yung iba.
0: Eh, speaking of eskwelahan, kamusta? So walang pasok pa ngayon ang mga ano natin, chikiting? Estudyante?
3: Yes, sir. Wala pa po talagang pasok. Hindi din namin pa nirekomenda, no, na walang pasok kahit okay yung ibang classroom pero sige, yung aftershocks po ang problema. No, kasi malalakas yung aftershocks din.
0: Oo, takot sila umuwi eh. Anyway, kung may ganyan pa aftershock. Maraming maraming salamat, Mark, sa oras. Thank you.
3: Maraming salamat, Sir Danny.
0: Okay, yan o si Mark Christopher Quino. Ha, siya MDR-RMO sa Malapatan, Zarangani. Abay, mas malakas pala dyan. Density 8 last week. Anyway, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron pa tayong pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang healthy naman ng anak mo.
6: Naku, sakitin din yun.
7: At
5: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
0: Okay, balik tayo sa programang Kabayan. Pasok lang natin ito, mga reports ng ating mga Radyo Patrol. Ilang dating players ng Ateneo tumating na rin sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
16: Galing dumating na sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame ang ilang dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles kasunod nga ng pagkapasagpina sa kanila, kaugnay pa rin sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa Dipakolo, Aurora. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, hindi sila kasama sa mismong training na nilahukan nila Batarbonia at Adili na mangyari ang trahedya. Pero inimitahan sila para magbigay ng dagdag na impormasyon hinggil sa kanilang mga naging karanasan noon sa taunang team building activity ng kanilang koponan sa ilalim pa rin niya ng pangunguna o leadership ni Coach Tab Baldwin. Sa ngayon, natin nasa 10 dating players na Ateneo ang nakapasok sa CIDG at mahigpit pa rin ang ipinapatupad na seguridad sa bisinidad ng naturang tanggapan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Ito, related pa rin sa issue sa Ateneo, ilang manlalaro at abogado ng Ateneo nagsidatingan na rin sa NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawang student-athletes. Yan naman ang balitang kumpirmado na yahatid sa atin ni Rowan Cueto. Roy.
7: Dali isa-isang dumating na sa National Bureau of Investigation ng mga manlalaro at abogado ng Ateneo Men's Basketball Team kaugnay ng sabina na inalabas ng ahensya sa investigasyon sa likod ng pagkamatay ni Rene Butterbonya at Divine Adelis kabilang sa mga dumating si Ateneo Blue Eagle player EJ Capije na sinamahan ng kanyang abogado upang kumarap sa mga investigador. Kaugnay ito ng patuloy na pagsisiyasat sa paglunod ng kanyang dalawang teammate. Tumanggi naman ang magbigay ng pahayag sa media si Capije matapos ang kanyang pagdating sa NBI. Dumating din sa tanggapan ng NBA ang abogado ni Coach Reynaldo Jacinto at inaasahan darating pa ang representative ng iba't ibang coach ng grupo. Ayon sa abogado, maghahain lamang sila ng kanilang opisyal na pahayag sa NBI, ngunit hindi pa ito handang ilabas ngayon. Hindi na rin siya nagbigay ng kanyang karagdagang komento hinggil sa kaso. Ang tabayan ng dagdag na update sa balitang ito maya-maya lamang, Danny. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto. Isa pang report, oral arguments naman kaugnay ng petisyong kinukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations ng 2025 at 2026 national budget, itutuloy ho ng Korte Suprema. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Steve Ra. Steve?
17: Yes, Danny, muli na nga ang pinag-uusapan ngayon yung ng mga maestrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management ang consolidated petition sa kumikwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations and special accounts sa inaprubahang 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Acts. Inihiling sa petisyon ng ilang dati at kasalukuyang mga batas kabilang ang progresibo grupo na ipawalang bisa at ideklarang null and void ang mga pagbabago at idinagdag sa budget ng Bicameral Conference Committee dahil labag umano ito sa konstitusyon. Puno ng hinimok ng dating Senate President Franklin Drilon bilang amicus curiae o friend of the court ang Korte Suprema na resolbahin na ang mga petisyon at huwag nang hintayin pang matapos ang taon para magkaroon ng gabayan publiko at kongreso sa pagbalangkas ng pambansang budget lalo na sa usapin ng unprogrammed funds. Igilid ng kampo ng isa sa mga petitioner na si Caloocan Second Representative Edgar Arise na dapat tanggalin na ang buong unprogrammed appropriations na anya ay naging daan para ilipat at mamanipula ang mga item at mga uri ng budget sa GAA. Pero para kay dating head Secretary Winnie Monsod, hindi umano sapat para masawata ang korupsyon kahit tanggalin pa ang unprogrammed funds dahil posibleng umano makahanap pa ang ilang opisyal ng gobyerno ng ibang paraan para ituloy ang katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. O, tuloy-tuloy na ho tayo at meron pa tayong makakausap dito sa ating programa. Ngayon naman ay makakausap natin ang presidente ho ng Patient Alliance of the Philippines Organization. Ito ay may kaugnayan dito sa isa ring nakakalungkot na balita dito ng pasyente na namatay sa brain hematoma dahil hindi lang nakatanggap ng PhilHealth benefits dahil sa 24-hour confinement policy. So alamin natin yan dahil siya nang nakakaalam dyan sa mga ganyang concerns, di ba? Si Christopher Munoz. Christopher, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
18: Hello, good morning po.
0: Oh, maraming salamat, ha, Christopher. Ha? Chris na lang siguro, tawag ko sa iyo. Anyway, bali ikaw kasi ang pangulo nitong Patient Alliance of the Philippines Organization. So ano ang naging reaction nyo kaugnay nitong balita na namatay ang isang pasyente because hindi yata nag-confirm yung kanyang PhilHealth benefits doon sa 24-hour confinement policy?
18: Okay. So kami po ay part ng Philippine Alliance of Patient Organization. Papo po para mas mabilis pong matandaan.
0: Sige po.
18: So siguro po maganda po yung imahin po natin yung patient journey, 'di ba? Kung ano ba yung pinagdaanan ng pasyente. Pero may nakita kami mga benefits na dapat na avail sana. Katulad po nung yung dinala po yung patient sa hospital. Kasi nakadalawang hospital po siya, di ba?
0: Oo.
18: So yung nakapunta siya sa unang hospital, tapos na-transfer siya. Ang tanong natin dito is, bakit po siya na-transfer? Nabigyan po siya ng naging stabilized muna po siya bago siya nailipat. Kasi di ba sa under sa DOH, may policy po ng anti-deposit loan na hindi ka naman dapat tanggihan. Mm. Dapat bigyan ka muna ng care. Diba,
0: pangunang lunas to stabilize you, di ba?
18: Pag na-stabilize ka na at sa tingin nyo na gusto nyong lumipat, okay, so pwede na kayong lumipat.
0: Okay.
18: Di ba? Ang importante doon, stabilize na yung patient. Yun ang pinaka-importante.
0: Mm-hmm.
18: Pangalawa, yung policy ng telehealth na yung paglipat ng patient through sa ambulance. Supported din po dapat yun. Di ba? Yung telehealth outpatient emergency care benefit.
0: Mm-hmm.
18: Di ba? Kasi meron tayong sa telehealth, meron tayong outpatient emergency care benefit package. So, doon, sabi naman doon, di ba, na maski nawala ka pang 24 hours, dapat na provide kung transfer ka, so pwede kang masagot ng may contribution ng PhilHealth sa paglipat mo, di ba? May benefit ka doon.
0: Yung ambulance.
18: Yung paglipat mo naman. Uh-huh. Yes, so paglipat mo na sa pangalawang hospital, so dapat may benepisyo ka pa rin dahil nga doon sa OECB na benefit package.
0: Okay.
18: Pero actually yung wala pa yung OECB yung 2010, actually mayroon ng circular doon na kasi nawala pang 24 hours pero nag-pass away yung patient, meron pa rin benefit.
0: Oo.
18: So dapat siguro, and hindi ko po kabisado kasi kung ano ba yung talagang nangyari kasi hindi ko naman po nakausap
0: yung
18: asawa ng patient. Uh-oh. So siguro yun ang magandang tingnan, step by step, doon sa patient journey kung naibigay ba yung mga benepisyo.
0: Oo. Para lang Chris, no, sa mga, for the benefit ng mga viewers natin, baka kasi hindi nila masyadong alam yung background, ito ho si Marvin Sulit kasi namatay ho siya sa brain hematoma. Sa medical emergency raw, nagsimula nung early morning nung June 4, diba? Na itong si Marvin ay dinila sa ospital, dyan sa private hospital, Manila Doctors, no? Dahil kumalat na rin naman yan. At na-admit siya ng 559. Pero dahil ang isasagawa palang procedure was an emergency neurosurgery na ang halaga ay aabot sa 4 million. Para lang dun sa mga gusto malaman ng background nito. So ang sinabihan sila ng ospital na i-transfer na lang doon sa UE, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, kasi yung surgical cost daw will be reduced by at least 2 million. So ang problema, lahat yan nangyayari ng less than 24 hours, hindi na ho umabot si Marvin. So yung down payment na 1 million, hindi nila, kasi simpleng tao lang itong Sulit family. Kaya yung wife nag-post. Nag-viral. Pero although narinig ko rin sila Ted Herbosa, hindi raw dapat na nangyari ito. No? Dapat pa rin daw, kinilala. Hindi dapat yung basta less than 24 hours, Chris, hindi na nabigyan ng sapat na medical attention. Tama ba, Chris?
18: Oo, yung nga. Kaya nga ang tanong dun is yung sabagay. Hindi kasi tayo doktor, di ba? So, at that point in time ba ang tanong dun sa unang facility ba, is kailangan bang bigyan ng urgent support yung patient? Ibig sabihin, pwede ba talaga siyang ilipat at that time? O mas delikado siyang ilipat, kailangan bigyan muna ng
0: ibig sabihin, dapat
18: patient.
0: Binigyan na ng kaukulang tsaka na lang pag-usapan. Yun ang sinabi ng ibang mga health experts, at narinig ko rin si PhilHealth Chairman, si Mercado, si Dr. Mercado, hindi raw parang they are also conducting their own investigation on this.
18: Kasi pag na-turn away sila dahil nga doon sa hindi sila nabigyan. Kasi pag stabilize yung patient, okay na yon, wala na tayong problema doon. Talagang choice naman ng patient na ilipat natin sa isang facility na ma-afford natin. Pero kung at that time buhay naman ang pinag-uusapan, which is ang mga doctors naman makapag-determine, sana nabigyan ng karampatang care.
0: Yeah. Sige, medyo kinapos na tayo sa oras, Chris, pero siyempre, alam ko, nararamdaman ko na you're sympathizing with the ng plight itong nangyari sa pasyente.
18: Yes po, nakakalungkot po kasi hindi lang po ito yung marami pong cases na gano'n, kaya nga sana po ma-improve po natin yung mga communication, kung ano man yung siguro magamit natin itong example na ano ba yung dapat natin ma-improve para hindi na po mauulit yung ganito.
0: Sige po. Maraming salamat, Christopher Munoz. Salamat. Siya ho ang presidente ng Patient Alliance of the Philippines Organization. Meron lang ho tayong papasok. Flash report!
19: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
0: Makakausap natin ang Vice Mayor ng Rocky Ilagan na Puerto Galera dahil isinailalim na ho sila sa state of calamity dahil sa kakulangan ng supply sa tubig dahil sa dry spell condition. Vice Mayor, good morning o. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
20: Hello, hello. Good morning, sir. Good morning, sir po. Sa ating sa nakikinig at nanonood po ng programa po ni Kabayan. Mula po dito sa bayan ng Puerto Galera, this is the Vice Mayor Rocky Ilagan po. Good morning po, sir.
0: Good morning. So ano ho ba ang latest so far diyan sa ano dry spell na medyo malaki daw ang kakulangan ng supply ng tubig? State of calamity kayo?
20: Yes, sir. Nung nakaraan pong Biyernes ay nagkaroon po ng patawag po ang ating punong bayan na Mayor Robin Hood Ilagan ng meeting po ng Municipal Disaster and Risk Reduction Management Council, full council meeting. Mm-hmm. Ay after nandun din po ang lahat ng mga barangay captain ng 13 barangay. Mm-hmm. At after evaluation po and validation po ng sitwasyon ng patubig ay talagang 10 out of the 13 barangay po ang talagang kulang na kulang po ang supply ng ating patubig. Bunsod na rin po yan ang lumalalang kondisyon sanhi po ng El Nino at dumadaming consumer dito sa bayan ng Puerto Galera ay talagang minarapat po at napag-desisyonan po ng buong council na ideklara ang bayan ng Puerto Galera na under state of calamity.
0: Maikli lang, Vice Mayor Rocky, pag sinabi mong 10 out of 13 na mga barangays ang malaki ang kakulangan sa tubig, mga ilang katao yan maapektuhan? At saka kailan?
20: Humigit kumulang po tayo sa mga 25,000 katao po ang apektado po dito sa pagkakaroon po ng ganitong klase ng problema sa patubig ng kakulangan.
0: Okay.
20: Alam niyo po, ang aming tubig po ay, ang source po ng tubig namin ang gagaling po lahat sa bundok. Natural spring water po kami, surface water. So, nitong mga nakaraan na sobrang haba na po ng tag-init ay summer plus pumasok po ang El Nino. Tinaasahan po sana namin itong May ay magbabago ang panahon at magtatag-ulan na. Hindi po nangyari dahil nga po dito sa bunsod na dala ng kondisyon ng El Nino ay talagang sobrang init ho ang naramdaman ng bayan ng Puerto Galera. At nagkaganon po ay malaki po ang naging kakulangan namin sa aming patubig.
0: Vice Mayor, pag sinabi niyong 25,000 ang apektado no, ng mga individuals dyan, more or less kailan ho mag-start no, para dun sa mga nakikinig ng mga taga ano, ho, Puerto Galera, kailan mag-start at saka how long will this be for them?
20: May mga na-identify na po kaming mga solution. Pero ano po, meron pong long term at merong short term na kaagad ay maiibsan. May meron po kaming malalaking deep wells na pinagawa po ng ating national government doon sa ilang apat na malalaking barangay. Mm-hmm. Susubukan po namin ito naging hindi po namin ito napakinabangan nung ilang ng ilang panahon dahil nagkaroon po ng diferensya yung quality ng tubig. Mm-hmm. So ngayon po ay ang mabilis na solusyon ng ating mayor ay ma-installan siya ng mga filtration system.
0: Yun.
20: At makatulong po ang malalaking mga deep wells na ito na pinagawa po ng ating national government at sa ganun ay maibsan po ang kakulangan ng patubig ng 6-7 barangay kapag na-activate po namin ang apat na deep wells na ito. Sige. Tapos as a long-term plan, nag-identify po kami sa bundok ulit ng panibagong water source at sana po ay matulungan kami ng national government upang makakalap po ng pondo, mabigyan ng pondo na sa gayon ay ma-access po namin ang mga water source na ito sa mga bundok na located po inside sa ng Puerto Galera.
0: Okay. Nako.
20: That's part of our long-term plan.
0: Sige po. Oo. Maraming salamat Vice Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera. Thank you ho.
20: Maraming salamat po sa pagbigay ng panahon at oras sa amin. Thank you very much po.
0: Yan o, si Puerto Galera.
21: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
0: Okay, yan ho yung Puerto Galera. No? Sinilalim ho sa state of calamity dahil sa kakulangan ng supply sa tubig, bunsod nitong dry spell. Okay, ako po ay magbabalik ko bukas sa programang Kabayan pero susunod na ho nagseserbisyo Maan Makapagal at Migs Bustos. Bye bye, see you tomorrow.
21: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:04 na umaga.
1: Sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Good morning. Hi, hello and good morning. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Buses. Hi, hello. Hi, hello and good morning. Good afternoon, good evening sa mga kapamilya natin all over the world. Kamusta po kayong lahat? Marami po tayong mga kababayan na nakikinig sa Middle East, sa US, sa iba't ibang parte ng Asia at sa buong mundo. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Muli, Mix Buses po at your service. Sa gitna po muna ako today dahil Ate Nina get well soon. Sana ikaw ay makapagpahinga. Sabi nga ni Jan kahapon, Jan Parco na ating speech pathologist, kapag nakakaramdam nga daw ng mga, syempre, sa throat, sa paggamit ng ating voice, voice rest. There's no other way around it. Kaya Ate Nins, pahinga ka, get well soon, and we miss you. Ate, hi, hello, good morning sa aking partner today.
1: Ayan. Ay, good morning.
0: Good morning.
1: Mga kapamilya kaserbisyo. Ay, ako po muna. Humahalili ngayong umaga dahil nga po, ano yun? Under the weather.
0: Mm-hmm.
1: Ba yun? Oo, si Marilyn Corpus.
0: Oo.
1: Muli, ako po si Maan Makapagal.
0: Under the kumot ngayon si
1: Under
0: Ate Nina.
1: Under the kumot.
0: Oy, team asado ako ah.
1: Oo,
0: sa banter na yun niya, Sandro kahapon ha.
1: Ko, pero pag may budget ka,
0: oo.
1: Team Taipaw daw.
0: Team Taipaw? Ano yung Taipaw?
1: Yung malalaki.
0: Ah.
1: Na may, ano yun? Chinese sausage.
0: Correct. Okay,
1: na
0: Taipaw.
1: May bola-bola na. Tapos meron pang itlog maalat. Ay,
0: sarap. Yung bang ano, Ate Maan, yun ba yung common sa Binondo?
1: Oo.
0: Yung mga malalaki?
1: Yeah.
0: Oo.
1: Mga ganun ka lang.
0: Yung mga ganun ka lang. Meron yung mga giant Siopaw eh.
1: Oh, meron na din.
0: Oo, meron
1: yung fried.
0: Ganun. Wow, fried.
1: Diba fried Siopaw? Oo. Meron na din.
0: Eh, speaking of Binondo, binabati muna natin ang happy birthday. Ano si Jason Tangkad? Jason Yu?
1: Oh, si Jason Yu.
0: Jason Yu. Ahaya Jason ha. Hi, hello and good morning. Si Tarit Yuseng din. Good morning. Lagi
1: okay.
0: Nakikinig yan sa atin.
1: Nag-ano yan eh. Nag-text ka hapon.
0: Oh.
1: Team Taipaw to eh. May budget eh.
0: Ah, Team Taipaw.
1: Pero iba magpa-dimsum yan.
0: Oo.
1: Damimisa natin.
0: Correct.
1: Oo.
0: Si Jason Tangkad, birthday nung isang araw. Hi, hello and good morning.
1: Ganun-ganun na lang, Jason.
0: Yun na nga eh. Masarap yung fried chicken ni Jason dyan sa kanila.
1: Yung sa ano, sa may building?
0: Sa may building.
1: Diba?
0: Oo.
1: Yung parang food court doon.
0: Yung food court doon. Classic
1: ano
0: yun.
1: Ano rin yun? Favorite ko yun.
0: Bias mo yun.
1: Napunta dun sa area na yun, sa Divisoria. Dun din ako makain.
0: Sa 999 yun eh, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Oo, doon banda. Sa food court.
1: Yung mga simpleng ano eh, mga pagkain, pang comfort food.
0: Correct. Diba?
1: Kasi ano yun eh, binabad sa toyo calamansi.
0: Oo.
1: Ang manok na yun.
0: Tapos
1: piprito mo.
0: Oh, piprito mo. Tapos may kanin, di ba?
1: Yes,
0: extra
1: yun
0: rice. Yun ang masarap. Oh, so once again, ginugutom lang po namin kayo. Hi, hello and good morning.
1: Magmula sa shop, napunta sa fried chicken.
0: Sa dimsum din.
1: Chimken.
0: Oo. Kasi sabi nyo nga kahapon, sweldo. Sana naman, dumating na po ang ating sweldo dahil nakalahati na po ng buwan.
1: Nahirapan naman mag-withdraw. Mag-online bank. Hindi, withdraw is okay. Pero mag-online banking, hirap daw sila kahapon sa isang banko, no?
0: Continuation pala ito ng banter kahapon. Ako si Sandro today.
1: Oh, yun na nga eh. Yun nga, hindi mo masilip kung sumweldo ka, kung magkano yung bawas.
0: Oo.
1: Tapos malamang-lamang.
0: No.
1: Yun. Pero ayun. Okay na yata ngayon. Nakabalik na sa servisyo, no?
0: Yes. Importante po eh, ma-manage natin ating mga pinaghirapan.
1: Ano ba yun? Ano ba yung
0: sabi? Hindi ko alam. Hindi
1: marami,
0: sure.
1: Marami.
0: Uh-oh.
1: Even yung e-wallet kahapon, nahirapan din ako.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung magpapasa sana ako ng load.
0: Mm-hmm.
1: Yung ano na yun, app na yun, mm-hmm. hirap din ako.
0: Mm-hmm.
1: So, para may system maintenance,
0: mm-hmm.
1: wag naman

0: Psychologist, paalala po sa mga estudyante tungkol sa street food ang ating question of the day. Mahilig ka ba sa street food at anong street food yan? I-share mo na po yan 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Street food.
1: Dirty ice cream. Bakit sasabing dirty ice cream?
0: O nga eh. Pero alam mo.
1: Manong sorbetero.
0: Manong sorbete.
1: Wala
0: naman ako sa tono. Hindi ako mai-strike.
1: Tula naman to eh.
0: Tula naman to. Pero alam mo Ate Ma, nakagawa ko ng istorya sa May Puhunan. Nagpunta ako ng Bulacan sa isang sorbetero. At pinakita nila sa amin ang step by the step. Paano gumawa ng ice cream?
1: From the
0: dirty ice cream style.
1: Bakit ba dirty kasi?
0: Hindi ko nga rin alam.
1: Dahil nasa street.
0: Malinis naman eh. Dahil siguro nasa street. Pero yung ano, ang kanyang estilo, isa talagang ang secret ingredient, ang X factor ingredient doon is pandan. Kailangan yung kumbaga yung pandan leaf, papakuluan mo yung tubig ng pandan leaf. Doon lahat ng extract yung flavor. Tapos tsaka ka na maglalagay ng mga iba't ibang ube,
1: flavor.
0: Cheese, avocado. Tapos yung mga ube, yung mga avocado, galing talaga sa prutas. Galing
1: totoo
0: talaga sa keso.
1: Talaga siya,
0: hindi siya
1: hindi
0: powder.
1: Flavoring
0: hindi
1: lang.
0: Siya flavoring lang.
1: Isa ka pang gusto ay orange neon balls.
0: Neon balls. Quick.
1: Sa coiling.
0: Para pulay mo.
1: Neon balls. Yan. Yan ang mga tusok-tusok na tinatawag. Yung may kipag-unhan ka sa kawali. Nang fishball. Tapos diba gusto mo yun, yung medyo, yung matigas, yung lutong-luto.
0: Lutong-luto.
1: Medyo malutong.
0: Yun na nga.
1: Yan.
0: Ako naman, isaw. Chicken isaw. At fishball.
1: Barbecue.
0: Mas fishball over squidball.
1: Oo, iba rin nga. Yung fishball eh.
0: Iba yung fishball eh. Yan. Sa ating paborit yung...
1: Iba yung kipag-unahan ka dyan.
0: Parehas tayo sa kwek-kwek.
1: Pero ano ba yun? Diba pag nakapalibot kayo doon sa kawali, hindi mo alam kung ako na ba yung tusok?
0: Ano ba nagkakahiya?
1: Ano ba tayo? May alternate ba tayo?
0: May etiquette ba?
1: Alternate ba? Kasi baka sabihin sa'yo, dupang ka. Ikaw lang ang bibili. Ikaw lang ba? Paano ba etiquette dyan sa kawali, Manong?
0: Siguro first come, parang first come, first go. Diba? Para sa traffic.
1: Kasi nakaganon ka. Ang tagal-tagal naman nito. Ilang ba order nito? Ilang stock ba order nito? Di ba may ganun kang iniisip?
0: Yan. Bawal ang double dip. Sabi nga ni Abby. Yun na siguro common etiquette.
1: Dati.
0: Pag kinagatan mo na, wag mo nang isasaw-saw ulit.
1: Pero shala-shala na ngayon kasi meron na silang parang paper plate.
0: Okay.
1: Parang yung dispenser, ay naka-dispenser na siya ha. Parang hindi na pwedeng sawsaw eh. Pinagbabawal na rin naman ng ating mga city hall, ng environment safety division. Kasi nga,
0: hygienic purposes.
1: Kumbaga, dinidispense mo na siya.
0: Correct.
1: Doon sa paper plate.
0: Yes, kasi maraming factors. Yung pagluto, yung sharing ng pasensya na po sa terms, sa saliva. Kaya po yan, kailangan po malinis po ang ating pagkain. Binabati po natin ang isang TNVS driver na si John Joseph. Nakikinig po siya ngayon. Happy birthday sa ating radio technician na si Harold Piozon. Happy birthday sa inyo. At syempre, sana street food din. Alam mo, may mga ibang event na street food ang kanilang pa-cocktails. Sa mga wedding, kunwari imbis ng mga cheese, yung mga charcuterie, abang ngayon, street food.
1: Hindi tsaka syempre ang hiling natin. Diba? Yung kumbaga, yung kalinisan pa rin nung kasi yung storage niyan. Pwede kasing alam mo yon, yung pinaglagyan sa gabi.
0: Correct.
1: Ay, kung pwedeng takpan. Kasi dinadaga din yan. Dinadaanan din yan ng daga. Diba? So,
0: yung tubig na ginamit, yung mantika, okay pa ba?
1: Kawali. Hugas na hugas. Yung ganun. Yun. Huwag lang itatao. Yung itataob na lang.
0: Lalo na ngayon, Atimaan, dahil nga syempre, pagtapos ng eskwela, gusto mga estudyante, paalala po yan ng ating gastroenterologist kung paano maging safe pa rin habang kumakain ng street food. Kasi hindi naman maiwasan yan. Hindi mo naman tayo mapagbabawalan, di ba? Hindi natin makokontrol lahat.
1: Tsaka iba nating kababayan, sa totoo lang, ulam na din. Mm-hmm. Di ba? Yung tama. Sweet ball, pwede nang iulam yan. Kikiam.
0: Kikiam.
1: Pwede nang iulam yan sa kanin.
0: Correct.
1: Kumbaga, pantawid gutom din. Mm-hmm. Hindi lang dahil nag-crave ka ng street food. Para sa marami nating kababayan, yan na po ay pantawid gutom, pananghalian, panghapunan. Di ba yung barbecue?
0: Correct.
1: Minsan di ka na magluluto, bibili ka na lang ng

0: Louisa, diba?
1: Ayun. At mamaya din po, makakausap din po natin ang ating kawani mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa SIA. GM Mel Robles para po sa kanilang tulong sa mga nasalanta ng lindol. At dahil nga po Pride Month today, makausap po natin ang Commissioner on Human Rights. Commission on Human Rights. Ang Commissioner ng Commission ng Human Rights. Alright, so ngayon nga po, no, once again, ang ating question of the day, mahilig po ba kayo sa street foods at anong street food po yan? I-text mo na po yan at babasahin namin ang inyong mga comments. Ang oras, 11:15 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Abangan sa Private Confessions.
12: Akala ko nilustay niya ang 7 taon ng buhay ko. Akala ko sinira niya ang lahat ng pinaghirapan namin. Pero habang hawak ko ang mga resibo at dokumento, isa lang ang tumatak sa isip ko. Habang inililigtas niya ang lahat ng tao sa paligid niya, sino ang nagligtas sa kanya?
3: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Time check po, 11:18 a.m.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
13: May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Alright, so ngayong umaga nga po, para po talakayin ang Pride Month, makausap po natin ang Commissioner, Commission on Human Rights, Attorney Faida Maniri Dumarpa. Attorney Faida, good morning po, Migs Bustos and Maan Makapagal. Good morning. Good
14: yes. morning. Assalamualaikum po at isang mabahagharing umaga sa ating lahat.
15: Uy, kalibat kanan na ngayon celebration ng Pride Month.
1: Yes, yes opo.
15: Okay. Sa QC lang meron tayo, di ba?
1: Yes, yes. In UP. Active ang QC.
15: Talagang sarado yung, dahil kita ko nagmamarch yan, sarado yung mga ilang kali.
14: Opo, sa 27.
15: June 27. At nagkakaroon din ng ano parang merkato, yung gano'ng
14: yes.
15: mga kain.
14: Sa whole day event po, hanggang gabi siya.
15: Hawak ba yun? Street sarado minsan?
14: Minsan, but I think this year it's going to be dun lang po sa may UP campus, UP University campus.
1: Yes, ma'am. Attorney Faye, so ngayon po, no, syempre as we celebrate Pride Month, gano'n po ito kahalaga? especially in an evolving world na talagang mas nire-recognize po natin ito, nire-respeto din po natin, syempre ang celebrasyong ito.
14: Mahalaga po ang Pride Month, no? Because ito po yung buwan na hina-highlight natin gaano kahalaga na dapat pantay-pantay ang karapatang pantao, maging sino pa man po ang taong ito, no? It's we're supposed to be doing this sa ating araw-araw na buhay, but for June, we try to highlight this to raise more awareness para po mas magkaroon tayo ng mas maraming kakampi sa pagtatanggol at pagpaprotekta ng karapatang pantao ng bawat Pilipino, particular for the Pride Month or LGBTQI+ community.
15: Yes. Pero ito ba, ano bang saan ba nagmula ang Pride Month?
14: As to the
15: yung history niya, history. Kasi diba 25 years ago tayo nagsimulang mag-celebrate.
14: Yes, we've been I'm not certain, ma'am, if it has been 25 years. Uh-huh. But as far as the commission po, no, ever since we've been celebrating kasama po at kaagapay ng ating LGBTQI community ang pag-celebrate ng ating Pride Month.
1: Opo. So ngayon po, Attorney Faye, ano po ba ang mga karaniwang issue na kinakaharap pa rin po natin, ating mga kapatid, of course, sa LGBTQIA?
14: Of course, sir, no, before I answer your question, allow me to of course acknowledge marami namang mga positive developments going
1: yes,
14: on.
1: Yes, opo.
14: Nonetheless, pinakamadalas po na kaso na naisasampa sa amin o reklamo rather would be discrimination. Andiyan po yung sa paaralan. Yes, ma'am, paaralan, workplace, no? And even in public spaces, no? A person merely commuting minsan nakakatcall, no? Mm-hmm. Yung may mga ganong incidents po na nare-report. So, pinakamarami pa rin po talaga discrimination. That's still really the issue that we hope to be able to address, no? Soon, if not much sooner.
1: Mm-hmm. Pero you mentioned about progress. At least let's start off with a positive note. Ano na po yung mga progress siguro na na-achieve natin as a society?
14: I have to acknowledge some of our local government units. May mga nagpapasa na po ng mga anti-discrimination, no, na ordinances, no. So isang progress po iyon. Of course, andyan din po yung medyo hopefully, no, yung ating comprehensive anti-discrimination bill, and if not our SOGI equality bill. Medyo malayo pa lang
15: hindi
14: po tayo,
15: hindi pa rin maipasa-pasa,
14: hindi pa din, but I think it's I consider a progress, sir, kasi hindi naman tayo tumitigil na ito ay patuloy na ipanalangin at i-appeal sa ating legislative department na ito'y maging batas, no. So these are, of course, may mga schools din, I've been to several universities, private universities na meron na silang mga tools, no, to assess and eliminate discriminations sa kanilang mga communities.
15: Uy,
14: no?
15: Diba sa so, graduation, ma'am, yes. Diba dati naging issue yun, yung hindi pinapayagan na magdamit babae. No,
14: yes, yung yes,
15: ating mga
14: estudyante. There was news about that, yes.
15: Oo, may mga paaralan pa rin po bang ganun?
14: I think just last may mga paaralan pa rin, no, na kailangan magpapalit yung estudyante, no. But karamihan po nito or these reported cases are private institutions naman, to be ano. Uh-huh. Sa ating mga state universities, they're very progressive right now, no. Ina-allow naman po ang kanilang mga estudyante to express themselves according to how they feel.
15: Mm-mm. Yun bang yun nga sabi niyo, nakatcall o discrimination sa isa restaurant, napahiya ka, pinapahiya ka. Marami ba rin nagsusumbong sa pulis natin? At least sa children na Women's and Children's Desk. Or nahihiya sila? Kasi karamihan pa rin naman mga lalaki yung una mong
1: Tsaka usually first respondent yan, eh. Diba kapag nangyari sa community, yes, either sa barangay or kung may nearby police station, doon muna pupunta.
15: Yes.
1: Opo.
14: Nagre-report po ang ating mga victims, no, ng mga ganyang incidents. That is based sa aming mga cases also before the commission. Kasi pag nafa-file po sa amin, makikita mo sa kanilang affidavit, sa kanilang reklamo na bago pumunta sa amin, sila po ay pumunta muna sa barangay, like you said, pumunta muna sa police, and probably unresolved, that's why pumunta po sila sa amin na. Uh-huh. So, nagre-report po sila. No? There are cases na nare-resolve, and yung mga siguro hindi nare-resolve, yung po yung madalas nakakarating naman na sa amin.
15: Ito, naging malaking issue sa atin ng CR, ha?
1: Mm-hmm.
15: Diba?
1: Yes.
15: No comfort rooms?
1: Yes.
15: Ano nang napansin yung development dito? Kasi, minsan, pag maliliit yung establishments, wala eh.
14: Uh-huh.
15: Nakalagay lang na symbol, alam mo na.
14: Yes.
15: Babae at lalaki.
1: All gender restroom.
15: Tapos, walang all gender.
1: Uh-huh.
15: Nalilito pa rin ang pagpasok ng ating mga kababayan sa LGBTQ.
14: Mm-hmm.
15: QIA plus community. Yun nga. So, mga ganun, ma'am, ano na yung development dito?
14: Na-notice ko, personally, in our airports, at least in our public places, may mga gender-neutral restrooms, no? Pero yung mga smaller establishments, like you said, no? Wala pa. This is also siguro something that can be advocated before the local government units, no? Kasi, of course, if you're a restaurant, no, for example, ma'am, hihingi ka ng permit to be able to operate, right? So probably magiging pwedeng i-advocate ito sa ating mga local government units na they can also request, no, their businesses within their cities or municipalities na to promote gender equality further. Malaking bagay na sila ay maglagay ng gender neutral or all gender na comfort rooms.
1: Opo.
14: Sa kanilang mga guests or customers.
1: Opo, Attorney Faye, beyond that, napag-usapan nga po natin yung discrimination kanina. Usually, yung discrimination is siguro yung pang-aasar, yung pakikipagtalo, but discrimination also, may deeper levels po yan eh. Siyempre, sa mga ordinance like QC, di ba? Very supportive and progressive. Discrimination can also in forms of hiring, in terms of promotion, in terms of
15: sweldo.
1: Preference, sweldo, di ba? Gaano po ito kahalaga ngayon na fair po ang treatment regardless?
14: That happens, no? Even in our monitoring, no? When we talk to the community, no? Sinasabi talaga nila, and it's in our reports, it's in the data that we are able to collect whenever we go to the ground, no? Na nangyayari po may disparity or may unequal, no? Payment of salary or wages. This is important because isa po itong importanteng hakbang kung ang equal na trabaho pinagtrabahuhan ng babae lalaki or a member of an LGBTQ community, kung equal naman ang trabaho, dapat equal din dapat ang sweldo or bayad, no? If you acknowledge that at kung gagawin mo po iyon sa iyong sariling business, it's you respecting, no, and fulfilling and acknowledging that human rights are equal for everyone. So that's how important it is. Hindi siya bastang nagsusweldo ka lang. It's also you being a human being for your fellow human being.
1: It is also a related topic. Alam mo, attorney, meron akong nakitang news kasi World Cup ngayon eh. So meron akong isang nakitang content online. Ito naman pagdating sa racial discrimination. Meron isang South Korean influencer na nagsiselfie siya. Nahagip dun sa likod niya na isang fan na of maybe Indian descent na nagkakaroon ng parang ginawan siya ng racial slur or racial parang gesture.
14: Okay.
1: So na-identify siya. It turns out na ano pala siya, executive siya sa isang bangko, kundi ako nagkakamali. Tapos siya ay kumbaga nagkaroon ng karumpatang kumbaga parusa. Pero kasi I say that is because it's related, diba, sa ating discrimination per se.
14: Yeah.
1: It's because it is a way of thinking. It is because yung mga involuntary actions mo result to that.
14: Yeah.
1: Diba? Parang deeper siya eh. Diba? So ngayon, Attorney Faye, siguro that's why I say that is, paano ba natin masishift yun? Diba? Ngayon na nagkakaroon tayo ng talks about respect, about inclusivity, pero hindi automatic sa tao yun eh. Paano po natin siya magkakaroon ng shift ngayon, Attorney Faye?
14: Sa end po ng Commission on Human Rights of the Philippines, that's why we have meron po kaming apat na primary na thematic concern, no? We have promotion, protection, no? Apat po yan, no? But allow me to focus on promotion. Priority po siya, isa po siya sa apat na P namin kasi promotion would be awareness, no? We continue, no? Ito lang pong June, no? We've had several SOGI sessions, no? Gender Equality 101 sessions. We've had dialogues even during the International Day of Idaho Bit, no? So tuloy-tuloy po. What I'm trying to say po is nagsisimula po yan sa pag-educate natin sa mga kababayan natin, no? Sa ating mga kabataan. Kasi, of course, kung hindi po nila alam na ang pagde-discriminate based solely on gender, for example, or on your race, for example, no, kung hindi nila alam na mali iyon, then they'll be thinking all the while na it's okay, and they'll continue to do these mistakes along the way. But if we correct them by educating them and somehow maitanim natin sa kanilang mga isip kung ano ang tama, we're hoping na ito ay magsa-spread sa kanilang generation, no, na hindi lang sa isang tao. So tuloy-tuloy po, no, I think that's the key, no, education, no, ang matutunan ng lahat, kabataan, even ang ating mga elderly, na mali ang diskriminasyon, na tama pong igalang ang bawat isa sa atin regardless kung sino po sila, no.
1: Tama.
14: Whether it be race, religion, LGBT, your gender preference,
1: right,
14: no. So yun po siguro ang
1: totoo yan. Oh, kasi it's hindi lang informing, eh. Kasi na-inform mo nga, hindi naman na naintindihan.
14: Yeah.
1: Sasabihin lang ng tao, ay, bawal na yun ngayon. Pero bakit ka babawal? Mm-hmm. 'Di ba? Quote unquote.
14: Yeah.
1: May mga derogatory terms din,
14: yes,
1: na na-associate,
14: yes,
1: with pagkaduwag,
14: yes,
1: 'di ba?
14: Yes,
1: so parang,
14: yes,
1: ngayon hindi siya pwede. It's because hindi ibig sabihin noon, nagduwag siya because of like this.
15: Nasabi,
1: diba,
15: mo 'yan.
1: Oo,
15: kasi,
1: diba,
15: minsan din merong nagkaka-issue, eh. Halimbawa, I think meron ito, waiter or restaurant staff.
14: Mm-hmm.
1: Yes.
15: Parang, yeah, nasabihan.
1: Correct.
14: Ng, I remember.
1: Ng sir.
14: Ay.
15: Mama ko. Pero yun nga, eh, ang akin lang, yung parang, say nagkamali.
1: Nagkamali. Honest mistake.
15: Yeah. Ang akin pa rin naman, ano, eh, yung pagiging makatao.
1: Yes.
15: Malasakit. Yun yun, eh.
14: Yeah.
1: Oh, naalala niyo yun
14: other days. Yes. It's a restaurant, I think, in Quezon City. I remember that.
1: Opo.
15: Minsan kasi yung, well, hindi mo rin maano yung self-centeredness. Tama ba yun? Kasi nga, dahil nga yung discrimination na ganyan. So parang nasaling agad yung ano, say, damdamin because of that. So yun nga po, eh, pwede bang magkasundo na hindi naman ibig sabihin na tawag ka ng sir, ma'am, ay nababastos na o dinidiscriminate ka. Pwedeng honest. Minsan kasi, sa totoo lang din, di ba?
14: Yeah, hindi that's alam, true. It happens.
15: Payag ba na ma'am siya tawag o sir itawag?
14: Yeah.
15: Yung mga ganon. Eh, paano yung, ano naman ito, yung ating pag-orient, no, sa ating mga kababayan sa ganito?
14: Siguro po, allow me to react muna, no, na sometimes yung specific incident that you gave us an example, no, we also have to be kumbaga more positive about how people would address us, like if very respectful naman, a sir or a ma'am, in good faith, I suppose bilang tao pa din, no, bigyan din ng pagkakataon, no, na makausap and correct, no, it doesn't have to be negative initially or immediately, no. For example, na address ka mistakenly and you don't like it, you don't have to react negatively kasi that's still respecting the human rights of the person you're talking to.
1: Exactly.
14: No, kahit nagkamali siya, if hindi naman siya meant to, you know, discriminate you, to offend you, diba? And doon naman po sa tanong ninyo kung paano natin address yung mga ganong situations na na-address mo ng mali, whether you mean it or not, no? We say this in our trainings, in our sessions, no? Hindi po masamang magtanong muna. Of course, hindi masama. Kasi, in fact, it's a recognition and it's a way of respecting the person,
1: yes,
14: no, kung how that person would like to be addressed, no,
1: yes.
14: Example lang, pagpasok ko po dito, I was asked immediately, is it Faida, is it Faye, and I said yes, no. Wala pong masama. So I guess for everyone, it can be done just the same, no,
1: right.
14: And if you're not sure, no, if you're not sure about it, then try to ask the name. Just the name, no? Faye, Minya, no? Migs. I don't think that's also disrespectful,
1: yes,
14: no? Because
1: yes,
14: that's your name, no?
1: Yes.
14: So I think that's how I would answer the question.
1: Salamat bilang po. Panghuling paalala na lang po, Attorney Faye, as we celebrate Pride Month, message po sa ating audience.
14: Salamat. Ang una po, ano, ang Commission on Human Rights of the Philippines po ay patuloy, no? Hina-highlight lang po natin na dapat po pantay-pantay ang karapatan ng bawat tao, no? Regardless of religion, gender preference, race, no? Kung LGBTQI plus community ang kinabibilangan mo or otherwise, pantay-pantay po lamang tayo. At ang June po, ang Pride Month, ay isang buwan para po mas i-highlight natin. Ngunit dapat ay araw-araw po nating igalang at respeto ang bawat isa. On that note, allow me to invite everyone, no, na makikisama po kami sa Pride Month na mangyayari po sa June 27 sa University of the Philippines campus. Sana po ay kayo po, everyone, no, hindi po kailangan na member kayo ng LGBTQI plus community. If you have the same advocacy na pare-pareho tayong tao, pare-pareho tayong pantay ang karapatan, more than welcome po kayong sumama on the 27th. And if there's anything po, no, na may discrimination na naranasan kayo sa daan, sa eskwela, sa anumang lugar, bukas po lagi ang Komisyon ng Karapatang Pantao para po tanggapin at pakinggan, no, at ibigay ang karapatang assistance sa insidente or case na idudulog nyo sa amin, no? Meron po kaming Facebook, of course, Instagram, and even our email, all available on our website para po kami po ay inyong makontakt 24/7, no holidays. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po sa Commissioner ng Commission on Human Rights, Attorney Faye Maniri Dumarpa. Assalamualaikum. Peace be upon you. And marami po salamat sa pagtalakay po ng Pride Month and respect all around the world. Attorney Faye, marami po salamat.
14: Thank you so much.
1: Oras po, 11:37 ng umaga.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
16: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Abangan sa Private Confessions.
12: Akala ko nilustay niya ang 7 taon ng buhay ko. Akala ko sinira niya ang lahat ng pinaghirapan namin. Pero habang hawak ko ang mga resibo at dokumento, isa lang ang tumatak sa isip ko. Habang inililigtas niya ang lahat ng tao sa paligid niya, sino ang nagligtas sa kanya?
3: Private Confessions. Private Confessions. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Alright, makakusap po natin ang ating kaserbisyo of the day. Muli, ating KOTD via Zoom mula po sa PCSO, mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Hello and welcome to the program, GM Mel Robles. GML, good morning po, Mix Bustos at Maan Makapagal.
17: Hi, good morning sa inyo, Mix at Maan. At sa inyo mga taga-panood, taga-panig.
1: Opo, GML, syempre po last week nianig nga po ang Mindanao. Ang General Santos ng magnitude 7.8 na lindol. Ano na po ang tulong po na naibibigay po natin sa ating mga kababayan?
17: Well, nung when it struck, no, immediately meron tayong mga agents, PCSO agents on the ground. On the same day, actually, the after in the evening, nakapag-repack sila and nakapag-distribute on the same day, lalong-lalo na sa mga lumikas agad, no? Lalo sa gland, marami talaga nang na-isolate, no?
15: Mm-hmm.
17: O may mga areas talaga na immediately wala pang nakakapag-organize and yung ating mga agents ng PCSO already able to distribute grocery and food packs para sa mga nasalanta.
15: Mm-hmm.
17: This week, nakapag-airlift na po tayo ng mga charity timba, mga emergency kits and medicines, evacuation kits din meron din po tayo sa tulong po ng Philippine Air Force. Nakapagpadala rin po tayo at kahapon nga po, nandito kami kasama ang Pangulo, nakapagbigay din po tayo ng mga patient transport vehicles o mga ambulansya dun sa mga government, local government units na provincial.
1: Opo, charity timba, GML. Ano po laman itong charity timba?
15: Gusto ko yun.
1: Oo nga eh.
17: Kaya po yung mga ready-to-eat meals, tutubigan lang po, meron din lata, meron ding bigas na naka-vacuum pack. No? So, meron na siyang meatloaf, pero walang pork, of course. And corned beef din po. Laman yan.
15: Ito
17: hindi
15: yung parang
17: naglagay ng sardinas dahil marami na akong nagbibigay ng sardinas eh.
15: Oh, yung mga easy so, open canto, no?
17: Opo.
15: Kumbaga pwede kainin na nang hindi nagluluto kasi problema ang pagluluto dyan sa lugar.
17: Opo. At meron tayong mga arroz caldo, champurado na tinutubigan lang pwede na pong, nang mainit na tubig, pwede na pong kainin.
15: Eh, GM, kasi halimbawa nangyari last week Lunes, 'di ba, yung lindol. Pero Wednesday, Thursday naka-receive tayo ng report na marami pang mga liblib na lugar sa Sarangani ang hindi pa nahatira ng tulong. Kumbaga, siyempre ang bagsak ng tulong ay nasa sentro, no? Pwedeng sa Gensan or sa Glan. Pero marami pa palang lugar na nasira rin kabahayan at wala ring makain. Yun nga, at hindi pa naabutan ng tulong. Yung ganun kabilis GM na pagpapaabot ng tulong sa mga liblib na lugar, yun po ba ay nasa priority?
17: Well, actually, ang priority to help as many, siyempre, no? Pero ang lamang ng aming mga agents who are locals, alam nila pa how to get through. Kunyari sa Glan, kami po unang nakarating doon na nakapagpadala kami ng mga relief goods doon and food packs. Even ahead of everybody, kasi local kami, yung mga tao. So nauna kami roon sa mga hard to reach. And of course, kami lang naman yung augmentation. Ultimately, it will have to be DSWD. We'll have to provide yung mas universal. At least kami po, pabigyan natin yung kagat, no? Na tulong na may bibigay. At may response agad ang ating pamahalaan para sa ating mga kababayan.
15: Mm-hmm.
17: Kami naman po, kung alin yung pinakamabilis na matutulungan, yun naman po ang aming parang triaging po eh. You have to have priorities kung sino at sino yun. Yung pinaka malapit mong matutulungan agad.
1: Opo. GM, tama po ba ito? May mga patient transport vehicles po kayo? Mula pa po galing po sa Cebu? Paano po niya ito na-mobilize?
17: Transport po natin yan. As soon as magkaroon ng lindol, malapit lang po yan. Mga 3 days lang po yan eh. Kaya nga kung naka-preposition kami sa Visayas and Mindanao, nasa Cebu na po yan para kung manggagaling pa ho ng Manila yan, mga dalawang araw pandagdag yan.
15: Mm-hmm.
17: So, tama-tama, naka-preposition kami ron. Dahil tapos na po kami sa lahat ng mga munsipyo at mga syudad, no? Ang bibigyan na lang namin para makumpleto natin yung lahat ng local government units ay ang mga provincial local government units, no? Ang mga probinsya. Tama-tama yan. Dahil kaya pag kailangan ho lumikas ng mga tao, may magagamit po ang mga lalawigan doon.
15: Mm-mm. Ano po yung mga kasong natugunan po ng patient na transport of vehicles? Ito yung mga nasugatan po, no, GM?
17: I'm sorry, we do not have the details kasi mm-hmm. sila na yan. Hindi naman sila nagre-report sa amin. We presume na meron hong mga katulad hong ng Sarangani. Ano po? Yung Sarangani po, naapektuhan yung kanilang ospital.
15: Mm-hmm.
17: So sinasabi nila, dinadaan nila sa Jensen lahat ng pasyente nila at nagbigay po tayo roon kasi po kung makikita nyo na sa labas na yung kanilang ospital yung ICU na lang yung medyo ipinasok nila dahil heavily damaged yung kanilang ospital, we presume na kayo po nagagamit na nila yung mga ambulansya nila para ilikas po sa Jensen yung mga pasyente nila.
1: Opo. GM, at this point, 1 week po after ng lindol, ano po yung tinututukan natin from PCSO?
17: Well, kami so far, we think as a first aid, as a first responder, we think we have fulfilled that. Habang nag-aaral po yung iba't nagpa-plano, we have given that stopgap measure po. And I think we are successful doon po. So, ito na papasok yung the more sustainable, no? Like the SWD and also the LGUs. Kasi yung pahirap po kasi dyan how to regroup it. Kaya nga po, ang una namin pinuntahan, ang mga tao namin, pinuntahan po yung command center. No?
15: Mm-hmm.
17: Not only to seek guidance, but also to give them assistance para kapagtrabaho sila. So, unang-una yung command center ang puntahan, bigyan ng anong kailangan nila. Then we get information on how to proceed. Yung po naman ang protocol na in-observed ngayon. Kaya mabilis din po kami. Pero we serve that purpose of giving the immediate response.
15: Mm-hmm. Ayan, panghuli na lang, GM Med Robles. Mensahe po natin sa ating mga kababayan, baka may gusto pa rin humingi ng tulong sa ating PCSO.
17: Well, yan po, sa mga panahon ng sakuna, we are not that as much as equipped ng ibang agencies, pero what we lack there, we compensate with our speed and local knowledge, no? Kami po ay naghahanda naman talaga sa mga ganitong pangyayari. Maasahan niyo po kami na hindi po kami uurong sa pagtulong.
15: Alright. Maraming salamat, GM Mel, sa inyong pagkasama sa amin ngayon.
1: Thank you po, GM Mel Robles.
17: Salamat po.
1: Alright, so nakausap po natin si GM Mel Robles, General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Okay, ano mo Ate Maana, si Ate Nina nag-text siya, ang favorite daw ng street food is fish balls, suka with sibuyas at sili. Puro to eh, si Ate Nina. Puro to eh. Kung baga gagawa siya ng sarili niyang sausawan.
15: Patikim naman yan.
1: Oo nga.
15: Oy, pero team Chopaw din siya.
1: Chopaw ka rin ba?
15: Meron siyang favorite siyang gusto. Na pagbilhan.
1: Oo, sa isang classic restaurant dyan sa Roas Boulevard.
15: Oo, ako naman. Oo. Meron din akong classic na Chopaw.
1: Oo.
15: Ito yung matagal na
1: eh. Ano yan?
15: Yung pangalan na tatlo. Tatlo. Alam mo yan, Banawe.
1: Pangalan diba? Ay tatlo. Oo,
15: tatlong nga. Pangalan.
1: Oo nga, nasa Quezon Ab yan eh.
15: Kasi gusto ko yung buhaghag kasi. Yung tinapay nung show. Tinapay nung
1: alam
15: show.
1: Mo, alam mo, nakalimutan ko.
15: Ayoko na parang siksik.
1: Alam mo, siguro, nakalimutan ko na lasa nun. Siguro, no?
15: Ay.
1: Dala ka daw? Charot lang.
15: Oo nga eh. Namimiss ko na rin yun.
1: Grabe. Oy, Sandro, ako nakikinig ka ha. Na
15: pa-shopaw ka naman.
1: Na-carry over yung usapang shopaw dito sa nagseserbisyo, ha?
15: Ayun ba nga, napa-order ng ano eh.
1: Oo.
15: Ng shopaw.
1: Oo. O, Ate Man, sino ba mga
15: lang,
1: eto,
15: may mga sumagot.
1: Oo.
15: Estrella Garcia, favorite ko ay fishball.
1: Mm-hmm.
15: Maraming flavor kasi ang sauce ng fishball. Marami ba? Diba, anghang-maanghang lang yun, matamis.
1: Merong sweet, merong tas, chili, sweet
15: gusto
1: and
15: mo,
1: chili.
15: Vinegar.
1: Oo,
15: vinegar
1: meron
15: lang,
1: din.
15: Suka lang.
1: Oo nga eh.
15: Oo.
1: Baka sa,
15: ano pa kaya yung iba? Baka merong ano, matcha flavor.
1: Fishball on matcha.
15: Si Celerio Mods, 8171. Team Fishball din.
1: Yes, at si Eliazar Isidro, ang masarap original na kikiam na made in Malabon. Sure daw na magugustuhan natin yan.
15: Yan.
1: Alam mo, pumunta ako ng Malabon, alam ni Gerson Cruz to eh. Tapang Kalabaw. Oo. Diba? Tama ba? O kung di ako nagkakamali, no?
15: Patikim naman yan. Ganyan kayo eh.
1: Oo, no? Yan ang native.
15: Sabi-sabi kayong masarap eh.
1: Yan ang native ng ano, nga. Kabayo, sorry. Tapang Kabayo.
15: Uy, huwag naman. Tapang Bakit Kabayo? Kabayo?
1: Yan ang native ng Malabon.
15: Huwag naman.
1: Oh, yan ang ano, yung kanilang classic. Oh. Oh, na baka binibreed talaga nila for
15: nila,
1: that.
15: Sabi nila, bakit sa Kalabaw, okay kayo. Pero pag sa Kabayo.
1: Oo. Binibreed nga daw talaga nila for that. Oh, hindi yung mga pinang-re-race. Hindi yon. Iba yon. Binibreed nila for
15: parang
1: that.
15: Parang
1: sa Malabon. Well, that's a native delicacy.
15: Una,
1: native,
15: di pa ako nakakain ng Kabayo.
1: Oo.
15: Pangalawa, ayoko po.
1: Ayan na. So, syempre po ang ating usapin today. Mahilig po ba kayo sa street foods? Dahil makakusap po natin ang ating Dr. Servicio. Para po pag-usapan, no, paalala po sa ating mga chikiting. Syempre, pagtapos ng klase. Diba?
15: Mm-hmm.
1: Whether pang umaga ka, merong si Manong Fishball dyan. Panghapon ka, meron ding Manong Fishball dyan.
15: Eh tsaka diba, dati, ano yung makukulay na ice lang, tapos lalagyan ng kulay, ano nga yun?
1: Snow cone?
15: Ice, oh yun.
1: Snow cone.
15: Ice crumble.
1: Ice crumble. Oo.
15: Diba? Nung bata pa tayo, ganun. Meron pa ba ganun?
1: Meron pa. Nag-evolve na yan, yung ice crumble. Oh, ito na po. Mausap po natin ang ating Dr. Servicio.
18: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Dr. Paolo Dimapelis, isa pong gastroenterologist. Dr. Paolo, good morning po.
15: Good
1: Mix
15: morning.
1: Bustos and Maan Makapagal.
15: Ano bang iyong
19: Hello
15: team?
19: Po,
15: ano ka ba?
19: Good morning.
15: Dr. Paolo, team?
1: Team ano ka ba? Fishball o squidball?
15: Siopaw.
1: Siopaw.
19: Kung alin yung malinis, yun po ang ating team.
1: Yan.
15: Iyon na nga.
1: Iyon na nga.
15: Dok Pao, paano mo sabing malinis? Tapos natatakam ka na. Naamoy mo habang piniprito.
19: Lang.
15: Dumaan ka lang. Napa-fishball ka na. Dok Pao, paano malalaman na malinis? Sa tingin lang ba yun?
19: Okay, so ganito po. Actually, para po malaman natin kung malinis ang pagkain or hindi, ay napakahirap.
15: Mm-hmm.
19: Mahirap po talagang malaman, no? So that's why, kunyari, kami po sa healthcare, ang ginagawa po namin is pinapa-certify natin. Kunyari, di ba, ang mga business, may business permit yung mga yan.
15: Mm-hmm.
19: Kumukuha din sila ng permit from the DOH na malinis po yung mga, yung setup nila, ganyan. Tapos, ang isa po kasi sa pinakamahirap sa mga fishball, squidball, ay yung sausawan.
15: Mm-hmm.
19: Yun po yung isang pinakamahirap eh. Kasi po, the best way to kill bacteria is by cooking. Diba? Mm-hmm. Okay, naluto naman yung fishball, naluto yung squidball. So, okay na yan. Free yan from germs. Free from bacteria, virus. Pero yung mga sausawan, yun po kasi hindi tayo sigurado. Eh paano? Diba iba nag-double dip pa? Diba?
15: Oh.
19: Parang pagkasausaw, nakagatan na, sasausaw ulit. So, ano po talaga pwedeng pamugaran? So, long story short, wala pong way para masigurado nating malinis ang mga street food. Mm. Lalo na po yung mga may sausawan.
15: Oo. Kasi ngayon, pero ngayon, Doc Paolo, may mga nakikita na ako na nasa ketchup dispenser. Yung mga sausawan, tapos may pa-paper plate na sila. Diba? Shala na. Tapos, yun, tataktak mo na lang yung sausawan. Eh, ganun siguro, Doc Paolo?
19: Yes, mas maganda po itong way of dispensing yung mga sauce at saka sarsa natin na magkakahiwalay na po ng container yung mga sarsa para mas iwas po tayo sa contamination.
15: Mm-hmm.
1: So Doc Pao, ngayon syempre, ano po ang paalala natin sa mga magulang na ipapaalala po nila sa kanilang mga chikiting? Eh, hindi naman may iwasan pagtapos ng klase. O baka bago magklase pag mag-crossover, yung pang umaga siya pang hapon, sigurado baka mag-fishball o magkikiam yan.
19: Okay, so una po sa lahat is kung kaya nating umiwas sa mga street food. Hindi ko naman po sinasabing bawal kumain ng street food. Pero syempre, huwag naman po masyadong araw-araw. Kasi kung mas madalas po natin itong ginagawa, mas mataas yung exposure natin, no? So, Ang mga problema kasi natin sa mga street food, may taas po yung risk of number one ay food poisoning. Mm-hmm. At number two is yung, di ba, kinakatakutan ng marami, yung hepatitis A. No? Although, sa totoo lang po, sa dami na nakita namin ni hepatitis A, konti lang naman po yung na-detect namin na galing sila talaga sa street food. No? Mm-hmm. Although, it does happen na hepatitis A pwede po makuha sa street food. Yung iba po, mostly talaga food poisoning, no? Yung nagda-diarrhea, nagsusuka kasi may nakain na panisira galing sa mga street food. So, ang mga advice po natin, number one is, wag naman po araw-araw. Kung ano lang, mga once in a while, para hindi ganun kadalas yung exposure natin. Pangalawa po is, yung mga bibilhan po ng mga anak natin, ng mga estudyante, kung kahit isa, dalawang beses, makita nyo lang man yung tindahan na to with your own two eyes, para makita nyo kung malinis ba yung pagpaprepare nila, yung environment nila, hindi puro langaw, hindi puro ipis, hindi puro daga. At least makita po natin bilang magulang. For example, o meron kayong pinagkakatiwalaan na street food vendor, o bibilinan po natin yung anak, o yan, yung kay ka-earning, o dyan ka lang bibili, o kasi pinagkakatiwalaan natin. Okay? Kasi nakita na natin yung tindahan nila na malinis. Walang ipis, walang langaw, walang daga.
15: At saka pag once ka na nakakain at walang nangyari, Doc Pau, ano na yun? Guarantee na yun. Pwede na.
1: Pero,
19: pa po, isa pa po is dapat yung bata din, tayong consumer, ugaliin maghugas ng kamay. Kung wala mang hugasan ng kamay ay mag-alcohol bago po tayo mag-consume ng mga street food. Kasi kahit gaano man po kalinis yung tinitinda nila, eh kung tayo madumi yung kamay natin, minsan napahid mo sa kung saan yung kamay mo, hawak ka dito, hawak ka doon, hawak ng cellphone, tapos street food. Minsan kakamayin yung mga cheese stick, ayan, di ba, kinakamay.
15: French fries.
19: So, hindi naman gusto. French fries, ayan. No?
15: Pero,
19: yan din po, kailangan tayo naguhugas ng kamay.
15: Pero ito, Doc Pau, at least ito nga, piniprito muna, yung mga kwek-kwek, kikiam, fishball, squid ball, bago kainin, di ba? Eh, paano yung mga banana cute, turon, maruya? Gusto ko yan, turon, maruya. Siyempre, di ba, pagkaprito ay ilalatag na doon. So, swerte ka kung pagkabili mo ay kakaprito lang. Or habang piniprito. Pero yun nga eh, nakalatag na sila, Doc Pau. Paano yun? Tsaka ito pa, yung mga gulam, sagot gulaman, scramble, sabi mo yung mga ginagamit na yelo, no, tubig. Paano masisigurong malinis yun, Doc Pau?
19: Okay, so una is yung mga naluto nung umaga, naluto ng madaling araw, tas hapon pa natin i-consume. Sa totoo lang po eh, hindi namin masyadong inaabiso yung mga pagkain na buong araw na naka-expose sa labas kasi nga po mas malaki ang chance na makakuha tayo ng sakit. Kung umaga nila linuto at umaga din naman natin makakain, that would be the best, no? Mm-hmm. Or kung sakaling mang nabili natin ng hapon, kainin kagad natin, hindi yung iuuwi, tapos the next day pa natin kakainin, eh mas mataas po ang risk of exposure nito sa mga bacteria.
15: Mm-hmm.
19: No? Tapos, siguraduhin din natin na tulad yung nabanggit natin kanina, eh, dun sa tindahan nila, dun sa stall nila, eh, naka-cover ba? Nasa glass case, no?
15: Mm-hmm.
19: Kasi yung iba talagang exposed po talaga sa hangin, sa pollution, eh, dumadaan yung mga sasakyan, yung usok, nausukan na rin yung mga pagkain, di ba? So, nakakatakot po yun. Tapos, agree po ako dyan, mahirap po talaga yung mga sagaw, gulaman, at scramble, no? Kasi po, yung tubig at yung yelo, hindi po talaga natin mag-guarantee na malinis. At siguro po, tulad din po na nabanggit natin kanina, kung mag-guarantee naman natin na kanyari, na-try nyo na before, hindi naman tayo nagkasakit, baka naman malinis talaga yung ginagamit nila. Pero yun po, sa totoo lang, wala pong guarantee na malinis, no? You will have to take the word for it nung nagtitinda na hindi po malinis po yung mineral po yan. Okay. Nasa atin na po yung paniniwalaan natin sila.
15: Oh, yeah.
1: Alright, on that note, marami po salamat sa ating Dr. Servicio for today, gastroenterologist Dr. Paulo De Mapelis. Doc Pa, maraming po salamat. Ingat po kayo.
15: Thank you.
19: Salamat din po, Miss Nina and Sir Migs. Thank you.
1: Alright, thank you, Doc Pau. Thank you, Doc Pau, sa iyong serbisyo sa atin for today. Maana, ikaw, Team Tai Pau?
15: Pag may budget, Tai Pau.
1: Pag may budget, Tai Pau.
15: Asado kapag wala.
1: Oo, asado pag wala. Ako lagi ako asado eh.
15: Kahit saan.
1: Kahit saan.
15: Pero sana makainan natin yung favorite nating bilhan. Natakamtuloy ako.
1: Order pa tayo?
15: Ah?
1: Bukas?
15: Oh, order. Sama ano? Mo si Maring Ninya.
1: Oo, oh, oh, oh, oh, oh. Order tayo.
15: Comfort
1: ha?
15: Food.
1: Eh, di pwede ano lang yan, sa group chat lang yan. Dapat ano? Dapat lumabas yan. Diba si Abby, oh. Si Abby nagdidiwang.
15: Oo, mapalakpak na. Wala pa man.
1: Mapalakpak na.
15: Palakpak lang naman yan.
1: Alright, June 16 na ba? Napakabilis
15: hindi po. Hindi masamang umasa.
1: Oo nga. Abby, remind mo na lang kami, ha. May ano ba yon? Pwede ba iba-deliver yon?
15: Yung sa akin.
1: Yung sa yun, pwede.
15: Alam ko, bibili ka sa kanila.
1: Oh.
15: I-wallet, bayad.
1: Pwede.
15: Tapos papapick up mo.
1: Oh. Gawin natin bukas yan.
15: Ayan, ako.
1: Ayan, ha.
15: Sama ako dyan, ha.
1: Susunod po, headline ngayon. Kasama si na Jeffrey Hernaez sa Trica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos ng Seserbisyo.
15: At ako naman si Maan Makapagal. Maraming salamat po.
1: Bye.
15: Bye.
1: Ingat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:01!
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
2: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdaming kahit tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Pagkatapos ng 7 taon sa ibang bansa, umuwi si Clarice para simulan sana ang pangarap nilang buhay mag-asawa. Ngunit, wala na ang bahay. Wala na rin ang negosyong iniwan niya. At habang hinahanap niya ang asawa niyang matagal nang nawawala, may isang taong nagturo sa kanya sa palengke. Doon niya nakita ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. At nang malaman niya ang dahilan kung bakit ito bumagsak ng ganoon, nagbago ang lahat ng akala niya tungkol sa kanilang 7 taong paghihiwalay. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Clarice na pinamagatang, "Pag-uwi ko mula Dubai, namamalimos na ang asawa ko at may natuklasan akong nagpabago sa lahat."
2: Private Confessions.
3: May mga luha na hindi mo nailuluha habang nasa ibang bansa ka. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil alam mong kapag hinayaan mong bumuhos ang sakit, baka mawalan ka ng lakas para magpatuloy. Ganito ang naging buhay ko sa Dubai. Clarice Alondra Villarreal. Yan ang pangalang nakasulat sa ID ko sa kumpanya kung saan ako 7 taong nagtrabaho bilang administrative assistant. 7 taon akong nagigising ng madaling araw. 7 taon akong nakipagsiksikan sa bus. 7 taon akong nagtipid para sa isang pangarap. Hindi para yumaman, hindi para magyabang, kundi para sa isang simpleng buhay kasama ang asawa kong si Joel. Noong una, madali ang lahat. Araw-araw kaming magka-video call. Kahit pagod ako, hinihintay ko ang tawag niya. "Konting tiis na lang, Clarice," lagi niyang sinasabi. "At pag-uwi mo, tayo naman." Ngumingiti ako, "Tayo naman." Yun ang naging sandalan ko sa bawat araw na wala ako sa tabi niya. Kapag namimiss ko ang mga birthday, kapag hindi ako makauwi tuwing Christmas, kapag nakikita kong tumatanda ang mga magulang ko sa video call, kapag umiiyak ako sa loob ng kwarto nang walang nakakakita, iniisip ko lang, para sa amin ito. Para sa kinabukasan namin. Sa unang 4 na taon, maayos ang lahat. May maliit kaming negosyo. May inuupahang bahay. May ipon. At may mga plano. Pero pagsapit ng 5 taon, may nagbago. Unti-unting nabawasan ang tawag ni Joel. Noong una, inintindi ko. Busy lang siguro. Pagkatapos, naging minsan na lang. Hanggang sa isang araw, buong linggo siyang hindi tumawag. Nang tawagan ko siya, hindi sumasagot. Kapag sumagot man, parang nagmamadali. Parang may gustong itago. "Okay ka lang ba?" Tanong ko minsan. Oo naman, sagot niya. Pero hindi ko marinig ang dating sigla sa boses niya. Hindi ko marinig yung lalaking sabik na sabik magkwento tungkol sa kinabukasan namin. At habang tumatagal, lalo siyang lumalayo. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang hindi makontak. Hindi na sumasagot, hindi na matawagan, hindi na makita sa social media. Parang naglaho. Paulit-ulit akong humingi ng leave. Pero hindi ako makauwi agad. May kontrata. May utang pa akong binabayaran. May mga obligasyon. At sa bawat gabing umiiyak ako sa Dubai, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Nasaan si Joel? Hanggang sa natapos din ang kontrata ko, pagkatapos ng 7 taon. Sa wakas, nakauwi rin ako. Bit-bit ang 2 maleta. Bit-bit ko ang pagod. Bit-bit ko ang pananabik. At bit-bit ko ang pag-asang maaayos pa ang lahat. Pero pagdating ko sa lugar kung saan dati nakatayo ang bahay na pinapaupahan namin, natigilan ako. Ibang tao na ang nakatira. Wala na ang bahay. Wala na rin ang maliit na negosyo. Parang hindi sila kailanman naging bahagi ng buhay namin. Nasaan si Joel? Tanong ko sa mga kapitbahay. Nagkatinginan sila. May ilan na umiwas. May ilan na parang naaawa. At lalo akong kinabahan. Ano po bang nangyari? Walang makasagot ng diretso. Hanggang sa may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Anak, matagal na siyang hindi nakatira rito. Nasaan po siya? Napabuntong hininga siya. Hindi namin sigurado. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Sa loob ng 7 taon, ito ba ang uuwian ko? Isang bahay na wala na? Isang bahay na wala na? Isang negosyong wala na? At isang asawang parang naglaho na lang. 2 araw akong naghanap sa mga dating kakilala niya, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Pero walang malinaw na sagot. Hanggang sa isang lalaki sa palengke ang nagsabi ng bagay na nagpahinto sa mundo ko. Ate, may kilala akong Joel. Agad akong lumapit. Nasaan siya? Hindi ko sure kung siya ngayon. Sabihin mo lang. Nagkamot siya ng ulo. May lalaking madalas dito sa palengke. Payat, magulubuhok, parang wala sa sarili. Napakapit ako sa bag ko. Nasaan siya ngayon? Tinuro niya ang kabilang kalsada. Baka nandoon pa. Hindi ko maalala kung paano ako tumakbo. Hindi ko maalala kung ilang tao ang nabangga ko. Ang alam ko lang, lumalakas ang

pinaghirapan kong balikan. At ang lalaking akala kong masayang naghihintay sa pag-uwi ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang papalapit. Joel. Dahan-dahan siyang tumingala. At nang magtagpo ang mga mata namin, may nakita akong bagay na mas masakit kesa sa kahirapan. Wala na roon ang dating Joel na kilala ko. Parang matagal na siyang nawalan ng pag-asa.

Napatitig siya sa akin. Parang sinusubukan niyang alalahanin kung sino ako. At sa sandaling iyon, unang beses akong natakot sa maaaring malaman ko. Dahil habang nakatingin ako sa asawa kong halos hindi ko na makilala, unti-unti kong nararamdaman na hindi pala niya nilustay ang lahat. May mas malalim na dahilan. May mas mabigat na kwento. At hindi pa ako handang marinig.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga lihim na pilit ikinukubli, Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado.

0: sa DZMM Radyo Patrol Cities 30.
1: Ay edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Basta AMDZMM!
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Private Confessions.

Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa harap niya. Pakiramdam ko huminto ang oras. Sa loob ng 7 taon, daan-daan beses kong inisip ang araw na pag-uwi ko. Akala ko, sasalubungin niya ako sa airport. Akala ko, yayakapin niya ako. Akala ko sabay naming bubuksan ang bagong kabanata ng buhay namin. Pero hindi. Natagpuan ko siya sa bangketa. Payat. Marumi. At halos hindi na makilala. Joel, mahina akong ulit. Nakatitig lang siya sa akin. Parang may hinahanap na alaala sa isip niya. Hanggang sa unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Clarice, parang may dumurog sa puso ko. Dahil sa isang salita niya, bumalik lahat ng 7 taong pinanghawakan ko. Lumuhod ako sa harap niya at hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Anong nangyari sa'yo? Napayuko siya. Wala siyang naisagot. At lalo akong nasaktan. Sa dami ng tanong ko, sa dami ng galit na naipon ko sa loob ng 7 taon, biglang wala akong masabi. Ang alam ko lang, nasaktan ako. At nasaktan din siya. Dinala ko siya sa isang maliit na karinderya malapit sa palengke. Tahimik siyang kumakain. Parang ilang araw nang walang maayos na pagkain. At habang pinagmamasdan ko siya, unti-unting bumabalik ang galit ko. Nasaan ang perang ipinadala ko? Nasaan ang negosyo? Nasaan ang mga plano namin? Pagkatapos niyang kumain, hindi ko na napigilan. Joel! Napatingin siya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tahimik siya. Nasaan ang lahat? Huminga siya ng malalim. At doon nagsimula ang kwentong hindi ko kailanman inasahan. 3 taon matapos akong umalis sa Dubai, lumapit daw sa kanya ang isa niyang pinsan. May alok na negosyo. May mga papeles. May mga pangako. At dahil gusto niyang mapalago ang perang pinaghirapan namin, naniwala siya. Sa umpisa, maayos. Hanggang sa isang araw, naglaho ang pinsan niya. Kasama ang puhunan. Kasama ang pera. Kasama ang negosyo. Nabaon siya sa utang. Sinubukan niyang bumangon. Pero habang inaayos niya yon, nagkasakit ang ama niya. Sunod na huminto sa pag-aaral ang dalawa niyang nakababatang kapatid. At doon nagsimulang mabiyak ang buhay niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Napayuko siya. Ayokong mag-alala ka. Napatawa ako. Pero hindi yon masayang tawa. 7 taon akong nag-alala, Joel. Tumulo ang luha niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya kapagod. Hindi katawan, kundi kaluluwa. Dahil ang lalaking nasa harap ko ay matagal nang lumalaban mag-isa. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng sagot. Hindi dahil hindi ako naniniwala sa kanya, kundi dahil gusto kong maintindihan. At habang isa-isang lumalabas ang mga dokumento, unti-unting nagbago ang tingin ko sa asawa ko. May mga resibo, may mga hospital records,
may mga tuition payments, may mga bayarin. At halos kalahati ng perang ipinapadala ko noon, hindi pala niya ginastos para sa sarili niya. Hindi niya ipinambili ng luho. Hindi niya isinugal. Hindi niya itinakas. Ginamit niya yon para sa ama niyang may sakit. Para sa mga kapatid niyang nag-aaral. Para sa mga problemang hindi niya sinabi sa akin. At habang binabasa ko ang bawat dokumento, lalo kong nanahimik. Dahil habang nasa Dubai ako, iniisip kong pareho kaming nagsasakripisyo para sa kinabukasan namin. Hindi ko alam na may sarili pala siyang digmaang nilalaban. At wala siyang kasama. Akala ko nilustay niya ang 7 taon ng buhay ko. Akala ko sinira niya ang lahat ng pinaghirapan namin. Pero habang hawak ko ang mga resibo at dokumento, isa lang ang tumatak sa isip ko. Habang inililigtas niya ang lahat ng tao sa paligid niya, sino ang nagligtas sa kanya? Doon ko naunawaan ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Hindi dahil naloko siya, hindi dahil nalugi siya, hindi dahil nawalan siya ng pera, kundi dahil unti-unti niyang pinasan ang lahat hanggang siya naman ang maubos. May isang lumang notebook na ipinakita sa akin ng kapatid niya. Pagbukas ko, nakita ko ang sulat kamay ni Joel. Kapag sinabi ko kay Clarice, baka umuwi siya. Kapag umuwi siya, masasayang ang lahat ng sakripisyo niya. Kaya titiisin ko muna. Baka kayanin ko pa. Napahawak ako sa bibig ko at tuluyan akong umiyak. Dahil sa loob ng 7 taon, galit ang iniipon ko. Akala ko iniwan niya ako. Akala ko pinabayaan niya ang lahat. Pero ang totoo, pinili niyang akuin ang lahat. Mag-isa. At yun ang sumira sa kanya.

Makalipas ang ilang araw, marami ang nagbigay ng opinyon. Hayaan mo na siya. Wala nang maitutulong yan. Nasayang ang buhay mo. Mag-umpisa ka na lang ulit mag-isa. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Joel, hindi ko nakikita ang isang tamad na lalaki. Nakikita ko ang isang taong natalo ng mga problemang masyadong mabigat para pasanin ng mag-isa. Kaya hindi ko siya binigyan agad ng pera. Hindi ko rin siya dinala agad sa bahay. Sa halip, dinala ko siya sa barberya. Pinagupitan, pinapalitan ng damit, pinakain. At pagkatapos, pinaupo ko siya sa tabi ko. Tahimik lang kami. Hanggang sa sinabi ko ang mga salitang matagal nang gustong marinig ng puso niya. 7 taon akong nagtrabaho para sa pamilya natin. Napayuko siya. At hindi yon para sa bahay. Napatingin siya sa akin. Hindi yon para sa negosyo. Tumulo ang luha niya. Para yon sa atin. Napahagulgol siya. Hindi na niya itinago ang sakit niya. Hindi agad bumuti ang lahat. Pero nagsimula siyang bumangon. Unti-unti. At dahil may taong naniniwala pa rin sa kanya, natuto rin siyang maniwala ulit sa sarili niya. Makalipas ang 2 taon, may maliit kaming tindahan. Hindi kasing laki ng dati at hindi kasing yaman ng dati. Pero may isang bagay na mas mahalaga. Magkasama na kami. Kapag umaga, magkasama kaming nagbubukas ng tindahan. Kapag gabi, magkasama kaming nagsasara. Wala ng video call. Wala ng 7 taong pagitan. Wala ng mga problemang kailangang pasanin ng mag-isa. At doon ko naunawaan ang isang bagay. Hindi lahat ng taong bumagsak ay tamad. Hindi lahat ng taong natalo ay sumuko. Minsan, sila lang ang mga taong matagal nang lumalaban nang walang kasama. At minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagumpay. Nasusukat ito sa pananatili kapag wala nang maipagmalaki ang taong mahal mo. Dahil sa huli, hindi ko iniuwi si Joel dahil naaawa ako sa kanya. Iniuwi ko siya dahil siya pa rin ang taong pinili kong mahalin. At minsan, ang pinakamagandang paraan para makabangon ang isang tao ay ang maramdaman niyang may naniniwala pa rin sa kanya.

Private Confessions sa DZMM. Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:34.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Uncle, pabayaan niyo na lang kasi ako.
5: Gusto mo magsawa ng kibo ko? Hindi ko kayang gawin yun. Lalo na't alam ko na may mali kang ginagawa.
4: Buhay ko to, Uncle.
5: Tama ka. Buhay mo nga yan. Pero pamangkin kita. Kapatid ko ang nanay mo. Ayaw kong mapakama ka.
4: Ay.
5: Kung buhay lang ang mga magulang mo, nako. Hindi nila magugustuhan yung ginagawa mo, Arlene. Ayusin mo na yung buhay mo.
4: Kung talagang naapektuhan na kayo at nahihiya na sa ginagawa ko, huwag kayong mag-alala. Aalis na lang ako dito sa bahay nyo.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan. Muling nakipagrelasyon si Jerome kay Arlene. Hindi dahil kailangan niya ang suporta nito para sa may sakit na anak, kundi dahil muling nanumbalik ang dati niyang pagmamahal. Nalaman ni Riza ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng asawa dahil nabasa niya ang mga text messages nito nang minsang naiwan ni Jerome ang cellphone. Kaya nang kinumpronta ni Arlene ang asawa, napilitan siyang umamin. Sinabi na rin ni Jerome ni si Arlene ang tumutulong sa kanila para maipagamot si Mika. Kaya lang, hindi kontento si Arlene na lagi na lang naghihintay at namamalimos ng oras at atensyon kay Jerome. Ang gusto niya ay magsama na sila. At ang magiging kapalit ay ang pagpapaopera sa anak. Tinakot rin ni Arlene si Jerome, naguguluhin ang buhay kapag tumanggi si Jerome sa nais niyang mangyari. Charo, si Jerome ang kaligayahan ko. Sa kanya lang ako magiging masaya. Kaya sa kagustuhan kong makuha si Jerome, handa kong gawin ang lahat kahit pa magpakababa ako.
8: Sinabi mo yun, Arlene? Eh, para mo nang binablockmail niyan si Jerome eh. Tinatakot mo siya.
9: Wala naman talaga akong planong gawin yun. Nasisirain kong pamilya niya.
8: Eh, ano pa nga ba itong ginagawa mo? Eh, di ba sinisira mo na nga? Dahil ayaw mo pang tigilan. Ano ba talaga nangyayari sa'yo?
9: Mahal na mahal ko si Jerome Elma. Siya lang ang tanging makapagpapasaya sa akin.
8: Pinsan, hindi na pag-ibig itong nararamdaman mo para kay Jerome. Isa na itong kabaliwan. Obsessed ka na sa lalaking yun. Wala ka na bang ibang nasa isip kundi siya? Wala ka na bang ibang hinahangad kundi ang makasama siya?
9: Dahil yun ang nararamdaman ko.
8: Eh, hindi na tama yung mga desisyon mo eh. Eh, di ba talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo, pinsan? Ang maging mapanira, ang maging masamang tao.
9: Eh, naman, nagmamahal lang ako.
8: Oo, nagmamahal ka nga. Pero hindi makatwiran yun na mawalan ka ng awa at konsiderasyon sa damdamin ng iba.

0: Ano nangyayari sa'yo? Bigla mo akong niyakap ng mahigpit pagkapasok ko ng bahay.
1: Salamat. Salamat, umuwi ka.
0: Ano bang nangyayari?
1: Natakot ako. Baka kasi hindi ka na umuwi. Dahil sasama ka na sa kanya. Kay Arlene.
0: Bakit mo naiisip yun?
1: Jerome, alam mo kung paano nabuo ang relasyon natin. Dahil yun, iniwan ka ni Arlene. At naging panakipbutas ako. At umayag ako dahil nga mahal kita. Pero alam kong hindi tuluyang nawala ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya nga ganoon na lang kadaling nanumbalik ang lahat sa inyo. Kahit may pamilya ka na. At isa pa nga, ibang-iba na siya ngayon. Maganda, mapera, at kayang-kaya niyang baguhin ang buhay mo. Natatakot ako na isang araw, hindi ka na umuwi.
0: Ayokong mag-isip ka ng ganyan, Riza.
1: Bakit? Hindi mo ako iiwan? Alam ko rin na kaya nananatili kang kasama ko. Dahil lang yun sa anak natin. Siya ang tanging nagiging tali para pakasamahan mo ko.
0: Hindi. Hindi totoo yan, Riza. Alisin mo yan sa isip mo.
1: Pero kung dumating ang araw na talagang ayaw mo na sa akin, sa amin ni Mika, sabihin mo lang. Pero sana mas maaga para makapaganda ako. Tatanggapin ko naman yun eh. Kahit magiging masakit.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
8: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
9: May tutugon,
8: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM
8: MMK sa DZMM.
10: Charo, alam kong hindi madali ang ibig kong mangyari. Iyon ay magsama na kami ni Jerome. Kaya konting oras lang ang kaya nang ibigay sa akin. Ipinagpapasalamat ko na yun. Ang importante, nakakasama ko pa rin ang lalaking labis kong minamahal. Subalit kapag nagkikita kami ni Jerome, inaalam ko ang kanyang desisyon.
11: Hanggang kailan mo ko baghihintayin, Jerome?
0: Naiinip ka na? Hindi mo na kayang maghintay? Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari.
11: Paasahin mo lang ba ako? Mas mahal mo ba si Risa?
0: Ina siya ng anak ko, Arlene.
11: Pero, masaya ka ba sa kanya? Kung masaya ka, wala ka na sana ngayon rito. At kasama ako.
0: Dahil naging mabuti siyang asawa sa akin.
11: Alam ko hindi sapat yon para maging masaya ka.
0: Arlene, ba't kailangan gawin mo pa to? Akala ko ba payag kang makihati na lang?
11: Dati akala ko makukontento ako kahit hindi buong panahong ibinibigay mo sa akin. Kaya lang hindi pala. Kung kaya kong kunin ka ng buo, gagawin ko. At yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko sa akin ka lang.

0: Mama, bakit po wala pa si Papa? Miss ko na po kasi siya. Naran pa siya sa work niya, anak. Pero, gabi na po. Di po ba dapat narito na siya sa bahay natin? Madalas kasi siyang nag-overtime. Kailangan niya kasing gawin yun eh. Para may pera tayo. Para po may pambili ng kamat ko. Oo, anak. Para sa gamot mo at iba pang pangangailangan natin. Saka para makapag-ipon pa rin para sa iyong operasyon. Naawa na po ako kay Papa. Kasi po, nahihirapan na siya. Lagi siyang nag-overtime para lang may pagkamot ako. Oo, anak. Lahat ginagawa ng Papa mo para gumaling ka na. Kahit nasasaktan na ako sa mga na ginagawa niya.
1: Nasasaktan po kayo, Mama? Sinasaktan po ba kayo ni Papa?
0: Ha? Hindi anak.
1: Kaya ko po, sinasaktan niya kayo.
0: Basta anak, kahit anong mangyari, hindi ka iiwan ni Mama. Dahil, mahal na mahal kita.
1: Mahal din po tayo ni Papa. At hindi niya po tayo iiwan.
0: Sana nga anak.

0: Kanina ka pa tulala dyan, tol. Parang ang bigat ng problema mo. Nagigilty ka na ba sa pinasok mong gulo?
1: Oo. Hindi pala madali.
0: Pero kaya mong ayusin yan. Tsakin mo lang na tama ang magiging desisyon mo. At wala kang pagsisisihan.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Charo, napapahala na rin sa mga desisyon ko ang mga taong malapit at nagmamalasakit sa akin. Iniisip nila ang kapakanan ko. Ayaw nilang manatili ako sa paggawa ng kasalanan. Subalit, sarado ang aking tenga upang sila'y pakinggan at unawain ang kanilang mga sinasabi.
8: Sabihin mo nang pakilamero ako, Arlene. Pero gusto ko na talagang makialam.
9: Uncle, pabayaan niyo na lang kasi ako.
8: Gusto mo magsawa lang kay Boko? Hindi ko kayang gawin yun. Lalo na't alam ko na may mali kang ginagawa.
9: Buhay ko to, Uncle.
8: Tama ka. Buhay mo nga yan. Pero pamangkin kita. Kapatid ko, nanay mo. Ayaw kong mapasama ka.
9: Ay.
8: Kung buhay lang ang mga magulang mo, hindi nila magugustuhan ang ginagawa mo, Arlene. Ayusin mo na sana ang buhay mo.
9: Kung talagang naaapektuhan na kayo at nahihiya na sa ginagawa ko, huwag kayo mag-alala. Aalis na lang ako dito sa bahay nyo.
8: Wala nagpapaalis sa'yo.
9: Nakapag-desisyon na po ako. Saka parang hindi na rin kayo nadadamay sa gulo ng buhay ko. At hindi ko kayo nabibigyan ng kahihiyan.

0: Natulog na pala ako dito sa sala. Sa panonood ng TV. Tapos na yung late program na pinapanood ko. Papatayin ko naman ang TV. Oras na pala para painom na gamot si Mika. Pupuntahan ko muna siya. Si Jerome. Wala pa. Uumagahin na naman yun ang uwi. Malamang magkasama na naman sila.
1: Mika? Mika? Mika anak, bakit? Hindi ako makaingan. Parang dumadagan sa dibdib ko. Sakit! Sakit! Mama, nasan ko ba si Papa? Hinihintay ko po siya. Anak! Mama! Mika! Anak! Gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Mika! Tulong! Tulungan niyo ako! Dali natin sa doktor ang anak ko! Tulong!
2: Kung magsama na tayo, sumama ka na sa akin. Ayokong lagi akong may kahati sa'yo. Jerome! Oh, I love you so much.
3: Cellphone ko. Sandali. Eileen, may tumatawag sa cellphone ko.
2: Ano ba? Mamaya na yan. Pabayaan mo mag-ring. Istorbo lang yan. Magbibitin tayo.
3: Baka importante.
2: Ka naman eh.
3: Hello.
2: Panira ng mood.
3: Hello, Riza. Napatawag ka.
1: Jerome! Si Mika!
3: Bakit? Anong nangyari kay Mika?
1: Jerome! Wala na siya!
3: Anong wala na?
1: Patay na ang anak natin!
3: Riza, hindi totoo yan! Hello, Riza! Hello!
2: Bakit, Jerome? Anong nangyari?

0: Isang masakit na dagok ng tadhana kapag mahal sa buhay natin ay nawala. Subalit hindi ito dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa. Dahil maaaring may mahigpit na dahilan bakit may mga bagay na kahit ayaw natin ay dapat na mangyari. Paano tatanggapin ni Jerome ang pagkawala ng anak? Ano ang ibubunga nun sa pagsasama ni na Jerome at Riza? Bumabor ba sa mga nais ni Arlene ang pangyayaring yon? Huwag kaliligta ang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, hinimok ng Consumer Group ang Korte Suprema na resolbahin na ang petisyon na kumukwestiyon sa kasunduan ng gobyerno para sa modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Tricia, nagsumite ng follow-up letter ang consumer group na samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikangunlad ng bayan o Suki Network sa Korte Suprema na aksyonan na ang mga petisyon komunikasyon sa concession agreement ng NAIA at sumanay labis na pagkataas sa mga bayarin sa ilalim ng San Miguel LED Luna NAIA Infra 4 o NNIC. Ayon kay Suki Network spokesperson Amian Mabalay, lalo lamang umanong tumitibay ang mga pangamba ng mga consumer group, migrant organizations at iba pang petitioner sa nakalipas na 9 na buwan mula nang ilingin noong September 2005 ang pagbawi sa concession agreement at pagpapatigil sa mga dagdag singil sa paliparan. Sa kilos protesta, idinid din ng grupo na napatunayan na umano ng mga sumunod na pangyari ang kanilang mga ikinababahala at nanatiling hindi na resolba ang mga legal na usapin kaugnay ng concession agreement habang patuloy ng mga pinapasa ng mga pasahero ang mas mataas na bayarin. Sa ilalim ng binagong fee structure, tumaas mula sa 550 pesos hanggang halos 1,000 ang international passenger service charge habang halos dumoble naman mula sa 200 pesos hanggang 390 pesos ang domestic passenger service charge. Ayon kay Mabalay, ilang petisyon at motion na rin ang iniyain sa Korte Suprema na ipatunay ng patuloy na pag-alala ng publiko sa legalidad ng concession agreement at sa proseso ng pag-aproba sa mga dagdag singil. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
5: Trisha, halos isang buwan matapos ang trahedyang pinasawi ng ilang manggagawa, nagtungo sa Kamara ang ilang naulilang pamilya at sa anak ng mga biktima, kasama si ACT Teachers Party Representative Antonio Pino. Ayon kay Representative Pino, layan ang resolusyon na masusing imbestigahan ang posibleng paglabag sa Occupational Health and Safety Standard, pati na rin kung kinakailangan ng repasuhin ang Occupational Health and Safety Act. Kailangan anyang masigip kung sapat ang proteksyon sa mga manggagawa at kung nagagampanan ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang responsibilidad. Dapat din anyang matukoy kung maayos na naipatupad ang building standard at matukoy ang pananagutan maging criminal liability sa nangyari. Giit pa ni Tino na hindi pwedeng lumipas na lang ang isyu at kalimutan ang nangyari, kaya dapat malinaw kung ano ang nangyari, bakit ito nangyari at sino ang mga responsable. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa entertainment, dahil sa sold-out tickets, nadagdagan pa ng 5th show ang Symphonic World of Studio Ghibli sa Pilipinas. Gaganapin ang karagdagang performance sa August 2 sa Soler kung saan maririnig ang mga iconic music mula sa pelikulang Spirited Away, Totoro at Howl's Moving Castle. Tampok sa concert ang 83-piece orchestra sa ilalim ng baton ni Gerard Salonga.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
3: Na kanina niya pa pong umaga kasama.
2: Yes, mamaya. Grabe. Mamarites natin kung ano ang nangyari kaninang umaga ng morning edition ng Hello Attorney.
3: Oo, hindi ako makapaniwala na mas bata, mas maaga ang naging usaping legal natin kanina umaga. But we'll give you more details about dyan maya-maya. But of course, syempre, hello po muna kami sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayong nakatutok na at nanonood just sa Sky Cable Channel 26. Hello!
2: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada nakikinig po dito sa
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan legal, ikasa na po natin yan ngayon. Or forever hold your peace. Wow. Oh, wow.
2: Pwede rin.
3: Bukas na po kami mga hotlines para sa inyo.
2: Dito sa 0919-278-3000. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
0: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:06 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
0: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
3: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon is something na I think na-discuss na rin po sa DZMM sa ilang po mga programa po natin. Pero just a quick recap po, especially sa ating mga TFC viewers, yung mga kakabukas lang ng radyo-telebisyon, maingay po sa social media kamakailan ng isa pong post ng isang ngayon po'y byuda, nakikiramay po kami, kung saan pumanaw po ang kanyang asawa na nagkaroon ng brain hematoma. So ang kwento po dito mga kapamilya ay dinala po nila sa ospital ito pong asawa niya, pero wala pa pong 24 hours sa ospital, siya po ay pumanaw na. Ang bill po nila sa ospital doon sa ilang oras pa lang ha na nandun po siya ay tumataginting na 200,000 pesos. Hindi naman po ganun kayaman ang pamilya. So maasa po sila na baka kahit papaano po mabawasan po, makakuha ng discount sa ating po PhilHealth. Punta po sila sa billing section. Ang sinabi po ng ospital sa kanila, ospital ang nagsabi ha, na hindi sila pwede makapag-avail ng benefits ng PhilHealth dahil daw po wala pang 24 hours simula ng ma-confine o madala sa ospital ang yumao niyang asawa. So, nagkaroon po ng discussion dito, narespondihan na rin naman, nagbigay sila ng statement, nagbigay na sila ngayon, I think, ng assistance, kikipag-ugnay na po sila doon sa kaanak. Pero ang takeaway po natin dito ay usaping healthcare, mga kapamilya. Ano po ba ang mga batas natin hinggil dito? Ano po ba ang mga binibigay sa ating benepisyo pagdating sa kalusugan ng ating pong konstitusyon?
2: Yan.
3: At pinakamahalagang tanong sa lahat, required ba tayong magbayad talaga, magpa-membership sa PhilHealth?
2: Yan ang mga tanong ng aking partner. Simulan natin, partner, anong sinasabi sa ating konstitusyon? Sinasabi ng ating konstitusyon, lahat ng mamamayan, karapatan ninyo ang inyong kalusugan.
3: Mm-hmm.
2: At obligasyon ng gobyerno na magpatupad ng mga programa, serbisyo at iba pang mga infrastruktura na tumutugon sa inyong pangangailangan.
3: Okay.
2: Ngayon, puntahan natin yung batas na lumikha doon sa Philippine, or actually mas mahaba yung kanyang title, National Health. Okay?
3: Di ba universal ano ito?
2: Universal Health Law, yan yung pinakabago.
3: Oh, I see.
2: Na installment.
3: Ah, okay. Okay, so, meron mga previews na mga batas yan, partner. Pero mga ano din ito, may kinalaman din ito sa ating healthcare, health programs.
2: Correct.
3: Para po sa mga mamamayan, partner.
2: Correct.
3: Okay.
2: Hanapin ko lang yung
3: exact na name niya.
2: Opo.
3: Mm-mm.
2: So nandito yan, National Health Insurance Program of the Philippines. Ayon yan sa batas. Pero yung ahensya ng pamahalaan na nilikha nitong batas na ito, yan yung PhilHealth. So okay, ibig sabihin, dati, bago pa itong mga universal healthcare law, ay meron na tayong, or meron ang pinatutupad sa batas na mandatory at voluntary membership ng PhilHealth. Tandaan natin na ang PhilHealth, National Health Insurance Program. Ibig sabihin, pambansang programa para sa kalusugan. At anong uri ng programa? Health Insurance Program. Okay. So dito, partner, tinutugunan nito, partner, yung mga pagkakataon. At ito, hindi mahirap ma-imagine, partner. Yung mga kababayan natin, minsan lang magkasakit dahil sa laki ng gagastusin, ginagastos sa pagpapagamot, pag-operasyon, or kung ano pa mang kailangan, eh nalulubog sa utang, at nasasadlak sa kahirapan. Kahit na nga, sabihin na natin, karamihan may kaunting

0: pag sinabi nating mga acts of God, dapat malinaw po sa insurance ninyo
1: na kasama yun.
0: Kasama yun. Kasi minsan, yung acts of God may additional premium doon. Kasi nga, karaniwan, malalaki yun, partner. At kumbaga, naging issue lang ito, halimbawa, nung panahon ng Ondoy. Doon, marami nakadiscovery na yung kanilang insurance sa kotse
1: hindi pala
0: ay hindi pala
1: yun.
0: Covered ang acts of God. And therefore, yung nalubog mong kotse ay sarili mong bayad.
1: Okay.
0: Ganun din, kapag pinag-usapan natin ang health insurance, para hindi ka magbayad sa panahon na pinakakailangan mo, na ospital ka, na ospital yung mahal mo sa buhay, yung beneficiary mo, para hindi maubos yung ipon mo, etong sistema ng insurance, nagbabayad ka lang ng premium.
1: Pero kada buwan?
0: Kada buwan?
1: O kada quincenas ba ito?
0: Kada buwan, partner. Okay. At yan ay, kumbaga, kapag nandun na yung emergency, medical emergency, meron kang mahuhugot, hindi sa sarili mong bulsa, kundi sa bulsa ng gobyerno. Pero, kasi ang tanong natin, mandatory o voluntary? Kailan ka ba mandatory? Kagaya natin, partner, empleyado tayo sa pribado at sa pampublikong sektor.
1: Opo.
0: Mandatory ang ating
1: contribution.
0: Pero, hindi naman natin binubuno, binabayaran ng buo. Kasi, doon sa mandatory, ayon sa batas, 50% babayaran ng employer, 50% lang ang sa empleyado.
1: Okay.
0: Kasi nga, yan yung mga itinatakda ng batas. Kung ikaw ay employed,
1: okay,
0: whether in the government or private sector, kailangan i-cover ka, kailangan magbayad ka ng 5% ng iyong buwanang sweldo. At yung 5% na yun, 50%, 2.5 noon, babayaran ng iyong employer, whether gobyerno yan o private, at ikakaltas naman sa sweldo mo 2.5%.
1: Okay, dami kong question.
0: Yes,
1: sorry,
0: partner.
1: Mga 10,000 ito, partner.
0: Okay.
1: Unahin natin ito. So, mandatory ang bayad po natin.
0: Yes,
1: balikan
0: partner
1: po natin yung sitwasyon dito po doon sa yumao po nating kababayan. 25 years siya, walang patid na nagbibigay ng kanyang contribution sa PhilHealth. Wala pong itinulong ang ospital. And pasensya na po kayo, ha, PhilHealth, baka nanonood po kayo ngayon. Eh, ano po ba kayang mangyayari dito kung hindi ito nag-trending? Yun ang tanong ko, eh. Kung hindi gumawa ito ng ingay, kung hindi nagalit mga kababayan natin, hindi, ano ba talaga ang magiging dapat na aksyon? Dapat hindi umaabol sa ganitong punto? Pero ang question ko doon, 25 years, 5% ng buwan ng sweldo mo, ano mangyayari doon sa pera?
0: Okay,
1: kasi namatay na siya. What's gonna happen to
0: premium
1: those
0: yun sa tinatawag nating health insurance coverage? Pero partner, kasi dito, I think nalinaw na ito. Dito rin mismo sa atin, sa ABS-CBN, sa DZMM, nilinaw na yan ng PhilHealth. Na mukhang ang hindi nakakaalam ay yung mismong ospital. Kasi nga, ang sinasabi ng PhilHealth, yung 24-hour rule na yun, ibig sabihin yung less than 24 hours hindi ka mako-cover, and merong ibang serbisyo, may ibang benepisyo na pwedeng mag-apply sa'yo, whether emergency cases yan,
1: okay,
0: emergency operation, emergency procedures, meron, hindi totally wala. So, kumbaga, nagkaroon lang ng confusion kasi yung mismong dapat may alam ng implementation ng program, kasi yung mga ospital, whether private yan, partner, or public, partner yan ng PhilHealth. Kasi nga, siyempre, hindi ka naman pupunta sa PhilHealth para kumuha ng pambayad. Didiretso ka sa ospital.
1: Tama, tama.
0: At papakita mo, bibigay mo yung PhilHealth number mo, at dyan, babawasan nila yung iyong hospital bill ayon doon sa coverage mo. Pero kasi kagaya nito, kumbaga, in terms of the law, yung batas mismo na lumilikha sa PhilHealth at itong universal healthcare law, walang nakalagay dyan about the 24-hour rule.
1: Okay.
0: Lahat yan ay ayon sa PhilHealth Memorandum Circular. Kasi, kumbaga, inuutusan din ang ating PhilHealth Board na magpatupad, gumawa ng mga programa na tutugon sa mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan.
1: Okay.
0: At isa na nga dyan, yung 24-hour rule, yung iba, yung medical emergency, etc. etc.
1: Okay.
0: Kumbaga, mayroong mandato, malawak na mandato, gumawa kayo ng mga packages. Kagaya ngayon, di ba? Ayon lang sa board resolution ng PhilHealth, pwedeng itaas at itinaas nila, partner, yung coverage, for example, ng

0: Ate, mas kaunting dialysis sessions ang covered ng PhilHealth insurance mo. Ngayon, dumadami na at hindi lang basta dumami, kino-cover yung buong cycle ng
1: cancer treatments, tama
0: meron din partner at marami pa yang iba at yung iba itinataas nila yung kumbaga coverage or yung pwedeng ibayad ng PhilHealth doon sa ospital. Kasi kumbaga, hindi ka na sisigilin ng ospital dahil si PhilHealth na ang magko-cover nun based on your health insurance.
1: Bagayin natin po yung dalawang kategorya, yung mandatory members and voluntary members. Eh, meron po bang kaibahan po yan sa mga benepisyong matatanggap po nila?
0: Okay. Oo. So, ang kaibahan lang yan, partner, kasi yung voluntary, ibig sabihin, wala kang employer. Ibig sabihin, ikaw ay, halimbawa, self-employed, meron ka sariling negosyo. Yan, magvo-voluntary ka kasi wala naman yung makikihati sa'yo na employer mo na 50%, 50-50. Mm-hmm. So, kailangan mong bayaran yung buong 5%. Pero dito kasi, partner, merong mga income brackets, meron ding mga, kumbaga, hindi na natin pupuntahan yung detalye, pero ang bottom line, ang minimum contribution ay 500 at depende dyan.
1: Per month?
0: Oo, okay. 500 per month.
1: Bigat?
0: At yan. Oo. At ngayon nga, pinalawag na rin ng PhilHealth yung kung saan ka pwede magbayad. Dati kasi sa mga PhilHealth offices lang, mag-fill up ka nung PhilHealth form.
1: Hello, hassle? Kada yun. Buwan yun?
0: Kada buwan. At yung iba, ngayon, meron ng online partner.
1: Okay.
0: At kumbaga, ibang usapan din yan. Pero ang sinasabi natin dito, doon sa Universal Health Care Law, yung pinaka-latest installment dito sa binubuo nating healthcare framework or healthcare insurance framework, partner, halimbawa, ikaw ay indigent, mahirap.
1: Opo.
0: Ikaw ay senior citizen, poorest of the poor. Sabi ng batas, universal, lahat-lahat sasakupin. Yung premium ng mga mahihirap, yung premium ng mga senior citizen, sasagutin ng estado. So, yung hindi ka na kailangan magbayad kasi 'di ba kung ikaw ay voluntary sagot mo lahat, kung ikaw ay mandatory 50-50
1: kayo.
0: Doon sa pinakamahihirap partner, sagot 'yan ng gobyerno.
1: Pero syempre with the appropriate documents 'yan, kailangan papatunayan ninyo kayo
0: Correct.
1: Ay may certificate of indigency.
0: Yes.
1: Kayo po ay poorest of the poor para ma-avail itong mga ito.
0: At isa sa mga requirements ngayon na naka-enroll ka sa isang or yung pinakamalapit na health center o hospital, whether public or private. Yan yung mga packages ng yakap. Kasi, partner, dati, kagaya nun, hindi na ko-cover. Halimbawa, hindi ka na hospital. Kailangan mong ma-confine. Pero since then, marami ng circulars yung health, PhilHealth Board, pati na yung diagnostics, yung blood
1: Yung mga laboratory, okay,
0: yung x-ray, kino-cover na yan. So, kumbaga, nakikita natin yung evolution ng batas at evolution din ng tinatawag natin universal healthcare. Kasi nga, unti-unti pinapagaan yung suliranin, yung burden na kailangan mong dumukot sa sarili mong... kasi, partner, yung iba... kung gaano ka seryoso to, magkasakit lang ikaw o yung isa sa mga kapamilya mo,
1: wala.
0: Babagsak ka na kung yung income mo, nandun ka lang nakakapit doon sa halimbawa, middle class, lower middle class, bigla kang magiging indigent, bigla ka na mababaon sa utang, bigla magpapariwara na hindi lang yung buhay mo, kundi yung buong pamilya mo kasi hindi mo na kayang tustusan, wala ka ng pagkukunan kasi naibuhos mo na lahat sa pagpapagamo, sa pagbili ng gamot. Ngayon, partner, hindi ito alam ng lahat. Meron pang programa ang PhilHealth, 10,000 for medicine.
1: Oh, what do you mean? What do you mean 10,000 for medicine?
0: Kailangan mo lang mag-enroll ng botika. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero alam ko, halimbawa, meron kang maintenance medicine, sasaluhan ka ng PhilHealth. Merong programa na... kundi ako nagkakamali, 10,000 a year. So, sayang din yun. So, kung di nyo pa alam,
1: PhilHealth mo.
0: PhilHealth, at merong procedure kasi kailangan accredited din yung botika. Hindi pwedeng lahat ng botika. Kasi baka, syempre,
1: yung safe, accredited.
0: Oo, safeguards yan. Talagang merong pharmacist doon sa mga government
1: It's 20,000 pesos
0: 20,000 pala.
1: Of outpatient medicines for members through Gamot Package. Mga
0: Gamot
1: kapamilya,
0: Package,
1: ha?
0: Exacto, partner. Oh,
1: pag-usapan natin yan. So, para lang malino po, thank you, attorney, for pointing it out. So, nag-o-offer pong PhilHealth ng 20,000 pesos worth ng libreng outpatient medicines kada taon, kada member, through the Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Package. Kasama po dito ang 75 essential medications for asthma, diabetes, hypertension, and infections. Pero may mga steps po ito. So please, please pakicheck po ninyo yung official page.
0: Correct.
1: I-discuss step by the step yun, partner.
0: Yes,
1: para
0: partner.
1: Alam po natin. Pero wow, okay.
0: Wow, diba?
1: Pero
0: dati
1: hindi mo kailangan
0: ganyan,
1: maging poorest
0: partner.
1: Of the poor for this.
0: Yes, partner.
1: Okay.
0: At kailangan mo lang meron kang PhilHealth. At tandaan natin,
1: mm-mm,
0: pwede ka maging mandatory, pwede ka maging voluntary, pwede mm-mm ka rin doon sa universal healthcare law, lahat na sasagutin niyan ng gobyerno para maka-avail ka nitong isa lamang yung gamot package, partners, sa maraming offerings ng PhilHealth.
1: Okay. Next question ko po, bago tayo tumawid kay Hector, may message sa Viber, pero mahalaga lang po ito ngayon matanong, paano po kung ayaw mo? Meron kang mandatory, meron kang voluntary, paano kung ayaw mong mag-PhilHealth? Hindi ka po ba tatanggapin ng mga ospital kapag wala kang PhilHealth membership?
0: Hindi, partner. Pero ang advantage na meron kang PhilHealth, meron kang parang ekstrang pagkukunan. Kasi pagka pumasok ka sa ospital, bayad mo. Wala kang insurance. Kasi parang ganun, di ba? Parang yung pagkakasakit, yan yung insidente na magti-trigger ng health insurance mo.
1: Okay.
0: So, para hindi mo bayaran, minsan, meron tayong tinatawag, hindi ko rin kayang ipaliwanag, yung zero balance billing,
1: yung
0: iba pang mga packages ng PhilHealth. Pero yun po yung value na meron kayong, walang pilitan, hindi ka naman aarestuhin kung hindi ka miyembro ng PhilHealth. Gusto mong salohin yung sweldo mo, ayaw mo magbayad ng 500 per month,
1: pero
0: pwede rin yun. Pero sayang, kasi yung 500 mo, will go a long way. Yung 500 mo na yun, one partner, sabihin mo na, magkano lang yun? 6,000 a year. Tama ba ang
1: aking
0: ma?
1: Pero kung may employer ka, may kahati ka pa.
0: Doon sa gamot lang, gamot package, sulit na yun. Kasi 20,000 a month. So, pinalit mo doon sa 6,000 na utay-utay mo pang babayaran, 500, meron kang, sa gamot lang, pwede mo pang magamit yun sa hospitalization, etc., etc.
1: Okay, question lang dito. Example, marami po tayong nahihikayat ngayon. Okay, sige, let's invest on our health, maging voluntary member na tayo ng PhilHealth. Example po ngayon, June, ako po ay nagpa-member. Kailan ko po pwedeng gamitin ang mga benepisyo? Meron po bang certain number of months ka dapat na na-contribute na before you can use, avail their services?
0: Ang alam ko nga, partner, agad-agad.
1: Okay.
0: So, pero i-research ko kung ilan yung minimum contribution.
1: So
0: pero sa pagkaalam ko, isang buwan lang, partner. Kasi tandaan natin, kagaya ng anumang insurance, kapag nabayaran mo na yung premium, yun yung trigger na meron ka ng health insurance coverage. Pero babalik natin yan, pagbalik natin mamaya, i-research ko lang.
1: Wabilis
0: kung, kasi
1: yes,
0: baka naman nag-create tayo ng kumbaga expectation.
1: Excitement.
0: So, park muna natin yung question na yan. Pardon.
1: Meron po tayo isang panghuling tanong bago tayo mag-commercial break. Si Hector, hindi po ba dapat may representative ang PhilHealth sa mga ospital?
0: Dapat, meron.
1: Ano nangyari? Bakit mukhang wala yata? Nangyari.
0: Hindi ko rin alam, partner. Pero kung tutuusin, kagaya nga niyan, partner, yung inyong, ito kasi, hindi po lamang yung PhilHealth doon. Lalo na po, kung kayo po nakikinig, nanonood, kayo ay may employer, hindi kayo voluntary. Sa inyo pong opisina, sa inyong human resources department, dapat po merong, kumbaga, nag-aasikaso ng PhilHealth. Kasi minsan, pwede mong planuhin. Halimbawa, yung manganganak. So, napaplano mo, kailan papasok. Handa mo na yung PhilHealth forms. So, meron na dapat PhilHealth forms yan. Fi-fill upan mo, pipirmahan nung head ng opisina ninyo para ma-avail mo yung mga different, yung maternity package. Pero, kagaya nun, kung hindi mo yung nagawa, pwede yung gawin dapat sa ospital. Kailangan mo lang yung iyong PhilHealth number. Pero again, ginagawa po, pinapasimple lang po natin ito.
1: Pero may
0: pero
1: proseso
0: ideally,
1: kasi
0: yes. Kumbaga, wag ka. Pero yun nga, minsan emergency, pupunta ka doon. Kaya kailangan, doon mismo sa ospital ay mayroong PhilHealth representative or office.
1: Or sana malami hotline na readily.
0: Correct. Sasagot. Sa tingin ko merong PhilHealth hotline, pero syempre
1: hindi, alam naman natin na there are instances talaga partner na katulad nung nangyari doon sa ating kababayan, ano, eh, nakikiramay po kami ulit. Sa ngayon po, partner, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami nating questions ngayon dito, usaping kalusugan eh. Ito talaga yung literal na sinasabi po namin, health is wealth. Malaki yung matitipid nyo kung kayo po ay healthy. Promise.
0: Tama.
1: Oo, kasi antindi po ng gastos pag tayo po'y tinamaan ng sakit. So, sa ngayon po, kung kayo may mga questions, ang hotline po namin, 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga katanungan at tawag sa pagbabalik ng Hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM-MM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng mahalagang reports. Pagpataw ng sanction ng China kay DND, Department of National Defense Secretary Chodoro, tangkang pananakot lamang sa mga opisyal na nagtatanggol sa soberanya ng bansa ayon sa civic groups. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Attorney Liza. Mariing kinundiran ng iba't ibang civic groups ang ibinato ng sanction ng China laban kay Defense Secretary Gilbert Tibochedor Jr. na ang isang tasang paglabastangan sa soberanya ng Pilipinas at pagkatanggong gibitin o takutin ng mga opisyal na nagtatanggol sa pamansang interes. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at iba pang mga bayang grupo, hindi lamang si Chedoro ang pinaratamaan na naturang hakbang kundi maging ang mga Pilipinong nalilindigan para sa karapatan at soberanya ng bansa. Wala dapat aray na nadayuang pamahalaan ang may karapatang tiktahan kung paano ipagtatanggol ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga karapatang teritoryal ng bansa. At ginit ng Pilipinas ay isang malayang estado na hindi dapat pasailalim sa anumang uri ng pananakot o panggigipit. Maralang ang inanunsyo ng China's Ministry of Foreign Affairs ang sanction laban kay Chedoro at kanyang pamilya dahil umano sa irresponsible remarks laban sa Beijing. Sa ilalim ng parusa, bawal pumasok sa Judoro at kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau. Nagpahayag din ang pagkabahala ng grupo sa mga ulat na nananatili pa rin sa loob ng lagoon ng Bahal Dimasinlok, ang floating structure in China, sa kabila ng mga diplomatic protest ng Pilipinas. Hindi dapat anilang maliitin ang naturang presensya dahil maaari itong maging pahagi ng unti-unting ginagawang normal ang mga kilos na lumalabag sa mga karapatang soberanya ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, dating Congressman Mark Defensor, pinag-iisipan ng liderato ng Senado na kasuhan. Ano po kayang kaso ito? Malaman po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
10: Pinag-aaralan na ng liderato ng Senado ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Mark Defensor dahil sa pag-aanunsyo na may gaganapin na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isang events place sa Mandaluyong City. Ayon kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gasalian, pinag-usapan na nila ito ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee. Panloloko anya ang ginawa ni Defensor at hindi naman senador at hindi rin miyembro ng Blue Ribbon Committee, kaya wala sa lugar na mag-anunsyo na may pulong ang komite.
11: Well, definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit nga lin-lin lang ang tao? So, kausap ko si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yan. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa.
10: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Pilipinas at Germany lumagda sa kasunduan matapos ang bilateral meeting at state visit ng Pangulo ng Germany sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
12: Attorney lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at Germany para sa lease and development sa bahagi ng Clark International Airport. Sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Frank-Walter Steinmeier ang pagpresenta ng mga pinirmahang kasunduan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at German-based aircraft maintenance company na Lufthansa Technique matapos magharap sa bilateral meeting sa Malacanang kasama ang kani-kanilang mga opisyal. Sa ilalim ng lease agreement, papayagan ang nasabing kumpanya na i-develop ang 157,000 square meter na bahagi ng airport, suportahan ang maintenance, repair at pag-overhaul ng pasilidad sa paliparan. Sa joint press conference, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pagbisita ng Pangulo ng Germany. Napatunay anya ng tapat na pangakong panatilihin ang momentum ng high-level exchanges sa pagitan ng dalawang bansa mula nang isang bumisita sa Berlin noong 2024. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mahalagang relasyon ng Pilipinas sa Germany, hindi lamang dahil sa lawak at dami ng kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor, kundi dahil naging matagumpay at nakatulong ang mga ito sa pag-unlad ng bansa. Kabilang narito ang peace and development, defense, maritime cooperation, economic cooperation, climate change, renewable energy at labor na naging sentro ng talakayan sa bilateral meeting. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa suporta ng Germany sa development cooperation at mga proyekto sa bansa, kabila ng kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
2: Mas takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
13: Huwag nang magkatumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
1: Partner, may message tayo sa Facebook ngayon.
0: Yes, go ahead.
1: Sa live stream natin. Si It's Me, Some Other Boy. Tutupo yan, isa po ako sa nakapag-register sa Yakap member sa PhilHealth. Mm-hmm. Libre po ang mga gamot.
0: Ayan.
1: So, ang tanong niya, paano po kung nagkasakit? Pwede ba i-avail for sick leave sa agency?
0: Oo.
1: Ah, pwede ba yun?
0: Sick leave, nagkasakit ka.
1: And then, okay. Pero I mean, PhilHealth, walang mga ganong benefits. SSS yata ang meron kapag nagkasakit ka.
0: Maternity yata yon sa SSS. Pero hiwalay po kasi yung usapin na papayagan, paid leaves po yung sick leave. Ibig sabihin, hindi ka dapat babawasan ng sweldo kapag hindi mo pa naubos yung sick leave mo, syempre. Pero ibang usapin po yung nandun ka na sa ospital, magpapagamot ka, mm-mm, at may PhilHealth coverage ka, to the extent na covered yung iyong ikinukonsulta or okay, pinapagamot, babayaran ng PhilHealth doon sa extent covered by your plan or insurance.
1: Oh, nga
0: pero,
1: eh.
0: Partner, at, dito mm-mm, si Ma'am C ay may tanong sa atin. Walang kinalaman sa PhilHealth pero may kinalaman sa HMO.
1: Oh,
0: ito
1: okay,
0: yung private
1: okay,
0: health insurance, mm-mm, na provided by private companies. Sabi niya, good afternoon po, Attorney Noel and Ms. Liza. Bakit po kaya sobrang laki ng difference ng singil pag HMO card ang gamit sa ospital? Tulad po nung kasabay ko, nagpa-biopsy, sa cash po, 6,500 lang ang siningil sa kanya. Sa akin po, palibasa, may HMO card ay 28,000.
1: Grabe naman yun.
0: Masyado po yatang naaabuso dahil ang katwiran po ay card naman. Sayang din po kasi yung matitira. Tama kasi, mm-mm, yung ibang health insurance, mm-mm, cumulative. Pag nagamit mo na, naubos mo halimbawa yung coverage mo, 100,000.
1: Wala
0: pag
1: na.
0: Pag nagamit mo yung buong 100,000, ubos na. Wala ka ng kahit, pag nagkasakit ka ulit, bayad ka na, cash out ka na. So oo, dito ang tanong niya, sayang, pwede ba magamit ibang pagkakataon? Ayun pala, yun na pala yung buo niyang tanong. Mm-mm. Pero tama po kayo, pero ito kasi, hindi ko po talaga masasagot. Ang pinakamaganda po dyan, ay magtanong kayo dun sa mismong ospital at kung kinakailangan, magtanong kayo doon sa HMO. Bakit? Kumbaga, kasi unang-una, hindi ko alam kung talagang pareho yung procedure.
1: Yun na nga ng ipapabiopsy. Yun na yung first question ko. Sana may breakdown. Correct. Kung bakit 28,000 ang binayaran mo. Baka naman may other charges ka.
0: Correct.
1: So, baka po, Ma'am C, pwede pong masagot din yung mga yon.
0: Oo. At kumbaga, kahit na itanong niyan sa amin, hindi ko rin masasagot. Talagang, oo, kumbaga, yung policy ng HMO, yung policy ng ospital, mm-mm, kailangan ninyong alamin. Pero mukhang merong big question mark doon.
1: Actually,
0: bakit nga?
1: Oo.
0: Hindi ano eh. Diba?
1: Kapag napatunayan na pareho kayo ng biopsy, may skin biopsy, merong biopsy sa liver, tama ba? Kami mga ganong klase. Anong klase ng biopsy to? At kung pareho talaga sila.
0: Bakit magkaibang presyo?
1: Diba? O baka naman mas sa delicate ang situation mo. Kasi parang for example ako, nung, kasi po autoimmune ako, partner, and I spent more than $500,000.
0: Wow.
1: Ubus ang insurance, partner, kaya pag sinasabi ko health is wealth, ramdam ko sa bulsa ko yan because ang laki na naging bayad ko sa treatment over the years. So, nung nanganak ako, mas mahal ang bayad ko kung ikukumpara natin doon sa mga normal na mga healthy na mga mommies. Kasi nga, delicate yung situation ko. So, baka meron ding ano yon, meron
0: bukod
1: ding
0: sa usual na maternity expenses or charges, eh meron pang ibang kumbaga pag-aalaga,
1: yes,
0: gamot
1: na
0: nadadagdag.
1: But of course, we need more information.
0: Yes.
1: Pero nangyayari talaga yun, case-to-case basis talaga pagdating sa kalusugan. So, meron po tayo isa pang tanong dito, attorney, may question dito kanina, question po, dati po, pwede dependent ka ng employed na may PhilHealth contribution. Bakit ngayon po, hindi na pwede ang dependent? Katanungan po yan ni Lady Buggy.
0: Alam ko, batas, qualified dependents, legitimate spouse,
1: tama, anak,
0: na hindi miyembro. Kasi kung miyembro din, gamitin mo yung health insurance,
1: tama,
0: dahil member din siya.
1: Oo.
0: Children below 21 years old, legitimate, legitimated, acknowledged, illegitimate, or kahit na foster, ay qualified dependent.
1: Mm-mm.
0: Okay, ito, kung meron daw above 21 years old pero suffering from congenital disabilities, pwede pa rin.
1: Okay.
0: Sabi din, parents age 60 and above who are totally dependent on the PhilHealth member, qualified pa rin. So, hindi ko alam saan kaya nagagaling yung kanyang katanungan. Kasi ayon sa batas, yan ang, dun sa tanong mo kanina, partner, ang na sa liksik natin, kailangan na nakapagbayad ka at least 3 monthly PhilHealth contribution,
1: okay,
0: in a period, in a 6-month period. Kaya ang tawag dun sa rule, 3 slash 6 or 3 over 6. Dapat nakapagbayad ka at least ng
1: 3 months
0: within a 6-month period prior to your date of confinement. So, pinag-uusapan lang dito ay kung nako-confine ka. So, yung ibang mga, kumbaga, permutations or combination ng iyong sitwasyon, hindi na po natin yung masasagot. Pero
1: case
0: minimum of 3 in a 6-month period.
1: Oh, pero we do have the universal healthcare law, right?
0: Correct.
1: So, dapat meron din silang makukuha from there.
0: Na oh, pero kasi tandaan natin, partner, kung ikaw ay may employer, hindi nag-a-apply yung universal healthcare law kasi yun yung mga walang kumbaga kakayahang magbayad, kaya sinasagot ng gobyerno. Kasi tama yung sinabi ni partner kanina, utos na ngayon ng bagong, yung latest installment, lahat po ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. At kung hindi mo kaya dahil wala kang pagkukunan ng premium, gobyerno po, dapat qualified ka para sagutin ng gobyerno yung iyong premium contribution sa PhilHealth.
1: Partner, meron po tayong katanungan ngayon mula kay Elias Francis. May kinalaman po ito sa ospital na hindi covered ng PhilHealth. Meron bang ganun? Alamin po natin ang kwento. Sir Francis, magandang hapon po sa inyo.
14: Magandang hapon po, ma'am.
1: Opo, sir, pakikwento, pakilinaw lang po ito po inyong katanungan. Sir, go ahead.
14: Simple yung tanong ko, ma'am, kasi ang alam ko may mga ospital na hindi accredited, hindi nagpapa-credit sa PhilHealth. So, parang kung na-hospital kami doon, hindi rin ka na makaka-avail ng PhilHealth doon sa hospital na yon.
0: Ang pagkakaalam ko po, Sir Elias Francis, hindi, una-una, pareho kami ni partner, hindi ko alam kung meron talagang ganun. Pero minsan, na narinig ko na yan, Sir Francis, minsan sinususpend nila yung kanilang PhilHealth na affiliation dahil hinihintay nilang mabayaran. Kesa kasi, tandaan po natin, kapag binabayaran nila yung, kumbaga, parang nag-a-advance sila eh. Binibigay nila yung serbisyo at babayaran sila ng PhilHealth. Eh, marami nang naipon. So, syempre, bilang ospital, lalo na sa privado, umaasa ka sa income ng ospital. So, wala ka ng puhunan pangtuloy ng iyong
1: serbisyo.
0: So, doon, sa tingin ko po, baka ganun ang nangyari. Pero hindi ko po talaga kasi alam. Marari po nating tanungin yung mismong ospital. Sir Francis?
14: Opo. So, ang hindi na, pero hindi naman po talaga required or nire-require po yung lahat ng hospital na magpa-accredit ng PhilHealth.
0: Yan po, kailangan ko pong saliksikin. Hindi ko rin po alam ang sagot. Pero ang hula ko po kasi, kung tutuusin, yung extra income pa rin po yan for the hospital. Eh. So, ang nakikita ko pong advantage na kayo ay nagpapaang for the hospital to be accredited by PhilHealth, meron kayong income stream coming from PhilHealth. Pero again, hindi ko po masasagot. I-re-research ko po yan. Babalikan po namin kayo.
1: Pero ayun po, I mean, I was reading the advisory ba ito ng PhilHealth? Pero yun nga, parang highly recommended daw po na magtanong muna sa billing department prior to confinement
0: or pag-avail ng services. Kasi kung hindi sila, hindi nyo magagamit yung PhilHealth, sayang po. Dilipat na lang po kayo sa may PhilHealth accreditation.
1: Sayang din po yung ano po, benepisyo kung tayo po ay miyembro ng PhilHealth, sir.
14: Opo, ma'am.
1: May katanungan pa po ba kayo?
14: Po yung gawin ng...
1: Opo.
14: Wala na po, ma'am.
1: Okay po. Tawag lang ulit, Sir Francis, pag may mga katanungan po. Ingat po kayo, sir.
14: Thank you po.
1: Diyan napapasok yung bigger issue talaga. There have been issues na hindi nga nababayaran ilan sa mga hospital. But that's another issue that we cannot even discuss kasi labas na sa usapin ng healthcare law. Pero again, as we always say sa program talaga, ang corruption minsan pag tinamaan talaga maraming natatama ang maliliit na mga kababayan po natin, no? Sayang ang buwis kung napupunta sa bulsa ng iba. Meron po tayong mga katanungan pa po dito, partner. Si Reynaldo Bonaobra, siya po ay overseas Filipino worker from 1991 to 2021. Umuwi na daw po siya kasi may sakit siya na gout arthritis. Pero hindi niya na nagamit yung PhilHealth noong OFW siya. Ngayon hindi na siya member ng PhilHealth. Simula nung umuwi siya ng 2021. Putol po ang message. Hindi ko alam yung question dito. Pero kapag ganyan...
0: Ang hula akong question niya kasi...
1: Paano yun?
0: Nung tumigil na siyang maging... Kasi ang OFW po pwede maging voluntary member.
1: Oo.
0: Pero kagaya din po niyan eh. Kasi yun pong premiums natin, kinocover po tayo. Yun yung, kumbaga, signal na tayo ay PhilHealth covered. Kung hindi na tayo nagbabayad ng premium, yun ang problema. Kasi kumbaga, nung hindi niya kailangan, nagbabayad siya ng premium.
1: Oo.
0: Ngayon na kailangan niya, hindi siya nakabayad ng premium, wala siyang mahuhugot. Pero ito ang tanong. Kasi kung nawalan kayo ng trabaho, qualified ba kayo under the Universal Healthcare Act? Di ba? Kung kayo ba ay indigent, mako-cover na kayo ng PhilHealth under the Universal Healthcare Law? Yun po ang itanong natin.
1: Meron pong tanong dito sa Grace Pedregosa. Paano naman po, Attorney Noel, kung may PhilHealth number ka pero wala kang hulog lately?
0: Ah, wala
1: tas po. Tapos na hospital ka.
0: Wala basta, talaga.
1: Basta dapat, ang base sa iyong research, 3 months, may contribution ka dapat sa doob ng 6 months.
0: Oo, pero prior ito, to partner, halimbawa, medyo irregular kung ikaw ay employed tapos hindi nakahulugan, 'di ba? Yung iyong
1: naku,
0: kasi kinakaltas nga yung sweldo mo. Mm-hmm. Pero sabihin na natin ikaw ay voluntary member. Pumalya ka sa pagbabayad. Merong programa din ng PhilHealth partner na kailangan kang i-cover yung na mismo na contribution. Sisingiling ka lang ng PhilHealth with interest.
1: Oh, okay.
0: Pero i-cover pa rin. Pero kasi iba-iba, yung iba talagang partner. Tumigil na eh. Mm-hmm. So hindi ko alam paano 'yon itatrato kasi halimbawa several years, hindi yung parang pagpalya lang
1: nang
0: by a few
1: buwan.
0: Months, hindi ba? So
1: okay.
0: At kung several years yun, ibig sabihin ibabalik mo ba yung buong premium? Eh malaki rin yung halimbawa 500 per month.
1: Naku,
0: over
1: ilang
0: 10
1: taon.
0: Years, di ba? So medyo mabigat.
1: Mm-hmm.
0: Eh wala ka nang pambayad sa premium eh. Saan mo huhugutin yung
1: precisely.
0: Bulk na pambayad with mm-hmm. interest pa, di ba?
1: So ngayon partner, magbibigay daan po muna kami. Bigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, may 10 minutes pa po tayo dito sa programa. Ano ang aming pong Viber hotline, 0919-278-3000. So huwag po kayo bibidiyo. Magbabalik po ang hello.
0: Attorney.
15: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Ang galing! Pangmatagalan!
20: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
19: Oh.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
15: Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, nalulunod na tayo sa dami ng tanong.
1: Actually, oo. Ay, meron po lang po tayong question dito, partner.
0: Yes.
1: Ay, medyo sensitive lang po ito. Walang kinalaman po sa PhilHealth.
0: Sa Viber hotline po natin.
1: Oo. So, ang tanong lang po niya, maituturing po ba na dismiss na ang isang kaso, in particular po dito, yung acts of lasciviousness, dahil sa juvenile laws, dating mga batas, na in effect, nung siya po ay 16 or 17 years old. So, yun pong edad niya nang siya po inakasuhan ng particular case na iyon. So, considering po na wala na kaming naging balita or any other court prosecutor summons, maituturing na po bang dismiss na yung kasong isinampalaban sa kanya? So, and will the lawsuit case filed against me reflect on my NBI record? Yun po yung exact okay. question.
0: So, ang tanong niya, meron na ba akong criminal record? So, unang-una, hindi natin yan masasagot. Ang tanging opisina na pwede makasagot niyan ay yung Office of the City Prosecutor. Kasi doon, alimbawa, meron ka ng mga dating lumang notice. Nandun yung preliminary investigation number.
1: Mm-mm.
0: Kunin mo yon, magpunta ka sa Office of the City Prosecutor kung saan yan dating pending. Tanungin mo yung status. Kasi yun ang pwede mong pangkapitan.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, nakalagay doon, filed in the court branch, ganito-ganito, punta ka ngayon doon sa branch ng
1: and
0: korte.
1: And ask for the status.
0: Ask for the status kasi kung yan, pero ito kasi, kung hindi ka nakatanggap ng notice doon sa korte or doon sa prosecutor, talagang ang daming pwedeng nangyari. Pwedeng yan ay na-archive.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng na-dismiss yan dahil based on non-interest. Hindi na nag-a-appear yung complainant. Pero hindi ka talaga...
1: Hindi ba dapat sasabihan siya pag ganun?
0: Dapat. Pero kasi nga, kung totally wala, hindi naman siguro yung ating si Alias Boy, hindi ka naman siguro lumipat ng bahay para maligaw yung dating notice na nakarating sa'yo dati. So yun, walang iba pong paraan. Ito yung lagi nating pinapaalala, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Paano kayo makakasigurado? Tanungin yung opisina ng pamahalaan na merong, kumbaga yung legal custodian ng records. In this case, yung city prosecutor. At kung doon nalaman nyo na i-file yan sa korte, kasi doon lang kayo magkakaroon ng hit sa NBI o ng criminal record kung yan ay naisampa
1: sa korte.
0: Sa korte. Pero kung hindi yan naisampa sa korte, wala.
1: Kung at, hanggang fiscal lang.
0: Oo. At kung gusto mong ma-check kung meron, mag-apply ka ng NBI clearance.
1: Oo.
0: Diba? So kasi syempre nakatakot. Naku, pag nag-apply ako, meron pala akong kaso, meron outstanding warrant. Yun nga po, huwag po tayong matakot doon. Kasi nga, hanggang kesa magmukmok tayo
1: at buong gabi dilat ka iniisip mo
0: kasi minsan
1: diba?
0: Gusto mo mag-abroad, buong pamilya mo mag-abroad pero hindi ka makakuha ng kung anumang clearance dahil natatakot ka na pag kumuha ka meron ka palang warrant of arrest.
1: Tama.
0: Unang-una na commit mo yon below 18, so ibig sabihin meron kang privilege mitigating circumstance, 1 degree lower, pero hindi ka naman agad-agad masisintensyahan.
1: Merong due process. Proseso.
0: Yung ang proseso sa preliminary investigation, di pa natin alam kung nakumpleto. So, huwag kang matakot. Kasi kung natatakot ka talaga, magpadala ka ng kamag-anak mo doon. Siya mag-verify. I-authorize mo siya, kahit letter lang, letter of authorization, to verify the status of your previous case. Pwede po yun.
1: And speaking of mga 16 and 17 years old, eh, gagamitin ko na pong pagkakataon po ito, of course. Magpasalamat po sa lahat po ng nabanggit po namin kanina. Umaga pa lang po may mga usaping legal na po tayong ikinasa sa ilan po sa mga mababait at napakapogit bata po mga estudyante ng St. Mary's College Incorporated dyan po sa Quezon City. Yeah. Partner, ipakita mo na ang iyong ano.
0: Yan ang resibo natin. At nagbigay po tayo ng anti-bullying forum.
1: Yes.
0: At grabe yung mga bata, partner.
1: Grabe
0: ang gaganda
1: questions.
0: Ng mga tanong nila. Alam mo na talagang nakikinig sila at hindi natutulog.
1: Opo. And thank you so much, Attorney Noel. No? Ang dami po, inisa-isa ni Attorney Noel ang mga DepEd Children Protection Policy.
0: DepEd Child Protection Policy at Anti-Bullying Act.
1: Mm-mm. So, partner, congratulations.
0: Congratulations din, partner. Dalawa tayong, kumbaga, yung Hello Attorney, St. Mary's Edition. Kanina umaga, nangyari po yan.
1: Opo.
0: At pareho po kaming lumabas doon na malaki ang ngiti. Dahil, kumbaga, yung mga pinagdadaanan po ng mga bata, narinig namin. Mm-hmm. At nakita po namin paano yung buhay na batas ay nagiging, kumbaga, na ilalabas sa detalye ng buhay ng ating mga kababayan.
1: Opo, at saka since binabanggit na rin po namin yan, so good afternoon, praise be Jesus and Mary sa St. Mary's College Incorporated. Pero
0: yes,
1: mga kapamilya, lahat po ng mga estudyanteng nanonood po ngayon, mga teachers, baka kami nanonood po ngayon dito, readily available po sa DepEd, sa website po ng Department of Education, itong Child Protection Policy.
0: Yes.
1: So para lang po alam din po ninyo inyong mga karapatan. At kung may mga katanungan, eh dito po, itawag kayo sa Hello Attorney. Ano?
0: Tama.
1: At mag-hello na po tayo ngayon sa ating po mga kapamilya. Meron pa tayong 3 minutes dito sa program.
0: Natanggap po namin yung excuse letter ni It's Me Wilotsky.
1: Meron siya school.
0: May summer classes daw siya. Okay, excuse ka na.
1: Mm-mm.
0: Okay, Zach Tolentino, Estrella Garcia. Gusto daw ni Estrella Garcia yung denim jacket mo.
1: Thank you so much.
0: May kapatid daw ba yan?
1: Wala.
0: Zach Tolentino, Ray Santos.
1: Si Anthony De Ocampo, Maya Paugtu from Ocampo family of Tarlac City. No, karin kayo po king Tarlac City. Yako po ating kupong baliking matatalaib. Tarlac City.
0: Ba, French?
1: Mimingat kayo po, kabalin.
0: German. Okay. Si Grace Pedregosa nandiyan na rin. Sarah C. from Los Angeles, California. Si Albie Four andiyan na rin.
1: Si Uma Lohokan, ang cute ng makeup mo ngayon, Miss Liza. Thank you so much. Talagang nakita ko kasi mga bagets na sabi ko, gusto ko kasing bagets ko sila, partner. Talagang na-inspire ako, partner.
0: Jovit Calvario and Social Live Posting. Hello,
1: si,
0: hello.
1: Yureka Kain nandito na po sa ating...
0: Henry Batara. Talaga pinipili mo yung mahirap big kasi, partner. Salamat.
1: Actually, gusto ko lang pahirapan sarili ko. I like a challenge.
0: Si Milesa, nandiyan na rin.
1: Si Jesus Ventura. Hello po, Doktora Liza. Grabe kayo. Yung doktor, papasok na niyan in 3 minutes. Ano tayo ngayon? Partner ni attorney. Sa, sin, ano to? Okay. Okay,
0: nawala
1: saglit lang.
0: Aming,
1: Oh, okay. Alright. Si iba talaga ang aura mo ngayon. Ay, marami pong salamat. Si Louis Basco nandito na rin. Magandang hapon po sa inyo. Si Teresa Alianza ay nasa live stream din po natin. Teresa, thank you so much for always watching. Si Social Live Posting. Everyday na nanonood si Social Live Posting sa atin. Ano na siya? Valedictorian. Ganon. Sa atin pong
0: 100% attendance.
1: Classmate. Pero partner,
0: yes,
1: meron
0: partner
1: lang po tayong mamayang konti na nahirapan ako kay Don. Ano bang gagawin natin dyan? Meron lang tayong ipapasok maya-maya.
0: Hindi
1: na
0: pa ba?
1: Mahahalagang impormasyon. Pero ipasok muna natin, mapagbati po natin, no? Dito po sa iba pa po natin
0: Emil
1: makasama.
0: Bartolay, nandiyan. Ligaya Chingtan, Marvin Riabad, Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, okay. Tita Maria Dulce Orate.
1: Sa ngayon po, partner, meron lang tayo ipapasok na balita.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Alamin po natin ang flash report natin ng ating pong Radio Patrol Steve Ras. Steve, ano yan?
4: Liza, nag-aayin ng petisyon sa Koro Suprema ngayong araw ang Cayetano Block para hilingin na ideklarang null and void ang naging palitan sa liderato ng Senado matapos ngayong sesyon na pinangungunahan ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa petition for certiorari prohibition na iniyayan ng grupo ni Cayetano, humihiling sila na maglabas ang Koro Suprema ng status quo ante order kaugnay na mga pangyayari sa Senado noong June 3, 2026. Ipinanawagan din na ideklara bilang null and void ang deklarasyon ng quorum, ang pagdideklara ng bakante, ang lahat ng posisyon ng Senado, ang ngayon din ang pagkakatalaga ng mga bagong leader ng Senado ang gusto nila ibalik sa dating lideratong Senado, padilang sina Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Lauren Legarda bilang Senate President pro tempore, Attorney Montales bilang Senate Secretary. Kabilang sa mga petisyon o petitioner ang magkapatid na Cayetano, Senator Legarda, Jingo Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Attorney Jose Montales. Wala namang paliwanag kung bakit hindi kasama sa petitioner sina Senator Mark Villar at Senator Joel Villanueva. Bangan lamang ang ilang detalye. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radio Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Alright mga kapamilya, ako ay kibilis po ng oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumuntok dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod si Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM.
0: Action ngayon!
1: See you tomorrow! Bye!
5: Hello Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, hindi pa rin madadaanan ang bahagi ng Barlig na Tonin Road sa Mountain Province, partikular sa sitio Mauoy sa Barangay Lias matapos ang naganap na rock slide. Ayon sa Mountain Province Police Provincial Office, bumagsak ang mga bato sa kalsada kaya pansamantalang isasara ang nasabing ruta. Pinaghihinala ang dulot ito ng pag-ulan at pagguho ng lupa sa kabundukan na karaniwang naging sanhi ng landslide at rock slide sa lugar. Dahil dito, pinapayuhan ang mga motorista na umiwas sa apektadong lugar at humanap ng alternatibong ruta habang patuloy ang clearing operations. Patuloy rin ang monitoring ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero sa lugar. Sa ibang balita, Quezon City LGU nakikipag-usap na sa mga karatig lugar at MMDA kaugnay ng Drainage Master Plan. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Aminado ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, Trisha, na kakailanganin ng kooperasyon ng iba't ibang LGU para solusyonan ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Sinabi ni Bianca Perez ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Department, kausap na nila ang MMDA para sa Flood Master Plan ng National Capital Region, lalo na sa usapin ng waterways kung saan tumatawid ang tubig na dala ng ulan sa iba't ibang lungsod sa magkatabi. Para naman sa Quezon City, bahagian nila ang kanilang master plan laban sa baha ang tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga detention basin para paglagyan ng tubig at maibsan ang pagtaas ng tubig, pero sa kasalukuyan, apat pa lang ang nagagawa mula sa target nilang 138 sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, binaha ang isang pampublikong ospital sa San Mariano, Isabela dahil sa malakas na ulan nitong weekend. Balita mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Pinasok ng tubig ang isang pampublikong ospital sa Barangay Santa Filomena, San Mariano, Isabela, bunsod ng malakas na pag-ulan noong Linggo ng gabi. Sa mga kuhang video, makikitang inabot ng tubig ang ilang bahagi ng pasilidad, kaya dali-daling iniakyat sa mataas na lugar ang ilang mahalagang gamit para hindi masira sa baha. Bagyaring naantalang ilang operasyon at serbisyo ng ospital habang tinutugunan ng mga kawani ang sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Makalipas ang mahigit isang oras, unti-unti ring humupa ang baha at bumalik sa normal ang sitwasyon sa loob ng ospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sa balitang sports, nagpasiklab ang high jump athlete na si Leonard Grospe matapos magtala ng bagong Philippine record sa men's high jump sa ICSI Philippine Open sa Tarlac. Naabot ni Grospe ang 2.23 meters na nalampasan ang sarili rin niyang record na 2.22 meters. Bukod sa record, nasungkit din niya ang ginto sa event, patunay ng kanyang patuloy na pag-angat sa international level.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon, mga kapamilya. Ngayon po ay Martes, ika-16 ng Hunyo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang talaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programang Handang Umagapay, Handang Umaksyon sa inyong mga panawagan. Ito po ang
0: Aksyon ngayon! Good afternoon, Tita Winnie!
1: Tanong ako sa'yo,
0: yes.
1: Tayo bang mga tao nagmo-molting?
0: Molting? Hindi. Hindi molting ang tawag niyo, exfoliation. Hindi naman tayo ahas. Huwag naman. Molting kasi nangyayari sa ahas yan, yung buong katawan. Di ba? Kaya nakikita natin parang may supot minsan sa garden.
1: Sorry. Kasi, hindi kasi nagbabalat ako,
0: ay,
1: hindi ko alam.
0: Depende yan, Tita Winnie. Agree ako dyan. Kasi dahil ako minsan, pag naglilinis ako, hindi po ako nagsusuot ng kasuotang pampaa. Nakayapak po ako. So, na-expose din po sa mga chemical. Kaya minsan, mas dry. Mas natutuklap. At yun na nga, meron tinatawag na parang exfoliation o dry skin.
1: So, ang gagawin lang maglo-lotion?
0: Lotion ka. Yung iba naman ay naglalagay ng Vaseline, petroleum, para hindi po, para makontrol yung pagsingaw o pagalis ng fluid or hydration sa mga skin nila.
1: Naglaba kasi ako kahapon.
0: Yan, depende yan sa agent na ginamit mo, sa mga accessory na karagdagang ginagamit.
1: Minsan, malagkit pagka naglo-lotion.
0: Well, yan eh. Pero hanapin mo yung hiyang ka. Water-based. At syempre, pagkalagay mo, wag naman hawak ka agad. Baka magkaroon ng fingerprint lahat ng gamit mo.
1: Hindi, iniintay ko na.
0: Matuyo. Pero alam mo,
1: makarab.
0: Ako mismo, hindi ako malosyon na tao. Pero meron ako minsan na gamit na pagkagamit mo, alam mo, may epekto.
1: Agad-agad?
0: Oo. Dahil minsan, sinabi ko sa sarili ko, in-examin ko kapatid ko.
1: Oo.
0: Sabi niya, ano ba yung kamay mong yan? Ang gaspang-gaspang. nag-physical examination ako, Tita Winnie, di ba? ang specialty ko, bituka. So, yun tiyan, hawakan mo. May pagka-sensitive ito. Sabi niya, ano ba itong kamay mo? Kabas ng gaspang? Hala. So, from that day onward, na-conscious ako. Opo. Naglalagay ako ng lotion, naglalagay ako ng petroleum para makontrol. At talagang minsan, talagang, yun, sigurado ako na hindi po magulat ang pasyente sa aking palad.
1: Para kahit naglalaba tayo, gumagawa tayo ng gawaing bahay, malambot pa rin ang ating
0: yes,
1: mga palad.
0: Which is correct, Tita Winnie, kasi ang ating balat, skin is the largest organ of the human body.
1: Oo nga. Diba? Organ nga.
0: Organ siya. Integumentary system.
1: Ano yun?
0: That's the medical term ng skin.
1: Integumentary system.
0: Yes. Dahil nandyan, let's say, yung mga balot o supot, sabi natin ng atay, yung mga tinatawag na capsule, that's part of skin, integumentary system.
1: Yung mga sinasabi mo na may mga film na
0: yes,
1: nakakalip sa utak natin,
0: yes. Ito
1: sa
0: po
1: puso.
0: Ay part, dahil ang kanyang mga,
1: ng skin?
0: Yes, kasi covering po siya eh. Mucous membrane, diba? Oral cavity, so meron ibang lugar na drying, yung pwedeng mag-exfoliate, yung iba naman meron mucus and water producing.
1: Akala ko kasi pag sinabi mong skin,
0: ito lamang. Yung visual na nakikita natin sa external. Yes, ito ang pinaka nakikita natin. Pero
1: sa
0: pati yung mga cavities. Lining of cavities is part of the integumentary system.
1: Why, ang aga namin nagkiklinika sa istrenta. Pero mamaya may formal time pag-uusapan sa
0: yes, ano meron ito? Pa rin. Ang pag-uusapan natin mamaya, kakulangan sa pagtulog.
1: Kakainis ka.
0: Oo. Kasi, alam mo, sabi ko kay CJ sige, sige. Dahil lately, ganun ako.
1: Ako din.
0: Hindi ko alam bakit. Wala, sa daming dapat tapusin ba na gawain o lecture. Kasi minsan sa katahimikan ng gabi, mas nakakatrabaho ako.
1: At sabi ito, mga nocturnal ka.

0: Hindi sa kalinisan, ha?
1: Yun nga.
0: Wala. Wala sa kalinisan. Hindi sleep hygiene ng katawan mo na malinis ka.
1: Oh.
0: Sleep hygiene in terms of utak mo. Klaro ba? Bakante ba? Sleep hygiene ng inyong environment, kwarto mo, liwanag, yung tamang temperatura, hangin, yung mga ganon. Sleep hygiene ayon sa kama mo, sobrang matigas, malambot o ano. Yun ang mga tinatawag na sleep hygiene. Alam ko ba, si Tita Winnie, very clean yan sa body. Huwag na huwag yung basta-basta. Alam ko po, sa few years na kasama ko si Tawini, ay, alam ko na ang kanyang, ay.
1: Hindi kasi ako makakatulog at hindi kompleto yung gabi ko pagka wala yung aking ritual.
0: Alam ko yun.
1: Diba? May ganun eh.
0: Eh, ang pamangkin ko, yung isa, yung pangalawa ko, Joshua. Bawal ang street clothes sa kama niya.
1: Yes.
0: Bawal.
1: You do not sit on my bed.
0: Yes. Ganun siya, Tita Winnie.
1: Parehas
0: bawal.
1: Kami.
0: No street clothes. Ape, no street clothes in my room.
1: Right.
0: Okay?
1: Right.
0: Iba ang bedroom slippers, iba ang living
1: room. Yes,
0: magsama kayo. Bahala kayo.
1: Magsama. Iba ang upstairs slippers, iba ang downstairs slippers, iba ang outside slippers.
0: Oo, pero pa kang shoe store. Ay, lako. Ay, ganun na ganun. Ay, Tita Winnie, hindi ko, akala ko, sabi ko, you're so different.
1: No, he's not.
0: Okay, I am the one different. Sorry.
1: Magkata kami, ikaw lang.
0: Ganun ka.
1: Wait, teka lang sandali ah. Bago po lumawak ang aming chikahan ni Dennis. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa inyong mga panawagan. Ano bang una
0: natin? Yung una natin, yung ano yun, naka, tinatambakan siya ng basura sa harap ng bahay niya.
1: Sa Davao ba ito?
0: Hindi naman. Sa Dasmarinas, Cavite.
1: Ah, sa Cavite
0: yes.
1: Lang?
0: Yes.
1: Akala ko sa Davao.
0: Dasmarinas, Cavite. Okay. Po.
1: Naku, may kasabihan nga, di ba, basura mo, ano, linisin mo tapat, ano,
0: tapat mo.
1: Diba?
0: Tapat mo, linisin mo.
1: Tapat mo, linis mo.
0: No, linis
1: yun,
0: mo.
1: Tama.
0: Yes.
1: Oo.
0: Eh, pero yun nga, nililinis niya. Pero, yan ang ginagamit parang drop station.
1: Ay, naiku naman. Okay.
0: Siguro may issue din yan sa pick-up time eh. Yan ang dapat alamin natin.
1: Meron tayo rin alerto kapamilya. Ano ito, Doc?
0: Eh, ito nga, meron Ayala Foundation po na tumutulong sa mga poblasyon, sa mga barangay doon sa Sarangani, o Jensan, ano?
1: Okay.
0: Yun sa Alabel, Sarangani, at sa barangay Ligaya, Jensan po, no?
1: Ayan.
0: Dahil yun nga, maraming aftershocks, maraming nangyayari.
1: Uh-oh.
0: Yun nga, walang humpay tayo sa pagtulong, pero it's still, the earth is shaking.
1: It's still happening.
0: Yes,
1: ika,
0: yes,
1: at,
0: yes, yes.
1: Siyempre, yung mga ganito, tuloy-tuloy pa rin ang buhay.
0: Oy,
1: at kailangan ng tulong ng marami nating kapamilya. Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM!
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Ito na, nirereklamo na isang 53 years old na si Raymond Villasor ang kabundok na basurang itinatambak sa kanilang tapat ng kanilang bahay. Ayon kay Raymond, residente ng Barangay Victoria Reyes, Dasmarinas, Cavite, ipinag-utos ng kanilang kapitan na gawing collecting point ang tapat nila.
1: Bakit?
0: Ay, malaking perwisyo nga ito sa kanilang pamilya, particular na siyempre sa kanilang kalusugan.
1: Totoo naman.
0: Ay, alamin natin ang buong kwento mula kay Raymond Villasor.
1: Hello, Mang Raymond. Magandang hapon, Tita Winnie at Doc Dennis po.
5: Yes, ma'am. Good afternoon po, Mami Winnie. Doc. Apo.
1: Mang Raymond, bakit naman yung tapat nyo napili ni Cap?
0: Ano meron?
5: Oo nga po eh. Actually po, kukurikulam po no, kung sino yung talaga nagpapasok niyan dito.
1: Okay.
5: Yung kagawad po namin talaga yung nagpating munang papasok niyan dito, si Kagawad Jackson po. Ewan ko lang po kung utos ni Cap. O ano, basta siya po yung nagpapasok niyan dito eh.
0: Ano ibig mo sabihin nagpapasok? Anong ibig mo sabihin nagpapasok?
5: Kasi po, hindi po dito dati tinatambak na yan eh.
1: Okay.
5: Nandun na po yan sa may labasan, sa may kanto.
1: Oo.
5: Ngayon po, nagulat lang ako isang araw, biglang pinapasok po dito ni Kagawad Jackson yan, yung truck ng basura.
1: Okay.
5: Tapos dito na pinatambak. Wow. Primero, ang sinabi niya, diretso, akot, hagi sa truck.
1: Okay.
5: So,

0: hindi naman ako nag-react nun dahil, ano eh, basta mabilis lang.
1: Mm-hmm.
0: Yung hindi lang itatambak dito. Eh, yung sumunod po na collection, hindi na po ganun ang naging sistema eh.
1: Ganun kadalas ang po, pick up ng basura, ng truck? Gaanong kadalas?
0: Yung paghakot po nila?
1: Oo, yung pag-pick up na ng truck.
0: Yung una po, mabilis. Kasi diretso sa truck eh. Kaya hindi po ako nag-react nun.
2: Ang dami naman.
0: Yung sumunod
2: naman
0: po ng collection.
1: Kabundok talaga.
2: Ang dami ho naman.
0: Opo, yung sumunod na po.
2: Oh my goodness.
0: Yung sumunod na... Opo.
2: Pero ang bakit ang dami, Mang Raymond?
0: Yun na nga po eh. Kasi po, ang ginagawa po nila, actually, ganito na po talaga sistema nila. Iwan ko ba bakit ganyan po yung sistema dito sa Victoria Reyes. Ang ginagawa nila, meron silang isang lugar na doon nila ipapatambak lahat ng mga basura galing sa iba't ibang lugar,
1: mm-hmm,
0: mga espinita, sa palengke.
2: Okay.
0: Kaya po, naipon po ng ganyan. Ang mahirap po nito, pagdating po ng truck, hindi po kagad, hindi po tuloy-tuloy ang hakot eh, kasi yung mga basurero po, nangangalakal pa, sinisegregate nila yung mga plastic, mga karton, o bakal, sa mga sako-sako. Kaya po lalong tumatagal.
2: Doon naabot mismo po ng,
1: sa lugar?
2: Sa tambak? Opo. Doon sila nangangalakal sa tambak?
0: Opo, sa truck mismo. Kaya po, hindi po kagad natatapos. Tumatagal po, tumatagal yung paghakot dahil sa ganung sistema nila.
2: Pero Mang Raymond, tuwing kailan ang hakot ng basura araw-araw?
0: Maabot po minsan ng 2 weeks, ha? 3 weeks.
1: 2 weeks?
0: Isang buwan pa eh.
1: Ha?
0: Opo. O, kaya naipon ng ganyan eh.
2: Oo.
1: Oh my God.
0: Kasi po, ganito na po talaga yung sistema rito nung buhay pa si Congressman P.D. Parsaga.
2: Okay.
0: Ngayon po, nireklamo na po namin ito sa munisipyo, nung nasa bayan pa po yung munisipyo dati.
2: Opo.
0: Na-actionan po yon at okay, nailipat po sa ibang lugar dito po sa bandang Curoc 7, sa open court.
1: Mm-hmm.
2: Opo.
0: Doon na po sila nagpatambak.
2: Opo.
0: Ngayon po, ang problema, nilagyan naman nung, ewan ko sino naglagay ng screen doon sa basketball court na yon. So, hindi na doon mailagay yung basura.
2: Oo.
0: Nilipat naman doon sa may dito, sa may bandang labasan, sa may kanto namin.
2: Okay.
0: Tapos, doon na po tumagal yon.
2: Oo.
0: Tapos, hanggang sa ilang taon po yon, hanggang sa isang araw, sila na lang po dito pinapasok ng Kagawad Jackson yung truck.
1: Ibig mo sabihin, ilang taon na nangyayari ito? Raymond, ilang taon na nangyayari?
0: Opo, nung way back, mga 2012 pa yata yun.
1: Eh, paano kung umulan?
0: Yung nga po, ito lang huling nung Saturday.
1: Oh.
0: Actually, may sinend ako sa inyong video dyan eh.
1: Oo nga. Ito, parang bumaba yun, pero may tubig. Umitim
0: opo,
1: lahat.
0: Kumakatas po sa kalsada yung mga... Alam niyo na, yung mga latak.
1: Oo.
0: Tapos po, yung mga uod, andito po na, nasa loob na po namin talaga.
1: So may magots na.
0: Malangaw. Tapos di po kami makakaya ng maayos. Gawa po ng, ang latit lang po talaga ng basura. Harap lang talaga kami.
1: Mm-hmm.
2: May
0: makakasulatok yung amoy.
1: Okay.
2: Mang Raymond, may dahilan kaya
0: opo,
2: kayong naiisip bakit dyan pinalipat ang mga basura?
0: Yan po ang tanong, ma'am. Hindi ko po alam kung ano pong dahilan bakit nila dito pinapasok yan.
2: Doon po ba sa dating tambakan ng basura may mga bahay din?
0: Meron din po, ma'am. Opo.
1: Pero
0: ko nga po, baka may na-complain doon.
2: Yes.
0: Kaya wala siguro siyang ibang maisip na ipinasok na naman dito sa amin.
1: So, kailan pa dito sa inyo? Kailan pa dyan sa tapat
2: kailan
1: mo?
2: Kailan pa po nag-umpisa?
1: Nag-umpisa
0: siguro
1: dyan.
0: Siguro mga, ano bang month na yun? Ito lang po yung mga, ito lang taon na to, siguro mga April yata yun.
1: So, mga 2-3 months ago, ganun. Okay.
0: Opo, mga ganyan.
1: 2-3 months
2: sige
1: ago.
2: Sinusubukan po naming tawagan ang inyong punong barangay, si Kapitan Roberto Atabay. Hindi pa ho namin siya makontak sa kasalukuyan at hindi po kami sinasagot. Roberto Atabay, tumatawag po kami sa inyong cellphone. Baka po pwede nyo pong masagot ang ating panawagan mula po sa isa sa mga kasama ninyo sa Barangay Victoria Reyes. Sige Mang Raymond, tatawagan po namin kayo pagka may sagot na po kaming nakuha dito kay Cap. Kung wala naman po, eh, dediretso na po kami sa mayor's office. Dahil,
0: Actually, ma'am, nag-ano na rin po kami dyan sa mayor's office.
2: Okay.
0: Nag-complain na rin po kami dyan.
2: Okay, ano
0: eh,
2: sabi?
0: Ang sabi lang nila, eh, mag-ano lang daw kami sa barangay. Paano po kami mag-ipagod sa barangay? Eh, sila nga po nagpapasok yan dito. Nasabi na rin ho namin na ayaw na ho namin dito ipatambak yan. Maghanap na lang sila ng ibang lugar, bakanting lote o...
2: Sino pong kausap nyo sa mayor's office?
1: Oo, saan kayo nagsulat? Saan kayo nagsulat?
0: Ako kami nagpunta ron. Actually, ako ilang days na ako nagpunta ron, nag-complain.
1: Kaninong opisina?
2: Apo, saan opisina? Sinong kausap nyo?
0: Sa mayor's office po ako pumunta eh. Tapos,
1: hindi, anong section? Raymond, anong section ng mayor's office? Sinong nakausap mo? Sekretarya niya? Ang kanyang PR?
0: Siguro
1: o sino
0: po, kasi siya yung taga-puwa na mga ang instruction sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Mag-ano lang daw kami sa email. I-email lang daw namin yung complaint namin. Kalakip yung mga pictures and videos.
1: Meron ba silang tugon? Meron ba silang reply?
0: Opo.
1: Kailan?
0: Ang ano lang nila, i-ano nga daw nila na tangguna daw namin sa barangay. Sabi ko, sir, kaya nga po kami sa inyong nag-demonize dahil di po kami pinapansin ng barangay.
1: Mm.
0: Saka sila po yung nagpapasok niyan dito.
2: Sige, tatawag din po kami sa mayor's office para idulog din po ang inyong panawagan, Mang Raymond.
0: Salamat po, ma'am. Opo. Gusto na po namin talagang maalis yan dito, ma'am.
1: Naman.
0: Nawala na po yan dito eh.
2: Oo.
0: Sige, magkasakit kami rito dahil sa sangsang ng amay ko. May mga uot, langaw.
2: Totoo naman yun. Sige, Mang Raymond, babalikan po namin kayo as soon as we get answers, ha? Sige po.
0: Salamat po na marami.
1: Ingat ka, Raymond.
2: Thank you po.
0: Sige, salamat po.
2: Okay, yan po si Mang Raymond Villasor, isa sa mga kapitbahay sa Barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas, Cavite, na talaga namang namomroblema sa gabundok. Totoo nga pala yung binanggit mo kanina. Literal.
1: Gabundok.
2: Na baso. Paano kaya sila nakakatagal nun?
1: Alam mo, ka-level na niya ang unang palapag.
2: Diba?
1: Nakita mo.
2: Sa dami.
1: Oo. Pero nakita mo yun. Oo. Pero nakita mo yung susunod na ano, yung medyo maitim. Ito yung binagsakan ng ulan noong Sabado.
2: Okay.
1: So, na-imagine ko yung nilalarawan niyang, alam mo na, yung mga sinabi niya, amoy at iba pa.
2: Totoo.
1: Alay.
2: Pabalikan po natin sila pagka meron na tayo mga sagot, ha?
1: Yes.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
2: At sa ating pagbabalik, magbubukas na nga po ang klinika sa East Trent at ating tatalakay. Napaka-importante para sa ating kalusugan.
1: Ano ang masamang epekto sa kakulangan ng tulog?
2: Nahilo ako. Ayan, baka may katanungan po kayo tungkol sa pagtulog. I-text na yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trent, DZMM Teleradio social media accounts.
1: At syempre, ang ating Viber number, buhay na buhay po, 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline, 8924-4101, local 5671, 5672, or 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin po ang Aksyon Ngayon!
3: Ang puso ng DZMM, Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
7: Sarap! Yummy!
8: Everest Refrigerators.
5: Love?
8: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Aww.
9: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Action ngayon!
1: Sa oras na alas 2:28, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Senado, mananatili sa heightened alert. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano.
20: Mananatiling nasa heightened alert ang Senado, ang kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ito'y matapos na makipagpulong kahapon sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kasama si Senator Vicente Soto III na chairman ng Defense Committee ng Senado at si Senator Panfilo Lacson. Ang kay Gatchalian, senaturang pagpupulong, inirekomenda sa kanya ng AFP at PNP na manatiling nasa heightened alert ang Senado hanggat hindi umuhupa ang banta sa seguridad. Humingi rin anya ang senador ng suporta sa AFP at PNP sa intelligence information at tuloy-tuloy ang kanilang gagawing koordinasyon sa AFP at PNP hanggang sa humupa ang banta at maibalik sa normal ang sitwasyon. Simula naman ngayong araw ay gagawin ang comprehensive security survey and inspection sa lahat ng opisina o tanggapan dito sa Senado.
21: Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng support sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information networking. So, tuloy-tuloy yung pagko-collaborate at coordinate namin sa kanila.
20: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Samantala, pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang coach ng Ateneo Blue Eagles, walang epekto sa ginagawang imbestigasyon ng DOLE. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, ihahatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Meron yata tayong problema sa linya kay Bert Dizon. Okay na? Ayusin muna natin ang linya. Hello, Bert?
22: Yes,
2: Bert. Go ahead.
22: Yeah. At Tita Winnie, Doc Dennis, patuloy ang investigasyon ng Department of Labor and Employment sa posibleng paglabag ni dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa puwesto. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, nakatuon ang investigasyon sa mga pangyayaring naganap noong June 8 at sa employer-employee na umiiral sa pagitan ni Baldwin at ng Ateneo. Binigyan din ng kalihim na hindi ang pagbibitiw ni Baldwin ang pagsa ng investigasyon, kundi ang kanyang pagsunod sa mga patakaran kaugnay ng kanyang alien employment permit habang siya ay nagtatrabaho pa sa Pilipinas. Noong Lunes, no-show si Baldwin at tanging abogado lamang niya umarap sa DOLE sa paunang pagdinig matapos siyang padala ng sabina. May hanggang June 2020 si Baldwin upang maisumite ang kanyang verified answer sa DOLE. Ipiniliwanag din ni Tolentino na ang Alien Certificate of Registration o ECR ay nagbibigay lamang ng karapatan sa isang dayuhan na manirahan sa Pilipinas. Samantalang ang AEP ang nabibigay ng pahintulot upang magtrabaho sa bansa. Sinabi rin niya na posibleng managot ang Ateneo bilang employer kung mapatunayan may paglabag sa mga alituntunin. Nakatakdang isagawa ang formal na pagdinig sa June 29 kung saan inaasahang dadalo si Baldwin at magsusulite ng mga kinakailangang dokumento. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
1: Pagtugis kay Senator De La Rosa, nagpapatuloy. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
0: Doc Dennis, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melen Sinitatis Jr. na nagpapatuloy ang mga operasyon ng pulisya para matuntun si Senator Ronald De La Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court kaugnay sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Nagpapatuloy niya ang kanilang coordinated efforts kabilang na ang paggalaw ng mga tracking team at local police units para sa pagtugis sa pugantig senador. Kasabay nito, hinikayat din ni Nartates ang mamabatas na buong tapang ng harapin ang batas at kusang loob na rin isuko ang kanyang mga armas. Samantala, binigyan din naman ni Nartates na tiling nakatuon ng PNP sa pagpapatupad ng batas ng walang kinikilingan at tinitiyak na iginagalang ang mga karapatan ng lahat ng panig. Yan ang kitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
4: Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
23: Bukas na ang klinika sa Istretta sa Action ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istretta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung mayroon kayong katanungan, nandito lang po tayo dito sa klinika sa Istretta. Sa ngayon hapon, pag-uusapan natin, Tita Winnie!
2: Sleep!
1: Yes, are you sleep deprived?
2: Nahirapan ako talaga matulog, Doc.
1: Ako naman, meron akong style na problema ko na gusto kong matapos ang trabaho o gawain ko pa sa yung mga dapat kong basahin bago matulog.
2: Alam mo kasi, noong una okay lang. Kasi ang problema ko, okay, late na ako nakakatulog, like 12, 1, pero nagigising pa rin ako ng 5, 6, diba? So, I try to sleep again.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lang, pag nag-sleep, nakasleep ako ulit,
1: yes,
2: nagigising naman ako 7 na. Uh-oh. So, for me, it's late na sa akin yun.
1: Yes.
2: So, anyway, noong una, hindi ako masyadong nag-worry, pero lately kasi, parang, tumulutang yung ulo ko. Para akong nahihilo na hindi ko maintindihan.
1: Yes. So meron kang talagang manifestation ng sleep deprivation and lack of sleep. Lutang. Tapos memory, may issue?
2: Memory, wala naman. Wala namang issue sa memory. It's just that minsan talagang parang naliliyo na lang ako.
1: Oo. Kasi ganito yan. Ang gusto natin ibaguhin na konsepto is, huwag natin isipin na babawi na lang ako during weekend or during holidays.
2: Okay.
1: Dahil hindi ganun ang katawan natin.
2: Okay.
1: Hindi mo pwedeng sabihin, okay lang magpuyat, bawi ako sa weekend.
2: Okay.
1: Holiday naman bukas or Sabado naman eh.
2: Okay.
1: Hindi. Dahil araw-araw, meron tayong oras na dapat magpahinga.
2: Correct.
1: 24 hours, di ba, Tita Winnie?
2: Uh-oh.
1: 8 oras na pagtrabaho.
2: Uh-huh.
1: 8 oras na pagtulog. Okay? Ayon.
2: Hindi. Hindi. Hopeful ako.
1: Yeah.
2: Kasi may pasok na.
1: Okay.
2: Si Bagets, kailangan magising ng 3:30.
1: Huh?
2: Oo, kasi ang school bus, 5:10, madating.
1: Si Bagets, 3:30, gising na?
2: Oh, kaya, alas 8, natutulog na kami.
1: Okay.
2: So, feeling ko, uy, okay na. Kasi, ang sabi mo nga, yung environment hygiene,
1: mm-hmm,
2: meron lang kaming night light.
1: Yes.
2: Light. Tapos tahimik lahat.
1: Okay.
2: Ang cellphone, naka-off ang wifi. Naka-on lang ang alarm.
1: Mm-hmm.
2: Wala pa rin, okay.
1: Pero binanggit mo si Bagets, estudyante yon.
2: Oo nga.
1: Alam mo, sila ang populasyon na very prone sa tinatawag na lack of sleep or sleep deprivation. Kaya gusto natin, minsan nga, di ba, tinutulak natin na dapat hindi ganon ang schedule ng bata. But because of our infrastructure, because of transportation,
2: traffic,
1: para pwede ko sabihin no choice, pero sana meron tayong paraan. Dahil malaki ang effect ng kakulangan sa pagtulog o pagpahinga.
2: Ayun.
1: Diba? At ito na, dito sa radyo lang, sa atin, sa DZMM. Mga graveyard shift. Iba pa rin, Tita Winnie, diba? Kada dalawa o tatlong linggo, nagbabago ang schedule.
2: Correct.
1: So yun, sabihin natin, mas lighter ang programa, mas lighter ang gawain, but still, meron tayong adjustment na dapat ipatupad.
2: Ay, ano bang epekto kung ano, kung kulang ako sa tulog?
1: Dahil ang dami. Sabihin natin, una dito yun, katabaan, obesity.
2: Di pa naman ako obesity.
1: Oo. Pero hindi mo mapapansin yan. Dahil may mga hormon sa katawan mo,
2: na
1: pag kulang ka sa tulog, bababa. Ito yung tinatawag na hormone to let you feel busog.
2: Ah, okay.
1: Okay? Yung hormone na magsasabing, uy, busog ka na. Bababa siya. Okay? So, ito yung tanatawag na leptin. Ah, busog ka na, pero hindi mo nararamdaman.
2: Okay.
1: So, tendency, kain. Kain. Okay. Tapos, itong hormone na sinasabing gutom ka, opposite. Siyang tataas. Kaya, makikita mo sa mga taong kulang sa tulog, yung mga tipong nagbibinge sa kanilang gadget o telebisyon, okay, o trabaho. May kinakain, may iniinom, di ba?
2: During
1: the time na dapat tulog sila. Dahil yun nga, hindi dahil to keep them awake, hindi dahil nagkakape sila, na dapat meron silang inunguya. Hindi. Dahil may epekto ito sa katawan.
2: Yung hormones.
1: Yes.
2: Na sinas-
1: Bumababa, yung busog hormone, ang tawag ko dyan.
2: Okay. Oh,
1: yun, umaakyat naman, tumataas, yung gutom hormone.
2: Hindi maganda yan.
1: Yun nga.
2: Okay. So, totoo ba na pagkapuyat ka lagi, prone ka sa high blood pressure?
1: Yes, high blood pressure, tama. Obesity, yes. Diabetes, yes. Ano ang nagpapabawas ng asukal sa dugo mo, Tita Winnie? Pag isang tao ay sabihin natin naglabas ng sugar, ano ang hormone na nilalabas ni pancreas, ni lapay, para mabawasan ang sugar mo?
2: Yung ini-injection.
1: Yung insulin. Di ba? Yun lang. Pag kulang ka sa tulog, nagkakaroon ka na tinatawag na insulin resistance. Nawawalang epekto. Ni insulin ka, pero hindi niya ginagampanan ang trabaho niyang ibaba ang blood sugar mo. Kaya may tendency na i-push ang blood sugar mo.
2: Tinatakot mo ba ako?
1: Medyo. Medyo. Pinapaalam ko sa iyo na dapat aware ka. Maliban sa blood pressure, hypertension, obesity, tumataas din ang problema sa tinatawag natin memory. Tinanong ko yan. Memory. Immunity.
2: Immune system. Kasi syempre, babagsak yung resistensya mo.
1: Yes, kasi ang pagtulog ay isang panahon, oras, para mabawi ang lakas, para mag-build up ka ng enerhiya.
2: Totoo.
1: Eh, kulang ka na nga sa pag-build up. Kumbaga sa telepono o sa gadget, kulang ka sa fully charged.
2: Okay.
1: Diba? At syempre, may epekto rin ito sa mental health. Meron mood swings. Pag kulang ka sa tulog, mainitin ang ulo mo. Kung hindi ka na iinis sa mga hindi mo dapat kainisan. Diba? Meron? Hindi mo kailangan sagutin.
2: Niisip ko nga, nire-review ko yung sarili ko habang nagsasalita ka.
1: Yun. Hindi ba? Sabi natin may mood swings. Yung iba naman nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng mood disorder, or emotional instability. Kulang ka na nga sa tulog, pag merong kaunting issue, nagiging malaki. Nagiging malaking problema. Pero hindi naman dapat.
2: Ay, ito 2 days na, Dok. Para akong nagpa-palpitate.
1: Yes. Dahil yung palpitation po is an aware, is a heart response to lack of sleep. Diba? Yeah. Pag sinabi natin palpitation, ano ibig sabihin natin? Conscious awareness ng heartbeat natin. Dahil oras-oras, minuminuto, tumitibok ang puso natin. Pero hindi mo naman nararamdaman na bug-bug-bug.
2: Naglalabdab-labdab. Hindi, para lang merong... Diba?
1: Bigla na lang kakabug-bug-bug. Ganyan. Para may bumabangga, may kumakatok. Wag lang masyadong regular. Regularly irregular is not okay.
2: Okay.
1: Okay? So, pag, paano mo natin malalaman na meron kang sleep debt or kakulangan? Yun
2: sa
1: nga.
2: Pagtulog. Sa pagtulog. Anong gagawin ko para makatulog ako maayos?
1: Di mag-create ka ng tinatawag na pattern.
2: Meron naman.
1: Oo. May pattern tayo. Kasi, ganito yan eh. Pag hindi mo ginawa ng pattern or schedule, hinahayaan mo lang yun sarili mo. Eh, ikaw, ang issue nga sa'yo, Tita Winnie, naramdaman mo na ang antok.
2: Oo, inantok na ako, masakit hindi sa ka mata ko.
1: Hindi ka makakadiretso sa pagtulog or mag-initiate ng tulog. Diba?
2: Bakit nga?
1: Dahil nga, baka meron kang sabi natin, may inaction ang utak mo. May ginagawa ka. Gumagawa ka ng, sabi natin, schedule. Bukas. Hindi mo patapos. Hindi ba? Meron kang 7 a.m. activity. Kay Bagets, pagpahanda ka ng almusal. 3:30
2: nga.
1: O yun nga. Di ba? Kumbaga, hindi ka pa natutulog o nagpapahinga, inuunahan mo na yung mga
2: activity. Busy na ako agad.
1: Busy ka na sa next day. Guilty ka ba? Ha? Medyo?
2: Next question. May question si Joe.
1: Oo.
2: Paano po kapag paputol-putol ang tulog?
1: Oo.
2: Ay, oo. Kailangan na po ba mag-alala nun? Oo, na-experience ko rin yan, Joe. Like, ang sarap ng tulog ko, Dok.
1: Yes.
2: Okay, nakatulog ako ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, pag-gising ko, nagulat ako. Wala akong katabi nun. Ako naman isa. Akala ko umaga na. Umaga na nga pala.
1: Pero na-lost in time ka. Hindi mo alam umaga, gabi o what?
2: Hindi. 3 a.m. lang.
1: Oo.
2: Teka, bakit ako?
1: Ba't gising ka na?
2: May gano'n. Ano ba yun? Oh,
1: ganito yan. Bakit ka nagising? Ito ba ay sabihin natin na
2: panaginipan
1: ka? Or sabihin natin na iihi ka ba? Kailangan mo magkasilyas?
2: Hindi.
1: Or sabihin natin meron ka bang naramdaman? Dahil maraming mga issues, bakit ka nagigising sa kalagitnaan ng tulog mo? Yung iba chest pain, yung iba reflux. Heartburn. Oo, nagkakaroon yan. Yun iba naman, nagkakaroon ng chest pain.
2: So, that's enough para magising ako?
1: Yes, Tita Winnie, that's what we call tinatawag na night distress. Dahil pag kinakausap namin ng pasyente, ganun ka detalyado ang aming gustong malaman sa iyong pagtulog. Dahil normally, hindi napuputol. Normally, hindi ka nagigising.
2: Yeah.
1: Pero, sabihin natin, may nangyari. Pag nakabalik ka sa pagtulog, isusumo total pa rin natin yung oras ng pagtulog mo. Pwede natin i-add. Yeah. Dahil sabihin ng ibang mga seniors, Dok, 3 oras lang ako matulog sa gabi o 4.
2: Okay,
1: pero sa hapon, nakakutulog ako ng 3 o 4 na oras.
2: Naku, so, ang hapon, 4, alas 10 pa lang tulog na ho kayo.
1: 4 plus 4, makaka 8 oras pa rin siya.
2: Ayun. Si Mary Joy, paano po kapag masakit ang ulo after matulog or pagkagising, mahaba or maikli po ang tulog?
1: So dapat alamin natin ano ang cause ng headache mo. Diba? Okay. Dahil hindi naman sa tulog na yan. Dahil sabihin natin, both kulang and sobra sa pagtulog, pwedeng mag-cause ng headache. Pareho sila. Pero alamin natin, dahil hindi ko nakuha, walang alam sa edad at yung mga ibang medical condition,
2: okay.
1: Dapat isipin natin, meron bang issue sa blood pressure mo, meron pa bang issue sa mata mo, or sabihin natin yun, blood circulation mo sa brain. Medication sometimes can cause that also.
2: Si Ma'am C, okay lang po ba na late matulog, halimbawa po ay until 2 a.m. or 3 a.m. Kasi po tapos katuwiran ay babawiin naman, late na lang gigising.
1: Oh.
2: Let's say 2 a.m. then bangon ng 7 a.m. or 9 a.m. Late na ba yun? Yung iba nga, 2 a.m. to 2 p.m.
1: Yun nga. Pero depende nga. Hindi natin alam ang kanyang trabaho, ang shifting ba, or meron siyang kondisyon, o may inalagaan, kagaya mo, si Bagets, di ba? Alas 3, dapat magising ka na, para see to it na okay siya, maghintay sa school bus. So, maraming issues na dapat natin malaman sa details niya. Pero if, ang bottom line, sa ginawa-gawa mong pattern, okay ka ba pagkagising mo?
2: Yun,
1: pakiramdam mo ba, nakabawi ka? Naka-recharge ka ba? Kung ganun, I will say, okay ka.
2: Okay. Si Jorish. Uy, si Jorish ba to? Paano po kapag hindi ka makatulog, ibig sabihin po ba may insomnia na po ako or kailangan ko lang magpalit ng bedsheet?
1: Okay, depende yan.
2: Yung pagpapalit ng bedsheet, pag nangangati ka na.
1: Pero hindi, may recommendation sila pag bedsheet, dapat every 2 to 3 weeks pinapalit yan. Yes. Diba? Parang yung pundarin natin. Now, sabihin natin, paano mo malalaman ng insomnia? Kasi bitin ka sa tulog. Nagkaka-result ka ng tinatawag na sleep debt. So, meron kang memory, mood changes, irritable ka, error prone. Nagiging problematic na ang performance mo sa trabaho or sa eskwela. Dahil yung lack of sleep, it's just like smoking and overeating. It's a habit. It's a lifestyle.
2: Okay. Si Armand, counted po ba as good sleep yung pag nakatulog kayo habang nakaupo?
1: Ibig sabihin, pakiramdam ko, ibig sabihin, hindi niya planado ang pagtulog. So, nakasopa siya, biglang nakatulog, hinayaan na lang yung mga kasama sa bahay.
2: Uh-oh.
1: Well, sabihin natin, walang problema sa pagdating sa tulog, okay ka. Ang issue dito, paano yung mga kasukasuan mo, yung posisyon mo? Dahil may pressure eh. Baka mag-low back pain ba? Yun ang problema natin
2: ano
1: dyan.
2: Ano ka ba? Ako nga, nakakatulog na nakatayo. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Okay, mag-follow lang kayo sa ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan natin. Sa ating pagbabalik, abangan natin ang isinasagawang relief operations ng Ayala Foundation sa General Santos City. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa rin ang Aksyon Ngayon!
6: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosyn, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn. Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
26: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
27: Ako to, si Chang Ami.
26: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang oras, 7 na minuto bago mag-alas 3.
28: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
6: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
5: mga mahalagang anunsyo, laging abangan.
10: Laging abangan.
5: Dahil dapat laging alerto kapamilya.
10: Alerto kapamilya.
1: Good news, mga kapamilya. Tunghayan natin ang relief operations. Handog ng Ayala Foundation, katuwang ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo sa mga apektadong pamilya ng Alabel, Sarangani at Barangay Ligaya, General Santos City. Bunso dito ng magnitude 7.8 na lindol noon June 8, 2026. Makakausap natin ang Associate Manager for Corporate Citizenship and Volunteerism Program ng Ayala Foundation na si Ginoong Barl Cabigas. Good afternoon, sir.
2: Hello po.
11: Hello po. Good afternoon po.
2: Hi po. Hi, Sir Marl. Sir Marl, nandyan pa po ba kayo sa Jensan?
11: So po, before we air, no, nag-earthquake ka nga dito again.
2: Oh, wow.
11: No? So, nandito kami sa labas. But yeah, thank you. I thank God. No, everything is okay with us.
2: Okay.
11: I'm with the volunteers also who is with me at this moment.
2: Gaano po kalakas yung aftershock?
1: Anong magnitude, sir?
11: Hindi ko lang nakita, no? But everybody's, they went outside, no, ng mga buildings. Of course,
2: ganun
11: normal
2: kalakas
11: scenario pag mga
1: significant
11: ganong earthquake.
2: Okay.
1: Ay, grabe.
2: Pero the show must go on,
1: continue,
2: Sir Marl, diba?
11: Yes.
2: Continue pa rin tayo.
11: Yes,
2: oh, tell us something about your activities there.
11: Oo. We're glad, no, to share na we have visited two communities in the area, no? The first one is in Alabel, in Sarangani. It's in Barangay Kawas. And the other one is in Barangay Ligaya in Sarangani, South Cotabato. I'm sorry, not Sarangani, but sorry. General Santos in South Cotabato. Kanina, we were able to provide, no, food, relief food packs to 500 in Alabel and another 500 households in General Santos. That includes po, no, mga pagkain, no, that they can really use at this moment, no. May mga patubig din tayo, bigas, and apart from the relief foods, no, we also provided them, no, mga skills to help them, no, prepare, no, calamities, no. We have also invited our employees, no, with the Ayala Group who joined us, no. They provided psychological first aid, no, sa mga parents, no, para to help them cope with the emotional impact of the disaster. For the kids naman, no, we're glad, no, that we also engage them in a psychosocial activities designed to bring comfort and healing, no, to hope amid, no, the very this challenges, circumstances. Also, our friends from Globe also provided anti-scam awareness sessions sa community, you know, wherein it would help them, no, because I know vulnerable ang mga families to be exploited during this times in crisis. So our friends in Globe provided them the anti-scam awareness. So kanina po, we are joined by the different Ayala business companies, no. Just to name a few, I'm proud to share, no, our employees in MDC, Makati Development Corporation, Globe. Also, we have Ayala Land, Avida, Alvio, BPI, no, who generously share their time and expertise and their resources. Right. Apart from, again, apart from the repacking and distribution, they also offer their skills, no. We call it skills volunteerism talaga for the affected communities.
2: Okay.
11: Yun.
2: Sige po.
11: I would like just to share also, no, that hindi lang po ang Ayala Group, no, is joining. It's really a collaboration. LGU, the Project Aruga of the Psych Community in Jensen also joined us. Sultan Kudarat State University, ECE students, the General Santos Chamber of Commerce, and of course, no, our DZMM family, who is really
12: working with us on this relief operation with the Brigada Ayala relief operation.
2: Well,
12: this, by the way,
2: yes,
12: this is our second wave, no? Last week pala, no, we came here in Jensan immediately after, no, less than 24 hours from the earthquake, we traveled, no, from Davao to Jensan, no, to provide 200 plus food packs also to Sara'a, to Jensan. So this is our wave three, and then hopefully, God willing, we can also extend this also to other areas in Sarangani who are badly hit by the earthquake.
1: Okay. So from wave three in Jensan, sir, do you have any wave four or five to come?
12: God willing, po, we will do that, no? But so far, it's in the pipeline, papoy, but no definite schedule. But we would like what we did, no, in Cebu and some other areas. No, this is a relief operation. We will be
1: Yes.
12: We had our rehab operation also, which God willing, no, will also work with that. No,
2: that's good.
12: So ngayon relief muna, no, something that they need immediately. But God willing, will also hopefully, no, with resources, will do rehabilitation para sa mga communities
2: in
12: the area.
2: Very good, Sir Marl. Matanong ko lang po, ano po, kamusta po ang mga nakasalamuhan yung tao mula po dun sa mga napuntahan ninyo dyan sa Sarangani at Jensan? Yung disposition nila sa kasalukuyan after na nangyari yung lindol.
12: Oo. You know what? I'm very happy to see that they're high-spirited pa din, no? Though they're in the middle of challenging crisis, but makikita mo talaga yung smile at gratefulness nila, no, when they receive the item. Yung sa Tawas kasi, sa coastal barangay, no, fisher folks, no, and what not. So there, though makikita mo na some of their houses were really nasira, no, but still they're very positive and they're really looking forward, no, for support, and also still very, very grateful po, Maring Winnie.
2: Very good. At talagang dyan nasusukat kung gaano katibay tayong mga Pilipino, mm-hmm, no, Sir Marl. Thank you, thank you so much.
1: Thank you very much, sir.
12: Ay, sige po. Thank you po. Salamat po.
2: Okay.
1: Do you have anything to add, sir? Do you have anything to add?
2: Opo.
1: Sir, do you have anything to add? Anything more?
12: Yeah. I just wanted to add, sorry, thank you. Kanina, no, during the psychosocial ng mga bata, no, hindi mo makikita yung parang kuan nila, no, they were able to still enjoy, no, very flexible, no, very, very resilient ang mga bata, no, at happy kami, no, that yun yung parang kuan nila, reaction nila during the activity ng psychosocial
1: natin. The innocence of the child.
2: Ay, ingat po kayo dyan, ha, Sir Marl, at patuloy pa rin po ang pagyanig sa mga areas kung nasaan kayo.
12: Opo.
2: Ingat po.
1: Ingat po kayo,
12: salamat,
1: sir.
12: Po.
1: Yes.
2: Thank you. Yan po. Si Sir Marl Cabigas. Siya po ang Associate Manager for Corporate Citizenship and Volunteerism Program ng Ayala Foundation. Thank you po!
1: Bago tayo magwakas, batiin natin ng happy birthday ang ating radio technician na si Harold Piozon.
2: Harold, happy birthday!
1: Happy birthday! And of course, ang isang kaklase ko po, si Dr. Frederick Vicente, isang cardiologist sa Philippine Heart Center.
2: Happy birthday, Doc Vicente!
1: Yeah,
2: that's Derek. It for us! It's 3:01. Nandyan na po si Chiang Ami Perez para sa kanyang programang
1: Ako si Chiang Ami.
2: Bukas po ulit, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako po ang kapamilya niyong si Doc Dennis.
2: Para sa
1: Action! Ngayon.
2: Bye!

0: show mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, manageable na ang sitwasyon sa Malapatan, Sarangani, isang linggo matapos ang malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Malapatan MDRRMO Mark Christopher Quino na nasa relief operation period na ang lokal na pamahalaan. Bumalik na rin anyang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon at internet sa sentro ng mga barangay. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Malapatan ng karagdagang mga engineer dahil pahirapan ng assessment sa mga bahay at istrukturang napinsala ng lindol dahil sa kakulangan ng mga magsusuri. Sa ibang balita, Pilipinas at Germany umaasa sa tuloy-tuloy na kapayapaan sa Middle East kasunod ng ceasefire agreement ng Amerika at Iran. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Teresa, umaasa ang Germany na tuluyan ang matutuldukan ang gera sa Middle East matapos magkasundo ng Amerika at Iran sa isang ceasefire agreement at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa joint press conference matapos ang bilateral meeting sa Malacañang, umaasa si German Federal President Frank-Walter Steinmeier na isang totoong kasunduan na ang masasaksihan ng mga bansa sa pagkakasundo ng Amerika at Iran at hindi lamang basta pagpirma ng dokumento kundi tuluyang paghinto ng kaguluhan para malayo makapaglayag ang mga barko sa karagatan. Dapat na anyang mabuksan ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon dahil sa tindi ng epekto at pinsala ng pagsasara nito para sa kabuhayan ng libo-libong tao tulad ng pagtaas ng presyo ng pagkain at fertilizers at inaasa ang bawas produksyon ng pagkain kung hindi pa mareresolba ang sitwasyon. Sang-ayon naman dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing pinahihirapan ng gera ang pang-araw-araw na pamumuhay hindi lamang ng mga Pilipino at German kundi ng bawat mamamayang apektado ng gera. Magandang balitaan niya ang pagkakasundo ng Amerika at Iran at umaasa silang magiging huyot-pudyat na ito para tuluyan na rin bumalik as normal ang mga naapektuhan ang ekonomiya at ang hindi na muling malugbok sa mataas na presyo ng mga bilihin at ng petroleum crisis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Isa ang patay habang 6 ang sugatan matapos sumalpok ang pampasaherong bus sa nakaparadang truck sa Baguio City. Balita mula sa Baguio, hatid ni April Rafales. April.
5: Nasawi ang konduktor habang 6 na iba pa ang nasugatan matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa nakaparadang 6-wheeler truck sa kilometer 6 ng Marcos Highway sa Baguio City kaninang madaling araw. Patungo sa Baguio City ang bus na sumalpok sa truck dahil umano sa sirang injection pump. Sa lakas ng impact, naipit sa loob ng bus ang konduktor na residente ng Urdaneta, Pangasinan. Agad siyang dinala sa ospital pero idinaklarang dead on arrival. Sugatan naman ang isang sakay ng truck pati na ang 5 sakay ng bus kabilang ang driver nito. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng pamilya ng nasawing konduktor kung magsasampa ng reklamo laban sa driver ng bus. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
7: ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon!

Magandang Tuesday afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Kamusta po? Alas tres na naman ang hapon. As usual, tayo na naman po ang mga magkakasama, ang mga nagmimeryenda sa mga oras na ito. Ay, napakasarap po ng natikmang kong karioka ngayong araw. Sa totoo lang, ang tagal ko nang hindi nakakain ng karioka. Pero talaga, nakadalawa ako. Maraming salamat kay Representative Franco Reyes. Siya ho talaga ang pusher namin dito ng mga masasarap na pagkain. Kayo, kamusta? Ano po ba ang merienda natin? Mainit po ba dyan sa lugar ninyo o makulimlim? Eh, ang panahon ngayon ay parang iba-iba na din. You know, hindi natin maintindihan. Pero sana po ay samahan ninyo ako hanggang alas 4 ng hapon. Dahil ngayon pong Tuesday. Oh yes, may mga patirintas po ang buhok ko ngayon kasi mahaba na yung buhok ko eh. Ay, mahaba na yung lagay na yun, ano, Mami Tess Villamin? Thank you yung mga nakatutok sa atin sa teleradyo at sa online. Napansin yung tirintas ng aking buhok, ano?

At ngayon nga pong araw ng Tuesday, June 16, magkatapos ng araw ng sweldo. Ay, kamusta? Meron pa ba? Baka yung iba'y ubus na, no? Eh, special po ang araw na ito. Marami ang nagbe-birthday. Una na dyan ay ang aking, ano, Opa Ryan Bang! Happy birthday, Ryan Bang! Sa aking dati pong kasama sa Radio Romance 101.9 na si Emily Barcelon. Happy birthday, Emo! Si John Bariwad, happy birthday din! At yun namang nakatutok sa atin sa San Bernardino, California. Belated happy birthday kay Akelina Baby Arumin. At ganun din kay Lizelle Santos. At sa aking pinakamamahal na mother-in-law, Mama Grace Castillo. Belated happy birthday! Hindi ko talaga kayo iiwan. Hanggang alas 4 po tayo ngayong hapon sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang na segment kung saan may makakausap po tayong kapamilya ho natin na merong mga challenges na pinagdaraanan dahil lahat naman ho tayo sa hirap ng buhay ngayon ay may mga pinagdaraanan. Ano? Kaya po malalaman natin mamaya ang kwento.

0: maaari po kayong tumawag sa numero po ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan sa Globe and TM subscribers at 0919-0571-553 para naman po sa Smart subscribers. At dito naman po sa ating himpilan ay pwede po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. At pag ganito pong araw ng Tuesday at Thursday ay ang ating pong public service sa ating mga kapamilyang may mga pangailangan po sa kanilang mental health condition. Yung ibang araw naman po, gaya ng Lunes at saka ng Wednesday, tama ba? Yes, meron po tayong mga topics na may kinalaman pa rin sa mental health para po sabay-sabay tayong matututo. Eh, ang atin naman pong pinag-uusapan sa anong feels mo. Diyan po, may mga nakakasama tayong life coach at mga psychologist, psychiatrist din po. At pag-araw naman ng Biyernes, ay pwede nyo rin hong ibahagi ang kwento ninyo sa amin. At kami na ho ang bahala dahil pag Friday, ay meron po tayong drama, ang ating Chang Ami Presents. Pwede po ninyong ibahagi sa amin ang kwento ng inyong buhay or buhay pag-ibig or pamilya. Sa 0919-278-3000, same number din po. At yun pong ating mga masisipag na kasama dito sa production. Ang siyang gaganap po sa mga boses, oo, ng kwento ng inyong buhay. Na magsisilbi rin pong inspirasyon sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Yung mga nakatutok sa radyo, Team Radyo, kaway-kaway na. Maraming salamat sa inyo. Team Radyo, mga nakatutok po sa DZMM 630 kHz sa AM band, sa Metro at Mega Manila. Kaway-kaway na rin po ang mga Team Cable, yung mga nakatutok naman sa Teleradyo Cable Channel natin. At syempre, eto na ang mga Team Online, always present. Ay, may 2,000 tayong plus na viewers. Ay, thank you po sa inyo, ha? Ay, nandyan na si Mami Ligaya Ching Tan, Roberto Clemente, Miguel Andre, Mira, watching from Tayaga Claver, Surigao del Norte, nasa bahay lang daw. We love you and God bless you, Chang. Same to you, mwa mwa mwa, chup chup chup. Si Estrella Garcia, Yoli Lu, 6011, Virgo Profogo, oy si Darwin Kabalan. Namiss kita, Darwin, ha? At ang Kabalan, Lirio Cedillo, Riota, Taleshi, Kabalan, Ohara, Rosario, family ng Barangay Katmon, Malabon City, kompleto talaga, no? Yes, si Mami Ligaya Ching Tan. Makulimlim na hapon naman dyan. Kaila DZMM Teleradyo version 2.0 dito po sa Quezon City. Maaraw po sa ngayon. Mainit ang sikat ng araw. Donald Figueroa Bagawisa. Napanood daw niya kagabi yung huling akyat sa tore or yung Millennial Tower ng ABS-CBN. Oo nga, ako hindi ko pa rin napapanood yun. Maganda nga daw, kaya naku, panoorin po natin. Marilyn Espinosa, watching from Singapore. Magandang hapon din to you. Kamusta? Ano bang pinagkakaabalahan natin dyan? Tita Lina Ho, ang team bahay ng Plaridel, Bulacan. Magandang hapon. Ano pong merienda?
1: Parang walang nakakaalam ng bigat na dinan.
0: Magandang hapon din kay Kelly Sheila Vera, 6253. Thank you, Mami Ligaya Ching Tan. Eva de Dios, hello from Hong Kong. Uy, kamusta po kayo dyan sa Hong Kong? Si Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo, abay si Nona Damian, at si Tita Babes ng Pasig City. Pleasant din. Uy, pero teka muna, ha, bago lang po ang ating pag-ulat ng ating Radyo Patrol. Thank you muna kay Miss Madel Zaide, ang head ng media relations ng Maynilad Water Service, Water Services Incorporated. Oo, yung aking panawagan po kahapon ay naku, nabigyan ng action agad. Alam nyo naman dito sa DZMM ang public service. Salamat po, natanggal na po yung nakaharang na mga tambak, na mga cement bag. Pero yun pong dalawang gilid po na iwan pa, hindi pa sinimentohan. Pero baka ho, habang nagpo-programa ako ngayon, ay sinisementohan na. Kaya thank you pa din, Miss Ma.

0: Adele. Thank you po sa inyong lahat dyan sa Maynila sa mabilis na aksyon. Carla Gabrielle Lentejas, good afternoon po. Watching from, ano ba ito? Ang dami. Si Leon 2866 na watching ng, ay, oh, sige. Mga taga Isabela Province, si Riza Ramos, magandang hapon din to you. Josh Cal Edip Official, Miss John Gat Bunton, yan na present lagi. Si Ramona, pareho tayong nakasalamin, Chang Ami, sabi ni Donald Figueroa Bagawisa. Uy, alam mo, pag malayo, nababasa ko pa eh. Pag yung malapit, hindi na talaga kaya ng superpowers ko. Magandang hapon sa mga taga North Caloocan. Kasama si Wifey ni Marvin Riabad, LV Viduan ang binangonan Rizal. Si ML Bartolay is in the house. Maulan daw sa South Caloocan, sabi ni Mommy Tess. Oy, ingat po ha. Oras natin 3:19. O, eto po, alamin po muna natin ang mga kaganapan sa labas ng himpilan, hatid po sa atin ng ating Radyo Patrol. Apektado ng gulo sa Middle East ay nakauwi na po ng Pilipinas. Narito ang balitang kompirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
1: Kami, magandang hapon. Balik bansa na ang nasa 165 na overseas Filipino workers ngayon mula Kuwait sa sunod ang patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Dumating ang mga repatriates sa kain ng Cebu Pacific Flight 5J31 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Dagdag sila sa halos 11,000 OFWs at kanilang mga pamilya na ligtas na naiuwi mula nang magsimula ang gulo sa rehiyon. Pagdating sa bansa, tumanggap ang mga OFW ng food at financial assistance mula sa OWA. Ayon sa OWA, magpapatuloy ang kanilang repatriation efforts para sa mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Middle East. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Wait lang!

0: to? Si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Basta AM, DZMM!
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po, si Ate Nem Sturla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM-MM!
6: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: TTTZMM! Numero uno sa aksyon!
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Oras, kapamilya, 3:24 ng hapon.
6: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Ako to, si Chang Ami.
11: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hapang ng iyong
0: kayo po'y nakikinig at nakatutok sa Ako to, si Chang Ami. Oy, may pahabol ng Melbourne, Australia, si Irene Libre, 1592. Si Sheila Arbuez, tama ba? Hi, Ninja Ami. Sir Manny Conanan, magandang madaling araw po sa inyo dyan sa Amerika, sa Virginia, USA. At hello din at magandang hapon kay Maple, 630. At syempre, binabati ko rin si Doc Sara at si Dr. Jessica D ng Ideal Vision dyan sa UP Town Center sa Katipunan. Maraming maraming salamat sa aking bagong-bagong eyewear. O, diba? O, ang ating pong segment na ikwento mo kay Chang ay sa mga oras po na ito ay tinatawagan ng ating production team ang ating pong CS. At mukhang nagkakaproblema ba sa linya, Jello? Sinasagot ka ba, Jello? Ayan, malalaman natin. Sige, antayin lang natin muna. Pero watching from, ano ba ito? Ah, Great Britain ba ito? Tama ba ako? Alex Ibanez, 4428. Magandang hapon. So dahil po medyo nahihirapan tayong ma-contact ang ating pong CS na makakausap sana natin ngayong hapon, ay kasama naman natin via Zoom si Dr. Catherine Tan, ang ating pong Tuesday expert na psychiatrist. Nandiyan na ba si Dr. Kat? Tignan natin kung nandiyan na. Malaman natin. Nasa Zoom si Dr. Kat na? Okay, sige. Antayin lang natin na makapasok. Ayan, at inaantay din po natin kung makakakuha tayo ng magandang linya sa ating pong kapamilya na dumulog po sa ating programa dahil nga po siya ay may problema sa kanyang karelasyon. At itatago na lamang po natin siya sa kanyang pangalan na si Anna. So nasa linya na po ng telepono. Hi Anna, magandang hapon, si Chang Ami to. Kamusta ka?
12: Hello po, magandang hapon po.
0: Ang bata pa ni Anna, 25. Years old, tama? Oh. Ay, ngayon ay ikakapanganak mo pa lang, tama? 4 months ago?
12: Yes po.
0: Hmm. Ano itong iyong pinagdaraanan sa iyong partner?
12: Ayun nga po, bago po ako manganak, nalaman ko po na ng babae po, nagloko po.
0: Nagloko?
12: 8 months na po akong, 8 months na buntis na po ako nun. Nang nalaman ko yun. Na may kinikita pala siyang ibang babae.
0: Okay.
12: Bali, hindi po kasi kami magkasama yun sa bahay.
0: Bali, maghiwalay kayo? Nung buong,
12: opo.
0: Buong siyam na buwan na pagbubuntis mo?
12: Bali po kasi, dati po kasi, meron siyang past na ano, nagkagulo po kasi dito sa bahay ng magulang ko. Bali, dito po kami nagstay dati.
0: Mm.
12: Bali, nahuli ko siya. May dating app siya. And muntik na sila magkasakita ng kapatid kong lalaki dahil nga nahuli ko siya.
0: Mm. Kaya, ilang beses mo na siya nahuli, Ana?
12: Hindi ko na po mabilang eh. Pero dating apps po yun. Mga chat-chat ganon.
0: Mm. Hindi mo ba naisip na doon sa sinagot mo sa akin na hindi mo na mabilang ang ilang beses mo siyang nahuli, ay hindi mo ba naisip na baka red flag yun?
12: That time, yes po, naisip ko. Kaya lang po kasi nung mga oras na yun, may anak po kami. At saka galing kasi ako sa broken family. Wala akong tatay na kinalakihan. Kaya ayun ang isip ko yung anak ko.
0: Mm-mm. Pero sa ngayon ay tatanungin kita, Ann, ano ba ang mas importante sa'yo sa ngayon? Ano? Kasi nalaman ko na naiipit ka ngayon sa desisyon mo kung babalikan mo yung partner mo para sa mga anak mo o dahil sa kailangan mo siya para tumulong sa gastusin o tuluyan ng tapusin yung relasyon. So doon tayo mag-concentrate kasi doon ka nahihirapan, sabi mo nga, di ba?
12: Mm. Opo. Doon po, yes po.
0: Sige, sige, go ahead.
12: Sa sitwasyon po kasi ngayon, bali, bago po ako magbuntis, nagtatrabaho po talaga ako.
0: Ah, may trabaho
12: and,
0: ka. Mm-mm.
12: Opo, paras po kami kasi sa call center nagtatrabaho. That time, before Tom, pinanganak ko, nahunan po kasi ako na nagtatrabaho ako. Kasi panggabi, puya, stress. Kaya pinili ko po mag-stop muna nung nabuntis ako ulit. Ito sa huli.
0: Bakit ka nagbuntis ulit, Ann? Na alam mong nahuli mo na siya nung una, di ba? Nahuli mo na siya nung una, tapos ilang beses. Bakit nagbuntis ka ulit? Bakit hindi yun nagsilbing parang lesson na?
12: Yun po kasi hindi na po namin sa pinlano.
0: Oh, dapat
12: pinuprotekta planado yun.
0: Sa mga babaeng nakikinig ngayon, mahalaga na pinoprotektahan natin ang ating sarili. Hindi yun pagiging selfish, Ana. Pero kung alam mong wala nang kasiguraduhan or hindi ka na sure sa mga ginagawa niya, 'di ba? You have to protect, you have to learn how to protect yourself. Kasi yun yung laging natin naririnig na kwentong paulit-ulit na sorry ha, but I will be honest and straight. Kailan tayo matututo? Diba? So, kailan ka matututo, Ana? When it's too late again, mahuhuli mo na naman ulit siya. Tapos mag-aanak ka ulit ng pangatlo. Akala mo magbabago siya. Kasi pag nagkaanak kayo, feeling mo magbabago siya, ganun ba? Yung totoo. Kasi gusto ko malaman talaga yung dahilan yan eh. Yung totoo, akala mo ba na pag nagkaanak ka, magbabago siya? Nagkaanak kayo?
12: Yes po.
0: Oh, yun. Panahon pa ng face-to-face, Ana, naririnig ko na yan. Pero wala talagang nagbabago. Sad to say, ha? I mean, ma-religyoso tayong bansa, ano tayong pamilya, nagbibigay tayo ng pag-asa. Pero kapag may red flag na, at paulit-ulit na siya, you also need to protect yourself and your children, Ana. Diba? Kasi ilang anak ba ang kailangan bago magbago ang isang tao? At saka ang tao dapat magbago para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Pero kasi karamihan ng babae yan, hindi kita masisisi, Ana, karamihan ng mga babae, yun ang pakiramdam. Magbabago ang isang lalaki kapag nagkaanak kami. So ginagawa nating weapon or tool yung bata. Pero hindi yung tama. Kasi lalo ngayon dumadagdag sa problema. Paano pag naging apat ang anak mo? Tapos hindi naman pala talaga siya handa maging tatay, Ana. E di doon babalik tayo doon sa kinakatakutan mo na sinasabi mo ayaw mong lumaki na broken family ang mga anak mo. Pero ba't mo dinadagdagan? Diba? Tama ba ako mali?
12: Tama po.
0: Tapos nung June 10, nag-undergo ka ng counseling para sa iyong pinagdaraanan. Sumama ba yung partner mo? Nagbigay ba siya ng suporta?
12: Yun po, alam niya po. Pero ako
0: alam lang niya, yun. Pero hindi siya sumama. Bakit?
12: Virtual po.
0: Oo, virtual. Kahit na virtual, tumabi man lang ba siya sa'yo? Inalam niya kung ano yung pinagdaraanan mo? Oo o hindi?
12: Tulog po siya nun eh.
0: Okay. So, dun pa lang, nakikita mo, Ana, may interest ba?
12: Galing po kasi siya sa trabaho.
0: Kahit ano pang rason. Kahit ano pang rason. Naku, Ana, eh bakit ka pa nagtanong sa amin kung anong gagawin kung ayaw mo rin naman din pakinggan yung sinasabi namin sa'yo na masakit na katotohanan? Paano kami makakatulong dun sa pagdidesisyon mo? Kung hindi magiging bukas ang isip mo at puso mo. Diba?
12: Opo.
0: So ano yung pwedeng mangyari para makapag-desisyon ka?
12: Bali po, hiniwalayan ko na po siya.
0: Oo. Kailan pa?
12: Bali ang set, nung ano po, pagkatapos ko pong manganak.
0: 4 months ago.
12: February po.
0: Oo. So ano yung naging setup?
12: Bali po nun, napunta-punta na lang po siya sa bahay. Nag-alaga ng mga bata. Ganun na lang po, tapos uwi siya sa kanila. Ngayon po kasi, dahil ganito yung nangyayari sa akin, madalas siyang napunta. Kasi siya na talagang pinag-alaga ako. Ako nagpapacheck up.
0: O diba, parang ang hirap ngayon ng sitwasyon. Alagaan mo yung sarili mo, alagaan mo pa yung anak mo, pero siya, hindi ka naman niya inaalagaan, tama?
12: Opo.
0: So, ang tanong mo ngayon, ang nararamdaman mo ay walang araw na hindi mo naaalala yung nangyaring panloloko. Tama?
12: Opo. Opo.
0: Nakakalungkot talaga pagka ganito ang sitwasyon. Ano? Ang hirap matulog. Hirap kumain. Pero kailangan ka ng anak mo, Ana.
12: Opo.
0: Eh, ang nalaman ko pa, madalas nagiging mainitin ang ulo mo at emosyonal ka. At yung mga bata, at yung mga bata ang nakakaramdam nito. Hindi nila deserve yun, Ana. Hindi nila deserve na sila'y mabuntungan mo ng nangyayari sa'yo na hindi maganda. Kasi hindi naman nila alam yun. Tsaka hindi nila kasalanan. Diba? So yung sitwasyon nyo ngayon, malinaw ba na napag-usapan ninyo na ganun na lang, wala nang mangyayari ng higit pa doon?
12: Okay po. Sinabi ko na sa kanya yun. Pero siya pinapilit mo na ayusin. Kasi sabi ko, araw-araw ko naman yan maaalala.
0: Mahirap talaga yun. Yung magpatawad at makalimot. Napakahirap. Merong iba taon inabot, ako taon ang inabot sa akin sa ganyan. Talaga. Kaya lang naging madali lang para sa akin kasi siya na ang umalis. 'Di ba? Kasi ang hirap magpaalis ng taong mahal mo sa totoo lang. 'Di ba? Pero kung siya ay magkukusang siya na yung umalis, mas madali 'yun para sa taong iniwan. Ewan ko lang, sa akin naging ganoon. So alamin natin kung anong payo pa ang maibibigay sa iyo ng ating psychiatrist. Kasama natin ngayong hapon si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon and happy Tuesday.
13: Hello, good afternoon, Chang Ami. Honestly, I don't think you need me for this afternoon.
0: Grabe ka naman. I always need you.
13: You mentioned face to face, so para sa ating viewers and listeners, my very first ever TV experience as a psychiatrist was with
0: Chang Ami. Sa face-to-face, yeah.
13: At face-to-face.
0: Totoo yan. Diyan kami unang nagkakilala ni Dr. Kat. Naku, yeah. Doc, eh. Eto na naman tayo sa problema ng... Ay nako, nakakalungkot talaga ng mga babaeng niloloko ng kanilang asawa, ng kanilang partner, na napakaraming red flag. Pero syempre, hindi naman natin masisisi si Ana dahil noong mga panahon na yun ay siya'y in love na in love. Ano, Ana? Magaling bang mag-gano? Kiss? Ha? Natawa ka. Natawa ka tuloy, Ana. De, binibiro lang kita, Ana, pero alam mo, ang panggusto talaga namin ni Dr. Kat ay malampasan mo itong challenge na ito ng buhay mo. Di ba, Dr. Kat?
13: Yes, yes, Chang Ami. So, Ana, at sa ating mga viewers and listeners nga, di ba yung lagi namin pinag-usapan ni Chang Ami yung mga generational trauma, and this is another very concrete example yung sa pinag-usapan natin. So, like, what Anna pointed out, yung upbringing niya ay broken family. I wouldn't be surprised, very similar na pinagdaanan ito ng parents niya or somebody significant to her, na it's repeating again.
0: Mm-mm.
13: Kaya, yeah, so yung mga choices ni Anna is ano, based on what she saw as an example when she was still a child. Na ganito yung halimbawa of ano being a couple, of being a family.
0: Mm-hmm.
13: Pero unfortunately, Anna does have the concept of a whole family. Pero dahil ito yung naranasan niya dati,
0: mm-hmm.
13: so it's something familiar to her. So whether conscious or subconscious, she makes decisions na very similar to yung anong experience niya dati. Very similar to ano yung mga ginagawa din ng parents niya.
0: Oh,
13: which is a broken family.
0: Yeah.
13: So very, very important na self-aware din tayo sa mga issues natin, sa mga baggages natin, para we can be fully aware sa mga life decisions natin. And try to stop the generational trauma.
0: Oo. Doon po sa mga first time pa lang na nanonood or nakikinig sa ating programa ay baka hindi pa rin po nila masyadong nauunawaan itong generational trauma, eh ito po yung madalas namin pinag-uusapan ni Dr. Kat. So ito po yung Dr. Kat, ito yung paulit-ulit nating sinasabi na maaring mga bagay, sitwasyon, pangyayari na nakita mo sa mga magulang mo. Tama po, Dr. Kat?
13: Yes, sa magulang ninyo, sa grandparents ninyo, na ano yung mga baggages, mga issues, mga mental health symptoms
0: na mga akala niyo yung normal.
13: Yes, oh. Yes. Na ano, kasi hindi naman wala naman handbook paano magpalaki ng bata.
0: Mm-mm.
13: So ang ginagaya na lang natin ay how we were raised. Kasi nakita natin, okay, so ito yung, ano, this is how I was raised, and I'm living right now. So it looks like ito yung the best chance that my offspring would survive. Pero yun lang nga, the genes, and then the environment, and then the type of upbringing brings about similar issues for the generations to come.
0: Mm-mm.
13: Unless na aware tayo sa mga issues na to and we take effort to break them.
0: Yeah. So yun, change Ana, them. Ang pinakamaimportante is ngayon, ang pinag-uusapan natin ito, mahalaga na matutunan mo kung paano ihinto o i-break yung generational trauma na yon. Kaya ang tanong ko, nung bata ka ba, ganon yung sitwasyon, yung tipong ibibigay ka sa tatay mo, siya mag-aalaga, tapos babalik dito, tapos yung nanay mo, ganon. Nakita mo ba yon growing up?
14: Bali sa mother side lang po talaga.
0: Mm. So wala talaga yung tatay mo noon?
14: Wala po.
0: Okay, kasi nga, yun ang iniiwasan natin na ulitin ulit kung ano yung mga pangyayari nung tayo ay bata pa na maaring nakita natin at inakala nating normal at inakala nating katanggap-tanggap at inakala nating tama. Kasi ngayon, Dr. Kat, ang sitwasyon ni Anna ay parang sinasabi niya dun sa kanyang partner na siya naman ang mag-alaga doon sa mga anak ninyo. Dalawa, di ba? Isang 3 years old, parehong batang bata pa. Pero yung 4 months old, nasa iyo, Anna.
14: Opo, parehas po.
0: Parehas nasa iyo. O, tuwing anong araw siya napupunta doon sa tatay at ano yung setup, paano, para mas maliwanagan si Dr. Kat?
14: Hindi po, dito lang po sa bahay.
0: Ah, so siya ang napunta dyan?
14: Opo, simula ng anak po ako.
0: Okay. So pag nagpunta siya dyan, ibig sabihin ay bahay yan, bahay mo o bahay ng mga magulang mo?
14: Bahay po ng magulang ko, lolo't lola po.
0: Okay. So sumusunod naman siya kung anong mga batas dyan.
14: Opo.
0: Mm. Ganun daw ang sitwasyon, Dr. Kat.
13: It also makes me wonder, Anna, ano yung expectations ninyo sa magiging relationship ninyo? Kasi at the get-go pa lang, ang dami ng red flags. But generally, this is what I tell all my patients. If you're asking a mental health professional about your relationship or your partner, that's a red flag. Kasi why are you consulting with a professional about your relationship? So at the very beginning, may problema na. And then I have the same sentiments as Chang Ami. Na please for every woman out there, please do not use your children to quote unquote weaponize your partner to stay with you. Are you able to provide a good life for your children? Or are you using it for reasons for yourself? That is not fair.
0: Yeah.
13: Pero Anna, since ito na yung sitwasyon natin and we want to learn from this situation, so I also generally tell my patients na pag sobrang challenging yung pinagdaanan natin na sitwasyon, it's meant to be a heavy lesson for you.
0: Mm.
13: So hopefully you will learn from this and never forget.
0: So malinaw dito, Anna, ang pinupunto ni Dr. Kat ay maiprioritize mo ang sarili mo at yung mga anak mo at this point. Kasi kakapanganak mo lang, malaking bagay din yung postpartum depression. Siguro na pinagdadaanan mo din ngayon. Ano, Anna?
14: Opo.
0: Kaya ang tanong ko din, yung lolo't lola mo ba ay nakasuporta sa'yo, si mama mo?
14: Sila po, pag hindi ko kayang mag-alaga, sila po nag-aalaga.
0: Pero hindi natin pwedeng dapat sanayin sa ganon, Anna. Kasi
14: ako,
0: ikaw ang nanay. Ikaw ang gumawa nung bata. Hindi natin siya pwedeng ipasa. Kasi, ito yan, may sinabihan na akong taong ganyan dati. Pinasa din ang anak sa iba. Lola ang nag-alaga. Nung nagdalaga yung anak, ang tanong nung nanay, bakit hindi kaya ako dinadalaw nung anak ko? O bakit hindi ako kinakamusta? Eto, ano na to ha? Futuristic na to, Anna ha? Nakausap ko tong taong to. Sinabihan ko siya 15 years ago. Sabi ko, bawiin mo yung anak mo sa lola. Dapat ikaw ang nagpapalaki. So nung lumaki na yung bata at nagkaisip, hindi niya syempre kilala yung nanay niya. So, hindi niya dadalawin, hindi niya kakausapin, kasi hindi naman siya dun lumaki. So, again, Anna, may cause and effect ang lahat ng bawat desisyon mo ngayon. Tama, mali?
14: Tama.
0: Kaya ko tinatanong kanina kung ano ang priority mo. Tama ba, Dr. Kat? Meron ako talagang kaibigan ganun, sinabihan ko. Pinamigay kasi yung anak. Tapos ngayon, nag-expect siya na yung anak ay magkaroon ng relasyon sa kanya. When in fact, pinaalaga niya sa ibang tao.
13: It's so unfortunate. Kasi, Chang Ami, ako, I am child-free by choice.
0: Mm.
13: And it's because I had so much thought with my lifestyle, with the circumstances that I have, whether I'd be able to give a healthy, loving life if I bring in another life into this world. As opposed to, unfortunately, maraming cases naman na we bring in people into this world without a plan, without intent. So, kasi nangyayari ay ang iniisip natin, blood is thicker than water.
0: Tapos kaya ibibigay mo sa lola. Oo, ibibigay mo sa lola, lolo, tito, tita. When in fact, Ana, responsibilidad mo yun. Diba, Doc?
13: Yeah. And what you're about to do is what your mom did to you. Diba? Like you pointed out, Ana, you grew up with your grandparents, eh. So it's very similar. So, ito ah, considering, sana yung pag-plan natin when bringing one human into this world, 24/7 ang pag-alaga. It's either you have a partner na alam ninyo would be there, till death do you part, or you have a tribe, you have a full community to help you. Or sige, if you're financially able to pay for caregivers per under your direct supervision. Kasi anuman mangyari sa yung anak ninyo sa yaya, syempre kayo pa rin yung legally responsible. So you should be able to provide all this when considering to bring a human being into this world. Pero paano pa dalawa?
0: Yes.
13: And so I hope consider this and also in the future and sana also for your future partner as well. So kung financially it's really, really difficult, maybe consider birth control.
0: Yeah.
13: Men can have vasectomy. Women, we have so much birth control options out there. Kasi sana think about na what can you provide to your kid. Hindi ibig sabihin porket you're the parent, you have the license to do anything to your child, including giving them a horrible life and a horrible future.
0: Ati, si Ana ay 25. So, kabilang ka sa mga millennial pa ba ito o Gen Z? Ano ba ito? Oh. Millennial ka ba, Ana, o Gen Z?
13: Gen Z.
0: Ang Gen Z pa naman ngayon, di ba? Very, very particular na gusto nila makapagbigay na magandang kinabukasan sa bata bago mag-anak. Kaya natin itong ipinag-uusapan, Ana, is para ma-realize mo din at this point na having another child is not your priority at the moment. Tama? Oo. Kasi kailangan mong alagaan ang sarili mo at yung 4-month-old mo na baby at this point, ha? O sige, magbe-break lang tayo. We'll put you on hold, Ana. Huwag mo ibaba yung telepono, ha? At babalikan din natin si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Ay, naku, ang hirap talaga kapag ang problema, Jello, ay pag-ibig. At kapag ikaw ay niloko, di ba, Jane? Buti na lang si Joris ay hindi nanloloko ng kapwa. Oh, ay, talaga, Jello, tinignan mo ng masama, ah. Bakit ganyan? Magbabalik po kami, sandali lamang.

0: ito, si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
7: Kwento mo kay Chang Ami!
0: Ako to, si Chang Ami.
8: May nakikinig, may nagmamahal.
0: Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Irene Libre, maraming salamat. Sabi niya, dami ko na namang napulot na aral at ang ganda po ng payo niyo kay Anna. Be always prepared and responsible, sabi ni Sheila naman. O balikan natin si Anna. Anna, bago lang tayo magtapos, mahalaga siguro na malaman mo din at this point na ang priority mo ay ang sarili mo, tama?
9: Opo.
0: Mahirap talaga yan sa una, lalo na ngayon, you're going through postpartum depression. Valid lahat yung nararamdaman mo. Kaya lang, ang concern mo talaga ay paano i-handle yung kasalukuyang sitwasyon mo. So, Anna, ikaw ang makakaalam niyan. Ikaw ang, kumbaga, ay magtitimbang. Diba? Ano ba talaga ang mas gusto mo? Yung kaligayahan mo, kaligayahan ng partner mo, kaligayahan ng mga anak mo, kinabukasan ng anak mo, kinabukasan mo sa taong yan, o nakikita mo ba yung sarili mo na iba ang makakasama mo at the end, because that is another chapter, another challenge yan. So wag na muna tayo doon, Anna. Kasi at this point, ako, ang aking personal advice din sa'yo, wag mag-anak at wag na rin munang makipagrelasyon kahit kanino. Kasi kailangan mong alagaan ang sarili mo. Tingnan natin, si Dr. Kat, meron pa ho ba kayong gustong idagdag, Dr. Kat?
10: Well, may point naman din si Anna na she also has to receive resources naman din from her partner since siya din yung tatay ng kanyang mga anak.
0: Mm-mm.
10: So he has to give at least half of, diba? Like the partnership na he also has to be part of raising the children.
0: Oo, may trabaho siya, Anna?
9: Nag-stop po ako. Simulan na
0: buntik po. Si partner, may trabaho ngayon?
9: Opo, meron po.
0: Alam mo ba
10: anong
0: na...
10: Anong trabaho niya?
0: Sa call center yata, no? Tama?
9: Opo, parehas po kami.
0: Oo. Alam mo, Dr. Kat at saka si Anna, na first time kong na-experience yan nung nagsampa ako ng annulment case, na ang babae pala, pag humingi ng expenses sa ano ha, ng half ng kumbaga responsibilidad, yung sinasabi mo, Dr. Kat, ano, kasama pala doon sa mga dapat i-provide din ay kung ang bata ay kunyari pupunta sa mall, magkakain, maglalaro sa isang gaming center, kasama pala yun. Pati kung kunyari pumunta sa park, may binili, lahat ng expenses na yon, Anna, ay dapat equally meron kayo parehong contribution.
10: Alam pero the basis din is anong kakayahan
0: yun din
10: ng
0: partner.
10: Lalaki.
0: Yes. Pero at this case, meron. Kasi nagtatrabaho sa call center, Dr. Kat. I work.
10: Although admittedly, call center is not enough.
0: Oo. Pero, kailangan. Oo. Kailangan gawa nila ng paraan. Because this is the consequence of their action of having a child. Yun yun
10: Two children.
0: Anna. Two, for that
10: like
0: matter.
10: Children.
0: Oo.
10: Yes.
0: Meron kang binibili ng gatas ngayon na dalawang bata at diaper pareho, Anna. So, after ng ating pag-uusap ngayong hapon, ay tanungin mo yung sarili mo ulit. Ano yung priority mo? Ano yung mas mahalaga at importante para sa'yo at this point, Anna?
9: Apo.
0: Hmm. Kasi mahirap kapag very emotional din tayo sa pag-decision, di ba, Dr. Kat?
10: Yeah. And ano, understandable din, Anna, na ito yung nararamdaman ninyo, not just because of yung mga hormonal changes that you experienced after birth. So when we're talking about postpartum depression, kasi it can come about, ano eh, usually from third month after birth until 1 year.
0: Yeah.
10: But also understandable that there has been a problem even before the birth, na even way back in 2022.
0: Yeah, yun yung katotohanan.
10: Yes. Alam din natin na ano, the welfare of the child is actually very dependent on the happiness of the mother.
0: True din.
10: Which, kaya't ang laki ng role ng isang partner to have that ano, solid family. Unfortunately, it looks like nga na both of them are not ready.
0: Mm-mm.
10: And the kids are affected. Kaya overall, mga circumstances like this na life-changing, we need to plan properly.
0: Yeah, plan properly talaga. Thank you, Dr. Kat. Yan po ang ating psychiatrist tuwing araw ng Tuesday. Dito po sa Ako To Si Chang Ami, si Dr. Catherine Tan. Thank you so much, Doc. And ingat po kayo.
10: You're welcome. I'm sorry, I'm not smiling so much today.
0: It's
10: because
0: okay.
10: I'm very frustrated too.
0: I know. Kasi talagang kadalasan ang mga problemang na idudulog po sa amin dito sa programa ay talagang may kinalaman sa relasyon, na merong isang nagtaksil at hindi naging responsible, di ba, Anna? Kaya you are in our prayers at gagawan pa rin natin ng paraan na maikonect ka sa isang psychiatrist na pwedeng tumulong din sa iyo at maiproseso itong iyong pinagdadaanan. So, hindi dito nagtatapos yung aming pagtulong sa'yo, Anna, ha? And always remember lang na ang priority ay ang iyong sarili, ha? At this point, magpaganda ka, magpalakas ka. Tapos, kung kaya nang bumalik sa trabaho, balik na sa trabaho. Isipin mo kung paano mo pwedeng i-manage yung pag-aalaga sa bata at yung pagbalik mo sa trabaho. At mahalin mo ang sarili mo, Anna, ha? At darating din ang araw na malalaman din natin yung sagot sa prayers mo kung kayo ba talaga nung partner mo o maaring iba ang nakalaan para sa'yo. So, at this point, yung sarili muna at yung anak. Ha, Anna? Mag-iingat ka. God bless you.
9: Apo, salamat po.
0: Ayan, yan po ang ating kapamilya na si Anna. Sana'y nakatulong tayo sa kanya kahit papaano. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami.

0: Oras po natin, 4 o'clock.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang bitantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw na Martes, ika-16 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, Cayetano Block dumulog sa Korte Suprema. Sesyon ng Senado kung saan inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore, ipinawawalang bisa. Senator Francis Escudero idinawit na rin na mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico sa kickback scheme. Labi ni Rene Baterbonya na iuwi na sa kanyang bayan sa Agusan del Sur. Dating head coach ng Ateneo Men's Basketball Team, no-show naman sa NBI. Pitong grade 5 student sugatan matapos pagsasaksakin ng grade 8 student sa Cavite. At bagong ebidensya sa VP Sara impeachment trial, tinukoy ng prosecution. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, isang araw bago ang special session ng Kamara, ng Kongreso, dumulog sa Korte Suprema ang Cayetano Block para ipadeklarang null and void ang palitan sa liderato ng Senado noong 3 ng Hunyo. Sa petition for certiorari and prohibition, humiling ang grupo ni Cayetano sa Korte Suprema na maglabas ng status quo ante order kung saan agarang ipinatitigil ang paggamit ng kapangyarihan ng mga opisyal na itinalaga sa nasabing sesyon at pagbabalik kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at si Attorney Jose Montales bilang Senate Secretary. Ipinawawalang bisa rin ang naging quorum, ang pagbakante sa lahat ng posisyon sa Senado at pagkakatalaga ng mga bagong leader ng Senado. Kabilang sa mga petitioner ang magkapatid na Alan at Pia Cayetano, Senador Legarda, Jinggoy Estrada, Bonggo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at si Attorney Montales. Hindi naman kabilang sa mga petitioner sina Senador Mark Villar at Joel Villanueva.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report po tayo mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radio Patrol Jom Garner Jom.
2: Tony, sinuspinde ng Sandigan Bayan 2nd Division ang nakakulong ng si Senador Jinggoy Estrada dahil sa mga kasong graft at plunder. Ipinag-utos ng korte ang 9 araw na preventive suspension laban sa senador na isinasangkot sa maanumalyang flood control scandal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, iginiit naman ng Cayetano Block na dapat nang maghimasok ang Korte Suprema para itama ang umano'y maling nangyari sa Senado. Balita mula sa Supreme Court, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
3: Tony, ingit ng mga petitioner mula sa Cayetano Block na nagkaroon naman ng grave abuse of discretion sa tinatawag na rump session o sesyon ng isang paksyon ng Senado na sinagawa ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian noong June 3, 2026. Ayon sa petisyon, ang mga respondent ay kumilos umano ng walang kapangyarihan o lampas sa taklan ng kapangyarihan ipinagkaloob ng batas at lumalabag umano ito sa Article 6 ng Section 16 ng Konstitusyon. Sa petition for certiorari and prohibition, iginit na narapat lang na makialam ang Korte Suprema para ituwid ang umano'y maling nangyari dahil maaaring manong magresulta ito sa pagkonsinti sa paglabag sa mga karapatan ng mamamayan at magbukas ng pinto para sa mga katulad ng paglabag sa hinaharap. Iginit din ang kampo ni Cayetano na illegal umano'ng nakontrol ng mga respondent ang buong Senado at maging ang impeachment court. Binago rin umano'ng website ng Senado, pinalitan ng mga otorisadong lumagda sa mga bank account nito at kumilos si Senator Gatchalian bilang namumunong opisyal ng impeachment court patapos maglabas ng notice of pre-trial conference. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Hindi naman isinasantabi ng ilang senador sa mayorya ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President sa special session bukas. Bagamat hindi pa nagde-desisyon si Senador Joel Villanueva kung lilipat siya sa mayorya, sinabi sa DZMM ni Senador Erwin Tulfo na posibleng magbago ang isip ni Villanueva. Maasa naman si Tulfo na makakabuo na ang mayorya ng 13 miyembro para matuldukan na ang issue sa liderato ng Senado.
4: Sampu lang sila. Kababanat nilang kababanat kay Senator Joel, magbago ang isip ng mama, mabuisit sa kanila. Kaya tigilan nila, baka bigla magbago ang isip ng mama, magbumotos sumama sa majority, di sila nawalan.
0: Sinabi naman ng political analyst na si Ronald Llamas na posibleng nagpatawag ng special session ang Pangulo dahil sigurado na ang numero para makapaghirang ng bagong leader ng Senado.
5: Sino ba yung tatalon? Na baka hindi lang isa, baka tatlo. Correct. Although ang gagamitin nila ng dahilan ay supplemental budget, legislation, appointments. Sure. Pero the elephant in the room ay yung resolution ng pinanggalingan itong krisis na ito.
0: Iginiit ng Cayetano Block ng napagbawi sa Blue Ribbon Committee at sa Senate Leadership ang tunay umanumpakay ng special session bukas. Balita mula sa Senado, hatid ni Rad Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
6: Tony, sa kanyang Facebook Live ngayong hapon, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na malinaw sa kanila ang dahilan ng patawag ng special session ng Pangulo. Yan ay para makuha ang Blue Ribbon Committee at Senate Leadership, sabi ni Cayetano. Kung makakuha ang Gatsalian Blanc ng 13 boto para sa Senate President, ay sila na ang mamuno pero hindi anya mababago ang kanilang prinsipyo.
7: Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay.
6: Samantala, tumanggi naman si ating Senate President at Senate President pro tempore Sherwin Gatsalian na sagutin kung mayahanal na siya bilang Presidente ng Senado sa special session bukas. Nang tanungin kung makakasama na nila si majority block si Senator Joel Villanueva na nagsabing tiyak na dadalo sa session bukas, sinabi ni Gatsalian na hindi na muna niya sasagutin dahil hindi pa sila nakakausap o nagkakausap si Villanueva.
8: Let's see. Ang importante naman para sa akin itong mga bills matapos tsaka yung CA ma-confirm yung mga generals.
6: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sumiklab ang tensyon sa isang events place EDSA Ortigas kung saan sana idaraos ang naunsyaming pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Alas 9 pa lang na umaga kanina, dinumog na ng mga taga-suporta ng pagdinig ang events place pero hindi sila pinapasok. Hindi rin nakapasok sa venue ang ilang personalidad tulad nila dating Ilocos Sur Governor Javid Singson at si Senadora Aimee Marcos na tinawag niyang panggigipit. Namataan sa venue ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Kongresistang Zaldico. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga vlogger at mga miyembro ng media na nagkatulakan pa habang kinukuna ng video si Senador Marcos. Alos na ako pa ng mga realista at vlogger ang isang linya ng EDSA Ortigas kaya bumigat ang traffic mag-aalas 10 kanina umaga. Sa isa namang burado ng Facebook post, sinabi ng Double Gem EDSA Garden Events Place na hindi natuloy ang Blue Ribbon Committee event sa kanilang venue. Nilinaw rin nila na wala silang kaugnayan sa organizer at mga lalahok sa event. Pero sa panayam kay Attorney Ferdinand Topacio, sinabi nitong tuloy ang pagdinig base sa instruction ni dating Congressman Mike Defensor. Pasado alas 2 ng hapon nang mauwi sa press conference ang inanunsyong pagdinig kung saan idinawit na rin ng mga nagpakilalang bagman si Senador Francis Escudero sa kickback scheme. Ayon sa mga nagpakilalang bagman, nagdala rin sila ng malemaletang pera kay Escudero na nauna nang lumipat sa Gatsalian Block. Sinabi naman ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian na pinag-aaralan na nilang kasuhan si Defensor. Panlolokoan niya ang ginawa ng dating mambabatas na hindi naman senador at hindi naman miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ibinunyag na ng prosecution team ng Kamara ang bagong ebidensya nito sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
9: Ngunit hindi umano bababa sa 50 ang mga barila dapat sa pag-aari ng mag-asawang Sara at Pancardio na hindi nakalista sa kanikanilang salin mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, aabot sa milyong piso ang halaga lamang ito na pinabibilangan ng rifles, revolvers, shotguns at pistols. Paliwanag ni Ridon, kalapit sa kanilang pre-trial brief ang kanilang nadiskubre kung saan nakalagay ang pagkakaroon ng armas at barilang mag-asawa sa listahan ng PNP Firearms and Explosives Office. kabilang din niya ito sa mga ipasasabtina ng mga ebidensya sa mismong pagliliti.
10: Dapat talagang declare diyan sa sal-in po ng isang public official. Pangalawa, yung dami. Tama ba na ganun mo karami yung pag-aari ng mag-asawa o isang public official? Pangatlo, syempre, yung sa pinaho mismo ng value nung pong mga pag-aari po na ito.
9: Dagdag pa ni Ridon, kasama ang mga dealers sa iimbitahan sa trial. Kasama ito sa CPSAPIN sa impeachment trial, partikular kung ito ay sumasalamin sa networks ng bise. Gate pa ng kongresista na impeach noon si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure ng kanyang mga pag-aari kung kaya hindi niya dapat exempted si Vice President Sara Duterte mula dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMN.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mahigpit na binabantayan ng Department of Information and Communications Technology ang website ng Kamara at Senado sa harap ng lalapit na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Una nang nabiktima ng defacement o vandalize sa website ng 20 noong nakaraang linggo. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na nagtalaga na

0: ni Pangulong Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon sa kampanya laban sa korupsyon kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na mahikayat ang mas marami pang foreign investment. Balita mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
1: Tony, sa joint press conference matapos ang bilateral meeting sa Pangulo ng Germany, sinabi ni Pangulong Marcos na isa ang korupsyon sa pinakamabigat sa suliraning kinakaharap ng anumang pamahalaan dahil naapektuhan nito ang paghatid ng serbisyo at pagpapatupad ng mga programa sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, walang madaling paraan para sukuin ang katiwalian, kaya kinakailangang baguhin ang mga sistema nagbibigay ng daan sa mga abusadong gawain at paragutin ang mga sangkot dito. Binigyan din ni Pangulong Marcos na pera ng taong bayan ang nawawala sa tuwing may korupsyon sa gobyerno at dapat itong maibalik sa mga Pilipino. Tugon ito ni Pangulong Marcos matapos tanongin ng German media kung paano tinutugunan ang pamahalaan ng korupsyon kasunod ang talakayan hinggil sa kalakalan at investment sa Pilipinas.
2: We have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. That's the worst form of corruption, as far as I'm concerned.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pa nating balita, naiuwi na ang labi ng student-athlete na si Rene Baterponya sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur, kaninang madaling araw. Sinalubong ang funeral convoy ni Rene ng mga kababayang Agsornon, bitbit ang mga kandila sa municipal gym kung saan siya pansamantalang ibinurol. Ang dapat sana ay 6 na oras na biyahe mula Davao City, inabot ng 17 oras sa dami ng nakiramay sa iba-ibang bayan na dinaanan ng convoy. Nagsimula ang public viewing sa labi ni Rene kaninang 1:00 PM habang itinakda naman sa June 24 ang libing ng basketbolista. No show si dating Ateneo men's basketball team head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation matapos ipasupina kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterponya at Divine Adili. Ayon sa abogado ni Baldwin na si Carl Justine David, hindi maayos ang kondisyon ng kliyente kaya bigong makaharap sa investigasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng abogado na makikipagtulungan si Baldwin at haharap kung muling ipatatawag ng ahensya. Mga abogado lang din nina Coach Zandro Soriano at coaching staff member Reynaldo Jacinto ang nagtungo sa NBI habang humarap sina Ateneo Blue Eagles player Elise E.J. Capije at dating team manager Epo Kimpo. Samantala, humarap naman sa PNPC-IDG bilang resource persons ang ilang dating miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na dumaan din sa pagsasanay ni Baldwin. Nagbabala ang CIDG na posibleng maharap sa kasong obstruction of justice si Baldwin at iba pang miyembro ng koponan na hindi haharap sa kanilang investigasyon. Nauna nang hindi sinipot ni Baldwin ang PNPC-IDG kahapon. Samantala, target naman ng NBI na matapos ngayong linggo ang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterponya at Divine Adili. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na tututukan nila ang investigasyon para makapaglabas ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Sa ilalim naman sa validation ng NBI ang pahayag ng nagpakilalang asawa ni Coach Tad Baldwin. Nakuhanan na ng NBI ng pahayag ang ilang mga personalidad, kabilang ang may-ari ng resort sa Aurora kung saan nangyari ang trahedya, maging ang Dipakulaw LGU. Samantala, sa average interview kay Ateneo Blue Eagle player EJ Capije, sinabi niyang nakikisa siya sa paduluksan ng pamilya Baterponya at Adili, maging sa buong Ateneo basketball team. Inilarawan din niya na isang trauma para sa kanya ang mga nangyari at dadalhin niya ang mga alaala ng mga nasawing teammate habang buhay. Tumagi naman itong itetalye ang naging pagharap niya sa NBI. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM, the Office of Civil Defense spokesperson,

0: Juni Castillo na nagsasagawa ng alternative learning system ang ilang paaralan habang ang ilan ay may child-friendly space. Mahigpit namang tinututukan ng OCD ang psychosocial intervention ng mga mag-aaral na karamihan ay balot pa rin ng trauma at takot. Sa tala ng OCD hanggang kaninang umaga, umabot na sa 68 ang naiulat na namatay sa lindol. Sa Webes, 18 ng Hunyo, magsasagawa ang OCD ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o yung sabayang duck cover and hold and beyond pagpatak ng alas 9 ng umaga.
1: Sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck cover and hold and beyond. Ang ini-emphasize na po natin and beyond kasi habang mahalaga po na dapat nagsasanay tayo palagi nung alam natin eksakto anong gagawin kung nasaan tayo, pero marami pa pong dapat din gawin ng mga paghanda, no? Katulad nung paano mag-evacuate pagkatapos ng lindol.
0: Nakatutok na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa Siam na barangay na malapit sa West Valley Fault. Kasunod na rin ng malakas na lindol sa Mindanao noong nakaraang linggo. Inatasan ng mga barangay na magsumite ng listahan ng mga evacuation center, gayon din ang assessment ng mga lugar at gusaling ligtas-tirhan ng mga posibleng maapektuhan ng lindol. Babala ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Department, hindi mabibigyan ng budget ang barangay na hindi makapagsusumite ng requirements. Samantala, may listahan na rin ng LGU ng mga lugar na lantad sa sunog kapag nagkalindol. Inihain ng Makabayan Block sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang pagbuho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng 30. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na layo ng resolusyon ng masusing imbestigahan ang posibleng paglabag sa occupational safety and health standards at kung kinakailangang repasuhin ang Occupational Health and Safety Act. Kailangan na niyang masilip kung sapat ang proteksyon sa mga manggagawa at kung nagagampanan ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang responsibilidad. Sinamahan si Tinio ng ilang naulilang kaanak ng mga biktima halos isang buwan matapos ang trahedya. At susunod, 28 anyos na babae patay ng pagsasaksakin ng kalimin sa Laguna. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:21.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Oh.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZM.
3: Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras po natin, 4:24.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Traffic Report! Traffic Report!
0: Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
12: Tony, maluwag na kalsada ang aasahan ng mga motorista na daraan sa EDSA southbound lane simula Quezon Avenue hanggang Cubao na may panakanakang build-up ng mga sasakyan, particular sa intersections ng Aurora Boulevard at Itua Zone. Moderate to heavy traffic naman ang aasahan pagdating sa Santolan Flyover hanggang Ortigas Flyover. Ganito rin ang aasahan sa Ortigas Flyover papuntang Pasig. Samantala, masikip na kalsada rin ang aasahan ng mga motorista sa EDSA northbound lane, partikular mula sa Ortigas Avenue, corner EDSA hanggang dito sa White Plains. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4. Abang umiira naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Posibleng abutin pa na hanggang 3 buwan bago irekomenda ng Department of Energy ang pagbawi sa State of National Energy Emergency sa bansa. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kahit huminto na ang giyera sa Middle East, hindi agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na may epekto rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo.
13: Yung epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin eh. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo. Ang buong committee naman yung mag-discuss nito sa uplift.
0: Iginit naman ni Energy Secretary Garin na dapat nang ituloy ang pagpapatayo ng Strategic Petroleum Reserve o imbaka ng langis para masalag ang anumang sitwasyong makakagambala sa supply ng petrolyo ng Pilipinas. Doble kayod ang Energy Department para maresolba ang problema sa kuryente sa Visayas Grid. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang ang pagdaragdag ng mga baterya na kaya mag-imbak ng kuryente na nililika ng renewable sources gaya ng solar energy. Umaasa rin ang kalihim na hindi aabutin ng Agosto at magbabalik normal ang operasyon ng Visayas Grid sa Hulyo. Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, bunsod ng palyadong 4 na malalaking planta ng coal at inaasahang mataas na demand sa kuryente. Isinailalim naman sa state of calamity ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa matinding kakulangan ng tubig bunsod ng dry spell na dulot ng El Nino. Ayon sa mga otoridad, ilang buwan nang kapos sa tubig ang 10 barangay kung saan nasa 25,000 residente ang apektado, kaya nagrarasyon na ng tubig ang LGU. Pinangabahan din ang epekto nito sa turismo na isa sa paunahing pinagkukunan ng kita ng Puerto Galera. Panawagan ng mga opisyal sa mga residente, magtipid ng tubig habang naghahanap ng pamatagalang solusyon sa problema.
14: At after evaluation po and validation po ng sitwasyon ng patubig ay talagang 10 out of the 13 barangay po ang talagang kulang na kulang po ang supply ng ating patubig.
0: Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. 7 grade 5 students ang sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan sa General Trias City, Cavite. Sinasabing pumasok sa classroom ng mga biktima ang suspect na grade 8 student at saka sinaksak ang mga biktimang edad 10 hanggang 11 taong gulang gamit ang isang kitchen knife. Wala pang pahayag ang paaralan hinggil sa insidente. Sa Laguna naman, patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kinakasama sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa pulisya, selos ang tinitingnang motibo. Sinasabing nagsimulang magtalo ang mag-live-in partner nang makita ng biktima ang mensahe ng ibang babae sa cellphone ng suspect. Nauwi ito sa pambubugbog hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang lalaki at pinagsasaksak ang kinakasama. Sumuko ang suspect na nasa kustudiya na ng Santa Maria Municipal Police Station. Nagbigay pugay ang Ateneo de Davao University sa namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia. Opisyal nang iniretire ang pamanang pamantasan ang number 2 jersey ni Rene o si Bobet at ipinangalan din sa kanya ang covered court ng Ateneo de Davao University Senior High School. Sa Facebook page, sinabi ng pamantasan na lasting testament ito para sa manlalarong iniwan ng marka o nag-iwan ng marka sa lahat ng nakakita sa kanyang laro. Sinabi naman ng dating coach ni Baterbonia na si Jess Evangelio na nananatili magpakailanman ang jersey number 2 kay Bobet na tinawag niyang walang katulad. Una nang nag-alok ng full scholarship ang universidad sa 6 na kapatid ni Baterbonia. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
15: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Mandung Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Hindi ba pwedeng ano lang, mistisuhin lang? Kaya ano, kailangan ba talaga maayos?
2: Kailangan talaga ng palitada eh. Kahit ako hindi na kaya ng camera eh.
1: Eh, yung mga nanonood sa teleradyo, nakikita yung pinagsasasabi natin. Pero yung mga nasa radyo, eh napakamistisuhin.
2: Dati kasi wala namang gantong camera.
1: Oo, eh tsaka Willie Delgado Jr., ah. O diba? Mistisuhin yun. Mistisuhin yung ganun pangalan.
2: Ano kay itsura nun? Pag nakita mukhang kapre. Oh.
1: Ikaw na sabi niya, kuya.
2: Hindi, kasi nung araw ganun eh, diba? Laging ano, pagka nakikinig ka sa radyo, ini-imagine nung nakikinig, ano kay itsura nun?
1: Tsaka pagandahan ng boses. Oo. Diba?
2: Oh, nung araw kasi.
1: Oo, ganun. Diba? Pag pogi ang boses mo, in person.
2: Ano yun?
1: bakit kasi nung mayroong generasyon na mga announcer sa radyo na kalaunan e naging TV personalities, may mga itsura eh, di ba?
2: Nauso kasi yan. Nauso na kasi yan panahon ni ano? Panahon ni Kabayan.
1: Ah.
2: O kasi dati si Kabayan sa radyo lang eh. Tapos, de siyempre, ang daing curious eh. Kaya nung mag-launch nung TV Patrol, kaya si Kabayan, si Kakiko, si Mel at saka si sino ba yung babae?
1: Angelique Lazo.
2: Ay, ganito pala itsura nila nung makita sa TV. So, nagkaroon na ng ganong klase ng trend. Sumunod na sila, Ray Langit, yan.
1: So, kailangan, pag maganda boses mo.
2: Hindi, kasi naman nun, magaganda talaga ang timbre ng mga boses.
1: Oh, ngayon ba?
2: Ngayon, puro mga boses palaka eh.
1: Quack, quack. Ay, teka muna, ano pala nangyari? Natuloy ba yung...
2: Ellen?
1: Hearing ba matatawag ko o press con?
2: Parehong hindi. Oo. Hindi ho press con yun, hindi ho rong hearing. Yun ho pinasok na nung aming mga reporter, sabungan. Maingay eh. Maingay. Sabi ko, magharap ka kung merong Kristo dyan. maingay daw eh.
1: May ano pala, topada.
2: Oo. Magharap ka kung may sisigaw dyan ng Logis. Sampu siyam.
1: Hindi ko alam.
2: Ayan yung mga sinisigaw sa ano. May mga senyos pa yun. Logis. Ganyan.
1: Bakit gumagano?
2: Kayaan yun. Kasi dyan sa sabungan, dyan ang napaka... isa sa mga respetadong sugalan yan. Kasi ang tayaan dyan, tinginan lang eh. Walang ano dyan, walang yung ano?
1: Walang...
2: yung sabi mo, lataga ng taya.
1: Walang pecha.
2: Hindi, senyasan lang dyan. Pagka sumablay ka... pelgups ka sa laban.
1: Sino yung ano? Sino yung lalaban?
2: Ha?
1: Yung 18.
2: Ah, dami sa bungero doon sa ano.
1: Ay, nako, kung ano talagang alam nyo. Teka, ito, kausapin natin. Dahil nga, bukas na pala, no, yung special session, ano, June 17.
2: Kahapon yan inilabas ng Pangulo sa pamagitan ng isang proclamation.
1: Oo, tanungin natin, kasi yung isang kapulungan, parang marami-raming mangyayari doon. Doon muna tayo sa kabila. Doon muna tayo sa mas malaking kapulungan. Dahil nga, tanungin natin, ano nga ba yung mga nakalinya? Ano nga ba yung mga nakalinyang papaspasan? Isang araw lang ito, kuya. Ano?
2: Isang araw lang. Special ano lang.
1: So, kailangan lang talagang mabigyang daan yung mga third and final reading para ma-transmit na. O kaya kung meron ng bersyon sa Senado, masimulan na yung bicameral conference committee.
2: Wala mangyayari yan. Ano? Ayun, objection. None. Approve.
1: Alamin natin kung ano nga ba yung mga ipapasang mga panukalang batas na nabitin nga dahil na naabutan ng Senate adjournment ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Makakausap po natin via Zoom ang kinatawan po ng First District ng Lanao del Sur. At siya rin po ay House Assistant Majority Leader at Chairperson po ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
2: At ano tagapagsalita ng impeachment.
1: Ay, oo nga pala. Makakausap po natin via... hindi pala. Ano lang pala, no? Linya ng telepono. Makakausap natin sa linya ng telepono.
2: Ay, wala sa Zoom.
1: Oo, si Congressman Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
3: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Willie. At magandang hapon sa inyong mga tagapakinig.
1: Marami pa naman nag-aabang kuyang Willie doon sa Zoom niya.
2: Oo. Gusto makita yung tikas nitong ano, itong si Kong Zia. Kahapon kasi, nung ilabas yung proclamation, nasa gitna ng
1: press conference kami
2: kahapon, nung lumabas yung balita na nagpapatawag ng special session.
1: Uh-huh.
2: So anong inaasahan natin kung siya dun sa special session? One day lang ho ito, di ba?
3: Oo, isang araw lang to. At saka yung mga nakalatag naman na request ng Malacañang na mga panukalang batas, karamihan doon natapos na natin. No? Ang inaasahan lang natin ma-ratify, sa pagkakaalam natin, meron din version ng Senate. Ito yung strengthening amending the AIX, no?
1: Mm.
3: Yung assistance doon sa yung binibigay na ating mga ayuda sa mga marginalized sector, itong AIX, no?
1: Mm.
3: Yun ang nira-ratify natin kasi what we know is meron na silang version sa Senate. The others, tapos na natin, no? Hindi natin, sa ngayon, inaantay natin yung version ng Senate. Kung tapos na rin sila sa Senate, edi iraratify natin. So what I can tell you right now is yung AIX mararatify natin hopefully tomorrow.
2: Maganda-gandang balita yan.
1: Tsaka ito yung mga, diba, itong mga pondo ng gobyerno na ibinibigay sa mga kababayan natin, ito yung mga pag may pangangailangan. Kaya importante ito, kaya babalikan ko nga yung lagi kong sinasabi, asa na yung mga nagsasabi na ayuda na naman? Pero kasi nga kailangan. So ito yung mga kailangang ayusin. Ano pa po, Kong Zia, yung mga nakalinya?
3: Nakalinya yung last mile schools program, yung sa mga liblib na lugar na may mga kinakailangan ng mga facilities, no, mga school buildings, dahil alam natin na may mga sa iba-ibang lugar kasi, lalo na yung mga remote areas, conflict affected areas tulad sa amin, halimbawa sa lugar ko, may mga makeshift na mga classrooms diyan. So as a form of assistance, at kailangan talaga natin i-double time natin yung pag-construct ng mga buildings, so kailangan yung last mile schools program. So isa yon. Pangalawa, yung support din natin sa mga senior citizen, di ba? So, isa yun sa mga na-request na natapos na rin natin, na nire-request natin, nire-request ang Malacañang rather, na matugunan na rin ng Kongreso. So, may mga dalawa pa na batas, na nakalimutan ko lang yung dalawa, pero it's something to do with our health system.
1: Mm-hmm.
3: Yung isa naman, yung sa anti-political dynasty. Tatapos na rin natin dito sa House of Representatives yun. So, we are waiting for the version of the Senate.
2: Kung siya, balikan ko yung last mile. Bakit kailangan ng ng whole of government approach?
3: Well, unang-una, kasi we have to double time with the construction of the buildings. Not only the buildings, but even the necessary manpower, teaching force na kinakailangan, di ba? Kasi kailangan din natin i-beef up yung mga availability of items of teachers. Na not only teachers, but even non-teaching personnel.
1: Mm-hmm.
3: Kasi if you're, like, for example, sa mga eskwelahan, if you're putting up, let's say, school buildings that would cater not only basic, but even senior high, you would also have to allocate required number of teaching staff and non-teaching staff.
1: Mm-hmm.
3: So ultimately, that would also compel the DDM to create additional items. Now, kinakailangan din, if you create additional items, it will also have to be supported by a policy, which in this case, by legislation, magiging state policy na yan. So tuloy-tuloy, hindi na siya magiging administrative issue once lang.
1: Uh-huh.
3: Mas maganda na yung sustainable yung program.
2: Alright.
3: Kapatas talaga yung backup.
2: Ilang porsyento ba ng problema sa educational system natin ng
3: Nako, sa based doon sa EDCOM report natin, mga ilang porsyento na kinakailangan natin ng classroom, no? I think just thinking at top of my head, mga nasa 44 kung di ako nagkakamali, 1,000 needed classrooms na kinakailangan i-put up, 'di ba? Because of the isa sa mga nakita na problema sa EDCOM report ay yung overcrowding ng classroom. So isipin mo, hindi rin kaya ng guro na mahirap na nga i-handle yung 10 estudyante, how much more kung nasa 60 pa yan, di ba? In one classroom. So talagang kailangan natin i-beef up din yung manpower support so yung support staff teaching, both teaching and non-teaching na mga items, para talagang maganda yung pagpapalakad at the same time yung pagtuturo sa mga paaralan, lalong-lalo na dyan sa mga liblib na lugar.
2: Na-identify ba kung bakit humantong sa lumaki ng ganito ang percentage?
3: Well, naunang-una, because sa ngayon, dahil nga may senior high, di ba, isa rin yan sa mga naging rason kung bakit nagkaroon ng mas nag-extend yung duration ng pag-aaral ng bata. Sa atin kasi high school lang eh. After graduating high school, talagang diretso ka sa college, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Ito kasi nag-extend, nag-additional tayo ng 2 taon para ma-accommodate yung programa na bago, which is yung senior high and junior high.
2: Mm-hmm.
3: So, talagang kailangan mo pala tayo, if we continue on with this program, kailangan mo talaga ng additional teaching personnel, no? Hindi lang yun, but even the elective subjects that are being taught in K-12. So, kailangan mo rin mag-hire ng mga mga teachers na for a school na ina-adapt nila yung certain pro, kasi may menu kasi yan sa K-12 eh.
2: Uh-huh.
3: So if they're teaching, offering this course, then you also have to hire a teacher knowledgeable of this subject matter. So isa yun sa mga naging reason kung bakit nakikita din natin na karoon ng overcrowding. Pangalawa, yung talagang sheer lack of classrooms and buildings, no? Isa rin yun sa rason kung bakit nakakaroon ng overcrowding. Pangatlo is yung kukulang talaga ng number of guro, no? Kasi karamihan natin, nakita natin, marami ding sa teaching force, halimbawa sa ating mga guro sa sektor nila, na karamihan din ay nag-abroad, no?
2: Mm-hmm.
3: Isa rin yun sa naging rason na nakita natin doon sa EDCOM report, na because of the because of employment, seeking employment abroad, lumiliit din yung population ng ating teaching personnel.
2: So sa last mile, kaya nang sagutin yung lahat ng kasulok-sulok ang problema sa educational system.
3: That's what it intends to address.
2: Mm.
3: Para magkaroon ng access to quality education. Even if you are outside of an urbanized area.
2: Oo.
3: Kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin ay kayang manirahan sa isang highly urbanized na area.
2: Mm.
3: In fact, sa amin din, let me cite my own community, conflict affected to. Di ba, remember mo nung Marawi Siege, marami ding mga eskwelahan dyan na nasira. So ito yung mga issues na ina-address nung last mile schools program, no?
2: Mm.
3: So, yun ang in-anticipate natin, in-expect natin na ma-address itong programang ito.
2: Oo, kasi bakit ako nagka-interest dito sa last mile na ito? Kasi yung nakikita mo kadalasan sa mga napopo sa mga social media, yung mga bata tumatawid ng ilog, ilang kilometro yung nilalakad, makarating lang doon sa mga eskwelahan. Pati ba itong ganito napansin na dyan sa last mile kong siya?
3: Kasama yan sa mga sa statistics, no, na naging consideration. I'm just talking about the EDCOM 2.
2: Mm.
3: Part yan doon sa naging assessment. Yung location mismo, how far the community from that of the school. So kung a certain number of households living a certain community, ay kita mo kung saan sila pupunta, medyo malayo. Isa yun sa mga naging consideration na dapat paglagyan ng isang eskwelahan para hindi masyadong malayo. Now, when you put up the school, you don't put up just the facility.
2: Yes.
3: You also have to provide the teaching and the non-teaching personnel. Mm-hmm. So, isa yun sa mga kailangan na masolusyonan, at yun ang ina-address itong mile schools program. Na para sa amin, kinakailangan mas maganda na maging state policy na siya. maging batas na ito. May basis na tayo to continue on with the program rather than just a mere administrative priority. Kasi doon tayo nagkakaroon ng mga gaps pagdating doon sa continuation ng programa pag-i-implement. So kung batas na ito, talagang wala nang choice, halimbawa ang ating government, but to, number one, to allocate fund for the construction of additional buildings, at the same time to also allocate funds to create more items for teachers and non-teaching personnel for a specific community that are needed, needing a classroom or a class or a school facility.
1: Oo, eh kita nyo na nga, sabi ko na nga ba eh, itong special session, eh marami talagang kailangang batas na maipasa, kasi may mga nagsasabi kong Zia na ito daw special session eh para lang makuha yung liderato ng Senado na Papa Bor sa Malacanang. Eh ano pong take niyo?
3: Ayaw nga pala, nakalimutan ko rin yung amendment sa Tertiary Education Act. Ito rin yun. Oh, yun ang actually nang inisip ko, sabi ko may nakalimutan ko sabihin kay Willie at saka kay kay Sandro. Na parte 'yon sa mga request ng Malacanang na ma-ratify o magkaroon man lang ng version ng both houses para mapirmahan na ng pangulo.
1: Ayun na nga kung Zia, so nadagdagan pa. Ayun nga, so ano pong take ninyo doon sa nagsasabi na kaya daw may special session eh para lang paboran itong mga kakampi na Malacanang sa Senado?
3: Well, hindi naman ho ito politika yung special session. Unang-una, pinag-usapan dito, social services, education, and health. So, hindi naman po pwedeng magantay ang ating mga guro, hindi naman po pwedeng magantay ang ating mga estudyante, hindi po pwedeng magantay ang ating mga senior citizen, hindi rin po pwedeng magantay ang ating mga indigent dahil lang sa pangyayari sa Senado, no? So since unfortunately because of what happened in recent days yung leadership issue sa Senado may nakabinbin na mga panukalang batas na dapat sana ay napirmahan ng pangulo.
1: No.
3: So minanais talaga ng administrasyong ito na matapos ito na min set aside whatever is the internal problem in the Senate. Set aside that with that of the priority of this administration kasi parte po ito doon sa LEDAC priority ng mga batas, ang mga panukalang batas na nais na ng Malacanang pirmahan para at least man lang mabigyan natin ng tulong at assistance yung mga targeted sector tulad ng mga senior citizen, ating mga estudyante, ang sa health sector, pati na rin yung marginalized sector na nangangailangan ng tuloy-tuloy na tulong galing sa kanilang gobyerno.
2: Eh, teka muna, Kong Zia, kung may iseset aside, baka naman pwede wag na rin iset aside kung paano i-resolve yung problema sa Senado at marami rin nag-iintay.
3: Pero sa kanila po yun, kasi internal naman na dynamics yan ng Senado. Kaya tayo po, pabilang co-equal branch, ay minimaintain din po natin yung ating respeto sa kanila. Although, nakikisa po tayo sa ating taong bayan. Na sana ma-resolve na yan. Itong nangyayari ngayon sa Senado ay hindi maka-apekto doon sa tinatawag nating pinaka-primary na trabaho ng ating Senado which is to legislate, no? At tayo naman ay ang gusto natin ay mas healthy, cordial at the same time mas harmonize yung relationship between yun among the senators, no? Kasi ang Senado, kaya the people look up to the Senate kasi the Senate has been producing yung nga, yung mga future presidents. In fact, ang tingin natin sa Senado, these are the the venue where statesmanship are seen, no? For the longest period of time. So, yun ang ina-expect din natin sana na mangyari sa Senado na matapos na itong issue na to. At the same time, while they are also prioritizing eh, kasi ito constitutional duty nila itong impeachment trial na ito, iniinasan din natin na yung mga nakabinbin na ng mga legislation na parte ng LEDAC ay matapos na, kasi kumbaga wala na dapat na tayong gawing rason para hindi na natin mayat matulungan yung mga sektor na na-mention natin.
2: Nakakaawa din kasi yung ano, Yung isang grupo, hindi mala ko sa papapress ko, wala makitang venue eh. Para magkaroon ba lang ng tamang lugar.
3: Ganun
2: Tumawa
3: nila yon, no?
2: Oh, tumawa ka kung siya, ibig sabihin sumasang-ayon ka sinabi ko.
3: Well, sa sense, ang nagsalita naman ng acting Senate President na hindi siya sanctioned, pati na rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee, nagsasabi na hindi naman sila nagpatawag ng committee hearing ng Blue Ribbon. So, hindi na din natin maintindihan kung bakit. Even doon sa mga membro na mention na umupo nung unang nagkaroon ng Blue Ribbon ng subcommittee, wala naman din silang nilabas ng kanilang pronouncement. Ang naglabas actually ng pronouncement na yan ay isang private individual na dating congressman, si Mike Defensor. So kaya nga po nakikinig din po tayo kanina sa panayam kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian that they're contemplating on filing a legal action, no, against those individuals na wala naman silang authority to represent the Blue Ribbon Committee on calling for a hearing na hindi naman nila sanction.
2: Di ba usurpation yung matatawag yun, usurpation of authority?
3: I think yun din yung narinig ko na they're also contemplating on filing usurpation of authority, no? So, titingnan lang natin kasi itong mga pagkaganapan nito, sabi nga nila, baka nang susunod na kabanata, di ba? So,
1: tsaka baka meron, tsaka kung Zia, baka meron kayo masasuggest na restaurant para doon na lang sila kasi parang nagkagulo pa kanina.
2: Hindi press ko yung inabot kung siya nagmisto lang sabungan.
3: Ah, ganun ba? Ay, hindi natin kasi natabayanan eh. Hindi kasi natin napanood. Medyo may mga ano din tayo. May mga sarili din tayong meetings ngayong araw. Kaya hindi ako naka-Zoom.
1: Yung meeting niyo po ba yan ay pre-trial na? Yung pinag-uusapan na, pre-trial na?
2: Oh, kahapon kasi, di ba, na kahapon din i-final yung pre-trial brief sa Senate Secretariat.
3: Yes, kahapon po nasubmit ng ating Secretary General sa Senado. Sa Thursday, yun yung first day nung pre-trial conference. Tama po kayo, we're just having a meeting with the comms team, with our legal team, kung ito pong in preparation also for the pre-trial conference. Kaya nga po ako nasa labas kasi just excuse myself. Kaya wala akong Zoom ngayon. Kaya pumpat lang tayo ngayon. Pasensya na. Oh.
2: Teka kung siya, kahapon, habang nandun tayo sa press con, maganda yung idea na isalin sa local dialect yung gagawing pagdinig. In fact, sabi ko nga kay Kong Siya kahapon, baka pwedeng isama dyan even yung mga merong hearing impaired. Yun ang kaya nakikita natin sa mga newscast, sa mga TV,
1: sign language.
2: Mga sign language.
3: At saka may batas na yan. Actually, may batas na yan na kinakailangan, especially pag public information, kinakailangan meron talang sign language. Meron nang napasa na batas na dapat gawin yan. Okay. Ini-encourage yung lahat ng mga news outfits, even especially if it's about national concern na pinag-uusapan, talagang kailangan may sign language para maintindihan dun yung mga medyo hindi nahihirapan or may kondisyon na hindi makapagsalita at hindi makarinig, no?
2: Kailangan pa bang i-manifest yan?
3: Para sa amin, isa yun sa pinag-uusapan namin at kasi gusto natin maka-reach out tayo as widest or the audience as possible, no? So, ipa-part doon sa intention talaga natin na dahil itong pinag-uusapan ng impeachment trial na ito ay para ito sa ang bayan dahil ang nagsasalita dito at nagbibigay sa atin ng utos ay ang konstitusyon. So, kinakailangan maintindihan ng ating taong bayan, no? So, kung saan man sila mas komportable at mas madali sa kanilang intindihin yung napag-uusapan sa impeachment trial, ninanais natin na ma-translate ito sa kanilang sariling dialect, no? So, ito, kaya nga kami isa nagkakaroon din ng meeting ko kasi tinitingnan natin kung paano natin yon may sasakatuparan, no, yung pag-translate ng mga pag-uusapan sa impeachment court.
2: Tama.
3: Yes.
2: One last point sa akin, Kong Siya. I understand tumakbo na sa Supreme Court itong grupo nina Cayetano. Anong comment mo rito?
3: Well, hindi ko pa actually nabasa yung eksakto na petition nila, pero I learned na parang it has something to do with the quorum.
2: Mm-hmm.
3: Kung di ako nagkakamali. Well, they have the right to do so. Para kasi sa issue naman ng quorum, ginagamit natin yung Avilino-Cuenca doctrine, no? Ang Supreme Court ang nagsabi niyan. Ruling ng Supreme Court 'yan, although it was ruled a couple of decades ago, but it can still be effectively applied today kasi doon sa composition ng Senate even before up to now is wala namang major changes. That's why the doctrine can still be applied as when it comes to quorum. So kakarapatan po nila 'yan. In fact, ako personally, if you ask me, that would actually give us a more clearer understanding.
2: Tama.
3: If there's controversy regarding interpretation, I think it's the when it, especially if it's about constitutional requirement or constitutional provision, it's only the Supreme Court that can resolve that.
2: Oh.
3: So mas maganda na rin 'yan para at least makita natin kung anong magiging tugon ng Supreme Court. But as far as without the for example, response of the Supreme Court, of course the House of Representatives maintains our position that we recognize the election of Senator Sherwin Gatchalian.
2: Isang pabula lang, Kong. Nabanggit mo yung Avilino versus Cuenca. Doon sa threshold na ano, na 24, yung existing kasi ngayon, di ba, 24. Mm-hmm. Eh, dalawa na yung nalalagas eh. Si labas sa kapangyarihan ngayon ng
1: Senado. O tsaka may sandigan bayan na
2: di ba? Nasuspindi na yata si
4: Jinggoy.
2: Si Jinggoy, di ba? Nowhere to be found naman si
4: Bato.
2: Si Bato. Kung gagawin sa 22, ano yan? Kinakailangan pa ng pag-usapan pa yan? Imamanifest ninyo rin na ibaba yung threshold nung magiging 16. Baseline, yung base number?
3: Well, sasabi naman yun ng lead counsel natin, no, na hindi siya, si Congresswoman Jinky, hindi niya gagawing formal request ito. Pero ang basis kasi nung kanyang ito, legal opinion naman niya, being a lawyer, ang kanyang legal opinion is that she subscribed to the doctrine. Kasi nga, yung coercive power na sinasabi, kung wala naman sa coercive power ng Senado yung nakaupong senador in the event na kinakailangan ng boto, kung sino man yung nandoon, basta obtain sila nung quorum, pwedeng bumoto, no, or pwedeng mag-elect ng kanilang mga officers. I think that's the bulk of the doctrine is. Now, if we are to apply that same doctrine sa impeachment trial, kasi ang sinasabi sa Constitution is all members, no? May emerging kasi na school of thought ngayon na since it would be impossible, for example, for the two senators to be within the coercive power of the Senate para masecure ang kanilang boto, then ang interpretation ng karamihan sa ating mga legal community, even the former associate senior justice Carpio, ay dapat yung able to vote ang dapat na makaboto.
2: Uh-huh.
3: Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng non-responsive ang Senado. Kaya ang gusto natin is functional yung Senate. Ibig sabihin, kung ang current situation right now is that it's no longer within the reach yung coercive power ng Senate to obtain and secure votes for a certain number of senators in the case of the impeachment, magkakaroon daw ng sinasabi nilang hindi responsive ang Senado. Hindi siya makaka-render ng kanyang decision.
2: No.
3: Now, kasi kailangan 16 eh. Diba?
2: Yes,
3: kailangan 16. Now, yun ang emerging school of thought now, which basically is more practical kasi ang gusto talaga is functional. At saka hindi lang natin pinag-uusapan din ang impeachment. Kasi halimbawa, meron ding mga other exclusive powers, constitutional duty na binigay sa Senado, na ang Senado lang ang pwedeng mag-exercise niyan at no other institution. Yung concurrence ng mga treaties, no? Kasi sinasabi din doon is absolute yung majority. So if we are strictly to implement yung all members, membership of the Senate, regardless whether they are beyond the coercive power of the Senate, to seek to affect the validity of a certain decision of the Senate as a whole, baga, eh, baka ang mangyari is hindi na ma-concur yung mga treaties na kinakailangan lang i-concur ng ating bansang Pilipinas. So parang ganun yung practicality yung kanila naging decision. But then again, this would always be a subject matter that the Supreme Court can resolve, no? Mm-hmm. But I think the court will only resolve this if there are controversies na mangyayari.
1: So kailangan mangyari muna.
3: Kailangan muna mangyari.
2: Pero wala bang ano yan? Walang legal impediment yan? Kasi sa konstitusyon, all members eh.
1: Uh-huh.
2: Pero kung ano yung kung ano yung naka kung nagiging practice na dun sa actual na Senado halimbawa o sa Kongreso, kung sa Senate 24 lang eh.
1: Mm-hmm.
2: Walang binabanggit doon na yung all members. Hindi ba nagkakaroon ng ano doon, confusion?
3: Yeah, kasi Babilino versus Cuenco naman is applicable doon sa legislative function eh. Yun lang naman yung tinuturo doon. Hindi na anticipate kumbaga na this would happen na magkakaroon ng dalawang senador na beyond the coercive power of the Senate, kasi yung isa apparently is in hiding, the other one is solidly been detained and arrested. So hindi yun na anticipate, kumbaga hindi nakita yun na this can happen, no? That's why lumabas itong issue ng doctrine na 1949 para lumabas itong ruling ng Supreme Court, yung Avelino versus Cuenco, kasi nagkaroon din ng question of ano yun eh, question of quorum. So basically, ang sinabi, pag hindi naman sila bumoto, hindi sila nakaboto beyond the coercive power of the Senate, then maaring yung number of voting senators to declare a position vacant can be exercised, no? Can be done by the Senate.
2: Oh.
3: Yun naman ang sinabi ng doctrine ng Avelino versus Cuenca. The only reason why this has been discussed in relation to the impeachment court, because we anticipate also that, siyempre, sitting senators yan, dalawa sa kanila ang mawawala. Now, may 16 votes ang kinakailangan, two-thirds of the Senate. So, which number of the senators would you actually determine to arrive into the 16 votes that comprises two-thirds of as required by the Constitution? Is it the 24 all members, or is it the active members who can actually participate physically during the trial? Yun kasi yung emerging na legal opinion ngayon, which is shared by most of our constitutional experts and even some members of former members of the Supreme Court, which our lead prosecutor Congresswoman Jinky Luisro also shares, no?
2: Mm-hmm. Okay, kasi may nagpalutang kasi dati, hindi, it only applies dun sa kaso nung Avelino versus Cuenco, sabing ganun. Pero teka muna, nagkaroon ng jurisprudence sa Supreme Court.
1: Hindi, tsaka ang pinupunto nga rin ni Justice Carpio, sa pagitan ng pagsunod doon sa itinatakda na konstitusyon at sa paggampan ng Senado sa kanyang kapangyarihan na magdesisyon sa impeachment trial, mas mananaig yung paggampan niya sa kanyang posisyon para magdesisyon sa isang impeachment trial. Mm-hmm. So, maaari mong i-let go yung dinidikta na 16.
2: Mm.
1: Diba, kung Zia? Ganun yung argument ni Justice Carpio.
3: Yes, actually, isa yan sa ano, that's a fresh way of looking at it, no? Kaya nga sinasabi ko, this is an emerging school of thought.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, nobody anticipated na kung kailan magsa-start ang impeachment, ay merong mga senador na humaharap sa legal problem, no?
1: Mm-mm.
3: Na
1: kumbaga, nga naman,
3: mawawala doon, hindi kumbaga beyond yung sinasabi doon sa doctrine ng Avelino, beyond the coercive power of the Senate. Ibig sabihin, hindi lang yan, hindi lang sa sitwasyon ng ganyan. Halimbawa, kung may man nagkasakit o hindi niya talaga kayang
1: Gampanan, yung kanyang boto.
3: Talagang incapacitated, medically incapacitated siya. So, isa yun sa mga kategory na beyond the... Hindi mo po pwedeng pwersahin. The coercive power.
1: Diba? Ay, alam nga naman, imbis na maging imbalido, mawala yung silbi ng Senado, mas gagawan mo na lang ng paraan para magampanan pa rin ng Senado yung kanyang mandato.
3: Yun ang sinasabi po, at nag-agree po kami doon, ang ating lead counsel, na kailangan yung Senado, hindi new third, no? Kailangan functional yung Senado. And the only way to function it, based on the current scenario that we are facing, in relation to the present number active members of the Senate, is that mas practical na for the Senate to function, because required talaga, indispensable para sa amin, indispensable talaga yung physical presence ng sitting senator to arrive into a sound judgment.
1: Right.
3: So how can you secure presence of these senators if they are barred from, you know, attending either legally or the other one is in hiding?
2: All right. Nako, kung siya, pwede pa sana natin pag-usapan 'tong kapag lubog na araw, kaso baka kami na ma-impeach dito ni ano ni
1: Sige po. Maraming salamat, Kong Zia.
2: Kong Zia, thank you.
3: Salamat, Sir Willie. Maraming salamat, Sandro.
2: Maraming salamat po.
3: Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po. Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House
2: Impeachment trial. Ng House Prosecution Panel.
1: At saka yun nga, hindi ang gagawin na lang ng iba, kung merong mga kailangang desisyonan ang Senado, hindi na lang sila papasok. Diba?
2: Oo nga eh. Kaya diba? Tama yun din naman. Kasi, una, akma-akma din yung ano. Di ba nung panahon ng Abilino, dalawa rin ang nawala nun eh. Di ba? Sino ba mga nawala? Si Soto. At saka yung isa. Ano pangalan ng isang...
1: Basta may isa
2: pa. Yung nasa Amerika. Yung nagpapagamot siya tayo nung time na yun. Ngayon, dalawa rin eh. Baka posible magtatlo pa. Ay kasi
1: may bulong-bulungan.
2: May bulong-bulungan.
1: Baka may isa pa.
2: Hindi lang isa. There's more.
1: Oh, there's more pa.
2: There's
1: kuya.
2: More and more.
1: Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ano oras na, kuya?
2: 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
11: Issue Spotted.
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Anong take mo?
13: sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Eh, kuya, anong oras na ba?
2: 13 minuto na makalipas ang 5 ng hapon.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Eh, sunod na natin kaagad ito. Sunod na natin kaagad ito. Makausap po natin ang isa pong human rights advocate at isa rin pong public interest lawyer. Eh, pag-usapan po natin, no, himayin pa natin yung press con ba? Ano mga matawag doon?
2: Hindi naman Kristo itong kakausapin natin.
1: Hindi. At saka, basta bodyguards, ex-bodyguards to, no? Yung 18. 18 ex-bodyguards, bodyguards pa rin.
2: Bodyguards na lang siguro. O siguro ex-bodyguards.
1: Ex-bodyguards.
2: Okay, kasi ayaw naman tanggapin ng ano na tawaging ex-marines eh.
1: Oo nga, ayaw, diba? Din ano. Eh, at syempre, pag-usapan din natin. Ito,

0: Dagdag pa ha, nagturo pa.
1: Mukhang
0: may nilaglag pang ano.
1: Pero worse, there's more.
0: Bagong senador.
2: Yun ang kasing tinutukoy na hearing kanina. Ito yung sa grupo ho na nila Rodante Marcoleta, di po ba?
1: Opo.
2: Hindi ho blue, hindi ho hearing yun eh. Nagihong plataforma para makapag press con sila eh. Para mailahad nila kung ano yung panig nila patungkol doon sa 18 ang tawag ko na ngayon dyan eh, Maleta Boys. So, hindi ho yun ayon sa proseso ng Blue Ribbon Committee hearing. In the first place, hindi ho yan ang lehitimong Blue Ribbon Committee dahil iba na ho ang nakapuder ngayon eh. Ang nakapuder na po ngayon sa Blue Ribbon, itong si Senator Erwin Tulfo, ayon dun sa lehitimong balasahan na nangyari sa Senado. Nung kasalukuyang acting Senate President and President pro tempore, Gatchalian, ay iniluklok na acting Senate President.
1: Uh-huh.
2: Ngayon,
1: sige po.
2: Ano ang pwedeng ikaso sa mga ito? Ito ay complex na pagkilos para sa destabilization eh.
1: Mm-hmm.
2: Unang-una, kung pwede kong mamarapatin nyo, ipapaliwanag ko, ano, yun yung para ho maging credible o kapanipaniwala yung testigo, meron hong pamantayan yan eh. Unang-una ho, ang testigo o mga testigo ay dapat may competence o kakayanan na tumestigo. Paano ho ba na nasasabi kung may kakayanan yan? Nung ginawa nila yung kanilang sinumpang salaysay, 18 sila na iisa ang nakita, pare-pareho ang sinasabi. Hindi ho naman kung inyong tutunghayan yung nakaraan at yung sinasabi sa kanilang salaysay, iisa nakita ng 18 sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang oras at iba't ibang lugar. So hindi po pwedeng maituring sila na may competence o kakayanan. Mm-hmm. Pangalawang panuntunan po, yung consistency o pagkakapare-pareho ng sinasabi. Kung inyong maiisipin, tutunghayan yung una nilang sinumpang salaysay noong February 26. At ikukumpara doon sa kanilang sinumpang salaysay noong Hunyo, may dagdag bawas na eh. Sino yung mga dinagdag bawas nila? Unang-una ho, doon sa unang affidavit, hindi ho nila binanggit si Salvi ko na present sa kahit anong delivery. Subalit, sa pagliliwanag ho nitong si abogado nila sa isang press conference, binanggit ng isa o dalawang testigo na si Salvi ko kasama na nagtungo sa bahay ni Senator Legarda. Siya yung central figure dito. Paano mo siya makakalimutan banggitin sa unang panig nung una ka naglahad ng iyong sinumpaang salaysay? Then ngayon, sa nadulas yata, nabanggit na kasama daw. Tapos binawi nila. Hindi naman pala kasama nga, pero kaya hindi daw binanggit dahil hindi naman nakapag-deliver ng pera kay Senator Legarda. Dahil isinakay daw ulit yung mga maleta sa sasakyan nila. Pangatlo, dinagdag nila yung mga kasali sa impeachment. Gaya ho ni Congressman Joel Chua, sinabi rin na dati nag-deliver, sinali siya nung nakasama na siya doon sa grupo ng mga public prosecutors. And yung unang sinabi, nag-deliver sa House of Representatives. Pero nitong huli, binawi, sinabi naman, townhouse daw. Sinali din nila si Senator De Lima, pero sinabi nila, nagkamali din daw pala. Unang binanggit, maleta, may binanggit pang supot. Pero ultimately, binawi nila, hindi raw pala kasali si Congresswoman De Lima. Si ganun din po, patungkol kay Senator Soto. Sinabi nila na dinalhan din ng maleta nung doon sa 2024, hindi naman siya senador nung 2024 eh. Bakit siya bibigyan ng maleta? At binigay daw sa kanyang executive assistant na a certain mark Eh, nung palang 20

0: 2015, namatay na. Uh-huh. So hindi ho consistent, okay? Then binanggit din nila si Congressman Redon. Eh, si Congressman Redon, hindi nila isinasali before. Pero nung napasama na doon sa grupo ng public prosecutors, isinali na rin. So, consistency ho.
1: Aha.
0: Isa pa, yung plausibility or maaring maging posible yung sinasabi nila. Unang-unang butas ho dyan, ang sinabi nila, nag-deliver sila kay dating Speaker Romualdez ng 805 billion pesos. Yung 805 billion ho, ayon sa mga nakakaalam at sa mga eksperto, yan ay equivalent ng 800 metric tons. Paano mo itatransport ang 800 metric tons? Kailangan mo dyan crane o kailangan mo dyan backhoe para maikarga mo yan. At hindi pwede sa mga simpleng sasakyan lang. Kinakailangan mo dyan cargo truck para maikarga mo yan. Tapos sinabi nila, hindi rin kapanipaniwala, nag-deliver sa bahay daw ni Speaker Romualdez sa McKinley Road. Na sinabi naman, under construction dahil natupok yan dati. Kaya yung period na sinabi lang nag-deliver sila, imposible na may mayordoma yon dahil may mayordoma na humarap sa kanila dahil there were like 100 or 150 workers na nagtatrabaho dahil nga doon sa reconstruction ng bahay. Pangalawa, nag-deliver daw sa bahay sa South Forbes. Ayaw naman kay Speaker, wala siyang bahay doon. So, kaninong bahay nila diniliver yon? And finally, nag-deliver daw sila sa Aguado, sa Malacanang. Paano ka mag-deliver sa Malacanang? Bahay daw yon ni Speaker Romualdez. Nasa Malacanang complex yun eh. So, plausibility. Kung posible ba na mangyari yung sinasabi nila.
1: Oh,
0: isa pa ho. Oho, marami ho. Meron pang walang corroboration yan dahil nga iisa yung hindi nila mapaghati-hati yung 18 dahil mahirap po mag-corroborate kung ikaw ay nagburda ng kasinungalingan. Paano mo pagtutugma-tugmain yung salaysay ng 18? Okay. Either nahihirapan sila or hindi nila talaga kaya.
1: So yung buong picture nito, Attorney Bukoy, is kung tawagin eh, falsus in uno, falsus in omnibus.
0: Hindi yun lang ho, falsus in uno eh. Falsus in todo.
2: Lahat-lahat.
1: Lahat-lahat na.
0: Mati ho lahat eh. Dahil ho, pinagbalibaligtad ko na, binasa kong ulit-ulit yung salaysay. Hindi ho talaga kapanipaniwala eh. Ngayon, kung hanggang ngayon noon, mula nung lumabas sila, ilan pa lang yung nagkaroon ng hiwalay na salaysay. May nagsasabi na isa pa lang ang nakapagawa ng salaysay. May nagsabi naman na 5 out of the 18. Apat na banahon na nakakaraan. Bakit hanggang ngayon, hindi pa nila magawa yung nire-require, yung hinihingi ng batas, yung hinihingi ng ombudsman. Kasi oh, para sa aking pananaw as a trial lawyer of more than 40 years, kung ikaw ay naniniwala na matibay ang iyong katibayan, kung ikaw ay may paninindigan na tama ka, na ikaw ay nasa wastong katayuan, dapat hindi ka na nagpe-press con eh. Dapat paglabas mo, i-file mo na lang kagad diretso sa ombudsman.
1: Oh, kasi, hindi ho ba? Oh, kasi para hindi natin malaman kung anong motibo. Kasi anong nakikita niyo doon sa timing? Nagsagawa ng sabi nila press con, sabi nila hearing ng Blue Ribbon. Tapos nasabay naman itong pagpa-file today.
2: Mm-hmm.
1: Ng petition nito yung company ni Alan Peter Cayetano. Anong nakikita niyo connection dito sa timing nito?
0: Iyan ho kasi ay yung kanilang yung minorya ngayon, no, itong grupo ni Cayetano ho.
1: Mm-hmm.
0: Ito pinilit nila uli na magkaroon ng blue na tinatawag nilang Blue Ribbon Committee or Blue Ribbon Committee hearing, rogue yan, dahil pinipilit nilang i-reassert na sila ang nasa tamang lugar kahit na ang lahat ay nagsasabing mali sila. Unang-una, ang kinilala na ng mababang kapulungan ay yung grupo ni Senator Gatchalian. Ang kinilala na ng Malacanang ay ang majority block ni Senator Gatchalian because of the notices that were sent. Yung pag-file ng petition naman, anong kaugnayan yan? Kung inyong maaalala, yesterday, pinadalhan ng notisya ng impeachment court ni Senator Gatchalian as presiding officer of the impeachment court nang notisya ang magkabilang kampo na mag-file ng pre-trial brief. At ito ay kinilala ng grupo ni Vice President Sara dahil tumugon sila. Tumugon sila doon sa notisya. So, ngayon, pinagpipilitan pa rin ni Senator Cayetano, dapat tanggapin na niya yan eh. Tanggapin na dapat niya yan.
2: Mm-hmm.
0: Ano po ba yung petition na tinutukoy ninyo? Yung sa Supreme Court?
1: Opo, yung Supreme Court ngayon lang, ngayong araw na ito.
0: Yan o, last ditch effort nila eh.
1: Okay.
0: That's a desperation move. Pero ang nakikita ko ho, wala hong patutunguhan yan. Sapagkat sa ganitong mga sitwasyon, yun ang tinatawag na macro-political process, macro-governmental process. Yan ho ay tumutukoy sa functions, powers, and processes of each branch of government. Ito ho ay relevant pag ang pinag-uusapan ay ang political question issue. Pag political question, which will address the wisdom, process, internal rules of each branch of government, hindi ho makikialam ang Supreme Court dyan as a general rule unless there is a constitutional question. Pero ito ho malinaw eh. So it's a last ditch effort ng grupo ni Senator Cayetano para to cling on to power.
2: Alright, sige po. Naku, sayang. Marami pa sana kaming gustong itanong, Attorney Bukoy. Next time po, sana nandito kayo. Ha, live kayo namin mag-guest dito sa studio.
1: Isahin natin itong 87 pages.
0: maganda
2: po. Sige, simulan mo.
0: Maganda yung 87 pages na yan. Maganda po pag-usapan yan.
1: Yan.
0: Pero
1: ho,
0: wala pa ako nakukuha ng kopya. Magkukuha ako ng kopya and then pag-usapan po natin.
2: Ayun. Sige po, marami pong salamat, Attorney Bukoy.
1: Thank you po, Attorney.
0: Maraming salamat din sa walang sawa ninyong panyaya.
2: Ayan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at public interest lawyer. Naku kuya, ang bilis ng oras. Noong oras na?
1: 27 minutos, makalipas ang alas 5.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
5: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
9: Issue Spotted.
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
10: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: 50 kuyang, ano yung 50 na yan?
1: Ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at si Attorney Manasseh Scarpio nag-iingat pala ng 50 baril.
2: Ang dami.
1: At hindi ito nakalagay doon sa kanilang salin.
2: Ay, nako. Anyway, ito susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Maan Makapagal at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
2: Bye!
11: Anong take mo?
12: Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: DZMM Radyo Patrol 630.
14: Kada balita sa PRTV Prime Media at FM Regional.
15: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
15: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
18: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
15: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: 16, 2026, Martes. Bukas, isasagawang special session sa Kongreso matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May mailuluklok na kayang bagong Senate President at ano-ano mga batas na bibigyang prioridad. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagay.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Mga dating bodyguard ni Zaldico, muli na namang humarap sa media. Pero naturang pulong, malinaw na diversionary tactic ayon kay Congressman Zia Alonto Adyong. House Prosecutors, target matapos ang impeachment hanggang Setyembre. Civil society groups, gustong pabuksan sa publiko ang pre-trial kay Vice President Sara Duterte. VP Sara at Attorney Man Scarpio, may pag-aari umanong mga armas na hindi idineklara sa SALN. Ilang mahalagang panukalang batas, tatalakayin sa special session ng Kongreso bukas. Strait of Hormuz, tuluyan ang magbubukas sa Biyernes ayon kay US President Donald Trump. Presyo ng produktong petrolyo, bababa na ba? At premiere night ng Home Along the Riles the movie, dinagsak!
0: Isinumite na kahapon ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil ang pre-trial brief na inihanda ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Secretariat. Target naman ng House Prosecutors na tapusin ang impeachment bago matapos ang Setyembre. May umarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
3: Naisumite na kahapon ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief sa Senate Impeachment Secretariat. Isang hudyat na opisyal nang sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa itinakdang petsa. Isa sa tinitingnan ng House Prosecution Panel ay ang tapusin ang impeachment trial sa loob ng 3 buwan. Ito ay kung walang gagawing delay ang kampo ng depensa.
4: Ang aking estimate is if we will be starting on July 6, we will perhaps end by end of September 2026. So kung wala namang delay, tuloy-tuloy, tingin ko kakayanin ito for 3 months. Sorry.
3: Sinabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, hindi mahalaga sa kanila kung abogado man o hindi ang tatayong presiding officer ng impeachment court. Ang kanilang pangamba ay kung palutangin ng depensa ang legalidad ng acting Senate President na tatayo ring presiding officer ng impeachment court. Sa ngayon, acting Senate President pa rin si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian at hindi rin abogado.
4: Impeachment is a very sensitive matter. We complied strictly the requirements for the second mode of filing an impeachment complaint and for transmitting the same to the Senate, no? That has been the general stand of the House of Representatives. But later on, it was declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court, no? Regardless of our strong position. Let us remember that the impeachment trial is not purely a legal process. It is sui generis. What is important is for us to be able to ferret out the truth, no? Which means that the evidence must be given ample opportunity to be presented.
3: Mahalaga anya sa prosekusyon na tumutok sa paghahanap ng katotohanan sa halip na maging abala sa mga teknikalidad ng batas. Hindi naman kasi anya kriminal na pananagutan ang pag-uusapan. Bagkus ay kung karapat dapat bang manatili sa puesto ang isang opisyal na gaya ni Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: May pag-aaring mga armas sina Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio na hindi dineklara sa Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN ng Vice Presidente sa kahit anong taon. Ito ang isiniwalat ngayon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Aniya, hindi bababa sa 30 high-powered at small firearms ang pagmamay-ari na mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kay Ridon, nakalista ang mga armas sa PNP Firearms and Explosives Unit. Dagdag pa ni Rinon, plano nilang ipatawag ang PNP FEU para sa records at halaga ng mga armas. Kasama rin sa mga iimbitahan nila ay ang mga nagbenta ng mga armas na ito.
0: Hinimok ng legal expert at civil society groups ang publiko na manatiling mapagmatiyag sa mga nagaganap sa Senado. Ito'y kasunod na mauugong na banta sa Senado na posibleng diversionary tactic sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May umarang ka ng balita si Justine Ignacio.
5: Sa likod ng ingay sa politika at napipintong pagsisimula ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iisa lang ang sigaw ng mga civil society group. Buksan sa publiko at media ang pagdinig. Naunang sinabi na sa Webes June 18, isasagawa ang pre-trial sa impeachment ni VP Sara. Pero gagawin nito behind closed doors, kaya't hiling nila sa mga mambabatas.
6: So kami, actually sa Bantay Senado, nananawagan kami na dapat buksan sa publiko yung buong pre-trial conference. Kalahok yung publiko dito, kaya makakasiguro lang kami na katiwa-tiwala, makakasiguro lang kami na naayon sa saligang batas, na patas yung buong paglilitis kung nakikita mismo siya ng publiko.
5: Ipinaliwanag din ni Atty. Dino De Leon ang dahilan ng kanilang panawagan.
7: Kaya kailangan silang bantayan. Kailangan nating hindi may divert sa totoong issue kung ano-ano mga kasinungalingan pa. Yung doon na pinapalutang nila, kasama na dyan yung mga 18 na bagmen.
5: Para kay Atty. De Leon, malinaw na may nangyayaring paglilihis sa tunay na issue na impeachment at mga kaso ng pangalawang pangulo.
7: Lahat yon diversion dahil yung mga oras na yon gusto na ng kamera na panagutin si Sara Duterte, gusto na ng taong bayan. That's 285 votes. So huwag tayo magpapalihis, kailangan natin bantayan ng Senado, lahat ng mga politika na ito nandiyan.
5: Bagamat umuugong ang banta sa Senado, sinabi ni Atty. De Leon na hindi dapat nito mapigilan ang proseso ng demokrasya at pananagutan. Kahapon idinaos sa kauna-unahang pagkakataon ang Barangay Assembly ng Bantay Senado na layong sagutin ang kadalasang tanong ng taong bayan kaugnay sa proseso ng paglilitis. Kaya naman, iba't ibang aktibidad ang kanilang inihahanda para sa dagdag kaalaman ng mga ordinaryong mamamayan.
6: Meron tayong education campaigns, merong mga abogado, iba pang mga eksperto sa proseso ng impeachment na pumupunta sa iba't ibang barangay para magpaliwanag.
5: Masiguradong patas, tapat at sumusunod sa konstitusyon ang gagawing proseso ng paglilitis kung bakit nais silang bantayan ang Senado.
6: Hindi natin sinasabi na dapat nilang dapat i-convict or i-acquit ng Senate si VP Sara. Ang interest natin dito ay na makita natin na yung buong proseso ng paglilitis ay patas, no? Ito ay malaya, no? At gagawin according to the Constitution.
5: Sa June 18, magsisimula na ang pre-trial conference ng Senado bilang impeachment court. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon, Attorney Cayosa, at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Good afternoon. Magandang hapon po sa ating mga kababayan.
0: Kanina nga po o ngayong araw ay naghain ng petisyon si Senador Alan Peter Cayetano at yung mga kasamahan niya, no, na humihiling na ipawalang bisa yung nangyaring sesyon noong June 3 na naglukluk sa bagong liderato at sa bagong mga komite. Tingin niyo, sir, may legal standing ba ang Korte Suprema sa mga usaping ganito?
8: Kung meron o walang legal standing yung kaso o kaya yung petitioner, nasa Supreme Court yan. Ngunit kung ang pagbabatayan natin, yung mga nauna ng mga desisyon ng Supreme Court, may pagkakataon ito na kikilalanin ng Supreme Court ang legal standing ng mga naghain ng petisyon. Sapagkat sila mismo yung mga senador, yung Senate President na nabakantihan ng kanyang posisyon, at yung mga ibang senador na natanggal sa pwesto. So sa tingin ko, with respect to standing of the petitioner, mas may basehan ito na may standing. na whether or not ay kakagatin yan ng Supreme Court at makikialam o kaya i-interpret ang ating konstitusyon at rules ng Senate para sa petitioner in their favor, hindi tayo nakakasiguro dyan. Pwede rin nilang maaring i-avoid din yan at sabihin political question ito.
9: Mm-hmm.
8: Pangatlo, medyo gahol na sila ng oras sapagkat kung magkakaroon ng special session at mukhang may indication na iba dun sa minority group ni Cayetano, pumapanig na dun sa majority. So they might be able to get at least 13 votes,
9: mm-hmm.
8: formalize or regularize if ever na merong mga kakulangan yung pag-elect ng mga opisyal o ng mga senado, yung mga committee chair nung nakaraang linggo. So maari ding kung bukas, kung sa special session, mabuo nila yung 13, maging moot and academic siguro yung petition. So hindi ho natin alam kung ano mangyayari. Nabasa natin yung petition, dalawang senador dun sa minority block hindi pumirma eh. It's not any indication na bukas itadalo sila at kakampi dun sa 12 o hindi. So whatever the decision will be, no, whether on the technicality and standing o kaya political question, sana makatulong na mabigyan linaw ito sapagkat hindi maganda na palagi na lang may mga obstacles o merong mga technicalities that prevent the Senate from doing its job.
9: Mm-mm. Attorney, actually, ito rin yung agam-agam ng House Prosecutors Panel dahil ang gusto nila ay maayos na yung gusot sa liderato bago pa maumpisahan ang impeachment trial. Dahil ano ba tingin nyo, Attorney, ang mangyayari kung sakaling meron pa rin question no, sa Senate leadership at maumpisahan ang paglilitis sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte?
8: For practical purposes, walang masyadong problema sapagkat ang kinikilala ng House of Representatives kasama na yung mga prosecutor, congressman, itong bagong majority block ni Gatchalian. So doon nila dadalhin yung kanilang kaso, doon sila magpapakita. Kaya lang, of course, there will always be a cloud of doubt doon sa legality. Habang nakabinbin ang petisyon sa Supreme Court, hindi na didesisyonan, baka lang masayang lahat ng effort. At ang sigurado dito, anuman ang mangyayari o maging desisyon ng Supreme Court, madidelay at maguguluhan yung proseso ng impeachment. So yun ho sana ang iwasan at tayo naman ay nagdadasal at nagtitiwala na mayroon pang natitirang mga senador na gusto nilang gawin ang kanilang trabaho, isang tabi muna yung politika, yung personal na interest, at mangibabaw yung kanilang sense of duty and responsibility. Kasi napakahalaga ho yung kanilang role, hindi lang sa impeachment court, kundi sa iba pang mga bagay, at hindi maganda, hindi nakakatulong sa ating bansa na ang focus nila pinag-aawayan yung mga posisyon.
9: Mm-hmm. Attorney Cayosa, gaano ba kahalaga yung gagawing special session na ipinatawag ng Pangulo ay bukas yan sa dalawang kinatawan ng Kongreso?
8: At mahalaga yan kung titignan natin yung mga linista ng Pangulo na pwede na sanang pagdesisyonan at medyo matagal na yung iba, matagal na hong nabalangkas yan, kinulang lang sila ng oras dahil nga kung maalala natin, the past few months, nawaldas lang yung oras nila sa pag-aaway sa mga posisyon, di ba?
9: Mm.
8: So hopefully, tatalakayin na nila yan. Pangalawa, which is also equally important, baka sakali dito sa special session, mabibigyan ng pagkakataon ng Senado na i-confirm ng maayos at convincingly by at least 13 votes yung liderato ng Senado. Para sa ganun, ay wala nang duda at makulangan na yung mga technicalities at mga side issues at mag-focus ito dito sa impeachment proceedings. Mag-focus din ho dito sa naantala at hindi pa napipirmahang flood control investigation. Kasi ito hong dalawang ito, ang mabigat na issue yung corruption eh. So kailangan gawin nila ang trabaho nila, tapusin nila at tumulong silang mapanagot sino man, regardless of who they are, regardless of their political inclinations.
9: Mm-hmm. Eh, nasabi niyo rin naman yung investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Lumabas muli sa media yung mga dating bodyguard o sinasabing Maleta Boys ni Zadico at pinangalanan si Senador Chief Escudero na tumanggap din ng Maleta. Actually, lulubog, lilitaw yung mga pangalan, no? Depende sa sitwasyon. Eh, anong basa niyo dito sa bagong pahayag nila?
8: But maaaring may katotohanan yung ibang pinagsasabi, kaya lang it has been mishandled at very obvious na ho kasi na nagpapalit-palit sila ng kanilang mga statement. At kapansin-pansin na ang nagbabago sila ng narrative depende kung sino ang kakamping ng isang bloke. Diba? So nakakalungkot ho yun sapagkat hindi nakakatulong yung ginagawa nila. Lalong-lalo na ay ginagawa na ito sa labas ng tamang proseso, sa legal na proseso. Mga press conference at yung mga unauthorized hearing. So obvious at sinasamahan pa ho ito ng mga destabilization efforts na mukhang nako-coordinate. So hindi ho nakakatulong. Sayang lang kung meron mang katotohanan yan, pag nahuluan ng kasinungalingan at kalokohan, the whole thing collapses. At sana nga ho, pumasok sila sa damang proseso. Magsalita sila sa ombudsman, sa NBI, magsalita din ho sa tunay na Blue Ribbon Committee. Para sa ganun, ma-ferret out yung mga matanong din sila at ma-check kung totoo ba o hindi yung kanilang ginagawa. Kasi marami na hong nagsususpetya na parang panira lang ho ito. At saka, kasi nga, pabago-bago eh. Plus, medyo hindi ka pare-paniwala na 18 tao pare-parehong nakita nila sa lahat ng pagkakataon sa loob ng 3 taon. Medyo yung desisyon na iisang affidavit lang sila sa aming mga abogado na bihasa sa proseso at saka ebidensya, hindi namin ginagawa yan. Kasi kung totoo at alam ng bawat isa, gagawa sila ng sarili nilang affidavit. 18 affidavits usually ang sinasubmit. So, ito yung mga indications. Plus ngayon, di ho ba, nagbago ulit eh. Mayroong dinagdag bawas sa mga pangalan. So, ano ba talaga? So,
9: yes.
8: Yan ang nakakasira. At in the bigger scheme of things, parang tuloy ngayon na ang perception ng ibang kababayan natin, ito ay panira lang, panggulo lang para tuluyang ma-delay-delay itong impeachment proceeding at ma-delay-delay itong flood control investigation.
9: All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Domingo Cayosa. Magandang gabi.
8: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
3: Sa ibang balita, nabalot ng lungkot at pagluluksa ang homecoming ni Rene Baterbonia. Dumagsa naman ang mga nakikiramay sa unang gabi ng kanyang burol. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
10: Pagpapasalamat lang ang tanging nasambit ng nanay ng Yumaong student-athlete at palarong pambansa MVP na si Rene Clerte Baterbonia sa lahat ng mga suporta at pagmamahal mula sa kanyang mga fans, kasamahan, mga kaibigan at pamilya habang kinakaharap nila ang matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng binata. Kasi ang 3 araw at 3 gabing lamay sa bangkay ni Rene sa chapel ng Ateneo de Davao University, pasado 8:00 ng umaga kahapon, ibiniyahi na pauwi sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur ang kanyang mga labi. Idinaan muna siya sa isang punerarya sa Panabo City, 9:00 ng umaga at dito ay muling bumuhos ang pagmamahal ng kanyang mga supporters at tagahanga. 1:00 ng hapon ang bumiyahi na naman sila patungo sa kanilang bayan at bawat bayan na kanilang nadadaanan, may inihandang pagpupugay ang mga mga lokal na pamahalaan. Siksika ng mga tao. Di na nila lintan ang ulan, maipakita lang nila sa mga naiwan ng basketbolista ang paghanga at pagmamahal nila dito. Pagpasok naman nila sa probinsya ng Agusan del Sur, sinalubong sila ng water cannon salute ng BFP. Alauna ng madaling araw na sila tuluyang nakarating sa kanilang bayan sa Talacogon. Kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Hindi ito ang inaasang homecoming ng kanyang pamilya para kay Rene, na isang mapagmahal na anak at kapatid at determinadong individual. Naging emosyonal din si Ginang Rovelina sa natanggap na mga regalo mula sa mga fans ni Rene. Sa ngayon ay nakalagak ang kanyang mga labi sa kanilang bayan sa municipal gym ng Talacogon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Humarap sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang ilang miyembro at dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles para tumulong sa investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dumating sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame ang mga dating Ateneo Blue Eagles members na sina Jeyo Chu, Mike Nieto, kay Manny Ladi at Dom Escobar. Habang sa NBI naman, lumapit ang kasalukuyang Ateneo Blue Eagles member na si EJ Capije. Unang sinabi ng CIDG na pinag-aaralan nila ang posibilidad na sampahan ng homicide o paglabag sa anti-hazing law sina resigned Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang miyembro ng Ateneo Management. Samantala, bigo namang muling sumipot sa NBI si Baldwin, pero siniguro naman ang kanyang abogado ang kooperasyon sa investigasyon ng mga ahensya.
1: Lalaki arestado matapos tangayin ang nakaparadang motorsiklo sa Quezon City.
9: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
12: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
18: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
22: Mas tanong ating bayan, anong iyong...
2: sa dami ng nangyayari sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
22: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
22: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Easy ka naman
2: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.
23: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
24: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
23: PRTV News Break.
24: Ilang pangalan ang pinalutang ng 18 dating bodyguard at staff ni Zaldico. Isinama nila ngayon ang pangalan ng dati lang kaalyado, maging ilang komentarista at opisyal. Yan ang umarangkad ng balita ni JM Pineda.
25: Maagang umugong ang umano'y gagawing pulong ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang events place sa Mandaluyong City. Iginiit ni dating Congressman Mike Defensor na may Blue Ribbon Committee ang Cayetano Block sa lugar kasama ang 18 bagmen. Pero ang tinatawag nilang hearing, isa lang palang press conference. Wala kasing official gavel at mace ng Senado at wala ring mga senador na umarap. Pasado alas 10 nang dumating ang tiniguriang Maleta Boys o 18 na dating bodyguard at staff ni Zaldico. Sa pulong, muli na naman silang nag-akusa sa mga dating nilang pinangalanan. Pero nadagdag ang mga dating wala sa listahan tulad ni Senator Francis Gis Escudero na dati kaalyado ng Cayetano Black at ngayon kasama na ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Pero hindi lang yan, bigla kasing nabanggit na rin ang chairman ng Commission on Election na si Chairman George Erwin Garcia, bagay na itinanggi agad ng COMELEC chairman. Pinangalanan din sina dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Senator Vicente Tito Soto at Senator Erwin Tulfo. Kabilang din ang ilang mga komentarista at si ngayoy MMDA General Manager Nicolas Story III. Nauna nang sinabi ng mga mambabatas, maging ang mga political analyst na malinaw na panggulo lang ang ginagawa ng mga ito habang papalapit ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Webes naman, sisimulan ang pre-trial sa naturang kaso. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naniniwala si Nanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong na diversionary tactic lang ang committee hearing sa flood control scandal na pinamumunuan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay para ilihis ang atensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ni dating Congressman Mike Defensor ang umano'y 18 ex-bodyguards at staff ni dating Congressman Zaldico na umano'y naghatid ng mga maletang may lamang kickback money.
24: Kasado na bukas ang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong madaliin ang patsa sa batas ng ilang mahalagang panukalang batas na makapag-aabot ng agarang tulong sa taong bayan. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
26: There is also a proposal that we will
27: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso para habulin ang pag-usad ng mga priority legislation bago ang pagbubukas ng 21st Kongreso. Sa pamamagitan nito, ang isang special session ng mababa at mataas sa kapulungan sa bisa ng Proclamation No. 1318 na gaganapin bukas, June 17. Sa ilalim kasi ng sanigang batas, pinapayagan ng Pangulo na magpatawag ng isang special session sa mga mahalagang programa na kinakailangan ng agarang aksyon. Ayon sa Presidente, partikular dito ang suporta sa mga naapektuhan ng nagdaang lindol sa Mindanao, tulong sa mga estudyante, senior citizen at nutrisyon ng mga bata at nasa vulnerable sector. Ilan sa pagdedebatihan sa special session ay ang National Center for Geriatric Health, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act, pag-amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Sa ilalim ng Anti-Political Dynasty Law, ipinagbabawal ang asawa at kamag-anak na may second degree of consanguinity or affinity na sabay na humawak ng isang posisyon sa iisang jurisdiction. Ang inaabangang AICS Act na gagawing malinaw at standardized ang pamamahagi ng ayuda tuwing may krisis. May panukala rin na magtatatag ng geriatric health center para sa mga matatanda. Layo naman ang 5 panukala na palakasin ang school feeding program sa mga public school, tulong pinansyal sa mga estudyante at teacher, libreng edukasyon, dagdag allowance at suporta sa mga liblib, mahirap at conflicted areas. Sa nasabing special session, maaaring ipasa mga panukala sa final reading, ibalik sa bicameral conference committee o ratipikahan ang BICAM report bago matapos ang session window. Magkakaroon din ng kapangyarihan ang Commission on Appointments na aprobahan ang ilang appointments sa gabinete, militar at foreign service. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ang isa sa mga miyembro ng prosecution panel at San Juan Representative Isabel Zamora. Magandang hapon, magandang gabi, Congressman Zamora, at welcome back sa Arangkada Balita.
0: Hi, good evening po, and good evening po sa lahat ng tagapakinig natin.
1: Siguro, Congressman, unahin ko nang po muna yung special session tomorrow. Gaano po ito ka-importante at ano nga ho yung magiging priorities po natin?
0: Of course, hindi lang naman Senado ang mag-special session bukas. Meron din po kami sa House of Representatives. Mm-hmm. But alam niyo ho, natapos namin lahat ng priority measures before the break po. Kaya po lahat po ng nakalista doon sa issuance ng ating mahal na Pangulo, nagawa po ng Kongreso yon.
1: Mm-hmm. And yun nga ho, Congressman, marami nga nagko-compare dun sa, kumbaga kayo ay tuloy-tuloy yung trabaho nyo sa Kongreso, walang power struggle sa inyo. Pero dito sa counterpart nyo sa Senate is talaga marami nabinbin na trabaho. Ano ho yung mga sinasabi, ano kaya yung naging sikreto? Bakit, kumbaga naging maayos naman at organized at tuloy-tuloy yung trabaho dyan sa Kamara po?
0: That's correct. Alam nyo ho, meron naman hong malaking minority group po sa amin, mm-hmm. but we are able to work together mm-hmm. for or in relation to bills that will help our countrymen. Mm-hmm. So of course we accept deliberations. We will always have deliberations on bills. We will always welcome the minority questioning the bills that we file. Pero at the end of the day, we will all come up with bills that we will pass po on first, second, third reading. Mm-hmm. And we make sure that these are bills that will help our countrymen nga po. Mm-hmm. We have good relations with the members of the minority, the other, you know, the different parties. We all have good relations, and that is important po para tuloy-tuloy ang trabaho.
1: Kasi nga, Congressman, talagang hindi talaga maiwasan na ikumpara po yung both houses. Kumbaga sa inyo is, yes, may minority group, pero nagkakasundo naman, kumbaga, at yun nga, nagtutuloy-tuloy yung trabaho.
0: Tama po. Kailangan naman po na gawin natin ang ating trabaho. Hindi po pwedeng mabinbin because of personal interest.
1: Mm-hmm. And Congressman, ito, of course, bilang kasama na sa prosecution panel, kamusta po yung paghahanda nyo para sa impeachment trial po ng ating Vice Presidente?
0: Tuloy-tuloy lang po ang aming paghahanda, yung prosecutors. Ngayon po, ilabasan natin ang pangalan ng private prosecutor. So you see that we are a big group, mm-hmm. yung public prosecutors, private prosecutors. Nagtutulungan po kami lahat in our preparations. Meron po kaming mock trials. Mm-hmm. Madami po kaming binabasa. May mga reviewers po. Mm-hmm. Of course, kaka-file lang po natin ng pre-trial brief. Yun po ay binasa natin. Mm-hmm. And yung pre-trial brief din po nung respondent, pinag-aralan din po natin yan.
1: Oh, and para sa siguro sa kabatiran ng mga nanonood po ngayon, paano ba yung magiging ano ho niyan? Kumbaga may division of labor po ba kayo? Kumbaga bawat miyembro ng prosecution team may naka-assign na isang article? Or paano po ba yan? At ano po yung naka-assign sa inyo kung sakaling ganun po?
0: Ay, opo. Meron po tayong assignments and we have at least 2 articles per public prosecutor. So sa akin po ay threats at saka bribery. Mm-hmm. And ganun din po yung iba, meron silang at least two articles. Although we are expected po na alam din namin ang patungkol sa ibang articles of impeachment.
1: Mm-hmm. And Congressman, ganito nga niyan yung sa panayam kanina kay sa inyong fellow prosecutor din po na si Congressman Ridon. Sinabi nga na na-discover na may mga undeclared na firearms yung mag-asawang Duterte Carpio po. May ihahabol ho ba to dun sa mga articles of impeachment? Saan ho ito babagsak? At yun baga, kumbaga, hindi naman matetechnical kung isasama nyo ito.
0: If I'm not mistaken, kasama po yan sa unexplained wealth.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, material possessions po to, no?
1: Uh-huh.
0: And yung non-disclosure sa SALN, mm-hmm, dun po siya papasok.
1: Mm-hmm.
0: And gaya po ng sinasabi namin, lahat naman po ng relevant, related information, documents, ay pwede nating isali at pwede po nating isama as evidence po kapag dating ng trial.
1: Kumbaga kahit hindi siya naisama dun sa naging ano nyo, deliberation nyo sa House Committee on Justice dun sa probable cause, kahit hindi ito na-discuss, ay pwede pa rin ito pagdating sa impeachment trial mismo.
0: Opo, that's correct po. Kasi tandaan po natin, hindi naman po lahat ng ebidensya ay inilabas noong hearings ng House Committee on Justice. Dahil ang hinahanap lang po natin noon ay probable cause, a portion lang, yeah, ng lahat ng ebidensya ang inilatag sa House Committee on Justice. At ganun naman din po ang nangyayari in any court, in any case, mm-hmm, na nagaganap sa ating mga trial courts. So, madami pa pong ilalabas sa impeachment court, hindi lang po yung inilabas noong tayo may hearing sa Committee on Justice.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Congressman Zamora, at good luck po.
0: Thank you very much din po and good evening to everyone.
24: Suspendido na ng 90 araw si Senador Jinggoy Estrada. Ayon yan sa desisyon ng Sandigan Bayan 2nd Division. Epektibo ngayong Martes, June 16, ang naturang suspensyon sa gitna ng kinakaharap niyang kasong graft sa nasabing division. Habang nasa 5th Division naman ang kaso niya para sa plunder at ikalawang count ng graft. Umabot umano sa 273 million pesos at naging kickback ni Estrada para sa mga flood control projects na nagkakahalaga ng 855 million pesos.
1: Ipinakita ng Office of the Ombudsman ang kanilang dedikasyon sa pagsugpo ng iba't ibang uri ng korupsyon sa bansa sa pagsisimula ng Southeast Asian Ombudsman Forum sa Pasay City. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: This event is particularly meaningful as we move from dialogue to action.
5: Bilang chair ng Southeast Asian Ombudsman Forum, plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gawing solusyon sa governance problem ang mga karanasan ng ibang country members.
3: Governance challenges today do not recognize borders. Therefore, our commitment to accountability and public trust must likewise be strengthened through collaboration and shared learning.
5: Ibinahagi ni Remulla ang mga naging hakbang ng kanyang opisina sa isyu ng flood control sa bansa. Paglalarawan niya, isa ito sa pinakamalaking governance challenges na kinahaharap ng Pinas ngayon. Sa taong 2025 pa lamang, 124 complaints ang kanilang natanggap at sumailalim sa fact-finding investigation. 36 dito pumasok sa preliminary investigation. Ngayong 2026, tumaas sa 209 na reklamo ang kanilang natanggap at 4 dito tuluyan nang na-file sa korte.
3: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve.
5: Malugod ding binati ang pagsali ng Sarawak Ombudsman Office bilang bagong associate member ng CEOF.
6: I was informed by the representative in Sarawak that they are very new in this field, so they are expecting some cooperation, some guidance on how to, you know, prosecute, enter into investigation, fact-finding, etc.
5: Itinatag ang Sea Ombudsman Forum ng mga ombudsman office ng Indonesia, Pilipinas at Thailand. Pinalawak na rin ito ang pakikipag-ugnayan sa iba pang bansa at organisasyon, kagaya ng Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia at Punjab sa Pakistan. Nasa United States ngayon si Remulla para dumalo sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York City. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
24: Sa pool, sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Ang suspect na aresto sa Rodriguez Rizal matapos na positibong kilalanin ng kaanak niya. Yan ang marangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Kuwang CCTV na ito sa kahabaan ng Sergeant Esquera Street, kanto ng Scout Madrinian Street, Barangay South Triangle, Quezon City, hapon ng June 11. Kitang isang lalaki na itim na hoodie na papunta sa mga nakaparadang motorsiklo. Maya-maya, may tinanggal ng lalaki sa harap na isang motorsiklo tsaka sumakay at humarurot papalayo. Ang nakuha na ng CCTV, isa na palang insidente ng motor napping.
8: Yung biktima natin ay nagtatrabaho sa isang construction dun sa may Sergeant Esquera, Madrinian. Pinarado niya yung motor dun sa gilid and babalikan niya sana kasi mag-inspect daw siya. Nung babalikan niya, naalala niya yung susi pala ay naiwan. Nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area.
7: Agad inareport ng biktima sa pulis ang insidente.
8: Malaking tulong yung CCTV. Simula dun sa area hanggang sa napunta kami sa Barangay Tatalon. Dun niya kasi parang may binigay o may hiniram siyang helmet sa area na yon. Nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya.
7: Nang positibong kilalanin, itinuro ng mga kaanak ng suspect ang kinaroroonan nito kaya tuluyan siyang nahuli sa Rodriguez Rizal pasado alas 4 ng umaga kahapon. Pero hindi na nabawi ang ninakaw ng motorsiklo. Umami naman ang suspect sa krimena.
9: Ginawa ko kasi sadyang pangangailangan lang din po namin eh.
7: Inamin din niya na ibinenta niya ang motor sa halagang 14,000 piso. Sinampahan na ng paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 ng suspect habang patuloy na hinahanap ng mga pulis ang motor pati na rin ang buyer nito. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
24: Magpapatuloy pa rin ang mahigpit na seguridad sa Senado bukas June 17 para sa gaganaping special session. Ayon yan kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema para ipawalang

0: health bill, yung gas pay, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. No? And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake. Yung dalawang citizenship na nabinbin for a long time. So babalik na naman yung dalawa. At may dalawang agriculture bill si Senator Pangilina na itatakal namin bukas.
1: Pero habang patuloy na naghahanda para sa gaganaping sesyon, tinawag naman ni Gatchalian na panloloko sa publiko ang pagpupulong na ipinatawag ni former Congressman Mike Defensor.
0: Well, definitely linoloko niya yung tao. At definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil doon sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
1: Ayon kay Gatchalian, kanilang pinag-aaralan ng posibleng pagsasampa ng kaso sa dating mambabatas. Pero ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nauna naman ang naghahain ng petisyon sa Korte Suprema para sa pagsasawalang visa ng June 3 session na pinangunahan ng Gatchalian Bloc.
2: Through our principles, ang pinaglalaban namin hindi power, hindi position, prinsipyo. So kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol.
1: Hiling ng grupo ang status quo ante order para patigilin ang Gatchalian Bloc sa pag-upo sa mga bagong posisyon. Kasabay nito ang pagbasura ng Senate Resolutions number 430 at 48 ukol sa impeachment rules at ang concurrent resolution number 10 para sa adjournment. Samantala, mapapansin naman na wala sa listahan ng petitioners si Senator Mark Villar na nabanggit sa affidavit ng 18 bagmen na sangkot umano sa flood control scandal, habang wala rin sa listahan si Senator Joel Villanueva na naghayag ng pagdalo sa special session bukas. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sa puntong ito, makakasama natin si Bicol Saro, party list representative at member rin ng prosecution panel, si Congressman Terry Ridon. Magandang gabi, Congressman Ridon. Welcome back sa Arangkada Balita.
4: Hi, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
3: Yes, Congressman Ridon, no, gaano kaimportante itong bagong information nga na nakuha natin about do sa firearms ng mag-asawa nga Duterte Carpio? At bakit ngayon lang natin nakita to at hindi natin naisama dun sa deliberations House Justice Committee?
4: Well, mahalaga po ito dahil mga pag-aari po ito na hindi naisama doon sa SALN na akin pong pangalawang pangulo sa kahit ano pong taon. Ano. So, very material, very relevant po itong bagong piraso ng impormasyon na ito doon po sa pagpapatunay ng unexplained wealth. No? It was disclosed today because kasama po ito doon sa naisumiti pong pre-trial brief ng prosecution.
3: Mm-hmm. And gaano ho ano, ito na kakaparehas or nakakahawig dun sa sitwasyon ni VP Sara dun sa dati pagka-convict ni ex-Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure of properties?
4: Well, mahalaga po ito dahil ang dati po Chief Justice Renato Corona ay na-convict doon po sa hindi po pagsasama, pagdedeklara ng kanya pong iba pang mga ari-arian sa kanya pong Statement of Assets Liabilities Network Documents. Kaya po yung naging batayan na kanya pong pagkakatanggal. So, in the same manner, dapat kanya din po yung treatment dito po sa failure to disclose ng atin pong pangalang pangulo when we get into the impeachment trial.
3: May possible ba na accountability din ng PNP Firearms and Explosives Unit dito or purely posibleng kasalanan talaga ito ng na mag-asawang Duterte Carpio?
4: Wala akong kasalanan yung pong PNP dito kasi repository lang naman po sila noong pong listahan no, ng pag-aari po ng mag-asawang Duterte Carpio. To be clear, ang pinag-usapan po natin bilang ng mga baril, rifle, revolver, shotgun ay 52 na pinagsama pong pag-aari ng atin pong pangalawang pangulo at ng kanya pong asawa. So kahit isa doon po sa mga rifle at firearms po na ito ay hindi po nailagay doon po sa kanya pong SALN.
3: And Congressman Ridon, ano yung muna reaction nyo doon sa kanina? Muli na naman lumutang itong 18 Maleta Boys at mukhang nagbago na naman po yung listahan at alam natin nung dati nga ay kayo, dating nabanggit. Ano masasabi nyo na ngayon? Nagbago na naman at may naidagdag na naman sa listahan po.
4: Wala daw, may naniniwala pa ba doon sa Maleta Boys? Parang ngayon naman ho, ang dinadawit naman ho nila si Senator...

0: Cheese Escudero, no, ibig sabihin, kung talagang seryoso sila doon sa nagdaan pong mga pagdinig, dapat meron ng particularidad. Yung pong supposed na participation no, ni Senator Cheese po dito, pero ngayon lang ho nila din ito pinabanggit. At syempre, may mga bago din yung mga pinangalanan po, no, mga hindi po legislators na parang ang itsura na lang ho talaga dito, pinapangalanan ho yung lahat ng kalaban.
1: Okay.
0: Ng pangalawang pangulo, lahat po ng kalaban ng mga Duterte.
1: So yun nga, yun yung nakikita nyo pattern dito. Kumbaga, hindi random na mga tao. Talagang may pattern kayo nakikita.
0: Pattern ho talaga yan. Panggulo ho talaga yan dun sa una. Magkakaroon na po ng special session bukas para pag-usapan yung mga seryosong mga usapin, legislation, at syempre, para ho siguro matuldukan din yung usapin po ng liderato ng Senado para magtuloy-tuloy na po talaga yung impeachment proceedings. Tingin ko yan naman po yung inaantay talaga ng atin po mga kababayan. Magtuloy po dun sa pre-trial proceedings ng Huwebes, ngayon pong linggong ito, at magbukas na po yung pong trial mismo ng July 6 sa darating pong buwan.
1: And Congressman Ridon, binanggit nyo ngayon Huwebes, no? Ano yung aasahan dito ng publiko? Kasi nga sabi, parang hindi ito open sa public at hindi rin open sa media. Ano ho ba yung aasahan natin sa pre-trial conference?
0: Mapag-uusapan po dyan yung syempre sequence ng pong presentation ng evidence, yung pong mga iba't ibang mga ebidensya, mamark na po namin yan, yung pong mga documentary evidence, pag-usapan din po ano ba yung mga pwede na hong pag-agrihan ng mga stipulations sa pagitan po ng prosecution at po ng defense. So halimbawa, kailangan pa bang patunayan halimbawa na pangalawang pangulo ang atin pong Vice President, no? So dapat 'yun mas stipulate na ho yung fact po na hindi na dapat kailangang patunayan 'yan, no? So inasa naman ho namin na magkakaroon din po ng vigorous debates, no, on each and every piece of evidence.
1: Okay, sige, nako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, Congressman Terry Ridon. Ingat, sir.
0: Maraming salamat, magandang gabi.
1: Nagkaroon ng iba't ibang kasunduan ang Pilipinas at Germany kasunod ng state visit ng German President sa Pilipinas. Ibinina rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya kontra korupsyon ng kanyang administrasyon. Yan ang umaranghadang balita ni Christian Bascones.
2: Optimistic. We have unfortunately heard this.
3: Sa harap ng presidente ng Germany, Frank-Walter Steinmeier, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon na aniyay patuloy na sumisira sa mga institusyon at nakakaapekto sa paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Sa joint press conference matapos ang kanilang bilateral meeting, sinabi ng Pangulo na nananatiling isa sa pinakamalaking hamon sa pamahalaan ang korupsyon at patuloy itong binibigyan ng pansin sa mga reforma ng gobyerno.
2: Every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as this completely changes the way government can work. And it limits governments to such an extent that many of the things that are never mind that are wished for, but that are necessary for services to the people, government is unable to deliver.
3: Binigyang diin ng Pangulo na hindi madali ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Marami aniyang dapat isakripisyo para malinis ang sistemang matagal nang pinaghaharian ng mga tiwaling gawain. Hindi aniya tatantanan ng administrasyon ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon.
2: We have to find those who are found to be part of this system of corruption they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people.
3: Matatanda ang inilantad mismo ng presidente noong 2025 State of the Nation Address o SONA ang umano'y malawakang irregularidad sa mga proyekto ng flood control projects ng pamahalaan na naging bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa katiwalian. Bukas, nakatakdang magsagawa ng special session ng Pangulo kasama ang Kongreso para talakay ng mga nakabinbing panukala kasama sa mga tatalakay ng mga natenggang mga programa dahil sa mga issue ng katiwalian. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tuluyan na magbubukas ang Strait of Hormuz sa Biyernes ayon kay US President Donald Trump. Ito ay matapos na magkasundo ang US at Iran para itigil ang gera sa gitnang silangan na nagsimula pa noong Pebrero. Simula ng harangin ng Iran ang Strait of Hormuz, tumaas ang presyo ng langis at iba pang bilihin sa pandaigdigang merkado. Ayon sa US, Iran at mediator nito na Pakistan lalagdaan ng peace agreement sa Switzerland sa darating na Biyernes.
4: Dinumog ng fans ang premiere night ng inaabangang reunion ng pambansang pamilya, ang pamilya Cosme sa Home Alone, The Real is the Movie sa Mandaluyong City. Matapos na mayigit 2 dekada, mapapanood muli ang pagkasama-sama ng pamilya Cosme na sina Bill, Bob, Bing, Baldo, Estong at Aling Azon Madamba na pinagbibidahan ni Smokey Manaloto, Gio Alvarez, Claudine Barreto, Van Dolph Quizon, Boy 2 Quizon at Nova Villa. Nakasentro ang reunion movie sa pagpapatuloy ng buhay ng mga anak ni Tatay Kevin na pinagbidahan ng comedy king na si Dolphy. Ayon sa direktor ng pelikula na si Boy 2 Quizon, umaasa silang ma-enjoy ng lahat ng henerasyon ang kwento ng pamilya Cosme na swak ngayong nalalapit na Father's Day.
5: Ay, wala ka nun na partner man nung nandito sila, nakapagpa-picture kami nila, partner niya nung time na yun. Of course, kasama ng ano natin yan eh, ng childhood natin, ng Home Alone the Realest.
4: Eh, yung marinig mo lang yung kanta, alam mo yun, na LSS.
5: Oo.
4: Last Song Syndrome.
5: Oo, tama.
4: Mabalik nga yung ating pagkabata.
5: Sabi nga nila, kung napanood mo yun, Home Alone the Realest noon, ay ilan maintenance meds mo lang yun?
4: Ay, ano, sa Google ko na lang siya napalitaan. Hindi, pero nood tayo ng pinigil.
5: Oo, supportahan natin yan. Wala na masyado mga sitcom na ganyan.
4: Yes. Oo nga, no?
5: Diba?
4: Oo. Yan ang nakakamiss sa dating henerasyon. O yan, ang maarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
6: Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Makibantay sa isa sa mahalagang isyu ng bayan. Vice President Sara Duterte. Impeachment, the pre-trial. APR-TV News Special. June 18, Huwebes, alas 5 ng hapon. Bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Regional. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
6: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Masama tayo.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para saka ibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 7 grade 5 students sa Cavite, sugatan matapos pumasok sa kanilang classroom ang isang babaeng estudyante at walang habas na nanaksak. Ilang dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles humarap sa CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterponia Divine Adili, head coach sa si Tab Baldwin, hindi sumipot sa investigasyon ng NBI. Itinuturing na sports hero ng Mindanao, Rene Clert Baterponia, nakauwi na sa kanyang bayan sa Talacogon, Nagusan del Sur. Senador Alan Peter Cayetano at walupan niyang kakamping senador dumulog sa Korte Suprema para hatulan ang sigalot sa Senate leadership. Umano'y panggigipit sa kanila, kinundina.
5: Kung 13 na sa kanila, congratulations.
4: Lalaki, sinaksak hanggang sa mapatay ang kanyang ginakasama sa Santa Maria, Laguna. Arko sa lugar ng tropang sigabo ni Coco Martin, itinas na

0: Live mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa krimeng nangyari sa loob ng isang paaralan. Pasintabi po dahil maselan ang balitang ito. Sugatan ng 7 grade 5 students ng isang private school sa General Trias City sa Cavite matapos pasukin ang kanilang classroom at pagsasaksakin ng isang babaeng grade 8 student ngayong Martes ng umaga. Live mula sa General Trias City ng Patrol, Dennis Dato. Dennis, my goodness, paano nangyari ang krimeng yan?
2: Nakakalungkot talaga ito, Alvin, pero batay sa investigasyon ay nailusot ng isang grade 8 student ang patalim sa pamamagitan ng paglalagay sa bag at isinabay niya ito sa pagpasok niya sa eskwalahan kaninang umaga. Ayon naman kay Mayor John Ferrer ng General Trias City, batay sa kanyang pakikipag-usap sa magulang ng estudyante ang nanaksak ay dumaraan ito sa isang depresyon. Nabalot ng matinding takot ang mga batang mag-aaral ng isang pribadong eskwelahan sa unang araw ng pagbabalik eskwela ngayong Martes ng umaga. Bandang alas 8:30 ng umaga, isang babaeng grade 8 student na armado ng kitchen knife ang biglaang pumasok sa classroom ng mga grade 5 students at biglang nalaksak ng kanyang mga maabutan. 7 estudyante ang sugatan na may edad 10 hanggang 11 taong gulang. Isinugod sila ng mga magulang at mga rescue team sa ospital matapos magtamo ng mga saksak sa likod. 2 sa kanila ang kailangang operahan. Ayon sa investigasyon, transferee sa paaralan ang grade 8 student at hindi kakilala ang mga biktima. Naipasok umano ng estudyante ang patalim dahil binalot niya ito at saka inilagay sa bag. Wala rin umanong guro sa classroom na mangyari ang krimen dahil may nangyayaring meeting. Matapos ang pananaksak, naglakad palayo ang grade 8 student kung saan nakasalubong siya ng isang guro. Sinabihan umano ng guro ang estudyante na itapon ang hawak niyang patalim at saka na siya niyakap ng guro. Na-recover ng mga pulis ang kitchen knife na ginamit sa krimen.
3: Wala naman po tayong mga na-find out na related sa bullying or related po sa mga gang or mga groups na or mga ano po mga away ng mga grupo-grupo po. Wala, isolated incident po ito. And then all victim po accordingly they are in stable condition.
4: So meron po tayong psychosocial first aid intervention, no, para po doon sa mga biktima, sa pamilya ng biktima, maging sa suspect po natin at lahat ng estudyante, lalo po ang bata sa classroom.
2: Alvin, para sa mga may matinding pinagdaraanan, maaari po makipag-ugnayan sa crisis hotline ng National Center for Mental Health para magabayan ng mga eksperto. Alvin, hindi inaresto ang babaeng estudyante at sa halip, siya ay nasa pangangalaga ngayon ng City Social Welfare and Development Office kung saan ay isinasailalim sa evaluation ang kanyang kalagayan. Wala pa rin pahayag na ibinibigay ang pamunuan ng eskwelahan sa nangyaring insidente na ito. Habang iniutos na rin ni Mayor Ferrer sa na mahigpit na ipatupad ang seguridad sa mga eskwelahan at ang pagkakaroon ng mga metal detector sa mga paaralan, lalo na doon sa gate, para maiwasan ang mga ganitong kahalintulad na insidente. Alvin.
1: Terrible. Maraming salamat, Dennis Dato.
5: Umara po sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Blue Eagles para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, hindi naman sumipot sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ngayong araw. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
6: Isa-isa nagpunta sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo de Manila University basketball team ngayong Martes ng umaga. Inimbitahan sila ng pulisya para magbigay ng testimonya kaugnay sa nangyaring trahedya sa Dipocolao Aurora kung saan nalunod ang dalawang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili.
7: They are considered as resource person. Let me just be clear. Yeah, that's why we are asking kindly their participation. Because fellow player nila yung namatay.
6: Kabilang sa mga dumalo ang basketball players na nakapanayam doon sa ilang podcast na nag-viral matapos ang insidente. Sa naturang mga panayam, ibinahagi nila ang umano'y mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang team building activities ng Koponan.
7: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as as team building activity. It's a boot camp technically.
8: They gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari.
6: Baka natatakot yung mga players natin. This time po ba, nasabi nila lahat ng gusto nilang sabihin?
8: Yes, definitely. Definitely. They gave their statements freely and antayin na lang po natin.
6: Nauna nang sinabi na CIDG na isa sa mga tinitignan nila ay kung maaaring may pananagutang kriminal sa insidente, kabilang ang homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang CIDG sa mga napag-usapan kasama mga manlalaro. Humarap naman sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles player EJ Capihe na nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang teammates.
9: Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. We mourn our fallen brothers, Divine and Renee, and we'll carry them for the rest of our lives.
6: Hindi naman sumipod sa patawag ng NBI sina dating Ateneo head coach Tom Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Tangi ang kanilang mga abogado ang humarap na nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
10: Well, we take those allegations seriously pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation.
11: We submitted a certificate of the Ateneo Officer Guidance Counseling attesting that Coach Soriano is undergoing treatment and he's in emotional distress, but he's not going anywhere.
6: Samantala, iginiit ni MVP Sports Foundation President Alpan Lilio na limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang papel ng foundation sa Ateneo Men's Basketball Team. Sa isang pahayag, sinabi niyang hindi pagmamayari o pinamamahalaan ng foundation ang basketball team at wala itong direktang partisipasyon sa mga programa ng Koponan, athlete management, coaching, recruitment at player development. Nilinaw din niya na si Christopher Epoch Kimpo ay isang empleyado ng Smart Communications pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa kanyang personal na kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad. Ipinatatawag din na CIDG ang kinatawan ng MVP Foundation sa isinasagawa nilang investigasyon. Nakatakdang humarap sa CIDG bukas ang iba pang Ateneo basketball players habang muling ipinatatawag ang mga coaching staff sa Biyernes. Nagbabala ang CIDG na kung magpapatuloy ang hindi nila pagdalo, ay posible silang maharap sa reklamong contempt o obstruction of justice. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
12: Ililipat sa isang memorial chapel sa Quezon City ang labi ng Ateneo Blue Eagles basketball player na si Divine Adili matapos ang ilang araw na burol nito sa loob ng campus. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo de Manila University na ililipat ang labi ni Adili sa Miyerkules. Bukas ani lang ang burol araw-araw mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Magkakaroon din ng misa kada araw. Naon ang sinabi ng pamilya ni Adili sa ABS-CBN News na nakikipag-ugnay na sila sa pamunuan ng universidad at sa embahada ng Nigeria para maiuwi na sa kanilang bansa ang labi ni Adili. Naon na rito humiling din ang autopsy ang pamilya ni Adili sa bangkay ng atleta.
5: Arestado po ang isang lalaki matapos pagsasaksakin hanggang sa mapatay ang nakaalitang live-in partner sa Santa Maria, Laguna. Nakita pa ng anak ng biktima ang pangyayari. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Isang tumatakbong lalaki ang nakuha ng CCTV sa sityo Bayabasan, Barangay Bagong Puok, Santa Maria, Laguna, maghahating gabi noong Linggo. Ang lalaki, live-in partner ng 32-anyos na babaeng natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay. Kwento ng anak ng biktima, nagkaroon muna ng matinding pagtatalo ang dalawa sa kwarto nito bago ang krimen. Nagalit umano ang kanyang ina dahil sa nabasang chat ng isang babae sa cellphone ng suspect.
14: Yung po sa messenger po, sa chat po, may nag-text po dun na babae. Tapos po ay tinatanong po nung nanay ko po kung ba't po may ganun pong text. Tapos po, ang sagot po nung lalaki, nung suspect po ay malayo po dun sa tanong. So parang nasampal po siya ni mama. Tapos po, after po nun, binugbog na po nung suspect si mama. 2 times po yun, nag-stop po yun, tas umulit po ulit.
13: Bago umano siya nagtago sa kwarto dahil sa matinding takot, nakita niyang kumuha ng kutsilyo ang suspect at binalikan ang bugbog sarado ng ina. Nang tumahimik ang paligid, doon na tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima.
14: Chinek ko po yung nanay ko po na nakahiga na po sa higaan, puno po ng dugo. At binuksan ko po yung bintana at nilako po muna yung pinto. Baka po kasi bumalik pa po yung suspect. Tapos sumigaw na po ako ng tulong.
13: Ayon sa pulisya, nanlaban pa sa suspect ang biktima.
15: Tama sa likod, sa dibdib, sa tagiliran at sa kanyang mga braso na nagpapakita lang ng posibleng mga defense wound na posibleng nanlaban or inano niya yung kutsilyo para hindi tamaan yung kanyang katawan. Sinalag.
13: Sumuko sa pulisya ang suspect nitong Lunes ng umaga. Inamin niya ang pagpatay pero hindi umano niya matandaan kung saan iniwan ang ginamit na patalim.
16: Nagdilim na po yung paningin ko at lagi po niya ako sinasaktan. Sa konting pagkakamali lang po, katulad nung paghilaw yung luto nung tinapa, lumbot, ako po ay binuhusan niya ng 3 timbang tubig, tapos pinagsasasampal. Nagsisisi po ako ng sisingsisi po ako. Kabigla lang po ako at sana po ay mapatawad nila ako.
14: Sana po ay hindi na po siya makalis dun po sa kulungan. Si mama na lang po kasi yung meron na kaming dalawa ni ate. Sobrang sakit po nun para sa amin pong dalawa. Kung paano ko po siya nakikita everyday pag after po ng school. Nahanapin ko po siya.
13: Kasalukuyan nang nakakulong ang suspect dahil sa kasong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
12: Mga kapamilya, sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi ng 2 miyembro ng Ateneo Blue Eagle Men's Basketball Team ang mga nangyari sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang mga kapwa nilang atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam sa podcast na Let's Talk with Pia Ontiveros, sinabi nila Kiefer Alas at Sam Reyes na naramdaman nila na hinahatak na sila ng alon habang nasa dagat ng Dipakulao para sa aktibidad ng koponan. Pero kalaunan ay hindi na nila kinaya ang sitwasyon.
17: Yung first wave po talaga kasi we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Nung second wave po, dun na po talaga namin na-realize na
18: something was wrong because yes. Kyle had already said na help na.
17: Opo. Ganon. Third wave po, that's when everyone started screaming na po. Coach Jolt was screaming us to go to the right but kahit anong gawin po namin, like, di kaya po. We were getting go, in the current.
18: Ano sabi ni Coach John? Go to the right. What right?
17: We were near walking the beach. Yes, yeah, like po. Towards the sand.
18: The
17: yeah.
18: shore. Okay. And you were all trying to swim?
17: Yes, po.
18: You couldn't touch the bottom of the...
17: No. I think that's when it all started, na? Yeah. Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. I feel guilt lang po kasi...
18: Guilt? Why?
17: Rene was beside me and parang I felt na I could have done more para di siya malunod. It was eating me alive. It's just killing us kasi we were there. We lost 2 of our brothers. Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. It's like going through two deaths po na.
18: Yeah.
17: The first one is losing our two teammates, then now being criticized for their deaths. Like, we lost them, we witnessed it happen. But then every social media person or anybody, they're just putting the blame on us. Like, it's just hard to put into words, but like, this is what we've been feeling like this past week.
12: At makakasama po natin ngayong gabi ang veteranang broadcast journalist, dating ABS-CBN News reporter, dati kong partner sa ABS-CBN News Channel, si Pia Ontiveros. Pia, kamusta ka na?
19: Hi Tony, kamusta ka na rin?
12: Anyway, okay, Pia, ako naman ngayon na mag-i-interview sa iyo, Pia. Paano mo na kausap? Paano mo na kausap si Kiefer at saka si Sam? Ano ang nagtulak sa kanila na magsalita tungkol dun sa nangyari sa teammates nila?
19: Okay, ganito Tony, no? Kahapon, siguro mga 12, 1 o'clock or almost 2 o'clock in the afternoon, may nag-reach out sa akin na isang kaibigan who's very close to Kiefer, alas, no? At ang sabi niya is the boys want to talk. So dapat tatlo sila, pero yung isa nag-back out because he had to prepare something, no? So ang sabi sa akin is si Kiefer and si Sam Reyes ang magpapa-interview daw. And then they wanted to, so in other words, hindi ako yung nag-reach out sa kanila because, you know, it's a very difficult time for these boys, no? After all, dumaan sila sa ganoong sitwasyon, sa ganoong aksidente, trahedya, nawalan sila ng dalawang, well, they called each other brothers, no? And I did not, I was not asking for an interview with them. And yun na nga, no? Biglang nag-reach out nga lang yung kakilala nila, very close to them. And then tinanong pa sa akin, what are you going to ask? And I said, siguro yung isang overarching umbrella question really, and which is on everyone's minds, is what happened? Ganun ka simple, di ba, Tony? As journalists, that's what we need to know. That's what the public wants to know. What happened? Ano nangyari?
12: Okay.
19: And then, specifically, what do you mean? I said, well, from the very start, let's talk about how you prepared for this training camp. What were you told about it? On the way to Aurora, pagdating niyo doon. Because they arrived the day before, and then what happened that morning, yung breakfast, yung lunch nila, and then the training exercise that happened in the afternoon, which turned into that that major accident and tragedy. And yon, ganun ka simple. Kasi like I said earlier kanina, parang I didn't want to ask for an interview, on to be very honest, no? But since they wanted to talk, I felt na we should do this. At you know, hindi on two levels eh. Kailangan malaman ng publiko, kailangan malaman natin ano ba talaga nangyari. At pangalawa, makakatulong ito sa mga bata. And I use the term bata kasi they're 18, 19 years old, no? Makakatulong to sa mga bata so that they can process, no? It will help them process kung anong nangyari sa kanila.
12: Pero Pia, sa naging interview mo, kina Kiefer at saka King Sam, no? Lumutang ba doon sa usapan ninyo na meron ba silang nakitang kahit papaano na kapabayaan o kakulangan na kung paano rumesponde yung coach nila, no, na si Tab Baldwin sa insidenteng ito?
19: Ang sabi nila, Tony, and it's a long interview. It's 1.5 hours. No? It's very first time sa podcast ko na nag 1.5 hours. Very detailed kasi yung mga kinuwento nila. Wala naman daw silang napansin na parang nagkulang ang mga coaches nila to help them. Two or three of the coaches were in the water with them. And that's as far as they're concerned. Hindi naman nagkulang. And then they said that si Coach Tab Baldwin daw ay may kinuha atang, was it a stretcher? I can't remember. Stretcher or salvavida, no? I'm sorry. I can't remember right now. Tapos tumakbo daw siya sa tubig so that he could save one of them. I urge you all, those who are watching and listening, na panoorin nyo and then pakinggan nyo para marinig nyo yung kwento straight from the boys, no? How it happened. So it was very
18: parang kalmado ang tubig hanggang thigh, hanggang hita lang daw yung tubig. And then after the second wave, yun na, sunod-sunod na. I think it was very traumatic. They were really traumatized, no? Mm-hmm. And sabi nga nila, they were, nakakainom sila ng tubig. They would be underwater for like 10 seconds. At certain points, they felt na, this is it, mamamatay na ata ako, parang ganun, ano? Tapos, then when they touch the bottom of the sand, they're able to kick up and then shoot up to the water and breathe a little, tapos baba na naman ulit, no? They were all, si Keith at si Sam pa lang ang nakausap ko, but they were saying that the others, ganoon din. They were fighting to stay alive, no? Fighting to survive. Uh-oh. But ang sabi nila is that they were, when they could, they were looking out for each other.
12: Nung na-interview mo,
18: I'm just basing this on what they told me.
12: Nung na-interview mo sila, Pia, na alam na nila, no, na tinanggap na yung pagbibitiw ni Coach Tab Baldwin, may reaction ba sila nung paano nangyari kay Coach Tab na kinailangan na niyang umalis sa Blue Eagles?
18: To be very honest, they did not really talk that much about yung resignation, no, na nangyari ni Coach Tab Baldwin. We emphasized more on the incident that happened and yung response ng coaches and yung rescue, no, ng Lipacudao Aurora. But they are aware na nag-resign siya.
12: Uh-oh.
18: At nung una ay pinag-leave daw ng Ateneo.
12: Pia, syempre alam naman din ng marami, no, na nakakakilala sa iyo, na bahagi ka ng Ateneo community. Ikaw ay isang part-time faculty ngayon sa Ateneo Communications Department. Ano ang mga nararamdaman mo at naririnig mo sa sentimiento ngayon ng Ateneo community sa mga kaganapan dito sa trahedyang ito?
18: Okay, well, Tony, first of all, for this semester, I'm not teaching, no, because medyo busy ako, ang dami ko pang ginagawang iba. So I was teaching last sem, so I'm not on the campus very often. But I'm very close to my batch. We're batch 88 kasi. So a lot of us talk. And as you all know, lahat naman kayo nakakabasa ng mga Facebook and Instagram, ang daming mga experts, ang daming mga PR personalities, etc., many scholars who have written about how Ateneo has responded to this tragedy. And I don't need to repeat what they said. We all know, no, na kung ano yung nasabi. And it is something that the entire Ateneo community, including us, the alumni, are dealing with. We had hoped that mas maganda sana yung naging response, but we are not, hindi kami yung in charge doon.
12: Yeah.
18: So, it's quite a struggle. And syempre, di ba, ikaw, you're from UP, di ba? Syempre, you love your alma mater. So, I'm from Ateneo. Syempre, mahal ko ang Ateneo, di ba? Mahirap din yon. Pero, we will see how Ateneo responds further.
12: At syempre, marami din mga nagtatanong dahil dito sa mabigat, no, na trahedya na sinapit ng kanilang mga teammate, ay yung mga nakausap mo, si Kiefer at si Sam, may ibinahagi ba sila sa iyong podcast na balak pa ba nila na lumahok, di ba, sa UAAP ngayong season na ito?
18: Well, di ba nag-announce ng Ateneo na they withdrew from the Phil Oil yung preseason tournament, no?
12: And yeah.
18: But as of now, wala pa kami naririnig sa campus or sa Ateneo community about kung ano yung plano ng Ateneo sa UAAP.
12: Okay.
18: Although there have been many alumni, among them my batchmates, who feel that Ateneo should step away from the UAAP for at least one season or even two. But there are varying, ang daming mga opinions about that. But that is something I think that will be dealt with eventually. I really don't know. Si Sam at si Kiefer, ang sabi nila is gusto pa nila maglaro sana eventually when this is all over or done. Sinabi din ni Kiefer at ni Sam na parang gusto nila magpahinga muna for a few weeks. And you know, alam mo talagang ano, lahat naman tayo, no, have gone through deaths in the family, so we know what it is like.
1: Uh-huh.
18: And this has been napakabigat para sa kanila, tingin ko, from what I saw last night in our podcast taping. And especially because it was an accident na ganoon, na at ang dami-daming mga haka-haka about what could have been prevented or if it could have been avoided.
1: Okay.
18: And that's why, as we all know, may investigasyon, nagsabina ang CIDG, nagsabina NDI, magsasabina NDI, baka nga may house hearing pa, etc.
1: Yeah, sige.
18: Yun.
1: Alright, sige. Pia, good to see you. Maraming salamat, ha, sa pagpapa-unlock. Mga kapamilya, mapapanood at mapapakinggan ang buong panayam ni Pia Ontiveros sa mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa kanyang podcast na may pamagat. But let's talk with Pia Ontiveros.
20: Nauwi man sa hiwalayan ng pagkasamang John Estrada at Priscilla Mireles, maayos naman ang kanilang co-parenting setup. May mensahe rin si John para sa anak ni si Kyla at sa napapabalitang boyfriend nitong si Daniel Padilla. Samantala, may regalo para sa Father's Day ang OG cast ng Home Along the Riles. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Proud co-parents sina John Estrada at Priscilla Mireles matapos ang kanilang hiwalayan. Kwento ni John, masaya siya sa naging setup nila ni Priscilla para sa kanilang anak.
21: Sometimes you have to set that aside for the well-being of your daughter. So yun ang ginawa namin ni Priscilla. And I thank her for giving me that open communication. Yung hindi siya nangaharang, madali para sa kanya to talk about our daughter.
20: Suportado rin ni John si Priscilla sa bagong business venture nito.
22: My family is all business oriented. We have different business back home. And when I come to the Philippines, I came with a sash. And every always, I was labeled a beauty queen. And there is nothing wrong with that.
20: Nagsalita rin si John tungkol sa anak na si Kyla Estrada at sa mga usap-usapang iniuugnay siya kay Daniel Padilla. Ayon sa aktor, matagal na niyang kilala si Daniel at wala siyang masasabing masama rito.
21: Because yeah, something with my daughter, then that's up to them, you know. I wish them well. I wish them happiness. Dapat, doble, importante yung godly person. May takot sa Diyos, may respeto sa pamilya niya, lalo na sa mga magulang niya. At siyempre, yung talagang papasaya sa kanila. As long as my daughter's happy, I'm gonna be happy for her.
20: Samantala, umapaw ang saya sa premiere night ng Home Along the Riles, the reunion kagabi. Present ang OG cast ng sitcom. Pati mga sunog baga boys sa tambay ng Riles, dumalo rin. Full support din sina Epi at Eric Kizon. Kwento ni na Vandolph at Boy 2 na direktor din ng pelikula, regalo nila ito kay Dolphy at sa pag-alaala sa kanyang legacy. At handog na rin nila sa selebrasyon ng Father's Day ngayong linggo.
23: They're probably watching up there. Sana masaya siyang nakatingin sa amin dyan. Especially sila nila, Tito Richie, Tito Babalu, or para sa kanila to.
20: Mapapanood na ang Home Along the Riles, the reunion movie simula bukas, June 17. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, labi ni Rene Clark Baterponia na iuwi na sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur, Burol, dinagsa. Exclusive magama, bistado sa ilegal na paggawa ng pustiso at iba pang serbisyo sa dental clinic. Set ng sigabo ni Coco Martin, ipinasilip. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
24: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
25: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
26: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
27: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liver Aid Pro.
0: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: DZMM, numero uno sa aksyon.
25: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Dating traffic enforcer na nagpakilalang pulis arestado sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
8: Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang dating traffic enforcer na nagpakilala umanong pulis na nanghingi ng pera mula sa isang biktima sa Quezon City. Ulat ang NCRPO, nilipitan naman na ng suspect ang biktima habang nakahintong sa sakya nito sa gilid ng highway at sinabing may mga paglabag siya sa trapiko. Pero sa halip na idaan sa lahat ng proseso, nagpakilala umano ang suspect bilang isang pulis, nagpakita ng baril at saka kinikila ng pera ang biktima kapalit ng hindi pag-asampa ng kaso. Nang tumanggi ang biktima na magbigay ng pera, sinabi umano ng suspect na magtutungo sila sa police station. Pero hindi umano sa istasyon ng police dinala ng suspect ang biktima, kundi sa isang parke kung saan naman siya napilitan magbigay ng pera. Agad nagtungo ang biktima sa police station para magreklamo na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng suspect sa isang entrapment operation sa kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City. Nakumpiska mula sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon, isang Glock 17 replica airsoft pistol at isang cellular phone. Maharap ang suspect sa mga kasong robbery at usurpation of authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
25: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
24: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
25: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
28: Tuloy lang sa activities, on the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
29: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
28: Make your move, baby!
29: Arthrosin, get going!
30: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
31: Ang programa ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
33: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
32: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Ang galing! Matagalan.
35: Parang tayo lang han.
24: Everest Appliances.
34: Babe, ano ever best decision mo in life?
35: Siyempre, building a home with you.
24: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
36: Ulat sa mga insidente at aksidente.
1: insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Naiuwi na ang mga labi ni Rene Clert Baterbonya sa kanyang probinsya sa Talacogon, Agusan del Sur, kung saan dumagsa ang kanyang mga kababayan para sa public viewing. Live mula Talacogon, Agusan del Sur, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
6: Bernadette, may idinadaos na misa dito sa Talacogon, Jim. Pero tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kababayan ni Rene Clert Baterbonya upang makiramay sa pamilya at nais nilang masilayan ang namayapang basketbolista. Itong Talacogon, Jim, ay naging saksi rin sa karera ni Baterbonya sa basketball nang maglaro siya rito sa Governor's Cup.
11: Mainit na sinalubong ng mga kababayan ang pagbabalik ni Rene Clert Baterbonya sa lalawigan ng Agusan del Sur kahit na pumanaw na ito dahil sa pagkalunod sa aurora noong nakaraang Lunes. May water salute sa pagdaan ng karo ni Bobet sa bayan ng San Francisco bilang pagbibigay respeto sa kinilalang sports hero ng Mindanao. Hindi alintana ang tagal ng kanilang paghihintay. Masilayan lang ang pagdaan ng funeral convoy. Sa bayan ng Prosperidad, huminto rin ang convoy sa playing venue ng palarong pambansa kung saan huling naglaro si Bobet ng basketball sa koponan ng Davao Eagles.
12: Dili labilim, nawadaan ko og anak, pero inyong gipakita sa ako ang amutindog yapon ko dire para sa akong unom ka anak. Sakit man, pero tana, tabangan ko ni Lord nga mahinay-hinay nga madawat. Og tabangan pod ko ni Bobet nga maangko nako, madawat na nako ang iyang pagkahiluna.
11: Bago mag-alas 2 ng madaling araw, dumating ang convoy ng mga labi ni Baterbonya. Umabot sa 17 oras ang biyahe mula Davao City dahil dumaan pa sa Panabo City para ayusin ang bangkay at mabagal din ang usad sa ilang lugar dahil sa dami ng taong nakiramay sa pamilya Baterbonya. Nitong Martes, sinimula na rin ang public viewing ng mga kababayang gustong makita at mamaalam kay Rene Clert. Naka-display ang mga larawan, standee, artworks na ibinigay ng mga taga-suporta sa kanya. Nakapatong sa kabaong ang jersey number 35 na Ateneo Blue Eagles na hindi na inabutan ni Rene Clert. At ang jersey number 2 nito ng Ateneo de Davao na opisyal ng magre-retire. Sa Facebook post ng dating coach ni Baterbonya na si Jess Evangelio, sinabi nitong wala nang magsusuot muli ng number 2 muli sa Ateneo de Davao dahil pagmamayari lamang ito ng namayapang basketbolista.
13: Padayan ako sa inyong sultan niya. Siya nga magpapa, panigamutan ako nung makamangan ko sa kong iskwila at magpapa kay ipatilaw na ako sila kung kasansay wala nila na tilawan itong una. Kanya, moto, magpadayan ko sa basketball para kay Kuya Rene.
11: Inalala rin ng mga kapatid ang kabutihan ng kanilang Kuya Bobet at nangako na ipagpatuloy ang pangarap nito sa kanilang pamilya.
14: Nang nataga na siya't allowance, ang sobra na ihatag niya sa kamama para makatabang pod, makapaka-on me. Gusto daw siya madato god para dili na mong blima ang umama. Wala man na ihimo ko, matay naman siya.
11: Para sa ina ni Rene Clert, kahit maraming pangarap ang anak para sa pamilya, pinayuhan nila siya na maging masino.
15: Wala man na mo ginaisgutan niya ka ng makakamalay. Ang amo lang ginaisgutan niya, makahuman para ang tanan gusto mapalit. Maulang, wala na ako na sila, neighbor na ako na sila, na ako makakuan kita, magpakuan kita. Kung dili ako lang na sila, na ako makakuan ka, nahanglan ang kwarta, i-plastar. Maan ako, puhon ko makakwarta ka, i-plastar.
6: Bernadette, kanina sa panayam natin kay Ginang Rovelin ay sinariwan din niya ang mga alaala kay ni Rene Clert at ikinuwento ang mga pinagdaanan nila dati. Hindi na rin siya nagbigay ng pahayag at komento kaugnay sa investigasyon ng mga otoridad at kung sino man ang managot sa nangyari kay Rene Clert. Dahil sa ngayon, ang prioridad nila ay ang pagluluksa. Bernadette?
5: Pernel, kailan daw yung libing?
6: Ayon sa pamilya ay sa June 24 ang libing ni Rene Clert. Dito siya ililibing sa isang bagong municipal cemetery dito sa Talacogon. At sa pagkakalam natin, siya yung pinakaunang ililibing dyan sa pinakabagong cemetery dito sa bayan. Bernadette?
5: Maraming salamat sa iyo, Hernel Tocmo.
0: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umunay anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects. Nilinaw naman ng korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang na patunayang guilty na ang senador. Sa kanyang pinakahuling pahayag, iginiit na Estrada na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag niya, ayaw niyang mabahiran ng pagdududa ang kanyang pangalan sa proseso o paggalang sa proseso at pagharap sa tamang forum. At handa siyang gamitin ang lahat ng legal na remedyong naaayon sa kanya. Sa naunang komento ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspindi ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng DOJ at ng Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Nabatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagpataw ng preventive suspension sa sinamang nakaupong opisyal na may valid na kasong graft.
2: Umabot na sa Korte Suprema ang bangayan sa liderato sa Senado sa pagdulog ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na hatulan na ang sigalot sa liderato. Inilatag naman ni Senador Win Gatchalian ang mga prioridad sa gaganaping special session bukas, Miyerkules. Nagpapatrol, RG Cruz!
3: Nagpetisyon ng certiorari in prohibition at status quo ante order sa Korte Suprema sila Senador Alan Peter Cayetano at walo pa niyang kakamping senador, pati na ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales. Wala sa listahan ng mga naghain ng petisyon sila Senador Joel Villanueva at Mark Villar. Ang kanilang hiling sa kataas-taasang hukuman, pigilan ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na kontrolin ng Senado, at ibalik ang lahat sa Senado sa sitwasyon bago ang sesyon noong Hunyo at 3, nang mahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para palitan si Senador Loren Legarda. Pinadeklara din ni na Cayetano na iligal at walang visa ang mismong sesyon noong June 3 ang pagkakaluklok ni Gatchalian sa liderato ng Senado at balasahan sa committee chairmanships at ang bagong patakaran sa impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ng bansa ang nililiti sa impeachment trial. Nais rin nila Cayetano na kilalanin ang grupo nila bilang mga lider at mayora ng Senado at bawalan ang kabilang kampo na magmando sa Senado base sa sesyon noong June 3. Git ni na Cayetano hindi pwedeng gamitin ang hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na anilay may kakaibang sitwasyon. Noong 1949, din nagsimula ang sesyon ng may quorum habang sa June 3 session, 24 na senador ang tinawag sa roll call pero 12 lang ang sumagot at wala rin senador na nasa labas ng bansa gaya na nangyari noong 1949. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos ang umano'y panggigipit sa kanila na parehas ang sinabi ni Cayetano.
4: Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong.
3: Ayon kay Senator Panfilo Lacson, noon pa dapat tumakbo sa Korte Suprema si Cayetano imbis na hintayin magpatawag ng special session ng Pangulo. Kaya tanong ni Lacson, nagtatangka ba si Cayetano na umeksena sa session sa Miyerkules? May iba namang pananaw si Cayetano sa tunay na pakay ng naturang special session.
4: Obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate Presidency. It's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang.
3: Pero pinaninindigan ni Gatchalian na layo ng special session at tapusin ang mga natenggang panukala at kumpirmasyon sa Commission on Appointments.
8: Pinaka-importante yung 5 generals na i-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. No? And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution rin para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake.

0: Ang numero ay 24. Binabago-bago nyo.
1: Naniniwala rin sila Lacson na two-thirds pa rin ang 24 ang kailangan. Pero anya, desisyon na yan ng mayorya ng mga senador. Ito'y matapos lumabas ang 90-day suspension ni Senador Jinggoy Estrada. Tuloy naman ang mahigpit na seguridad sa Senado dahil patuloy pa rin ang banta sa seguridad ng institusyon. Pero itinanggi ni Senador Lacson na tila martial law ang naturang paghigpit dahil ang lahat ng labas-masok doon, staff man o media ay dumadaan sa masusing pagsisiyasa. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Sa lagay naman ng panahon, easterlies at localized thunderstorms ang patuloy na magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas araw ng Miyerkules. Ramdam ang epekto ng easterlies sa Eastern Visayas at ilang lalawigan sa Mindanao kabilang ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ayon sa PAGASA, bawas ang kaulapan sa malaking bahagi ng bansa dahil din sa monsoon break, kung saan mahinang epekto ng habagat lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pero paghandaan pa rin po ang posibleng flash floods kapag bumuhos ang matinding thunderstorms. Wala pa rin binabantayang low pressure area ang PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, panawagan ng kapo ni Vice President Sara Duterte na i-etcha puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaint sa inihain sa Kamara, pinalagan ng House Prosecutors. At isang maunlad na lugar pero nababalot ng hiwaga, saan matatagpuan? Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: DDZMM, numero uno sa aksyon!
5: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NBA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: DDZMM, numero uno sa aksyon.
5: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol. Senator Pangilinan pumalag sa pagdawit sa kanya sa kickback sa flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
8: Puro pasarin, puro alegasyon, puro palabas. Yan ang tugon ni Senator Kiko Pangilinan sa pagdawit sa kanya sa umano'y pagde-deliver ng mali-maletang pera. Gusto lang anyang mamansyahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Gate niya, wala ni katiting na basihan ng mga tangkang pagtungi sa kanyang pagkatao ng mga nagpa-preskon tungkol sa mga maletang kaugnay sa bilyong-bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan. Banta pa niya, dahil dinamay pa ang pamilya niya, makakatikim sila ng hindi pasaring aligasyon o palabas na kaso sa korte. Pananagutin anya nila ang mga paninirang ginagawa laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano. Samantala, sa isa pang balita, 16 arestado, 5 minor de edad. Nasa gitnaman sa nadiskubreng 3 imbaka ng puslit na sigarilyo sa Lanao del Sur. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
9: Sa kulungan ng bagsak na 16 na individual habang 5 minor de edad naman ang nasa git sa isang anti-smuggling operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakadiskubre ng 3 umanong imbaka ng puslit na sigarilyo sa barangay Liangan, Pikong, Lanao del Sur. Ayon sa Police Regional Office Bank sa Moro Autonomous Region, isinagawa ang operasyon tapos makatanggap ng impormasyon na ginagamit ang 3 makeshift storage area malapit sa baybayin bilang drop-off at imbaka ng malalaking bulto ng kontrabandong sigarilyo. nang salakay tumambad sa mga otoridad.

0: kadang on the spot na pagbubuhat, pag-ayos at pagbabantay ng mga sospek. Tumahon ang sigarilyo sa loob ng mga imbakan at wala rin na ipakitang papeles, kaya agad silang inaresto. Nasa 1,800 monster cases ng iba't ibang brand na pinaniwala ang pusit at sigarilyo ang natuklasan na tinataya nagkakahalaga ng 70 million pesos. Na-recover din ng motoridad ang M14 rifle caliber 762 na natagpuan sa isang watchtower sa nakatabi ng storage area. Inihanda na ng pulisya ang pag-asampa ng kaukulang reklamo laban sa mga na-arrestong sospek habang tinutugis pa ang mga apat ng individual na pinaniwala ang kasabot nila. I-turn over naman sa Municipal Social Welfare Development Office ang mga nasa likna sa gitna minor de edad na may edad na 9 hanggang 14 kaungkulang para naman sa proper intervention. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
2: TV Patrol sa DZMM!

0: Plano ng House Prosecution na iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kaugnayan sa mahigit 50 armas na hindi umano idineklara sa SALN ng Bise. Pinalagan din ng House Prosecutors ang panawagan ng kampo ng Bise na i-etcha puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
1: Nasa 52 armas na umano'y pag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niya ang hindi umano idineklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng Bise ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon. Kabilang aniya rito ang mga pistol, rifle, shotgun at revolver na sa pagtataya ni Ridon ay aabot sa milyon-milyong piso ang kabuang halaga. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ni Duterte ang mga ebidensya at testigo kabilang ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, valuation expert at firearms dealer.
2: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no, sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
1: Naniniwala rin ang prosekusyon na hindi ito maitatago ni Duterte sa item na others, gaya umano sa kanyang cash.
2: Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So, we will look at the valuation expert whether pasok po yun dun sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item.
1: Hininga ng ABS-CBN News ng komento ang panig ng Bise kaugnay nito pero wala pa siyang tugon. Nasa 57 ang kabuuang bilang ng mga testigong inilista ng prosekusyon sa pre-trial brief na isinumite sa Senate Impeachment Court ayon kay House Impeachment Prosecutor Joel Chua. Karamihan aniya rito ay para sa Articles of Impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y di maipaliwanag na yaman ng Bise.
3: May mga hindi na i-present sa House hearing na inukonsider na isama dito. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipipresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang.
1: Pinalaga naman ni Ridon ang issue na binanggit ng kampo ng Bise kung dapat tanggalin sa records ang mga ebidensyang hindi kalakip ng mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara tulad ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng covered at suspicious transactions.
2: Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the Articles of Impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself. No? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court.
1: Maghaharap ang magkabilang panig sa pre-trial conference na itinakda sa Huwebes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
4: Tuloy ang pagtatayo ng dinatawag na Strategic Petroleum Reserve o pasilidad para sa reserve pang langis ng Pilipinas kahit pahupa na ang tensyon sa gitnang silangan dahil sa peace deal ng US at Iran. Malaki naman agad ay binagsak sa presyo ng petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. 1,000 piso lang muna ang ikinargang diesel ni Architect James kahit may rollback na halos 4 pesos kanina. Nabalitaan kasi niya ang good news sa Middle East.
5: Kagabi, chinek ko yung market ng oil. Medyo pababa na talaga siya eh. So baka next week, baka hopefully na mas bumaba pa yung ano natin, yung gas, yung price ng ating mga diesel.
4: Mukhang tama ang kutob ni James dahil sa unang araw ng trading, kasunod ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, malaki agad ang ibinagsak sa presyo. 8 peso sa diesel, 5.20 sa gasolina at lagpas 9 peso sa kerosene. Pero naiintindihan ng motoristang si Miriam na hindi naman agad-agad bababa ang presyo ng langis sa Pilipinas.
6: I'm just praying that the prices will decrease para naman tayong mga ordinaryong tao, we could cope up, we could afford to buy the fuel.
4: Sa pagsusuri ng Jetty Petroleum, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo hanggang Biyernes.
7: mataas naman yung confidence natin na kung ano po yung nasimulan today na trading, yesterday na trading, malaki po yung posibilidad na baka magtuloy-tuloy na ganyang level pa po, although hindi namin nakikitang babagsak pa ng tuluyan pa.
4: Inanunsyo na ni US President Donald Trump ang kumpletong pagbubukas ng Strait of Hormuz sa Biyernes, pero hindi pa ganun kakampante sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Energy Secretary Sharon Garin sa sitwasyon.
8: Ilang beses na tayo pinaasa, no? So, hindi ko rin ma-assure, hindi pa ako totally confident hanggang magpirmahan sila.
9: We are await with bated breath the actual finalization of that agreement. It is some of the best news that we could hope for if indeed it comes to fruition.
4: Nagkumahog kasi ang Pilipinas sa paghanap ng supply nung kasagsagan ng oil crisis at nagdeklara pa ng energy emergency para marendahan ang presyo at supply ng petrolyo. Pero mukhang matatagalan pa bago matanggal ang National State of Energy Emergency sa Pilipinas kahit nagkasundo na ang Amerika at Iran na tapusin na ang gera sa Middle East. Paliwanag ng Department of Energy, hindi lang naman kasi presyo ng produktong petrolyo ang sumirit dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Pati presyo ng bilihin at serbisyo, tumaas din dahil sa pagsipa ng presyo ng langis.
8: Hindi naman tayo aabot ng isang taon nito. Para lang mag-settle muna yung mga mag-stabilize yung presyo. Baka hindi bumaba, pero basta mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro.
4: Samantala, kahit mawala ang tensyon sa Middle East, desidido na ang gobyerno na ituloy ang pagtatayo ng Strategic Petroleum Reserve o sariling imbakan ng langis para sakaling may sumiklab na kaguluhan at maiipit ang supply ng petrolyo, may sariling reserba ang Pilipinas.
8: I would rather have the gobyerno mismo may sariling tangke, may sariling oil, diesel man yan o crude oil. Isang tangke na mga 1 million barrels, 159 million barrels would cost us, yung tangke pa lang, mga 5 billion pesos.
4: Sa ngayon kasi, mga pribadong kumpanya ng langis ang may hawak ng bulto ng reserbang petrolyo ng Pilipinas na as of June 12 ay umaabot pa sa average na 46 days kabilang na mahigit 40 araw na supply ng diesel at gasolina.
10: May isang lugar sa Samar na hindi nakikita sa mapa. Modernong syudad pero puno ng misteryo. Panoorin po natin ang pasilit sa pinakabagong episode ng Philippines Strangest Mysteries.
11: Matagal nang usap-usapan ang isang misteryosong lugar sa Pilipinas na hindi makikita sa kahit anong mapa. Isang syudad na nagpapakita lang sa mga pinipili nito. Isang lugar na puno ng matataas na buildings, nakikislabang mga ilaw at mga structure na gawa sa ginto at may sobrang advanced na technology na para bang nasa isa kang sci-fi movie. Matatagpuan daw ang lugar na ito sa probinsya ng Samar. Sabi nga ng mga matatanda ron, may ada syudad na di rin nakikita hangatanan o merong syudad dito na hindi nakikita ng lahat. Ngayon, buksan ang inyong isipan, lawakan ang imahinasyon at talasan ang pakiramdam dahil pupunta tayo sa syudad ng Biringan. Ito ang Philippine Strangest Mysteries.
10: Abangan po ang kwento ng misteryosong syudad ng Biringan sa Philippine Strangest Mysteries kasama si Rafael Busano. Mamaya na po yan, 8 p.m. pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
0: Susunod, bag-amang ilegal na gumagawa ng murang ustiso timbog. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: May pag-uulat muli ang ating Radio Patrol. Senator Mark Villar, itinanggi na nakialam siya sa LRT 1 Cavite Extension Project. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado. Radio Patrol, Robert Mano. Robert.
13: Maring itinanggi ni Senator Mark Villar ang aligasyon na hinarang niya ang implementasyon ng LRT 1 Extension Project sa Bacoor, Cavite. Gate ni Villar, hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling pakinabang. Papatutunayan niya ito ng kanyang track record, giit pa niya. Welcome ang anumang lehitimong investigasyon hinggil dito. Samantala, ayon naman sa tanggapan ni Villar, nasa ibang bansa si Villar dahil sa personal reasons. Kabilang si Villar sa itinuturing na Cayetano Black, pero dalawa sila ni Senator Joel Villanueva na hindi sumama sa pagdulog ng Cayetano Black sa Supreme Court kung saan ipinadedeklarang null and void ang eleksyon ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at mga kasamahan sa Gatchalian Black. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.

0: Arestado ng National Bureau of Investigation ang magamang nagpakilala umano mga dental technician dahil sa umano'y illegal na paggawa ng jacket crown, dental restoration at mga pustiso. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Nagpunta sa Pasay City mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division para sa isang entrapment operation. Target nila ang sinasabing mag-amang nagpakilalang mga dental technician. Nagpanggap na pasyente ang asset ng NBI na pinangakoan na maayos sa pustiso at ngipin sa murang halaga. Nang simula na ang dental procedure, doon na sinalakay ng NBI ang klinika. Halos kompleto sa gamit ang dental lab at clinic na tila nasa isang bahay. May nakadisplay pa rito mga permit.
2: Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng NBI kung bakit tila kompleto ang mga permit na nakalagay dito. Merong permit to operate, merong DTI permit, merong barangay business clearance, at merong pang fire safety inspection certificate, at business permit nga galing dito sa City Hall.
1: Sa initial na verifikasyon ng NBI, lumabas na hindi lisensyadong dentista at dental technician ng mga suspect.
3: Actually, 28 years na po ako talagang gumagawa. Sa tatay ko pa po kasi ako nag-train eh.
1: Sa puntong ito, nakipagtalo pa sa NBI ang suspect at sinabing biyasa na siya sa training ng kanyang ama na dati ng kilalang dental technician sa kanilang lugar.
4: Salit na makapag-provision ka pa. Hindi na makapag-provision.
5: Sir, ganito sir. Kaya nga ang tanong ko sir, paano po kung mag-apply?
4: Mag-aral ka sir. Kailangan ko mag-aral. Kaya mag-aral ka ng dentistry. Tapos ipasa mo yung board.
1: Ayon sa NBI, gumamit pa muna ng unsanitized at di tamang equipment sa ngipin ng mga suspect, bagay na ikinabahala ng isang doktor na bahagi ng Philippine Dental Association.
6: Yung kanilang trimmer na naka-attach dun sa kanilang micromotor, yun ay pambawas.
1: Okay.
6: Pambawas sa pustiso yan, sa ginagawa nila. So, hindi nila alam yung mga tinatawag natin na anatomy.
1: Okay.
6: O mga bahagi ng bibig. Maaaring ito ay ma-infect, mamaga, o ganyan, mamaga ang bibig at magkaroon ng komplikasyon sa iba't ibang bahagi ng bibig natin.
1: Sa gitna ng operasyon, dumating din sa lugar ang mga opisyal ng barangay bilang mga testigo. Nakilala sila ng suspect na umaming isa rin siyang barangay kagawad.
7: Wala po ko alam doon sa procedure na ginagawa niya. Basta ang alam ko lang po, may pumupunta na parang nagpapagawa. Let's say, nabali yung ano, yung ipin.
1: Inamin naman ng suspect na sideline lamang ang pagpapatakbo ng klinika. Dahil hindi sapat ang kanyang kita bilang opisyal ng barangay. Naharap ang mag-amang suspect sa kasong illegal practice of dentistry sa ilalim ng Philippine Dental Act of 2007. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Mariing itinanggi ni Senador Mark Villar na pinipigilan umano niya ang pagtatayo ng LRT1 extension project sa Cavite. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio show noong June 13 na iniimbestigahan na ang kanyang tanggapan ang umano'y pagharang ni Senador Mark at Camille Villar sa proyekto.
9: Gusto nila dumaan sa lupa nila. We're investigating this, ha?
10: Oh.
9: That's the allegation. Kasi ano na may alignment na yan from sukat.
10: Oo.
9: Doon tinigil nila.
10: Pero diretso ito ng loob ng Cavite, di ba?
9: Sa C5, kung saan may lupa sila.
8: Giit naman ni Villar, hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Anya, welcome ang anumang lehitimong investigasyon tungkol sa issue. Muli pong humarap sa media ang mga dating empleyado ni dating Congressman Sandy Co kung saan ilang personalidad na naman ang idinawit sa umano'y bigayan ng mali-maletang pera. Pero sa halip na hearing, mistulang press conference ang naganap at walang dumating na senador. Idinawit po ng apat na dating empleyado ni Co ang pangalan ni Senador Francis Cheese Escudero na nakatanggap rin umano ng mali-maletang pera. Sinusubukan pang makuna ng pahayag si Escudero pero nauna niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa anomalya. Idinawit din sa paratang ang pangalan ng media personalities na sina Ramon Tulfo at isang broadcaster. Itinanggi po ni Tulfo sa kanyang social media post ang paratang at kinwestiyon kung paano magkakasya sa supot ang milyon-milyong pera. Itinanggi rin ni COMELEC Chairman Erwin Garcia ang pagdawit din sa kanya sa mali-maletang pera.
0: Nasa bansa ngayon ang presidente ng Germany para sa isang state visit. Nangako siya ng suporta para sa Philippine Coast Guard at magbibigay rin ng drones ang Alemanya na magagamit naman sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Matapos ang pagbisita ng mga leader ng Paraguay at Vietnam, ang pangulo naman ng Germany na si Frank-Walter Steinmeier ang bumisita sa Pilipinas. Formal siyang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacañang. Kabilang sa mga pinag-usapan sa bilateral meeting ng dalawang leader, ang mga isyu sa depensa, maritime cooperation, climate change, pati na ang peace and development.
12: I thank President Steinmeier for Germany's support for development cooperation programs and projects in the country, including on peace and development efforts in Mindanao.
11: Sinabi ni Steinmeier, nasusuportahan nila ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga drone. Kahit kasi malayo, apektado pa rin aniya ang Germany ng mga tensyon sa dagat, tulad ng nangyayari sa South China Sea. Ipagpapatuloy din ng Germany ang pagsali sa military exercises, lalo't nakasama na sila sa balikatan mula pa noong 2024. Bukas din ang Pilipinas sa paglagda sa isang kasunduang katulad ng Visiting Forces Agreement kasama ang Germany.
12: I cannot see any disadvantage to that. As I with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
11: Sa joint press conference matapos ang bilateral meeting, tinanong si Pangulong Marcos ng German media kung gaano kaseryoso ang paglaban ng kanyang administrasyon sa korupsyon. Iginiit ng Pangulo na mananagot ang sinumang sangkot sa katiwalian.
12: We have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people.
11: Una nang bumisita ang Pangulo sa Berlin, Germany noong March 2024 para sa isang working visit. Ito ang unang pagbisita sa Pilipinas ng head of state ng Germany mula noong 1963. Mahalaga rin ang ugnayan ng dalawang bansa, lalo't nasa 45,000 Pilipino ang nasa Germany na siyang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa European Union. Umabot sa $5.5 billion o katumbas ng 331 billion pesos ang bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Germany noong isang taon. Umaasa ang Germany na maisasapidal na ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Kabilang naman sa mga nilagdaang kasunduan sa state visit, ang pagtatayo ng aircraft maintenance facility sa Clark International Airport sa Pampanga. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Susunod! Coco Martin ipinasilip ang mga eksena ng sigabo sa kanilang location sa Happy Land sa Tundo. Yan, naliba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: TZMM, numero uno sa aksyon!
14: Ang oras, 4:04 bago mag-8 ng gabi.
15: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ulat sa mga insidente at aksidente,
18: insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol. At DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Ikinuwento po ng Ateneo Blue Eagle rookie na si Kiefer Alas ang kanyang near-death experience sa aktibidad ng koponan noong Lunes na ikinasawi ng teammates niyang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam sa podcast na Let's Talk with Pia Ontiveros, inamin po ni Alas na muntik na rin siyang nalunod nang tangayin siya ng alon sa dagat ng Dipakulaw, Aurora. Inilarawan niya kung paano higit 20 segundo siyang lubog sa tubig at muntik nang sumuko. Pero kalaunay, nakita sila ng teammate na si Sam Reyes at sabay silang nakaahon papuntang dalampasigan.
2: Nag-give up na po talaga ako. Tapos parang after, once time kept on going by, like, I finally felt the floor bed. Parang tagal na rin before I felt the floor bed. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jump po and gasp for air. Tapos yun ang layo po ng lahat saan. Like, I was here, tapos everyone else was like towards this side or in front.
3: Eksklusibong naimbitahan ng ABS-CBN News sa set ng pinakabago at comeback series ni Coco Martin at Julia Montes na Sigabo. Ipinasilip kung paano nila pinagandaan ang mga eksena sa kanilang location sa Tondo, Maynila. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Pagputok ng araw, naabutan na naming maagang nagsiset-up ang produksyon ng Sigabo. Sa Happy Land sa Tondo, Maynila, ang location ng taping ngayong araw. At isa sa mga punong abala ay ang direktor na si Richard Somes.
5: Sir, Dixit, introduction to ni Direk Coco Martin as Sigabo, as Gabo, na mapasok siya sa community niya. So, siyempre, sa visual ni Direk CM, alam mo naman na gusto niya palagi authentic, malaki, gritty, and visually stunning. Kasi lalo pa na Itong eksena na pupunan ngayon, kasama to sa pilot.
4: Itinaas na ang arko ng barangay Gininto ang Lupa, ang lugar ni Gabo. Isa-isa na ring binigyan ng instructions ang mga talent, pati ang mga kukunang shots sa eskinita. Maya-maya pa, dumating na si Coco.
6: Coco is here at kukunan na yung kanyang eksena na darating siya dito sa kanilang lugar sa barangay Gininto ang Lupa.
4: Ipinakita ni Direk Richard ang eksena na gagawin ni Coco. Ipinaliwanag ang camera shots, kung saan hihinto at saan pupuesto. Sa malalaking eksenang gaya nito, hamon sa produksyon ang crowd control. Pero para kay Coco, at home siya lagi pag sa Maynila nagtitaping ng mga malalaking eksena.
7: Ito ang hirap. Araw-araw na rin pinagdadaanan. May pagsabakan sa maraming-maraming mga tao. Pero buti yung mga tao dito sa punta mabahit. Nakakasay dahil sanay na sila na lagi yung pinag-shooting.
8: Right.
7: Pamilya na kami. Nakalam na namin kung paano makikitungo sa kanila.
4: Pinalabas na ang official trailer ng Sigabo. 5 minutong puno ng aksyon. Kapanapanabik na kwento, star-studded cast at ang mga eksenang dapat abangan. Mapapanood ang Sigabo simula June 22, Lunes, pagkatapos ng TV Patrol.
9: Hoy! Hindi ako goldapper! Ako na kayo tumulong eh!
4: MJ Felipe, ABS-CBN News.
10: So bago tayo manood ng Sigabo, bukas muna manood tayo ng Joint Eye na hindi pala joint, ng special session. Hindi naman joint, kasi kung joint, di magkasabay sila, magkahiwalay.
11: Gusto ko lang sana tanongin sa'yo, Alvin, yung bang buhok ni Coco, totoo ba yun?
10: Wig siguro, kasi para nakita ko yung ano naman.
11: Wig yun, ha?
10: Para sa, oh. Para sa, para sa role niya.
11: Kaya ba? Hindi, nabanggit kasi, anyway, special session.
10: May bako na alala kasi.
11: Baka may magbaon din ng wig, eh.
3: Ah, ikaw talaga.
11: Bakit? Wala naman
3: ako. Kami pumas dito na naman.
11: Ah, oh, sige lang.
10: Hindi, pero dapat ipakita nila na merong kabuluhan yung session. Ano po? Kasi nangako tayo na may ipapasa tayong mga panpala. Oo.
11: Diba? Lalo-lalo na yung anti-political dynasty. Na hindi mo alam kung yun ay talagang tunay na anti-dynasty din. Diba?
10: Ako ay doubt kung maipapasa yun kasi maraming contentious issues dun eh. Ang excited ako bukas kung magkakaroon ng eleksyon ng bagong Senate President. Ayun. Sa totoo lang, huwag na tayong magkunwari. Yun naman talagang binabantayan natin kung makakatrese.
11: Sabi nga nila sa Biblia, kung ikaw yung ikalabintatlo,
3: ano?
10: Hudas ba ito?
11: Ay, sorry ha. Hindi ko sinabi yan. God knows
10: who does not pay. Pwede ba? Pero totoo ha. Yung 13, maraming association na hindi maganda. Di ba? Friday the 13th.
11: Yes.
3: Kaya mo maging sa, number 13.
11: Sa condo, dapat walang 13th floor na ano.
10: Oo.
11: Sa
10: mga Chinese?
11: Dapat hindi 13th floor. Nilalaktawan.
10: Nilalaktawan yun.
11: Pero sa quorum, kailangan na ikalamintan
10: ng 13. Kaya bantayan po natin, ano po, kung talagang magkakaroon ng quorum. Yeah. Pero kung 12 lang, pwede pa rin nila mag-ituloy kung 12. Pwede ba siguro? Kasi,
11: tapos, tandaan mo, si APC, mayroon pang petition sa Korte Suprema. Ayaw pa niya na kilalanin yung quorum, di ba? Nakaraan. So baka hindi pa maging ano yun, maging rason pa bakit hindi magtuloy sa botohan bukas.
10: O hindi, pero ibig sabihin, kung halimbawa, 12 nga lang sila, matutuloy bang sesyon?
11: Ayan.
3: Sinong pipigil? Pwede ba pipigil?
10: Oo. Ayan nga. Hindi, pero kung 12 sila, majority yon ng 20.
11: 22.
10: 22, tama. O kasi yung isa, na may bagong suspension order.
11: Basta, ano, basta kailangan may katulad ng kay Coco na mahaba. Palong hair.
10: Paulit-ulit.
11: Sorry, yan. At yan ang mga balitang binataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines Strangest Mysteries. Ako po, si Tony Velasquez.
3: Para sa iba pang
10: anong
3: balita.
10: Ano nga yung title ng show?
3: Berong S.
10: Amero yun. Oh,
3: parang Berong S.
11: Yun ang urig.
3: Urig.
10: Sorry.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Sa amin yan.
3: Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
10: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang mga paborito ninyong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasap yun ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
1: Isang minuto, makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Ay, alas 8 na po. Ibig sabihin,
2: Spot Report
0: na po, kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbesigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito ang Spot Report!
2: Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
0: Okay, kayo po inyong mga kasama mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa DZMM, sa Spot Report. Kamusta ho mga kasabihan ka pamilya? May mga natira pa ba? May natira pa ba sa inyong mga sahod kahapon?
1: May matik yan, partner. Nado sa mga priority. Matik, sa mga priority yan.
0: Matik na ibayad na.
1: Ilaw ng tahanan ni nakagawa na iyan ng computation.
0: Okay, kaso naman partner, may mga bank account, may mga online banking na naka-down ngayon. Kaya yung pagbabayad ng due date, medyo na-delay.
1: Isipin nyo na lang kahit paano magtatagal ng kaunti ang sweldo.
0: Kasi na-delay.
1: Silver lining.
0: Hindi na ibayad agad.
1: Pero partner, yung magiging topic natin, i-skip ko muna bago tayo dun sa ating mga balita. No? Mm-hmm. Shocking ho, mga nangyari sa mga eskwelahan. Sobra. Sa General Trias, grabe. Paano ho kaya naipasok yung patalim, hindi ba?
0: Correct.
1: Transferi pala yung estudyante.
0: Mm-hmm. Buko dyan partner, patungkol pa rin po sa teacher and student story. Meron ho nangyari dyan sa bahagi ng Bacolod.
1: Kakapasok lang. Back to school lang.
0: Bacolod City Police Station po ang may hawak ng kaso dahil may isa pong teacher ang pinaslang ng isang estudyante. Yan ho yung tututukan natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat, mapasadahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Sa unang bugso ng balitaan, hindi isinasantabi ng ilang senador sa mayorya ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President sa special session bukas. Bagamat hindi pa nagdedesisyon si Senador Joel Villanueva kung ililipat o kung lilipat siya sa mayorya, sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na posibleng magbago ang isip ni Senador Villanueva. Umaasa naman si Senador Tulfo na makabubuo na ang mayorya ng 13 miyembro para matuldukan na ang issue sa liderato ng Senado. Sinabi naman ng political analyst na si Ronald Llamas na posibleng nagpatawag ng special session dahil sigurado na ang numero para makapaghirang ng bagong leader ng Senado.
2: Spot Report!
0: Samantala, pinag-utos naman ng Sandigan 2nd Division ang 90 araw na preventive suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kaganyang o kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umunoy anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects ng pamahalaan. Sa komento na inihain ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspinde ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng Department of Justice at Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Napatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, ang mga kondisyon sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay natugunan. Kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagkapato ng preventive suspension sa sinumang nakaupong opisyal na may balidong kaso ng graft. Ang suspension ay ipinatutupad para maiwasan umano ang posibleng impluensya sa mga testigo, pakikialam sa mga ebidensya o maling paggamit ng kapangyarihan. Nilinaw naman ng korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang napatunayang guilty ang senador. Naipadala na umano ang utos sa Senado para sa implementasyon nito. Samantalat, itinakda naman ang arraignment kay Estrada at ng ilan pang dating opisyal ng DPWH para sa kanilang kaso sa darating na Hunyo at 30.
2: Spot Report!
1: Sa ibang balita, mahigit 122,000 pesos na halaga ng abandonadong forest products ang nabawi sa joint recovery operation ng DENR, Police Regional Office Mimaropa at PNP Maritime Group sa Sitio Agdamagan, Barangay Tampayan, Magdiwang, Romblon. Ayon po kay Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, kabilang sa mga na-recover ang mga kahoy na white lawan, red lawan, mga chapuy at magtungaw na may kabuuang 2,872 board feet at tinatayang nagkakahalaga nga po ng 122,669 pesos. Walang natagpo ang tao na nagmamayari o nagbabantay sa mga kahoy. Patuloy investigasyon para matukoy kung saan nang galing at kung sino ang mga responsable. Dinala na sa DNR Sibuyan Substation ang mga nakuhang kahoy para sa dokumentasyon at karagdagang investigasyon. At pinuri naman po ng PRO Mimaropa ang matagumpay na operasyon at ang koordinasyon ng mga ahensya laban sa illegal logging. Ay, partner, lalo ngayon nagtatatag-ulan eh. Tapos magtataka ho kayo kapag kayo doon sa may pababang parte ng bulubundukin bigla-biglang bumabaha. Tsaka yung mga flash-flood, partner.
0: Correct.
1: Yan ho ang dahilan yan. Tsaka partner ha, doon sa mga ilang mga bayan din, hindi ba? Minsan nababalitaan natin na tinatangay ng ragasa ng flash flood yung mga logs, hindi ba?
0: Tama, partner.
1: Isko po naman kayo.
0: Yan ho, mga illegal logging, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang lupa.
1: Yan na nga, lumalambot.
0: Ibang lugar. Lumalambot dahil yan ho yung kumakapit natin sa lupa para ma-prevent yung
1: landslide. Mabutit na aresto. Pero sana sa susunod, partner, merong ma-aresto talaga, di ba? Pero yes. Warning yan. Warning ho yan.
0: Warning!
2: Report!
0: Samantala sa Laguna naman, patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa pulisya, selos ang tinitingnang motibo sa krimen at sinasabing nagsimulang magtalo ang mag-live-in partner nang makita ng biktima ang mensahe ng ibang babae sa cellphone ng suspek. Nauwi ito sa pambubugbog hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang lalaki at pinagsasaksak ang kinakasama. Sumuko ang suspek na nasa kusadya na ng Santa Maria Municipal Police Station.
2: Spot Report!
1: Mahigit naman, partner, na 25.2 million pesos na halaga ng hinihinalang sabo ang nasamsam ng Police Regional Office 6 o Western Visayas ito, partner, sa piniting nitong kampanya kontra ilegal na droga mula Hunyo 1 hanggang 15, 2026. Sa 54 na anti-drug operations na aresto ang nasa 67 na katao kabilang ang 22 high-value individuals. Umabot naman po sa mahigit 3.7 kilo ng hinihinalang sabong na kumpiska ng otoridad. ay partner, ayon familiar sa ito. Uh-huh. Ayon kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas at drug-free ang mga komunidad sa rehiyon. Hinimok din ng PRO 6 ang publiko na makiisa at agad na i-report sa otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Oy, regards, General Tuanyo.
0: Regards, sir!
2: Spotpot Report!
0: Samantala, posible pang abutin ng hanggang 3 buwan bago i-recommenda ng Department of Energy ang pagbawi ng State of National Energy Emergency sa bansa. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kahit huminto na ang giyera sa Middle East, hindi agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na may epekto rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Iginit naman ang kalihim na dapat nang ituloy ang pagpapatayo ng Strategic Petroleum Reserve o imbakan ng langis para masalag ang anumang sitwasyong makagagambala sa supply ng petrolyo ng bansa.
2: Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating mga Radio Patrol! Ang supply ng tubig sa Sampaloc area naputol dahil sa pumutok na tubo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene Jeff, mala-blockbuster ang pila ngayon ng mga residente na nag-aantay ng rasyon ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Sa bahagi ng Barangay 473 Zone 47, nagkumahog ang mga residente sa pagkilan ng mga balde, galon at iba pang pwedeng malagyan sa truck ng Maynilad para mag-igib ng tubig. Ayon kay Kapitan Luis Domingo ng Barangay 473, simula paggagabi ay wala ng tubig sa lugar dahil sa kinukumpuni ang tubo sa bahagi ng Florentino Street para sa simpleng tagas ng tubig, pero dahil sa lakas ng pressure ay pumutok ito kaninang madaling araw.
4: May leak daw eh. Unang-una nila ay sa tapat ko ng bahay. Inano nila. Ngayon, nung na-leakade nila, meron pa rin leak. Yan ang pinakamalaki na. Kaya medyo nung ikakabit na nila, bumulwak. Kaya yun, mga hanggang nabaha-baha yung lugar namin, pati bahay ko, kasi mga residente ko, natamaan sila ng tubig.
3: Sa ibang bahay naman ni Jessica, pinaligo ang kanyang 4 na anak na papasok sa school kanina.
5: Sa ibang bahay na kami nagpaligo kasi nga, itong area na talaga, kagabi pa wala.
3: Okay. So paano yung pangluto, pangsahin?
5: Ano, yung mga imbak namin na nasa filter, yun yung pang inimbak, ano ba yun, inipon namin for emergency reason lang talaga.
3: Pero ngayon po,
5: ngayon wala talaga. So bumili kami ng bagong tubig.
3: Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagkukumpuni ng Maynilad sa nasirang tubo habang tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga truck para mag-supply ng tubig sa mga apektadong residente. Inaasahan naman na maibabalik ang supply ng tubig ngayong gabi sa mahigit 100 barangay. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Sa ibang balita, Department of Labor and Employment tiniyak na magiging pata sa pagbusisi sa working permits ni Coach Tab Baldwin. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
6: Jeff at Marlene, tiniyak ni Labor Secretary Francis Tolentino na magiging patas at walang kinikilingan ang pagrepaso ng dole sa mga working permits ni dating Ateneo Blue Eagles Coach Tab Baldwin kahit pa nagtapo siya sa Ateneo de Manila University. Ayon kay Tolentino, hindi makakaapekto ang kanyang pagiging atinyan sa pagtupad sa ng kagawaran sa tungkulin nitong tiyakin ang pagsunod sa batas. Sinabi ng kalihim na agad nitong sinimulan ang pagbusisi sa usapin matapos ang insidente ng pagkalunod ng 2 student athlete ng Ateneo Blue Eagles at ang magiging pa siya ay ibabatay lamang sa mga ebidensyang kanilang makakalap. Inaasahan namang dadalo si Baldwin sa susunod na pagdinig ng dole sa Hunyo 29. Nauna nang nagsumite ang company Baldwin ng kanyang Alien Certificate of Registration o

0: Spot Report DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: 8:16, yan po ang mga nagbabagang balita natin, mga Radyo Patrol na nangangalap na mga kumpirmar at siguradong report mula sa labas ng ating himpilan. O, marahin po tayong pag-uusapan ngayong gabi ha. Kagaya po na nabanggit ni Partner Jeff Caparas kanina, may cognine ho ang mga story natin, mga kaso natin sa kasong kinasangkutan ng guro at ng ilang estudyante.
2: Grabe, tapos eh doon naman sa General Trias, student to student, ano? Kaya, pasintabi ho ha. Parang transferee partner, hindi ba? Yun ang sabi sa report ni Dennis. Transferee yung estudyante.
1: Correct. At yan yung hihingan ng update maya-maya lamang. Dahil medyo hindi ho pangkaraniwan yung kaso natin ngayong gabi. Yung isang kaso, estudyante ang umatake sa guro. At yung isa naman, estudyante sa estudyante.
2: Yung mga larawan partner, yan si Mayor at si COP. Binisita ng General Trias. Makakusap natin mamaya si COP, si Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza. Grabe eh,
1: Bali partner, speaking of student, kanina nga sa Campo Corame, maibagi ko lang na nagtungo na nga sa CIDG itong mga former athletes na miyembro ng Ateneo Blue Eagles para makibahagi doon sa investigasyon na ginagawa sa pagkamatay naman ni Rene Batarbonia at ni Divine Adile partner. Kanina walang humarap na estudyante, pero may humarap naman na legal counsel nung dalawa doon sa 10 estudyante.
2: Biro kayo pinalapit ng sa CIDG ah.
1: Oo nga, ang inip. Hindi,
2: may kinalaman ba yan doon sa
1: sa pinto
2: ah? Grabe naman. Patawarin na sana, no?
1: Natatakot na party, parang kada may papasabihin at nakaabang ang media naman, may mga bantay na si CIDG.
2: Grabe naman yun.
1: Sa fasada.
2: Hindi, kasi kasi kung hindi lang naman nila pinigilan at inayos na lang sana, di ba? Anyway, pass is pass.
1: No. Pero partner, biruin mo sa...
2: Kaya pala nung inabot na rin kayo ng ulan, no? Kay Secretary Remulla, no?
1: Buti nga si Secretary Remulla, partner, siya ay lumapit.
2: Di sana sinabi mo kay Secretary Remulla, yung glass door, oh.
1: Sir, baka naman, gano'n.
2: Patawarin na kayo, kamo.
1: Pero in fairness naman, partner, kay SILG Remulla, talagang siya yung kusang lumapit para magbigay ng impormasyon. However, diba? Dito sa naging pagpapatawag ng CIDG kanina sa mga previous o sa mga dating player na itong Ateneo Blue Eagles ay hindi nga walang humarap na opisyal. Pero bukas inaasahan natin na may panibago na ipapasabi na, which is yung mga mismong players o ka-teammate ni na Batarbonia at ni Adili na nakasama nila nung nangyari yung trahedya dyan sa Dibacolaw, Aurora. So, hingihan siguro ng update at lindag informasyon kung ano talaga nangyari doon sa incident.
2: Pero nilinaw ni General Morico, hindi naman, ano sila, di ba? Witnesses sila. Witnesses.
1: Resource person. Ayan yung kanilang term.
2: Yun ang term.
1: Parang pito yung kanilang tinukoy na POI, persons of interest sa kasong ito. At hindi pa nga nire-reveal, pero bahagi ito, ilan doon sa pitong yun ay bahagi ng coaching staff. Okay, yan po yung ating mga abangan sa mga susunod na araw, sa mga development. Pero dito sa Spot Report, yung dalawang kaso muna ang aming tatalakayin ngayong gabi. Pero 8:19, magibigidaan mo tayo sa ilang mga paalala.
0: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing

0: butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins, the Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ang husay!
5: So easy to use?
6: Everest Washing Machine.
5: Hun, sino Everest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report!
7: Hey, 22 nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: At ako naman po, Jeff Caparaz.
7: Sa oras ito, partner, makakausap na natin sa kabilang linya si Captain J.R. Reyes.
8: Tindirin dito
7: ang head po ng Bacolod City Police Station 7. Kaugnay ho ito sa pinag-uusapan natin ganina na pag-atake ng isang estudyante sa isang guro sa bahagi ng Bacolod. Good evening po, Captain. Marlene po at Jeff sa Spot Report. Captain?
8: Captain Reyes, magandang gabi po.
9: Ay, magandang gabi din po, Sir Jeff at Ma'am Marlene po.
8: Opo, sir.
9: At lang po nang sumusubaybay ng inyong programa po.
8: Opo, sir. Welcome po sa Spot Report, sir. Captain, paano ba nangyari dito, sir? Walk us through dun sa kaso, paano po ang nangyari? Go ahead po.
9: Yes, sir, no? Noong June 12 po, 2026, bandang alas 11 ng alas 11:55 ng gabi, nakapatanggap po tayo ng report na mayroon pong komosyon sa isang subdivision.
7: Mm-hmm.
9: Nag-respondi po yung tropa natin, yung patroller natin, at doon po natagpuan nila na yung biktima ay nakahandusay na po sa sahig at wala na pong buhay. Mm-hmm. Samantala po yung suspect natin ay natempa po na mag-escape, subalit ay nahuli na rin po ng ating ng kapulisan.
8: Oo. So caught in the act po. So nakita niya po na hawak nung suspect yung biktima. Ano ang estado nun ng biktima nung inabutan nun siya doon?
9: Nang inabutan po siya ng tropa natin at ng rescue team ay na-consider na po siya na lifeless na po at wala pong buhay.
8: Nako.
9: According po kasi sa pag-imbestiga po natin, yung victim at saka yung suspect ay nagkaroon po ito sila ng kunting inuman. And then habang nag-inuman po sila, mayroon pong heated argument at nag-away po sila, at doon na po nagkaroon na po yung sinakal ng suspect itong biktima.
7: Mm-hmm.
9: At pinainom po ng isang nakakalasong kemikal.
7: Grabe.
9: At yun po.
7: Oo. Captain, ano ho yung pinagmula ng heated argument? Ano ho yung motibo ng suspect sa krimen?
9: Ang nakita po namin, based po doon sa account po ng suspect natin, ay naghiram po ito ng pera sa biktima.
7: Okay.
9: At habang siguro nag-inuman sila at naningil na ito ng inihiram niya, at doon na po nagkaroon sila ng away at yun po nangyari yung krimen.
8: Pero hindi na siya pinahiram, siya pa nagalit.
7: Yung ha, pero grabe sir ang galit ng suspect dito sa biktima. The fact na pinainom pa ng pasintabi po sa mga kumakain ngayon, pinainom ho ng tamabas as a captain ng asido.
8: Muriatic acid.
7: Muriatic acid.
9: Opo, opo, opo. Yun po yung ano natin. Muriatic acid po.
7: Oo. Okay. Captain, magkano ho ba yung hinihiram ng suspect doon sa biktima? Gaano kalaki at bakit nauwi sa ganitong karumal-dumal na krimen?
9: Wala naman po siyang sinabi kung magkano yung hiniram niya. Basta yun po yung unang statement niya po sa amin na magiram sa nabanggiram po siya nasa ng pera.
10: Mm-hmm.
9: Kasi po itong suspect natin at saka biktima ay magkakilala na po ito sila ng medyo 1 year na po.
10: Mm-hmm. Pero sila po, Captain, ay yung teacher, itong teacher na biktima, estudyante niya yung suspect. Ganun ho ba?
9: Ah, hindi po. Ano? Hindi po. Oh, yung teacher po natin ay isa pong teacher sa isang high school.
10: Okay.
9: Samantala po itong suspect po natin ay isang estudyante po ng college po.
10: Mm-hmm. Ano sila, sir? Magkaano-ano po sila?
9: Magkaibigan po sila. Mm-hmm. No? Magkaibigan po sila. At base po sa pag-imbestiga natin, lagi po ito napupunta dito sa bahay ng biktima, itong suspect.
10: Okay.
9: Wala so, mag-isa lang po ito yung suspect natin, yung biktima natin po sa bahay niya po.
10: Wala naman sila, Captain, previous na mga alitan na posibleng nagpatong-patong kaya ganito kagalit yung suspect dun sa biktima?
9: Wala naman po. Base po sa ating pag-imbestiga, wala naman po.
10: Mm-hmm. Eh, ano ang paliwanag ng suspect, Captain? Ba't niya nagawa
8: yung crime? Mami, ano daw ang nag-trigger?
10: Oo.
9: Ang sabi niya po, yun po, isa yung allegation niya, ay parang naramdaman niya na siya daw yung unang pinainom, kaya nagalit siya at pinainom niya rin po yung asido.
8: Ba?
9: Yun ang yung alibay niya.
8: Alibay niya parang self-defense, ganun, lumalabas.
9: Yan pong lumalabas. Pero yun nga.
10: Pero sa investigations, Captain, may ganun bang scenario kayo nakita?
9: Yun nga, yung nakita po natin, nakita po na kung totoong siya po ay pinainom, may isa na naano din siya.
10: Oo, may tama kaya, rin siya,
9: opo,
10: no?
9: Malason din siya po, opo.
10: Nako, grabe naman ho to, Captain. Magkakalala at magkaibigan, partner.
8: Pero ano ho to, Captain, considered the case closed na ho ba ito? O mukhang silang dalawa lang ho ba nandun o may iba silang kasama?
9: Sila lang pong dalawa. At consider na po ito na case closed, considering na na-file na po natin yung kaso kahapon. Na-file na po itong suspect natin sa piskalya po.
10: Malingayon, malingayon, Captain, nangyari na po ito. Tapos ano, pwede natin maipayo sa mga kabayan natin.
8: 24,
10: kasi
8: bata,
10: magkaibigan itong dalawang sangkot sa kasong ito. So ano bang pwede maipayo po sa publiko para hindi makaabot sa ganitong insidente?
9: Yes, sa yung mapayo natin siguro dito, ma'am, ay dapat po ay huwag masyadong mainit ang ulo. At saka paghanap ng kaibigan, dapat anayin natin yung makapagkatiwalaan po na papasukin sa bahay.
10: That's right. Kasi actually, Captain, medyo mahirap po yun kasi magkaibigan na, magkakilala diba?
9: Yes, opo.
10: Paano kaya yun? Eh, Captain, ito bang suspect, wala ba siyang previous record or ano bang behavior niya? In-undergo ba siya sa psychological or neurological test? Ano ho ang resulta?
9: Wala naman po kaming record sa when it comes to station. Wala po kaming record sa kanya. Pinakuha ko na rin doon sa barangay. Din pong record itong suspect natin.
8: Yun. Eh, talagang silang dalawa lang. May CCTV sa loob o wala?
9: Wala pong CCTV sa loob.
8: Oo. So ang tama ho, i-recap ko lang ho, Captain. So ang nag-report ho, mga kapitbahay, dahil may maingay na komisyon, tama ho bang ganun?
9: Opo.
8: Barangay.
9: Yung mga kapitbahay niya po, yun nga, nagpapasalamat din tayo sa mga kapitbahay at sa community kung saan ay nakapag-report agad at nahuli pa natin itong suspect.
8: Kaso sir, may lumabas na bang autopsy ho nung biktima? Anong lumabas na cause of death niya?
9: Opo, yung cause of death niya po ay gawa na yung sakal at saka yung pagkalason po.
8: Grabe, ikaw ba naman ang anuhin ng asido, partner? Grabe namang galit iyan.
10: Grabe pala, may balak pala talagang tumakas to, Captain, no? Kasi tinangkapang umakyat ng ceiling ng kisame.
9: Opo. Nasira po yung ceiling nila. Nang napansin niya po na papasok na yung mga pulis at saka yung mga taga-barangay, ay naratol siya at naghanap pa ng pwede niya malabasan.
10: Mm-hmm.
9: Kaso lang yung bahay kasi ay dikit-dikit at walang loan. At saka doon sa sana mag-escape sa kisame. Kaya lang wala talaga siyang malabasan. Kaya yun nga.
10: Noong time na yun, walang kasama, sir, no? Itong biktima? O mag-isa rin talaga siya sa bahay?
9: Opo, mag-isa lang po talaga yung biktima kasi nagbukod na po itong biktima. Bagong naubili itong bahay na to at nagbukod na po siya na siya na lang mag-isa magtira doon.
10: Pag ganyan, para nakakatakot mangutang, hindi mo alam kung, or nakakatakot makatanggap ng healing partner na may nangungutang sa'yo eh, kasi hindi mo alam kung ano pwedeng gawin sa'yo pag tumanggi ka.
8: Hindi rin eh. Kasi partner, ano mo yung ganun? But pag under the influence din kasi, Captain, ano? Tapos wala ko ba lumalabas na talagang pinlano niya ito? Oo. Baka naman inaalibay lang ko, Captain. Pero anyway, case closed naman na eh.
9: Case closed na po.
10: Sige, Captain, baka po may mga panghuling paalala po kayo, mensahe, para maiwasan yung mga gantong insidente. Nasa inyo po ang pagkakataon, Captain J.R. Reyes.
9: Yes po, ma'am. Maraming salamat po. Sa huli po, yung paalala po natin, no? Laging mag-ingat at maging alerto, lalong-lalo na po sa mga papasukin natin sa bahay natin. No? Hindi natin alam yung mental state nila at saka baka mangyari din po ang ganitong pangyayari po.
10: Alright. At maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain J.R. Reyes, ang hepe po ng Bacolod City Police Station 7. Thank you po, Captain. Ingat po kayo palagi.
9: Thank you po, ma'am. Good evening po.
8: Thank you, Cap.
11: DTZMM Numero Uno sa Aksyon. Spot Report. Spot Report sa DZMM.
10: Grabe naman yung nating kasong pinag-usapan. Nangutang, tinanggihan.
8: Siya pa ang galit.
10: Binugbog at pinainom pa ng muriatic acid yung biktima.
8: Grabe, ano?
10: Pag mga ganyan, para kakabahan ka ng partner na makatanggap, makarinig ng mga hiling o mga request na may
8: nangutang. Hindi mo rin naman ganung kasyado pinagkakatiwalaan, huwag papasukin sa bahay, partner.
10: Correct.
8: Tsaka o kaya kung tingin mo trust your instinct, yun, diba? Mag-imbita ka pa ng pangatlo or pang-apat na nandoon para at least, di ba, hindi lang kayong dalawa nandoon.
10: So, hindi na rin safe partner na para mag-inuma kayo ng one-on-one lang. Kung may isang mapitikan dyan, walang tutulong, walang isang extra. Sabi nga partner ni Julius Bangalando,
8: sabi ng ating
10: wala na talaga
8: kabisyo,
10: takot ang mga mamamatay tao sa club. Tatulingan pa namang, tatulingan pa naman daw na magkaibigan.
8: Diba?
10: Ito na mga partner, hi-hi muna tayo sa ating mga kabisyo alas 8. Nandito na si Semicolon Butterfly, si Colleen Panuldel, Madam Lina Ho, Sir Eric Arroyo. Ang dami ng ilabot partner. Si Mercy Jean ang ilabot doon sa ating kaso
8: partner,
10: ngayon.
8: Sino ba naman ang hindi, di ba?
10: At saka ito pa, si Agnes Reca, matindi ang galit siguro kaya nagawa ang ganon. Pwede naman pag-usapan o baka bugso lang doon ang damdamin. Kahit anong galit, wala akong valid na dahilan para pumatay ng tao.
8: Siguro partner, ang takeaway ko lang dito siguro kasi dahil hindi mo nga tansyado lahat, hindi ba? Siguro pangakuan mo lang siguro muna, no? O halimbawa hindi ka muna pag-usapan natin bukas. Parang ganoon, okay, di ba?
10: Yung kumbaga wala na kayo sa impluwensya na alak partner.
8: Sige, walang problema, bukas ha. Usap tayo bukas uli.
10: Correct.
8: Pwedeng ganoon siguro. Pero dala ng pagkakataon, partner.
10: Bago po ang lahat, magbabalik po muna ang Spot Report. Magbibigay daan naman ho tayo sa ilang mga paalala sa oras na 8:35.
12: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
20: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Report.
22: Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report.
10: Nagabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: At ako pa rin po Jeff Caparaz, mga kabisyo.
10: Eh ngayon naman po ang ating pag-uusapan ay yung isa pong binabanggit namin kanina. Student naman po ang kaso ngayon. Diyan po sa bahagi ng General Trias, Cavite, may nanaksak ho na isang grade 8 student sa 7 na grade 5 students. Grabe.
8: Entendi nito.
10: Hay nako. Ang tanong dyan, paano nakapagpasok kitchen knife itong grade 8 student? Nasa kabilang linya na si Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, ang Chief of Police ng General Trias City Police Station, para magbigay linaw at update sa kasong ito. Good evening po, Colonel Marlene po at Chef sa Spot Report.
8: Nang gabay, Colonel Mendoza.
10: Colonel?
23: Evening po, Ms. Martin, Sir Jeff.
10: Colonel, ito na nga pinag-uusapan namin kanina na nagkaroon ho ng insidente ng saksakan dyan sa loob ng paaralan sa General Trias, Cavite, na kinasasangkutan po ang nanaksak, ang perpetrator ay grade 8 at ang mga biktima.
8: No? Transferi pala
10: yes,
8: ito, Colonel.
10: Yes, ang mga biktima ay grade 5 student. Ano ho ang nangyari? Can you give us an overview information po dito?
23: Opo, mga around 8 o'clock, mga between 8 o'clock 8:30 po, may report po ng di umano ay may saksakan daw po na naganap sa isang private na eskwelahan dito po sa General Trias. So pinuntahan naman po agad ng mga pulis po natin, binerify, at yun nga po, nalaman po na itong eskwelahang sinasabi ay isang pribadong eskwelahan. Tapos yung insidente po na sinasabi ay sa loob po ng school building nangyari. Sa loob po mismo ng ano. Yung suspect po natin, isang grade 8 student, babae. Tapos ang mga nadisgrasya po niya ay 7 grade 5 student. So initially, inaakala po natin na related sa bullying. Pero verify po natin na wala naman pong bullying kasi isa pa lang po ng klase at transferring nga po itong grade 8 student. Hindi din po siya related po sa ano, sa usual na inaakala natin na baka rivalry ng mga grupo kagaya ng gang, fraternity, hindi rin siya related po. So isolated case po siya. Meron lang pong ano po personal po na pinagdaraan po yung grade 8 student ayon po sa interview po natin. So lahat po ng mga biktima po natin, accordingly, in-instable ko naman po yung mga biktima natin. And yung city mayor po natin dito sa General Trias, si City Mayor Luis John John Ferrer de Fort. Personal pong bisita po itong mga biktima. Mm-hmm. At i-assure po niya, yung mga parents po, yung mga biktima na lahat ng assistance ay ipapaabot po ng lokal na pamahalaan ng General Trias. Sa parte naman po nung, ano po, nung grade 8 student na bigla na lang po na naksak, nagbigay na rin po ng utos po yung city mayor namin sa social welfare and development officer po namin dito sa city. Mm-hmm. Na i-address po yung sitwasyon. And I believe po na gawa naman po yung ano, appropriate na action. Okay. At intervention po dito sa batang involved po natin.
8: Oo nga sir, kita ho kayo dun sa mga larawan sir, personal yung binisita ni Mayor. Colonel, anong nakausap niya na ho ba yung magulang nung grade 8 student?
23: Ang kumausap po ay yung city mayor po natin, although ko nandun naman po ako.
8: Ano pong sabi sir, if kung meron ho tayong pwedeng i-share, anong sabi?
23: So far po, for the purpose po ng investigation and some matters na confidential in nature, eh hindi ko po siguro maidedetalya po sa inyo. Pagpasensyahan niyo na po.
8: We fully understand po, Colonel. Pero ang sabi niyo kanya ay may personal home pinagdadaanan siya, no? Anyway, nakausap niya po yung security nung school kasi private ho ito eh. Siyempre, yung mga magulang na nag-enroll doon sa eskwelahan na yon, hindi ho maiwasan na matakot. Anong sabi? Paano raw ho na ipasok yung kutsilyo ho ba ang ginamit o matalim na bagay, Colonel?
23: Yung na-recover po natin ay kitchen knife po, mga around 9 inches. Ngayon po, biniverify pa po natin. I-check din po natin yung security measures po ng eskwelahan. Mm-hmm. And maybe we could recommend mga actions na pwede, mga interventions na pwede po nilang gawin. Considering din po na private po ito. Although ang PNP po ng General Trias, we are making all initiatives po. Iniikutan po natin yung mga paaralan, binabantayan po natin ang mga, lalo na po yung mga high school, sa pasukan, uwian, umaga, tanghali, hapon, gabi, binabantayan po natin. Pero hindi po natin control yung mga nangyayari na po sa mismong loob na po ng mga classroom. As I mentioned po, nangyari po yung insidente sa loob na po ng building, sa loob na po ng classroom ng paaralan.
10: Oo, pero... Colonel, speaking of, since given na private po itong paaralan ito, hindi ho ba iniisa-isang i-check yung mga bag ng mga estudyante? Kasi sa experience ko, nung nag-aaral ako, isa-isang chine-check yung mga bag namin. How about po dyan sa school na yan?
23: Supposedly po, ganun po ang ginagawa po ng mga private schools po, especially kung may mga security guards po sila, ganun po ang ginagawa po dapat nila. Mm-hmm. Kasi po yung lokal na pamahalaan po natin dito sa General Trias, sa mga public schools po, ganun po ang ginagawa po natin. Meron po tayong POSG po dito na yung sa public order and safety group natin, in support po sa PNP, nagkakandak po tayo ng visibility at saka nag-i-inspect po tayo ng mga bags ng mga estudyante, sa pakikipagtulungan na rin po ng DepEd. Minsan po, nakakakuha po tayo ng mga, we considered na mga illegal items na hindi dapat ipasok po sa loob po ng paaralan. Mm-hmm. Nagko-confiscate po tayo. Ganun din po sana dapat ang ginagawa po ng mga private schools.
10: Oo nga. So, Colonel, having said that, may possible liability ba ang paaralan dito sa nangyaring ito? Though isolated incident, pero the fact na nakapagpasok pa rin po ng kitchen knife ang isang grade 8 student, may possible liability po ba sila?
23: Sa criminal po, titingnan po natin kung may liability po yung paaralan pagdating po sa criminal. Sa administrative po, ang makakaalam po nito ay yung DepEd po or kung sino po yung namamahala po dito sa private school po na ito.
10: Mm-hmm. Colonel, yung perpetrator grade 8 student, however itong mga biktima ay grade 5 student. Ano ba to? Random attack lang po ba ito or magkakakilala po yung mga biktima at itong grade 8 student?
23: Kagaya po ng bungad ko po kanina, hindi po sila magkakakilala. Mm-hmm. Transferi po yung ano, yung nakaabot na rin po sa inyong kaalaman na transferi po yung ano, yung grade 8. At hindi po talaga sila magkakakilala. Nagkataon lang po na yun po, bigla na lang po umatake po doon sa specific na classroom po na yun, yung grade 8 student po na yun.
10: Mm-hmm. Tapos siniset aside na rin natin yung possible bullying na angulo, Colonel, no?
23: Wala po, malayo po ang possible, yung angulo ng bullying at saka mga rivalry po ng mga gang, malayo po, hindi po siya involved po dito.
10: Opo. Colonel, kamusta naman ho yung welfare ng mga estudyanteng nakasaksi po doon sa krimen?
23: Ano po? I'm sorry?
10: Yung welfare po, Colonel, ng mga estudyante po na nakasaksi doon sa krimen, yung nakakita ng mga klase nito mga grade 5 student, kamusta po ang welfare nila?
23: I believe po kanina po nagsuspende po yung ng klase ang paaralan para na rin po magbigay daan po sa investigasyon at para magkaroon po ng ano po ng peace of mind po yung mga estudyanteng naka-witness po dito. Sa susunod na araw po kukumustahin natin kung anong intervention na meron po yung paaralan patungkol po sa mga estudyanteng naka-witness some sort of a psychological ano po approach kung ano po ang dapat po nilang gawin.
10: Oo, kasi trauma yan, Colonel, di ba? Colonel sigurado, partner ha? Dahil nasaksa na sa harapan nila mismo insidente ng saksakan ng mga estudyante rin mga involved. Kawawa naman po yung nakakita rin doon sa krimen.
8: Ibang klase yun, no? Imagine. Ay pala, Colonel, paano ho pala na-pacify ito?
23: Nung ano po, nabanggit ko po, nasa meeting po yung mga teacher.
8: Oo.
23: Tapos nung umatake po yung grade 8, tapos nagkagulo na po, nagsisigawan.
8: Grabe,
23: dun na po napalabas po yung mga teacher po sa meeting place po nila.
8: Mm-hmm.
23: Tapos may isang teacher po agad na nakasalubong daw po agad tong grade 8. Inutusan po niya, nung nahawak niyang may hawak na patalim, sinabihan niya na ibaba mo yan, na sumunod din naman po agad tong grade 8. Tapos kinustudy po agad nila sa guidance po nila at tumawag po agad sila ng pulis po natin.
8: Mabuti ho, Colonel, walang critical na ho tinamaan ho ng mga estudyante. Ano?
10: Pero may...
8: Saan-saan ho yung tama?
10: Oo, saan-saan tama, sir? Tsaka may na-require doon ng surgery?
23: Wala po akong idea po. Hindi na po na, sa ngayon po, hindi po yun yung ano po, focus po namin. Mas mahalaga po sa amin, nasa ospital at ang nakarating po sa amin ay in stable condition po ang mga bata.
10: Mm-hmm. Si Mayor ho, kasama po ninyong bumisita dun sa mga biktima. Ano ho ang naging directive po niya sa inyo kung meron man po?
23: Opo, as usual po, yung pakikipagtulungan po ng PNP sa CSWD o yung DSWD, local DSWD po natin, considering po ng mga bata po ang involved.
10: Mm-hmm.
23: Tapos, yun lang po, in-assure naman po niya yung mga parents na magpapaabot po ng lahat ng available na tulong ang lokal na pamahalaan dito po sa mga naging biktima.
10: Mm-hmm. Sir, sabi niyo ngayong araw nagsuspend yung klase. Hanggang kailan magsuspend ang klase dyan sa private school na yan? May idea po?
23: Siguro po, kukumustahin po natin yan bukas kung ganun pa rin po ang estado po ng paaralan na yan.
10: Ayun. May kami mga panguling paalala ho kayo. Mensahe, Colonel, Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza. Nasa inyo po pagkakataon, sir.
23: Apo, dalawa po ang pwede kong paalalahanan. Una, sa mga magulang po, maging concerned pa po tayo ng marami sa ating mga anak. Magbigay po tayo ng pansin sa mga pinagdadaanan po nila. Baka may mga personal po silang problema na hindi po na ibabahagi sa atin sa loob ng pamamahay.
10: Mm-hmm.
23: Tapos check din po natin ang mga gamit nila tuwing aalis po sila sa ating bahay.
10: Mm-hmm.
23: Tingnan po natin, baka mamaya nai-involve na po sa hindi magagandang bagay or baka na biktima na rin po siya ng mga pang-aabuso o kung ano man pong hindi magagandang bagay na makakaapekto po sa pagkatao ng bata. At sa paaralan naman po, doble ano po tayo, pakikipagtulungan sa kapulisan at sa lokal na pamahalaan para masigurado po ang kapayapaan at seguridad po ng ating estudyante at mga nagtuturo po sa ating mga paaralan.
10: Oh, alam mo, Colonel, agree ako doon sa sinabi niya na i-check muna ng mga magulang yung gamit ng mga estudyante. Maraming ganyang mga magulang na bago pumasok o gabi pa man, dinadouble check na yung gamit ng kanilang mga anak papunta ng school para ma-assure kung hindi lang masiguro kung nagawa lahat ng homework, but of course, masiguro na walang ipinagbabawal na gamit ang madala mapasok sa loob ng eskwelahan. And factor din siguro dapat dyan yung mas mahigpit din na security, Colonel, no? Sa mga schools para maiwasan na rin maawis mga gantong insidente.
8: Mm-hmm.
10: Colonel Mendoza. With that, Colonel, Lieutenant Colonel Mendoza, maraming salamat po sa inyong oras.
8: Salamat, sir.
10: Palagi, Colonel.
23: Yes po, Sir Jeff, Miss Marlene, salamat din po.
21: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: At pero, po na ako usap si Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, ang jefe po ng General Trias Police
8: pero,
10: Station.
8: Pero ano, partner, syempre dapat double check din ng eskwelahan. Kasi ako, di ba, or as a parent, di ba, yung inisip po yung saloobin ng mga magulang dyan. Partner, in-enroll ko nga dyan eh. Tapos ganyan na mangyayari.
10: Diba?
8: So dapat doblehin siguro ang security. Diba? Ngayon, ang nakikita-kita natin dyan, partner, na epekto niyan, Mag-iigpit talaga ng seguridad yung eskwelahan
10: dapat
8: na yan.
10: Dapat lang.
8: Tsaka lahat ho ng mga eskwelahan na nandyan sa paligid, mag-iigpit ho talaga. Ganun ho talaga ang mangyayari.
10: Oh, diba? Actually, dapat lang partner kasi ako sa experience ko ha, nung ako ay nag-aaral sa private school, kada pasok namin, may scanner yung school o di kaya, isa-isa chinecheck metal talaga.
8: Kaso, minsan, di ba, parte, kamukha nung naging kaso natin dati sa... Meron tayong nakausap dati, tinago sa ano, di ba? Sa damit, sa extra na damit. Na iko-conceal eh. So, busisiin talagang maigi.
10: At partner, nabanggit nga rin ni Colonel Mendoza kanina na yung grade 8 student ko ay may pinagdadaanan. Para po doon sa mga kapamilya natin na mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para po yan sa Luzon Wide Toll Free Landline. Ano pa yung pwede nang tawagang partner?
8: Sa Globe and TM subscribers, pwede ho kayo sa 0917-899-8727 o kaya ay 0917-899-USAP o yung 8727. Mm-hmm. At sa Smart naman po ay 0919-057-1553. Yan, ay screen capture nyo ha, dyan sa mga nasa live stream ho natin, sa television man ho kayo. Pwede nyo screen capture yan at pwede, para nakasave na ho sa yung ganun. Malay nyo, kailanganin nyo bigla. Correct. Wala kayong makausap, meron ho kayong naranasan na nahihiya kayong i-share sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kasama sa bahay, dyan ho, pwede ho kayong tumawag, hindi ba? Tiyak na
21: kayong GGZMM Numero 1 sa aksyon.
8: Ayan, di ba?
10: Napindot.
8: Sasalita pa tayo. Pero mas importante yung numero 1 sa aksyon tayo. Diba?
10: Ito nga partner. Actually, itong pangalawang kaso natin tinutukan, nakapuko rin ng maraming reaksyon sa ating mga kabisyo alas 8. Masayang ko yung sinabi ni Ann Lim. It was really traumatic for the children who saw it. The child
8: murado
10: has a
8: yan.
10: Problem. Tama ka, dapat murado all yan. School may scanner. Siya pa naman ni Eureka, ipakausap daw yung bata at baka kulang daw sa parent figure intervention.
8: Actually, magre-reflect, diba, partner, magre-reflect talaga yan, partner, sa magulang. Lahat ho ng ginagawa ng, hindi naman, di ba, kung paano nyo inyon pinalaki.
10: Correct.
8: Tsaka doon naman ho sa mga nabubuli, ito lang ho yan ha.
10: Mm-hmm.
8: Yung mga eskwelahan ho ay may mga manual ho yan, basahin ho ninyo. O kung hindi man kayo, mga magulang ho ninyo, tapos ipaintindi nyo sa, para mas maintindihan nyo, lalo kayo mga bata, di ba? Kasi ang unang step ho dyan, sabihin mo, no. May kung may ginagawa sa iyo yung kaklase mo na hindi ka komportable, magic word, partner, no. Kapag ka ginawa niya pa rin, i-elevate mo na, isumbong mo sa teacher. Di ba?
10: At saka para
8: pag walang ginawa teacher, partner, isumbong mo na sa magulang mo. But teka lang, in-enroll mo ko dito, walang ginagawa si teacher. Hindi ba? Parang ako pa ang mali. Mga ganon, hindi ba?
10: At saka para naman doon sa mga magulang, syempre, kagaya nga na nabagit kanina ni Pakner, nag-reflect sa mga magulang ang behavior ng mga anak sa labas. So, kausapin niyo siguro na masinsinan yung inyong mga anak para hindi na matutunan yung pambubuli, pangungutsa ng kapwa. Dahil malaki ho ang epekto niyan ha, sa mentalidad ng kahit na sino. Pagpalagay natin na biro lang yung mga pangungutsa, yung mga sinasabi. Saka, pero iba po yung
8: ano, partner,
10: dating niyan sa taong nakakarinig.
8: Pag sa base sa investigasyon ni na Colonel Mendoza, cross out mo yung pambubuli kasi transferring nga siya.
10: Correct.
8: Tapos i-cross out mo yung gang war. Kasi transferring nga siya. Hindi niya nga kilala siguro pa yung mga grade 5 student na iyon, hindi ba? Grade 8 siya, di ba?
10: Grade 8 siya, partner.
8: So talagang may personal lang. Siyempre, naintindihan naman natin si Colonel kanina. Alam naman natin na yun, di ba? Pero nakausap ni Mayor, may pinagdadaan ng personal yung bata. Kaya niya nagawa yun, hindi ba?
10: Correct.
8: Imagine mo, magdala ka ng kutsilyo sa first day of class mo. Paano magtutulak doon? Anyway, yung mga numerong sinabi ho namin, ayan. Pero siyempre, yung bata pa yun, partner. Magulang talaga, di ba? Magulang talaga ang ano diyan.
10: Dapat na nakakaalam din talaga.
8: Alam niya dapat pinagdaanan ng anak niya, di ba? Siguro your guess is as good as mine kaya siya tin-transfer, hindi natin alam, di ba? 'Yun ang sinasabi, di ba?
10: Ayun na. Actually, marami ngang nagre-react dito sa ating live stream. Sabi nga nung iba, sana mahiwas-pasan yung grade 8 na bata, baka may mga negative influences lang daw sa surroundings niya.
8: Dapat malaman talaga ang pinagdaanan ng bata.
10: Ayun. Ay nako po. pong mga kasong ito ay nasolusyon na naman na. Buting at nasa mabuting kondisyon na yung mga biktima at bibigyan naman siguro ng proper intervention, psychological intervention, yung mga nakasaksi. At dun sa perpetrator na grade 8 student,
8: nakakita.
10: For sure, i-undergo din naman yan sa kaukulang...
8: Dapat, partner, kung private school yan eh.
10: Dapat,
8: meron silang programa correct, dapat sa private school eh.
10: Anyways, partner, 8:56, meron pa tayong 4 na minuto para mga musta sa ating mga live streamers online. Narito na, partner, si Madam Lina Ho, si Sergeant Putik, watching. Si Josh Kyle Edip Official, nanonood din sa ating partner, si Ban Ong, Tina Molina Virina, watching, Madam, si, ano pa ba nandito, partner, si Eric Araulio, at Zosimo Gasmi, nanonood sa atin from Mabalacat City, Pampanga.
8: Si, ano, partner, si Yura Kekain, 4-6-10. Alak na naman ang dahilan. Yung una nating nakapanayam. Si Agnes Reca ngayon, grabe, kakatakot, oh, hindi ba?
10: Kakatakot talaga.
8: Oh,
10: nagpapabati partner pala ng birthday itong si Sir Zosimo Gasmin kay Dr. Victor Valencia na sang gastroenterology. At thank you raw sa atin at watching from Mabalacat, Pampanga. Sino pa bang nandyan? Oh, hello pala, partner. Nag-send ng picture sa akin kanina si Madam Tina Verinia ng kanyang Deld. Pangalan ay si Cuervo.
8: Kitty. Aso. Aso.
10: Aso. Si Cuervo. Ayan, marami po tayong pag-uusapan bukas. Dahil 8:57 na po.
8: Nagulat ako sa iyo dun.
10: Bukas.
8: 8:57. Marami bukas pa rin pag-uusapan. Pamihirakan.
10: Ay, parang antayin natin partner kung ano yung magiging update. Marami palang malaki pala yung story bukas dun sa ano special dun, session.
8: Tawa ako dun sa marami pa mag-uun. Oh,
10: bukas kasi yan. Ay bukas ang marami tayong abangan pala ha, sa special session ha dun sa Senate. Diyan ako sa solusyonan partner yung alitan sa dalawang panig sa Senado. At the same time, hingi tayo ng update dun sa investigasyon ng CIDG dyan sa pagkasawi ng dalawang student athlete. Saan ka bukas, partner? May deployment ka na
8: ano
10: bukas?
8: Tayo, partner? Ay, kung saan merong pumotok doon tayo. Pero NCRPO talaga tayo. Regards pala kay, hi po pala kay Major General Anthony Abirin.
10: Hello, hello po. Hello rin po.
8: NCRPO.
10: Of course, kay PNP Chief Nartates. Hello, hello po. Good evening po. 8:58. Oh,
8: lakan nyo sana kami rito. Studio guest. Studio guest naman.
10: Kahit si, ano, si Colonel Co, ay si Colonel Co muna, di ba? Sana ma-experience natin dito sa programa.
8: Si Colonel Allen
10: Rayco, ang bago pong PNP PIO Chief dyan sa Campo Corame. Bakaya naman, sir, bukas. Lalandingin natin. Subukan natin.
8: Oh, partner. Oh,
10: 8:58. Ang tagal ng
8: 8:59.
10: 8:58. Oh, ayun na, ayun na. 8:59 na po. Nakalimusan naman isang oras at talakayan. Dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
8: Dapat kanina, partner, ay binigay mo na kagad kina Mama Jai. Oh. Dahil mo utang.
10: Dahil
8: mo kayo utang sa kanila nung mga nakaraan.
10: Susunod na. Hoy, ako si Radyo Patrol Marlene Padierno.
8: At ako po, Jeff Cabarras.
10: Susunod na. Alam nyo, nagsasama si Papa Owl Paz at Mama Jai.
8: Ingat kayo, kapamilya, sa mga kayo naroroon.

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Saktong alas 9 na po mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Ito na nga po ang programa maghahatid sa atin ng latest sa Showbiz Chika ng mga paborito niyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Ay,
1: ganyan lang. Ganyan lang ako ngayon.
0: Ganyan, pero nakasombrero, tapos may cardio on the tank.
1: Ganon.
0: Diba? Wala pa. Ganon.
1: Opening pa lang.
0: Beep na kagad.
1: Hindi
0: bukas
1: pa. Yeah. Siyempre, opo.
0: O ito nga po, wala kaming palalalampasin at hindi kami magpapahulilili. Ako po ang inyong ever lovable, Papa A.
1: Hoy!
0: Nalaglag.
1: Ah, well pass!
0: Well pass! Yun.
1: Mali! At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho!
0: Beep, beep, beep, beep, beep! Naku, mula nga po, Jibs MM, hanggang 9 to 10 p.m. Lahat nakikisabay na! Alam ko na!
1: Alam nyo na! Alam na din!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na nga po ang mga pinaka-inantabayan at pinaka-binantayang mga ulo ng mabalitang showbiz. Unahin na natin, Liza Soberano ibinahagi ang kanyang career journey sa Los Angeles.
2: Alam na this!
0: Habang pelikulang Sister Stella L ipalalabas sa Italy.
2: Alam na this!
1: Huwag niyo akong Italy! Pakawalan niyo ako. Italy kasi yun. At syempre, papaawal mga kapamilya, eto naman, Melanie Martinez inalala ang yumaong ex-boyfriend at singer na si Oliver Tree.
2: Alam na this!
1: At aktresa si Ashley Rivera nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ina.
2: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa ating unang showbiz chika, ibinahagi ni Filipino-American actress Liza Soberano ang kanyang mga pinagdaanan sa pagsisimula ng career abroad. Sa isang podcast, sinabi ni Liza na hindi naging madali para sa kanya ang pag-alis sa Pilipinas para sumubok sa International Showbizian. Ayon sa actress, hindi niya maiwasan na masaktan sa mga sinasabi ng ibang tao na laos na siya dahil sa pagtanggap ng ilang influencer gigs. Bukod sa financial adjustments, patuloy na gumagawa ng pangalan si Liza matapos ang kanyang Hollywood debut noong 2024.
1: Alam na this. Ayan. Eh, pero papawin, kasi ano, parang feeling ko ang taong bayan ay medyo ano, napapagod na sa mga balitang about, nothing against ha, about dun kay Liza. Kasi syempre parang na-showcase niya yung kanyang ginagawa sa pansarili niyang karera. Pero syempre, hindi siya nakikita ng mga Pinoy fans niya dito sa atin sa Pilipinas doing teleseries, doing movies. But sa kabila ng mga ginagawa niyang yon, patuloy pa rin naman yung mukha niya na namamayagpag sa Along EDSA.
0: Correct.
1: Diba sa endorsement na lang yung kanya mga tinatanggap, ganyan. No? Pero aminin naman natin, hanggat wala pa yung big talaga na break, sabi ko nga kayo na meron kaming napag-usapan sa ano eh, sa radio, sa FM namin, Papa Awel. Parang dito sa atin, parang ano, estado yung kung ano yung narating mo sa life.
0: Totoo.
1: Oo, eh parang ganun yung kay Liza. So, kailangan meron munang, kahit nasabi natin mini-mini, Pinoy, malaking bagay na yun. Pero sa mga Pinoy, mas mabibigyan pansin yan kapag talaga yung impact, eh parang apektado sila na, antara, kunyari, nasa Superman siya, yung mga ganong eksena, di ba?
0: Ako, parang natatandaan ko pa rin yung sinabi ng isang veterano sa showbiz. Tayo. Oo nga eh. Asa ba yung sombrero ko?
1: Wala.
0: Ano oras sa duty mo?
1: Mamaya pa ako, mga 9:30.
0: Midnight shift ka?
1: Yes, graveyard ako
0: graveyard.
1: Ngayon.
0: Graveyard? Ay, naman
1: tayo. Hindi! Ay, hindi tayo perfume. Tanod. Hindi tayo tanod ngayon.
0: Tanod tayo ng mga showbiz chika.
1: Totoo. Tayo ang mga kagawad nila.
0: Correct. Eto na.
1: Ay, ang sabi ano,
0: ng showbiz? Ang sabi kasi ng showbiz, ano to, icon, iba pa rin daw na nakikita yes. araw-araw. Mapa sa screen, mapa sa radyo, may nangyayari yes. sa'yo, nakikita ka, visible ka, ganon. Yes. Siguro yan yung sinasabi mo, Mama True. Jay, na naku, napapagod na ang mga fans, magbabalita ng ganyan, pero asan siya? True. Parang ganon. Although, Liza Soberano is Liza Soberano. Let's give her a chance na eh, gusto niya nga pong i-try ang Hollywood tsaka ang International Showbiz mm-hmm. Scene na she's striving very hard in Totoo. Fairness sa kanya kasi sinasabakan niya lahat. Tsaka I'm sure
1: game na game.
0: Audition niyan left and right doon sa US of A para magkaroon ng project, di ba? Ano pa naman at ma-jackpotan niya rin yan.
1: Yes.
0: Kung hindi man, I guess she's most welcome to come back here in the Philippines and do projects here, di ba?
1: And siguro, Papa A, mga kapamilya, malaking ano rin, malaking epekto rin yung naging kontrobersiyan matatawag, no? Kontrobersiyan matatawag yun. Yung mga naging press release nung pandemic na parang wag nyo akong tawaging Liza, call me sa own name ko talaga na Hope, ganyan. Tapos parang yung intriga na parang may mga nilabas about something sa tita niya dati na parang personal manager niya, kay Tito Oji, na kahit sabihin man ni Papa Oji Diaz, di ba, na they're okay, anak niya si Liza Soberano. Pero sabi nga natin, di ba, malaking impact, malaki yung parang yung mga tao tuloy, parang nawala ng amor. Di ba? Kasi she is one of the ano ha most and well loved na leading Correct. Ladies ng panahon niya kasabay ni na Catherine yan sa Katniel may Yesken meron din tayong tinatawag na Jaden
0: yes
1: eh, bakit naman si Nadine Lustre eh ngayon tanggap na tanggap talaga minamahal at sinusuporta ng mga project kahit na diba may ginagawa silang or tapos na yung project with Alden Richards sa Siargao si Catherine diba lahat nag-aabang pa rin sa project naman with James Reid
0: Correct.
1: So yung kay Liza siguro dahil nga nabahiran diba na parang, ay, ano ba ito? Parang, ang tingin tuloy ng mga tao, and I quote, parang hindi naging thankful sa ibinigay na karera sa kanya dito sa Pilipinas.
0: Grateful.
1: Hindi naging, ungrateful.
0: Yun yung inahanap.
1: Unfaithful.
0: Wow.
1: Rian. Kung ano-ano na lang. Hindi, pero diba gets? Diba papa?
0: Pero sana makaano siya,
1: makabawi ng bongga.
0: Diba? Ma-redeem
1: ang sarili niya.
0: Kung ano man yung mga nangyari, alam naman niya siguro yun, alam ng mga fans yan, kasi fresh na fresh. Hindi, bakit hindi nga kasi makalimutan mutan yun ng mga tao. No? Pero marami pa rin nagmamahal sa
1: of
0: kanya.
1: Course.
0: Sana yun, mabigyan nga lang ng tamang proyekto ulit at
1: Totoo.
0: Yung return of the comeback.
1: Totoo.
0: Yung parang ganyan.
1: Totoo,
0: diba?
1: Yes. Mm-hmm. Siguro kung sa Hollywood ibinalita ito, Papa Awel, baka kunyari kayo pa rin na parang Liza Soberano from the Philippines, keme-keme.
0: Yes.
1: Parang ganun. Eh dito kasi sa atin, parang markado nga yun nangyari na parang, parang ang dating sa mga fans, tinalikuran mo kami.
0: Yes.
1: Parang ganun.
0: Yun.
1: Sana naman, Liza,
0: ma-restore niya yung kanyang dating.
1: Kasi mahal na mahal ka ng mga Pinoy fans, di ba? Sa pagganap mo sa Forevermore,
0: Correct.
1: Dolce Amore.
0: Ma-redeem niya yan sarili niya.
1: In time. In God's perfect timing.
0: Oo, kagaya nito. Ang tagal-tagal pinalabas nung Sister Stella El, pero ngayon lang na-restore.
1: Exactly, Papa Awel. Dahil ang restored version nga po ng pelikulang Sister Stella El, ito yung panahunaan ng pagbabago.
0: Ay, yun na nga. Katarungan para kay Cadencio.
1: Yes, yan yun.
0: Nakataas kamay na ganun. Kasi ano siya, kaliwete.
1: Hindi.
0: Nakaganyan talaga yun.
1: Totoo.
0: Katarungan para kay Cadencio.
1: Yan nga po. Mm-hmm. Ay, mapapanood na po ng mga kapamilya at mga kaservisyo natin in cinema sa Retro Vato sa Italy. Kilala bilang premier festival ng Restored Classics ang Cinema Retro Vato na nagdiriwang ng 40th anniversary. Parang DZMM.
0: Wow.
1: Diba,
0: kasabayan pala natin. Yan yung matagal ko nang iniisip. Sabi ko may kasabayan
1: Correct.
0: Tayo. Si Retro Vato pala sa Italy yung kasabayan natin.
1: Alam mo?
0: Ah, yeah.
1: Italiana. Salip nga po na Stella L, ang sangandaan ng international title ng pelikula na mapapanood sa June 21. Bumila nga po si Vilma Santos ang star for all season sa pelikula na nakabase sa istorya ni Sister Mary Rosario Batong. Bukod sa sangandaan, mapapanood din sa Cinema Retrovato ang pelikula ni Lino Broca na Tinimbang Ka.
0: Okay.
1: Pero, ngunit, pula.
0: Na hindi kinaya, tinimbang hindi kula. Tsaka itong si ano, si Sister Estelle, ito yung talaga yung Filipino classics.
1: Classics.
0: Talaga, ano na talaga? Na yun ang kasaysayan natin talaga. No? Yan yung mga golden era. Ganyan ang babata pa nila noon. No? Si Rec Loris Galien, nandyan. Si Malu de Guzman yata yung nandun sa background niya. Eh.
1: Yes, totoo. Sa, diba? Ang mahusay na teacher ng mga artista, parang ano siya, acting coach. And yan. At the same time, markado rin niya na ginampanan ang role ni Dugong sa Marina. Totoo.
0: Gumaganin siya dun. Yan, ganon. Hello, Miss Malu de Guzman.
1: Hello po, Tita Malu.
0: Lagi yan sa atin.
1: Tita Malu, syempre mga ka-star cinema family natin.
0: Yes.
1: Ibang Malu.
0: Malu Santos.
1: I miss Tita Malu Santos. I love you, Tita Malu. Yan ang isa sa ano, nagbigay ng biggest break sa akin, ang Tita Malu Santos, along with Sir Roxy Liquiga.
0: Of course. Mga mahal natin.
1: Totoo. Ma'am Charo, syempre.
0: Ay, of course. Forever. Ay, eto pa, mga kapamilya. Tuloy-tuloy tayo sa mga showbiz balita. Dumalo naman sa birthday celebration ni John Estrada si kapamilya star Daniel Padilla. Sa isang larawan, spotted ang aktor sa selebrasyon ng kaarawan ng tatay ng rumored girlfriend nito na si Kyla Estrada. Matatanda ang inilarawan ni John si Daniel bilang isang marespeto at humble na tao. Sa ngayon, wala pa rin kumpirmasyon ha mula sa dalawa tungkol sa estado ng kanilang relasyon.
1: Ayun na yun.
0: As we always
1: yun
0: say yun. Naman, what you see is what you get.
1: Correct.
0: Yun naman po yun. Masakita natin masaya o lagi sila magkasama.
1: At saka ang dami nilang mga videos sa spot din sila together. Mm-hmm. Meron akong nakita, I don't know if that's in BGC or Makati. Mm-hmm. Pero kung saan man, I don't know ha. Oh. Parang, hindi ko kasi alam yung pinaka buong ano,
0: hindi
1: context.
0: Yung nasa second floor sila
1: hindi,
0: ng
1: hindi,
0: ano.
1: Hindi, sa mall. Hindi, parang nasa open grounds. Okay. Parang ganun. Tapos parang yung Guild mga restaurant. So baka BGC nga. Tapos parang waiter ata or isa sa mga nagtatrabaho sa mga restaurant doon. Tapos parang, well, si Daniel at si Kyla walking sila. Yes. Parang sinalubong with cellphone camera.
0: Tapos nakipag-selfie.
1: Tapos parang, DJ, ganyan. Tapos parang, syempre, ang gets naman na napakalaking bagay sa mga tagahanga, sa mga fans and supporters, yung makita mo yung idol mo, di ba, Papa eh? Pero ang comments na basa ko, parang sabi, oh my God, I feel like na-invade yung kanilang personal space.
0: Tama
1: naman. Kasi na-upload ng parang biglaan siguro. Si DJ knowing Daniel, kahit sa mga marshals, sa mga bodyguards, pag may nagka-picture, siya pa magkasabi na huwag nyo silang sitahin, hayaan nyo, okay lang ako magpakuha ng picture sa kanila. Pero yun kasi, moment nila, magka-holding hands sila Parang ganun.
0: We time nila yun.
1: Alam nyo po, ako naaalala ko, di ba nakasama ko sila recently sa isang event?
0: Yes, magkasama pati si James.
1: Kasi nasa dressing room kami, at alam ko po na, masasabi ko naman na close ko ang pamilya Padilla, especially si DJ. Mm-mm. Parang alam ko namang malaking part ako talaga na kasama, maswerte na nakasama nung panahon ng kasagsagan talaga o pagiging Team King, Daniel Padilla, ganyan, etc. Pero I never had this, I never have this guts na tanongin na, Dij, kayo ba ni Kyla? Or Dij, ano nangyari sa inyo ni Catherine? Or Dij, totoo ba to? Sino tong mga, parang never papawel. Kasi parang, para sa akin, di ba, kahit gaano kami ka-close, meron akong pinangahawakan na hanggat hindi siya ready.
0: May demarcation line pa rin that divides yung friendship ninyo tsaka yung professional relationship ninyo.
1: Pero si Tita Carla, syempre, minsan na pag-uusapan namin yung mga ganun.
0: Pag nag-open naman,
1: si Tita Carla talaga yung nagsasabi. Pero hindi yung mismong ako yung, Mom, she, ano tong, hindi ganun. Even kay Lela, si Lela lumaki, nakasabay ko talaga, like, nakita kami ni Lela sa Mega Ball nung nakaraang, June 12 araw ng kalayaan. Hindi ko siya masyadong na-bonding. 16 yung table niya, pero may interval, medyo malayo. Pero yung sa labas, nung ini-interview siya, tinap ko siya, kila, ganyan, ganyan. Sabi niya, Tito Giant, saan ka? Ganyan, ano, usap-usap. Eh, parang siya, may kanya-kanya ring ganap, may ganap din ako, ganyan.
0: Correct.
1: Hindi, we never had the opportunity to, ano, papaawel, to mingle-mingle talaga. Parang ganun yung closest with the family, pero hindi ko kayang gawin yung

0: Helicopter sa Brazil noong June 14. Ayon nga kay Melanie, mahirap aniyang maintindihan kung paano biglang nawala ang isang taong nakasama mo ng ilang panahon. Ibinahagi ni Melanie ang passion at dedikasyon ni Oliver sa kanyang craft na dapat aniyang hangaan at respetuhin. Taong 2021 nang maghiwalay sina Melanie at Oliver. Papaawel. Can you, syempre yung mga kabatch ko na mga Gen Zs.
1: Oo.
0: Wow. Wow, Gen Z.
1: Oo.
0: Kala mo talaga.
1: Oo, naanak kita. Hindi ako nakasabay dyan sa dalawang yan na si Melanie Martinez at si Oliver Tree.
0: Oh.
1: Nako, dalawa lang sila pero Tree.
0: Hindi. Apelido yung puno.
1: Diba?
0: Hindi, si Melanie Martinez po ay isang American singer-songwriter.
1: Ayun. Thank you sa...
0: Maraming salamat po sa ating tagapakinig na si Ate Michelle.
1: Yo.
0: Sabi niya, ating si Melanie... Ate si Melanie, siya yung alternative pop singer, songwriter, also a director and a visual artist.
1: Totoo.
0: Ako to be honest, ayoko magpaka-etchos-etchos. Buti na lang nanunod sila Michelle. Hindi ko talaga nasubaybe si Melanie. Ang alam ko lang Melanie at
1: kilala
0: ko, Melanie Marquez. Dahil
1: lang
0: sa kanyang two long-legged na legs. Sorry,
1: three-legged
0: legs. Hindi, two long legend. Papaawel.
1: Ano ba rin yan? Anyway, tuloy-tuloy po tayo sa balita. Ito po, medyo malungkot kasi nagluluksa ang actress at social media personality na si Ashley Rivera sa pagpanaw ng kanyang ina. Sa ilang mga posts, ibinahagi ni Ashley ang ilang mga larawan ng kanyang ina kalapit ang kanyang mga mensahe ng pangungulila at pagmamahal. Matatandang ibinahagi ni Ashley ang kondisyon ng kanyang ina na lumalaban sa sakit na cancer. Kilala si Ashley sa kanyang comedic alter ego na Petra Mahalimuya. Condolences.
0: Sa iyong family. Mm-mm. Fun fact, Papa Awel, I remember, di ba, sumikat siya at naging sikat na YouTuber. Mm-mm. Oo, na YouTuber. Mm-mm. 2010 yung kasagsagan talaga yung may accent siyang ginagamit. Mm-mm. Ganyan. Pinauwi siya ng Pilipinas or umuwi siya ng Pilipinas at kinuha siya nung dating production house ni Marvin Agustin. Ginawayan siyang parang segment host.
1: Wow.
0: Digital.
1: Wow.
0: Segment host for Kanta Pilipinas.
1: Oh.
0: And then ako yung segment producer niya that time.
1: Okay.
0: And then the rest is history. Nag-artista na talaga siya ng full blown ganyan. Mm-hmm. Naging sparkle artist na talaga siya.
1: Wow.
0: At yun, di ba, isa siya sa ambassador, endorser ng isang liquor brand.
1: Mm-hmm.
0: Na kapag ka dyan ka sa Kamuning, tapat ng GMA, makikita mo siya yun. Yes.
1: Ayun pala yun. Naku, condolences Ashley ha.
0: Ash, condolences.
1: Mm-hmm. Ayun. Pero may abang ang concert sa oras na 9:20 ng gabi.
0: Sa oras na 9:20 po ng gabi, mga kapamilya, magkakaroon naman ng major concert ang rock band na favorite ko to, Silent Sanctuary, sa Oktubre bilang selebrasyon ng kanilang 24th na anibersaryo. Gaganapin ang Gabi ng Lambing sa Pasay City sa October 25 na sasamahan ng Manila Symphony Orchestra at vocal ensemble na Viva Voice. June 25, inaasahang magbubukas na ang tickets na mabibili simula 1,000 pesos hanggang 7,000 pesos. Taong 2002 nang mabuo ang alternative pop rock band na Silent Sanctuary.
1: I love na this!
0: Ikaw lamang ang aking kanta. Aww. Ko yan para kay Lover.
1: Wow naman. Ako, pero tayo hindi masisilent ang mga fans. Kailangan pumunta po tayo dyan. Support 20 years. No? Gaya ng supporta natin sa iba pang mga banda. Oras po natin, 9:21. Ako, dalawang batch po ang ating mga special guests dahil makakasama natin ang mga nagsipanalo sa Great Man of the Universe Philippines 2026. Unang batch, makasama po natin ang Great Man Ambassador for Fashion and Tourism 2026 Manila na si
0: David Ray Matimtim.
1: Ganun din ang Great Man Ambassador for Music and Arts 2026 Ilocos Sur na si
0: Mark James Valdez.
1: At ang mga taga Pampanga, darating ang Great Man Ambassador for Charities 2026 ng Pampanga na si
0: Andrew Mercado. Ganun din, Papa Awel, makakasama rin natin ang Great Man Top Model Philippines na si
1: Julio Cesar Olivar.
0: At Caballero Universal Philippines 2026.
1: Garth Talusig.
0: Syempre naman, ang Great Man of the Universe Philippines 2026.

0: 6 na si
1: Ronald Vicencio.
0: At hindi magpapahuli ang great man of the universe Philippines mula naman sa Visayas, si Paul Bueno.
1: Ayan, para lang tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam, alam

0: sa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live
1: po, nagbabalik ang ating programa. Dahil naku, get excited ha, mga nagagwapo ang mga nagsipanalo sa Great Man of the Universe Philippines 2026. Ang makakasama po natin. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa Owl Paz.
2: Kapiling ka banding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Huwag na natin patagalin, Papa Owl, yes, para mahaba-haba ang chikahan natin. Ibigay na natin ang floor para sa kanilang unang batch na makakasama natin ngayong Tuesday evening mula syempre sa Great Man of the Universe Philippines 2026. Take it away! Pakilala kayo isa-isa, ha?
1: Oo, kung yung moment nun na pinakilala nyo muna ang sarili nyo dahil nagko-compete pa kayo, yeah, ngayon, ipakilala nyo na with your respective titles, di ba? Parang, hi, I'm ganyan, your Great Man, M.M.
2: Dito po yung camera niya, ha? 3, 2, 1, and let's go. Start with our first the Great Man of the Universe Philippines 2026.
3: Hello everyone, I am Ronald Vicencio, your Great Man of the Universe Philippines 2026.
4: Wow. Hello everyone, I'm Julius Cesar Olivar, your Great Man Top Model.
2: Wow. Mm.
5: Good evening everyone, my name is Gareth Talusig and I'm your Caballero Universal Pilipinas 2026.
2: Wow! Sa kanilang tatlo, si Garth yung ano, radio-friendly yung boses
1: talaga.
2: Yung nakasanayan natin na merong ano, parang kung tawagin modulation.
1: Correct. Sa boses. Napatingin nga ako doon sa side, akala ko doon ang gagaling yung boses niya.
2: Sobrang
1: sa lalim. Yes. Diba naman, kasi sa mga nakikinig dyan, si Garth po yung nagsalit.
2: Yes. Diba so, naman? May tanong ako, so sino ang pinaka-grand winner dito sa Great Man of the Universe Philippines? Ikaw, Rana.
3: Yes po.
2: Si Rana. Wow, congratulations. O diba, unang bugso pa lang, kasama na kagad natin yung pinaka-grand winner. Pero ano ba to? Lahat ba kayo ay considered as title holders or meron bang ranking na tinatawag?
6: The three of us po yung pinaka main title.
2: Talaga? Yes. Okay.
1: At kayo yung lalaban abroad.
6: Yes,
1: diba?
6: International.
1: Sige. O sabi-sabihin nyo kung saan kayo lalaban. Yun. So kunwari si Great Man of the Universe Philippines ay sa?
3: Actually po yung Great Man of the Universe Philippines po ay gaganapin sa Great Man of the Universe ay gaganapin po sa Boracay.
1: Wow! So, Philippines ang mag-host.
3: Yes,
1: ayan. E si Caballero Universal Philippines ang lalaban.
6: Caballero Universal 2026 will be held at Venezuela, Caracas po.
1: Wow!
6: Yes. Estimate date would be around August 25 to September 10.
1: This ready year?
2: Ready ka na?
1: Ang lapit na noon.
6: Opo, kaya puspusan talaga yung training namin.
2: Ready ka na?
6: Yes po. Pero ano, kailangan pa i-develop yung skills para makuha natin ang title this year.
2: Pag ganyan ba, meron din kayo mga pasarela training? Di ba yung mga babae, parang isa sa...
1: Pasarela din ba tawag
6: pasarela
1: sa inyo?
6: Pasarela din po, grabe
1: hindi,
6: po.
1: Akala ko pasarelo.
2: Kasi lalaki. Hindi.
1: Ang karelo ka din.
2: Mali.
1: Pasarelo, ganun lang
2: yun. Hindi.
1: Ay, yun?
2: So yun din yung tawag, may ganun din.
1: Uh-oh.
2: Paano yun? Ano yung preparation like kayo, bawat isa sa inyo? Di ba meron yung mga kababaihan, yung lava walk, tsunami walk, ganyan. Sa inyo ba, may mga ganun din na pressure?
1: Siya, Caballero walk. So parang mga bayo lang siya, habang lumarampa siya. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
6: gentleman lang yung datingan.
2: Oh.
6: Dapat ano, pag sa babae, pabunggahan, sa lalaki naman po, pasimplihan ng lakad.
7: Tama. Yung confidence level, eh, dapat prim and proper.
6: Yes.
7: Diba? Yung gentleman. Ay, pero alam mo ba, itong Great Man Top Model Philippines na si Julius Cesar, saan naman ikaw lalaban na bansa?
4: Sa Turkey po.
7: Turkey? Yes. Kaya pala nag-aaral ka ng Japanese and Spanish. Nag-aaral siya ng Japanese tsaka Spanish.
4: Actually po, yung Japanese ko last year na yun and yung Spanish ko is ngayon lang.
7: So, Nihongo wa hanashimasu ka?
4: Hi.
7: Hi! So, desu ne, Subarashi.
2: Hirishimasu!
7: Sabi na, yan na nga, diba?
2: Diba?
7: Pero sa Turkey siya, ano lalaban? Kailan naman ito?
4: September, I think.
7: Magkasunod kayo.
4: Yes. Pero yun, mauna siya po. Mauna po siya.
6: Pero yung sa kanya po, very, ano, mas ano yung sa akin, mas accurate kesa yung sa kanya. Very vague pa kasi yung announcement sa kanya.
7: Oo, baka kasi ano, syempre, situation kasi, dadaan ka kasi ng ano, Middle East, eh, dun ka mismo idadaan daw sa Strait of Hormuz, kaya ano, mga,
2: hindi daw.
7: Ay, iba doon.
2: Mga barko yun doon.
7: Barko pa yun. Ay, hindi ka naman pala doon, kaya safe ka. Okay? At teka muna, ang ating great man of the universe kailan Philippines, eh, sa Boracay, yes, gagawin. Oh, eh, sa totoo lang, hindi mo ba sinabi, oy, bakit sila sa Turkey, siya sa, ano, Venezuela. Ikaw kahit sa Valenzuela man lang.
2: Hindi.
7: Ay, hindi, sa Boracay pala siya.
2: Oy, pero one of the top beaches yan dito, di ba, Papa?
7: Boracay?
2: Yes, of course, Boracay. Mm.
7: Yes, oh.
3: Okay lang po kasi since po yung grand winner po ay meron pong trip to Japan po.
7: Ikaw yun! Yes po.
6: Yun. For ano po siya, modeling.
3: Yes po, fashion show po.
7: Sa Japan. O, dalawa yung sa'yo. Yes, magbobora ka na, magja-Japan ka po. Pa.
2: Akayo wala kayo.
6: Wala po.
2: Ay, pero feeling ko baka backhanaman. Kapasama sila. Kasi di ba para ano, nandun kayo sa gilid. Di ba normally, nanonood yung mga ano, kung sa mga queens, yung mga kapwa queens nila. Sa kanila yung mga kings naman. Di ba manonood?
7: Tsaka hindi man kayo nakarating ng Boracay, may magsasama daw sa inyo sa Boracay sa December 10, 11, 12.
2: Ay, hindi. Ako yun. May show ako doon.
7: Mamara ako ang aga pa.
6: Baka pwede nyo pa kami sama.
7: Ayun nga ba sinasabi ko.
2: Paano mo nalaman?
7: Ha?
2: Sinabi ko ba?
7: Ay, nandun ako sa Bora, doon in-announce.
2: Hindi. Sinabi ko ba sa'yo?
7: Wala kang ibang lihim na hindi ko alam. Jaiho, kilala kita ng kapitbahay nyo at buong bahay nyo. Di ba nga, bago ka pumunta dito, umuwi ka pa para matulog?
2: Tama.
7: O,
2: yes.
7: Di ba?
2: Hindi ko sinapagod ako kagabi.
7: Challenge.
2: Joke lang, kayo naman.
7: So, share naman your experience in competing. Ilan kayo nag- di ba 20 plus kayo nag-love?
3: 21 po.
7: 21? Kita mo naman. Pero kayo ba, inisip nyo ba talaga na yan talaga yung inay ninyo ng mga ano, ng mga titles at paano yung naging kabugan dito? Paki-share.
3: Actually po, nung those times po na yung preparation po namin, yung duration po nung pageant, hindi naman po namin tinitake ang bawat isa po na kalaban. Ine-enjoy lang po talaga namin. So, kung ano man po yung naging resulta, masaya po kaming lahat doon.
7: Bangga, di ba naman? Pero, paano yung naging competition? Di ba meron din presentation of candidates, may swimsuit, may ganun din kayo, di ba?
6: Meron.
7: Question and answer.
6: Yes.
7: Doon sa bandang huli, kayong tatlo ba yung naglaban-laban sa last ano batch tapos pinili na lang mga titles? Ilan yung lahat
6: ng
7: tatlo?
6: Hindi po. Yan. Ang last lang po is top 12. Tapos top lahat po kami nag-answer ng Q&A tapos doon na po namili ng mga winners. Ay, top 13. Naging top 13 siya.
7: Top 13.
6: Kasi may nag-tie po.
7: Oo. Di ba naman? Pero ang naging ano top sa lahat, itong great man top model. Yes, ganon.
2: Super top na siya, no?
7: Kasi super top na siya. No? Top na yun. Top ka doon sa mga ano, mga competition. Di ba? Na siya yung pinakalahat eh.
2: Oo, overall.
7: Correct.
2: Kasi iba't caballero, top model, correct. Ganyan. Great man of the... Siya na talaga.
7: Correct.
2: Oh. Tsaka hindi nakikita ko, tinatap niya yung paanong katabi niya. Ganun siya magot.
7: Ganun nga yun eh, di ba?
2: Totoo.
7: Pero eto na, kayo ba may mga iba pa kayong pangarap bukod sa pageant o talagang ang gusto niyo lang talaga puro pageant? May ganun kasi Mama Jay, mga kapamilya eh. Ang journey lang talaga nila, ang path na gusto nila ay puro pang pageant. Ganon. Yun. Kayo ganon din ba? Or meron pa kayong ibang dream bukod sa pagpa-pageant? Caballero.
6: Ako po, ano, ang pinaka-first option ko po was to be a top model.
7: Oh, sa kanya?
6: Yes.
7: Kaya lang di ka model.
6: Pero yun po, kinoconsider ko din po ang pag-artista, ganyan, if given the chance. Oh. Ayun. Kasi hindi naman po abang buhay, eh, bata tayo na kayang makipag-pageant din.
2: Pero nag-aral ka as ano, tourism. Yung course mo, tourism.
6: Tourism management.
2: Tourism management. So diba pagka ganyan, normally, ang naisip ka agad, flight attendant.
6: Yes.
2: Lalo na pag may height ka talaga, ganyan.
7: Oh, oh.
6: Hindi po pinalad sa path na yun. Pero yun, hopefully, in the near future, magkaroon pa din po ng chance.
2: Naku, hindi pa huli ang lahat kasi ang dami kong nasa'yo ang height and everything.
7: Correct.
2: Marami akong kilala na hindi naman matangkad, may kilala lang.
7: Hi,
2: may kakilala
7: lang.
2: May kilala lang.
7: Hindi, malay mo naman, hindi mo na kakailanganin lumaban sa competition. Ma, ano kan man, top ka, matop ka naman. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi ka man maging top model, matop ka naman great para top. Ikaw ang lumama, 'di ba? O mag-great top ka naman, ganun. Oy, pero nakakatuwa
2: si Kabalier. Si JC papaano naman? Ay, bakit nakakatuwa?
7: Ano, hindi am nakakatuwa ka sa kanya. Ano siya? Nirepresent niya ang Kalinga province. Yes, ganun. Man. Proud.
6: First diba? Time in national pageant. He represent ng Kalinga.
7: Correct. Oo. Yun. Si JC naman. Go.
2: Ay, isang basketball player.
7: Yes. Center siya.
2: Saan siya naglalaro?
7: Point guard.
2: Saan ka naglalaro?
7: Point lang pala siya.
4: Oo. Actually, like, yung work ko ngayon sa Davao is sa company ng Davao Montanya Pawn Shop. Like, kinuha ako doon ako nag...
2: Naglalaro for them. Ah, talaga? Uy, pero ano ha, narinig ko yung Davao ha. Siyempre, I'm sure meron kang ano, say dun sa super trending, pinag-uusapan ang kapamilya at kababayan natin na si Rene. Yes. Di ba taga Davao siya? Oo, ayan. Okay. Ayoko nang pasukin yun dahil pinag-uusapan yun mula kayo ng umaga.
7: Oh, diba, correct. Tsaka baka maiyak. Ilang beses na ako umiyak. Kagabi pa ako umiiyak actually. Tsaka may isang araw sa balita tungkol siyaan.
2: Kay Rene Butterbone niya. Ayan.
7: Pero syempre, Davao represent pa rin. Si JC, di ba? Doon ba sa competition nyo? Kasi di ba parang pag great top model, parang patangkaran ito. Pa, ano, alam mo, di ba yun? Yung, anong preparasyon ang ginagawa mo doon? Natutulog ka ba sa tanghali para mas tumakas?
2: Hi, sobra.
4: Actually, like, first time ko lahat na...
2: Mag-pageant?
4: Oo, first time ko mag-pageant. Like, doon ko na na-learn sa kuan.
2: Sa competition.
4: Oo, doon na ako nag-learn. Ng,
2: ang cute ganun. Kasi yung pagkakakuan niya kay Ate Melay, di ba? The kuan.
7: Oo, mag-kuan-uan-uan kaya kayo ni Melay. Ang cute nun siguro, no? Ay, Melay, meron ka pa ditong isang
2: pwedeng i-guess. Kailang mahihain siya, Ate Melay. So, paano yun? Paano ka nakuha? Napanood ka ba sa basketball? Tapos pinag-audition ka for Great Man?
4: Oo, like, man, yung handler ko is, gikuan niya ako dito.
2: Pinadala ka? Oo. Hanggang kailan ka dito sa Manila?
4: Hanggang 26, I think. Di ko pa alam po.
2: Tapos paano yun? Natigil yung training sa basketball? Eh, di ba dapat hindi ka mawala sa basketball kasi baka mo alam.
4: Nag-ask naman ako ng permission sa coach ko.
2: Pero at least, matatagalan pa kasi hanggang September ka palalaban, ka pa ng lalaban. And kapag nasungkit, napanalunan mo pa yung sa Turkey, o diba, tuloy-tuloy na yan, bye basketball ka na talaga.
7: Oo, malay mo naman. O syempre, eto na si Ronald Vicencio. Eh, kung dito sa Philippines gagawin, mga ibang bansa pupunta dito, yes, ilang countries ang maglalaban?
3: Yun po yung hindi ko pa po alam.
7: Oo, sana dalawa na lang kayo.
2: Hindi pwede. Marami sila. Iba't ibang lugar yan.
7: Para sure winner na tayo, di ba? O ayan. So, ano now? What now ang naka-store sa inyo? Ano, may buong year kayo na title na gagawin? Ano mga abangan kina Ronald, kay Garth, at kay JC? And promote your other activities also. At syempre, inyong mga ano, mga social media account para baka kailanganin ang mga voting sa inyong mga respective competition, di ba? Go.
6: Ayun, as per discussion, we're gonna do a lot of trainings, workshops to, you know, improve ourselves kasi that's what's pageants about, being about the best sa sarili mo. And then, we're gonna do a lot of, workshops, seminars sa mga malalayang probinsya to,
7: correct,
6: you know, get help from our LGU, yung mga hindi napapansin.
7: Tama.
6: Tapos susubukan namin tulungan.
7: Yeah.
6: Yan po ang goal kasi ni Great Man, makatulong sa mga kapwa.
7: And, ano, be great people.
6: Yes.
7: Yes, para sa iba.
6: Kasi sabi po nila, once a great man, always a great man.
7: Correct. Diba naman? O, JC, ikaw naman, anong message mo?
4: Maging...
7: pareho na lang sa kanya. Kung ano sinabi. Yun na yun.
4: Kuhan ako sa... Maging good influence ako sa mga kabataan na mag-evaluate nila yung pag-aaral nila and mag-pursue sila sa sport, tapos mag-healthy living sila.
7: Ah, yun. At dyan na rin ka magpo-focus ngayon na preparation mo para sa great top model, di ba?
4: Yes.
7: At syempre, Ronald?
3: Gaya po ng sinabi ni Garth, ang great man po ay hindi lang po about looks at masculinity po, kundi ang makapag-inspire po ng marami at makatulong po sa iba. So, abangan po nila, lalong-lalo na po ng province ko.
7: Mm-mm.
3: Since po dahil nag dala ko po ang karangalan para sa Occidental Mindoro, syempre po ibabalik ko po sa kanila yung tulong po. Yun po.
7: Yes, very good. Ako, thank you very much. Oh, mabilisan social media accounts ninyo para ma-promote. Go.
6: Ayun po, my social media is Garth Talusig, G-A-R-T-H Talusig, at Facebook, Insta, and TikTok. And I wanna thank Kuya Jeboy Atelier for my suit tonight.
7: Ayun. JC?
4: Sa akin naman is Julius, ay, Cesar, tapos Julius, then Oliver.
7: Ayun. At hanggang doon lang, saan yan? TikTok? Ano? Facebook?
2: Nahihain kasi siya.
7: Oo nga.
6: Sige.
7: Oo.
4: Thanks sa family ko and Kang Lord.
7: Ayun. Okay. And of course,
3: so Ronald. Please follow my socials, Ronald Vicencio at TikTok, IG, and Facebook.
7: Mm-hmm. Ayun, thank you. Yes.
6: Ayun po, pwede po magpahabol na magte-thank you lang po ako sa Kalinga community na nag-support sa akin and to my family.
7: Yes.
6: And to God, thank you always.
7: Of course. Ako, yes. maraming salamat sa ating first batch pa lang yan, ha, ng mga great man of the Universe Philippines 2026 with their respective titles. Good luck and God bless.
2: Totoo. Syempre, gusto ko lang din i-congratulate ang friend ko, si Mr. Beast.
7: Oh, ano?
2: Wow. 500 million subscribers na siya.
7: Ay, very good.
2: Siya ang kauna-unahang ano, content creator na nakuha ng 500 million na followers, yeah, dyan sa YouTube. Mr. Beast, kasi nakita ko, pinapanood ko lang yan siya dati, papaawi.
7: Very
2: naaliw
7: nice.
2: Kasi ako sa mga pa-challenge niya dyan.
7: Yeah.
2: So, congratulations. Mr. Beast, I hope to see you.
7: Wow. I-message mo na siya.
2: Ganda.
7: At sa ating pagbabalik, makasama pa rin po natin ang mga nagsipagwagi sa Great Man of the Universe Philippines 2026 with their respective titles. Para lahat mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
7: Alam na this.
8: Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. GZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Awel Paz at Jai Ho!
7: Alam na this! At
1: nagpapatuloy po ating programa. Kasama pa rin po ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awaw Pass.
2: Siyempre naman, kapiling kabanding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na galap sa showbiz. Ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: At nagdagsaan pa rin ang mga great man of the Universe Philippines winners. Kasama naman po natin ang second batch. At para mas makilala natin sila, na kung ngayon mas maganda nang ipakilala niyong isa-isa at sasabihin ng inyong respective titles. Kung maganda dati, parang contestant pa lang ngayon, meron ng titulo. Let's start off with Paul Bayan.
14: Good evening, everyone. My name is Paul Lionel M. Bueno, and I'm your great man of the Universe Philippines, Visayas.
1: Yes.
15: Good evening. I am David Manimtim, one of the great man of the Universe Ambassador 2026.
1: Yon. And
16: hello, guys. I'm Andrew B. Mercado, your great man of the Universe Philippines Ambassador for Charity po.
1: Pampanga.
16: Yes, yes. Pampanga.
1: And
17: hello, everyone. My name is Mark James Valdez, great man of the Universe Philippines Ambassador for Music and Arts.
1: And it's representing Ilocos Sur.
17: Yes, representing the province of Ilocos Sur.
1: Diba naman? Ako, congratulations sa inyo and your respective titles. Diba? Nakakatuwa naman na dala-dala nyo ang sash na yan and the title is forever yours. Alam nyo yan? Hanggang lumipas ang panahon, kayo ay meron ng ganyan. Yung first batch natin kasi, lalaban sila sa iba't ibang bansa. Kayo ba? Meron din kayong ilalaban sa ibang bansa or meron kayong mga responsibilities na gagawin dito sa Pilipinas?
16: Actually po, yes po, lalaban po kami next year po. And we do have our different responsibilities po.
1: Yes. Ayun. O sige, so dun muna tayo sa mga bansa na paglalabanan nyo and then share with us your respective responsibilities with your respective titles. Okay, go.
15: For the meantime, to be announced pa po yung respective international competition
1: okay.
15: Namin. But during present time, we are much focused on our different advocacies.
1: Yeah.
15: Example for me, I am the advocacy for passion and tourism naman po. So while Mark, siya naman
1: si Mark
15: po.
1: Si naman
15: yes,
1: ay,
17: if you can our province, Ilocos Sur, yes, I advocate for the preservation of culture and the arts.
1: Ayan.
17: And I have my project Kulay, which aims to, you know, engage the youth in participating activities that enrich their fullest potential and discover who real they are, and through art they connect with other people. Yeah. And I teach children, especially in painting.
1: Very nice.
2: Thank art and
1: yes.
2: Alam mo, gusto lang natin sabihin sa mga nakikinig sa radyo at nakikita naman sa mga nanonood sa TV, ayan, na ang ganda po ng outfit niya.
1: Correct.
2: Oh, sobra. Oh.
17: I'm wearing right now Inabel fabric of Ilocos Sur.
2: Yes, ayan, ang ganda. Bongga ng outfit ni Mark James. At Papa Awel, patingin ko lang, isegue ko na ng bonggang-bongga. Nag-shot yung classmate ko sa Raceum nung classmate ko, mula first year to third year kami. Sabi ng tatay at nanay niya, nanonood daw sila sa TV ngayon, sabi, i-text mo nga si Jaiho, gusto ng papa at mama mo na wala siyang makeup, paki-shoutout.
1: Ayan, magtanggal ka daw ng makeup, di ba naman?
2: Oo, hindi kasi nga, ang haba ng sleep natin ngayon.
1: Yes.
2: Kaya talagang ano lang tayo, color-color lang tayo ng very, very light. In fact, sabi rin ng tatay at nanay ko, tsaka ng lola ko, yan, mas okay sa'yo pag hindi ka masyado makapal mag-makeup.
1: Diba?
2: Feeling ko talaga matured na.
1: Kasi, oh wow! Kasi pag nag-makeup ka, mas kumakapal yung mukha mo. Kaya yaan, o, di ba? Ano, yan, natural beauty ni Mama Jaiho.
2: Ganyan na kamiento. Tsaka yung baby niya, nakikinig daw sa atin. Nagulat sila, sabi na, ano ba yan? Ang DCMM ba'y nasa Prime Media din? Kasi napanood tayo sa Prime TV, sa Channel 31.
1: Correct.
2: Hello po.
1: Pinapanood din tayo ni Mr. Peter Ko at ang buong Ferna family. Thank you po, Sir Peter. So, eto na, syempre, ang ating namang kabale na si Andrew Mercado. Ano man ang iyong advocacies? Kasi pang-charity naman ang title niya.
16: So, yung para po sa akin is to reach 100,000 children po to feed po.
1: 100,000?
16: Yes po.
1: Ayun, yun yung aim. Basta buong Pilipinas yan.
16: Yes po, not just in province ng Pampanga po, pero we are working po para sa whole Philippines po.
1: So meron kayong gagawing mga fundraising,
16: yes,
1: activities,
16: yes, fundraising,
1: charitable activities para maka-raise kayo ng funds to feed 100,000 children.
16: Yes po.
1: Naku, good luck at mabuhay kayo, syempre. At si Paul,
14: So, on my side naman, my advocacy is to enlighten everyone, especially here in the Philippines, yung mga youths natin about the importance of taking care of their health and wellness.
1: Ayun.
14: Not only physically, but also mentally and spiritually.
7: Correct. Naku, good luck din sa mga lalabanan nyo kung saan mang bansa kayo lalaban. At ano pang mga iba pang mga advocacies. Pero syempre, gusto rin makilala ng mga manonood natin, what do you do naman on the other side, di ba? What you do on other side. Syempre, bukod sa inyong pagiging pageant winners, may mga estudyante pa ba sa inyo? May mga nagtatrabaho? O Paul, ikaw na magsimula.
14: So, often, napapagkamalan ako nagwo-work na.
7: Oh,
14: but I'm still studying fourth year college.
7: Ayun.
14: Currently taking BS in International Culinary Management.
7: Mm-mm.
14: And aside from studying, I'm also handling my online business where I also, again, promote my advocacy,
7: mm-mm,
14: promoting health and wellness.
7: Ayun, kita mo naman kompleto. O, syempre, David Ray.
18: Currently, operation manager po ako,
7: wow,
18: sa isang private company, mm-hmm, and also graduated electrical engineering, mm-hmm, and also operation management po from Adamson University.
7: Oh, ayan. Di ba naman, hindi lang ito mga title holders, may mga pinagkakaabalahan din. At syempre si Mark James, MJ ba ang nickname
17: MJ
7: mo? Oh, exacto, MJ.
17: Just graduated Bachelor of Culture and Arts Education at Ilocos Polytechnic State College, main campus, and I'm very humble and proud to say that I am now a licensed professional teacher.
7: Oh, wow. Congratulations!
17: Thank you. I just
7: That pala si Sir MJ.
17: And, yeah, I'm planning to take also my master's degree in teaching in the arts. Thank
7: go!
17: You.
7: Go for it! Go for it! Diba? Ang galing yung mga... Yes, of course. Kabalin Andrew.
16: Mm. Yes po. I'm still studying po at Pampanga State University po. And my course is BS on marketing po. Pero I'm planning to take real estate management po.
19: May ganun pala. Real estate
7: management. Yes.
19: Saan ka sa Pampanga? Kasi di ba malaki ang Pampanga?
16: Yes,
19: dami nating friends sa Pampanga. Number one tayo sa Pampanga, Papa Awil.
16: Sa ano po? Sa Santo Tomas po.
7: Santo Tomas. Ayun naman pala. Nakakatuwa.
19: Kaluguranda ka.
7: Wow, may ganun na. Masanting yun. Diba? Yun naman yun, diba? Haroin dako. Yun na nga, diba?
19: Saguli.
7: Wow.
19: Sandali lang.
7: Correct.
19: Charing.
7: Pero after this ba, na sumali kayo sa Great Men of the Universe, meron pa kayong gustong salian, syempre, level up kung sakali man. Or baka gusto nyo pumasok din sa mundo ng showbiz, just in case. Mm-mm. David, yes, go, Andrew.
16: Actually po, yes po. We are planning po na to pasukin po yung showbiz po. But my other candidates po is they are planning to join other pageants.
7: Ayun, David Ray.
18: For the meantime, personally, focus ko po yung international pageant preparatory, mm-hmm, po, and also yung advocacy po namin, which, mm-hmm, makatulong din sa madaming Pilipino, especially sa mga nangyari sa paligid natin ngayon.
7: Mm-hmm.
18: So, mas kailangan natin bigyan pansin yung especially yung mga nangyari sa kapaligiran,
7: yes,
18: sa politics natin, also sa mga kababayan natin.
7: Mm-hmm.
18: Yun. So, more than anything, if given a chance, why not?
7: Mm-hmm.
18: If mabigyan tayo ng chance makabalik sa pag-artista o pag-model.
7: Makabalik? So, dati nag-artista ka na?
18: Nag-try po.
7: Nag-try? O, ano nangyari? Pinabalik ka lang din?
18: Nag-post po.
7: Hindi, siyempre pinapabalik siya. Oy, come back! Ganon.
19: To the young and beautiful you.
7: Ganon. Oo.
18: Bali, during that time, mas pinili ko po mag-aral po.
7: Ay, very Napa. Good. Studies first.
19: Oh, napaka-importante
7: diba?
19: Naman kasi talaga ng pag-aaral.
7: Kita mo, operations manager na siya ngayon.
19: True.
7: Diba? Yun naman yun. O, Paul, ikaw naman.
14: Well, for my side naman po, if the opportunity comes for showbiz, I will take it. Pero, mm-hmm, hindi po siya yung magiging priority ko since I have other passions beside from showbiz and pageantry.
7: Mm-hmm.
14: But syempre, if the opportunity comes at, mm-hmm, the door, I will take it because you will never know when the opportunity will ever return again to you.
7: Correct.
14: So, always grab the opportunity when you have the chance.
7: Correct. Opportunity is only knock once, yes, diba? O grab it. O Sir MJ, ikaw po.
17: Why not to enter showbiz industry? Of course, yeah. Maybe now, I prioritize on what truly matters.
7: Mm-hmm.
17: And, you know, education is very important for me and I want to push my master's degree.
7: Ah, yung kailangan mag-master's pa. Siyempre, pursue your dream.
17: Yes, so. But however, I can do both. I can manage time.
7: Mm-mm. O, yun naman pala. O, sige. Dahil dyan, i-manage din natin, isama na yung other winners para maganda naman na magkakasama kayo.
19: in one frame. Kaya please, tawagan po muna natin. And direct, pakipocus na po agad sa atin sa kanila para hindi na tamaan ng camera. O ayun, ayun, nakita na nga po, tumawid sila. Kuya, usok ka na, yun yung camera. Ayan! O diba, ang ganda nyo tingnan na sama-sama kayo sa buong mundo na nanonood ngayon via TFC sa I Want din po sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, gandi sa 3 million followers natin sa Facebook. At syempre sa mga nanood sa teleradyo at ng mga nakikinig sa radyo, we are pleased to introduce to you the grand winners of our Great Man of the Universe Philippines 2026. So meron ba taon-taon na to gagawin? So this early pa lang, could you announce para sa mga interested, sa mga nanonood ngayon, ay gusto ko din magaya nila.
14: Actually, yes. Taon-taon po talaga to. And sa mga gustong sumali talaga, sa mga kalalakihan dyan na gusto sumali sa Great Man, next year is your greatest opportunity. Kasi next year, Great Man will be searching for 100 official candidates.
19: Wow, 100 na official. Ang dami na, no? From 21 to 100. Ay, very nice. Siyempre naman. Eh, paano ba sila makakasali? Meron kayong official social media page para malaman nila kung saan yan.
14: Mm. So, just follow our social from Facebook and IG, Great Man of the Universe Philippines po. So, sooner or later, mag-announce po ng announcement doon kung paano po makakasali.
19: Ayun.
2: Totoo, diba? Shoutout natin. Nakakatuwa. Sabi ko na nga ba, si Francis Shi, ang aking designer and stylist. Yan siyang nag-coordinate sa atin ng Great Man of the Philippines candidate. Siyempre, pasalamatan niyo ng National
14: Thank
2: Director.
14: Thank you so much
2: dito.
14: Po.
6: Thank you,
14: Thank you so much.
2: Yeah, kasama ka ng National Director dito. Dapat mag-guest ka rin next time. Next time, yes. Oh, ayan, di ba, papaawit. Ang daming nakatutok sa atin at nag-e-enjoy sila na makinig ngayon. Natutuwa sila sa mga ang uhusay niyo daw. Kumbaga parang prioritize niyo daw yung pag-aaral muna before niyo in-achieve yung mga pangarap niyo sa life. So, congratulations sa inyo and wishing na pagbalik nyo dito meron na kayong mga ano sash and crowns then mga international crowns. So raise the flag of the Philippines.
19: Yes, thank you very much.
2: Nakatutok din si Kuya Alan Las, ang dami nanonood ha pag mga pageant. Kuya Alan Lazerna, yeah, designer si Alan Lazerna, nakatutok siya. Syempre si Miriam and Ronnie Lacamiento, ayan, hello sa inyo lahat. Mama Ruth, Papa Jeb, Lola Erling, hello.
19: Yes, naku, thank you very much. Mabuhay kayo, Great Man of the Philippines Universe. Good luck sa inyong mga advocacies at sana lalo pa kayo makatulong sa ating kapwa. Mabuhay! Maraming maraming salamat at mga kapamilya, susunod na po ang Love Connect kasama si Coach V. Vanessa Antonio at nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinakamaiinit na chika sa inyong mga paboritong artista. Tomorrow po mamaya sa Gising Pilipinas Pinas. Magkita-kita po tayong lahat. Nandyan po ako ng 7:30 a.m. for my Jeep ZMM sa Roosevelt Avenue, Project 7, Quezon City para sa show ni Kuya Alvin at Ate Doris na Gising Pilipinas. And Papa Awel, congratulations sa atin dahil parehas tayong nominated. Ikaw, Best AM Anchor along with Kuya Alvin El Chico sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ako naman po, nominado po ako sa Best FM Radio DJ of the Year. Kasama ko naman dyan na nominado yung mga ibang mga DJs natin sa iba't ibang stations. Salamat sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ayan.
19: Ayan. Thank you very much, FAMAS, for the nomination.
2: Oy, siyempre, Best FM, ano ka? Best AM Anchor.
19: Ayun.
2: Ako naman, Best FM Radio DJ.
19: Ayan. Thank you po. This early pa lang nagpapasalamat na po kami na maihanay lamang po sa mga nagagalingan at mga batikan sa mundo ng broadcast media ay isang malaking karangalan. Totoo. Na po yun. Kaya maraming maraming salamat po at salamat din sa DZMM sa oportunidad na ito. FAMAS, thank you very much.
2: Yes, ngayon pa lang salamat ha. Kasi syempre, di ba yung mga dating pinakikinggan ko lang. Wow. Oo, di ba? Yes. Salamat po sa FAMAS.
19: Hindi pa tinatanggap. Hindi pa tinatanggap.
2: Sorry,
19: nominated pa lang.
2: Tayo.
19: Hindi pa naman.
2: Manifest.
19: Yun, manifest. Yes. Claim FAMAS natin yan. Maraming salamat. Ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awel Paz.
2: Ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest sa showbiz chika. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jai Ho.
19: At siyempre naman, alam nyo na, you know the drill. Ito pa programang Alam Ko Na.
2: Alam nyo na.
20: Alam na din.
19: Yes. Thank you. Bye. God bless. best. Thank you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 1 minuto matapos ang 6:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: And it's a Tuesday. Alam nyo ba, kapamilya, na ito nga po, nangangalahati na tayo ng pangkalahating buwan ng taon. Ibig sabihin, nako, 14 days na lang or 15 days na lang, ebe, tayo ay nasa kalahating part na ng taon. Ano ibig sabihin? Yan, may 6 months ka na lang maghanap ng love life. Para sa New Year, hindi ka na kumain ng maraming ubas. Kapamilya, alam nyo ba na isa sa mga effective ways makahanap ng partner? Eh, yung pakikinig, syempre, sa Love Connect. Dahil kapamilya, kaserbisyo, single ka man na naghahanap ng jowa, may jowa na naniniguro lang na nasa tamang tao ka. O kaya naman ay ikaw matagal na sa relasyon na meron ka pero gusto mong ibalik yung parang dati, yung may spark pa yung relationship nyo. Paano nga ba maibabalik yan kapamilya at paano ka makakahanap ng partner sa mga single? Dito lang po malalaman, matututunan at maririnig sa Love Connect. By the way, mga kapamilya, this is your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ako po ay isang US Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach na inyong makakasama gabi-gabi upang magbigay ng ekspertong payo at practical tips pagdating sa pag-ibig. Kaya kapamilya, ngayong gabi from 10 p.m. to 12 midnight, abay magkakaalaman na ano nga ba yung mga issue sa love life, no? Na nagpapalapit o nagpapalayo sa'yo sa true love mo. Isa nga sa mga pinag-uusapan dyan nowadays, kapamilya, ay yung isyong age o kaya naman edad. Totoo ba talaga yung kasabihang love knows no age? Katanggap-tanggap ba ang malaking age gap pagdating sa relasyon? At ano naman ang pros and cons, ano ang advantage at disadvantage kung ikaw ay makikipagrelasyon sa taong malaki ang agwat ng edad sa'yo? Pero kapamilya, tanong ko sa inyo ngayong gabi, does age matter nga ba? Sabi nila, age doesn't matter. Do you agree or disagree? At bakit, kapamilya? Ipadala ang iyong sagot sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. At tumawag ka, kapamilya, sa hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Hoy, kasi alam nyo naman, kapamilya, yung mga ano ngayon, yung mga tao, pag na-in-love, kahit gaano pa kalaki ang agwat ng edad. At ang interesting ngayon, kapamilya, ay hindi lang babae ang nai-inlove sa mas matanda sa kanila. Alam nyo ba ang bagong trend ngayon, mga kaserbisyo? Ay, trend na din ngayon ang mga batang lalaking nai-inlove sa mga babaeng mas matanda sa kanila. Bakit nga ba nangyayari ito, kaserbisyo? May idea ka ba? Ang mga lalaki bang mas bata na nai-inlove sa mas matanda sa kanilang babae, naghahanap lang ba talaga ng mamasan? O baka talagang nag-e-evolve ang atraksyon ng kalalakihan? At sa mga babae naman, traditionally, naghahanap tayo ng mga older men, no? Mas gusto natin yung mas matanda sa atin kasi sabi daw, mas mature. Pero nakakamit na din tayo minsan ng mas matanda sa atin pero mas bata pa ang ugali. At minsan, nakakamit din tayo ng taong mas bata sa atin, pero tila mas connect tayo intellectually. Connect tayo sa vibes nila. Connect tayo sa maturity. Kaya ang tanong ngayong gabi, kapamilya, does love, no? Does age matter ba talaga in a relationship? Yes, no, at bakit? At para sa mga kaserbisyo nating may age gap, abay i-share nyo na ang kwento nyo dito sa ating Love Connect Hotline. Tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari din po kayong tumawag mga kapamilya sa ating Viber line na 0919-278-3000. Ay, text line pala yan kapamilya. 0919-278-3000. Excited na ako makarinig ng mga kwentong age gap, no? Whether you are older with your partner or younger with your partner, your story is welcome here in Love Connect. At bakit natin to pinag-uusapan kaserbisyo? Kasi, marami talagang tao na hindi lang nai-inlove sa mga kapitbahay nila, kaopisina nila. Sabi nga nila, no, love knows no boundaries. Ngayon, pwede ka nang ma-inlove kahit ibang lahi, kahit galing sa ibang planeta. Eh, how much more? Kung edad lang ba ang gagawing challenge para hindi mo ma-meet ang the one mo? What if ang the one mo ay nasa katawan ng mas matanda sa'yo o kaya naman mas bata sa'yo? Would you still go for it? Ha? Iibigin or iibig ka pa din ba kapag ang the one mo, yung espiritu ng the one mo, nasa ibang pakete o iba ang package? Usually, we're gonna think, oh, ang the one mo, kaedad mo lang, malapit sa edad mo. Eh, what if he is 1 decade, 2 decades older than you? What if your partner is, diba, she is 1 decade also older than you? Mamahalin mo ba sila? O meron talagang mga rules pagdating sa pag-ibig? Kung meron man, ano nga ba ito? Meron ba talagang dapat sundin pagdating sa pagpili ng mamahalin? O dapat wala tayong ibang sinusunod kung hindi ang tibok ng ating puso? Pero kapamilya, may mga debate dyan, no? Na Coach B, paano kung tumibok ang puso mo sa taong may-may-ari na? Go ka pa o stop na? Di ba? Malaking debate yan. Because not only that it talks about, you know, love affairs, it also talks about your morals as a human being. Na you are the type of person who will not, you know, do immoral things, pero ayun, tinamaan ka sa taong may-may-ari na. Di ba? Parang considered yan na medyo immoral pagdating sa kulturang Pilipino at sa ibang kultura. So ano nga ba ang mas i-value mo? Ano mas titimbangin mo? Yung tibok ng puso mo o kung ano ang tama? Ay! Uy, papaisip ka. Papaisip siya. Naaalala niya naman yung kanyang kasamting na hindi nagkatuluyan. Ang kanyang kasituation siya. Na ang tagal-tagal na nila, pero tago pa din siya. Hindi pa din siya napopose sa Facebook. Hindi pa din siya dinadala sa mga publikong restaurant. Kasi yung love-love niya, may-may-ari na. Masaya ka ba sa sitwasyon mo ngayon? Abay, kung hindi, tumutok na sa Love Connect. Baka magising ka, o kaya naman makatulog ka. Shoutout nga pala sa mga nakikinig right now sa DZMM Radyo Patrol sa East Tarenta. Hello po mga kaserbisyo. Good evening, good evening, good evening sa inyong tanan. And of course to those who are watching here live in DZMM Teleradyo. Tayo din po mga kapamilya ay napapanood sa Channel 21 PRTV Prime Media. And for those who are online, if you want to see some of the clips, some previous episodes from Love Connect, just go to DZMM Teleradyo on YouTube and you will find the playlist for Love Connect. Mga kapamilya, magkakaalaman na, issue ba talaga ang edad sa relasyon? Sa pagbabalik lang ng Love Connect.
1: Love Connect sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex!

0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Nagbabalik mga kapamilya, kaserbisyo ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kapamilya, ngayong gabi, usapang age gap tayo. Sino nga ba ang dapat masunod? Huh? Ang puso mo o ang pagkakaiba ng edad nyo? Nako, napakaraming kwento kapamilya kung saan naririnig nyo na ang mga babae daw ay naghahanap ng partner na mature. What if ngayon, no, kung i-share sa inyo ni Coach V na ang bagong trend ngayon, ang mga kalalakihan ng mas bata ang naghahanap ng mature na kababaihan. Agree ba kayo dito? Ito ba'y na-experience nyo? At ano ang masasabi nyo pagdating sa age gap? Does age really matter, kapamilya? O kaya naman, dapat mas mauuna ang personality? Ano ang opinion nyo? Kapamilya, our Viber line and text line is 0919-278-3000 at ang hotline naman na maaaring tawagan ay 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kapamilya, love knows no age nga ba? Abay, isang simpleng pahayag yan na para bang sinasabing kapag totoo ang nararamdaman mo, hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang edad nyo o ang agwat ng edad ng dalawang tao. Pero kung iisipin natin, tama ba yun? Tama ba, for example, ng jomowa ka ng kaedad na ng nanay at tatay mo? Oh, hindi ba parang hindi pa acceptable yun ngayon? Or nandito na tayo sa generation kung saan, nako, kahit kaedad pa yan ng lolo mo, kung true love talaga ang nararamdaman mo, go for it. Aba, yan ang ating aalamin ngayong gabi, kapamilya. Kasi napansin natin, oh, sa panahon ngayon, mas open na talaga ang maraming tao pagdating sa relasyon na may malaking age gap. Pansin nyo naman, kahit dito sa Pilipinas, no? May ilan na naniniwala na kung pareho namang legal ang dalawang tao, pareho naman sila mature at masaya naman sila, abay, dapat wag na nating questionin. Pero, may mga iba rin kapamilya na nagtatanong na, talaga ba? Love ba talaga ang motivation niyan kung bakit sila nag-i-end up sa somebody na may na malaki ang agwat, no? Sapat ba talaga ang pagmamahal para malampasan ang malaking pagkakaiba sa edad? Kasi syempre, mag-a-adjust kayo niyan pagdating ng generation gap. Ultimo music mo, ikaw, mahilig ka makinig sa Love Connect kasi gusto mo ng mga 70s, 80s. Pero jumawa ka ng 20s. Ang gusto niyan, syempre, mga Dua Lipa, Miley Cyrus, Taylor Swift. O, paano kayo niyan? Mag-away kayo sa playlist? Or, mapagbigay ang iyong partner kasi matanda ni. Wala na masyadong energy makipag-away pa sa mga maliliit na bagay. Anong opinion nyo, kapamilya? Does love, does age even matter in love right now in this generation? Yes or no and why? 0919-278-3000, kapamilya. Ang Viber at text line na pwede nyong padalhan ang inyong mga message. Pwede din pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Katulad ni Kuya Joel from Quezon City. Hello, Kuya Joel. Welcome po sa Love Connect. Hello?
1: Good evening, Coach.
0: Hello, maayong gabi, Kuya Joel. Kumusta ka dyan?
1: Okay lang, pero medyo mainit ngayon, ah.
0: Mainit ngayon? Mainit ang ulo o mainit ang ano?
1: Mainit ang panahon.
0: Ay, ang panahon. Buti na lang yung panahon yung mainit, hindi yung ulo mo. I'm glad to know.
1: Opo. Okay naman po.
0: O, Kuya Joel, topic natin.
1: Basta may AC ka naman, okay lang.
0: Ah, oo. Sana all may AC. Pero basta, nasa mahangin kayong lugar, okay na yan. Huwag lang magpainit ng ulo. Kuya Joel, usapang
1: yes,
0: ano tayo ngayon? Age gap. Ano ang opinion mo?
1: Kaya nga ako tumawag dahil pasok na pasok eh. Medyo...
0: Alin ang pasok na pasok, Kuya Joel?
1: Medyo nakalabit ako sa ulo eh.
0: Bakit? Malaki age gap nyo?
1: Almost ano po, isang dekada.
0: Wow, malaki na ba yung isang dekada?
1: Medyo, malaki na po. Parang pasok ako sa SD.
0: Ano SD?
1: Senior? Sabi nila SD. Tapos pag sa, ano naman, SM.
0: Ay, ano yung sabihin nun? Tukaw mo naman kami ng mga meaning yan.
1: Sugar daddy.
0: Ah!
1: Sugar mommy.
0: Ikaw ba, eh, sugar daddy ng iyong partner?
1: Hindi naman po. Talagang, we, kumbaga, kaming dalawa po ay LC.
0: Anong LC?
1: LC.
0: Ah, LC. Love Connect?
1: Ay, yes, ayan po. Dapat ganun.
0: Ano yung sabi ng LC?
1: Love Connect.
0: Eh, ang Love Connect, LK.
1: Ano po?
0: LK.
1: K ba yan?
0: Love. Ah, sabi ni Jerbo dito, ah, LC, Love Confession.
1: Hindi, Love Connect. Connection.
0: A Love Connection. So, talagang na-in-love kayo sa isa't isa?
1: Opo naman.
0: Kuya Joel, ano, ang tawag dyan, meron akong tanong sa'yo, di ba? Sabi mo na pagkamalan ka na sugar daddy kasi meron kayong almost 10 years na age gap. Anong masasabi mo kapag ang age gap ng babae at lalaki ay 20 years plus?
1: You know, kasi sa amin, sa amin dalawa po, I don't look like, parang, hindi halata sa age ko po. Kumbaga, ano, camouflage.
0: Mukha kayong, pag tinignan kayo, mukhang magkaedad lang kayo.
1: Siguro, because of the, ano, yung lifestyle na, ano, di ba?
0: Lifestyle. Kasi di ba ikaw nag-workout ka every day?
1: Yes po, exactly. Kaya, even, wow. I'm already, next month, I'll be dual citizen.
0: Ay, congratulations! May discount ka na 12% sa kainan.
1: Apo. So, nice. Ilan ba? 25 o 30%?
0: Ay, actually, hindi ko alam. Ang alam ko 12 lang. Ano ba talaga discount na ngayon? Yun kasi nababasa.
1: 20 ata.
0: 20 ba? Aba, parang kulang yung nadi-discount pag nagkumakain kami sa labas ng lola ko, ah.
1: May kasama daw booklet.
0: Dapat may kasamang booklet. Kaya pala, wala kasi siyang booklet. Senior citizen ID lang. Kaya
1: so, parang ano daw, package daw yun. Tapos sa mga theater, matidibre na ako.
0: Ay, oo. Tuwing kailan? Anong araw kapag libre?
1: I don't know. Hindi ko pa po alam. So, sabi nga sa akin, bago daw ako mag-birthday.
0: Sa ano? Sa Albay, nagsini kami doon last week.
1: Apo.
0: Ang free day sa mga senior citizen is Thursday. Kaya pag Thursday, ang daming senior citizen sa mall kasi libre yung sini. So, alamin mo dito ha, kasi sayang man yan.
1: Ayokong gamitin yun kasi yung magiging amoy nung sinihan, amoy
0: parang... Oy? Huwag gaganyan-ganyan ka. Magsisenior citizen ka din ha. Amoy mo din yun.
1: Amoy ako mga parang alcampurado ba yan? O mga...
0: yung parang mga ano, yung mga...
1: Mga panghaplas.
0: Panghaplas, oo. Yung mga mamay, mentol.
1: Pagpasok mo na sinihan, ganun na kagad yung amoy.
0: O ayaw
1: joke
0: mo
1: lang.
0: Para kang pumasok ng spa. Marirelax ka.
1: Hindi, kaso yung iba, matindi.
0: Nakakagising, di ba? Yung iba, sobrang lakas.
1: Mm.
0: Kuya Joel, so, ano ang, naging hesitation mo ba na i-pursue yung wife mo before nung nalaman mong may age gap kayo?
1: Unang-una po, hindi niya naman po alam kung yung talagang totoong edad ko.
0: Nagsinungaling ka ng edad mo?
1: Hindi po, hindi. Siyempre, inaano ko lang na siya yung mag-judge.
0: Tapos, parang, hindi ka naman na-discourage doon?
1: Hindi naman, kasi in-expect niya, halos magkasing age lang kami. Kumbaga, parang yun. Tapos pasabi niya, ha? Totoo?
0: Hindi ka ba nag-worry na pwedeng maaga kang kukunin ni Lord tapos maiiwan yung misis mo?
1: Kaya nga, naku, knock on wood.
0: Knock on wood. Logical na pag-uusap, posible talagang mauna ka. Okay ka lang ba sa ganun?
1: Less worries naman po kasi because of I don't smoke, I don't
0: drink. Walang bisyo.
1: Kumbaga, yung sleeping habit ko, kahit nagpupuyot ako, madalas sa, dahil siyempre, andyan yung RYM. Siyempre, sisimulan ko ng Love Connect. Yeah. Tuloy-tuloy na hanggang alas 4.
0: Okay.
1: Nababawi ko naman yung 8 hours na tulog. Pabutal-butal. Hanggang, complete for 8 hours, mga ganun.
0: Okay. So, hindi ka naman nag-worry doon sa part na yon?
1: Hindi naman po. Kasi may annual checkup naman eh.
0: Very good, tapos, very good. Alright. Eh, kumbag,
1: ganun po. So, safe na ako nun.
0: Okay. So, mabalik tayo dun sa tanong ko kanina. Kapag 22 years, kapag 22 plus yung age gap, is that an issue or not?
1: Medyo, ano, questionable na sa, siguro sa
0: bakit?
1: Akin. Bakit? Sa nakikita ko sa mga, siyempre pag naririnig ko sa mga, alam mo na, pag nakikita kayo pa kami ng mga tropa ko, eh, pag nagsama-sama ang malalaki, mas matindi pa sa marites yan kaysa sa mga babae.
0: Mm. Bakit diba, questionable ito?
1: Hindi, sinasabi nila, habol lang naman yan, ano?
0: Ano ang habol?
1: Ha?
0: Ano ang habol daw kapag malaki yung age gap?
1: Parang ang nangyayari niyan, ano ni? TH ni.
0: Anong village?
1: TH.
0: Anong PH?
1: Treasure hunt na yan.
0: TH, ano yung sabi ng treasure hunt? Ito, ang dami-dami mong terminologies.
1: Hindi, siyempre, parang, siyempre, alam na nila na mapera yun. Siguro, mapera yan. Parang gano'n. Treasure hunter yan. Parang gano'n.
0: So, iisipin nila na kaya ka nagjojowa ng matanda kasi gusto
1: pero
0: mo,
1: hindi naman lahat, ah.
0: Gusto mo, ikaw yung magmana. Ganon.
1: Oo, parang ganon. Mapera
0: grabe
1: yan.
0: Grabe naman.
1: Hindi, yung iba, ganon kasi. Pero may mga successful naman dyan na they're really in love with each other. Pero,
0: yeah.
1: Oh, parang ganon, di ba? Pero yung iba kasi, mentality ng iba, ganon. Pag sobrang, siguro more than 20 years or 30, di ba?
0: Yeah, but meron naman, there are people naman out there who have 20 plus age gap who are
1: opo.
0: Really in love and like who really admire each other.
1: Yes, opo. Marami din ako kakilala din ganyan na Coach B na narinig na ganun, naging successful naman po.
0: Pero paningin mo ba magkaka-issue ang society sa kanila? Feeling mo pag naglalakad sila sa mall, sila ba yung parang iirapan yung girl? O kaya yun nga, katulad ng sabi mo, pwede silang pag, ano, no, pagdudahan na it's not because of love.
1: Baka parang sabihin, ganun po. Parang, ano, parang matik yun. Parang matik po yun pag, alam mo, pag ganun. Diba, pag, ano, kahit mapababae, yung babae naman ng may edad sa lalaki, diba, mga ganun.
0: Okay, alright.
1: Eh, minsan kasi pag sa babae naman po, pag hindi siya physically fit po, mahalata mo na talaga ng medyo
0: edad.
1: Oo, kasi siyempre kung hindi siya nagpapabotox, hindi siya nagpapaano. Makikita mo talaga yung makikita mo yung ano physical appearance na.
0: So anong recommendation mo? Dapat ang mga babae nagpapabotox? Oy, ako hindi pa ako nakakapag-botox.
1: Oo, opo, yung nagpapa-stretch. Pero
0: nakakaganda ba talaga yun?
1: Yung iba naman po kasi, hindi naman po, ang napagkakamalan ng iba naman siguro. Baka, ay, mami niya siguro yan.
0: Aray, ang sakit.
1: O kaya, tita niya yan. Parang ganun, di ba? Parang, baka niya, mas matanda, ate niya. Ganun, di ba?
0: Okay, how about, so, kung mas matanda yung lalaki ng 20 years?
1: Pwede rin sabihin na, hindi, pwede rin sabihin, huwag lang sila yung mag-aano na talagang parang obvious na mag-on sila. Siyempre, baka naman, nakikita mo, medyo hahalik sa lips, pero parang ano lang, smack lang ng ganun. Pero sabihin, ay, ano pala niya? O, diba? Pero pag yung magkasama lang, no, parang walang mga holding. Listen, pero naman, meron may mga magama naman na naghahawakan sa mall, diba?
0: Mm.
1: Siguro yung daddy was really sweet to her daughter, diba?
0: Mm-mm.
1: Kahit siguro pinaka-youngest daughter niya. O, parang ganun, parang ano. Pero pag yung nagkaroon ng parang ano, questionable na galaw, yun na magbubulungan na yan. Eh, naku.
0: Oo, no? So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi pa ready sa ganito, sa sobrang laking age gap.
1: Or parang, ano pa rin eh, Coach B, parang, ano pa rin eh, alam mo naman tayo dito sa Pilipinas eh.
0: Mm.
1: Maraming marites dito eh. Diba?
0: Isa na nga kami sa mga marites tuwing Sabado, diba? May marites nga kami, diba?
1: Oo, naano ko yan, ha? Tinatangkili ko yan.
0: Okay, nanonood ka ba talaga?
1: Oo naman. May kasi na ano pa yan, yung trenching, tapos yung sa'yo.
0: Oo, trenching.
1: Oo, yan, tinama.
0: Ayan, nag-plug na tayong dalawa. Good job, Kuya Joel, dahil nakikinig
1: kaya habang nagmimerienda ka, panoorin mimertes, di ba?
0: Oo, di ba? Anong oras kayo marites sa Sabado?
1: Basta mga ano yun, mga after lunch yun.
0: Yes, 1:30. So, sino mga kasama yeah. dyan?
1: Eh, yung magaling din na ano na DJ din na
0: yes.
1: gustong-gusto ko yung mga playlist niya.
0: Yes, si DJ Monica.
1: Starts with, yes, opo.
0: Tapos, sino pa yung isa dyan? Yung napakagaling.
1: Eh, yung syempre, yung galing sa US. Pinaka-expert dyan, di ba?
0: Eh, napakagaling na ano.
1: Na coach po. Coach guru.
0: Oh. Ah, syempre, si Coach Vin nandun. Pero may isa pang napakagaling. Nakasama namin dun sa Maritres. Yung magaling magturo ng ano, ng kung paano magpakilig sa loob ng kwarto.
1: Opo, siyempre, nandyan, papasok na dyan po yung ano, private talk.
0: Si Doc Lulu.
1: Opo, si Doc Lulu ang eh.
0: Ating,
1: naging caller ako last, eto,
0: yes,
1: last Saturday.
0: Yes, ang ating sex expert.
1: Opo.
0: Ay, yung galing niya ni Doc Lulu.
1: Pinaka-favorite kong doctor yan eh.
0: Nax, ikaw talaga. Sus ko na paghahalataan yung mga may favorite kay Doc Lulu. Okay, okay. Sige, kapamilya, abangan niyo po.
1: Pag sa'yo, marami natututunan ng kapamilya. Kay Doc Lulu, marami rin natututunan, di ba? Kaya, kaya ano, very helpful talaga yung show na yan. Tapos pagka naman, remember your music kay Kuya Dan, okay din kasi, syempre, magaling magana si Kuya Dan eh, yung magdala ng show.
0: Yan si Kuya Dan, sus ko, ang dami. Alam mo, may sasabihin ako. Actually, ano eh, tampo ko to eh. Tampo ko talaga to eh. Kasi kami ni Kuya Dan, may pareho kaming listener. Pero alam kong sobrang lupit ni Kuya Dan kasi kahit pareho yung listener namin, sa kanya lang nagpapadala ng pizza tsaka cake. Kaya alam kong malakas ang kamandag ni Kuya Dan.
1: Ang ganun?
0: Oo.
1: Yeah,
0: favorite na lang si Kuya Dan. Kaya makinig kayo guys ha, dahil susunod po sa Love Connect ang Remember Your Music. Doon nyo marirealize kung bakit ang lakas ng mga fans ni Kuya Dan pag narinig nyo siya magsalita, magjoke. Oh, ayan. Bibiro-biruin lang kayo niyan, pero yung iba kahit nagpapatawa siya, yung iba kinikilig dahil sa boses niya.
1: Opo.
0: Ikaw din ba Kuya Joel? Kinikilig ka din sa mga lalaking magandang boses?
1: Opo, kasi parang may semblance eh, kaming dalawa eh.
0: Wow! O, subukan mo nga, kunwari ikaw yung DJ. O, sige nga, sample nga. O, by the way guys, we have our pansamantalang hahalili sa inyo dahil wala si Kuya Dan. Makakasama natin sa Remember Your Music, si Kuya Joel ng Quezon City.
1: Swabing gabi sa inyo, kapamilya. Ayoko kasi parang wala ako sa ano ngayon, hulog eh. Mahirap tapatan yung boses niya.
0: Oh, di bali. Let's
1: pwede
0: try
1: kong
0: again.
1: Gayahin yung kay Mr. Right eh. Hindi, wag na po.
0: Okay. Let's try again next time. Pero Kuya Joel, thank you for calling us. Meron
1: pwede
0: ka bang
1: mag-request ng song?
0: Pwede ikaw pa.
1: Oh, alam okay. Nung ano, nung dalawang guwapings dyan. Si DJ Jirbo saka si ano,
0: yes.
1: DJ Sack.
0: Oo. Si Jirbo na nakakalimutan daw.
1: Tiyo.
0: Mag ano... mag something. Anyway, yun ba yung kanta mo na You by Basil Valdez?
1: Yes po, para alam ng kapamilya, tumawag yan si, ano, si Joel, tumugtog yung You eh.
0: Para kanino mo naman na dinededicate
1: eh, syempre,
0: ito?
1: Team song namin ng wife ko. Nandito yung ano yung apo ko, naririnig ko, umiyak.
0: Uy, may apo ka na? Hello, apo!
1: Yung ano 4 months baby na nahulaan ni Kuya Dan na baby girl.
0: Wow, ang galing talaga ni Kuya Dan. Alright, congratulations at etong kantang to ay para ba to sa apo mo?
1: Hindi po, sa wife ko po yan. Kaya ako talagang stick to one kasi hindi ako nagpapalit kahit tugtog.
0: Yeah, ay oo, loyal ka sa kanta pati sa asawa.
1: Pero pag gabi po, pag yung talagang gabi kami lang ng wife ko sa room,
0: oh.
1: Napapalitan yung tugtog po ng yung kay Celine Dion. Because you love me.
0: Pag-baby time na kayo.
1: Pag-baby time na.
0: O, sige. O, hindi pag-usapan yan kasi baka ma-open ako
1: yan. Pang-private talk na yan eh.
0: O, pang-private talk na, hindi na pang-love connect yan eh. O, di ba? Maraming salamat. Masaya ka kausap ko yan, Joel. Thank you for calling.
1: Sige po. Thank you very much po.
0: You're welcome. Dahil masaya ka kawintuhan si Kuya Joel, eto na. Kapamilya.
1: Thank you, Jirbo. Thank you.
0: Here is You by Basil Valdez.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Welcome back mga kabanguya sa programa Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Eto na nga mga kapamilya para sa ating mga kaserbisyong nagtataka na Coach V, if age gap is an issue, ano nga ba ang age gap na acceptable dito sa Pilipinas? At ano naman ang age gap na sobra-sobra na sa paningin ng masa? Kapamilya, you know what? Coach V, I love to share love advice based on science. And so, bilang isang matchmaker and science-based dating coach, age gap nga ay isa sa mga bagay na aming pinag-aaralan bago kami mag-match ng mga single people, no? Coach V is running a matchmaking company here, and every day lagi naming tinatanong, ano ba ang sikreto sa successful match? Dapat ba magkalapit ang edad o dapat magkalayo? Well, kapamilya, according sa mga pag-aaral, ang age gap na may pinakamataas na success or posibilidad na magiging long-term relationship ito ay ang age gap simula 0 hanggang 3. What? Ibig sabihin, the more mas magkalapit ang edad nyo, mas mataas ang chance na magtatagal kayo. Yan ay according sa mga ilang pag-aaral na nagawa sa edad at relasyon. Pero that is Coach V's professional opinion, no? Because that's what the research is showing. Pero kapamilya, sa personal kong opinion, ha? Nakita ko kasi yung yung nanay ko tsaka yung stepdad ko. Ang lapit ng edad nila. Laging nagbabangayan, parang magkapatid. Kayo din na magkalapit ng edad, para kayong lahat na lang pinapatulan, walang nag-give in. Pero ano nga ba magagawa natin? Sabi ng siyensya, mas mataas pa din talaga ang chance of success kung kukunti lang ang age gap. Pag-usapan naman natin, what if pala umabot ng 4 to 7 years ang inyong age gap? Ano naman ang chance of survival nyo? Or chance of survival ng inyong relasyon? Abay kapamilya, good news, still very strong. Ibig sabihin, ang 4 to 7 age gap dito sa Pilipinas ay pwedeng-pwede pa at acceptable. Again, that is my professional opinion dahil yan ang sabi ng pag-aaral. Pero ang personal naman na opinion ni Coach B, guys, yung ex ko, 8 years kami. Tapos 8 years din yung age gap. Nauwi din sa hiwalayan. So, hindi kami nasali dun sa chance of long-term compatibility. Pero ang ilan sa inyo, yung may mga 4 to 7 years age gap, ibig sabihin, mataas pa din talaga ang chance na magtatagal kayo kasi hindi ganun kalaki ang generational gap nyo. But at the same time, no, kapag 4 to 7 lang ang age gap nyo, wala din masyadong stigma. Kasi kung yung isang partner mo naman, medyo mukhang bata. Tapos yung isang partner naman, isip bata. Yan, nagtatagal yan. Pero kapamilya, eto na nga, Kapag pinag-usapan naman natin yung mga 8 years pataas na age gap, sabihin natin 8 to 12 years na age gap. Medyo isang dekada, ha? When you have a decade of age gap with your partner, the only way that it's going to work is kapag pareho kayo ng values. Ibig sabihin, aligned ang inyong life goals. Ano ibig sabihin? Kahit meron kayong decade na age gap, pareho nyo ba gusto magkaanak? Pareho nyo ba gusto magkapamilya? Pareho nyo ba gustong mag-night out? Pareho nyo bang gustong mag-jogging? Pareho nyo bang gustong magpa-check up? Pareho... So, these are some of the things that are important to talk about before you get into a long-term relationship with somebody na dekada na, no? Ano ang plano natin? Kasi kahit malaki ang age gap nyo, kung pareho kayo ng gustong puntahan, mataas pa rin ang chance na mag-work kayo. Pero kapamilya, ito na ang malala. 15 to 20 plus years age gap, may chance pa bang mag-work to according to siyensya? Ano ang palagay nyo? Pero bago i-reveal ni Coach V ang sagot, abay tanong ko muna sa ating mga listeners at mga viewers. Gising pa ba kayo? Nakikinig pa ba, kapamilya? Nakakatuwa, no? Gabing-gabi para tayong nag-aaral. Nag-aaral kung paano magpamilya, kung paano magmahal, kung paano ma-in-love sa kapwa. Isn't it nice? Dapat talaga kasama tong subject na to sa school, eh. Yan talaga yung dream ni Coach B. Hindi man mangyari sa generation kong to. Baka in the future, ah, alalahanin nyo, lalo na yung mga kabataang nakikinig dyan, pag ang love naging kurso sa eskwelahan, sana maalala nyo si Coach B. That is my dream, kapamilya. Kasi naman, bakit nga naman hindi tinuturo ang isa sa pinaka-importanting aspeto ng buhay natin, no? How to love. Yung iba kasi puro pinag-aaralan how to make love lang. Not how to love. Paano magmahal? Paano mag-keep ng mahabang relasyon? How do you make the person feel loved? Para hindi mga bilang bakod. Joke lang. Kasalanan talaga nila yon. Kung bilang bakod sila, it has nothing to do with you. Hindi lang talaga sila makontento ba? Yes. Ang daming hugot. Pero kapamilya, before natin i-reveal kung ano ang kapalaran ng mga taong may 15 to 20 years age gap, kausapin muna natin si Tatay Noli ng Marikina. Eto, sanay na sanay ito sa age gap. Hi, Tatay Noli. We miss you. Welcome to Love Connect. Abay, mas malakas pa yung bati sa akin ng aso nyo kaysa sa'yo, ah. Tatay Noli, naririnig mo ba kami? O mamaya, ah, tatawagan natin uli si Tatay Noli, ah. Nauna pang mag-greet yung aso kaysa sa kanya. Ay, di ba nakakatuwa sa Love Connect kahit mga pets nakikinig. O kapamilya, baka bago natin na pabalikin si Tatay Noli, eto na ang revelation. Sa mga kaserbisyong may 15 to 20 age gap love affair, ito na po ang prediction sa inyo. Kapag ganito daw kalaki ang age gap, ay mataas ang level ng happiness sa simula. Aduy, what's next, Coach V? But, mga kapamilya, more practical issues, eh, yun ang nagiging issues over time. Ano yung mga pwedeng maging issue? Energy, level ng energy. Ikaw, party-party ka on na Saturday. Siya, gusto niya na matulog ng alas 7 pa lang. That would be a conflict. Pangalawa, health. Ikaw, nasa peak ka ng health mo, yung partner mo, ang dami ng issue. Kailangan mo na ang magiging date nyo niyan, kalahati ng mga lakad nyo sa buhay, eh, papuntang ospital. Papacheck up ng papacheck up. Papasok ng kung ano-ano. Maraming maintenance at iba pa. Ano pa, kapamilya? Ito naman ang pinaka-importante, ha? Pagdating sa childbearing o kaya sa pagkakaroon ng anak. Dami naghihiwalay dito. Kasi yung iba, gusto pa magkaanak. Yung asawa mo, gusto na mag-retire. If you don't talk about that early on in your life, you will not make it, kapamilya. But if you do, then there is a good chance that you will, you know, persist. And you will have a long-term relationship. And of course, kapamilya, lifestyle. Magkaiba na din syempre ang lifestyle ng taong, kung baga, mas bata pa sa mas matanda. But you know, it does not mean that it's not gonna work. It's just that marami lang kailangang issues na isettle, pag-usapan, at maging ready for before you enter in this relationship. Pero kapamilya, ikaw, ano ang age gap nyo ng partner nyo at kumusta naman so far? Ang ating Viber line at text line ay 0919-278-3000 at ang hotline ay 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Let's welcome back Tatay Nolly. Tatay Nolly!
1: Hello, magandang gabi, Coach Bay.
0: Yes, magandang gabi sa iyo, Tatay Nolly.
1: Maganda na ang signal.
0: Maganda na ang signal. Abuti pa ang signal. Maganda.
1: Lalo na yung kausap ko, mas maganda.
0: Ay, ang galing ng hula. Nakikinig lang to sa radyo pero binubola ako.
1: Sa boses pa lang eh.
0: Sa boses. Maraming salamat, Tatay Nolly. We appreciate that. Uy, kwentuhan mo naman kami. Anong opinion mo dito sa ating question of the night? Na ang age ba, malaking issue sa pag-ibig o it does not matter?
1: Para sa akin, hindi ko sabi. Hindi malaking isa yun. Basta kayong dalawa magkasundo, nagmamahalan, hindi malaga yung edad. Diba?
0: Oy, sabi ng umiibig sa bata. Oh, how guilty.
1: Ano lang naman, 9 years.
0: Nine years yung age gap nyo? It's not that bad. Akala ko naman na sa 2 dekada kayo.
1: Ay, wala. 9 years lang.
0: Pero Tatay Nolly, iibig ka pa ba sa taong, sa taong 20 years younger than you? Kung nagkakagusto naman sa'yo.
1: Minsan. Minsan.
0: Minsan?
1: Yung parang anak na lang.
0: Parang ano?
1: Anak.
0: Parang anak? Iibigin mo na parang anak? Parang hindi maganda pakinggan yun, Tatay Nolly.
1: Hindi. Yung agwat, ibig sabihin.
0: Ibig sabihin, sobrang laki na ba talagang ang agwat yun?
1: Mga almost 30 years.
0: Wow, grabe.
1: Pero bali, hindi nagkatuluyan.
0: Hindi nagkatuluyan?
1: Kasi ibang ano ng bata, di ba? Sa may edad. Hanggang ano lang. Hanggang ligawan lang.
0: Ay, ang lungkot naman nun. Sinong umayaw? Yung mas matanda o yung mas bata?
1: Yung matanda siyempre, nakapag-isip kasi parang hindi bagay eh. Malayo sa ano.
0: Yung matanda, yung umayaw? Bakit siya umayaw? Ayaw niya ba ng bata na partner sa buhay?
1: Parang kasi na-realize na parang hindi tama.
0: Bakit hindi tama?
1: Parang ganun.
0: Kasi ang laki ng agwat.
1: Oo. At saka magkaibang ano nila. Sa parang magkaibang ano nila sa paano sa buhay.
0: Okay. Bakit ano bang gusto niyo?
1: Iba yung ano ng kabataan eh.
0: Ano ba gusto ng kabataan ngayon? Tsaka ano ba gusto nung matandang partner?
1: Yung mga kabataan, sa musika pa lang eh. Magkaiba na.
0: Ay, sa bagay.
1: Di ba? Yung pag medyo may edad, ayaw na mga ganun ng musika, hindi na magkasundo.
0: Pero hindi ba pag mas matanda ka, mas mapagbigay ka sa batang partner mo?
1: Mapagbigay, pero iba talaga yung halos mag-inid kayo. Para nagkakasabay kayo. Nagkakapares kayo ng ano nyo, pinasundo sa bata. Kaya yun, hindi niya tinuloy.
0: In love ba yung bata sa kanya? Hindi naman.
1: Nagkagusto din.
0: Aduy, kasakit naman nun. Sa bagay.
1: Naghiwalay din.
0: Tsaka alam mo yung iba, sometimes yung iba nagpapaubaya eh. Kasi kapag alam nilang medyo mas matanda na sila, iniisip nila, parang lugi din naman yung partner na mas bata parang, kasi they can find...
1: Parang hindi bagay eh.
0: Parang hindi bagay and they could find anyone. Pero anong magagawa mo kung na-inlove talaga ang bata sa'yo?
1: Yung may edad na mag-adjust.
0: Pag sinabing mag-adjust, ibig sabihin?
1: Di, siya lang ko sang, ayaw.
0: Aduh, siya na lang iiwas.
1: Oo, ganun na lang, ganun.
0: Paano yun? Yung taong yun ba, mayroon ng love life ngayon o wala na? Wala pa. Ikaw ba yun,
1: meron
0: Tatay Nolly? Parang ikaw yun eh. Binablind item mo pa, ikaw naman talaga yun.

0: Ang sabi niya, sa akin na, tama na muna ganito, usap-usap tayo, parang prince mo, prince daw.
1: Okay.
0: Parang yung wala daw na magitan na ano, higit doon.
1: Okay.
0: So tingin niyo, Kurt, ano kayong ibig sabihin niya?
1: So, nagtapat ka sa kanya, tapos sabi niya, tama na muna tong usap-usap tayo. Ibig sabihin?
0: Oo, sa pagkintuhan na magkabilang magkaibigan.
1: Ah, ibig sabihin niya, busted ka.
0: Ay, hindi naman. Hindi naman din nasabi yung busted.
1: Sure ka ba? Parang busted yun busted. Eh. Parang friend zone ka eh.
0: Hindi ko naman kasi sabi ko, alam ko naman may naramdaman ka. Parang hindi naman niya inaamin.
1: Ah.
0: Pero pag, halimbawa, hindi ako tumatawag ng isang linggo. Namimiss niya ako, inaanap-anap niya ako. Sinabi ko lang gano'n. Bakit ano, inaanap-anap mo ako pag hindi ako tumatawag sa'yo? Sabi naman, hindi ah. Pero parang panlabas na lang yun. Parang hindi totoo siya sabi niya.
1: Oo, parang nagpapa-hard to get.
0: Oo, parang gano'n.
1: So anong pero ending na mo?
0: Hindi man niya ako binabasit ng ano. Sabi niya, ayaw mo lang ganito muna tayo. Parang nag-ano pa siya.
1: Ah, busted pero, nga.
0: Hindi pa busted.
1: Okay, so explain to us, Tatay Noli. Ginusto mo siyang maging girlfriend, pero sabi niya, usap-usap muna tayo as friends. Anong tawag mo dun?
0: Siguro, nandun pa siya sa doon na nag-ano pa siya, nag-iisip.
1: Hanggang kailan daw siya mag-iisip?
0: Hindi, wala pa naman. Hindi mo na, no. Yung sa palagay ko lang yun.
1: So anong sagot mo sa kanya nung sabi niyang mag-usap-usap muna kayo as friends? Anong sagot mo din?
0: Sabi ko naman, dapat yung kung anong naramdaman mo, ilabas mo yan, hindi yung nasa loob mo lang.
1: Nilabas niya ba?
0: Kanya. Hindi nga eh.
1: Tatay Noli, alam mo kung anong magandang sagot dun sa sinabi niya? Yung sinabi niya na usap-usap muna tayo as friends. Alam mo kung anong magandang sagot doon? Marami na akong kaibigan. Hindi ko na kailangan ng additional na kaibigan, ate.
0: Tama.
1: 500 plus ang friends ko sa Facebook. Dadagdag ka pa? Ang kailangan ko is jowa. Hindi friends. Jesus ko ay. Saka,
0: pero kapag sinasabi kong di ba jowa na kita, hindi naman niya tinatanggi, natatawa lang siya.
1: Tumatawa lang, ibig sabihin?
0: Parang nangingiti lang siya, parang tutuwa lang siya.
1: Ibig sabihin nang pag tumatawa lang?
0: Nangingiti lang siya, tapos hindi naman siya nagagalit.
1: Hindi siya nagagalit, pero hindi naman siya umu-oo, ano yun?
0: Parang anong pangasay, nasa gitna sa ng pag-inlove siguro.
1: Ay, ikaw talaga, ganyan talaga pag-inlove. Kahit sinasampal okay. Na ng kung ano-ano, hindi talaga tinitingnan ba? Asa pa din, Kuya Tatay Noli. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsasayang ng oras dyan sa kanya, ha?
0: Wala pa naman isang taon eh.
1: Ilang buwan mo na siya nililigawan?
0: Ano, 30 taon pa lang yun.
1: Kalahating taon. Ano daw, gano'n daw katagal plano niya magpaligaw? 18 years old pa lang ba yan?
0: Hindi. Kasi malat magkanya na nga, Lord.
1: Ilang taon? 50 na?
0: Wala pa.
1: 40?
0: Mga 50.
1: Ha? Ilang taon na iniligawan mo?
0: 58.
1: 58? Tapos gusto niya pa mag-isip-isip?
0: Hindi na, siguro, nung kabataan niya, parang niya niya siya. Parang gano'n ang labas eh, yung kwento niya sa akin.
1: Ang daming time ni ate ah, ang daming yung time mag-isip-isip ah, ayaw pa mapag-jowa sa'yo, Tatay Noli ah.
0: Pero naramdaman ko naman namin na, parang gusto niya, kaso parang pinipigilan niya sarili niya.
1: O bakit niya pinipigilan?
0: Hindi ko alam sa kanya yun.
1: Ah.
0: Pero, naramdaman ko naman ano, meron rin isa, may simpat na.
1: Pakiulit, meron ka pang isa? Ano daw?
0: Hindi, pero naramdaman ko na meron isang simpat siya naman.
1: May simpat

0: siya. Pero hindi ba parang iba ang simpat siya sa pagmamahal, Tatay Noli?
1: Siguro, hindi lang niya may labas.
2: Ikaw na umaasa talaga to. Ang tawag dyan, Tatay Noli, Hopia.
1: Bakit hopya?
2: Ang hopya masarap imerienda pero hindi maganda sa love life.
1: Hindi ko alam yun ah.
2: Oh, ikaw talaga Tatay Noli.
1: Bago.
2: Nag-worry ako dito. Pwede mo bang papuntahin pa kausap dito next time pag tumawag kayong ano, yung nililigawan mo? Kausapin ko lang siya. Kami na magkaalaman na kung ano ba talaga plano niya. Pinaghihintay ka ba niya talaga dahil pakipot lang siya o pinaghihintay ka niya sa wala? Para magkaalaman na dito sa love ko, Nick.
1: Parang pakipot lang eh.
2: Sure ka ha?
1: Parang ganun dating eh.
2: Huwag ka one day, tatawag ka sa akin, iyak-iyak ka, na binasted ka, sure ka dyan sa pakipot lang siya.
1: Hindi pa naman tuloy yun na nababasted eh. Hindi pa naman umaayaw eh.
2: Ah, okay. So, hindi siya tuluyan umaayaw, hindi din umoo.
1: Oo, parang ganun. Nasa 50-50.
2: Nasa 50-50. Okay, sige. Ganyan. So, anong plano mo? Magi-give up ka o tutuloy mo yung panliligaw?
1: Ah, tutuloy ko.
2: Aba, ganyan.
1: Tuloy pa rin.
2: Lakas ng fighting spirit.
1: Hindi pa naman sinasabing huwag ka nang tumawag sa akin, ayaw ko nang makapag-usap sa iyo. Hindi pa naman sasabihin ganun eh.
2: Pag sinabi sa yung ayaw ko nang makipag-usap sa iyo, huwag ka nang tumawag sa akin, anong gagawin mo?
1: Tuloy pa din.
2: See? Matigas ang ulo, pero yan ang nananalo sa pag-ibig.
1: Kaya nga.
2: Matigas ang ulo.
1: Tuloy pa din.
2: Sige, okay. Sige, edi balitaan mo kami. Sana worth it yung nililigawan mo. Pwede pakisabi sa kanya na hindi na siya 18 years old, kaya huwag masyado magpakipot kasi time is gold. Kapamilya.
1: 2 years na lang. Ano na?
2: 2 years na lang, may discount ka na. Magpapakipot ka pa, aduy. Kung magandang lalaki naman ang naliligaw sa'yo. Buti nung mga kabataan natin dati, pag nagpapaligaw ako, 2 years. Kasi may oras ako.
1: Mapapanahon.
2: Oo, ngayon, wag mo ako liligawan ng 2 years. Masyado nang mahaba yan. Aba, iwan ko dyan kay ate na kausap mo ng 58 years old. Gano'n niya katagal gusto mapaligaw?
1: Naka 6 months na nga eh.
2: Oo nga, naka 6 months. Kung ako 58, magpapaligaw ako 2 weeks.
1: Nagmamadali.
2: Hoy, nagmamadali kasi hindi mo alam ba kung kukunin ako ni Lord bukas, mamaya, sa pagtulog ko o ano. At least na-experience ko love life.
1: Kailangan, parang nasa ano, nagmamadali sa ano, kumahabol sa sasakyan.
2: Oo. Oh. Eh, diba, ikaw ba, Tatay Noli, paningin mo ha, tanong ko lang ha. Paningin mo hanggang kailan, ilang taong ka na ngayon?
1: 59.
2: Oh, 59. O kung naging kayo ngayon 59. Feeling mo gaano pa katagal yung itatakbo mo dito sa mundo?
1: Yan, hindi ko alam. Hindi natin masabi yan.
2: Hulaan mo lang. Hulaan mo base sa mga sakit-sakit sa katawan mo.
1: Parang 80 pa eh.
2: Ano 80? 80?
1: 80. Oh, 80 kasi wala pa naman masakit na ano eh.
2: Wala mo masakit. Good for you. By the way, shout out pala kay Lola. 84 years old na yan si Lola. Nanonood pa din. Hanggang hating gabi sa Love Connect. At sa lahat ng mga Lola at Lolong nakikinig sa Love Connect. Ha? Thank you for listening. So Tatay Noli, ganito na lang ha. Sabihin mo dyan sa nililigaw mo kung pwede ko siyang makausap next time dito sa Love Connect. Okay? Okay, Tatay Noli?
1: Tawagin ko.
2: Oh, sige. Next time tatawagin mo para makausap ko. Pero thank you for sharing with us yung update ng love life mo. Ah. Excited kami para sa iyo.
1: Parang lagi yung sinusubaybayan.
2: Oh, naman. Tsaka tatandaan mo lang 'to, Tatay Noli. According to Dr. Terry Arbuck, the love doctor of America, sabi niya the people who do not give up in love are those people who find love. So, huwag ka lang mag-give up, Tatay Noli. And thank you for calling here in Love Connect.
1: Tuloy pa rin.
2: Okay, tuloy pa rin. Tuloy pa din, mga kapamilya, katulad ni Tatay Nole. Hopya kong hopya, darating din ang time.
1: Hopya? Bago na naging hopya na yun, hindi ko alam
2: yan. Oo, na hindi na hopya. Usually, ano na, something else na. O siya, mga kapamilya, ha, dito lang po kayo dahil marami pa po tayong pag-uusapan, magkaalaman na. Kapamilya, age does not matter or age does matter sa pagbabalik po ng Love Connect.
3: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach Vanessa Antonio sa Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Coach,
1: disagree po ako sa sinabi nyo. Para sa akin, kahit magkaiba ng edad ang mag-partner, pwedeng maging masaya ang relasyon basta nagkakaintindihan sila. Yan ang sabi ni Mark ng Davao City. Mark, thank you for sharing your disagreement. Agree naman ako sa disagreement mo. Kung ang tao talaga may motivation to make it work. Walang age gap ang magiging hadlang dito. Si Sarah naman ng Baguio City, sabi niya, agree po ako, Coach V, sa'yo. May epekto talaga ang edad dahil mas nagiging mature ang isang tao habang tumatanda at mas naiintindihan niya ang seryosong relasyon. Thank you, Sarah, for sharing your thoughts. Si John Cruz naman, abay, disagree din daw siya. Dahil mas importante pa rin yung magiging kapartner ko, mayroong respeto sa partner. Kapag yun yung nahanap mo, wapakils na ang edad. Basta same kayo, nire-respeto ang isa't isa. Boy, hopeless romantic. Thanks, John. Si Maria Santos naman ng Quezon City, ang sabi niya, agree po ako, Coach V. Kasi minsan pag sobrang layo ng agwat ng age, parang hindi nagkakaintindihan . Parang mauuwi lang sa pagtatalo at hindi rin magtatagal. Thank you for sharing that. At ito naman, si Angela, sabi niya mahalaga ang edad dahil minsan nagkakaroon ng pagkakaiba sa pananaw at sa gusto sa buhay kapag sobrang layo ng edad. Okay, shout out sa lahat na nag-message dito sa ating gabi. Maraming salamat po. Dahil age gap ang pinag-uusapan, pumili po kami ng isa sa mga liham na pinapadala dito sa studio. At ang ating love confession ngayon ay about age gap. Or age gap ba talaga ang issue or something else? Pakinggan natin ngayon sa segment natin na Love Confessions.
2: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
1: Magandang gabi po, Coach V. At sa lahat ng bumubuo ng programang Love Connect. Ako po si Angela, 29 years old, at nais ko pong humingi ng payo tungkol sa isang sitwasyong matagal ko nang pinag-iisipan. At hindi ko rin alam kung ano ang tamang desisyon. Halos isang taon pa lamang po kaming magkakilala at magkarelasyon ng boyfriend ko na si Richard. Siya po ay 48 years old, habang ako naman ay 29. Sa kabila ng malaking agwat ng aming edad, masasabi kong naging mabuti siyang partner sa akin. Responsable siya, maalaga, mature mag-isip, at palagi akong sinusuportahan sa mga pangarap ko. Sa loob ng halos isang taon naming pagsasama, wala naman akong naging malaking problema sa kanya at ramdam kong seryoso siya sa aming relasyon. Sa totoo lang po, nakikita ko sa kanya ang mga katangiang hinahanap ko sa isang magiging asawa. Marunong siyang magplano para sa kinabukasan at pinaparamdam niya sa akin ang seguridad at respeto na matagal ko nang hinahanap sa isang relasyon. Pero Coach V, dito po nagsimula ang kalituhan ko. Ilang buwan na ang nakalipas, may nakilala po akong lalaki na halos kaedad ko lang. Magaan siyang kausap. Mas marami kaming pareho ng interes at pakiramdam ko, mas nakaka-relate siya sa mga bagay na gustong gawin sa buhay. Habang tumatagal ang pagkakaibigan namin, napapansin kong unti-unti akong naguguluhan sa tunay kong nararamdaman. Hindi ko naman po masasabing nawalan ako ng pagmamahal kay Richard. Ang totoo, alam kong mas mabuti siyang tao at mas handa siyang bumuo ng pamilya. Pero hindi ko rin maikakaila na naiisip ko kung mas magiging madali ba ang buhay kung ang pipiliin ko ay isang taong mas malapit sa edad ko. Isa po sa pinakamalaking dahilan ng pag-aalala ko ay ang takot sa magiging tingin ng ibang tao. Paano po kung magkatuluyan kami ni Richard at habang buhay kaming husgahan dahil sa age gap namin? Paano kung dumating ang panahon na magkaroon kami ng mga anak at sila mismo ay makaranas ng pangungutya o tanungin kung bakit ganun kalaki ang agwat ng edad ng kanilang mga magulang? Minsan po naiisip ko rin ang hinaharap. Habang tumatanda ako, mas mabilis din siyang tatanda. Natatakot akong dumating ang araw na mararamdaman namin ng husto ang epekto ng aming age gap. Pero sa kabilang banda, natatakot din akong pakawalan ang isang taong alam kong mabuti, responsable at tunay na nagmamahal sa akin dahil lamang sa opinyon ng ibang tao. Coach B, mali po ba na pagdudahan ko ang relasyon namin dahil sa mga posibleng mangyari sa hinaharap? Paano ko malalaman kung ang nararamdaman ko para sa mas batang lalaki ay tunay na damdamin o bunga lamang ng takot at pagkalito? At kung kayo po ang tatanungin, mas dapat ko bang piliin ang taong alam kong mabuting partner o ang taong mas malapit sa akin ng edad, ngunit hindi ko pa lubos nakilala? Abay, dear, sa ating sender na si Angela. Angela naman Angela, kung ikaw ay nakikinig lagi sa Love Connect, alam mo na kung anong sagot. Stranger, nakaedad mo, pero hindi mo kilala kung talagang meron silang mga katangian ng pagiging good partner o taong kilala mo na at alam mo mas mabuti ang pag-uugali, pero dinadatnan ka ng takot. I'm just gonna ask you this question, Angela. No? How do you want to run your life? Paano mo gusto patakbuhin ang buhay mo? Out of love or out of fear? Because you can only operate in one of two ways. No? Gusto mong mabuhay sa takot? Sige, i-let go mo itong good quality naman na mas matanda nga sa'yo, pero mas ready naman para sa'yo. Ba? If you choose to be with this younger man, abay, you are also risking yourself to getting to know somebody na baka hindi aligned sa gusto mo. Sa gusto mong pagpapamilya, sa gusto mong estado, sa gusto mong dynamic, no, ng relasyon. It doesn't mean that you're not gonna end up with a promising man. Posible na okay siya, tapos kaedad mo pa siya. Pero the thing is, hindi mo pa siya kilala. And it makes sense, hindi mo siya pwedeng kilalanin talaga dahil ikaw ay in a relationship. So here's my advice. Distance creates clarity. Kung kailangan mo talaga mag-isip-isip, abay, ask for a break from your current partner. Para maisip mo talaga kung sino ang gusto mo. Pero kung ako sa'yo, girl, iisipin ko pa ba yung iisipin ng ibang tao? Ang importante ay ma-meet mo ang dreams mo. Dreams mo ba magkaroon ng pamilya together with a good man? You know what? If you're asking, since you ask here, no? Kung ako ang tatanungin, this is my personal opinion. Okay? I'd rather have 10 years or 20 years of a good run with a good man than have 50 years with a man who does not treat me well. I'd rather be with that person for only 10 years or 20 years and have the best time of my life than have forever with somebody na hindi naman okay, na hindi naman you know, compatible at hindi ka talaga mahal. So, that is my opinion. But by the end of the day, this is your life. Diba, Angela? We're just here to offer advice. Kung merong conflict sa inyo ng partner mo pagdating sa plano, life goals, that is a valid reason to let that man go. Pero kung natatakot ka lang kasi, oh, tatanda siya, magkakasakit siya, baka hindi ko siya alagaan, baka ang daming stigma and all that, you know what? I do believe, like good women, once you fall in love, hindi mo naiisipin yung part na aalagaan mo kasi naturally aalagaan at aalagaan mo ang taong mahal mo. At hindi lang yan. Hindi ibig sabihin, bata, hindi magkakasakit yan. Mamaya dyan, tumawid yan sa kalsada, naputulan ng paa, edi aalagaan mo pa din yan. So, choose somebody that you can love and take care even at their worst. That is the person that you wanna be. Okay? Do not choose or do not run your life through fear. Kasi marami talagang excuse, maraming pwedeng isipin not to fall in love. Nakakatakot kaya ma-in love. Makmo, ibubukas mo yung ano, buong puso mo, tapos aasa ka ng sagad-sagad sa taong yan. You know, but that's what makes love exciting. But that's what makes love so mysterious. Hindi mo alam yung ending nyo. Ikaw naman masyado kang advance mag-isip. 50 pa lang naman yan, hindi pa naman yan 80. Pwede pang mabuhay ng 10 to 20 years yan. And again, my suggestion, you'd rather have a few years with a good man than long years, long miserable years with a man that's not good for you. Ikaw kapamilya, ano ang advice mo? Anong opinion mo? Valid ba ang worries ni Angela? You know, not to go with somebody with almost 20-year age gap? Valid ba na bitawan niya yon for a younger man na hindi niya pakilala? Or mas valid to take a break in between para makapag-isip-isip siya? Because by the end of the day, choosing a partner, I don't think we should look at the age. I think you should look at the character of the person. Character first, honest ba siya, loyal ba siya? Second is compatibility. Ibig sabihin, pareho ba kayong gusto magkapamilya? Pareho niyo bang gustong manirahan sa probinsya? Pareho niyo bang manirahan sa Pilipinas? Sa city, di ba? Pareho ba kayo ng paningin pagdating sa pagsusugal? Pareho ba kayo ng paningin pagdating sa pagpapalaki ng mga bata? Yon ang importante, hindi edad-edad lang. Kapamilya, whatever your advice, your opinion, tulungan natin si Angela. Do share it with us sa 0919-278-3000 or catch us again tomorrow. You can call us at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Mga kapamilya, there is a valid reason not to go for somebody older than you. But, let me just ask you, saan mo ba na-feel yung mahal na mahal ka? Saan mo ba na-feel yung promising na partnership? Saan mo ba na-feel na, okay, magka-malaki nga yung age gap namin, pero I think this person will treat me with kindness, with admiration, than the younger ones whom I can choose. Piliin mo kung sino ang nagtitreat sa'yo ng maganda. Hindi lang ngayon, but also in the whole course of your relationship. Whether that's mas matanda, mas bata, lalaki, babae, di ba, bakla, tumboy. Because by the end of the day, naku, yung sinasabi ng mga tao, pag-uusapan ka lang yan for 5 minutes. Pero after nyan, busy na yan sa mga buhay nila. Kaya asikasuhin mo din ang buhay mo, kaservisyo. This is your Matchmaker Philippines. By the way, I'm Matchmaker Philippines on Instagram, kapamilya, if you wanna connect there. Nandun po ang mga updates ni Coach V. Nag-post nga ako ng picture ngayon dito sa habang umi-airy ako sa DZMM. Follow us at Matchmaker Philippines. At syempre, ako naman po si Vanessa Antonio on Facebook. Whatever you're going through in love and in life, one thing that we should do is keep going, kapamilya, because when you're dead, wala nang love life doon. I think. So enjoy while you're living because hindi tayo magtatagal. And make the most out of the most beautiful experience in this world, which is love. Good night, kapamilya. Good night, kaserbisyo. Catch me again tomorrow here, 10 p.m. po at 12 midnight. Dito lang po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect. Good night.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The music connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman, just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. May mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang hindi mo ine-expect na dumating sa buhay mo?

Kwentuhan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

Swabbing umaga, June 17, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balma sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa yan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? At syempre pa, hindi mawawala talaga ang topic na pagkukwentuhan natin hanggang abutin tayo ng alas 4 ng umaga. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood na katutok sa atin. Natatanaw na tayo sa mga sandaling ito. Sa kanilang mga telebisyon, kung kayo may nasa mga bahay ninyo o nasa trabaho, hello, hello po sa inyo sa mga nanonood sa atin via DZMM, Teleradyo, kaway-kaway, hello! At syempre, batiin din natin lahat po ng mga bumabiyahe sa mga sandaling ito. Oo, na talaga namang dito na tumututo kapag ka ganitong oras na. Isan pa nga ba? Oo, wala naman ang iba. Dito na kayo kasama ni Kuya Dan. No? Pwede kayo mag-request, pwede kayong sumama sa kwentuhan. Pwede lahat. No?

0: Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, good morning! Sa mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Midweek Wednesday na mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kumusta naman ang inyong mga traba-trabaho? Akala ninyo wala si Kuya Dan. Kahapon lang yon. Oo, kahapon kasi medyo hindi kagandahan ang pakiramdam ko. Mabuti na lang, hindi ko alam kung yun nga yung nagpagaling sa akin o baka yung paracetamol din. Hindi ko alam. Kasi meron akong ano, may binili ako nung last time na nagpunta kami ng Japan. May bumulong sa akin na ano, na katrabaho ko, no, director ko, sabi niya, bumili ka nitong, hindi ko alam, hindi ko naman mabasasabi sa inyo kung ano yung pangalan kasi Japanese yung karakter eh. Basta sabi niya, bumili daw ako noon, mabisa daw sa mga ubusipon, ganyan, lagnat. Tapos ano lang kasi siya eh, hindi siya pwedeng bilhin ng multiple times ng isang tao. So parang per tao, dalawang box lang yung pwede mong bilhin. Kasi nga, mabisa nga daw, ganyan. Eh, siyempre ako, ano naman ako, sabi ko, sige, try natin, wala akong mawawala. Hanggang sa tinry ko siya kahapon, parang guminhawa nga ang pakiramdam ko. So, siyempre, pero nagparacetamol din ako, so hindi ko alam kung magbato-bato pick na lang sila ng paracetamol kung sino nagpagaling sa akin. Pero parang in fairness naman dun sa, kaso nga lang, ang catch, hindi kagandahan ng lasa. Oo, lasang ano, lasang mineral. Hindi ko nga alam, Marvin, yung ano, paano ko ba ililink yun? Wala daw nabibili nun dito. Kung may mabili, sobrang mahal ng patong kasi nga parang sa Japan nga daw siya nabibili. Pero titingnan ko mamaya, tatry. Hindi ko alam kung anong, paano ko isi-search yung itsura niya eh. Isi-send ko nalang sa yung picture. May picture ako nun. Pero ano siya, para siyang nasa sachet na powder na ititimpla mo sa tubig. Tapos eh, tapos iinumin mo siya ng tunaw na, yun nga lang, medyo lasang mineral na lasang kalawang. Parang ganun, no? Basta hindi masarap yung lasa niya, pero tingnan nyo naman, nandito si Kuya Dan. Oo, di ba? Tatanggi pa ba ako? Eh, nandito nga ako. Hindi ko ma-endorse kasi hindi ko naman masabi kung anong pangalan. Basta naikwento ko lang sa inyo. Kaya, siguro may konting, mayroon ba? Hindi ko alam eh. Mayroon bang konting parang naiipit yung boses ko? Pero ang importante, mas maayos yung pakiramdam ko ngayon kaysa kahapon. O kahapon nilalaban ko na lang yung pakiramdam ko eh. Pero ngayon, mas okay na ako. So, 'di ba, ipipicturean ko yung mga manginginang picture send ko sa inyo. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan natin mabibili dito sa Pilipinas kasi nga di umano, no? Pero for sure merong mga umaangkat niyan. Baka nga lang sobrang mahal ng presyo. Alam mo naman ng mga Pinoy. Pagka nagpasabay, naku, akala mo talaga. Kibigat-bigat nung pinasabay. Kasi, naalala ko, yung ano din, yung ramen din na nabibili sa ano naman to, sa ibang parte ng Japan naman. Aba, meron ka makikita dito sa mga online. Kaso, grabe yung patong 5 times. Sabi ko, hindi kaya sumakit ang tiyan yun yan pagka ganyan kalaki yung patong ninyo dyan sa pasabay ninyo. Parang hindi na pasabay yun, ano? Parang palungkot na yung pero ang importante, nandito si Kuya Dan, hindi nawala, at tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Okay ba yun? Dahil dyan, ang pagkwentuhan natin. Ang tanong, anong bagay ang hindi mo ine-expect na dumating sa buhay mo? Ano si Kuya Dan, mga yung iba dyan, naredo nyo ng feelings nyo, baka hindi dumating si Kuya Dan kasi kahapon, puro intro eh, puro pasaring na parang nanlalambot siya eh, pero nandito pa rin siya ngayon, guys. Akala niya lang yun. Sabi ko na sa inyo, minsan nga pumapasok ako, nag-chills, ito pa kaya? Ito pa kayang medyo naambunan lang at nalamigan lang ako ng aircon? Okay? O, ang tanong natin ha, once again, sasagutin ninyo. Anong bagay ang hindi mo ine-expect na dumating sa buhay mo? Marami yan, for sure. Mga unexpected na kahit tao, actually, pwede. Tao, bagay, hayop. Si Doming, yan. Pwede ko palang entry si Doming. Hayop na hindi ko ine-expect na parang pangit pakinggan yun. Ang hayop na hindi ko ine-expect na dumating sa buhay ko ay si Doming. O, hayop siya. Pusa kasi siya. Oo. Totoo naman, di ba? Anong gagawin ko? Hayop naman talaga siya. Hindi ko ina-expect kasi binigay lang sa amin si Doming. Pinaampun lang sa amin. So, yun ang aking entry number 2. O kayo, baka meron kayong gustong i-entry, i-viber nyo na yan sa 0919-278-3000. O kaya naman, mas maganda kung tatawag po kayo sa 8924-4101 Locals 5671-5672 at 5673. Yung mga silent listener natin dyan na ayaw nang maging silent, eh tumawag na ho kayo. Magkwentuhan na tayo. 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sa Facebook, pwede nyo rin akong hanapin dyan. I-search nyo lamang ang pangalang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Okay, yan ang spelling ha, para hindi maliligaw, okay? Tapos mag-comment kayo doon, mag-DM kayo doon, basta hanapin ninyo yung question of the day na anong bagay ang hindi mo ine-expect na dumating sa buhay mo. Comment ka doon, babasahin natin, okay? Pwedeng bagay, pwedeng tao, pwedeng kahit ano, no? Anything na hindi mo ine-expect na mangyayari sa buhay mo, okay? Alright. Oras sa buong Pilipinas, 12:30 na po ng umaga. Meron lamang tayong ilang paalala. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oras natin, 12:47 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Kwentuhan tugtugan natin ngayong Wednesday morning. Anong bagay ang hindi mo ine-expect na dumating sa buhay mo? Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number. That's 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Miss Gisette Bendana, Sir Dan, gusto ko lang po i-shoutout ang alaga kong pusa na si Cheesecake. Diba? Good morning, Cheesecake. Manilin, si Sanjo De Colores at si Rufa May. Ang kita mo ng mga alaga mong pusa. Nabali ilan yun, si Cheesecake, Manilin, si Sanjo. Ano yun, Sanjo De Colores? Apelido ba niya yung De Colores? Parang apelido niya, no? Sanjo De Colores at si Rufa May. So bali, apat o lima, no? Bago niyo po akong listener, si Gisette ng Lemery, Batangas. Salamat po. Uy, good morning sa mga taga dyan sa Lemery, Batangas. Maraming salamat naman at nasumpungan ninyo ang ating programa. No? Welcome po kayo sa Remember Your Music. Pwede po kayo sumali, no? Pwede kayo magpadala ng inyong kasagutan. O kaya naman mag-text sa 0919-278-3000. Baka meron po kayo entry, babasahin natin, ha? Sabi ni Sir Ali, oy si ano yung si Sir Ali binati ko hapon. Magandang umaga Sir Dan, Sir Kuya Dan. Kuya Dan na lang ho, para hindi na tayo magmekus-mekus. Kuya Dan, nakikinig ako sa mga tugtog mo, naalala ko tuloy ang yumao kong nanay. Pabati na lang sa mahal kong Mrs. Marilu Elabada na nakikinig rin at nagaantay sa aking paggarahe. Salamat Sir Dan. Oy, gumarahe ka na Sir. Oras na o, 12:49 na, makinahan it. Nihintay ka na ni Miss Marilu. Kailan kaya gagarahi ang aking mister? Napapagana na si Miss Marilu. Hinahanap ka na. Ingat po sa biyahe ha. Maraming salamat sa palagi ang pagtutok. O, ito yung ano, nabok namin ni mami nung yung nanay ko igaling Antipolo nung isang araw. O, tapos hinahanap ni Sir Ali si Dr. Love. Sabi niya, iba na yung nakaupo doon sa programa. Hindi na si Dr. Love. Bata na daw. Flattered naman ako doon sa part na yon. Pero maraming salamat po, Sir Ali. No? Salamat sa pagtambay na no, dito sa ating programa. Ay, alam niyo ba ngayon, June 17, 2026, ay National Eat Your Vegetables Day. Oh, magandang umaga sa mga hindi mahilig kumain ng gulay. Ba't di kayo kumakain ng gulay? Ano ang pinaka-hate ninyong gulay? Grabe kayo sa gulay. Alam nyo, dapat dinadamihan yung kain nyo ng gulay. Ako, ang pinaka-late ko na naging katropa na gulay. Kasi, syempre, ako naman eh. Syempre, kumakain ako, no? Hindi ko lang siguro favorite. Pero lately, ang naging favorite ko talaga ay yung okra. For some reason, ang sarap ng okra sa patis na may... ano ba tawag dun? Patis na may tomato. Oh, calamansi at saka tomato. Ay! Sarap. Actually, kakakain ko lang ng okra kanina, sinigang din. Oo. Sarap kaya. Actually, ang sarap na lahat ng gulay pag nasa sinigang na. Can we all agree to that, no? Lahat ng gulay masarap na pag nasa loob na ng sinigang, di ba? Kahit pa talong yan, kahit pa labanos yan. Basta ilagay mo sa sinigang, ang sarap. So, ang araw... Oh, may, nalalaway ako. Ang araw na ito ay paalala na kayo ay kumain ng gulay para humaba ang buhay. Ba, yun ang sinasabi mo? Kumain ng gulay para humaba ang buhay at humaba ang... hininga. Kasi pagka inhale, exhale ka, kailangan... Yan. Pagka hindi ka... Pag hindi ka kumain ng gulay, iiksi ang inyong hininga. Kasi hihingaling kayo agad, madali kayong mapapagod, madali kayong hapuin. Oo. Parang titigas yung panga nyo kasi hindi kayo makahinga. Yan, sige, huwag kayo kumain ng gulay. Meron akong kakilala. Meron akong kakilala. Oo. Ano? Yung panga titigas kasi hindi ka kumakain ng gulay. Oo. Yung gulay pa naman, ma-fiber pa naman yun. Oo. Talagang, pampahaba ng ano yan, hininga. Tinan mo kung haba ng hininga ko. Kasi mahilig ako sa gulay, lalo na ang gulay na nakalagay sa sinigang. Kung ano-ano mga inaano nyo dyan, mamaya mabasa ko. Meron akong kakilala, mabilis lang, meron akong kakilala, hindi siya kumain ng gulay mula pagkabata hanggang... Hindi doon yung ending. Sinasabi ko, meron akong kakilala, hindi siya kumain ng gulay mula pagkabata hanggang tumanda. Ayun. Alam mo, paglaki niya, pagtanda niya, nanigas. Yung gout, nagka-gout. Oo, kasi hindi kumakain ng totoo yan. Totoo yan. Oo, hindi yan. Yung gout, yung tuhod, yung tuhod, nanigas, tuhod, sakong, yan. Kasi hindi siya kumakain. Totoo yan, ha? Promise, wala, hindi ko lang babanggitin kung sino. Baka hindi naman nakikinig, so safe naman ako. Oo, pero kakilala ko talaga siya. Dahil nga, ever since bata siya, hindi talaga siya magulay. Ang lagi pinapakain sa kanya ay karne, ano mo yun, baboy, manok, yung high in protein, di ba, tsaka sa uric, yan. So, alam nyo na, habang may time pa ay, kumain lagi ng gulay. Alright. Alright. Aras natin, 6 na minuto bago mag-alauna ng umaga. Ito na, kausapin na natin first caller from Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan. At good morning po sa mga nanonood at nakikinig sa DCMM.
0: Parang masaya ka. Ano, ano meron?
1: Wala lang. Medyo energetic pa ako since nung, ano, kahit pagod na ako, talagang energetic pa ako. Nakukuha ko pa yung energy ko.
0: Tama. Ikaw ba kumakain ka ba ng gulay, Angelo?
1: Ay, of course naman. Lalo na...
0: Oh, kailangan ka talagang kumain lalo ng gulay kasi prone yung ganyan sa ano. Kailangan kumakain ng madaming gulay. Anong favorite mong gulay?
1: Ano, may kinakain akong ano eh, every... Hindi naman every breakfast, pero may times na kumakain ako ng Caesar salad every morning.
0: Caesar salad, Caesar, Caesar. Yung ano, yung sinasahog sa ulam, anong gulay kinakain mo?
1: Ah, ano, may ano, ginisang sayote. Ayan, pinakbet, okay. May favorite. Again, ano pa ba? Marami pa eh. Basta mga gulay na masasarap na kainin. Yung naka-favorite ko talaga yung ano, nakalimutan ko tawag dun eh. Sotanghon, yun.
0: Anong gulay yung sotanghon?
1: Ampalaya.
0: Ah, ampalaya. Yeah. Nakalagay sa sotanghon. Kasi sabi mo, ang gulay na paborito ko, sotanghon.
1: Hindi yung gulay na may kinakain ako doon.
0: Nakalagay na. May ampalaya sa sotanghon? Parang hindi ko pa na-try yun ha. Ampalaya, ang sahog na sotanghon mo? Hindi ba usually upo? Hindi ba upo ang nakasahog doon?
1: Hindi. Ano, yung ano sotanghon, pag... Nagluluto kami ng sotanghon. Ano, ampalaya talaga lalagay namin.
0: Talaga ba? Ampalaya? Bago yun, ha?
1: Kasi ngayon wala na rin eh. Dati na yun.
0: Talaga?
1: Yeah. Kahit tanungin mo pa yung mga viewers dyan.
0: Talaga ba? Anong tawag doon sa luto na yun? Sotanghon with ampalaya?
1: Parang ano, tatawag lang namin sotanghon, pero with ampalaya talaga siya. Siguro ampalaya ang sotanghon. Ganun.
0: Oh, hindi ba siya fatola?
1: Hindi. Fatola, nilalagay siya doon sa parang... Yung udon ba yun?
0: Udon, yung parang Japanese, ano?
1: Yung yellow na pancit, yeah, noodles.
0: Oh, talaga? Hindi pa nakatikim ng sotanghon na may apa. Tapos may ano yan, syempre may konting karne yan para mas masarap, di ba?
1: Yung konting...
0: Oh, wala din. Wala din karne?
1: Ano, parang ginagawa lang kasi dahil dati, nung bata pa ako, hindi ko siya favorite dahil yung pait talaga ng ampalaya, yun talaga iniwasan ko. Pero ngayon, medyo mature na ako.
0: Depende sa luto ng ano, depende sa luto ng ampalaya. Kasi meron yan, may technique yan para mabawasan yung konting bitterness eh. Pero sabi nila yung pait daw kasi talaga yung kailangan mo dun. So, ba't mo naman babawasan? Diba?
1: Tama. Eh, tsaka ano eh, parang ano, sabi ko, bawasan muna hanggang masanay na ako. So, nasasanay ko.
0: Nag-adjust yung ampalaya sa'yo, ano? Sabi niya, ano tayo, huwag tayo masyadong mapait at hindi pa kaya ni Angela yung ganito kapait.
1: Oo, kahit naranasan ko na yung pait na yan.
0: Salamat, Angela. So, yan ang paborito mo, yung may ampalaya na sotang. Hindi pa ako hanapin ko yan. Miswa pala yung sa patola, yung mas malambot. Oo nga pala.
1: Ayun, miswa tsaka udon.
0: Tsaka udon, alright. Anong medyo hindi mo gustong gulay?
1: Para sa akin, okra.
0: Okra?
1: Medyo kasi, ano eh, pag kumakain ka ng okra, parang laway yung kinakain.
0: Bakit wala ka bang laway? Ano ba?
1: Meron naman, pero yung laway na parang, ano, kunwari parang, ano, laway ng iba, eh, parang nadidiri ako.
0: Parang kadiri nga yan, oh. Huwag mo na ulitin yun.
1: Kasi kumakain na. Pero, ano, yung texture niya kasi, slimy, parang, andulas na, parang, nakakawala ng gana.
0: Sige, hindi ka na duwidugtungan. Okay na yan. Pero, alam mo, itry mo yung, ano, itry mo siya, isaw-saw sa kalaman seaweed patis. Masarap siya sa kalaman seaweed patis. Tapos, konting steam lang para hindi masyado slimy.
1: Hindi, ano, ang ginagawa namin dun, parang, ano eh, binoboil para sa sinigang, ganun.
0: Oo, sa sinigang. Pag nasa sinigang na, kinakain mo na?
1: Hindi rin. Pero talagang hindi ako kumakain ng okra kahit anong luto. Kasi, sorry ah, pero sa akin lang to ah, yung ano talaga nga eh, yung parang texture niya talaga, doon ako nata-turn off.
0: Nag-chat yung okra, eh, di wag daw. Nagalit yung okra sa'yo.
1: Sorry.
0: Sige, mag-explain ka daw next time, sabi ng okra. Okay, ito na lang, sumagot ka dito sa katanungan natin. Anong bagay ang hindi mo ine-expect na dumating sa buhay mo? Pwera kay Labi. Oh, ayan, baka isagot mo agad eh. Pwera kay Labi.
1: Hindi, yun nga. Kasi, ano, wala na ako maisip. Kahit si Labi nag-isip din, wala rin maisip.
0: Paano yung pag-iisip ni Labi? Patingin? Paano?
1: Ano lang, parang
0: typing,
1: ano, ano yung arms niya, naka...
0: Paano? Sige.
1: Parang naka-pulled, tapos nag-iisip, tapos sabi,
0: ano ka ganyan?
1: Ano kaya pwedeng isipin?
0: Grabe. Yan na ba yung... Yan ba yung boses niya? Kaya ba tinatago mo sa amin?
1: Medyo malapit na. Pero pag narinig niya talaga, na. Parang okay. Heaven ang marinig niya.
0: Parang heaven, oh. Ano kaya? Ano kaya? Maganda, sipi. Alam ko na! Simula na ang laban! Hindi ba gano'n, oh?
1: Hindi naman. Ah, sobrang, ano, okay. Parang maldita na siya ng ganyan.
0: Ah, maldita na siya. So, ano nasagot mo?
1: So, yun nga, ano, hindi ko na-expect na dumating yung 2 years namin ni Lavi. Kasi, parang, ano, sa
0: kami dami din, kami din. Kasi hindi pa namin na naririnig ang boss ni Lavi, eh. Akalain mo yun. Dumating na kayo ng 2 years, hindi pa namin naririnig dito.
1: Kaya nga, ayaw niya talaga. Kahit, hindi ako nag-garso na, it's not my reason, it's not my dahilan. Pero, sa kanya talaga nakasalala yung decision.
0: Okay.
1: Pagpasensya niyo na po ako, in behalf of Labi.
0: In behalf of Labi.
1: So, ayun nga, hindi ko na-expect na 2 years na kami dahil nga ang daming mga kabataan ngayon na hindi nagsiseryoso sa mga ano relasyon ngayon. And akala ko wala akong mga kukuha na pangmatagalan. Pero, hindi ko na-expect na may darating pala sa akin na isang babae na ituturing ako na parang isang asawa, isang husband, parang gano'n.
0: No.
1: Parang gano'ng kinikilig ako nung
0: first date namin. Alam mo, kulang ka sa okra eh, kaya ganyan eh.
1: Hindi naman, parang kulang lang sa ano gatas para matulog na ako.
0: So yun talaga ang kumbaga nagulat ka na umabot kayo ng 2 years. Sa bagay, no? Mahirap din paabutin ng 2 years yung ganyan. Sige ka, oo.
1: Tama. At saka marami, ano eh, kasi high school lovers kami. At karamihan sa mga naging kabatch namin sa high school, lalo na yung isang dating kaibigan namin na nakarma, buti nga sa'yo.
0: No.
1: Ano,
0: nga pa.
1: No. Ayun, hindi sila tumagal. So, ayun, sana sa mga kabataan ngayon, mga papasok ng high school, papasok ng senior high, pag-isipan nyo muna or mag-aral muna kayo. Mabuti, yun lang.
0: Tama. Alam mo, may concerned citizen dito. Parang sabi daw, paano daw mababalidate yung love story ninyo? Eh, yung side mo lang daw lagi ang naririnig. Grabe, alam mo, dumadami yung mga netizen pag ikaw yung nagsishare ng kwento dito eh.
1: I mean, tama naman yung nagsabi niyan kasi mahirap maging bias, no? Sa
0: correct, correct. Ngayon, lalo na, ikaw, nag-aaral ka ng mass comm. O, paano yan?
1: Pero ang problema talaga, yung privacy ay pinapalagaan natin sa ilalim ng Republic.
0: Invoke my right, bahala parang gano'n, no? I invoke my right against...
1: Basta yun, nire-respeto ko ang Data Privacy Act ni Labi, lalo na sa boses niyang unique na hindi na pwedeng ipa sa publiko. Ngayon muna, baka sa future malaman natin.
0: Oh, kasi meron ditong dalawang yung bago naming kasama. Si Carlo, parang ikaw nga si Carlo eh. Tapos si Tin, pag umabot ng 1 year itong mga to at hindi mo pa pinapakausap sa amin si Labi, lalayasan ka namin ha. Wala ka nang abot dito sa... alis na kami dito, sige ka.
1: Ewan ko. Ayaw, wala. Niya, pero parang
0: wala sinasabi. Wala pa din third year nyo na yun. Pagka ganun, ayaw nyo pa rin?
1: Malay natin kapag, let's say, nag-OJT kami sa DCM, malay mo.
0: Tama. Alam mo, pag nag-apply kayo, ako agad magpapapasok dito sa inyo. Sa loob. Ihahatid ko kayo, kahit hanggang doon pa kay CLK, para lang talaga, pag basta kayong dalawa ni Labi yung magkasama dito, akong bahala sa inyo, ha?
1: Yun. Sige. So, ayun, naririnig naman ni Labi yan, pero parang wala pa rin answer. Malaman ko mamaya.
0: Labi, itaga mo sa bato, Labi. Akong bahala sa iyo, basta magpakita ka dito, Labi.
1: Yun, oh. Balay mo, meron pa tayong free buffet.
0: Kahit anong gusto ninyo, basta kayong dalawa, magpakita kayong magkasabay kayo, ha? Yung naglalakad kayong ganyan, ha? O yun, okay na ako doon. Basta akong bahala sa inyo. Kahit pa buffet kayo, umaga, tanghali, hapon. Ako nang bahala.
1: Papakinggan mo muna yung side niya bago ma-confirm.
0: Yan, sige, basta ako nang bahala.
1: Pero matagal pa naman yan, 2028 pa naman. Diba? Kaya sa bagay, malapit ang election 2020.
0: Kaya malakas ang loob ko kasi matagal pa naman yan. Oh. Sige, maraming salamat. Tsaka, may babatiin ka ba muna? Bumati ka muna, Angelo.
1: So, binabati ko lang yung bagong precious ng Adamson Communication Program. Sa mga precious po natin, hello classmates, welcome po kayo sa Adamson University. And sana po maging kayo, masaya, at we will give you the best entertainment and academic, parang medyo tuturuan para yung maging kampante kayo sa program na pinili nyo. And sana makuha din ako bilang isang speaker din, di ba? Malay mo, kasi ma-share ko yung experience ko.
0: Correct.
1: Yun. And then, syempre, sa mga kaibigan ko lang, sila Angela, Christine, Jessica, and Danica. Hey, guys. Namiss ko tuloy kayo nung gala natin nung Saturday. Pero, hopefully, sa December, malay natin, magkapag-meet up ulit tayo. So, ayun. Let's see. And then, syempre, kay Kuya Aljon. Hello, musta? Yun lang.
0: Alright.
1: And then, syempre, kay Labi. Baka magtampo pa.
0: Oo, tama. Batiin mo. Baka magtampo yan si Labi.
1: Tama, kahit magkasama naman lagi.
0: Kahit kami yung mas nagtatampo dito. Sige. Okay lang naman. Ito ba sa'yo, sometimes when we touch?
1: Yes.
0: Alright, sige.
1: By Dan Hill.
0: Alright. Kala ko, Kuya Dan. Eh. Maraming salamat, Angelo. Good morning sa'yo.
1: Good morning, Kuya
0: Dan. Thank you. Bye.
1: Bye.
0: Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes. And I... Si Angela ng Quezon City ang ating nakausap. Sabi ni Sir Ali, umiinom ako ng tubig, Sir Dan, bigla na pabuga yung bibig ko. Sabi mo, nag-text yung okra. Ito kasi si Angela, Sir Ali. Tagal-tagal na naming hinihinga ng panayam mula kay Labi. Hindi kami binibigyan ng panayam dito. Dahil ngayon ay National Eat Your Vegetable Day, lahat ng tatawag, tatanungin ko about sa gulay, ha? At saka yung question of the day natin. Oras natin, 1:06. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 106.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin song request mula kay Angela ng Quezon City. Sometimes When We Touch. Napakinggan din natin ng You Can Do Magic ng America. And Rosanna ng Toto. 1:20 po ang oras. Pinagkukwentuhan natin ngayong Wednesday morning. Mga bagay na hindi mo inaasahang dumating sa iyong buhay. Sabi ni Miss Ethel Mendiola, Kuya Dan, good morning. Subukan ko lang po sumagot. Ang entry ko po sa topic for today, mga bagay na hindi inaasahan dumating ay katulad ng mga kaibigan. At like na rin po nitong cellphone na ginagamit ko ngayon na pang message, sobrang laki po nang naitulong nito sa akin. Akala ko malaki yung cellphone mo. Sa bagay, helpful naman talaga yan. At hindi ko inaasahan yun lang po. Maraming salamat, sabi ni Miss Ethel Mendiola. Ama, sino nagbigay ng cellphone? Mabuti may dumating na cellphone. Ano? Malaking bagay talaga yun. Maraming thank you. Tawag po kayo ha, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Nag-worry ho si Carlo, tumawag na po kayo sa akin. Sabi niya, we only have three, sabi niya. Nagagalit si Carlo. Huwag niyong inaano si Carlo. O kaya i-viber niyo po, pwede po sa 0919-278-3000. Gamit niya number na yan, pwede kayo mag-text dyan. Sabihin niyo, pwede bang makausap si Kuya Dan? Tatawagan namin kayo, okay? Alright, next caller from Bulacan. Kwentuhan naman natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Happy Wednesday morning.
1: Happy Wednesday morning. At dahil ngayon ay Eat Your Vegetable Day, ano ang paborito mong gulay?
2: Ano? Repolyo. Pechay Bagyo. Bagyo means lahat ulay nang galing sa Bagyo.
1: Pansin ko nga, oo, yung mga galing sa Bagyo. Sa bagay, masasarap yan. Lalo na repolyo, ang sarap niya sa lilaga, no?
2: Oo, oo, oo. Lalo na yung ano, wilagang baboy na may ano, saging tsaka patatas. Grabe, ang sarap
1: nun. Ay, ang sarap. At tsaka, ang sarap din ng repolyo yung ano, yung hilaw, yung ginagawang ano ba
2: tayo? Hindi masyadong ano,
1: yung ginagayat ng maliliit, ano ba tayo? Yung sa Japanese na ano, ginagamit sa mga Japanese cuisine. Ginagawang... Ito na, malapit na. Nilalagay sa bed.
2: Malapit na.
1: Nilalagay sa burger. Tulungan mo ko, Tin. Ano yun? Ano yung nilalagay sa burger para masarap?
2: Lettuce.
1: Hindi.
2: Lettuce ba? Ano?
1: Mali.
2: Mali.
1: Yung ano, yung, ano yun, Tin? Coleslaw.
2: Ayan.
1: Kasi ano yun eh. Repolyo yun, nilalagay ng mayo. Ang sarap ng coleslaw. Mm-mm. Yun lang. Okay, masaya na ako. Mabuti naman kumakain ka ng gulay. May hindi ka ba kinakain na gulay? Ba't ka tumatawa? Tinatanong ko lang kung hindi ka kumakain ng gulay.
2: Wala. Natatawa sa sarili ko, Kuya Dan.
1: Bakit ka natatawa sa sarili mo? Alam mo, pa-check mo yan ha? Ba't ka natatawa na po sa sarili mo? Okay ka lang ba? May pinagdaraanan ka ba ngayon? Bakit ka? Bakit?
2: Kanina kasi si Angelo kasi napatawa niyo ako kanina.
1: Eh, kasi nga, sabi ko.
2: Hindi pa nag-fade off yung tawa ko eh.
1: Masaya ka pa dun sa kanina. Eh, kasi nga, ayaw niya ng okra. Ikaw ba kumakain ka ng okra?
2: Hindi ako kumakain ng okra ko yan.
1: Hindi ko din malaman dito sa mga kausap kung anong problema nila din talaga minsan. Hindi ka din kumakain ng okra? Ayaw mo din? Malaway din?
2: Hindi ko lang gusto yung texture.
1: Oo,
2: pero yung description ni Angelo medyo ano eh.
1: Kasi
2: pero hindi ko lang talaga. Hindi ko lang talaga gusto yung texture.
1: Oo, sa bagay, marami talagang umaayaw sa okra doon.
2: Nung bata ako, pero tumanda, baliktad naman.
1: Ayaw mo na kumain at tumanda ka na.
2: Ayaw.
1: Lumakas ka na mag-imagine, ganun. Kaya ayaw mo na kain. Ano nangyayari sa linya? Si linya ba niya yung napuputol o nawawala-wala ako dito? Parang ano ka? Parang kang...
2: Nawawala ka, Kuya Dan.
1: Ako pa yung nawawala dito? Hindi ako umaalis dito? mamaya. Hello? Sabihin mo nga, 1, 2, 3, 4, 5. Ayusin ka ni Jirbo.

0: kayo sasabihin nawawalan, di nga ako gumagalaw sa pwesto ko dito. Ako pa daw ang nawawala. Ito si Aljun eh. Sabi ni Angelo, sabi sa'yo maraming ayaw sa okra eh. Mas maraming ayaw din kayo ng okra. Kala ninyo ha, naaway nyo yung okra. Pagtatanggol ko yung okra, walang kalaban-laban dito. Oo. Ayaw mo ng ampalaya? Ampalayain siya. Ay! Andiyan na ulit, Aljun, hello? Aljun.
1: Hello. Ayan. Nagbabalik.
0: Okay. Ayan, okay.
1: Do you copy?
0: I copy you. Alright, sige. Sabi ni Tin, ayaw daw niya ng ampalaya mapait pero yung alak daw matamis niyan. Tinan mo ugali nitong mga kasama ko dito. Oo, yan.
1: Hindi ko gusto yung ampalaya kasi intolerant ako sa pait.
0: Ah, ayaw mo din ng pait. Oo. Sa bagay,
1: parang masusuka ko yung
0: ano. Tsaka mapait na nga yung puso, pampait pa yung bibig, di ba? Tama na yun.
1: Grabe naman.
0: Ay, sorry. Sumagot ka na lang dito. Ano ang mga hindi mo inaasahang bagay na dumating sa buhay mo, Aljun?
1: Na makapasa ako sa iisang school lang.
0: Paanong iisang school lang? Dahil
1: sa
0: yun,
1: PUP.
0: Yun lang yung
1: in-examan mo. Dalawa lang yung entrance exam ko. UP tsaka PUP.
0: Tapos sa PUP ka, ano, pumasa?
1: Sa UPCAT, hindi ako nakapasa. Pero sa PUP, nakapasa ako.
0: Matapang, ano, at least eh, di ba?
1: Oo.
0: Pasado.
1: I stake din yung kuya na nasa totoo lang. Kasi
0: oo.
1: Kasi lang yung picture ko nun.
0: Wala kang ibang balak na school kung sakali?
1: Wala eh.
0: Yun,
1: kasi, that time, napaisip rin ako na mag-stop muna ng isang taon. Kasi, on that time, mentally, physically, emotionally.
0: Oo. Sa bagay. Pero, paano kung sakaling, so parang, kung hindi ka nakapasa, ready ka na talaga na wag muna, stop muna, ganun?
1: Stop muna.
0: Mabuti na lang.
1: Isang taon.
0: Nakapasa ka sa Sintang Paaralan. Congratulations.
1: So, pinagpahala tayo, Kuya Dan.
0: Sintang Paaralan.
1: Tanglaw
0: ka ng bayan. Diba? Si Jirbo, alam mo ba yon, Jirbo, ha? Si Jirbo, taga-PUP din si Jirbo. Mama, hindi niya alam eh. Anong kasunod nung
1: ano?
0: Tanglaw ka ng bayan. Sige nga, anong...
1: Tanglaw ka ng bayan.
0: Oh,
1: pandayan ng isip at ng kabataan.
0: Tama. Kami ay lumaki ng
1: salat
0: sa yaman.
1: Anak na dunong ay yung alay.
0: Galing. Ay kasi nasa pati. Madaya ito kinakanta pa nila doon sa PUP. Eh.
1: 2 years na out of PUP, Kuya Dan. Hindi ko pa bayan.
0: Good morning sa mga nakikinig sa atin.
1: Good morning sa mga kapwa ko.
0: Papunta na. Papunta ka ng robot. Ano nangyayari sa linya mo, Angelo?
2: Nalalaman.
0: Oo, parang papunta ka na kay Optimus Prime. Ano yan? Mamaya nga ayusin nga natin. Hello? Ganun na yung tunog ni Aljun. Wala na ako naiintindihan sa sinasabi niya. Si Girbo, last year lang daw niya kinabisa yung Sintang Paaral. Gagraduate. Dati di ba pag nagpapaperma sa sa clearance, minsan may mga ganyan. Yung pro, pinapakanta ka ng no? May nagpakanta sa'yo ng ganun? Ay, pag high school lang yun. Pag high school, no? Sabihin, kantahin mo nga yung yung hymn ng PUP. Andiyan pa ba si Aljun? Kaya pa ba niya? Parang ng robot yung kausap ko. Hindi ko na naiintindihan yung mga sinasabi niya. Sayang, may mga pa naman siya. May mga... reviving. Tari naman yung revive. 180. 280. Dagdagan pa yan. Defibrillator. Lagyan yung defibrillator. Reviving. Ano yan? Ano yun, Carlo? Bakit reviving yung naisip mo? Ito, wala na. Sayang naman. Nakuha ba yung Nakuha ba yung request niya? Sayang naman. Daming sasabihin, Carlo, yung pasinabi mo, ha? Saka din, eh. Oo nga, may pa-action pa. Alam mo yung nakakampante na siya, tumatalon-talon na siya, nakita ko, eh. Mula dito, umikot doon, tumalon. Di ba? Happy na siya talaga dito. Eh. Tumatalo-talo na si Carlo. Sabi ni Jask, hala, ako din dati dalawang school lang ang entrance exam. Tapos bagsak parehas. Paano yun? Paano yun? Anong ginawa mo? Nag-exam ka sa ibang school? Saka namin nakasagutan, Jask. Anong ginawa mo? Bakit ka, ba't ka nakapag-aral? Wow. Si, sabi niya, after graduation, nag-exam sa dalawang schools. Oh, tapos, kasi naman, paputol-putol yung, ay, wala tuloy yung pindutan ko. Napo, parehas, okay. Tapos pumasa na parehas. Ay, congratulations. Mabuti naman pala kung ganun nakala ko ano nangyari sa iyo. Oh, ito ha, mga bagay na hindi mo inaakalang darating sa iyong buhay ang ating pinagkukwentuhan. Ang oras po natin, 1:30 na po, eksakto ng umaga. Sa ating pagbabalik, babasahin naman natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Oras po natin, 1:32 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Minsan ba naisip mo rin kung ano kaya ang buhay mo kung pipiliin mong umalis? Kung magtatrabaho ka ba sa ibang bansa para mas malaki ang oportunidad, mas malaki ang kita at mas mabilis mong maaabot ang mga pangarap mo. Pero sa kabilang banda, naiisip mo rin kung kaya mo bang malayo sa pamilya mo, kung kakayanin mo bang hindi makita ang mga mahal mo sa buhay sa mga araw na kailangan mo sila. Kaya ang hirap mamili, dear. Dahil kapag umalis ka, may mga bagay ka makukuha, pero may mga bagay ka rin maiiwan. May pagkakataon kang makapag-ipon, makatulong, at makabuo ng mas magandang kinabukasan. Pero may mga gabing tahimik kang mangungulila dahil malayo ka sa mga taong mahalaga sa'yo. Kapag nanatili ka naman, kasama mo ang pamilya mo at nandito ang buhay na nakasanayan mo. Pero minsan, may tanong pa rin na bumabalik-balik sa isip mo. Paano kaya kung sinubukan ko? Paano kaya kung may mas magandang naghihintay sa akin sa ibang lugar? Dear, normal lang ang malito. Normal lang na matakot dahil hindi lang naman trabaho ang pinipili mo. Pinipili mo ang direksyon ng buhay mo. Hindi ibig sabihin na kapag gusto mong umalis, iniwan mo ng pamilya mo. Minsan, umaalis ang isang tao dahil gusto niyang may maibigay na mas maganda sa mga taong mahal niya. At hindi rin ibig sabihin na kapag nanatili ka, wala kang pangarap. May mga tao dito na dito nila gustong lumaban dahil dito nila nakikita ang oportunidad at kaligayahan nila. Walang maling desisyon kapag pinag-isipan ng mabuti, dear. May mga taong umaalis at nagtatagumpay. May mga taong nananatili at nakakabuo pa rin ng magandang buhay. Ang mahalaga, huwag mong hayaang takot lang ang pumili para sa'yo. Huwag kang umalis dahil napipilitan ka. Huwag ka ring manatili dahil natatakot kang sumubok. Piliin mo kung saan mo nakikita ang sarili mong lumago. Piliin mo kung saan mo kayang harapin ang mga pagsubok nang hindi nawawala ang sarili mo. At tandaan mo to, dear, ha? Ang pangarap ay hindi nasusukat sa layo ng lugar na pupuntahan mo. Hindi porket nasa ibang bansa ka, mas matagumpay ka. At hindi rin porket na nanatili ka rito, maliit na ang pangarap mo. Magkaiba lang ng landas ang bawat tao. Kaya sa lahat ng dear na nagdadalawang isip dyan, kung aalis ba sila o mananatili, sana wag mong kalimutan na kahit anong piliin mo, may dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Darating din ang araw na titingnan mo ang sarili mo at masasabi mong, hindi man madali ang desisyon ko, pero pinili ko ang landas na para sa akin. At sa huli, Ang pinakamahalaga ay hindi kung saan ka napunta, kundi kung saan naging masaya at buo ka sa buhay na pinili mong tahakin.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's our triple play from Apo Hiking Society, Kabilugan ng Buwan, Pumapatak ang Ulan, at Prinsesa na Ikinalugod. Ikinatuwa ni Aljon. Sabi niya, wow, back-to-back songs from Apo Hiking Society. Ito, tutuloy ko yung hindi niya naikwento kanina. Sabi niya, unstable daw ang signal niya. Ang continuation, sa upcat, hindi ako nakapasa. Swerte ko na lang, naipasa ko ang poop set and unexpectedly is natupad din yung dream ko na pasukin ng program na gusto ko na BA Broadcasting. Awa naman ay papunta ng third year, sabi niya. Shout out sa iyo, Kuya Dan. Sensya na naputol ang kwentuhan and hello sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Talaradio. Of course, hello din kay Angelo. Napahalakak niyo akong dalawa and belated happy birthday to my former advisor in senior high, my advisor on 11 humps. Humps. Ano bang tawag doon? Humps? Humps. Humps. Humps. Humps. Diba? Oo, tama. Humps. Ma'am Joanna Ignacio. Muchas gracias, Kuya Dan. Bawi tayo sa next tawag. O bawi ka. Naging Humps. Tama, diba? May you. Humps. Humps. Humanities. Humanities. Yun pala yun. Humanities and Social Science. Hindi ko alam. Humes. Wala kasing ganun sa amin dati. Pero, hindi din. Humes. Humes. Yun. Okay, alam ko na. Ito na, kausapin na natin next caller natin. 5 minutes bago mag-alas dos from Victoria Tarlac. Nasa linya natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Akala ko hindi naliliwanag yung linya ng radyo.
1: Oh, ha? Ayan na.
2: Kasi kanina maingay, sabi ko, lumiwanag naman na, Kuya Dan.
1: Hintayin mo lamang at liliwanag din yan, Nanay Flor.
2: Wala na yung parang, para siyang sinisingot, parang ganon.
1: Sinisingot? Ish, ganon.
2: Yung kumaganya siya. Oo. Okay. Sabi ko, bakit naman ganyan? Sabi ko ganyan.
1: Pero ngayon, malinaw na, Nanay Flor.
2: Oo, maliwanag na, Kuya Dan. Nandun sa terrace ko yung yung radyo. Kasi, nagising ako kanina mga 12, sabi ko. Kasi, nagising na ako, Kuya Dan. Pupunta ako ng Manila mamayang mga...
1: Oo, luluwas ka.
2: Ganyan.
1: Okay.
2: Oo. Tapos, pagdating ko dyan sa Q-Mart, kasi para maunat yung pa ako, nagjijogging kasi ako. Lalakarin ko yan, Kuya Dan, hanggang doon sa gate 1 ng Camp Aguinaldo.
1: Aba, malayo-layo yun, Nanay Flor.
2: Siyempre, Kuya Dan, sanay tayo dyan dahil tuwing umaga kasi nagjijogging ako dito, nagjijogging kami, ganyan.
1: Malayo yun, ha?
2: Ako na lang, dyan sa may plaza namin, ang Victoria.
1: Oo, sa bagay, ano naman yun eh. Madaling araw, so anong oras dating mo nun dito? Mga 6, 7, ganyan, or 5?
2: Kwan, Kuya Dan, pag hindi matraffic, 6:30, magsi-7, ganyan. Kaya lang, Kuya Dan, nung nagpunta ko dyan nung Monday, siyempre traffic. Nakarating kasi ako dyan mga 7:30. Naglakad pa rin ako. Tumakad pa rin ako kasi, Kuya Dan, yung umaga, lalo ilang oras yung pa ako parang nakaluhod ka na nakaupo.
1: Correct. Sa bus. O, tama yun. Ginagalaw-galaw dapat yun, Nanay Flor, pagka ano.
2: Kaya ako, Kuya Dan, kahit na age of 6'6 na ako, talagang sabi nga nila,
1: wow.
2: Ano pa rin daw ako. Ano ba yun sa Ilocanos, sa Tagalog?
1: Matulin. Ano?
2: Matulin, Kuya Dan, yung
1: mabilis.
2: Parang...
1: Mabilis naman, ka, di ba?
2: Yung makwan pa rin,
1: maliksi.
2: Maliksi, Kuya Dan.
1: Maliksi. Ayaw mo nang matulin kasi pag tuli, mabilis, parang kabayo.
2: Mag-alak, Kuya Dan, mahirap yung masyado mabilis.
1: Oo nga,
2: sa bagay. Pagpada pa, baka hindi ako makabango.
1: Tama. Maliksi lang, ibig sabihin, kahit saan gumalaw, makakagalaw, ganun.
2: Oo, Kuya Dan. Tama. Kuya Dan, kaya ako bumalik ulit dyan. Ayaw ko na sanang babalik dahil kahirap nga minsan. Mm-hmm. Parang nagsawa na ako sa kabibiyahe, lalo nung buhay pa si Mr. ko.
1: Bakit nga ba?
2: Pag-upload ko yung ID ko, iba yung nakuha ko kasi hindi ko kinuha yung bag ko na ano.
1: Iba nakuha mong ID? Anong ID to?
2: Yung phone po, yung sabi kasi nila, nandun na lahat yung isang ID namin sa sa kuan ng EFT kami mga beneficiaries, pinag-isa na lang. Okay, kaya iniwan ko po ngayon yung ibang ID. Mm-hmm. Ang dinala ko yung senior ID plus yung inisyo sa akin ng senior citizen. Eh pagdating ko po dyan sa OTAG saka dito sa Maykwan, nahanapan ngayon ako yung isang ID sa kuan ng EFT. Iniwan ko po kasi. Sabi po dito na lahat. Oy, paano yun? Tumayo ako. Ay, mabalik ako, Kuya Dan.
1: Kukunin mo din. Oo.
2: Yung request ko kasi, Kuya Dan, na papers ng asawa ko kasi kulang kasi yung sa katagalan siguro pinabago ng finance dito galing dito sa Tarlac.
1: Madaming asikasuhin pala yan, Nanay Flor. Laka rin.
2: Sabi ko naman, Kuya Dan, kasi nung buhay si mister ko, tinuruan na ako.
1: Alright, ingat-ingat lang sa biyahe. Pero ito muna ang tanong natin, Nanay Flor, ano ba ang hindi mo in-expect na dumating sa buhay mo?
2: Kuya Dan, natatawa nga ako. Tapos yung kaninang request nung unang caller, yung sometimes when we touch. Uh-huh. Siyempre, nung mga kabataan pa namin, Kuya Dan, ng mga nanay nyo. Siyempre, bilang biruin mo, almost 40 mahigit na taon. Kumakain ako dun sa kasi nagdaling ako ng jag. Hindi ko in-expect, Kuya Dan, na yung aking first love noon, alam, nagkita kami.
1: Alaka! kailan ito? recently?
2: Naka-on-dare, pero hindi ko babagsak. Kilalang-kilala yun dito sa amin.
1: Nako!
2: Tapos na ganyan yun na yun sa ating ganyan dahil nagkakausap kami ng mga official namin sa mga senior citizen o officer ko rin.
1: Naku.
2: Yung anak ni ganito yun, sabing ganyan. Bakit hindi mo ba kilala yan? Barkada mo tao yan noon, sabi. Nadinig ko po. Bumaba po yung tao. Bumaba po yung Tapos kinamayan ako. Halos hakbayan ako. Baka halikan pa ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganyan. Ito po yung next week yun. Tapos sabi niya, kamusta ka na? Sabi, gyudo na rin pala po yun. Gyudo na rin ako. Kaya lang, Kuya Dan, alam mo, wala na sa akin yung love. Wala na, basta.
1: As in, wala ka naramdaman kahit katiting?
2: Alam mo, Kuya Dan, parang nahiya na ako. Dito nga sa cellphone ko, alam mo, Ma'am, ang ganda-ganda mo. Tapos ang dami kapag gano'n na, Kuya Dan, yung mga ka-chatmate ko, mga kikilala na. Uy, didiit ko na.
1: Hindi ko natanong kanina. Kailan nangyari ito, Nanay Flor?
2: Kundang, Kuya Dan, last month lang.
1: Last month lang?
2: Kasi siyempre, di pa pa ba siya. Tapos kinamayan ako. Ganyan. Tapos inakayan ako. Okay. Kumusta ka na, sabi. Ngayon nga, Kuya Dan, pinapakuan nga daw yung number ko, ganito. Huwag niya ibibigay. Siyempre, Kuya Dan, hindi ko ibibigay.
1: Nako, ayan na nga. Oo, sinasa.
2: Oo, Kuya Dan, kaya sabi ko nga, alam mo, kailan naman naging senior ang tao, sabi kong ganyan, doon maiintab. Net. Pero Kuya Dan, alam mo
1: ano
2: kung...
1: Ano to, gaano katagal yung naging ano ninyo, yung dati kong first love mo siya?
2: Alam mo, Kuya Dan, kwan noon mga 18 ko noon, 18 to 19. Kaya lang yun, Kuya Dan, noon, natatay ko noon mahigpit. Ano naman yan, ganito, marami siyang kwan ba na kamag-anak mo pa lang yan, ganito. Ang ganoon.
1: So, nung biglang nakita mo, anong biglang nasabi mo sa kanya?
2: Parang hindi ko rin kasi nawakuan na ng Kuya Dan
1: Anong unang nasabi mo sa kanya?
2: Sabi kong ganyan doon sa kausap ko. Sino na ba? Ayan na si Kuan. Tapos sabi ko pang ang ganyan. Bakit ang pangit?
1: Ang nasabi mo, bakit para nagbago ang itsura?
2: Siyempre, Kuya Dan, almost 40 years na mahigit kasi nandun siya sa ibang bansa yun.
1: So, biyudo na rin siya? Biyudo na rin?
2: Opo. Tapos, pag nagja-jogging kami, sabi nung best friend ko dito, mga kumari ko, Kuan na ngayon, ganito si Kuan. Sabi ko, kahit na, parang naalinlangan na ako, Kuya Dan. Parang nahihiya ako sa sarili ko ba? Ayoko nang tumanggap ng kahit bisita, yung sasabihin nila na at talaw sila, ganito. Dalawin nyo, wala naman may sakit at wala naman dalaga sa amin. Ginaganyan ko, Kuya Dan.
1: Inuunahan mo ng galit, ha?
2: Oo,
1: bagay sa'yo ito, Nanay Flor. Narinig mo ba tong kantan to? Pakinggan mo, itataas ko, ha? Pakinggan mo yung kantang nagpe-play ngayon.
2: Hindi kuya, dan ay, alam mo yung ano, nag-request niya ako yung ano, yung kailan kaya ni, ano ba yun?
1: Leslie Montes.
2: Oo, tapos eh, minsan nga pag nagja-jogging kami, naalala, natawa na nga kami nagja-jogging, ay ayaw mo na talaga, sabi ng mga kasama ko. Hmm. Ayaw ko na, sabi kong ganyan, 66 na ako, ay kuya, dan, hot. Myself.
1: Happy birthday. Oy, talaga, June 20. Oy, belated. Advance happy birthday po.
2: Oh, Kuya Dan. Kaya sabi ko nga dito eh.
1: Parang wish granted kayo.
2: Happy birthday myself.
1: Hindi ba wish granted ka agad pagka ganun?
2: Kuya Dan.
1: Hindi ba wish granted ka
2: agad? Alam ko kaya dan pag ano, natutuwa man ako at ano, sabi ko nga kuminsan, doon sa my ID ko pa nga eh, thank you sa mga nagmamahal sa akin at nai-inlove na rin, sabi ko. Kaya lang, senior na tayo eh. Bata man sa tingin nyo sa mukha ko, pero ano, eh, inaamin ko na talagang senior na ako, kaya thank you na lang sa pagmamahal.
1: Kahit naman senior, umiibig pa rin.
2: Yun, alam mo kaya dan, ang maraming umiibig para sabihin ko sa'yo. Bihira na yung katulad ko, pero yung mga senior na mga lalaki, yan talaga ang ano. Kaya sabi kong ganyan, ayaw ko na.
1: Ayaw mo na, umiiwas ka na.
2: Kaya kuya dan, minsan pa nga sabi ng ganyan kuya dan, no? Bakit ayaw mo na talaga, madam, ang umibig pa? Ay, ayaw ko na, kasi mahirap din ang mabigo. Baka mamaya, bis na hindi ako magpamatay, magpapakamatay ako.
1: Uy, dandaan lang. May mga ganyan ka bang naiisip?
2: Alam mo, kuya dan, talaga, tapos ano, kapag ganun na kinukuha na ako dito sa FB, kuya dan, hindi-delete ko na.
1: Ayaw mo. Ayaw mo, kumbaga sa dulo, ayaw mo lang masaktan, kaya kumbaga...
2: Hindi, kuya dan, hindi sa ayaw masaktan. Kung minsan siguro, nakukuan ko na yung feelings naman, sa akin na lang, pero yung totoong buhay na iibig pa ako muli, hindi na kuya dan. Oo, 66 years na. Old ko na sa Monday.
1: Ay, nako. Advance happy birthday ho agad, Nanay Flor.
2: Kaya babatiin ko na, kuya dan, yung mga nakikinig dito sa barangay namin. Si Pare Raul ko, hindi ko alam kung gising na yan. Yung mga nakikinig lahat kay Kuya Dan, kanyang programa, tumawag naman kayo. Huwag kayong mahiya mag-share kayo ng mga memories nyo, mga ganyan. Para sa ganyan naman ay makakwentuhan nyo si Kuya Dan. Yung mga Desalia family ng Paitan Norte, mga nakikinig po dyan sa inyo. Mga kaganak kong mga gaila dyan sa Santa Ignacia. Kumusta po kayo dyan? Makinig kayo kay Kuya Dan.
1: Thank you, Nanay Flora. Advance happy birthday.
2: Sa pag-share ko na naman at tumawa.
1: Oo, hindi. Kinilig nga ako eh.
2: Okay nga
1: eh. Sige, thank you.
2: Oo, Kuya Dan, siyempre. Uh-huh. Madadanasan mo rin, Kuya Dan. Nandiyan ka palang sa kalahati ng edad na.
1: Sige, ho. Ingat kayo sa biyahe niyo mamaya. Bye-bye.
2: Thank you. Makipunta ako ng Manila din maya.
1: Right. Bye-bye. Si Nanay Flor ng Victoria Tarlac na hindi inasahan. Parang sakto yung topic ha. Hindi inasahan na makikita ng kanyang first love. Sakto. Mamaya ulitin natin na sa linya, nasa playlist pala talaga yung first love eh. Mamaya mapapakinggan nyo yun ang buo. Oras po natin, 207. Abalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 208.

0: Ang firstborn ko, maaga man ako naging ina pero wala naman akong regrets sa nangyari. Bagkus, ito ang nagpatibay at nagpalakas ng loob ko na patuloy na lumaban. Sa ngayon, masaya ako at lumaki itong mabait, magalang at masipag na ate ng aking bunso. Nakakatuwa lang isipin na may mga bagay na dumadating sa buhay natin na hindi tayo handa, pero yun pala ang makakatulong sa atin para tayo ay patatagin at malalaman ko ang essence of being a woman for being a mother. Sabi ni Ate MJ. Pa-request po ng song na Natutulog Ba Ang Diyos. Maraming thank you, Ate MJ. Good morning sa iyo. Basahin ko pa po ilan sa mga pabati ninyo. Pinapabati ni Miss Ethel Mendiola si Kuya Odiboy Mendiola. Siya po ang kuya ko na nagmo-move rider po ngayon. Ah, nagmara-rider. Good morning, Kuya. Ano, Odi? Kamusta po kayo? Si Mimi Trinidad ay nagre-request ng song na It's My Turn ni Diana Ross. 221, kausapin natin next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
1: Hello?
0: Parang na-inspire ka, kaya ganyan.
1: Oo.
0: Ayun. Sabi ko na.
1: Naalala ko naman.
0: Oh, paano ba yan? Yung kanya, parang natural din, no? Parang bigla organic, nagkita ulit. Kaso medyo umaayaw na. Kung meron ka mapapayo kay Nanay Flor, kasi tapos ka na dyan eh. Diba? Nasa moving on stage ka na nga eh.
1: Iwan ako nung nagkita kami ni FL, diba?
0: Oo, diba? Ano ka na dyan eh. Kumbaga, napagdaanan mo na yan. Ano mapapayo mo sa kanya?
1: Tama yan, decision mo.
0: Naku.
1: Manang Flor.
0: Mm-hmm.
1: Huwag mo nang pasukin. Kasi, tignan mo ako.
0: Oh.
1: Ako ang pasigla ako dati.
0: Oo. Oh. Parang nagbabanta ka pa. Ano na yun? Ba't ganun?
1: Oh. Ngayon, eto. Mukha ito yung kamamatay ko manang for.
0: Gabi ka naman. Gabi ka naman. Oo. Ikaw kasi dinibdib mo kasi talaga. Kaya ganyan.
1: Oh. Ay, na.
0: Oh. Pero pagka ganun ba, talagang kaya pa nga bang tanggihan? Tingin mo?
1: Pwede naman.
0: Oh, ba't yung sayo hindi mo natanggihan? Ano nangyari? Ano nangyari?
1: Ay.
0: Pero nakakilig yun ha, imagine mo. Siyempre, lalo na okay naman.
1: Pareho kami almost
0: di ba?
1: 40 years. Yan. Nangyita.
0: Oh, tapos
1: naman, siya yung dream boy mo. Tapos makakapangasawa ka na iba. Magkikita kayo ulit.
0: Oo. Teka, may hindi ako natanong. Si FL ba, biyudo na din? O walang asawa?
1: Well, eto na tayo.
0: Ayun.
1: Hindi ba ano siya, anal.
0: Anal. At least wala kasama. Okay. Tama.
1: Ay, hindi. Nabalitaan ko ngayon.
0: Hindi
1: totoong nag-grant. Kaya pala biglang nagra ako kasi ayaw pumayag nung girl na maanal sila.
0: Mag-anal sila. Okay, kasi...
1: Nalala ko yung nangyari dun sa artista na...
0: Ito ba yung action star? Ito ba yung action star, ha?
1: Oo, yung pumayag yung dati niyang wife na maanal.
0: Kasi magaling eh, no? Magaling. Bakit nga ba naman ako may... Ba't ako pipirma dyan, eh? Mawawala ako ng ano, di ba?
1: Oo. Siguro iniisip niya, pag nag-isawa ulit, mawawala na yung...
0: Correct.
1: Dapat na benefits na mapunta sa kanila, di ba?
0: Correct. Kumbaga... ano na yan eh, may delegation na talaga dapat yan. Tapos
1: pero pagka, hindi, dahil si actress, million ang yaman.
0: Wala sa ganun yun.
1: Tandaan mo yun, diba? Kaya lang, ayaw talaga niyang bitiwan yung husband niya siguro dahil...
0: Para hindi maglikot. Para hindi maglikot, kasi pagka binitiwan mo, di talagang ano na yan.
1: Wala na.
0: Wala ka nang magagawa dyan.
1: At saka yung, syempre, yung mga anak niya, di ba, parang...
0: Correct.
1: Mawawalan. Pero may chance pa naman silang magkaanak nung ano niya noon. Magkaanak nga pala sila.
0: Nagkaanak sila.
1: Di ba?
0: Hindi ko alam, sino ba? Sino ba nag-anak?
1: Halil. Yung actor na hindi pinayagan.
0: Oo. Dami silang anak eh, di ba?
1: Mm-hmm. No, I mean yung girl, yung anak. Si unang panganay nga niya yung anak nilang dalawa eh.
0: Nga pala. Correct.
1: Tapos nagkaanak pa siya ng isa. Dalawang lalaki na sila.
0: Ngayon,
1: nakarating sa akin yung balita na yun pala yung reason.
0: Na dahil nga hindi
1: na. Sabi dati na wala kasi akala niya

0: talaga magagrant yung ano. Yun, sinikreto niya kasi na hindi pa eh. O hindi pumayag.
1: Oo. Hindi niya sinabi.
0: Saan ako papakita? Alam ka naman, umabot ako sa ganitong edad, tapos magiging kamit pa ako. Di ba?
1: Tama, di ba? O kukwela naman. Oo. Dali, nawawala yung ano tuloy. Hindi ko marinig yung chismis mo na maayos. inaayos ko yung earphones. Hindi ko marinig na maayos eh.
0: Putol-putol ka kanina pa.
1: Kanina pa ba? Baka may problema nga sa ano ah. Sa, ako pala yung problema. Akala ko kayo yung problema.
0: Hindi.
1: Oo. Sino talaga ang problema? Sino napuputol?
0: Ikaw sa radyo putol-putol eh.
1: Ah, so yung transmitter pala natin. Sinisisi ko pa naman si Arjun. Akala ko si Arjun yung problema.
0: Hindi. So, yun. Kaya tama si Manang Flor. Okay. Okay decision mo Manang Flor. At least masigla ka pa hanggang ngayon. Hindi ka magagaya sa akin.
1: Siguro ano... Pagka ganyan, enjoy lang siguro the feeling, di ba? Kasi katulad niya, di ba sinabi naman niya, kumbaga parang kung may kilig man, para sa akin na lang yun. Hindi na para malaman niya at ipagkalandakan pa namin na meron
0: ay,
1: na
0: hindi, siyempre sa inyo, dahil mga bata pa kayo, nakakakilig yan na parang iniisip niyo, ano kaya kami pagdating ng edad namin ganyan mangyari? Parang ganyan, di ba?
1: Hindi, sabi niya kanina kung kiligin man siya, sa kanya na lang yun eh. So, parang ikaw, di ba? Kung
0: kaya pa, minado ko lagi eh.
1: Para sa lahat pala yung sa'yo. Hindi pala para sa'yo lang. Oh. At least inaamin. Maganda yun, nare-release mo, yung nararamdaman mo. Kaysa...
0: Ay, ako naman lahat, kahit pa biro, totoo na pala. Ganyan naman ako, di ba?
1: Kaysa kinikim-kim mo, di ba? Tama naman yun. So, pagka ganun, iwas na lang.
0: Tama na yung magkim-kim ba kung nagsusolo ka. May kausap. Di-release mo siya.
1: Oo, tama. Correct. Tsaka, ano ba?
0: Kaya nga, isa pa rin na hindi ko in-expect yung pagdating ng RYM.
1: Oo. Oh, ako nga din eh. Sino bang nag-expect sa atin pare-pareho?
0: Oo, biro mo yun. Hindi ko in-expect na magkakaroon ng ganitong programa na itong ganitong oras na before kami ng mga friends ko. Anis kami eh.
1: Ano?
0: Oras, nasa galaan pa kami. Oo, talagang pag Friday, malabas kami. Tapos, meron kaming talagang room sa Shangri. May room kami.
1: Social naman talaga naman.
0: Siya kaming anim yan. Talaga
1: okay. Ano ginagawa niyo? Nag-ano kayo? Bibijoke kayo? Ganun?
0: Hindi. Pag nag-overnight kami sa room. At Friday, umaattend muna kami yung disco sa, alam mo na.
1: Doon sa Makati. Na hindi ko pa napapasok.
0: Tapos kasi... diretso. Hindi po. Sabagay, may mga ano doon, may mga bata rin. Nga anak po ng iba.
1: Tapos?
0: After nung disco, punta na kami doon every Friday para magpupunahan.
1: Chikahan lang kayo? Parang overnight ng mga bagets, ganon?
0: Oo, parang. Kasi since magkakaibigan na kami mula nung elementary and high school yung mga anak namin lalaki dito sa Blue. Hanggang kahit na nung nawala na si Javi, kasi ang gawain namin noon, mag-out of the country kami, kasama yung mga asawa namin, ganyan.
1: Sila na yung tropa pips mo talaga ever since.
0: Mm-hmm. Kaya lang yung may namatay ng mag-asawa, tapos namatay na si Javi, may ganyan, parang...
1: Nahinto?
0: Oo. Parang tumabang. Parang, ano...
1: Ay, kasi syempre, nakatamaran, gano'n.
0: Kaya natuwa ako nung... na-discover ko to. Hindi ko na-expect na yun nga yung isang gabi na biglang...
1: Hindi ko din naman ina-expect na ganito pala ang mangyayari sa programa ko, no? Kasi sabi, akala ko dati music, yung pala, katsikahan ko pala kayo.
0: Tatagal din ako ng 2 years na nandito.
1: Correct,
0: Kasi nag-iiba na rin talaga pag nagkakaedad ka na. Kaya sabi nga ng mga friends ko, bakit hindi na raw ako sumasama ganyan? Nakakasawa na ilang years na
1: ginagawa
0: yan.
1: Tama naman. Tsaka, syempre, yung energy, di ba? Nabibihis ka. Oo.
0: Lan? Okay. Saka yung traffic ngayon?
1: Oo. Yan, isa pa yan.
0: Hirap gumala ngayon.
1: Kahit na hindi ikaw magdadrive, di ba? Maiipit at maiipit ka.
0: Sinabi mo.
1: Kahit ang ganda na sasakyan mo, matatraffic ka pa rin.
0: Wala yan.
1: Walang pinagkaiba.
0: Tapos, dahil nga wala na akong panlasa madalas, di abangan dito ako sa province. Alam mo, pinaggata nila ako ng Santol.
1: Uy! Gata, teka, hindi ko pa natitikman yan. Ginataang Santol?
0: yung aalisin nila yung buto, no? Siyempre babalatan.
1: Oh, yung tinachap-chap yung parang brown?
0: Hindi, inano siya. Kinukudkod.
1: Nakikinig
0: siya, oo. Malibu.
1: Ay, alam ko na yan, masarap yan, oo nga.
0: Oo, di ba? Tapos may sili siya.
1: Mm-hmm. Ay, oo, inuulam yan, masarap yan.
0: Inuulam na siya. Yun, at yung gustong-gusto ko, ito na ako na.
1: Ha, masarap nga yan, ate. May wala na ako na yung mga ganyan.
0: Oo, magpagata ka. Ang sarap, yung maanghang-anghang siya, di ba?
1: Oo, maghahanap ako ng santol. Nung isang araw, di ba, sabi ko, ang dami ko santol. Hindi ko na alam kung saan napunta yung mga santol. Ngayon, maghahanap tuloy ako ng santol.
0: Kailangan talaga yun, marami yun. Kasi pag kinudkod mo yun, para siyang yung cheese na kinudkod, di.
1: So, maunti lang, no? Masarap nga yan. Kailangan
0: marami siya. Maraming santol talaga para magkagawa ka.
1: Tapos may siling green, tapos may siling pula, tapos may...
0: Oo, ganun. Eh, grabe, sir. Tapos may fried.
1: Feeling ko may... Wait lang. Ayoko pahirapan sarili ko. Feeling ko meron yan online. Maghahanap tayo. Looking for.
0: Baka ano. Oo. Baka yung nagtitinda rin sila ng laing. Diba?
1: Oo. Yun. Mga gumagawa.
0: Meron din sila. Meron
1: ah, pero may effort nga sa santol yan. Kasi kung kukudkurin mo lang siya, konti lang naman makukuha mo sa isa. So kailangan mo maraming santol.
0: Kasi yung pinaka-ano laman lang niya talaga.
1: Anong ginagawa doon sa buto nun?
0: Eh, di kainin nila kung gusto nila. Masarap
1: na. Paano kung ilang pirasong santol yun, di nangasi muna ang tiyan doon bago mo makain yung ulam?
0: Marami naman silang ano eh.
1: Bagay. Sarap nga nyo, no? Parang iniisip ko kung kailan pa ako huli nakakain ng ganyan. Medyo matagal na nga rin kasi siguro
0: tapos,
1: ang hirap ng gawin.
0: Tapos ang kasama lang yung inihaw or fried na hito. Gusto kong kainin. Grabe.
1: Ano, pagka ganun, na nalalasap mo yung ganun?
0: Yung paglasa. Tsaka yung sa okra, ang gusto ko naman siya, yung bagoong, ng, yung sabaw ng bagoong na may kalamansi. Yun, sa okra.
1: Masarap yun. No, masarap yun. Yung ano, yung parang, yung isda na bagoong ba yun? Tama ba yun? Yung...
0: Oo, bagoong isda. Mm. Pero yung sabaw lang, tapos alagyan ng kalamansi, pipigaan.
1: Napunta na naman sa pagkain, sinasabi
0: tapos
1: ko.
0: Tapos yung, ano, yung okra, yun, doon ako nakakakain. Masarap. Kasi sabi ni Angela na ano, yung pansit, yung...
1: Bihon, ano daw? So, tanghon daw na may ampalaya?
0: Noon.
1: Ano yun?
0: Yung i-slicein yung ampalaya ng maninipis.
1: Tapos, so tanghon...
0: Igigisa siya, lalagyan ng so tanghon, at saka yung hipon, pinapalagyan ko siya ng hipon.
1: So tanghon...
0: Ay, grabe, ang sarap.
1: Ah, okay. So, para lang din siyang ginisang ampalaya na may sotanghon.
0: Oo.
1: Oo.
0: Ngayon, kung gusto mo sa hugan, pwede rin yung pork na parang minudo cut.
1: Mm-mm.
0: O, ito, kaya masarap ang hipon.
1: Kasi, masarap nga. Oo, masarap nga yung may hipon. Yung mga picture dito, may hipon on top. Oo, masarap.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ganda yan. Kahit bihon pwede siya. Or, pero masarap yung sotanghon talaga.
1: Yung itsura ko dito, nangangas. Hindi ko na alam kung yung santol, yung ano ba, hindi ko na alam kung anong...
0: Eh, hindi, kasi nga, yung pinag-usapan natin, na gulay, di ba?
1: Ang sarap naman, no?
0: Eh, medyo naumay na ako yung mga may mayonnaise dyan, or yung mga butter, ayoko
1: na. Ayaw mo na yung mga ganun. Mas masarap naman. Ako din, mahilig na rin ako sa gulay ngayon. Masarap naman talaga ang gulay. Oo, tsaka ano siya. Parang kumbaga kahit
0: maharap... fiber, lalo oo. Na.
1: Oo, hindi, tsaka kahit marami kang kainin, okay lang, alam mo yun, yung parang...
0: Ay, oo.
1: Hindi katulad ng karne, pag marami kang kinain, masama na yun.
0: Ay, iba na.
1: Yung
0: iba
1: gulay, na. Kahit damihan mo, okay lang, di ba?
0: Sabi nga nila eh, kahit na isang mangkok yan, kung gulay siya,
1: walang... At saka, di ba may ano yan, may pagkakasunod-sunod ang pagkain eh, di ba? Uunahin mo ang mga gulay, mga ma-fiber, tapos saka ka mag-rarise, saka mag-karne.
0: Oo, para mauna mo ng yung parang naka-base na dyan sa ano yung kwan.
1: Kala nyo, alam ko yun. Maganda yun, pang ano yun, di ba? Pang-pamaganda ng daloy ng digestion.
0: Oo, totoo naman.
1: So, naman. Maghahanap tuloy ako ng santol nito, Ate Mel, ikaw kasi.
0: At sayang eh, dun dyan, sa ano, ang daming bunga eh.
1: Ah, dyan sa ano, dito sa bahay mo sa QC. Ano, sungkitin ko na lang.
0: hindi sa tinitiran ko ngayon.
1: Ah, hindi. Ah, kala ko, ano eh. Mamaya, may makita kayo doon. Sino yun? Oy, si Kuya Dan yun ah. Nanunungkit ng santol.
0: Pasusubok ko kay Baker kung makakapagpaakyat siya.
1: Huwag na, kukudkudin ko pa yun pagka...
0: Mag-order ka na nga.
1: Mag-order na lang ako. Tsaka mamaya... Paka, tsaka manghihinayang ako doon, so sisipsipin ko lahat yun, eh di mga nga si Mang Chan ko, acidity naman ang...
0: At nakabawal palang malunok yun. Kala,
1: o yun, oo, syempre naman, laki ng buto na santol. Oo, hindi basta-basta yun.
0: Dahil nakalunok siya, maraming santol. Gusto niya siya, nilulunok yung buto.
1: Ah, nilulunok.
0: Nagbasa
1: mo pa. Hindi dapat kasi nilulunok yun.
0: So, papasok siguro siya sa... Oo. Kukunin lang yung matamis dapat, di ba?
1: Oo, di, masama yun. Masarap, masarap. Masama talagang nilulunok yun. Bawal lunok yun. Liluluwa daw. Sige na, Ate Mel. Anong song request mo? Ano to? You're my soul and inspiration. Ito ba yun?
0: Oo, syempre. Naalala ko si FLK Manang, ano, floor talaga.
1: Nagkakiligan eh, no? Hayaan mo na, ibalik ang kilig. Hayaan mo na. Diyan kayo masaya, ibalik natin yan. Salamat, Ate Mel.
0: Hindi ako masaya eh.
1: Ah, hindi ko nga pala. Oh, hindi, maging masaya ka na lang para sa kanila. Okay na yan. Okay, thanks, Ate Mel. Thanks, Ate Mel. Good morning.
0: Okay, thank you.
1: Ano naman tong... Mula sa kiligan, napunta sa hindi in-expect ang araw. Tapos napunta sa santol. Saan na lang talaga napupunta kwentuhan natin dito? 2.36 po ang oras natin. Oy, pwede pang tumawag sa pagbabalik ha. Tawag lang kayo 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 10 minutes bago po mag-alas-stress ng umaga. Napakinggan natin, Player with the song Baby Come Back. At ang mga song request sa atin no, mula pa kaninang umaga, mga nakakwentuhan natin. Hello, hello sa mga live ngayon at nanonood sa atin. No, may nire-request dito si Joe Lu. Ang request niya ay Just the Two of Us. Just the Two of Us. Mamaya ha, ilagay natin yan, Joe Lu. Nag-good morning si Tita Maricris. Hello, hello, Tita Maricris. Magandang Wednesday morning po sa inyo. Ito naman, basahin natin mga comments ninyo sa ating Facebook page. Ating kwentuhan ngayong June 17. Mga bagay na hindi mo ine-expect pero nangyari sa buhay mo. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, ang natanggap daw niya ay yung pasalubong ng apo niya na bilog na pantapal sa masasakit sa balakang at tuhod. Galing siya sa Japan. Uy, epektibo yan, epektibo. Effective sa akin to, pa-request ng any song ni Sharon Cuneta. Next week, mag-vacation ako sa province pero hindi ko alam kung maganda ang wifi doon. Ang hindi ko kinakain na gulay ay saluyot. Ayan, best friend ng okra yan sa pagka-slimy. Oh, marami ding may ayaw dyan sa saluyot. Slimy din yan. Pero di umano, magandang epekto sa katawan ng saluyot. So, baka minsan kailangan na natin tiisin. Sabi ni Aljon, sayang, ikakwento ko pa naman kung bakit napadpad ako sa isgera kasi nag-send siya ng mga picture. Dumaan siya sa may isgera gate kanina, may mga picture siya nung tower. Bakit ka nga ba napadpad dito sa may isgera, Aljon? Ano nga ba? Sabi niya, reserva natin sa susunod na tawag ko. Sige ha, sabi mo yan ha. Reserva natin yan ha. Pati radyo, may topak din. Sabi ni Miss Ethel, oo nga Kuya Dan, kahit dito sa akin yung music background mo nga lang kanina na nagkanda putol-putol. Nagtataka ako bakit ganito sa amin. Eh bakit nga kaya? Aalamin natin yan. Sabi ni Lil Sauce, hi Daddy Dan. Dinadaddy-daddy niyo na naman ako ha. It's good to see you fresh na fresh. Wala naman to. Yan naman, inuulit-ulit niyo pa eh. Wala to. Ako lang to. Sabi ni Crew G, haba. Ang hindi ko inaasahan na dumating sa buhay ko ay nung pumasa ako sa civil service exam at sa teacher's board. Nung nasa third year college na ako sa BS in computer science, nagtake ako ng CS sub professional exam, nakapasa ako. After ng graduation in college, nagtake naman ako ng CS professional exam at nakapasa rin both of that. Hindi ako nag-review, nag-take lang ako for curiosity kung anong coverage ng exam. If ever bumagsak ako, alam ko kung saan ako magre-review. Hindi ko rin nasahan na naging teacher by accident po ako kasi nagtuturo ako sa college bilang IT at CS instructor na walang background sa teaching. Nag-enjoy naman ako sa teaching field sa college for 11 years kaya sabi ko sa sarili ko, if nakalaan ako para sa teaching profession, mag-enroll na lang ako ng professional education subjects for one semester para makakuha ko ng licensure examination for teachers. So, haba pala. Teka, ano lang ako. So, natapos ko ang one sem. After that, nag-apply na ako sa PRC para mag-take ng exam and most challenging part ay Major in Technology and Livelihood Education, TLE, which is 21 areas of specialization. Oh, actually, malawak ang TLE talaga. Kung about computer lang, kampante ako. Kung wala ang kaalam-alam sa plumbing, nail care, carpentry at iba pang skills. Mahilig kasi ako sa experimental. So, nag-take ako kahit walang review. Sa awa ng may kapal pumas. Ang galing mo naman, sir. Ang dami mo nang... Oo nga, palakpak. Ang dami niyang napasahan na trip-trip niya. Trip-trip niya lang sa simula na examan. Tapos pumasa siya ng pumasa. Ang galing. Oo. Ano to? Awa ng may kapal, pumasa ako at ngayon, 11 years na rin ako sa DepEd nagtuturo. From teacher by accident, turn into teacher by profession. Ang haba nun nangyari pero nakaka-proud. Please, ang galing. Correct, Sir Peter. Good morning. Please play the song Blowing in the Wind. Pahabol, lahat nga ng gulay paborito ko, lalong-lalo na sa okra, saluyot at spinach na inaayawan ng karamihan sa taglay niyang lapot. Watching here in Pagadian City, Zamboanga del Sur, Region 9, Mindanao. Oh, congratulations. Apakahusay niyo naman ho. Sana all, no? Yung parang try ko nga itong examan kung papasa ako. Tapos laging pumapasa, no? Ibig sabihin, magaling talaga, no? Kayo, eh, bukod sa stock knowledge, talagang naiintindihan nyo yung mga exam na tinitake ninyo. Congratulations po sa inyo. At salamat sa pag-share at pagtambay dito sa RYM. 5 minutes bago magalas stress. Uy, kausapin natin from Antipolo. Nasa linya natin si Nanay Lynn, tama ba? Ito ba yung lagi binabati ni Ate MJ? Good morning po.
2: Hi, good morning po, Kuya Dan.
1: Hello.
2: Hello, Kastin. Hello.
1: Oo, oh, Nanay Lynn, hello. Ikaw ba yung laging binabati ni Ate MJ o ibang Lynn ito?
2: Iba po.
1: Ay, iba po. Ah, oh, kasi Lynn din. Ah.
2: Si Bandy po ito.
1: Yon, good morning at welcome po sa RYM.
2: Good morning po, sa wakas na kausap.
1: Ano po ang full name ninyo? Sorry, naputol.
2: Evangeline.
1: Ah, kaya Lynn. Evangeline. Alright, welcome po. Eh, kumusta po kayo? Lynn na lang po tawag ko sa inyo, Nanay Lynn. Kumusta po kayo?
2: Opo, Kuya Dan.
1: Linaw po ng linya ninyo. Ang ganda. Good morning po sa inyo.
2: Ah, mahina po ba?
1: Hindi, malinaw po. Maganda po ang dating ng linya ninyo.
2: Opo.
1: Kumusta po kayo? Gaano na po kayo katagal na kapakinig ng program natin?
2: Kuya Dan. Simula pa ng programa nyo po, nakikinig na po ako. Kaya lahat ng callers, wow, kilala ko na po.
1: Wow. Nakikinig. Pero, teka, Evangeline, kayo po ba ay nagpapadala ng message dati, naalala ko?
2: Palagi po. Kaya yun. Lang minsan, nagtatampo na ako, hindi nababasa.
1: Saan, saan? Teka, sa Facebook pa to? Sa Facebook?
2: Minsan sa Facebook. Eh, yung minsan lang ako nag-message sa Facebook, nahiya ako eh.
1: Ah, sa Facebook? More on sa text?
2: Opo, dito sa
1: Kasi, kasi nung binanggit mo na ever since nakikinig kayo, naalala ko, nung early days ng RYM, meron kang Evangeline na nababasa ko lang.
2: Opo, ako yun. Ayun, ako yun. Medyo nahiya pa ako noon.
1: Oo, naku, huwag na ako kayo mahiya. Tsaka tumawag na kayo dito. O, yaa mo na magkwentuhan. Alam niyo naman ang style ni Kuya Dan, tag-cheat.
2: Ngayon lang ako, naglakas na loob.
1: Yan,
2: kasi
1: yan.
2: Mayroon akong isi-share din. Yan. Doon po.
1: Sa topic.
2: Topic nyo.
1: Sige, sige, Nanay Evangeline. Go ahead. Ano ba yan?
2: Actually, dalawa yung hindi ko inaasahang darating eh.
1: Okay, sige. Okay. Ano yung una?
2: Yung una, hindi ko inaasahang darating sa akin na hindi ko kakahiya, Kuya Dan, na na-apply na ako 1993.
1: Okay.
2: 1993, Third Year College ako, education ako eh.
1: Mm-hmm.
2: Nagkasakit ako ng meningitis. Hindi ko inaasahan na pagdating ng 20 years, after 20 years, 2016, na totally blind ako.
1: So, sa 2016, naging totally blind?
2: Opo, pero na-opera ako ng since 1993. Pero, prepare na rin ako, na-adjust ko na rin dahil nasabi na rin sa akin ng doktor na darating ang araw na mabulag na talaga ako.
1: Okay, okay.
2: Kahit na opera na, kahit na ano na, talagang hanggang doon lang. So, unti-unti kong tinanggap.
1: Okay.
2: Di ko rin naasahan na matanggap ko na. At saka,
1: Medyo matagal din. Oh, matagal din.
2: Matagal kong nag-adjust, matagal kong matanggap. Tapos, di ko rin maasahan na yung ma-realize ko, dito nga ako na-bless ng God na kung kailan ako nagkapagkaroon ng disability, doon ako na blessing. More blessing talaga.
1: More blessing talaga. Ano ba anong blessing ang dumating sa iyo, Nanay?
2: Kasi yung dito ako sa Maynila, anong ma-operahan ako dito sa St. Luke's Hospital. Napakinggan ko na yung mga School of the Blind, nag-aral po ako ng massage therapist.
1: Ah, okay.
2: Eh, yung makulay niyo minsang iba, medyo nakabats ko yun eh, nakakasama ko sa
1: naka-klase
2: NPRC. Oo, tapos nakapagtrabaho po ako agad. 6 months, nakatrabaho na.
1: Pagkatapos mo mag-aral.
2: Nag-iti na agad ako ng school ng MVRC.
1: Mm-hmm.
2: Yun, tuloy-tuloy na po hanggang ngayon. Yun na yung hanap buhay ko. Hindi ko akalain na doon ko na mapatapos yung anak ko. Hindi ko akalain na dito ko na mabili, makakuha ng bahay. Pero yung bahay ko, utang naman.
1: Hoy, kahit na, di ba? Aba, hindi biro ang makapag-down at makapagbayad monthly. Oo,
2: sa ano ko, tahimik na lugar, maano. Wow. Kaya doon ako, parang doon ko na na-realize lahat-lahat na mm-hmm. tama lang pala siguro nga. Thank you talaga. Na nilagay niya ako sa dito. Na dito ako naging malakas ang loob, naging matatag, naging masipag, naging masino. Natanggap ko ang lahat kahit anong mga pagsubok sa buhay ko. Natanggap ko lahat. Hanggang ngayon na hindi ko din ini-speak nung isang araw lang, Kuya Dan.
1: Parang may magandang balita pang pumasok.
2: Natatawa ako, Kuya Dan, doon sa nakinig ko kanina kay Ate Flor.
1: Ay, parang may bumalik din sa kanya.
2: Oh, Kuya Dan. Okay. Pero iba. Oh. Iba yung kanya, first love. Ako, busted ko.
1: Binasted mo. Oh, okay. Isa sa mga 19, ex mo.
2: Oh, 1980. Okay. 1980s yun. Nang
1: oh, talagang mabenta.
2: Secondary mga... high school ako. Okay. Mandiligaw ko nung secondary high school ako.
1: Uh-huh.
2: Hindi ko akalain, Kuya Dan, na mabangga ako sa mall.
1: Okay. Ito sa... Parang pelikula.
2: Sa Robinson Metro. Eh, parang pelikula.
1: May pag-slow-mo yung mga ganyan eh. Oh, tapos, nagkabanggaan kayo.
2: Nagkabangga kami, Kuya Dan. Hindi ko sa kilala. Hindi okay. ko sa kilala. Siyempre, blind na ako, Kuya Dan.
1: Ah, blind ka na noon. Okay. Oh, oo, tapos.
2: Kasi may clinic kami dyan sa Robinson Metro. Sa third floor. Ay, namasyal ako sa clinic. Hindi na ako nagtatrabaho doon. Pero, nagpasyal-pasyal lang. Kasi, may mga sariling alaga na ako eh.
1: Noong nagkabanggaan ako, kayo, ano to? Ano nangyari after?
2: Eh, Kuya Dan, kilala niya ako. Tapos,
1: bakit kanya kilala? Anong, bakit daw?
2: Sabi niya, uy, Evangeline. Sabi niya, ikaw to. Sabi niya, sabi ko, oh, sino ka ba?
1: Oo, correct. Kasi double
2: oh, ka hindi na. Mo ako kilala. Ano? Sabi niya, hala. Sabi niya, walang nag-iba sa'yo. Sabi-sabi ka lang kunti. Ang nagkalaman ka lang, sabi niya. Kaya kilala kita. Yung buhok mo hindi nagbago. Eh, nakashade ako po yun. Nakashade ako kasi blind na yung mata ko eh. Eh, nung hindi ako bulag, yung mata ko singkit eh. Singkit ako. Eh, medyo umiba na yung mata ko. Siyempre, nag-ano siya. Parang may na-deform ba sa mata ko.
1: Okay.
2: Eh, nagsasalamin ako ng hindi makita sa loob. Oh, sabi niya, formang-forma ka pa. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sino talaga ito? Sino ka ba? Hindi, ginawa ko ng namusta sa akin, Kuya Dan. Kinapa ka pa ako naman sa Kuya Dan.
1: Aba, kinapa ka pa agad. Oh, para oh. Malaman mo kung siya nga ba ito, oh, yung maniligaw mo
2: hindi
1: dati.
2: Hindi ko maniwal. Ako sabi niya si Eleuterio. Sabi, ako.
1: Anong pangalan?
2: Eleuterio.
1: Eleuterio. O, para kakibang.
2: Oo, mas sinaunang pangalan.
1: Oo, ngayon ko lang nakarinig na Eleuterio. Ganda, parang pang-ibong Adarna. O, tapos?
2: Oo, naalala ko. May classmate pala akong Eleuterio ng high school. Ay, oo nga pala. Naalala ko nga rin sabihin ko, ikaw ba yung naniligaw sa
1: dati? Ikaw ba yung binasted ko? O, ginanin mo. O, tapos?
2: Sabi niya, hindi na ako nagtanong. Sabi niya, ako yung binasted mo.
1: Oh, tapos ano nangyari nung
2: tapos, sabi ko, ang laki-laki ng tao kasi dati nung high school kami, Kuya Dan, parang ting-ting ang tangkad, parang panungkit.
1: Nalaman mo yun kasi pinisil-pisil mo eh, no? Pinisil-pisil.
2: Kaya ayaw na ayaw ko talaga sa kanya noon, Kuya Dan, ang pangit ng katawan, parang panungkit.
1: Gusto mo pala medyo lumaki-laki na ikaw, ha? Shout out din natin yun, ha?
2: Nawa ka pa ko, Kuya Dan, ano? Ang ganda ng katawan, macho.
1: Aba.
2: Wow, sabi ko, kalaman ang katawan nito. Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, Kuya Dan, kamusta ka na? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ito, dalaga pa rin, ikaw. Ito, binata ka na, no? Sabi ko naman.
1: Nako, ito na. Oh. So, nagkaalaman. Available. Single and ready to mingle.
2: Kuya Dan, may anak ako, Kuya Dan. Pero wala akong asawa ngayon.
1: Exactly. Pwedeng-pwede. Tapos?
2: Ay, tapos yung kasama ko rin yung anak ko. Ginagayad ako ng anak ko.
1: Sabi, ma, tigilan mo na yung kakabisin. Nakakapit pa pala, tapos?
2: No, so, Kuya Dan, sabi niya, pwede tayo kumain muna. Naku. Para mas mahaba-haba ang kwentuhan.
1: Grabe ka naman, Eleuterio. Masyado kang mabilis.
2: Sabi niya, wala bang magagalit. Sabi ko, magagalit yung anak ko. Kasama ko yung anak ko, nagmamadali.
1: Nagalit nga ba yung anak mo o pinagbigyan kayo sa...
2: Hindi, naman. Sabi ng anak ko, okay lang ma, okay lang na ito. Nagugutom na rin ako ma. Sabi niya, diba kakain naman talaga tayo.
1: In fairness naman. O, tapos?
2: Doon sa kainan, puro kwentuhan, ganito. Yung mga classmate namin yung unang, ganito, kwentuhan. Eh, siyempre, Kuya Dan, almost 45 years yata,
1: Mabenta ngayon ng mga nagbabalikan na galing sa first love, ha? O, tama.
2: May natatawa nga ako kanina, pero ako wala akong sa kanya noon. Wala talaga akong magic kahit kapiting na
1: kaya, mask or ano. Binasted mo nga eh.
2: Oo. Kaya lang ngayon, Kuya Dan, nung, siyempre, nanghingi siyang ganito, number ko, ganito, sana nagtatrabaho, ganyan. Wala, may mga sarili na akong alaga kung dito sa masad namin.
1: Nagkaroon naman kayo ng contact. Kumbaga, pagkataas yung maghiwalay, may nag-uusap naman kayo.
2: Ayan nga, Kuya Dan.
1: Kinikilig.
2: Kaya nga, Kuya Dan, parang baliktad ngayon, parang, hala, hindi ako ayoko, Kuya Dan. Ayoko na, Kuya Dan, mag-asawa. Ayoko na mag-in-love pa. Ayoko na.
1: Parang sa tono nyo, parang hindi nyo ayaw. Parang pwede pa. Naririnig ko sa boses ninyo.
2: Wow. Ang galing mo mahulog.
1: kasi, alam nyo, yung boses na may kilig o may, alam mo yun, yung natutuwa, rinig yan eh. Oh, yung tono, alam mo yung tono ng natutuwa.
2: Alam mo, Kuya Dan, dapat kanina kay Coach B ako.
1: Sorry, Coach B, napunta sa akin si Ate Lynn.
2: Ilang beses na ako nakausap ni Coach B.
1: Iaano mo sana, idudulog mo kung anong gagawin mo, ganun.
2: Oo nga eh, pero Kuya Dan, gusto kong kontrahin ang utak ko ah.
1: Wag mong labahanan, Ate Lynn. Ibigay mo, kasi...
2: Kuya Dan, tanungin mo si Ate...
1: Sino?
2: Yung masunod kay Ate Flor kanina,
1: si Ate Mel,
2: diba?
1: Ate Mel. Ayaw niya eh, diba?
2: Pero baka yun din ang payo niya sa akin.
1: Pero,
2: huwag na.
1: Ate Lynn, iba-iba ang kwento ninyo. Yung kwento ni Juan ay hindi kwento ni Pedro. Malay mo, di ba? Yung sa'yo, tsaka malinis naman.
2: 56 na ako, Kuya Dan.
1: Kung 56, mahaba nga ang buhok nga ni, anong gagawin?
2: Tapos siya, 58 na siya, Kuya Dan.
1: Oh, sakto-sakto, bagay na bagay ang edad. So, hindi ako, ang akin lang, kung wala namang sabit, wala namang problema, bakit, ano pang iniisip
2: mo? Labalo na siya, isa lang ang anak niya.
1: Tingnan mo, lalo na kung, ang ganda niya, pag nagkasundo yung mga anak ninyo, na sige na nga, hayaan nyo na nga mga parents natin kung talagang kumakabukan.
2: Nandiligaw pa rin siya, Kuya Dan. Nandiligaw pa rin.
1: Ay, nako. Pinapakilig niyo ako masyado.
2: Nandiligaw pa rin siya, Kuya Dan.
1: Grabe. Ilang buwan na nandiligaw sa'yo?
2: Mga isang linggo pa lang.
1: Isang linggo pa lang? So, fresh na fresh
2: pa. Nung kailan lang kami nagbanggaan, Kuya Dan,
1: So talaga yung paramdam mo ngayon, andun pa yung kilig.
2: Kaya nga, Kuya Dan, pinilit ko talagang makipagkwentuhan tayo para... Baka may nakarinig sa akin dyan, nakilala ako.
1: Pagka ganyan, yung nararamdaman mo talagang... Parang ganyan ang feeling Parang... Eleterio, ikaw ba ito? Ikaw pala yan, Evelyn. Ang tagal nating hindi nagkita, Eleterio. Evelyn, ikaw na ba ito? Hindi ko inaasahan na dito tayong magtatagpo muli. Eleterio! Parang ganun.
2: Ang galing ng background ko, Kuya Dan. Noong panahon pa yung tugtog pa yan. Kaya nga gusto ko sana high school life na tugtog eh. Kasi nangyari yung mga tayo na yan, yung nagliligaw sa high
1: school ako. Alam mo, Ate Lynn, yung iti ko ngayon, hanggang tinga. Kinikilig ako sa kwento ninyo. Alam mo, ituloy mo tong kwento mo ha. Tawag ka bukas o sa mga ilang araw pa kung kailan mo trip. Ha?
2: Kuya Dan, para pag...
1: Kailangan ko ng update.
2: Kung anong maging resulta, kung anong maging, hindi ako katulad ni sino nga yung caller mo dyan, ha? Si Labi yung
1: pakilala yun. Tingnan mo?
2: Kahit ako na natikinig lagi dyan kay Labi, kung gusto kong marinig yung boses, at hanggang ngayon, hindi pa rin inaano eh.
1: Tama.
2: Puro na lang, siya lang ang nag... paparamdam niyan sa programa mo eh.
1: Tama.
2: Si Angelo ba yan?
1: Tama,
2: si
1: tama, tama, tama. O, oh, diba? Oh, yan, o. Oh. Di pati si Ate Lynn, nabibitin sa inyo, Angelo eh.
2: Pinakilala niya si Labi. Pag pinakilala niya si Labi, Kuya Dan, ililiver ko sila ng masad doon sa clinic namin sa Robinson.
1: Ayan na, pati si... Pati si Ate Lynn, hindi na makapaghintay. Tama yun. Oh.
2: Kaya, dalawa sila, libre.
1: O, oh, yun. Oh, ako nga din, ipapabuffet ko nga, Ate Lynn. Eh. Basta lang makita ko lang din eh. O, oh, diba? Oh, sige, ayaan mo. I-ano natin.
2: Mahiwagaan kasi ako eh.
1: Correct, correct. Pero itong sa inyo, mahiwaga din. Kaya balitaan mo
2: ko. Ayaw nga, Kuya Dan.
1: Sige. O, oh, bumati ka muna. First time ang tumawag, Ate Lynn.
2: Mami, mabati ko. Oo. Binabati ko lahat ang lahat na nakikinig sa programa ni Kuya Dan. Mga familiar na lahat ng pangalan. Tapos, Kuya Dan, naririnig ko lahat dito. Hindi ko naman ikinakahiya na kami mga blind.
1: Oh.
2: Pero kami, namumuhay kami ng marangal. Matipag kami, nagano kami. Disinti din ang buhay namin. Baga, gusto ko rin man narinig ng mga normal na kung kaya namin ng mga may disability na namumuhay ng normal.
1: Mm-hmm.
2: Makapagpatapos ng mga anak, makabahay ng medyo disinti naman.
1: Correct, oo.
2: Siguro mas kaya nilang na mga ano, yun ang maparating ko sa ano. Huwag silang mawala ng pag-asa. Ganun din yung mga katulad ko. Nawala silang mawala ng pag-asa. Huwag silang nakatago lang sila sa loob ng bahay. Ako Kuya Dan, madala. Ako Kuya Dan, dala.
1: Dala, oo. Si Ate.
2: Saan-saan kung friend lang kita sa Facebook, Kuya Dan, makikita mo kung saan-saan ako nakaping. ng bundok ng tanay.
1: Uy, maganda yun. Ay, sa, maganda yung gano'n, Atilino.
2: Sa Quezon, uy, nakapunta kami Quezon Impanta.
1: Wow, grabe, oh.
2: Lucena.
1: Mas gala pa pala sa akin po si Atilino.
2: Oh, Mahay-hay-ilog yun.
1: Mahay-hay.
2: Ito ko, ang lamig-lamig. Oh, Laguna.
1: Oo, sa Laguna.
2: Oo, diba? Bulag ako. Hindi ko kinakahiya na blind ako, pero kahit saan gusto kong lumayas, layas. Kasi wala akong, yan ang ayaw ko mag-asawa ko, Yadam.
1: Baka biglang hindi ka makalayas.
2: Hindi ako makalayas, Kuya
1: Dan. Hindi yan. Kilig-kilig pa lang naman, hayaan mo na, dun muna.
2: Lumagala ako, umuwi ako ng aming taga-Kapis, taga-Kapis ako eh.
1: Ah, nagbabalikan ka doon. Oh, hindi, amo na. Enjoyin mo muna ang moment, Ate Lynn, at malalaman
2: na. Hawak ko kasi yung oras ko, Kuya Dan.
1: Oh, tsaka hawak mo ang beat. Oo. Hawak mo ang beat, Ate Lynn.
2: Kasi yung mga kapwa kong ablay na gusto ko sila makilala, pero paano? Alam mo, marami akong, ano, kung alam nila, familiar nila ang vibes massage. Yun, si Joseph, naririnig ko taga Batangas. May massage kami sa, ano, Joseph. Sa Tanawan.
1: Grabe, ang daming branch pala na ito.
2: Sa Victory Mall. Ang nag-ano dyan, nagbawa ng, ano dyan, anak ko. Ang nag-
1: oh, grabe.
2: Si Ivan. Baka gusto mo masyal dyan sa, ano namin. Tapos yung ex ko, ex.
1: May ex pa. Hindi pa nga tapos yung kwento ng bago. O bago na namang ex. O sige na.
2: Hindi, Kuya Dan. Yun yung asawa ko.
1: Ah, yun
2: kaya
1: yung ex mo.
2: Ano eh. Wala eh. Pero friend pa rin kami ngayon. Nag-uusap naman kami.
1: Parang madami ka pa talaga ikukwento sa akin, Ate Lynn. Ba't ngayon ka lang tumawag dito sa RYM, ha?
2: Ay, pag ikwento ko yun, maabutin tayo.
1: Hindi, kaya nga eh. Tinan mo, overtime na nga tayo. Pero okay lang kasi kinikilig naman ako. Sige, kwento mo sa akin next time. Anong song request mo? Ilagay natin, Ate Lynn.
2: Yung ano na lang... Ayun na lang kanina yung From a Distance.
1: From a Distance. Alright, sige. Nandito na, Ate Lynn. Tawag ka ulit, ha? From a Distance kasi
2: Kuya Dan, medyo mag... Salamat. Good morning sa lahat-lahat. God bless sa'yo, Kuya Dan. At sa iyong asawa, Kuya Dan.
1: Thank you, Ate Lynn. Oh, sige.
2: Bye-bye.
1: Balitaan mo ako, ha? Huwag mo kong bibitinin dyan, ha?
2: Oo, Kuya Dan. Kaya ako makalusot ulit ako, ha?
1: Ah, sige. Salamat, Ate Lynn. Ano ganun mo si Ate Lynn? Uy, ilan kayong ang daming tumawag ngayon na ano, ha? Hindi ko in-expect na ang unexpected ninyo ay may mga bumabalik-balik sa inyong pag-ibig. Iba din ang hair nitong mga owner natin na ito, ha? O, 3:40 na po. Mabilisan lamang. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:14.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:22 na po ng umaga. Mga kasagutan nyo naman sa ating Facebook page ang ating babasahin. Medyo mahaba-haba ang mga dito. Sabi ni Miss Geraldine Lopez, "Good morning, Kuya Dan. Blessed Wednesday to everyone. Favorite ko yung okra at ganun din ang mga anak ko. Sinasawsaw namin yung sa Toyo Mansi, pati yung pinagpakuloan ng okra iniinom ko. Actually, lahat ng gulay kinakain ko. Sinanay ko rin na kumain ng gulay ang mga anak ko mula pagkabata. Yung ibang mga bata ngayon, hindi sanay kumain ng gulay. Ginawan ko ng recipe ng talong yung anak ko para makakain siya nito." Mahilig sa gulay ang mga anak. Tempurang talong. Oh, masarap yun ha. Lagyan ng parang binatter, ganyan. Nagustuhan niya yun. Di ko inaasahan na maaksidente kami ng anak ko at namatay siya. At ako naman ay makoma for half month at magkaroon ng bakal sa buto. Life is full of unexpected things and challenges in life to make you strong. Pa-request naman ng Moon River. Thank you so much. God bless you. 1:30 ako nag-message, kaya pasok ang request, sabi niya. Ipasok niya yan. Moon River daw. Moon River. Maraming thank you, Miss Geraldine Lopez. Sabi ni Martin naman na ay, "Kuya Dan, lunch tayo, munggo with pork." Uy, sarap naman. Ellen Buenaga Fernandez, "Kuya Dan, napakahusay ng tanong mo. Hindi ko inaasahan na makapag-asawa pa rin ako sa templo ng Diyos sa edad na 44. Wow. At lalo na para magkaroon ng anak sa edad na 46. Grabe, it's never too late. Siya ngayon ay nagiging 22 na o magiging 22 na sa June 22. Malapit na. Advance happy birthday ho sa inyong anak. Please, walang mga kanta na hinihiling pero pakiusap sa lubungin ng aking asawa na si Ismael Fernandez at ang aking anak na si Hannah Pauline na magiging 22 na sa loob ng ilang araw. Ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng oras at mahal niya tayo ang kanyang mga anak." Sabi ni Miss Ellen Benagua Fernandez. Grabe, nag-asawa sa 44 years old, nagkaroon ng anak at 46 years old. Wow. Mabuti naman ho at no, 'di ba? Nagkaroon pa rin kayo ng blessing at 46. Grabe. Ang ganda rin siguro ng pangatawan ninyo. Kumbaga, malusog din talaga kayo, no? Healthy. Kasi kung hindi kakayanin ng katawan, hindi rin mangyayari yun. Pero dahil siguro pinangalagaan nyo rin mabuti ang katawan ninyo, binigay sa inyo ang blessing. Nag-good morning si Franz Poliente. "Kuya Dan, paborito ko po ang okra from Bulan, Sorsogon." Marilyn De Leon, sabi niya, "Blessed morning, Kuya Dan, at sa lahat na nakikinig sa RYM." Sabi ni Vanya, "Hindi ko in-expect na dumating sa buhay ko yung trabaho ko ngayon. Dati ini-imagine ko lang na may office pet sa off

0: sa workplace ko. Ngayon, everyday ako nakakita ng mga aso at pusa na sanay mahanap ang kanilang forever homes. Yun lang po. Ah, sa ano ka nag-work? Kaya pala yung DP mo ay Golden Retriever. Mahilig ka pala talaga sa mga pets. Sabi ni Miss Fatty, ang ano, good morning, magkaasawa at magkaanak ng dalawang late marriage na kasi ako. I got married at age of 32. At dahil malusog ako, sabi ng doktor ko, at maganda ang reproductive system ko, kaya nagka-baby ako. Actually, nagka-miscarriage ako. Pang second baby ko yon. Then after a year, nagka-baby ulit ako. Girl. Eldest ko, it's a boy, then girl. Now they are both working. 66 na ako at masaya and lovely. Charing. May charing pa eh. Lastly, na-meet ko ang balbasaradong Kuya Dan at mapabilang sa RYM Fanatics. Next naman. Talaga naman kayo naman. Maraming thank you ha. Talagang simula, katulad ni ano ni Ate Lynn. Ngayon ko lang narinig ang boses, kasama na natin siya dito sa RYM. Maraming salamat sa mga katulad ninyo. No? Alam ko hindi lang yung mga nagko-comment dito, pati mga silent listeners natin dyan. Maraming thank you po sa inyong lahat. Sabi ni Simon Wright, technological singularity. Hindi po ito nangyayari, pero mabilis tayong papalapit sa puntong yon. Ano yun? Technological singularity? At nung bata pa ako, lagi ko iniisip na isa itong trophy. Ano ito? Trope? Ano ba? Trophy o trope? Nang sci-fi na hindi posible para sa mga susunod na henerasyon. Hindi ko nasundan yun. Ano? Simon Wright, anong nangyari? Anong ibig sabihin? Pero maraming salamat. Sabi ni Erlinda San Andres, hindi ko inaasahan na tatama ako sa wedding kahapon. Oy, balato naman dyan. Oh, grabe naman. Ang tagal na kasi akong hindi tumataya. 1.5 lang naman. 1.599. Oy, malaki din yun ha. Congrats. Yun yung wedding yung ano, di ba? Di ba bawal yung wedding? Pwede pa ba yung wedding? Akala ko mawali wedding. Pero yan yung pag tinataya ka, anong panaginip mo? Ah, oo, nanaginip ka ng babaeng tumatalon, di ba? May ano yan eh, may mga number na ano yan eh. Katapat yung ganyan eh, pagka tumataya. Yung lola ko magaling sa ganyan. Okay, oras natin, 3:28 na po ng umaga. Okay, mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umaga ng June 17 ang ating alamin, kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Kampo ni Senador Alan Peter Cayetano dumulog sa Korte Suprema. Senador Kiko Pangilinan at misis na si Sharon Cuneta pumalag sa pagdadawit sa kanila ng 18 bagman ni Zaldico. Presyo ng langis, malaki ang ibinagsak sa world market matapos makabuo ng peace agreement ang Amerika at Iran. Pitong grade 7 students sugatan sa pananaksak ng babaeng grade 8 students sa Cavite. Special session ng Senado at Kamara idaraos ngayong araw. Dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin no-show sa NBI. Balita sa lalawigan, state of calamity idineklara sa Puerto Galera dahil sa problema sa supply ng tubig. Sa showbiz, restored sister Stella L. ipalalabas sa cinema Ritrovato sa Italy. Sa sports, TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra maghaharap sa Game 7 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta inip, DZMM!
2: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:40 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa kwentuhan tugtugan natin. Oy, magandang morning sa lahat ng mga sumagot, no? Sa lahat ng mga tumawag, nagpadala ng kanilang mga text messages, nag-comment, nag-DM, thank you, no? Mga bagay na hindi inaasahan. Marami naman talaga sa buhay niya, no? Yung mga hindi natin inaasahan. Ang importante kung paano natin sila ititake at kung paano natin sila pangangalagaan. May mga bagay na unexpected na kailangan mo i-treasure. Meron din namang mga kahit hindi mo napansinin. Mga hindi naman importante. Hindi lahat ng mga unexpected na dumadating sa buhay natin na kailangan nating itabi. Baka yung iba nagkagulatan lang talaga. Pero yung iba, kailangan nating tanggapin sa buhay natin. Pero yung iba, katulad ni Emil, wag na nating tanggapin niya. 3:41, maraming salamat po ha. Good morning sa lahat ng mga bumabiyahe sa mga sandaling ito. Ating mga kuyang taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, mga truck driver, kasama kanilang mga pahinante. Happy Wednesday po sa ating lahat. Good morning. Sa lahat ng mga kasabay natin nagtatrabaho din, mula pa kaninang alas 12 ng madaling araw, hanggang ngayon, 3:41 na, maraming thank you. Sa pagsama sa ating kwentuhan. 4 hours, no? Wednesday na. Anong balak ninyong gawin ngayong midweek Wednesday? Sana may natira pa sa inyong mga sahod bilang kakatapos lang ng sahod. June 17, dadalawang araw pa lang. Magandang umaga sa mga mas malaki pa yung babayaran kaysa dun sa sa pumasok na sahod. Ay, ganun talagang buhay. Anyway, para let's end this naman na medyo kahit papano hindi naman tayo malungkot. Kahit na ganun na nangyari sa sahod natin. Wala natin ang ating Yugyug and Time with a song from Bill Medley and Jennifer Warnes. Ito maganda to eh. Gising na, bango na, oras natin, 3:42 ng umaga. Oy, ikape mo na yan para hindi kayo naantok-antok. Oo, angat na dyan. Bango na. Gising na, bango na. Yugyug na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: June 17, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dam. Wala pa kanya alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Thank you sa lahat ng mga nakasama natin, mga nag-comment, nag-DM. Yung mga tumawag sa atin, sa lahat ng mga sinwe. Ang daming tumawag na kinikilig kanina. Oo, good morning sa inyo. Ate ko, mga mommy dyan na inspired today. Ituloy niyo mga kwento niyo sa akin, ha? Nakakatuwa yung mga kwento ninyo. Kilig na kilig kayo, ha?
2: Wow!
1: Susunod na, Radyo Patrol, Balita alas 4, kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama niya nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Wednesday! Bye-bye! Ingat lahat ka, pamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 4:02.
1: Ito ang bubagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, June 17, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat sa 68 mga residente sa lugar na nakitaan ng mga bitak, pinalilikas ng PVOLTS.
1: 18 bagman ni Zaldico, kakasuha ni Senador Kiko Pangilinan, Senador Jinggo Estrada, sinuspindi ng Sandigan Bayan.
0: Kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, dumulog sa Korte Suprema, sesyon ng Gatchalian Block, pinapawalang bisa.
1: Mga dating player ng Ateneo Blue Eagles, sumarap sa PNP CIDG, dating head coach Tub Baldwin, hindi sumipot sa imbisigasyon ng NBI.
0: Sa lalawigan, babaeng grade 8 student na naksak ng mga kaeskwela sa Cavite, 7 sugatan.
1: At sa balitang sports, kampiyonato ng PBA Commissioner's Cup, pag-aagawan ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra sa Game 7 ng Best of 7 Finals.
0: Good morning! Maganda madaling araw mga kapamilya! Wednesday po ngayon ha. Of course, kasama ang Team Pogi hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, good morning, good morning. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Simulan na po natin ang balitaan. Bumagsak ang presyo ng langis sa unang araw ng trading sa world market matapos ang peace agreement ng Amerika at Iran. 8 pesos kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel habang mahigit 7 na piso sa kerosene. Mahigit 5 piso naman ang posibleng rollback sa gasolina kahapon. Nag-rollback ang oil company sa presyo ng diesel at kerosene habang nagmahal ang gasolina. Una nang inamin ng Department of Energy na posibleng umabot ng hanggang 1 taon bago bumaba ang pre-war level ang presyo ng langis sa bansa. Ang DOE ang nagdidikta kung magkano ang itataas o ibababa ng presyo ng langis habang nasa State of National Energy Emergency ang bansa. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na posibleng umabot ng hanggang 3 buwan bago alisin ang State of National Energy Emergency. Hindi anya agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na may epekto pa rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo.
2: Basta AM, Easy MM!
1: 4:05 ng madaling araw.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Naobserbahan ng PVOX ang ground deformation sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao na resulta ng magnitude 7.8 na lindol. Sinabi ni PVOX Director Teresito Bacolcol na base aerial at ground assessment na itala ang mga landslide, tension cracks, road subsidence at rockfall sa General Santos City, Glan at malapatan sa Sarangani at Davao Occidental. Nagkaroon din ang mga bitak sa General Santos Tiboli Road at Sarangani Davao Occidental Coastal Road. Pinililikas ni Bacolcol ang mga residente sa mga lugar na nagkabitak-bitak dahil sa posibilidad na gumuho ito, lalo na kapag malakas ang ulan. Piniiwan ng PVOX sa mga residente sa landslide-affected areas na sumunod sa abiso ng LGU at maging alerto sa posibleng mga bagong bitak o slope movement sa bundok. Mahigit 6,000 aftershock na ang naitala ng PVOX kung saan halos 80 ang naramdaman. Samantala, umakyat na sa 68 ang patay sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa report ng NDRMC, mahigit 1,300 ang sugatan at 33 pa ang nawawala. Mahigit 1,000,000 pamilya o 330,000 individuals ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol.
2: Basta AM, DZMM!
3: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Muling nagbuga ng abo ang bulkan Canlaon ng 19 na beses at nagdulot ng 18 volcanic earthquakes. Ayon sa PVOX, ang mahigit 3 oras ang pinakamatagal na ash emission na naitala sa bulkan kahapon. Nagbuga ng usok ang bulkan na tumaas ang hanggang 500 metro mula sa crater at hinila pa patimog Canluran. Umaabot sa mahigit 100 tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan Canlaon. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan.
1: Sa ibang balita naman, naghahay ng petisyon sa Supreme Court ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano para questionin ang legalidad ng liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Manatandang dineklarang bakante ang mga pwesto sa Senado ng lumutang si Senador Francis Cudero sa sesyon noong June 3 at makabuo ng quorum ang Gatchalian Block. Inihay ng grupo ni Cayetano, kapatid nitong si Senator Pia Cayetano at Senators Loren Ligarda, Amy Marcos, Bongo, Ronald De La Rosa, Jingo Estrada at Kamid Villar, at dating Senate Secretary Jose Luis Buntales ang petition for certiorari in prohibition at status quo anti-order. Hindi kabilang sa mga petitioners sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar. Hiniling ni Cayetano Black sa Korte Suprema na ideklarang null and void ang Senate session noong June 3, gayon din ang paghalal kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore at pagbakante sa mga pwesto sa Senado. Iginit ang mga petitioner na dapat payagan silang makabalik sa dating posisyon tulad ni Cayetano bilang Senate President hanggat hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema sa kanilang petisyon. Gusto rin ng grupo ni Cayetano na kilalanin ang kanilang grupo bilang mga leader at majority block sa Senado at bawalan ng Gatchalian block na magmando sa Senado. Hindi nila pwedeng gamitin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na ginamit na batayan ng kampo ni Gatchalian. Samantala, pagbawi sa Blue Ribbon Committee at Senate Leadership ang tunay na pakay ng special session ayon yan sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado at Radyo Patrol, John Garner.
4: Sa kanyang Facebook Live, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na malinaw para sa kanila ang dahilan ng pagdawag ng special session ng Pangulo. Yan ay para makuha umano ang Blue Ribbon Committee at Senate Leadership. Sabi ni Cayetano, kung makakakuha ang Gatchalian Bloc ng 13 boto para sa Senate President, ay sila na ang mamumuno pero hindi aniya mababago ang kanilang sakripisyo. Samantala, tumanggi naman si Acting Senate President at SP Pro Tempore Sherwin Gatchalian na sagutin kung maihahalal na ba siya bilang Pangulo ng Senado sa special session ngayon. Nang tanungin kung makakasama na nila sa majority block si Senator Joel Villanueva na nagsabing tiyak na dadalo sa sesyon ngayon, sinabi ni Gatchalian na hindi na muna niya sasagutin dahil hindi pa sila nakakapag-usap ng nasabing senador. Nagpatawag ng special session ng Pangulo noong Lunes para pabilisin ang pagpasa sa mga batas na nakapending sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. John Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Inaasahan ng palasyo na magiging maayos ang special session ng Kamara at Senado ngayong araw. Sinabi ni Palace Press Officer, Communications Undersecretary, sino? Claire Castro. Na nagpatawag ng special session si Pangulo Marcos Jr. dahil gusto niya na magkaroon ng kaayusan sa Senado at kailangan nilang magtrabaho. Dagdag pa ni Castro na magandang balita ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na handa sila sa anumang aksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Dapat anyang labanan ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang dirty tricks ng Cayetano Black at masolusyonan ang sigalot sa liderato ng Senado para sa taong bayan at hindi para sa pansariling interes.
2: Basta AMMM!
1: Pinag-aaralan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kasuan si dating Congressman Mike Defensor kaugnay sa inanunsyo nitong umano'y Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Sinabi ni Gatchalian na walang kampangyarihan si Defensor na magpatawag ng Blue Ribbon Committee hearing dahil hindi naman ito ang chairman, hindi rin miyembro at hindi rin senador. Pinag-usapan anya nila ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang posibleng paghabla kay Defensor dahil sa niloloko nito ang taong bayan. Sinabi pa ni Gatchalian na nalilito ang taong bayan sa ginagawa ni Defensor dahil inaakala ng iba na opisyal ang inanunsyo nitong Blue Ribbon Committee hearing.
2: Basta AM, DZMM!
0: Hindi natuloy ang Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor sa isang events place sa EDSA, Quezon City. Walang senador ang dumating sa umano'y hearing at tumarap na lang sa media ang 18 bagman ni dating Congressman Zaldico. Sinabi ng 4 sa mga ito na nag-deliver umano sila na mali-malit ang pera sa bahay ni Senador Francis Escudero. Kumain pa umano sila ng hipon kasama ang mga kasambahay ng senador. Dati nang itinanggi ni Escudero na may kinalaman siya sa flood control scandal at pilaburaan ang tumatanggap siya ng kickback. Ipinakita rin ng mga bodyguard ni Kuo ang larawan ni na Senator Kiko Pangilinan at Mrs. Nitong si Megastar Sharon Cuneta kasama mga empleyado umano ng Misibis Aviation and Development Corporation. Inakusahan din nila na tumanggap ng milyon-milyon pisong pera ang kolumnistang si Ramon Tulfo at broadcaster na si Arnold Clavio. Tumanggap din umano ng mali-malit ang pera si COMELEC chairman George Garcia.
2: Basta AM, DZMM!
1: Kakasuhan ni Senator Francis Pangilinan ang 18 bodyguards si dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanila ng misis na si Sharon Cuneta sa umunoy kickback sa flood control scandal. Target anya ng mga ito na dungisan ang kanyang pangalan matapos na mapaulat na uupo siyang chairperson ng Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scandal. Gita Pangilinan, walang basehan ang alegasyon at pagdawit sa kanya sa mali-malit ang pera na dinala umano ng mga bodyguard ni Zaldico. Pumalag din ang megastar at tinawag na sinungaling at makakapalang muka ang 18 bodyguard. Sinabi ni Cuneta na ang pagbisita nila sa Marawi ang ipinakitang larawan sa press conference. Itinanggi rin ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang paratang at kinesyon din niya kung paano magkakasya sa supot ng milyon-milyon pera. Itinanggi rin ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia ang pagdadawig sa kanya kaugnay na magtanggap ng mali-malatang pera.
2: DZMM!
0: Pinatawa naman ang Sandigan Bayan 2nd Division ng 70 araw na suspension si Senador Jinggoy Estrada. Ito'y may kaugnayan sa kasong graft na kinakaharap ni Estrada dahil sa umano'y pagtanggap ng milyon-milyon pisong kickback sa flood control scandal. Ang kay Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Justice Geraldine Ekong na itransmit na sa Senado ang suspension order. Nililaw naman ang anti-graft court na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang guilty ang senador. Una nang naghain ng komento ang kampo ni Estrada kung saan giniit na hindi dapat siya suspendihin dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman.
2: Basta AM, DZMM!
1: Mahigit 200 kaso na may kaugnayan sa multi-billion pesos flood control scandal ang inimbestiga ng Office of the Ombudsman. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na 125 kaso ang sumailalim sa fact-finding investigation noong 2025 pa lang. Nangungunaan niya ang Office of the Ombudsman para matiyak na may mananagot sa manumalyang flood control scandal. Nasampa na ng mga kasong plunder at graft ang ilang mga batas kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, gayon din ang mga dating opisyal ng DPWH. Sinampahan na rin ng Ombudsman ng mga kasong malversation ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya.
0: House Prosecution Panel inilabas sa mga bagong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
5: Hindi umano bababa sa 5 ang mga baril at armas na pag-aari ng mag-asawang Sara at Manscarpio na hindi nakalista sa kanilang salin mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, aabot sa 1,000,000 piso ang halaga ng mga ito na kinabibilangan ng rifles, revolvers, shotguns at pistols. Paliwanag ni Ridon, kalakip sa kanilang pre-trial brief, ang kanilang nadiskubre kung saan nakalagay ang pagkakaroon ng armas at baril ng mag-asawa sa listahan ng PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang din anya ito sa mga ipasasabpina ng mga ebidensya sa mismong paglilitis. Narito ang tinig ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: Dapat talagang declared yan sa salin po ng isang public official. Pangalawa, yung dami. Tama ba na ganun mo karami yung pag-aari ng mag-asawa o isang public official? Pangatlo, syempre, yung usapin na ho mismo ng value nung pong mga pag-aari po na ito.
5: Dagdag pa ni Ridon, kasama ang mga dealers sa iimbitahan sa trial. Kasama ito sa sisiyasatin kung ito ay sumasalamin sa net worth ng bise. Giit pa ng kongresista na impeach noon si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure ng kanyang mga pag-aari kung kaya hindi anya dapat exempted si Vice President Sara Duterte mula rito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, kabilang sina dating Senador Antonio Trillanes IV at nagpapakilalang bagman ni DP Duterte na si Ramil Madriaga sa mga testigong gustong paharapin ng kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial. Base sa pre-trial brief ni VP Duterte, ipapatawag ang mga testigo kabilang sina Madriaga Trillanes para pabulaanan ang mga articles of impeachment at allegation laban sa Vice Presidente. Kabilang din sa mga testigo ng defense team ang dati at kasalukuyang opisyal ng NBI, gayon din ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman at iba pang ahensya ng gobyerno. Itinakda bukas ang pre-trial conference para sa impeachment trial na magsisimula naman sa July 6.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sa ibang balita naman, humarap sa PNP CIDG ang ilang dati at kasalukuyang manalaro ng Ateneo Blue Eagle.
7: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Divine Adilis sa Dipakulao, Aurora noong June 8. Nilinaw ni CIDG Director Police Major General Robert Murico II na inimbitahan ang mga player bilang research person, kabilang sa mga dumalo. Ang mga dating Blue Eagles players na ikinuwento sa isang podcast sa team building activities ng koponan sa ilalim ni dating head coach Todd Baldwin. Una nang sinabi ng CIDG na sinisilip nila ang posibleng kriminal na pananagutan sa pagkamatay ni na Bater Bonet Adili, kabilang ang homicide at paglabag sa anti-hazing law. Samantala, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin, no show sa NBI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula NBI Radyo Patrol Bert Dizenbert.
8: Hindi nakadalo kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Homicide Division ang dating coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Todd Baldwin. Ito'y kaugnay sa ginagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni na Ateneo student-athlete Rene Baterbonya at Divine Adili noong June 8 sa Tipakulao, Aurora. Ayon sa legal counsel ni Baldwin na si Attorney Carl David, hindi nakadalo ang kanyang kliyente dahil wala ito sa maayos na kondisyon. Pero iginiit na handa si Baldwin na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Tanging mga abogado rin ni na Coach Sandro Soriano at Coach Staff Member Reynaldo Jacinto ang nagpakita sa NBI. Ayon kay Attorney Raymond Ronald Rojas, nararanasan ngayon ni Soriano ang emotional distress kaya hindi nakadalo. Dumating naman sa NBI ang dating team manager na si Epin Kimbo at si Ateneo basketball player EJ Cahipe, pero hindi na niya idinetalye ang naging pagharap. Pero sinabi niya na nakikiisa siya sa pagluluksad ng pamilya Baterbonya at Adili, maging sa buong Ateneo basketball team. Isa umanong trauma para sa kanya ang mga nangyari at dadalhin niya ang alaala ng mga nasawing teammates habang buhay. Samantala, ayon kay NBA Director Melvin Batibag, na target nila na matatagal

0: Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Oh, siyempre, isa-shoutout ko yung mamaya. Yung partner ko. Siya lahat yan.
1: Na-miss ka daw nila mag-shoutout.
0: Ah, talaga ba? Oh. Ikaw ang na-miss nila. Ang tagal mong nawala eh. Nag-Mindanao ka eh.
1: Nagbabalik tayo.
0: Oo. Oh, oh. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. State of Calamity, inirekomendang ideklara sa Negros Occidental dahil sa peste sa mga tubuhan.
2: At fire at earthquake drill sa mga kolehiyo sa Bicol, ipinag-utos ng CHED. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita, alas 4.
2: Kilos, gising, bangon!
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol.
2: Oras po natin, 4:25 na po na madaling araw.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 68 mga residente sa lugar na nakitaan ng mga bitak, pinalilikas ng PVOX.
2: 18 bagba ni Rizal de Coca, kasuwar ni Senator Kiko Pangilinan, Senator Jinggoy Estrada, sinuspinde ng Sandigan Bayan.
0: Kampo ni Senator Alan Peter Cayetano dumulog sa Korte Suprema. Sesyon ng Gatchalian Block, pinapawalang bisa.
2: Mga dating player ng Ateneo Blue Eagles humarap sa PNP CIDG, dating head coach Tob Baldwin. Hindi sumipot sa imbisikasyon ng NBI.
3: Panahon.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon mula kay Ginoong Alzar Aurelio. Sir, good morning.
5: Good morning po sa ating lahat. Patuloy pa rin, inaasahan pa rin ang mainit at malisangan na panahon sa buong bansa dahil sa easterly. Itong habagat ay hindi umaabot o hindi nakaka-apekto sa bansa. Kaya

0: Asahan pa rin natin ang mainit na panahon. Maliban sa mainit na panahon, may tsasa pa rin ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Sa oras ito, meron tayong namataan na low pressure area sa labas ng PAR na sa layong more than 3,000 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay may posibilidad na magbibagyo. Kaya patuloy naman natin itong babantayan sa mga ngayon at sa mga susunod ng araw. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio, mula sa PAGASA.
2: Kalusugan. Ulat kalusugan.
3: Sa ating pong ulat kalusugan, inirekomenda ng mga fitness expert ang limang body weight exercises para mapanatili at mapalakas ang katawan ng mga nasa edad 50 pataas, 50 years old pataas kahit walang gamit na weights. Ayon po sa mga eksperto, nakatutulong ang push-up, band-supported pull-up, split squat, squat at dead bug sa pagpapalakas ng mga kalamnan, balanse, koordinasyon, postura at core strength na mahalaga para maiwasan ang pagkadapa at mapadali o mapadali ang pang-araw-araw na gawain habang tumatanda. Bagamat may limitasyon ng bodyweight training dahil hindi nataragdagan ang bigat na binubuhat, nananatili po itong epektibong paraan para mapatili ang lakas ng katawan, kalusugan ng mga kasukasuan at functional strength sa pagtanda. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. Good morning. At maling isda. Good morning. Para po sa ating agribalita. Nagsasagawa ng drone at manual spraying ng mga insecticides ang Sugar Regulatory Administration sa mga taniman ng tubo sa Isabela at Negros Occidental na apektado ng mapanirang peste. Ayon sa SRA, palalawigin sa iba pang apektadong lugar sa Negros Occidental ang operasyon ng spraying para malabanan ang banta ng Red Strip Soft Scale Insect o RSSI. Tinatayang mahigit 1,000 hektarya ng taniman ng mga tubo sa Negros at Panay ang napeste. Ang RSSI ay isang uri ng peste na sumisipsip sa katas ng tubo dahil dito naninilaw, nalalanta at natutuyo mga dahon nito at nawawala ang tamis na taglay ng tubo. At yan po ang ating agribalita muli.
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Sa oras naman na 4:29, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Sugatan ang 7 grade 7 student matapos mag-abok at balaksak ang babaeng grade 8 student sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias sa Cavite. Sa investigasyon, armado ng 9 pulgadang habang patalib, pumasok ang suspect sa classroom at pinagsasaksak ang mga biktima. Nakasalubog ng suspect ang isang guro. Sinabihan ng estudyante na itapon ang patalim bago siya inakap ng teacher. Sa panayam ng DCMM, sinabi ni General Trias Police Chief Colonel Bismarck Mendoza na isolated case ang insidente at walang kinalaman sa bullying o gang war. Transferee sa paaralan ng suspect na umano'y nakararanas ng depresyon at hindi kakilala ng mga biktima. Ginagamot sa ospital ang mga biktima at tiniyak ng General Trias LGU na ibibigay ang lahat ng kakailanganing tulong habang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ang suspect. Sinabi pa ni Mendoza na aalamin nila ang posibleng pananagutan ng eskwelahan para sa ating mga kapamilya na nangangailangan po o mangangailangan ng tulong sa pinagdaraanang emotional or mental challenges. Maaari po tumawag sa Crisis Hotline ng National Center for Mental Health 1553-1800-1888-1553-0919-0571-553-0917-899-8727.
3: Sa Oriental Mindoro, nagdeklara na ng State of Calamity ang Puerto Galera dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Sa pamamagitan nito, mawabilis ang paglabas ng emergency response funds at luluwagan ang pagpataw ng mga penalty sa mga apektadong consumer sa lugar. Siniguro naman na hindi maapektuhan ang turismo sa lugar at mananatiling fully operational sa kabila ng deklarasyon.
0: Sa Negros Occidental, pinag-aaralan na ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng peste sa mga pananim na tubo. Ayon sa pamahalaang lokal, kinakailangan ng kompletong datos ng mga lugar na lubhang naapektuhan ng peste ng Red Strip Soft Scale SEC. Para sa deklarasyon, base sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, may 2,000 hektaryang taniman ng tubo ang napeste ng RSSI. Nakatakda na magpulong ang mga kinatawan ng Sugar Federation at pamahalaang lokal.
3: Sa Bicol, pagsasagawa ng fire and earthquake drill, ipinag-utos sa lahat ng kolehiyo.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Nardo ang balitang kumpirmado sigurado mula Bicol at ni Vince Villar. Vince!
4: Ipinag-utos ng Commission on Higher Education o CHED sa lahat ng kolehiyo sa Bicol na magsagawa ng mandatory fire and earthquake preparedness orientation and emergency drills sa pagbubukas ng klase ngayong 2026-2027 academic year. Ayon sa memorandum ng CHED, kinakailangan gawin ito sa loob ng unang 2 linggo pagkatapos magbukas ng klase. Bahagi ito ng national safety laws na nagtitiyak na handa ang lahat ng mga campus sa anumang mga panganib. Sa ilalim ng kautusan, kailangang i-orient ang mga mag-aaral sa lahat ng higher education institutions sa rehiyon ukol sa mga kritikal na hakbang sa kaligtasan, emergency protocols, evacuation route, at wastong paggamit ng pamatay sunog. Kailangan ding magsagawa ng simulation exercise upang matuto ang mga mag-aaral sa tamang duck, cover, and hold sa tulong ng Bureau of Fire Protection and Local Disaster Risk Reduction and Management Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Batangas naman, natagpuan ang isang malaking piraso ng debris na may mga foreign marks sa baybayin ng Sitio Talim, Barangay Luyahan sa Bayan Puyan ng Lian. Ayon sa Philippine Coast Guard, iniulat ng isang residente ang isang malaking metal na bagay na inaanod sa dalampasigan. Tinatayang 20 talampakan ang haba at 10.5 talampakan ang lapad nito at gawa umano sa aluminum. Isinasailalim sa translation ang foreign markings na ibig sabihin ay antenna, transmission window 5. Kasalukuyang nga sa kusodiyan ng PCG ang debris habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan nito at kung paano ito napadpad sa baybayin ng Batangas.
3: Sa gitnang Luzon naman, mahigit 40 milyong pisong halagang iligal na droga nasamsam sa loob ng isang linggo.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula gitnang Luzon at hindi Gracie Rotao. Gracie!
5: Sa pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 3 laban sa kriminalidad, nakasamsam na mahigit 43.9 milyon pesos na halaga ng ilegal na droga. Naaresto ang 243 wanted persons at na-recover ang 199 loose firearms sa buong Central Luzon mula June 7 hanggang 13, 2026. Kabilang sa mga naaresto ang 40 most wanted persons at 203 other wanted persons. Pinalakas din ang rehiyon ng kampanya laban sa mga loose firearms na nagresulta sa pagkakaaresto ng 37 na individual at pagkakarecover kusang pagsuko o pagkakakumpiska ng 199 na baril. Ayon sa mga otoridad, nakatulong ang operasyong ito sa pagpigil na mapunta ang mga baril sa kamay ng mga kriminal at magamit sa paggawa ng krimen. Binigyan din ng Police Regional Director na ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Philippine National Police na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at makalikha ng mas ligtas na mga komunidad sa buong Central Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rotao.
3: Maraming salamat, Grace Rotao.
0: Sa Cebu City naman, tatlo timbog sa Sinalakay na drug den.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu City at ni Annie Perez. Annie.
6: Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug den sa Sitio Brupa, Barangay Sambagdos sa Cebu City. Tatlo ang naaktuhan na gumagamit ng illegal na droga sa loob pero ang nagpapaktakbo nito ay nakatakas ng mangyaring operasyon. Nakumpiska naman sa operasyon ang 9 na pakete ng hinihilang shabu na may halagang 100,000 at 2,000 piso at mga drug paraphernalia. Napag-alaman ng otoridad na isang buwan nilang minamanmanan ang subject na dati nang nakulong dahil sa pagbibenta ng illegal na droga noong 2021. May pananugutan pa ng mga nahuli at masasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, patuloy ang hot pursuit operation sa subject. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Alas 4.37 na po na madaling araw sa Lanao del Sur naman, arestado ang 16 na individual matapos masabat ng mga otoridad ang tinatayang 70 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa Barangay Liangan sa bayan ng Pikong. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na may tatlong bodega na malapit sa baybayin na ginagamit umanong taguan at babaan ng mga ipinupuslit na sigarilyo. Nadiskubre sa lugar ang halos 2,000 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Dinakip ang mga suspect matapos umanong mabigo na magpakita ng mga dokumentong magpapatunay sa legalidad ng kargamento. Nahulihan din sila ng isang M14 rifle habang 4 pang suspect ang nakatakas at ang 5 minor de edad ang na-rescue at nasa pangangalaga ng DSWD.
0: Sa Nueva Vizcaya naman, mahigit 300,000 pisong peking sigarilyo nasabat sa bypass operation.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Arestado ang 2 lalaki matapos mahulihan ng mahigit 350,000 pesos na halaga ng hinihinalang pekeng sigarilyo sa isinagawang bypass operation sa Puruk Sampaguita, Barangay Tucanon, Aritao, Nueva Vizcaya madaling araw ng Lunes. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect sa mga alias na Mike, 36 anyos, at Neil, 44 anyos, na kapwa residente ng Talavera Nueva, Ecija. Nakumpiska mula sa kanila ang 574 na rim ng iba't ibang uri ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 373,100 pesos, isang EUB at dalawang cellphone. Nabigo rin umano ang mga suspect na magpakita ng mga dokumentong magpapatunay sa legal na pagmamay-ari at pagbebenta ng mga nasabing produkto. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code kaugnay ng pagbebenta at pag-iingat ng mga undocumented at counterfeit sigareta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Kay Bambang, arestado tatlong Koreano matapos ba diskubreng gumagamit ng dalawang minor de edad para sa illegal na gaming operation sa Angeles City. Nagtungo sa pulisya ang ina ng mga biktima na umano'y nasa isang apartment na dayuhan para paglaruin ng online game para sa mga foreigner kapalit ng 500 piso. Natuklas ang walang sapat na business at employment permits ang mga dayuhan. Naharap sa patong-patong na kaso ang tatlong suspect habang pinaghahanap ang Pilipinong recruiter ng mga biktima.
0: Sa Leyte naman, naaresto na ng pulisya ang isa sa dalawang suspect sa pananambang sa bayan ng Albuera na ikinamatay ng dalawang biktima. Nagkasa ng hot pursuit operation ng Regional Task Force Camurayaw. Kaya naaresto ang suspect na nahulihan ng mga baril at bala. Patuloy naman pinaghahanap ang isa pang suspect. June 15 na magganap ang pananambang sa Barangay Salvacion kung saan dalawa ang nasawi at tatlo ang sugatan.
3: Diyan naman po sa Basilan, bahay, lupa at iba pa ipinamigay sa Lamitan City.
2: Pasada Provincia! Provincia!
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Basilan, atid ni Queenie Casimiro. Queenie!
8: Ayon kay Renita Belandres, 6 na taon na silang nagsisiksikan ng kanyang pamilya sa isang barong-barong sa Barangay Maloong Canal. Isa si Belandres sa 3 nanalo ng bahay at lupa sa raffle na isinagawa ng pamahalang lokal bilang bahagi ng Rose Caravan. Bukod sa bahay at lupa, namudmud din ang iba't ibang papremyo ang LGU sa mga maswerteng nabunot. Namigay din ang mga school supplies sa mga mag-aaral, seedlings at abono sa mga magsasaka, chinelas, towel, kumot, bigas at marami pang iba. May libreng medical at dental services din para sa mga nangangailangang magpakonsulta o magpabunot ng ngipin. Ito na ang 13 taon mula nang inilunsad ang ROSE o Reaching Out Serving Everyone Caravan. Kabilang din ito sa mga aktibidad ng Lami-Lamian Festival ngayong taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie Casimiro!
0: Abangan nyo po sa aming pagbabalik, Maritime Scientific Research sa Panatag Seoul, kinumpirma ng Chinese Embassy.
3: At halos 60 million pesos na halaga ng shabu at iba pang illegal na droga na sabat sa Pasay. Ang detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
3: Kape, kape, kape, kape!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Oras po natin, kapamilya. It's 4:44, alas 4:44 na po na madaling araw.
0: Balik po tayo sa mga balita. Kinumpirma ng Chinese Embassy na nagsasagawa ng maritime scientific research on floating structures sa Panatag Shoal. Binatikos ng embahada ang Philippine government na ginagawang issue ang anilay normal scientific research activity sa teritoryong inaangkin ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Ang South China Sea Institute of Oceanology, anila, ang nagpadala sa lugar ng temporary scientific research facility para pag-aralan ang ecosystem at scientific forecasting sa Panatag Shoal na tinatawag ng China na Huang Yan daw. Naghaina ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs sa China kaugnay sa illegal ng floating structure nito sa West Philippine Sea.
3: Namabahala naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinasagawang marine research ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, maaaring magkaroon ng implikasyong pangmilitar ang nasabing marine research. Nakababahalaan ito dahil anumang impormasyon na makakalap sa nasabing marine survey para sa scientific research ay maaaring magamit sa anumang bagay. Maratandang nakita ang presensya ng movable floating platform ng China sa Scarborough Shoal na nasa 124 nautical miles lang ang layo sa Masinloc sa Zambales.
0: Nakauwi na sa Pilipinas ang 165 OFW na ni-repatriate mula Kuwait at bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa OWA, bumiyahe ang mga OFW mula Kuwait patungo Saudi Arabia kung saan sumakay ng eroplano pauwi naman ng Pilipinas. Halos 11,000 OFWs at kanilang mga pamilya na ang napauwi mula noong Pebrero sa pamamagitan ng pinagsamang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne Curanan, na desidido ang gobyerno na pangalagaan ang mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo.
3: Arestado ang magamang nagpakilalang dental technician sa ikanasang entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI. Sinasabing hindi resensyadong dentista at dental technician ng mga suspect na gumagawa ng jacket crown, dental restoration at mga pustiso. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung bakit halos kumpleto ang pasilidad ng mga gamit at permit. Iginabahala naman ito ng Philippine Dental Association at iginit na posibleng magdulot ng impeksyon, pamamaga at iba pang komplikasyon sa pasyente kung mali at hindi malinis sa mga isinasagawang procedure ng mga suspect. Naharap sa kasong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 ang mga suspect.
0: Halos sa 60 milyong pisong halaga ng mga illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Pasay City. Nadiskubre ng mga tauhan ng customs sa mga kontrabando tulad ng shabu, high-grade marijuana o kush, 100 piraso ng vape cartridges at na may halong liquid marijuana at opium poppy sa 14 na parcel na sinasabing naglalaban ng mga water filler, speaker at pagkain galing ng Amerika, Asia at Europa. Ang mga kontrabando na nabisto ang mga lamang illegal na droga nang idaan sa x-ray screenings. Dinala na sa tanggapan ng PIDEA ang mga nasamsam na droga para sa pagsusuri at investigasyon.
3: Sa Maynila, arestado ang isang 28-anyos na food delivery rider matapos ireklamo ng umano'y panggagahasa sa kanyang 25-anyos na pinsan. Lumalabas sa imbestigasyon ng MPD, pinasok ng lasing na suspect ang biktima na nanutulog sa kanyang apartment sa Pasay at ginahasa. Inamin ng suspect ang panghalay sa biktima ng unit. Hindi kinumpirma kung siya ay nakainom. Nakapit siya sa Malate Police Station at naharap sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa.
0: Sugatan naman ang isang hold-upper matapos mahulog mula sa bubong ng isang lumang botega habang tinatakasan ng mga pulis sa barangay Malanday sa Valenzuela City. Ayon sa pulisya, damataan ng suspect na si alias Rolly na lumalabas sa isang electronic service center, dala ang cellphone, tablet at camera bag na umano'y ninakaw. Tinututukan ng suspect ng baril-barilan ang mga pulis at tinangkan tumakas. Hinabol ng mga pulis ang suspek at tumakit sa bubong ng isang bodega ngunit nahulog. Agad siya na-aresto at na-recover mula sa kanya ang mga hinihinalang ninakaw na gamit. Napag-alaman ng mga pulis na wanted sa kasong robbery ang suspek sa Bulacan.
3: Kinilala ng pamahalang lungsod na Maynila ang isang kahonin ng Department of Environment and Public Services matapos itong isole ang napulot na wallet habang naglilinis po sa Quirino Grandstand sa Ermita. Ayon sa DEPS District 5, natagpuan ng empleyado ang wallet na may lamang pera at mahalagang dokumento kasunod ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan noong June 12. Sa halip na itago ang mga gamit, agad niya po itong sinuko sa mga otoridad. Naglabas naman ang advisory ng Manila Public Information Office social media para matunto ng may-ari ng nawawalang wallet.
0: Very good.
3: Very good.
2: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, nanindigan si US President Donald Trump na ipinagbabawalan ang Iran na magkaroon ng nuclear weapon na linsunod sa interim peace agreement sa pagitan ng Amerika at Iran. Nagbabala si Trump na muling atake ang Amerika sakaling ituloy ng Iran ang nuclear programs. Una nang ibinunyag ni Trump na pirmado na ang peace deal ng Iran at Amerika habang itinakda ang formal signing ceremony sa Biyernes sa Switzerland. Samantala, inatake naman ng Ukraine ang pinakamalaking oil refinery ng Russia. Pinangangamba makaapekto ito sa supply ng langis sa Russia. 60 June ng Ukraine ang pinabagsak ng Russia na nagtangkang umatake sa Moscow.
2: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin sa ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Jessica Luna, Jessica!
10: Anong latest?
11: Kapamilya, ito na nga ang latest. Ipalalabas sa Cinema Ritrovato sa Bologna, Italy, ang restored version ng political drama film na Sister Stella L na pinagbidahan ni Vilma Santos. Nagdiriwang na 40th anibersaryo ang Cinema Ritrovato na kilala sa pagpapalabas ng mga restored classics gaya ng nasabing pelikula. Nakatakdang mapanood sa June 21 ang sangandaan na international title ng Sister Stella L. Samantala, sa iba pa nating chika sa umaga, ibinahagi ni Filipino-American actress Liza Soberano ang kanyang pinagdaanan sa pagsisimula ng karera sa Hollywood. Sa isang podcast, sinabi ni Liza na hindi naging madali para sa kanya ang pag-alis sa Pilipinas para simula ng bagong takbo ng kanyang karera sa Amerika. Ayon sa aktres, hindi niya maiwasan na masaktan sa mga sinasabi ng ibang tao na laos na siya dahil sa pagtanggap ng ilang influencer gigs. Bukod sa financial adjustments, patuloy na gumagawa ng pangalan si Liza sa Hollywood matapos ang kanyang debut noong 2024. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat po ha, Jessica Luna.
2: Balita.
0: Ang ating pong sports balita ay atin the big man at DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, good morning!
12: Good morning, Robert at Steve, para sa ating balitang sports. Pag-aagawan ng defending champion TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra Gin Kings ang kampiyonato ng PBA Commissioner's Cup. Maghaharap ang TNT at Barangay Ginebra sa Do or Die Game 7 mamayang alas 7:30 ng gabi sa MOA Arena sa Pasay. Sinabi ni TNT import Chris McCullough na mataas ang kumpiyansa at momentum ng kanilang koponan at kailangan nilang talunin ang Ginebra sa Game 7. Kumpiyansa naman ang import ng Gin Kings na si Justin Brownlee na may ibubuga pa siya para sa huling laban sa serye. Samantala, 7 Pinoy sports legend ang mapapabilang sa Philippine Sports Hall of Fame. Kabilang dito sina 1996 Olympic Boxing Silver Medalist Onyok Velasco, PBA legend Ramon Fernandez, at Paralympics bronze winner Adeline Dumapong Ancheta. Idaraos ang Philippine Sports Hall of Fame Enshrinement Ceremony sa Sabado.
0: Congrats!
12: At yan ang pinumadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Thank you, Alfred! Oy!
3: Oy, paano?
0: Bye!
3: Hindi! Ay, hindi ba? Kailangan natin bumati pa.
0: Ah, sige.
3: Nag-mention na sa ating Viber kanina. Sa ating Viber number na 0919-2783-3000. Ito na po ha, si Tita Lina ho, unang-una. Maraming salamat po. Good morning mula sa Perdel, Bulacan.
1: Good morning!
3: Tita Lorena Pascual. Tita Nora Daunian. Kay Maggie.
1: Good morning!
3: Sabi po yan sa Makati City kay Maggie. Good morning! Sana. Kay Sarah C. Happy Wednesday. Happy weekend eh. Happy Wednesday pa.
0: Hindi pa.
3: Happy Wednesday, Sarah C. Kay LC Balion Florentin.
1: Good morning!
3: Maupay nga aga. Kay Cherry Diaz ng Malabon City. Kape. Kay Romeo Valderrama. Good morning mula po yun sa Mabalacat City sa Pampanga. Kay Luis Cruz ng DOH Central Office sa Maynila. Good morning, Rowena Sempio.
1: Good morning!
3: Kay Kapokian Maupay nga aga mula sa San Ojelas na Pas Northern Samar. Kay Fernando Legarejos II. Good morning. Mula naman po yan kay mula sa Kabuyaw sa Laguna.
1: Good morning!
3: Sa Barangay Mamatid. Oy, ingat po bago pumasok. Kay Dominic, good morning! At syempre, nag-message po sa ating YouTube.
0: Mm-hmm.
3: Kay Tita Flor, good morning! Kay Nicole, good morning to all viewers and listeners here in Balitaras 4 with Team Poggy. Angela Lorenzo, good morning! Kay Bing Mana, magandang morning watching from Antipolo City. Kay Kyla, happy blessed midweek everyone. Kay Andre, magandang Wednesday, madaling araw, Pilipinas, ZMM. Kay Emma Isleta, mula namang Kalamba, Laguna at Mercy Key.
1: Good morning!
3: At syempre, pati ko lang parta ng good morning si Romeo Gion, kay Rolly Inagat Dinglasan, kay Danny Ka, Jane Handayan. At syempre kay Sir Sosimo Gasmin na nakikinig po sa atin mula naman po yan sa Pampanga. Good morning. Magandang morning po kay Rustom Sigara, kay Dudes 0908, Jonathan Angabani. Good morning kay Kulin Panulde, kay Jessin Zra 8894. Good morning!
0: Ayan o. Siyempre magandang umaga rin po kay Ma'am Fez Antia na everyday na nanonood at nakikinig sa atin.
1: Good morning!
0: Mabati mo na si Kuya Romeo, no?
3: Oo, siyempre.
0: Magandang umaga.
1: Good morning!
0: Meron pa dyan, partner.
3: Eto, good morning naman po kay Nanay Ineng dyan po sa Kabuyaw City, Laguna. Lagi po nakikinig sa atin ha, sa kanyang radyo, kay Patrick De Leon Asierda. Sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, kay Noel Galliano, Thomas Rivera Barrion, kay Saturnino Lau ay Senior Ricardo Sempio, at syempre kay Angelo Redaha. Good morning din po kay
1: Good morning!
0: Kadino yan?
3: JJ Aguilar.
1: Good morning!
3: At syempre kay Belen Ledesma, kay Bea Vlog.
1: Good morning!
3: Mercy G. Good morning!
0: Ay, Daku Baku, magandang morning din. Mine Gail 014, magandang umaga. Bev Vlog 645, magandang morning.
1: Good morning!
0: Syempre, good morning din kay Alba.
1: Good morning!
0: Mercy G.
1: Good morning!
0: At kaway-kaway din kay Belen Ledesma 2617. Magandang umaga po sa inyo, ha.
3: Good morning.
0: Thank you.
3: Good morning kay Sir Rafi and Ma'am Loida Gonzaga mula po sa Batangas. Good morning!
0: O, paano?
3: 457.
0: Susunod na
3: po ang pasada balita kasama si Daddy
0: Johnson Manabat at sino, partner?
3: Sino? Ako ba? Ako muna.
0: Steve Raz!
3: Bye! Ingat po!
0: Bye!
3: See you tomorrow!
13: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4!

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang Wednesday, June 17, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
1: Sa ulo natin mga maiinit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita.
1: Puerto Galera, isinailalim na sa state of calamity dahil sa problema sa tubig. State of calamity pinag-aaralan ding ideklara sa Negros Occidental dahil naman sa peste. Sa tubo.
2: Special session ng Senado at Kamara, kasado na ngayong araw, ilang nakabimbing panukalang batas inaasahang matatalakay.
1: Sandigan Bayan, sinuspinde ng 90 araw sa Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap na kasong graft.
2: Iba pang mababatas at mamamahayag, idinawit sa flood control projects ng mga nagpakilalang bagman ni Zaldico.
1: Sa ating Pasada probinsya, dalawa patay matapos tambangan sa Leyte. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad saan mang panikay ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Good morning kapamilya. Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
1: Sa detalye ng ating mga balita,
0: Pasada Balita!
1: Isinailalim na po sa state of calamity ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Bunso dito ng nararanasang dry spell o dalawang buwan ng mababa sa normal ang pag-ulan dahil sa El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado na ang pangangailangan sa tubig ng mga residente kabilang ng inumin para sa pagluluto at sa hygiene. Nagpatupad naman na ng water rationing at iba pang emergency measures para matiyak ang sapat na distribusyon ng tubig. Uli namang nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente na magtipid sa tubig habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tito Azar Aurelio. Magandang morning, Tito Azar.
3: Good morning na sa ating lahat. Inaasahan ang mainit at malinsangan na panahon ngayong araw sa buong bansa. Maliban sa localized thunderstorm na inaasahan din ng ito na magbibigay ng bigla ang buhos ng ulan. Lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Ito'y dahil sa easterlies na umabot sa kailangan pa rin ng Visayas at Mindanao at dahil na rin na itong habagat ay hindi nakaka-apekto sa bansa. At sa mga oras ito ay may na tayo na mataan na isang low pressure area. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa layong more than 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Itong low pressure area ay nasa dagat Pasipo at may posibilidad na maging bagyo. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Thank you. Maraming salamat. Ito Alzar Aurelio.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Pinag-aaralang isa ilalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa peste sa tanim na tubo. Problemado ang mga magsasaka dahil sa pesteng red strip soft scale insect na nakakaapekto sa mga pananim. Sa initial na report ng Sugar Regulatory Administration, mahigit 2,000 hektarya ng taniman ng tubo ang inatake ng peste. Nakatakdang magpulong ang lokal na pamahalaan at mga stakeholders para talakayin ang problema. Noong nakaraang taon, nagdeklara ng state of calamity ang probinsya dahil din sa pag-atake ng naturang peste.
2: Muling isinilalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunso nito ng first outage ng 15 planta habang 12 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Sa Western Visayas, tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. 2 piso kada kilowatt hour at nagtagsigil na katumbas ng 200 hanggang 600 pesos sa residential customers. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Bunsod ng pagdagas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: Patuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw na kalakalan sa world market, 8 piso agad ang bawas presyo sa diesel, habang mahigit 5 piso sa gasolina at mahigit 9 na piso naman sa kerosene o gaas. Launa ng inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at ng Iran para itigil na ang giyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, ayaw pa rin maging kampante ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa sitwasyon sa Middle East. Aminado rin ng Department of Energy na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa gitnang silangan.
2: Alas 5:05 na po ng madaling araw, kasado ng special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layong po nito mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para mga mag-convene ng commissioner appointments at maaksyonan ng appointment at promosyon ng ilang miyembro ng gabinete, militar at foreign service. Sa Facebook Live, iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session si Pangulo Marcos para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero, depensa ni Acting Senate President Sherwin Gajalian, layo ng special session na tapusin ang mga nakabimbing panukala. Bagamat umaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksena ng gagawin ng Cayetano Block. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng 5 general.
1: Lumulog na sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at ang rigodon sa Senado. June 3, nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gajalian. Iginiit ng Cayetano Block na hindi maaring gamitin sa rigodon ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum at walang senador na nasa labas ng bansa. Hiniling din sa Supreme Court na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon noong June 3. Bukod dito, hiniling din ng Cayetano Block na ipawalang bisa ang bagong patakaran sa proseso ng impeachment na makapaghalal ng presiding officer kapag hindi Pangulo ng Bansa ang nililitis. Kabilang sa petitioner sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghain ng petisyon si Mark Villar gayon din si Joel Villanueva na dadalo naman sa special session mamaya. Tinawag naman ng ilang abogado na desperadong hakbang ang pagtakbo ni Cayetano sa Supreme Court.
2: Pinatawad ng Sandigang Bayan 2nd Division ng 70 araw na suspensyon si Senator Jinggoy Estrada. Kasunod nito ng kasong graft dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Sa inihayang komento noong June 15, iginit Estrada na hindi siya dapat masuspende dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong questionin ang investigasyon ng Department of Justice Office of the Ombudsman. Pero ayon sa prosekusyon, may criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information kaya maaaring patawan ng preventive suspension si Estrada dahil sa kasong graft. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practice Act at Plunder Law, inaatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ang sinumang incumbent public official sakaling sampahan ng valid criminal information. Nilino naman ang Sandigang Bayan na hindi nangangahulugang guilty na si Estrada dahil sa ipinataw na suspension. Sa pahayag, iginit Estrada na hindi niya gagamitin ang kamangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga alegasyon.
1: Idinawit ng mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal at mamamahayag na umani nakatanggap ng perang kickback mula sa flood control projects. Sa pagharap sa media, inakusahan ng mga bagmen na nakatanggap ng mali-maletang naglalaman ng pera si Senador Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin sa press conference ang larawan ni Senador Francis Pangilinan at misis na si Sharon Cuneta kasama ang sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Nangako si Pangilinan na magsasampa ng reklamo laban sa mga bagmen at naniniwalang may kinalaman na akusasyon sa balit ng itatalaga siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbestiga sa anomalya. Bukod sa mga mambabatas, inakusahan din si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na umani nakatanggap ng 10 million pesos sa bagmen. Pero, kinwestiyon ni Garcia ang pagbago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta. Inakusahan ding nakatanggap ng kickback ang mga media personalities gaya ni na Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero, itinanggi ng dalawang mamamahayag na akusasyon at pinag-aaralan na ang pagsasampa ng reklamo. Pinag-aaralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magsampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee nang wala namang otoridad.
2: Basta pag may picture ka partner sa member ng mga bagman, lumalabas na nakatanggap ka na nun.
1: Eh paano kung nagpa-picture lang? Ang kaya mo, celebrity ka, nagpapa-picture sa isa labas sa iba-ibang tao. Darating ang panahon na gagamitin yung laban sa iyo, so bawal na bang mag-picture ngayon?
2: Kaya daming nagpa-picture sa kanila. Halimbawa kay General Torre, kay Megastar, artista yun.
1: Oo, pag nakita ko si Ate Shawi, magpapa-picture din ako.
2: Eh parang pag basta may picture ka sa kanila, parang nakatanggap ka na ng pera, ng maleta.
1: Oh, Diyos ko.
2: Sa ibang balita naman, mahigit 200 reklamong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects ang iniimbisiga ng Office of the Ombudsman sa unang 6 na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 100 reklamong iniimbisiga ng Ombudsman noong nakaraang taon. 4 na kaso ang isinampa sa korte habang patuloy ang imbisigasyon sa ibang reklamo. Kabilang dito ang kaso laban kina Senator Jingo Estrada, dating Senator Bong Revilla at dating Congressman Zaldico, gayon din ang mag-asawang contractor sina Curly at Sara Discaya. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na kailangan palakasin ang tiwala ng publiko at ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal sa patas at independent na imbestigasyon.
1: Oras natin, 5:12. Isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mag-asawang Duterte ang milyong-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at ng revolver. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril kabilang na ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office. Para kay House Prosecutor Terry Redon, posibleng may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara, lalo't nabigo itong ideklara sa SALN ang mga pag-aaring baril. Baka naman nasa others din. Inaasahan pong maghaharap ang House Prosecution at ang Defense Team sa pre-trial bukas o pre-trial conference bukas. Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara. Nauna na iginit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din ang nakakulong at suspendidong si Senador Jingoy Estrada.
2: Pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR. June 4, niutos ang alkalde na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan 2 ang namatay. Binigyan ang lokal na pamahalaan ng 5 araw hanggang sa Lunes para magsumite ng paliwanag. Inimbestigahan rin ng DALG sa posibleng pananagutan ni Mayor Baste.
1: Ay wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang 6:02. ay sa mga gumagayak na hujan papasok sa trabaho at eskwela, sa mga maghahanap ng trabaho at sa mga atin po ng special session mamaya, magandang morning.
2: Atin kaya sila?
1: Diba? Sabi, mukhang meron daw dalawang sasama dun sa grupo
2: yun yung mga ano, hindi kasali sa petitioner.
1: Sa Supreme Court, ano? Saka yung isa dun, nagpasabi na na
2: sure
1: pagka nagpatawag ng special session ng presidente, aatin siya. Tingnan natin, ha?
2: Abangan!
1: Abangan sa aming pagbabalik yung iba pang balita. Oras muna natin!
2: 5:15!
1: Sandali lang!
0: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita! DZMM!
7: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:17. Itinanggi ni Senator Mark Villar ang sinasabing panghihimasok sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang umano ng magkapatid na Mark at Camille Villar ang konstruksyon ng Niug Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan umano sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Pero, depensa ni Mark Villar, hindi niya ginagamit ang posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. Bukas din ng senador sa anumang lehitimong imbestigasyon habang wala pang pahayag si Camille Villar.
8: Nagpulong sila Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang. Sa bilateral meeting, natalakis ang issue sa depensa, maritime cooperation at climate change. Nangakong German President na susuporta ng Philippine Coast Guard at magbibigay ng drones para magamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil apektado rin ng German o Germany sa tensyon sa karagatan. Bukas naman ang Pilipinas na lumagda ng Visiting Forces Agreement kasamang Germany. Noong 2024, bumisita si Pangulong Marcos sa Germany para sa working visit.
0: DZMM Numero uno sa aksyon. Pasada Balita.
7: Sa iba mga balita, sinuspende ng 90 araw ang lisensya ng motorcycle rider na nag-counterflow sa Skyway. Nakuhanan pa ng larawan habang sinasalubong ng rider ay iba pang motorista sa Skyway Stage 3. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa Land Transportation Office o LTO para magpaliwanag. Naka-alerto na rin ang motorsiklo habang umuusad pa ang investigasyon.
8: Alas 5:20 na madaling araw, arestado ang delivery rider na nanggagasa o nanggahasa ng pinsan sa Pasay City na timbog sa kanyang bahay sa Maynila. Ang suspect na inaming pinasok sa kwarto ng biktima tsaka ginasa matapos mag-inuman. Nakakulong ng suspect na naharap sa kasong rape at walang inirekomendang piyansa.
7: Sa oras nating 5:20, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
7: Sa ating Pasada Probinsya, dalawang patay at tatlo ang sugatan sa pananambang sa bayan ng Albuera sa Leyte. Sakay ng kotse ang mga biktima at papunta sa ng poblasyon ng harangin at pagbabarilin ng mga suspect sa Barangay Salvacion. Inaalang pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
8: Diyan naman po sa Laguna, patay ang isang babae matapos saksakin ng live-in partner sa Santa Maria. Sinasabing kinumpronta ng biktima ang suspect dahil sa nabasang chat ng babae sa cellphone. Nagtalo ang dalawa hanggang sa bugbugin at saksakin ng suspect ang karelasyon na nakita pa ng anak ng biktima. Sumuko naman ang suspect na naharap sa kasong murder.
7: Sa Abra, patay ang magpinsan matapos makuryente sa kanilang bahay sa bayan ng Bangged. Sinasabing dumikit sa live electrical wire ang hagdan na ginagamit.

0: inaktuhan pa ang mga suspect habang gumagamit ng ilegal na droga sa bahay. Nakumpiska ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu, pero nakatakas naman ang nagpapatakbo ng drug den.
1: Sa Nueva Vizcaya naman, dalawang arestado matapos bahulian ang mahigit 300,000 pisong halaga ng pegang sigarilyo sa bayan ng Aritao. Narecover sa mga suspect ang mahigit 500 rims ng sigarilyo, sasakyan at mga cellphone. Nakakulong na mga suspect na nabigong magpakita ng dokumento sa kontrabando.
0: Ay tanghali na, bangon! Gisingin ang mga dapat gisingin! 5:22 na! Sa oras nating yan, alamin po natin ang mga balitang nakalap na ating makasamahang radyo Patrol! Canadian, hinatulan ng kasong o hinatulan sa kasong qualified theft sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
2: Good morning. Isang Canadian national ang hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng Regional Trial Court ng Balanga City, Bataan dahil sa kasong qualified theft. Base ito sa kasong isinampa laban sa Canadian National na nakilalang si Gabriel Daniel Todian dahil sa pagnanakaw ng halagang 26 na milyong pisong assorted items mula sa isang kumpanya sa Subic Bay Freeport. Ang Canadian National ay hinatulang mabilanggo ng hanggang 4 na taon at pinagbabayad ng 1 milyong pisong damage na bahagi lamang o fraksyon ng halaga ng missing assorted items kasama na ang legal interest na 6% per annum from the finality ng desisyon hanggang mapuli paid. Nag-atas din ang korte na si Todian ay dalhin sa National Bereaved Prison sa Muntinlupa City to serve his sentence. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Tata Rod Eason!
1: Mahigit 300 na naresto naman sa magkakahiwalay na operasyon dyan sa Calabarzon. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuyang Noel, good morning!
3: Good morning, Stephen Johnson. Lumabot sa 344 na sexual offenders ang naaresto ng Police Regional Office Calabarzon sa loob ng halos 4 na linggong operasyon sa ilalim ng Upland Bantay Dangal. Ayon kay PRO 4 Calabarzon Regional Director Brigadier General Hansen Marantan, 115 karagdagang suspect ang nadakip sa 122 magkakahiwalay na operasyon sa buong rehiyon mula Punyo a 1 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga naaresto ang mga most wanted persons sa regional, provincial, city at municipal levels, gayon din ang iba pang wanted persons at mga nahuli sa warrantless arrest. Nanguna ang Laguna Police Provincial Office ang pinakamaraming naaresto na sinundan ng Rizal, Cavite, Batangas at Quezon. Ayon kay General Marantan, patuloy niyang paigtingin ang mga kampanya laban sa mga sangkot sa panggagahasa, sexual abuse at iba pang krimeng lumalapastangan sa dangal at karapatan ng kababaihan at kabataan. Kasalukuyang nasa kustelya ng mga otoridad ng mga naarestong suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Yeah, maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol.

0: Tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita at ang oras po natin, 5:26 na sa oras nating yan. Eto na po sila.
1: Metro Pasada!
0: Sa atin namang Metro Pasada, lalaking wanted sa kasong rape na aresto na sa Mandaluyong City. Talya ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Magandang morning, Zeus!
2: Good morning, Johnson. Sa lungsod na Mandaluyong, natunton ng pulisya ang 47-anyos na lalaking most wanted sa kasong panggagasa sa bayan ng Canavid, Eastern Samara. Batay sa impormasyon nakuha ng pulisya, sa bahagi ng Reliance Street, Barangay Highway Hills, nagtago ang sospek matapos maglabas ng warrant laban sa kanya ang Regional Trial Court Branch 4 ng Dolores Eastern Samar noong Abril. Matapos ang pagmanman sa aktibidad ng sospek, ikinasa ng Mandaluyong Police at Eastern Police District Tracking

0: biktima ang operasyon para isilbiang waran. Bukod sa kasong rape na walang piyansa, naharap din na lalaki sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nakapit sa Mandaluyong Police Custodial Facility ang sospek na nakatakdang ilipat sa Piitan sa Eastern Samar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus! Lalaki timbog sa pagnanako naman ng motorsiklo dyan po sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
2: Steven Johnson dinampot ang 22 taong gulang na lalaki sa follow-up operation ng Kamuning Police Station 10 matapos umanong tangayin ng nakaparadang nakapumotorsiklo sa Quezon City. Sinilalong ng Quezon City Police District ang suspect na si alias Joey, residente ng Rodriguez Rizal. Sa investigasyon, ipinarada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Sergeant Esquer Avenue, kanto ng South Madrinian Street sa Barangay South Triangle. Ngunit sa kanyang pagbalik, nawala na ang motorsiklo, kaya agad niya itong inuulat sa barangay. Sa isinagawang backtracking ng CCTV footage, natukoy na mga operatiba ang kamag-anak ng suspect na posibong kumilala sa suspect bilang lalaking nakuhana ng kamera. Ginirin ng mga ito ng impormasyon sa kinuroroon na ng suspect sa Rodriguez Rizal. Dahil dito, nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect sa kanyang bahay. Hindi pa rin nababawi ng mga otoridad ang ninakaw ng motorsiklo. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto. Samantala, Amerikanong wanted sa pang-aabuso ng minor de edad na harang sa NAIA. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia.
3: Good morning, at Johnson at Steve. Agad hinarang ang isang 48-anyos na Amerikanong sinasabing sex offender nang lumapag sa NAIA terminal. Galing South Korea ang dayuhan nang lumitaw sa database ng immigration officers na meron itong kinakaharap ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga minor de edad at nakatulad na noong 1998. Hindi na pinapasok ng bansang dayuhan dahil sa pagiging undesirable foreign national ito para hindi na makapambiktima ng mga minor de edad sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Ay bangon! Gising sa mga may maagang pasok, magandang morning, tanghali na!
5: Baka, alas 7 na.
1: Baka ang alarm clock pagod na ng kakasnooze, ha?
5: Ano yung partner, yung alarm clock kasi niyan, kung halimbawa gigising ka ng alas 6:30, 6:10, 6:15.
1: Ikaw ba, ilan ba ang alarm mo sa umaga?
5: Nabubuking ako dito. Mga tatlo lang.
1: Dalawa ako, dalawa.
5: Binawasan mo pa.
1: Pagka hindi nagising dun sa una o kaya nag-snooze yun sa una at napatay yung unang alarm. 5 minutes.
5: Pero huwag naman sa sobra na 10 minutes, baka mali tayo.
1: Pagka ganun napasarap uli ang tulog, pag gising niya maliwanag na.
5: Nako, yari ka dyan.
1: Yan, medyo maliwanag na sa labas, oh.
5: Yari ka kay boss.
1: Ang pasok ninyo ay alas 7 or alas 6 at kayo manggagaling ng San Mateo Rizal, ang pasok niyo sa Makati o kaya ay sa Maynila.
5: Nako. Wala na.
1: Abutan na kayo ng traffic.
5: Kung halimbawa galing ka ng Novaliches, dadaan ka ng Commonwealth ngayong oras neto.
1: Ayan na.
5: Traffic na yan, partner.
1: Magandang morning sa mga taga Farview. Kakay nasabay nga naman sa traffic dyan sa Commonwealth na yan. Ako talagang aabutin kayo ng siyam-siyam. Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin na dahil meron lang naman tayo ngayong 23 million live viewers ang nasa YouTube. Maganda umaga po sa inyong lahat. Hindi man namin kayo mabating 23,000. Ay, alam nyo na, kayo po yon.
5: Thank you. Magandang morning. Good morning muna kay Tita Lina Ho ng Planet del Bulacan, kay Tita Nona Damian, kay Sarah Caesar, Zosimo Gasbin. Good morning po sa inyong lahat.
1: Ay mga abe, maya paabak ne. Kumusta na ho kayo? Nanong Burinyo? 531 na. Ay mga taga dyan ho sa Mabatang, Abukay, Bataan. Maya paabak mga abe. Sa aking ati Mercy Manabat Kayanan, maya paabak. Pati kay Kuya Robert Kayanan.
5: Ayun. At syempre, good morning, partner kay Jason Magallanes. Maupay na aga kay Sir sa mga taga Calbayog City sa summer.
1: Ay, congratulations nga pala sa aking pamangkin na si Neil Osborne Manabad. Nag-graduate na po sa kanyang course na architecture. Maganda umaga and congratulations. Ay, sa ex pala, nagpapabati na magandang morning si Rhea Reyes. Magandang umaga. Nag-a-attendance check din si Elsie Balion Florentine. Watching Pasada Balita everyday. Oy, thank you po sa mga maagang gumigising araw-araw.
5: Almusal ay balita, tanghalian ay balita, at hapunan, partner nila, balita.
1: Ang merienda ay saging na saba.
5: Ayan, sarap. May kasama. Kape.
1: Teka, sa oras po nating 5:32 na ng tanghali, sa mga influencers po dyan, makinig ho kayo.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
1: Iba sa mga social media influencers, mm-hmm, may mga nagbibigay ng stars.
5: Meron.
1: Pagka halimbawa supporter ka o kaya subscriber ka, nagbibigay ka dun sa sinusuportahan mong influencer.
5: Parang pag yun, partner, yung parang kinikita nila yung stars.
1: Oo. Tsaka yun ang paraan ng siyempre pag-support at pagtulong sa mga influencers na yan. Eto po ang kwento. Sa oras po nating 5:33, usap-usapan ang pangungupit ng 13 anyos sa dalagita sa Hong Kong. Sa Hong Kong pala naman. Hindi naman pala sa atin. Para daw ho ibigay na donasyon sa influencers. Alam nyo ba na umabot sa 380,000 Hong Kong dollars, so mahigit 2 milyong piso, grabe, ang kinupit ng dalagita sa kanyang mga magulang.
5: Grabe naman, naman
1: pangungupit.
5: Kakaibang pangungupit na ito.
1: Baga, in fairness dun sa influencer, baka hindi naman niya alam na kinukupit lang yung ibinibigay sa kanya, no?
5: Wala.
1: Hindi naman sinabi kung nakalagay sa maleta. Natuklasan pong 2 buwan na palang paulit-ulit na nangungupit ang dalagita. Kinukuha raw po ng dalagita yung susi ng vault ng kanyang mga magulang para kumupit nga ng pera. Sinasabing na adik ang dalagita sa panonood ng live stream ng influencer na yon. At palaging nagbibigay ng tip bilang pagsuporta nga. Pero, napansin na po ng ina ng dalagita na parang nababawasan yung kanilang pera sa vault. Kaya kinumpront ang anak na umami naman sa pangungupit. Nagalit po ang ina kaya tumawag ng pulis at ipinaaresto ang anak dahil sa kasong theft.
5: Sariling anak, ano?
1: Naman, ano?
5: Para talagang magsisi sa kanyang ginawa. Tsaka grabe naman yung influencer ng influencer na yun. 2 milyon ka mo, 2 milyon piso sa atin.
1: Oo.
5: Napakalaki naman yun kung yung sa influencer na yun.
1: Pagka ba ganun kalaki, kupit pa ba ang tawag? O
5: pag nanakaw natin.
1: Siguro,
5: no? Pinakupit yun eh.
1: Pagkakupit kasi parang maliliit-liit lang eh, no?
5: 5 piso, 10 piso. Pero 2 milyon, wala, naiba na yun.
1: Kasya na sa maleta yun pagka ganun kalaki. Ay, mga bata, ha?
5: Wag po
1: lalo
5: ganun.
1: Lalo kung ganyan naman na hayaan nyo na silang mag-influencer at yung mga yan, may kita naman din yan.
5: Correct.
1: Para ipangupit nyo pa, wag naman. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
1: Ay, teka ha, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita. At syempre, kukumusahin po natin ang pamimigay ng ayuda ng Social Welfare Department.
5: Ayun.
1: Para ho sa ating mga kapamilyang apektado ng lindol. Di ba, ikay galing dun sa Sarangani. Kumusta bang mga kababayan natin dun? Ang pangangailangan nila ay ano ba?
5: Kailangan talaga number one dyan, tubig at pagkain. Simple lang eh. Kasi pagka binigyan mo sila ng pera, parang hindi nila ma-appreciate.
1: Saan naman nila ibibili ngayon sa panahon na sira-sira ang mga tindahan?
5: So hanggang ngayon, dahil wala pa talagang, wala pang kasiguridahan kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay. Andun sila ngayon sa mga evacuation centers, sa mga open spaces, sa tent city ng binigay naman ng DSWD. Kailangan nila, partner, ang tubig at pagkain talaga, malinis sa tubig, ha? Kasi para masustain nila yung pang-araw-araw nila.
1: Mamaya ho yan, alamin natin ang latest sa relief distribution ng DSWD para sa mga apektado ho ng magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Ay, teka, magbe-break na ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita sa mga anak po dyan na nakabantay sa tindahan.
5: Ngayon.
1: Alam nyo na, ha?
5: Kuya J. Reyes, good morning.
1: Ay, mga pangungupit-ngupit na yan. Paalam nyo na at humingi na lang kayo, hindi yung nangungupit pa kayo dun sa pinagbentahan.
5: Sorry. Bad po yun, bad.
1: Magtataka yung mimiari ng tindahan, eh parang nauubos yung paninda, pero wala namang kinikita.
5: Wala na pala, nabulsa na ng iba.
1: Nakukupit pala. At teka, magbe-break lang kami sandali. Tatang Turing, magandang morning. Babalik pa ho tayo hanggang alas 6 ng umaga. Oras po muna natin.
5: 5:37 na po ng madaling araw.
1: Sandali lang.
4: Pasada Balita. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, balik ko tayo sa ating kwentuhan. Ito po ang Pasada Balita hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Johnson Manabad.
5: Ako naman po si Steve Raz. Good morning, kapamilya.
1: Sa ating humakapamilya dyan sa Sarangani at sa iba pang mga lugar na apektado ho ng magnitude 7.8 na lindol. Sana po may kuryente na ba nung umalis ka dun sa kanila?
5: Dun sa General Santos City, merong kuryente na. Pero dun sa Glan Sarangani, kung saan talagang naapektuan ng lindol, yung ilan, meron.
1: Ayun. O sana hinakakapanood na rin kayo ng balita. At ito ho ang update mula sa relief distribution ng DSWD. Gaano ba karami na ang nahatiran ng tulong ng DSWD kung relief goods ang pag-uusapan at meron pa silang cash assistance sa mga apektado ho ng lindol? Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Social Welfare Department, nasa linya na po natin. ASEC, magandang morning. Si Johnson and Steve sa DZMM, magandang morning mga taga-DSWD.
5: Good morning po.
12: Hey, good morning Johnson and Steve. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong program.
1: Opo. Una ASEC, meron pa ho bang mga lugar na sa tingin po ninyo sa monitoring ng DSWD hindi pa nahahatiran ng assistance dahil sa baka isolated pa yung lugar or naabot ng lahat?
12: Well, batay po doon sa patuloy na isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations ng DSWD, tayo ay nakapagpaabot na ng tulong sa lahat ng mga lugar na naapektuhan. When we say assisted na yung mga LGUs, we've already provided we've already provided family food packs dun sa mga local government unit. Kasi, di ba, Johnson, ang role ng DSWD is to augment the resources of the local government unit. And then, tayo naman po, tumutulong pa din sa mga LGUs in ensuring na nadidistribute ito, mga tulong na ito, dun sa mga kababayan natin na naapektuhan. And based on our monitoring, ay lahat naman na po nung mga barangay na apektado ay nababahagina na po ng tulong. There were some challenges in the past few days dahil nga hirap pang puntahan, but we worked closely with the Philippine Coast Guard, Philippine Air Force para ma-airlift yung mga family food packs and non-food items. Again, ito ay dahil sa utos na rin ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom at wala pong maiiwanan.
1: Asik, yun ho bang warehouse ninyo sa Mindanao area or Sarangani in particular, or kung meron mang warehouse doon, naapektuhan ba ng lindol? At kung halimbawa ay outside ng Sarangani, saan ang gagaling ang supply?
12: Yung ating pong mga warehouses, yung mga major spokes natin, these are the regional, provincial warehouses, wala naman po naiulat na naapektuhan. Ngayon yung up to the last miles, ibig sabihin ito yung either Kalahisid's project or property ng local government unit na kung saan nga ay nagagamit natin through the use of relief propositioning agreement. Wala rin naman pong naulat na nasira o naapektuhan. Dun sa tanong mo, Johnson, kung paano tayo nakakasupply, well, from those last miles ay ating pong dinadala hanggang dun sa barangay, no? But we work closely with the local government unit on that. Ngayon po, yung mga last miles natin, nare-replenish yung mga stocks nun. Nanggagaling rin yan dun sa mga spokes natin. And marami rin na po tayong mga family food packs nang galing sa Visayas Disaster Resource Center, dinediretso na rin po dyan sa Region 12 at sa Region 11 para masustain yung relief assistance natin and matiyak nga natuloy-tuloy yung distribution po nito.
5: Good morning, Asik. Si Steve Ras po ito. Ano? Nabanggit niyo po kanina na marami na nga po na nabigyan ng ayuda, family food packs. At ang tanong po ay hanggang kailan po ba kayang tustusan ng DSWD, yung mga apektadong residente po, lalo't wala pa kasing kasiguridahan kung kailan sila babalik sa normal na pamumuhay?
12: Yes. As of this morning, more than 303,000 family food packs na yung distributed dun sa mga pamilyang naapektuhan. Mm. And itutuloy natin ito sapagkat batay doon sa assessment rin ng DSWD together with the local government units, kinakailangan pa na i-assist natin itong mga naapektuhan. We're ready, on the part of the DSWD, we're ready. We have more than 4.7 million family food sa ating national stockpile. And kung kinakailangan pa ng karagdagang augmentation support mula sa ating pong pamahalang national, ay gagawin po yan ng DSWD.
5: Kasi nung nasa Mindanao ako last week, ang ilan sa mga reklamo, particular dun sa Glan Sarangani, kahit po residente sila doon, hindi sila nakakatanggap ng ayuda mula po sa DSWD. Ang tanong po nila, kailangan ba magpa-validate bago sila makatanggap ng ayuda? O basta residente ka ron, may nakalagay na, may nakapwestong DSWD, pwede na po kayo kumuha ng ayuda?
12: Well, yes. Sabi ko nga, ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang may iwan ng pamilya. So ang ginagawa po ng DSWD, ibinababa po natin sa local government unit yung mga family food packs, and then sila po ang nag-distribute dun sa mga barangay, no? Dun sa kanilang nasasakupan. But tumutulong na rin po ang DSWD kasi we recognize na kinakailangan na magtulungan para mas mabilis yung distribution. Halimbawa, Steve, nakita natin na may mga tao nga po sa gilid ng kalsada humihingi ng tulong. Now, what our regional office did was to talk to the LGU, nag-set up po ng isang distribution point para hindi po sila sa kalsada kasi siyempre mahirap din doon, hindi rin naman ligtas doon sa gilid ng kalsada. So, nag-strategize sila, nag-identify ng distribution point. Kasi yung iba, nasa evacuation center naman, so mas orderly, no? Mas maayos na yung distribution. But in some areas nga na wala namang evacuation center ay nagkaroon po ng common area for distribution. So ganun yung strategies na ginagawa po. In some naman ay yung ating pong field office, tayo na rin po ang dumidirekta doon sa mga barangay office, barangay officials para makapag-set up din ng distribution area.
1: So ang sinasabi nyo, ASEC Irene, ay kung meron mang mga kababayan tayo na hindi nakakatanggap ng tulong or relief assistance from DSWD na wala sa evacuation center, lumapit lang sa barangay.
12: That's correct. Yan yung lagi natin sinasabi, Johnson. Makipag-coordinate po kayo sa inyong lokal na pamahalaan para sa maayos and systematic distribution of relief items.
1: Oo.
12: Kasi syempre, napoprofile yan eh. Para mailagay din natin doon sa ating pong mga reports kung ilan ang natulungan, ilan mga apektado ang napatanggap na ng assistance at anong klase ng assistance. Kasi kami po, on the part of the DSWD, meron kaming family access card during emergencies and disasters.
1: Mm.
12: Yan po yung basis namin or reference sa mga ulat na isinusumite, hindi lamang po sa amin po sa NDRIMC, but kayo din po doon sa iniuulat natin sa publiko. So, mahalaga na napuprofile natin, na mumonitor yung distribution.
1: Opo. Hindi naman sa ikangay, ASEC, baka wala na din sa control ninyo yung kung nakararating ba dun sa talagang beneficiary yung tulong nang galing sa inyong tanggapan. Eh alam naman ninyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, si Kapitan ay minsan ay ibang tinitingnan, ibang tinititigan. Baka sa inyo, naibigay ninyo yung tulong sa LGU, pero hindi nakararating dun sa mga beneficiary yung wala sa evacuation center dahil hindi ka panalig nung kapitan. Baka lang ganun ha. Anong pwedeng solution or monitoring para masigurong makapupunta or makararating sa beneficiary yung tulong ninyo?
12: Well, you let us know. Ngayon sa panahon nito, at this age, ano, at this time and age, ang ginagamit na po natin lahat ang social media para ipaabot ang anumang hinaing o concern hinggil nga sa distribution ng tulong. Marami na po tayong mga natatanggap, nagpapadala sa Facebook page ng DSWD, no? Iniuulat na hindi pa nakakarating doon ang tulong. So, immediately na after receiving those messages, pinapupuntahan na po natin sa ating pong regional office. And agad naman po yan na na-actionan. So, again, if there are any other concerns na hindi na ipaparating sa kanila pong mga lokal na pamahalaan, maaari naman pong ipadala yan sa DSWD.
1: Opo. ASEC, yun hong binabanggit din sa mga balita na merong emergency cash transfer ang DSWD. Sino ho ang magkukwalify para makatanggap po nung assistance na yon?
12: Well, yes, we're moving towards the provision of emergency cash transfer na, Johnson and Steve, kasi hindi nga lahat ng kinakailangan ay nilalaman po ng isang family food bank, non-food item. Batid natin na kailangan din sa ayos yung kanila pong mga nasirang tahanan or yung kabuhayan or iba pang pangangailangan ng kanilang mga family members. So yung emergency cash transfers, since this is flexible, maaaring gamitin ito ng ating pong mga kababayan and prioritize their specific needs. Now, who will be eligible? Okay, ang listahan po ng makakatanggap ay manggagaling sa lokal na pamahalaan kasi sila po ang nakakatukoy kung sino yung severely or slightly affected families. When we say severely affected, dyan pumapasok yung mga pamilya na totally damaged yung kanila pong mga bahay or totally damaged din yung kanila pong mga kabuhayan. Halimbawa, yung bangka nila na ginagamit sa pagkakasta. No? Yan yung main source of income nila. So, they could be assessed as severely affected. So again, yung list na yon isusumite sa DSWD through our field office. At ang kawani po ng DSWD ay mag-validate. No? Iba-validate po itong mga listahan na natanggap vis-a-vis also the DROMIC report. Kasi dapat magtali yung total affected doon po sa isusumiting tala and then doon for the emergency cash transfer.
5: Sana partner ta ASEC lahat ay makatanggap, no, lahat ng qualified ay makatanggap. Pero ang tanong po ASEC, magkano po ba yung ibibigay pong financial assistance ng DSWD?
12: Okay. Ang emergency cash transfer kasi natin is 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days na tutulungan po natin sila. So halimbawa sabihin mo na 500 pesos yung regional minimum wage rate. 75, you multiply that by 75%, and then kung halimbawa ang mapag-agrihan natin with the LGU is i-assist natin sila for 20 days, then you multiply that with 20 days.
1: Ah, para siyang ano, Sec, parang cash for work program, pero in this case, ay walang kinakailangang trabahuhin yung magiging beneficiary, kundi talagang tulong pinansyal sa kanila.
12: That's correct. Kaya 75% kasi wala pong labor ano, doon sa in exchange doon sa financial assistance na ibibigay po natin. Compared to the cash for work na meron po kasi sila
1: kailangan magtrabaho.
12: Magtatrabaho sila. Oo, so that's 100%.
1: Opo. Eh, paano po ang magiging paraan ng distribution? Kinakailangan ba nilang pumila sa LGU or sa DSWD or pwedeng online transfer na lang through e-wallets?
12: Well, for the emergency cash transfer, kasi ang ginagawa natin is manual payout. So, ibig sabihin, pupunta po ang DSWD personnel dun sa lugar at magsasagawa ng payout. So, mag-identify po tayo ng isang payout site, pwedeng covered court, o no, yan ay hihiramin po natin sa lokal na pamahalaan at dun po natin ikagather yung pong mga affected family.
5: Pero Asik, yung DSWD po ba nakaka-receive or nakakatanggap ng reklamo online sa mga residente po on the ground na sila ay hindi talaga nakakatanggap ng ayuda?
12: Meron po tayong mga na-receive in the past few days ano, na mga pamilya na nagsasabi hindi pa sila nakatanggap, kaya ang ginawa natin dyan pinapuntahan agad po sa ating pong field office and agad po na binahaginan sila ng tulong.
5: Doon Asik, sa mga residente po na may kaanak na nasawi po dahil sa lindol, may specific na tulong po ba tayong ibinibigay sa kanila?
12: Yes, that's correct. In fact, nung last week mo, no, yung mga nauna na nating natanggap ng reports, nag-provide tayo ng medical assistance doon sa mga nasugatan, dinala sa hospital, buried assistance din doon sa mga family members na namatay, bunsod nga po ng epekto ng 7.8 magnitude na earthquake.
1: Asik, balikan ko lang yung kaninang computation na idinikta mo kay Steve Rasa, hindi ko kasi na-compute. So kung ikaw mo, 75% nung tama ba minimum wage doon sa region na yon, mga magkanong average na matatanggap noon, tama ba, for 20 days?
12: Oo, halimbawa, no, 500, example lang, 500 yung regional minimum wage rate. You multiply that by 75%, so that's 375.
1: Uh-oh.
12: Now, halimbawa, you multiply it with 10 days kasi ito yung mapag-agree na number of days na tutulungan natin sila. Pwede kasing 10, pwedeng 20, pwedeng 30, up to a maximum of 90 days yan, no? Kasama na yung recovery and then kasama na ang response and early recovery. So kung sabihin na natin, 10 days, nag-agree tayo na 10 days tutulungan natin sila. So 375 times 10, yan po ay, magiging 3,750.
1: Okay.
12: Ngayon halimbawa, 375, then nag-agree tayo na 20 days natin sila tutulungan kasi talagang
1: times
12: sobra yung sira doon sa lugar, then that's 7,500.
1: Okay.
12: So again, it will depend on the regional minimum wage rate and the number of days na tutulungan.
1: Baka sa isang pamilya, ang tanong halimbawa, capable naman kami halimbawa na, bagay, hindi naman ito cash for work, pero sa isang pamilya, ilan ang pupwedeng makatanggap ng emergency cash transfer?
12: Yeah, isang member ng family kasi per family po yung unit of assistance natin.
1: At kung halimbawa ay kamag-anak ako ni Kapitan at inilista yung dalawang miyembro ng pamilya, pwede ba? Mabe-verify ba ninyo kung magkamag-anak o hindi?
12: That's correct. Mabe-verify po natin yan. Kaya talaga yung ating pong mga personnel ay pumupunta nga sa field para invalidate yung pong listahan na binibigay sa DSWD. Kasi siyempre may mga guidelines, no, may mga panuntunan tayong sinusunod at titiyakin din natin na we will faithfully comply with the provisions of those guidelines dahil these are public funds and we are also accountable to the utilization of the public funds.
5: Opo, Asik, baka lang po may mensahe tayo o babala dun sa mga siyempre nasa posisyon, no, mga government official dun po sa mga apektadong residente. Kung halimbawa may mga pagkukulang sila sa pamamahagi ng ayuda, ano po ang ating babala doon?
12: Siguro, Steve, ang lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan, kabahagi, mga kapartner po natin sa serbisyo publiko, na tiyakin po natin na lahat ng tulong ay naipapabot sa mga pamilyang apektado. Ito po yung panahon na dapat tulungan tayo at ipinapakita ang pagmamahal sa kapwa. sapagkat sa panahon na may crisis, may disaster, may emergency, ang ating pong tulong o ating pong atensyon sa mga nangangailangan ay napakahalaga. Kaya dapat po nagtutulungan tayo.
1: Opo. Asek, saan kinukuha ng DSWD yung pondo para dun sa relief distribution na yan? Sa AEX pa rin ba? Parang dun sa cash relief assistance ninyo sa transport sector or iba pa?
12: Ang source of fund naman para sa disaster operations ay ang quick response fund. Ang quick response fund po natin based on general appropriations of 2026 ay nasa mahigit nasa around 1.7 billion pesos yan, which is replenishable. Based on the guidelines, pwede po tayong mag-request ng replenishment from the Department of Budget and Management in case na yung ating pong QRF ay naabot na natin o na gamit na natin ng 50% po nito.
5: Mm. And then yung siguro yung malinaw ngayon, pinakamalinaw talaga, ASEC, tuloy-tuloy na yung pamahagi ng DSWD doon po sa mga apektadong residente kasi kumbaga maluwag na, bukas na po yung mga daanan papunta po sa halimbawa sa Glan Sarangani.
12: That's correct. In fact, nung mga nakarang araw nga po, over the weekend, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa Balut Island, sa Glan Sarangani, in other areas. Talaga namang tiniyak niya na nakakaabot na yung tulong ng ating pong pamahalaan dyan nga po sa mga lugar na in the past few days ay hirap pong puntahan. And inassure din po niya ang ating pong mga local partners na tuloy-tuloy yung assistance na ibibigay ng DSWD. And sabi ko nga po, yung ating humanitarian action and disaster response efforts ay nagpapatuloy without any delay. Kasi yan po ang instruction ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DSWD, leave no one behind, ensure that preposition goods reach the affected families.
1: ASEC, kailan ninyo target masimulan yung emergency cash transfer sa mga beneficiaryo sa Mindanao?
12: Well, Johnson, we're just waiting for the list to be submitted to our field offices. And once na ma-validate na po ito, we could immediately proceed with the distribution.
1: Sige, balitaan nyo kami kung kailan magsisimula ha, ASEC.
12: Yes, Johnson, imbitahan kita doon sa mga payout natin doon sa Mindanao.
1: Kung papayagan ako ha. ASEC, maraming salamat sa oras ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo ha. Maganda umaga mga taga DSWD. Ingat palagi.
5: Thank you, ASEC.
12: Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Thank you si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Hindi mo rin talaga maisang tabi yung malaking question mark. Hindi ako kalapit ni Kapitan eh.
5: Kapitan pa lang yan ha. Wala pa dyan yung mayor halimbawa.
1: Iba pa si Kagawad ha.
5: Iba pa si Kagawad.
1: Kasi, kaya kung minsan may mga maririnig kayong reklamo or post sa social media na ba't wala pang natatanggap yung iba. Pero habang yung iba naman parang dalawa na yung nakukuhang tulong or relief assistance from the government.
5: Alam mo partner, yung mahirap dito yung inaabangan nila doon. Mas excited sila pag dumarating yung vloggers. Instead na government official sana o government agency yung hinihintay nila, para ma-excited sila mag-vloggers yung nandoon.
1: Bagay, kung kahit kanino namang tulong, kung kahit kanino namang gagaling, basta may tulong na makararating, sige. Ang importante ho, mayroong gobyerno na nagbibigay na assistance at walang tinitingnan or walang tinititigan kung sino yung maaabutan. Right. Dahil lahat po nang yan, pare-pareho namang biktima ng lindol, kaya kaalyado ka ni kapitan, kaalyado ka ni mayor or hindi, parehong tinamaan ng epekto ng malakas na lindol. Pitlawan. Ano man ang kulay ng inyong pananaw sa politika, dapat ay makatanggap ng ayuda mula ho sa gobyerno. Naiinip na po kaya sinabi kay Ma'am Pau na bumalik na lang.
13: Tapos sumataw kagad sa racket.
1: Pero parang balita ko, ibabalik daw.
5: Talaga ba?
1: Okay. Baka kaya siguro pa na yung overtime, ano?
5: Walang problema sa ninong ka.
1: Ayun. Agad-agad, ha? Oy, papano? Papano? Muli maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
5: Sa alam po ni Christian Yusores, ako po si Steve Raz.
1: Walang BBT, walang maglilipad ng channel ha. Susunod ng Gising Pilipinas. Thank you. Bye. Miyerkules na ho ngayon. Konting tumbling na lang. Weekend na naman.
5: Miyerkules abang, mabilis na lang yan ha.
1: O, bukas Thursday.
5: May special session mamaya. Mag-abang ka.
13: Okay ka lang.
1: Bakit? Bukas ulit.
14: Good morning! Pasada Balita!
4: Pilipinas. Pasada balita na. Basta AM.

0: member KPP.
1: Wakey, wakey.
0: It's a Wednesday, 6:02 a.m. Bango nagising na, no ba?
2: Oras halid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Gising! Gising! Pilipinas!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
5: dapat mong malaman.
4: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
0: Gising na!
5: Gising na!
0: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising! Gising Pilipinas!
6: Good morning!
0: Let's go!
6: Good morning!
0: Arriba! Mr. Gising reporting. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas.
7: Dumulog na sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado sa petition for certiorari and prohibition. Giniling po ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigodon sa Senado noong June 3. Matatandang nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Iginit ng Cayetano Block na hindi maring gamitin ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco sa Rigudon dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum at walang senador na nasa labas ng bansa. Hiniling din sa Supreme Court na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon ng June 3. Bukod dito, hiniling din ng Cayetano Block na ipawalang bisa ang bagong patakaran sa proseso ng impeachment na makapaghahalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ng bansa ang nililitis. Kabilang sa petitioner sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bonggo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Senate President o Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghain ng petisyon sina Senator Mark Villar, ganun din sina Senator Joel Villanueva na dadalo naman umano sa special session ngayong araw. 5 minuto makalipas ay 6 ng umaga, kasado na ang special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layo nitong mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa mga political dynasties. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete, Militar at Foreign Service. Sa Facebook Live, iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero depensa ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, layo ng special session at tapusin ang mga nakabimbing panukala. Bagamat tumaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksenang gagawin ng Cayetano Block. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng 5 general. Idinawit na mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal at mamahayag na nakatanggap ng perang kickback mula sa flood control projects. Sa pagharap sa media, inakusahan ng mga bagman na nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin sa press conference ang larawan nila Senator Francis Pangilinan at misis na si Sharon Cuneta kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Eh, pero hindi pinaliwanag yan ang papel doon. Bakit may picture? Ba't nilabas yung picture? Parang may malisya na nilabas, pero hindi naman in-explain. So ano nga? Anong katiwalian doon? Kung nagpa-picture si Megastar at saka si Senator Kiko sa mga empleyadong yun. Nangako po si Pangilinan na magsasampa ng reklamo laban sa mga bagman at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbisiga naman sa anomalya. Bukod sa mga mambabatas, inakusahan din si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakatanggap ng 10 million pesos mula sa mga bagman. Pero kinwestiyon ni Garcia ang pabago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta. Inakusahan din nakatanggap ng kickback ang mga media personalities na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero itinanggi ng dalawang mamahayag ang akusasyon at pinag-aaralan ng pagsasampa ng reklamo. Pinag-aaralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng walang otoridad. Sinasabing marami pang pangalang ibubunyag ang mga bagman pero walang tinukoy na petsa. 8 minuto makalipas ang 6 ng umaga, pinatawan ang Sandigan Bayan 2nd Division ng 70 araw na suspensyon sa Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay po ito ng kasong graft dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos o mano na kickback mula sa flood control projects. Sa inihayang komento noong June 15, iginit ni Estrada na hindi siya dapat masuspindi dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong questionin ang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Pero ayon sa prosecution, may criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information kaya maring patawan ng preventive suspension si Estrada dahil sa kasong graft. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ang sinumang incumbent public official sakaling sampahan ng valid criminal information. Dilinaw naman ang Sandigan Bayan na hindi nangangahulang guilty si Estrada dahil sa ipinataw na suspensyon. Ewan nga na may preventive suspension yun. Sa pahayag iginit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
7: My Flash Report mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen!
8: Alvin, mga kapamilya, mula North Avenue muna hanggang Shaw Boulevard ang biyahe ng MRT as of 5:50 ngayong umaga. Kakaanunsyo lang ng MRT management na nagkaroon ng technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Kaya wala muna ang biyahe ng MRT na dederecho hanggang MRT Pasay. Kaya na ng karagdagang detalye ng balitang ito dito sa GZMM. At yan, ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
7: Wala namang tumigil na bagon sa gitna ng magkabilang stasyon. Hindi naman ganun. Kung maging hindi talaga natuloy, wala na nakakatuloy papuntang Pasay, Rowen.
8: Tama ka dyan, Alvin. Nandito nga tayo sa may tapat ng bus station kung saan isang bagon na nakatigil dito papuntang southbound. Sa ngayon, Alvin, na nakikita natin dito, nagbabaan na yung mga pasahero nag-aantay kanina doon sa may Bonnie Station. Ngayon, nagbubukay na sila ng mga kanilang rider kasi wala talaga masakyan, Alvin.
7: Sige, babalangin kita mamaya, Rowen. Maraming salamat si Rowen Cueto. Thank you sa iyong
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
7: Ituloy natin ang mga balita sa oras na alas 6:00.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: May 200 reklamong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects ang iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sa unang 6 na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa may 100 reklamong iniimbestigahan ng Ombudsman noong nakarang taon. Sa ngayon, 4 na kaso na ang isinampa sa korte habang patuloy ang imbestigasyon sa iba pang reklamo. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kailangan palakasin ang tiwala ng publiko at ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal na sapatas at independent na imbestigasyon. Sa ngayon, kinasuhan na si Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico, gayon din ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Discaya. Samantala, isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na sinasabing pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mag-asawa ang milyon-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at revolver. Plano ng prosekusyong ipresenta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office. Pinaniniwala namang may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara lalo't nabigo itong itiklara sa SALN ang mga pag-aaring baril. Inaasang maghaharap ang House Prosecution at Defense Panel sa pretrial conference bukas. Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gajalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara. Pero naniniwala si Senator Panfilo Lacson na dapat desisyonan ng Senate Impeachment Court ang issue dahil may posibilidad na mabawasan ang bilang ng mga senador pero mananatiling 16 ang conviction threshold. Noon na iginiit ng kongresistang dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din na nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi po ni Senador Mark Villar ang sinasabing panghihimasok nila ng kapatid na si Senador Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbisigan na ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang ng 2 senador ang konstruksyon ng Nyog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling na magkapatid na ibahin ang alignment na riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Hello? Pero depensa ni Mark Villar, aba hindi naman niya ginagamit ang posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. Bukas din na senador sa anumang lehitimong imbestigasyon habang wala pang pahayag si Senador Camille Villar sa usapin. Bumagsak ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa balita ngayon taon. Abay bakit? Sa Reuters Institute Digital News Report, 28% po ng respondents ang nagsabing may tiwala sa balita mula sa 38% noong 2025. Malaki po yan ha, 10%. Kaya dapat ang responsibilidad natin, kami mga litimong news outlet, ay galingan din po namin at ipakita sa publiko na kami po ay mapagkakatiwalaan. Bumaba rin sa 42% ang mga Pilipinong kumukuha ng source ng balita sa telebisyon mula sa 46%. Eh malamang nandun na sila sa social media. Ayun nga po, 58% naman ang sumasagap ng balita sa social media tulad ng podcast at artificial intelligence platforms. Pinaniniwala ang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita dahil sa gulo sa politika at pag-atake sa mga news outlet at mamamahayag. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 8 piso po kagad ang natapya sa diesel, habang mahigit 5 pesos naman sa presyo ng gasolina at mahigit 9 pesos sa kerosene. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang giyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, ayaw pa rin maging kampante ni na Pangulong Marcos, pati na rin po yung Department of Energy Secretary, hinggil po sa sitwasyon sa Middle East. Aminado rin ng DOE na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East. At tama po ang sabi po ng DOE, 6 na buwan hanggang 12 buwan bago po maibalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo na naglalaro lang, bago po ang giyera naglalaro lang sa 50 hanggang 60 pesos kada litro. Eh ngayon may nakita ang diesel, 82 ba yun? O 70 plus ang kada litro, ano po? Yung gasolina, ganun din. Eh di, ibig sabihin, kailangan pa natin magtapyas ng mga 20 para bumalik sa dati, 20 pesos per liter, yan ang target natin, ha? Ay muli pong isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Mahigit 35 na kasi last time, 35, siguro 37th day na po. Tuloy-tuloy na yellow alert o manipis po ang reserbang kuryente dyan sa Visayas. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10:30 ng gabi. Muso dito sa forced outage ng 15 planta habang 12 po ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Sa Western Visayas, tataas ng 2 piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. At tumbas ito ng 200 hanggang 600 pesos sa mga residential customers. Noon na inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Bunsod ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalyapo ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. 17 minuto makalipas ang 6 ng umaga, standby Radyo Patrol. Nilinaw ng PhilHealth na may package para sa mga miyembrong na-confine sa ospital na hindi aabot ng 24 oras. Kasunod po ito ng viral Facebook post ng misis na namatayan ng mister dahil sa brain hematoma. Lumapit ang misis sa PhilHealth para makakuha ng benepisyo ng mister at mabayaran ang 200,000 pisong bayarin sa ospital. Pero nagulat ang misis nang matuklasang hindi kwalipikado ang mister dahil na-confine lang sa loob ng halos 19 hours. Ayon sa PhilHealth, may benepisyong matatanggap ang stroke patients na namatay kahit hindi umabot ng isang araw sa ospital. O bakit hindi alam ng ospital? O di sitahin nyo yung tao nyo dun sa ospital? O di kaya yung sumagot mismo sa kanyang taga PhilHealth na wala siyang benepisyo? Can you imagine the anxiety? Yung sama ng loob nung ali, namatayan na nung mister, inintay na lang na mamatay dahil tanggap na nilang wala silang 4 million or 2 million only to find out na walang benepisyo sa PhilHealth. So bukod po sa sakit sa bulsa, masakit din sa damdamin nung ali. O paano yun? Wala lang. Sorry lang. O hindi nyo pa pwedeng kausapin yung ali. Oo, i-console nyo yung ali. Mag-sorry kayo dun sa ali at sa pamilya. Nakipag-ugnay na rin po ang PhilHealth sa pamilya ng yung mga pasyente para sa iba pang tulong. O kita nyo, kailangan nyo pang gawin yan. Kung ginawa ng maayos ng in-charge ang kanyang trabaho dahil meron naman palang pakete, o di hindi sana tayo umabot dyan. Aga-aga! Easy kasi. Alas 6:18.
10: Sabi ko.
7: Punta natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
11: Alvin, ngayon nga pasado alas 6 ng umaga, pangkalahatan pantahimik ang sitwasyon dito sa paligid ng Senate compound sa Pasay City. Ilang oras yan bago yung inaasahang special session ngayon ngang umaga. Nakapuesto pa rin, Alvin, yung mga barikada sa ilang bahagi ng Diokno Boulevard. Pero hindi naman nila tuluyang hinaharangan yung kalsada, kaya nakatatawid pa rin o nakalalagpas pa rin dito yung mga sasakyan na dito tayo sa may northbound na bahagi ng Diokno Boulevard. At tuloy-tuloy lamang dito yung usad ng mga sasakyan papunta sa ibang bahagi ng Maynila. Habang southbound naman ay tuloy-tuloy lamang din yung daloy ng traffic. Hindi pa nagbabago, Alvin, yung posisyon ng ilang barikada mula pa noong magprograma yung iba't ibang grupo dito noong Biyernes, Araw ng Kalayaan. Nakatayo pa rin yung mga tent ng iba't ibang grupo sa magkabilang bahagi ng kalsada, pero kapansin-pansin tila mas kaunti ngayon ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte na dito sa Senado nagpalipas ng magdamag. Yung ilan kasi, Alvin, na nakita natin na dito nagpapalipas ng magdamag ay sumama doon sa napansin natin kahapon, ano, sumama doon sa may naging pagkilos naman doon sa may tapat ng EDSA Ortigas para doon sa sinasabing Blue Ribbon Committee hearing kung saan humarap yung 18 dating bagmen umano ni ex-Ako Bicol Representative Saldico. Ngayon naman dito, Alvin, unti-unti lang dumarating yung mga pulis na magpapanatili na seguridad dito sa lugar, pero wala pa niya silang impormasyon kung may mga grupo magpoprotesta kasabay ng special session ngayong araw. Sa kabila nito, handa naman niya sila tumugon sa anumang posibilidad. Ang natukoy kasi sa atin dito, Alvin, basta mayroon talagang sesyon yung Senado particular, ito nga sinasabing special session ay meron talaga mga grupo na nagtutungo dito, nagpo-programa o di kaya naman ay nagpo-protesta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMF.
7: Manong Rod, thank you Zeus. Manong Rod, ikaw na. Manong Rod Eason from Bataan. Good morning, Manong Rod.
12: Good morning, Alvin. Siyam na wanted sa iba't ibang criminal offense ang nalambat ng pulisya sa pinaigting na pagtugi sa Bataan. Unang nalambat ng Maribelas Police ang isang wanted sa barangay Balong Anito, Maribelas Town. Isa ang naaresto sa barangay Mabayo Morong, dalawa sa barangay Kupang, Balanga City. Ang limang iba pa ay natonton sa barangay Townsite, Limay, barangay Kulis Hermosa at barangay Camacho, Balanga City na may pending arrest warrant sa iba't ibang kasong kriminal. Samantala, isa namang drug trader ang naaresto sa buy-bust operation sa barangay San Jose, Balanga City na nahulihan ng higit sa 100,000 pisong halaga ng hinihilalang shabu at naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
7: Thank you, Manong Rod Eason. Isunod po natin si Kuyang Noel Alamar from Oriental Mindoro. Go, Noel. Good morning, Noel.
13: Good morning, Alvin. Nasapat ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at Police Regional Office, Mimaropa, ang kinatayang

0: Kuala Lumpur. Isunod po natin si Rowan Cueto, yung lagay ng trapiko sa kaba ng EDSA northbound. Go, Rowan! Ako'y naputo. Hindi, kasi kanina nag-flash report si Rowan, may problema yung MRT, di ba? Eh, pakuha mo ulit si Rowan para ma-ano natin, ma-follow up natin sa oras na 6:23. Standby lang po, attorney kayo, sa ha, kayo po'y susunod ha. Pero kailangan ko mag-pause for a commercial gap at makuha muna natin yung pag-uulat po ni Rowan Cueto. Pero bago yan, humarap po sa PNPCIDG ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Basketball Team kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay sina Rene Batarbonia at Nigeria na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Sinabi ni PNPCIDG Director Major General Robert Morico na ibinahagi ng mga manlalaro ang sinasabing mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang training ng koponan. Inimbestigahan na ng PNPCIDG ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng mga biktima. Humarap din sa NBI ang ilang manlalaro ng Ateneo pero no show. Sina Head Coach Tab Baldwin at Assistant Coach Sandro Soriano. Pero humarap sa NBI ang abogado nina Baldwin at Soriano at nangakong makikipagtulungan sa imbestigasyon. Iginit naman ang MVP Sports Foundation na limitado sa pagbibigay ng financial support ng kanilang papel sa Ateneo Basketball Team. Linaw din ang foundation na empleyado ng Smart Communications si Christopher Kimpo. Pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa sariling kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad. Punta na natin si Rowan Cueto. Go, Rowan! Rowan!
1: Alvin, dahil nga sa technical issue na nangyari dito sa MRT, ay marami ng pasahero mula sa MRT Bonnie Station ang bumaba at kasalukuyan nagbubuk ng kanilang mga kanilang rider or mga masasakyan papasok sa kanilang school or sa kanilang trabaho. Marami sa mga apektadong pasahero ang napilitang mag-book ng mga ride-hailing service at motosiklo para makarating sa kanilang trabaho nga para maiwasang mali. Ayon sa ilang mga nakausap natin kung pasahero o nakapanayam, malaking abala ang insidente at ikinadismaya nila ang umano'y huling pag-aanunsyo ng MRT tungkol sa limitadong operasyon. Sa ngayon, traffic dito sa pa-southbound lane ng MRT Bonnie Station at congested na din yung mga sasakyan. Dahil dito sa mga aberyang ito, Alvin, hindi pa rin naglalabas ang MRT kung ano ba talagang dahilan. Pero sinabi nila, technical issue ang nangyari dito.
0: O tama, kailangan masagot nila Rowan kasi rush hour ngayon eh. Ibig sabihin talagang ngayon ang papuntang trabaho ng ating mga kababayan. Kaya kailangan natin yung MRT. Patawagan mo yung MRT kamo. Anong ibig nyo sabihin ng technical at mga ilang oras o ilang minuto ito maayos?
1: Kinontak na nga natin ang MRT, Alvin, pero humingi na tayo ng statement kung ano nangyari at tinanong natin. Hanggang ngayon hindi pa sila sumasagot sa atin, Alvin.
0: Sino ba ang GM ngayon ng Eliza, ang pangalan ng general manager na ilagay mo nga dyan? Ano ba pangalan ng general manager ng MRT? Si Kapati pa rin ba? Ayun, si Michael Kapati nga, no?
1: Yes, yeah, si Michael Kapati, Alvin.
0: Hindi nasagot.
1: Hindi pa po nasagot, Alvin.
0: Baka
1: sa
0: busy.
1: Dito, talagang, dahil nga nakaparada na yung mga motorsiklo dito, Alvin, sa may harap ng Bonnie Avenue, dahil na pasahero ay lalong bumigat yung daloy ng trapiko pa southbound lane ng EDSA dito ngayon, Alvin.
0: O tama. Eh, kung hindi nasagot, tawagan mo si Secretary Malamang. May nag-report na yan kay Secretary Lopez. O di kaya kina Maricara, tanungin mo dun kung anong reason kamo, ano yung sinasabing technical issue, at kung mga anong petsa kamo may babalik ang operasyon. Kasi hindi naman buo eh, no? Ang nawala lang na operasyon Rowan ay mula Boni hanggang Taft.
1: Hanggang Taft, tapos simula northbound ng MRT hanggang Shaw Boulevard lang yung biyahe, Alvin.
0: Tama. So mula SM North hanggang Shaw.
1: Yes, tama, Alvin. Oh. Southbound at saka northbound dyan, Alvin.
0: Tama. So ibig sabihin, yung mga papunta Makati, Pasay, Paranaque, ay wala po kayo. Kailangan yung mag-bus o mag-motor o mag-TNBS kung may budget kayo para makapunta sa inyong destinasyon. O yung mga kumpanya dyan, ha, malilate. Malilate muna yung mga manggagawa ninyo ay dahil nasira po yung MRT. Galing sila dito sa North, ha. Babalitan mo ko, Rowan, ha. Kukunin kita ulit pag may follow-up, okay?
1: Thank you, Alvin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang

0: Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMN.
1: Maraming salamat kay Roy Cueto. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Si Attorney Domingo Igon, kayo sa po isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday!
3: Boses na gigising sa umaga,
2: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Kahapon, nakamove on ako sa sakit, pero bakit ngayon pumabalik? Sabay-sabay pa kaya mas malala. Peanut na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa Binat at sabay-sabay na sakit.
14: Rexino Forte!
13: Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ang husay!
18: So easy to use. Everest Washing Machine.
19: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww.
10: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Good morning!
1: Magandang umaga po at good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
1: Chico!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
1: Joris, may galit ba sa akin yung AC? Ha? Ah, di ba ang tatay niyan ay kumpare ko naman? Ay, hindi pala. Kaibigan ko palang pala. Hindi ko pala kumpare. Eh, galit ba sa akin yung AC? Sinasapawan ako mo, ha? Magandang umaga. Nasaan na si attorney? Patawagan niyo na. Kasi may problema po yung Zoom namin, eh. Kaya kahit mag-phone pa siya lang tayo, tawagan niyo na. Kanina pa nag-aantay dyan si attorney. Nakakahiya. 6:32!
16: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Magandang umaga sa iyo, Ambassador Francis Chu, ha? Ambassador, wala pala tayo schedule ng lunch natin, ano? Busy-busy yan ng lolo mo, ha? Grace San Mateo, Ma'am Grace, magandang umaga sa iyo from Bacoor, Cavite. Ganon din si Paolo Baldi ng Virac, Catanduanes. At sa Maynila naman ay si Bosted Kua, na ang bati po ay Happy Hump Day. Ganon din itong si Richard Merck, ng aga rin gumising. Pagising ko, gising na rin. Hindi naman nagising, nagigising ako alas 5. Naku, gising na rin si Richard Merck. O, pati si Ma'am Lina Ho. Ayan, ang dami pong gising na at this point. Pati po si Ma'am Ceci Lopez at si Bonbon Ramos. O, ayan, kabang-abang daw ang magiging pangyayari po sa Senado mamaya. At sila po ay nakaabang dyan sa Riyadh sa Saudi Arabia. Nag-aabang po ng development dito sa Pilipinas. Ganun din itong si Ma'am Cecil. Binati ko po kanina, nanunod naman yan from San Diego, California. Kumusta na po? Ang capital ba ng California, Ma'am, Cecil ay San Diego? O Sacramento? Ah, oh, tama, parang Sacramento nga po yung capital. Ha? Magandang umaga din sa iyo, Sir Butch Garcia ng Land Bank. Ayun, no, ang haba ng pila now. O kita mo, may photos dito na pinadala si Butch Garcia. Baka gusto nyo, ubigay nyo kay Rowen. Na? Ang haba ng pila now ng bus station sa harap ng Mega Mall. O yan, mga ano natin to, mga friendship natin na nagbibigay po ng mga photo po sa atin. Thank you, ha, Butch. Sasabihin ko, ipo-forward ko kung kailangan pa nila. Kasi ang reporter namin na si Rowen, malapit lang din dyan sa may Boni Station. Ano po? So maraming salamat po sa ipinadala po ninyong photo o kung pwedeng magamit na reporter namin mamaya. Maganda umaga din kay Boss Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. O baka kung saan-saan mga lugar, ano? Si Aris Cali na sa California naman na pinapabati ng birthday ang kapatid niyang si Aurora Collins. At si Dave Amalosa, nandito lang yan sa Quezon City. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ah, anyway, may problema po tayo sa linya, no, sa Zoom. Kaya nag-Viber call na lang po tayo kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Ginawa ng paraan. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo.
9: Good morning!
15: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Opo, kukuha lang po kami ng insights, ano po, dun sa special session na ipapatawag po ng presidente mamaya. Ano po, anong expectation ninyo from the Senate and from the House of Representatives, Attorney Igon?
15: Well, mukhang ready naman hong dumalo yung ating mga mambabatas. Ang binabantayan siyempre yung mga senador kung ilan ang dadalo. Kung matutupad yung pangako ni Santo Villanueva, at least magiging 13 sila. Hindi rin natin alam kung meron pang iba dun sa minority block ni Senator Cayetano ang dadalo sa sesyon. Sapagkat trabaho ko nila yan eh. Obligasyon nila yan. Hindi naman optional yan.
1: Pero ang anong position ninyo, Attorney Igo, na kung 12 lang sila, halimbawa na ipagpalagay natin, eh, hindi pupunta si Villanueva, although nangako na po, ano po? Kung 12 lang ba sila, ay hindi uubra na mag-special session?
15: Pwede ho naman, sapagkat ang kanilang sinasight, yung ruling ng Supreme Court sa Avelino versus Cuenco. At sa tingin ng marami, ay applicable pa rin yan sa situation sa ngayon. Though it is not exactly the same, pero yung rationale at saka yung spirit of the jurisprudence at ng ating konstitusyon, pareho pa rin.
1: Opo. Ang sabi po kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang purpose lang ng special session ay palitan ang Senate President o maghalal ng bagong Senate President at palitan ang namumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa isip ko naman, kung may 13, inevitably, talagang pwede pong maghalal ng bagong Senate President, hindi ho ba? At magbago ng mga komite. Kumaga, yun talaga ang consequence pag nagkaroon ng 13, hindi ho ba?
15: Tama po. At naintindihan natin si Senator Cayetano, pero yan yung kanyang opinion. At malinaw na ang kanyang pinoprotektahan, siyempre yung kanyang posisyon at personal na political agenda. Pero hindi niya pwedeng pagbawalan na mag-attend. Tungkulin ho ng mga senador na mag-attend sapagkat merong valid call for a special session. Kung titingnan natin yung nakalistang mga batas, importante naman mga yon. So hindi rin niya pwedeng sabihin yan lang ang dahilan. Maaring yan ang isa sa mga practical na resulta pag dumating ang isa pang senador. At maaaring i-confirm nila, i-validate nila, i-regularize nila yung ginawa nung nakaraang linggo na nag-elect sila ng mga bagong opisyal ng Senado.
1: Opo, pero ito pong kampo ni Senator Cayetano ay pumunta na po sa Korte Suprema, hindi ho ba? So wala naman po yung impact sa special session dahil iba naman po yung kini-question po nila, attorney, ano po? And by the time na yan ay hatulan po ng Korte Suprema, yan po ba ay magiging moot in academic na kung by this time or today, eh makahalal po sila ng mga bagong leader ng Senado? Hindi ho kaya?
15: Opo, pag nakahalal sila ngayon sa session na ito ng bagong leader at umabot dun sa 13 ang boto ng bagong presidente ng Senado at mako-confirm yung mga appointments ng mga committee chairs at saka yung Senate Secretary, edi moot and academic na yung petition nila na hinihain kahapon. Maari din na gagawin ng Supreme Court sabing moot and academic, but for the future guidance, edi decisionan pa rin nila yon. Hindi natin alam kung gagawin nila yan o kaya mag-iwas pusoy na lang sila at sabihin na moot and academic na kasi regular naman na yung pagkahalal dun sa mga opisyal.
1: Yeah, I was about to say that, ano, na kako, baka pwedeng decisionan na rin ng Korte Suprema kasi baka pwedeng mangyari po ulit, attorney, hindi ho ba, na pag may nangyaring ganito, dapat matik na alam natin na ganito. Hindi tayo nag-aalangan kung mag-a-apply ba yung Avelino versus Cuenco. Kasi ang sinasabi doon ng ibang kampo is, wala namang abroad eh. Ang kaso doon, malinaw na ang senador ay nasa abroad. Ito wala naman, nandito lang naman ah.
15: Maganda kung di-decision nila yan para for future reference. But a conservative Supreme Court, maaring iwas controversy na lang sila kasi it's a highly charged issue. At saka yung argument na wala namang abroad, nasa abroad, mas malala yung sitwasyon eh kasi nakakulong yung isa, hindi makalabas, non-bailable. Yung isa naman nagtatago. So mas mahirap po yun tawagin na pa-attend sa Senate. So these are all mga speculative at this point, but maganda yung punto mo at sana nga ganun ang ginagawa ng Supreme Court para sa ganun magabayan at maiwasan at mabawasan itong mga bangayan at kanya-kanyang opinion ng iba't ibang partido sa politiko at mga kagaya din natin kayo sa media, mga abogado, di gawin na lang sana na maging medyo proactive sana ng Supreme Court. Makakatulong yon sa ating bansa.
1: Opo. And on another issue, Attorney Egon, I wonder ano po ang position po ninyo doon sa kung saan ibabangga yung two-thirds pag kailangan natin ng conviction ng akusado sa impeachment trial nga kung ganyan ang sitwasyon na ang isa po ay suspindido bilang senador for 90 days at yung isa naman po ay hindi mahagilap. Kasi ang sabi ni Senate President pro tempore, as far as the Constitution is concerned, this is a ease. Ang kailangan mo to convict. Although, paano naman yun? I mean, parang unfair naman na ang pagbabatayan ay ang 24 kung ang dalawa sa kanila ay indisposed. Hindi natin mahagilap kung nasaan, hindi natin mapipilit na umattend ng sesyon o ng hearing.
15: Well, hanggat hindi ho mapapalitan yung ating constitution, yung provision na yan, na two-thirds of all members to convict, of the Senate to convict, yun ang masusunod. At hanggat hindi naglalabas ng desisyon o interpretasyon ang Supreme Court sa isang valid case na idudulog sa kanila, yung simple wording ng constitution ang masusunod. Pero pwede rin yan, kagaya ng ginawa nila sa Avelino versus Cuenco, kung merong idudulog na petition sa Supreme Court, baka maging practical din sila at interpret nila na two-thirds ng natitirang pwedeng bumoto. Kasi nga naman, very illogical, no? And very ironic yung pangyayari. But so far, yun ho kasi ang sinasabi ng Constitution. So yung ating saligang batas, yun ho ang mamamayani. Yung ang inaasahan natin dyan, baka dadalhin sa Supreme Court. Pero ang problema naman sa Supreme Court, mabagal mag-desisyon. Mapepeting yung gawain sa kung mabagal din ang desisyonan ito.
1: Opo. So as it is, Attorney Cayosa, hindi applicable yung desisyon sa Avelino versus Cuenco dun sa usapin naman kung saan ibabangga ang two-thirds. Yung two-thirds na threshold, ibabangga talaga yun, i-interpret talaga yun batay sa provision ng konstitusyon, hindi doon by implication sa desisyon ng Avelino versus Cuenco.
15: Tama ho. Maaaring gamitin similar reasoning doon sa Avelino versus Cuenco. Kaya lang, kung titignan kasi natin yung dalawang kaso na ito, iba ito, impeachment court ito, impeachment ito, at saka qualified majority ang kinakailangan. Ito, yung Avelino versus Cuenco, at saka pagpapalit ng liderato. So, hindi ganun kabigat. Ito ko kasi, pagtatanggal sa isang mataas na opisyal na meron ding sariling mandato na botohan din siya. So, ang intention talaga ng Constitution, qualified majority. So, maaring pag-interpretation report, maaring sabi nila, di qualified majority nung natitira. Pwede rin naman yun. That's reasonable. But unless that is done by Supreme Court in a case, in a valid case brought before it, we go back to the wording of the Constitution. Two-thirds ng all members, two-thirds ng 24.
1: Opo. So mas mabigat po yun, ano? Ibig sabihin, mukhang walang kawala doon, yun talaga ang masusunod kahit, hindi kasi, kahit suspended yung isang senador at yung isa naman ay nagtatago sa 24 pa rin na bilang ibabangga ang two-thirds.
15: Tama ho. We cannot simply do away with the wording of the Constitution dahil by analogy ina-apply natin yung unang jurisprudence. Hindi kasi ho eksaktong parehong sitwasyon.
1: Opo, opo. Sige po, attorney. Mukhang nagagalit na po yung mga aso mo. Tapusin na po natin. Ang guguto. Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. Ha? Maraming salamat. Thank you.
15: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Nagalit na yung ASAP. Sabi nung ASAP, tama na yung ano nyo. Usapan nito, naguguto, magbi-breakfast na po yung mga aso ni Attorney Domingo Igon kayo sa isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. At teka muna, maraming salamat muna. Sa Butch Garcia, thank you ah. Finorward ko na sa desk yung mga photos mo. Nahaba daw po ng pila sa mga bus station dyan po sa ano, sa EDSA. Magandang umaga sa iyo, Julius Flores. Ayan, listener daw ng DCMM. Ano daw, sino ba daw palagi mo minimension na si Richard Merck? Di si Richard Merck, yung singer. Yung palagi yan, viewer namin yan si Richard Merck. Ya. Ganon din kay Chris Aberin Igasiano. Ayan, nakamonitor din po sa atin. At syempre sa X, bago lang tayo mag-commercial, may isa pa po tayong guest, si Tito Montulfo. Kakausapin natin, isa siya po siya sa napangalan ng napadalan daw ng maleta ba ang pinadala di umano kay Ramon Tulfo? Maleta o sobre? Kasi ang mga bigating personalidad, mali-malita eh, di ba? So ang mga media, ano lang, sobre lang o paper bag. Pag paper bag, medyo malaki din ha, kasi may mga sizes din yung paper bag. Magandang umaga sa iyo, Amy Hernandez, Ma'am Christy Galvez, good morning din po. Senate Flix na po mamaya, ay tama ha, maaga po yan. Oh, by the way, Camille, ilalive ba ng DCMM ang special session mamaya? Ayun, lalive daw po, sabi ang special session. Eh, paano gagawin nyo? Magkahiwalay yun. Anong unahin nyo, Senado o yung didiskartehan na lang ba? Ano? Kasi meron sa House, meron din po sa Senado. Ang mas exciting siyempre, yung sa Senado. Lalo na kung magkaka-13 po sila o baka 14 pa, malamang maghahalal po sila formally ng bagong Senate President. Kasi Senate President pro tempore lang yun nandyan, di ba? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Sara Concepcion, na pinapa-shoutout po sina... Sino si Siko? At Siko. From Toronto, Canada, at kay Ms. Elbe Benitez ng Tokyo, Japan. Yan. Jeffrey, nabati na kita, diba? Si Ma'am Elsie Balion Florentine, nakakaawa naman po ang Cayetano and friends doing anything to stay in power. Easy. Ganon din si Josh Kyle Edip at si Sarah Concepcion. Magandang umaga. O, teka muna, kailangan natin mag-commercial. Dahil sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Tito Ramon Tulfo. O na inakusahan po na tumanggap din ng pera ng mga nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Sa pagbabalik po yan ng Gising Pilipinas Energy on at Wednesday!
9: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
25: Good morning!
9: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
25: Good morning! Good morning!
1: Magandang umaga muna kay Edwin. Nakamonitor pala yung makeup artist na si Edwin, yung hairstylist ha. Anunood, kasama ko nanood mga taga Bicol, si JJ Pablo. Edwin, may pinapabati ka na ngayon ha. Dati sarili mo lang ha. Thank you din, mag-ingat kayo dyan sa Bicola. Pa-shoutout daw si Kagawad Marlon Nacion. Alam po ninyo, hindi lang po andyan na ba si Tito Mon? Andyan na, okay, sige, wait lang po ah. Si Alfonso Quizon, watching from Calgary, Alberta. Ang dami po, from si Adelaida Ferramil, from Rome, Italy. Ang Diyos ko, ang dami oh, from Cainta. Si Beth Adriano, si Andrew Calio, from Antipolo. My goodness, ang dami nyo ah. Nakikimarites kayo ha. Oh, very good, very good. Dahil nasa Viber audio na natin si Ramon Tulfo, isang kolumnista at batikang mamahayag po na inaakusan po nung mga bagman na tumanggap ng paper bag. O hindi niyo pa ako sinasagot. Anong sabi kayo dito, Mon? Paper bag ba, Eliza, o maleta? Magandang umaga sa'yo, Tito Mon.
26: Magandang umaga, Alvin.
1: O, paano daw natanggap nyo, balita o paper bag?
26: Nung matanggap ko yung balita,
1: oh,
26: tiningnan ko yung Facebook.
1: Oh.
26: halos maihi ako sa katatawa. Kasi, unang-una, nakita mo yung kuan ng tao, parang nagkakuha ng raffle. Pag-anunsyo niya yung pangalan ko, oh, parang tumatawa pa siya.
1: So ano sa palagay mo ang motibo? Ba't kayo dinamay? Kasali ba ito sa batikos din sa magkapatid na senador, yung kapatid mo sa Senado? Kung magkasinali ka na rin.
26: Hindi kasi mga binabatikos ko kasi ito si Levy Baligod, yung abogado nila sa kanyang kabubuhan. Tapos namang si, dalawa lang yung nagmaaring nagturo sa dalawa, sa mga Marines na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado, na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator Dante Dinuguan Marculeta.
1: Talaga. So yun ang motibo, dahil palagi mo binabati ko sa kolumo mo, kaya ka narismakan.
26: Ay, kasi kita mo naman yung pagbanggit niya, parang natatawa pa siya. Kasi yung dating niyang boss ay PR, si Joey De Guzman.
1: Mm.
26: Reputable na PR yan.
1: Mm.
26: Tapos nakikita kami, parang mga Thursday club, ganoon. Every Monday, nakikita kami niya, nagko-coffee kami. And we compare notes tungkol sa PR. Kasi nasa PR business na rin ako eh.
1: Ah, ganun. Oh.
26: Mula nung nag-retire ako from mainstream journalism, nag-PR ako, nag-PR ako. And tinutulungan ko si, kumbaga sa subcontract.
1: Mm.
26: Kasi si Joey ay, kumbaga sa kung sa sub contractor, ako yung subcontractor.
1: Ah, ganun.
26: Ayan.
1: Hindi, pero teka muna, are you going to just laugh about this one or you're going to file charges?
26: No. Eh, paano yung gun? Eh, nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.
1: Oh.
26: Actually, kung mabasa mo yung Facebook ko, sabi ko, I'm in good company. Kung totoo. Alam mo yung ginawa nila, yung kay, may ginawa din nila yung kay dating National Security Advisor, Eduardo Año.
1: Eduardo Año, oh, tama.
26: Sabi niya, sinabi nila na supot daw yung natanggap. Noong nakausap ko si Anyo, sabi niya, insulto naman yan. Bakit supot? Yung iba, maleta. Akin, supot lang. Eh, National Security Advisor ako.
1: Oo nga naman. Eh,
26: parang naman din na mababa naman ang tingin nila sa akin.
1: And so, anong basa mo? Sa palagay mo ba'y nagagamit yung mga taong ito ng kabilang kampo?
26: Definitely. At saka well-funded sila.
1: Eh, sinong funder nito? Sinong financier?
26: Alam mo naman na yung DDS, malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila. Yung mga trolls na yan, pag halimbawa binanatan mo o tinuligsa mo si Sara tapos sa Facebook, at saka libo-libo yung dadagsaan ka na libo-libong mga komentaryo. Mga trolls yun.
1: Mm.
26: At karamihan yun sa China.
1: Eh, nakakatakot yun kung totoo ang sinasabi ninyo na nakikialam yung isang bansa at sumusuporta sa isang potential candidate sa pagka-presidente. Hindi ba nakakatakot yun na manghihimasok sila sa aktibidad natin sa loob ng Pilipinas?
26: Nakakatakot. In fact, nung special envoy to China ako, nung panahon ni Pangulong Digong, ang palagi nilang sinasabi na dapat daw pag, kasi very friendly si Digong sa China, di ba?
1: Mm.
26: Eh gusto nila na ang pumalit sa kanya ay si Sarah, yung kanyang anak.
1: Opo.
26: At palagi niyang binabanggit nung araw. Kaya yung magandang malaki, unlimited yung pondo niya. At saka yung mga trolls niya, unlimited yan. Ang daming trolls.
1: Opo. Eh, ano sa palagay mo ang papel naman ni dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung parte kasi ng presentation para si former Congressman Defensor ang siya yung taga-Kumpas eh.
26: Ay, hindi ko alam eh. Baka siya yung nag-recruit. Ito naman, sa tingin ko naman, yung kay Mike Defensor, ay utos naman ito ni GMA. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil si GMA at saka si Sara ay
1: aliado.
26: Magkaibigan. O, magka-aliado. Tandaan mo, nung panahon ni Pantaleon Alvarez na Speaker of the House.
1: Oo, tama.
26: Pinatalsik ni Sara si Alvarez at ipinalit ay si Gloria.
1: Mm.
26: Ayun, nakikita. You see the connection?
1: Yeah.
26: Ayun. Si Gloria din, kasama din dyan.
1: Aso yung sabihin si, para sa iyo, sa intel mo, si former Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya.
26: Oh, yes, yes. Oh, hindi lang tao. Girlfriend pa nga yan eh, ni GMA ng araw eh.
1: Mario, hindi. Malibre tayo.
26: Totoo yung sinasabi ko.
1: Paano mo naman mga 20 birds ko nung araw? Paano mo naman nalaman 'yun? O kung naging ano, naging boyfriend o?
26: Alam mo mga 20 bird ko.
1: Oh. So hanggang ganyan lang dito muna, no? Tatawanan mo na lang. Kaya mo baka may part 2 pa yung expose laban sa isayo at sa mga kapatid, pati si Senator Erwin. Hasali ulit nung kahapon, 'di ba?
26: Hey. Hindi ko na alam kay Erwin, pero sa akin ako nakatatawa. Mm. Eh kasi sabi ko, bakit naman, parang yun ang sabi nga ni Anyo, bakit hindi maleta, bakit supot naman, di parang nakakamenos naman. Ay, naman. Parang mababa naman ang tingin sa akin. Ang siguro magiging proud pa ako pag sinabing maleta. Hindi naman supot. Supot. At saka kakasya ba yung dalawang milyon daw every week ang tinatanggap ko nasa supot. Mm. Yung bang supot ay kakasya sa dalawang milyon, kakasya sa isang supot. Mm. At saka nasa mataong restaurant.
1: Mm.
26: Mataong restaurant yung yung kuha namin.
1: Yung binanggit. So anong hamon mo? Anong hamon mo? One minute na iwan ko, Tito Mon. Anong hamon mo dito sa mga bagman na nag-aakusa sa iyo?
26: Wala akong hamon. Kasi sumusunod lang ng mga utos eh. Mga alipores 'yan eh.
1: Kumbaga may taga-kumpas,
26: May tiga kumpas, ganyan. Yan ang mga si Baligod, si Attorney Pulpul Baligod, at saka si Senator Dinuguan Marpleta, at saka si Gloria Macapagal Arroyo. Ayan ang mga... kasi yan ang mga DDS eh.
1: Opo. O sige, di hanggang dyan muna tayo, Tito Mon. Naubusan akong oras ha. Maraming salamat po ha. Thank you po. Maraming salamat po sa oras nyo.
26: Salamat.
1: Si Ramon Tulfo po yan. Isang kolumnista na ngayon ay PR. O yan ha, lumipat na pala. Hindi ko alam na lumipat na pala sa public relations si Tito Mon Bigornia. Alam mo ba yon?
0: Hindi eh.
1: Tawa ng tawa. Oo
0: nga, napansin ko tawa siya ng tawa.
1: At so ayaw niya ng supot. Oo, sabi niya, mas dapat maleta. Parang tsaka, na-minus naman siya sa supot lang.
0: At saka dapat in-specify.
1: Oh.
0: Supot ba yan ng pandesal?
1: Sobrang late. No?
0: Diba?
1: Okay, nag-message din po si na Camila, yung ating istasyon sa kinadating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si Attorney Baligo din at si Senator Marcoleta. At bukas po ating programa sa kanilang panig. Ito kasing si Tito Mon, pinangalanan eh. Pati mga chismis, pati mga marites, pinagbabanggit eh. Tapos tawa ng tawa.
0: May Tweety Bird daw siya eh. Siyempre, alangan namang hindi natin din pansinin. Bigyan lang halaga yung mga sinasabi ng Tweety Bird. Paano ba magsalita ang Tweety Bird? Tweet.
1: Pag nakakita ako ng bird, ang inisip ko marites eh. Mga marites yan, partner.
0: Yung
1: mga
0: ibong
1: pipit. Naku, mag-ingat ka, sinasabi ko sa'yo.
0: Kayo lupit.
1: Ay, si Grace muna ng video pinapabati si Nonoy Country na lagi po nakamonitor sa inyo. Okay? O mamaya na yung mga pabati dahil Radyo Patrol Balita alas 7. Simulan na naman siya. Sa pagbabalik ng
25: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
25: Gising Pilipinas! Patas.
5: Balanse.
25: Kumpirmado.
5: Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Special session ng Senado at Kamara kasado na ngayong araw Malacanang nagbabala sa posibleng dirty tactic o eksenang gagawin ng ilang senador.
0: Cayetano Black hiniling sa Korte Suprema na linawin ang issue sa liderato ng Senado, pero Senador Mark Villar at Joel Villanueva hindi sumama sa paghahain ng petisyon.
1: Iba pang mambabatas at mamahayag idinawit sa flood control projects kaso laban sa mga nagpakilalang bagman ni Zaldico inihanda ng ilang senador.
0: Senador Jinggoy Estrada, sinuspende ng 90 araw kaugnay ng kinaharap na kasong katiwalian.
1: Biyahe ng tren sa MRT3 limitado dahil sa technical issue. Mga pasahero napilitang mag-book ng ride-hailing app o magtiis ng pila sa bus.
0: Ilang dating basketball player ng Ateneo, ibinahagi ang mga karanasan sa training. Head coach na si Tab Baldwin, no-show naman sa investigasyon ng NBI.
1: 7 estudyante sugatan sa pananaksak ng babaeng ka-eskwela sa loob ng classroom sa Cavite.
0: Sa showbiz spotlight, Liza Soberano, inaming nasaktan ng masabihang laos.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Kasado na ang special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layo nitong mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ng commission on appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng gabinete, militar at foreign service. Sa Facebook Live, iginiit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero depensa ni Acting Senate President Sherwin Gajalian, layo ng special session na tapusin ang mga nakabimbing panukala.
6: Obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate Presidency. It's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang.
7: Pinaka-importante yung 5 generals na i-confirm. Tapos yung mga bills na na-identify namin. And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution rin para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake.
1: Bagamat tumaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksenang gagawin ng Cayetano Block.
11: Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano, hindi lamang dito sa Senado, kundi pati sa House of Representatives kung saan hindi niya rin binitawan agad-agad ang posisyon bilang House Speaker. Kahit na mayroong usapan, may term sharing agreement, hindi niya agad ito tinupad.
1: Umasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng 5 general.
0: Tumulog sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigudon sa Senado. June 3, nakabuo ng quorum ang 12 senador. Sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gajalian. Hiniling din sa Korte Suprema na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon noong June 3. Kabilang sa petitioners, sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghahain ng petisyon si Mark Villar. Gayun din si Joel Villanueva na dadalo sa special session ngayong araw. Sa Facebook Live, iginit ni Cayetano na posibleng may pananako at panunuhol kung may 13 boto na si Gatchalian para maging Senate President.
6: So, pinaglalaban namin hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong.
0: Para sa ilang eksperto, posibleng mawalan na ng saysay ang petisyon kung may maihahalal na Senate President sa special session.
15: Pag nakahalal sila ngayon sa session na ito ng bagong leader at umabot doon sa 13 ang boto ng bagong presidente ng Senado at mako-confirm yung mga appointments ng mga committee chairs at saka yung Senate Secretary, edi moot and academic na yung petition nila na hinihain kahapon.
0: Ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa.
1: Alas 7:08, pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 10 araw na suspensyon si Senator Jinggoy Estrada. Tawag na ito ng kasong graft dahil sa sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa mga flood control projects. Sa inihaing komento noong June 15, iginit ni Estrada na hindi siya dapat masuspindi dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong questionin ang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ng sinumang incumbent public officials sakaling sampahan ng valid criminal information. Nalinaw naman ang Sandigan Bayan na hindi nangangahulugang guilty na si Estrada dahil sa ipinataw na suspensyon. Sa payag iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga alegasyon.
0: Mahigit 200 reklamong may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects ang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa unang 6 na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 100 reklamong iniimbestigahan ng Ombudsman noong nakaraang taon. 4 na kaso na ang isinampa sa korte habang patuloy ang investigasyon sa iba pang reklamo. Kabilang dito ang kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zal Dico, gayon din ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kailangan palakasin ang tiwala ng publiko at ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal sa patas at independent na investigasyon.
1: Alas 7:10, ininawit na mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico ang ilang opisyal at mamamahayag na nakatanggap ng perang kickback mula sa mga flood control projects. Sa pagharap sa media, inakusahan ng mga bagman na nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senador Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin ang larawan ni na Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zal Dico. Nangako si Pangilinan na magsasampa ng reklamo laban sa mga bagman at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbestiga sa anomalya. Bukod sa mga mambabata, sinakusahan din si COMELEC Chairman George Irwin Garcia na nakatanggap ng 10 million pesos sa mga bagman. Pero kinwestiyon ni Garcia ang pabago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta.
10: Yung lahat ng ito, kasinungaling. Wala po ako involvement sa flood control.
1: Ang layo eh, no?
10: Comelec po ako, Comelec. Hindi po ako kontratista. Wala po akong involvement sa paggagawa ng kalsada o paggagawa ng mga flood control project.
1: Inakusahan din nakatanggap ng kickback ang mga media personality na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero itinanggi ng 2 mamahayag ang akusasyon at pinag-aaralan ng pagsasampa ng reklamo.
26: 2 lang yung maaring nagturo sa 2 sa mga marings na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator Dante Marculeta, yung DDS, malaking nagpupundo niyan, at saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara. na bilang presidente, kaya tinutulungan sila.
1: Pinag-aralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng walang otoridad.
7: Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil doon sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao, no?
1: Sinasabing marami pang pangalay bubunyag ang mga bagman pero walang tinukoy na petsa.
0: Isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mag-asawa ang milyong-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at revolver. Plano ng prosekusyon na ipresinta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril, kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosive Office. Para kay House Prosecutor Terry Ridon, posibleng may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara, lalo't nabigo itong ideklara sa SALEN ang mga pag-aaring baril. Inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference bukas.
8: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no, sa kanya po nga SALEN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALEN violations.
0: Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara.
7: No, everything is in my website, no? So merong hindi ko alam kung ano yung sa social media, but importante yun sa website.
12: So it's still 16 as
7: yes.
12: Far as you're concerned.
7: As far as I'm concerned, it's not as far as I'm concerned. In the constitution it's 16.
12: Sir,
7: So all of those are in my website.
0: Nauna nang iginit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatangong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din ang nakakulong at suspendidong si Senador Jinggoy Estrada.
1: Alas 7:15, pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR. June 4, iniutos ng alkalde na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan 2 namatay. Sinabi ni DNR Assistant Secretary Norlito Eneran na binigyan ng lokal na pamahalaan ng 5 araw o hanggang sa Lunes para magsumiti ng paliwanag.
13: Pagdating sa sanitary landfill operation, medyo okay na tayo. Meron tayong issue ngayon is doon sa nanghihingi po tayo ng paliwanag doon sa ating LGU, doon sa kautusan na gawing temporary waste collection point. Okay. Na tinutuhanan ng mga kababayan natin na doon talaga itambak yung mga basura nila sa harap po ng opisina natin.
1: Iniimbisigahan na rin ng DILG ang posibleng pananagutan ni Mayor Paste.
0: Itinanggi ni Senador Mark Villar ang sinasabing panghihimasok sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang ng magkapatid na Mark at Camille Villar ang konstruksyon ng Niog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City, kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Pero depensa ni Mark Villar, hindi niya ginagamit ang posisyon sa pamalaan para sa pansariling interes. Bukas din ang senador sa anumang lehitimong investigasyon habang wala pang pahayag si Camille Villar.
1: Nagpulong sina Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacañang. Sa bilateral meeting, natalakay ang issue sa depensa, maritime cooperation at climate change. Nangako ang German President na susuportahan ang Philippine Coast Guard at magbibigay ng drones para magamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil apektado rin ang Germany sa tensyon sa karagatan. Ayon kay Pangulo Marcos, bukas ang Pilipinas na lumagda ng Visiting Forces Agreement kasamang Germany.
2: I cannot see any disadvantage to that. As I, with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
1: Noong 2024, nagdungo si Pangulong Marcos sa Germany para sa isang working visit.
0: Samantala, bumagsak ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa balita ngayong taon. Sa Reuters Institute Digital News Report, 28% ng respondents ang nagsabing may tiwala sa balita, mula sa 38% noong 2025. Bumaba rin sa 42% ang mga Pilipinong kumukuha ng source ng balita sa telebisyon, mula sa 46%. 58% naman ang sumasagap ng balita sa social media, tulad ng podcast at artificial intelligence platform. Pinaniniwala ang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita dahil sa gulo sa politika, gayon din sa pag-atake sa mga news outlet at mamamahayag.
1: Time out. Ayusin mo kasi yung time check mo. Yan tuloy, nababawasin yung nagtitiwala sa atin. Baka mali yung oras mo. Ano oras na, Miss Beautiful?
0: Inaayos ko pa yung laman ng supot na natanggap ko. Ay, 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa TZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino.
3: Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 8 piso ang bawas presyo sa diesel, habang mahigit 5 piso naman sa gasolina at mahigit 9 peso sa kerosene.

0: Avenue hanggang Shaw Boulevard Station. Kasunod dito ng sinasabing technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Nauna nang nagsorry ang pamunuan ng MRT3 sa Aberia at tiniyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Pero napipilitan ang ilang pasahero na mag-book sa ride-hailing app o magtiis ng pila sa bus.
1: Pero naayos din ang partner, ha?
0: Ayos na, umaga
1: nice na. Nice na. Isinailalim sa state of calamity ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Puso dito na naranasan dry spell o dalawang buwang mababa sa normal ang pagulan dahil sa El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado na ang pangangailangan sa tubig ng mga residente, kabilang na mga inumin para sa panluto at hygiene. Nagpatupad na ng water rationing at iba pang emergency measures para matiyak ang sapat na distribusyon ng tubig. Muli namang nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na magtipid sa tubig habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema.
0: Pinag-aaralan ng isailalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa peste sa tanim na tubo. Tama, partner?
1: Tama.
0: Problemado ang mga magsasaka dahil sa pesteng red-striped soft-scale insect na nakaapekto sa mga pananim. Sa inisyal na report ng Sugar Regulatory Administration, mahigit 2,000 hektarya ng taniman ng tubo ang inatake ng peste. Nakatakdang magpulong ang lokal na pamahalaan at stakeholders para talakayin ang problema. Noong nakaraang taon, nagdeklara ng state of calamity ang probinsya dahil din sa pag-atake ng naturang peste.
1: Alas 7.25, humarap sa PNP-CIDG ang ilang dati at kasalukuyang membro ng Ateneo Basketball Team kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 manlalaro sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay sina Rene Batarbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na ibinahagi ng mga manlalaro ang sinasabing mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang training ng koponan. Iniimbestigahan ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng mga biktima.
2: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as team building activity. It's a boot camp technically.
1: Umarap din sa NBI ang ilang manlalaro ng Ateneo, pero no-show sina head coach Tab Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Umarap sa NBI ang abogado nina Baldwin at Soriano at nangako maikipagtulungan sa investigasyon. Iginit naman ng MVP Sports Foundation na limitado lang sa financial support ang kanilang papel sa Ateneo basketball team. Nilinaw din ang foundation na empleyado ng Smart Communications si Christopher Kimpo, pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa sariling kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad.
0: Idinetalye ng ilang miyembro ng Ateneo basketball team ang nangyari sa team building activity sa Aurora, kung saan namatay ang mga manlalarong sina Rene Batarbonia at Divine Adili. June 8, inatasan ang mga manlalarong mag-jogging at dapat ay nakalubog sa dagat ang tuhod o hanggang baywang. Sinasabing nagtanong muna si Ateneo coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy para ilagay lang malapit sa dagat. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang nagbago ang kondisyon ng dagat at lumakas ang alon, kaya tinangay ang mga manlalaro. Ayon kina Kiefer Alas at Sam Reyes, naramdaman nilang hinahatak sila ng alon hanggang sa mahirapang lumangoy. Naligtas pa ni team captain Jared Bahay ang apat na teammates, pero bigong masagip sina Batarbonia at Adili. Sinasabing bloated na ang katawan ni Adili nang ma-recover, pero narinig ng player na si Ian Espinosa na may pulso pa rin ang manlalaro.
3: Yung first wave po talaga, kasi we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Nung second wave po, dun na po talaga namin na-realize na
4: something was wrong, because yes, Kyle had already said na help na. Opo. Ganon.
3: Third wave po, that's when everyone started screaming na po. Coach Jolt was screaming us to go to the right, but kahit anong gawin po namin, like, di kaya po.
0: dinala sa ospital sina Baterbonya at Adili kasama si Baldwin habang nanatili sa

0: court ang isang coach at player. Ibinalik din ang cellphone ng mga manlalaro para matawagan at maabisuhan ang mga magulang hinggil sa insidente.
1: Sinuspend din ng 10 araw ang lisensya ng motorcycle rider na nag-counterflow sa Skyway. Ay, wag mong gagawin ito, bigo niya. Huwag ka mag-counterflow sa Skyway, ha?
0: Hindi.
1: Nakunan po ng larawan. Habang sinasalubong ng rider, ang iba pang motorista sa Skyway Stage 3. Tukoy ng pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa Land Transportation Office para magpaliwanag. Naka-alerto na rin ang motorsiklo habang umuusad ang investigasyon.
0: Pasintabi po sa maselang balita, sugatan ang 7 grade 5 student matapos saksakin ng babaeng ka-eskwela sa General Trias City sa Cavite. Sa investigasyon, na ipuslit ng grade 8 student na suspect ang kitchen knife saka pumasok sa classroom at pinagsasaksak ang mga biktimang edad 10 hanggang 11 taong gulang. Ano ba yun? Natuklasan transferee lang sa paaralan ng suspect at hindi kakilala ng mga biktima matapos ang pananaksak. Naglakad palayo ang suspect pero nakasalubong ang isang guro na nagsabing itapon ang hawak na patalim sa kaniyakap. Nasa pangangalaga ng City Social Welfare Office ang nanaksak na estudyante habang hinigpitan na ang seguridad sa eskwelahan.
1: Hindi na detect dun sa gwardiya.
0: Hindi
1: na nakita ng gwardiya na may walang metal detector.
0: Malamang walang metal detector, nakalusot.
1: Eh, issue din siya na security.
0: Ay, oo.
1: Yung issue na psychological, edi ipaubayan na natin sa mga eksperto.
0: Tama, yung security.
1: Yung security, saan naiwasan, Mariosep. Ilang taon? 14? 14 years old?
0: Oo, tapos yung mga nasaksak, mga Jess.
1: Oh my goodness. Sa Laguna po, patay ang isang babae matapos saksakin ng live-in partner sa Santa Maria. Sinasabing kinumprinta ng biktima ang suspect dahil sa nabasang chat ng babae sa cellphone. Nagtalo ang dalawa hanggang sa bugbugin at saksakin ng suspect ang karelasyon na nakita pa ng anak ng biktima. Sumuko naman ang suspect na naharap sa kasong murder. Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight, inamin ng aktresa si Liza Soberano na nasaktan siya ng masabihang laos. Sinabi ni Liza na nasaktan siya sa mga comments sa pagiging laos dahil hindi na siya nakikita sa local entertainment. Matatanda ang lumipat sa Amerika ang aktres para sundan ang pangarap at bagong karera sa Hollywood. Ayon kay Liza, maaari sana siyang magstay sa Pilipinas para pagpatuloy ang successful path sa karera. Pero inamin na aktres na naramdaman niyang paulit-ulit ang ginagawa, kaya nagdesisyong makipagsapalaran sa Hollywood. Noong 2024, bumida si Liza sa Hollywood debut bilang parte ng horror comedy film na Lisa Frankenstein. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Dorias.
1: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Ayan po mga balita o kabuuan ng mga balita ang itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
0: Ako po si Doris Bigonya.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga. At maraming salamat Pilipinas, pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Good morning!
1: Magandang umaga po sa lahat ng gising na gising na on a hump day. Ang akala ko po talaga ay Martes pa lang. Oh. Ayun pala, Miyerkules na. Parang ayaw kong umusad yung Linggo pa. Parang gusto ko pang magtrabaho.
0: Kabaliktaran. Kabalintunaan? Mali. Kabaliktaran naman.
1: Kabaliktaran.
0: Kabaliktaran naman.
1: Kabalintunaan is parang ironic?
0: Ironic, oo. Ironic. Marami po sa atin, mas marami sa atin ang pinabdadali ang araw.
1: Hindi, gusto ko madali. Liloloko na ako sa partner.
0: Ako gusto ko araw-araw Biyernes.
1: So walang Monday, Tuesday.
0: Wala.
1: Ang kalendaryo mo, Friday.
0: Ah, rekta.
1: Kumaga Saturday, Friday. Saturday, Sunday, Friday.
0: Friday. Rekta na. Oh. Tapos pagbalik mo mula sa Friday, Saturday, Sunday, Friday.
1: Oh, yun lang yung sequence mo, tatlo lang.
0: Oo, hindi magiging komplikado ang buhay kapag kaganon.
1: Teka muna, batiin ko muna, partner, yung mga taga Chicago. Tama ba ang bigas ko, Chicago?
0: Chicago.
1: Ah, Chicago. magandang umaga kay Angelica Jude Villarroya. Sabi niya, I'm one of your avid fans sa show, Angelica Jude Mercader. From Chicago, Illinois.
0: Yan. Ah. Uy, tama kami ha. Chicago po.
1: Chicago.
0: Uy, pakikumusta naman ako dyan kay Barack.
1: Taga Chicago ba si Barack? Hindi pa taga Hawaiian?
0: Hindi. Sala ni
1: Michelle.
0: Kumaring Michelle. Alam ko babalik sila dun eh. Para
1: so ibig sabihin, nung after naging presidente si Barack, dun sa Chicago nagstay.
0: Oo, sa taga Chicago kasi talaga sila.
1: Akala ko talaga Hawaii. Pero pinanganak siguro siya sa Hawaii.
0: Oo, parang gano'n. Yung magulang niya, di ba?
1: Okay. Mm-hmm. Si Ellen Nagit. Follow up daw ng kanyang pag-ibig contribution ay refund. Ma'am Ellen, may binigay na po ako sa inyo, tiyagain niyo po 'yon. Si Jacacinto na po 'yon.
0: Si Ruby, sabi niya, wait lang. Good morning daw, dapat po talaga may scanner o metal detector sa bawat school. Nakakatakot po yung pangyayari na 'yan sa school. Totoo. Partner, naalala mo meron din ganyan, baril naman ang dala ng bata at pumasok.
1: Hindi ba sa Amerika usong-uso 'yan?
0: Oo.
1: Naalala mo 'yon?
0: Correct.
1: Yes.
0: Pero para sa Pilipinas, hindi typical sa atin. Uh-oh. Kaya kagulat-gulat, kagilagilalas na nangyayari pala yan. Nalala ko yun eh. Bata rin, may dala siyang baril, pinagbabaril yung kanyang mga ka-eskwela. Samantalang yung gwardiya, nalusutan niya. Kunyari doon sa entrance ng eskwela, doon siya sa likod dumaan. Yeah. Nabukas.
1: Yeah. Kaya nakakalungkot lang po, 14. We're talking of 40. Ay Camille, may sinabi pala silang serye na nasa Netflix daw na parang ginaya. Yung I don't know, hindi ko na, yung parang may instant justice na pinapanood mo ba yan?
0: Bago ba
1: hindi to? Hindi kasi ako nanonood ng mga Korean eh. Bago.
0: Korean.
1: Alimutan ko tuloy.
0: Hindi naman yan ang...
1: Hindi, bago bumusin, nasagutin mo muna ako. Ano nga yung Korean na yun?
0: Uh-huh.
1: Ano pangalan nun, Izzy? Alam mo, hindi na rin sila nanonood kasi matatanda na rin ang mga yan, partner.
0: Oo,
1: yung nandyan sa loob ng, sa labas ng booth, puro mga gurang na rin.
0: Ha? Aray.
2: Easy.
1: Si Sui Sares muna, magandang umaga sa iyo. The word of the day daw, balintunaan. Ironic, ano? Happy hump day at belated happy birthday to Mirna Velasco. Happy Oy, Mirns! Happy birthday! Governor, andiyan na, tawag mo na nga si Jai, ho? Andiyan na, kanina pa yung busina ng busina, eh.
0: Na uubo ako, partner. Ikaw na.
1: Oh, ako na. Si DJ Jai Ho, nasa banda ba yun, eh? Alam, malapit lang. Munoz Market. Jai Ho!
9: Hello, isang magandang hump day Wednesday morning. Gising Pilipinas, Kuya Alvin and Ate Doris at sa lahat ng mga kapamilya at kaservisyo natin. Live na live po, nag-isang peshi ng bayan at ang tsosa ng kalsada dito po sa Munoz Market sa Quezon City. At ready na ako para makipag beep, beep, beep, beep! Para sa Jeep ZMM ng DZMM. Ngayon nga po ay bubunot na tayo agad-agad kung sino ang maswerteng mabibigyan ng regalo dito sa ating bowl. Ayan, alugin natin ng very, very light, Kuya Alvin and Ate Doris. At syempre, eto na, makakatanggap siya ng transistor radio, ng merchandise at ng ating regalo na 1,500. Kaya naman agad-agad, it's your lucky Wednesday morning. Congratulations! Congratulations sa'yo, Janelle Ann Ferrer! Sino si Janelle? Hi, Janelle! Ayan! Hello! Magandang morning sa'yo, Ate Janelle!
10: Good morning po!
9: Good morning! Anong gusto mong sabihin, syempre, dahil ikaw ay makakatanggap ng merchandise ng Transistor Radio at tumataginting na regalong 1,500! Siyempre, meron ka rin Protect Freshness every day. Ayan, anong gusto mong sabihin ni Ate Janelle Ann Ferrer?
10: Maraming salamat po, lalo na kay DJ Jayo at sa DZMM.
9: Yes!
10: Ay, size 30.
9: Correct. Ikaw ba, lagi ka ba nakikinig sa amin sa DZMM?
10: Lalo na sa mga live.
9: Dahil nanunod siya ng mga live natin, siyempre. Ayan, anong gagawin mo sa 1-5?
10: Pambaon ng anak.
9: Back to school na po ba?
10: Yes po.
9: Yes, at siyempre naman, congratulations sa'yo. Yan, tanggapin mo ang aming regalo for you. Lagi kang tumutok at ipagkalat mo sa buong Munoz Market ang DZMM Telerato.
10: Oh, naman!
9: Yun! O maghay ka kay Ate Doris and Kuya Alvin.
10: Hi, Ate Doris and Kuya Hello. Alvin. Thank you.
9: Hello. Tumako naman tayo ngayon dito sa ating Protect Precious Every Day. Siyempre, kanina binunot ko na si Ate Imelda. At siyempre, ang isa pa nating winner ng Protect kanina ay si Ate Daisy. Tama? Ayan. Ate Imelda, dito kayo sa tabi ko. Ate Daisy, ano pong gusto niyong sabihin sa Protect?
11: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
9: Tama! Maraming salamat po sa Protect! Sa Protect, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. It kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre pa, ito po ay afford natin starting 15.50 pesos only. Available po yan sa lahat ng leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day! Yay! Maraming salamat po. Ang dami ng tao dito sa Munoz, sa market, sa Quezon City. Habang sila ay busy, hindi na natin sila inabala, pero maraming nagpalista. Kaya naman, maraming salamat kay Alvin at Doris. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito po ang Jeep CMM with Beshi ng Bayan and Josa ng Kalsada. DJ Jaihel Valle!
1: Thank you! Maraming salamat sa napakatas na energy.
0: Ayan
1: nga. DJ Jaihel, thank you. Ayun, partner, sabi ni Bimbo Papasin at ni Kokoy Legaspi na pareho na rin medyo ano na to, ha?
0: Gurangers? Ay.
1: Sorry. Medyo may edad na, pero nanunood.
0: Oo.
1: Ang pangalan pala ng sa Netflix ay Teach You a Lesson. Panoon mo nga yan, yaman din lang na nanunood ka.
0: Teach You a Lesson.
1: Teach You a Lesson.
0: Download natin mamaya.
1: Oo. Baka medyo, ano yan, hindi kaya violent yan.
0: Hindi, okay lang. Dinadialisis ako dun eh. So, okay lang ako.
1: Sige, partner, subukan mo. Joey Papa, magandang umaga sa'yo. Ganon din si Louis Basco. Oh, ano daw nakita doon niya yung press con. Baka mamaya nag-deliver na rin ng maleta sa bahay ni Doraemon. Doraemon.
0: Doraemon?
1: Doraemon.
0: Doraemon yata. Oh.
1: Di ba na go? Mm.
0: Si Professor M, bakit ganun? 14-year-old na nanaksak. Di pwedeng kasuhan dahil minor. Yung driver na nakasagasa sa Tumalon galing sa overpass, may kaso. Sino bang mga pa... Huwag na po.
1: Oo. Hindi po ganun po, Dinik. I think kahit sa Amerika, ganun din ha. Na pag oo, minor, hindi mo siya pwedeng ikulong.
0: Itatry ng juvenile court.
1: Yes. So sa atin, ganun din.
0: Correct. Ako, ang ayaw ko lang din doon sa sistema nila, kahit gano'n pa karumaldumal
1: heinous.
0: Ang krimen, mayroong, may paraan eh, para mga 2 years lang makukulong, yeah, o after 4 years, eligible na for parole.
1: Or worse, silang ginagamit dahil yun alam na mababa yung parusa.
0: Yun na nga.
1: Alex Guda, also to my sister-in-law, Marie Chris Vedan de la Peña, happy birthday. Ayan, Ma'am Luz de Leon, good morning. Uh-oh. At si Ma'am Ruby, dapat po talaga may scanner o metal detector sa bawat school.
0: Binasa ko na yun.
1: Ay, sorry naman. No, Gobanan.
0: Mm. Uy, maraming salamat po sa 28,000 na viewers natin sa YouTube.
1: 28,000 lang?
0: Ayaw mo pa. Mm. 28 nga eh. Nagmamadali na nga sila magbihis. Yung isa mali nga yung pagsuot ng medyas.
1: At least medyas lang. Oh. Yung iba brief eh.
0: Mm.
1: Alex Guda, happy 66th birthday to my good friend Robert Morales, who lives in California, USA. Asan ba yung palagi kung hindi nababati? Kasi nandun siya sa Instagram. Ayun, Ma'am Agnes Sabater Ison. Eh, wag na po kayo magtampo. Wag po kayo dyan sa Instagram. Dahil isa po yan sa hindi ko madalang kung buksan.
0: Lahat tayo
1: alami
0: ganyan.
1: Alami ko na po binubuksan. Oo. X, Messenger, YouTube. Wag po dyan. Wag po dyan, ha?
0: Gusto nyo pang naserbo na kayo.
1: Ayan, nabuksan ko ngayon kasi siyempre nahiya na ako pa ulit-ulit. Eh. Si Carmel Ganabam. Ayan, from wintry Melbourne. Uy, winter ngayon sa Melbourne partner.
0: Wow.
1: Na TJ, si ano pangalan? Si
0: TJ Korea?
1: Hindi, isa pa yung pupunta doon. Si Tito Tits.
0: Tito Tits.
1: Winter.
0: Uh-oh.
1: Winter ang maabutan niya. Wow. Hijing Pahe. Natural po ang jokes din yung dalawa. Nakakatuwa.
0: Ay, maraming salamat.
1: Thank you naman.
0: At hindi po yung kabalintunaan.
1: Jing Subido, good morning. May sinasabi si Manabat. Nasaan na ba? Ayun, sabi ni Johnson Manabat. Maganda po yan. Yung teach you a lesson. Turuan ng leksyon ng mga bully. So tungkol sa bully pala ito. Sabi ng crew ko na sina Jeff Rio Florido at Joseph Desacula. Talaga. So ano pala ito? Parang tinuturuan ng leksyon yung bully.
0: Parang ganun din yan.
1: Kwentuhan mo ako maganda.
0: Sige, parang yung adolescence, ganyan din. Tungkol din sa bullying.
1: Oo, pero iba yung ano nun, atake nun.
0: Ibang klase rin. Ang dami nilang ano.
1: Ba't ka kaway ng kaway, Camille?
0: Bakit?
1: Awo ko ba dyan?
0: Aalis na ba tayo?
1: Oo. Ay, nandiyan na kasi si Attorney Mike. Attorney Michael Tiu Jr., Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Para sa ating Impeachment 101. Pakinig po kayo kay Attorney Michael. Kailangan may matututunan tayo dito sa nalalapit na impeachment. Okay? Attorney Mike, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, sir.
12: Magandang umaga, Alvin, Doris, at lahat po ng nanonood.
1: Unahin na natin yung mabigat-bigat ano, na related sa issue ng impeachment. Nakausap din natin si Attorney Egon kanina, Kayosa. Ang stand niya, partner, parang kagaya ng kay Gatchalian, wala po tayong magawa. Kahit suspended yung isang senador at yung isa naman ay hindi mahagilap, yung pagbabanggaan natin ng two-thirds ay ang 24 pa rin. Hindi 22. Kasi liliit yun eh. Pag binangga natin sa mas maliit na number.
0: Mm-mm.
1: What about you, Attorney Michael? What is your position?
12: Yes, I agree na ang nakasabi kasi sa Constitution ay two-thirds of all its members. So, 24 talaga ang base number.
1: Opo. Pero hindi po ba unfair yun? Kasi unang-una,
0: kaya
1: kung
0: nga
1: suspended si Senator Jinggoy for 3 months, malamang sa malamang, hindi siya pwedeng mag-participate
0: sa proceeding. Sasagasa doon sa proceedings.
1: Si Senator Bato naman, oras na lumutang naman siya, aarestuhin naman
0: kaya
1: siya ngayon
0: nga
1: dahil may warrant naman siya. O di talagang for practical reasons, 22 lang po ang senador.
12: Yes, that is correct. Pero yung requirement naman talaga ay even within whether it's 24, kasi kailangan pa rin maka 2/3 na vote, no? So important kasi yung vote na yan, kasi ano lang sila, no, kukunti lang sila na numbers, kailangan mo ng more than the absolute majority. So may polisiya yung constitution talaga na napakataas na threshold na maabot bago mo mapatanggal ang isang impeachable officer.
1: Opo, so we stick with that unless of course the Supreme Court interprets it otherwise, if someone brings it to court, kasi wala pa namang nagdadala niyan sa Korte Suprema attorney.
0: Wala pang kumu-question.
12: Yes, I agree. Although, kasi part of the reason why walang nagko-question yan is because it's very clear na all its members.
1: Okay, sige. Let us set that aside. Doon tayo sa mga general things about the impeachment. Ano sa palagay mo, Attorney Mike, ang dapat maintindihan ng taong bayan as we start the impeachment hearing against the Vice President of the Philippines?
12: So, ang dapat maintindihan ng taong bayan ay unang-una yung nature ng impeachment proceeding, no? Kasi makikita nila na para siyang proceeding like a court, no? And which is correct because it is an impeachment court, at meron siyang mga procedure na nagpapresenta ng ebidensya. Pero dapat maintindihan ng taong bayan na this is not just a legal proceeding. It is also equally political proceeding, at ang purpose niya talaga, that's why the penalty is removal, is to make sure that the impeachable officer is accountable, no? So yung pag-appreciate ng ebidensya dito, although it's a court, ay hindi sobrang stricto tulad ng pag-appreciate ng ebidensya like a judicial proceeding, kasi ang pinoprotektahan dito ay ang interest ng taong bayan doon sa performance ng trabaho ng kanyang inihalal. So ang pinoprotektahan ay interest of the public. So that's one, no? And then of course important dito yung role ng senator judges, because as in the previous impeachment proceedings, meron ipepresent na mga evidence and of course witnesses, and they can also decide as senator judges doon sa kung ano ang mailalabas, ano ang mapepresenta. So it should not be forgotten that these senator judges, although they are supposed to be independent, should act in accordance with the public interest. So and of course transparency. So the primary approach should be full transparency, so para makita ng taong bayan kung ano ba yung ebidensya laban sa nasasakdal.
0: Opo, pero para sa ordinaryong mamamayan, baba ko lang po, ano, ano naman ang pakialam namin dyan? Ano naman ang ikabubuti o ikasasama niyan sa araw-araw na pamumuhay ko?
12: Napakalaki po ng pakialam at kinalaman nito sa ating buhay, dahil itong mga impeachable officers, lalong-lalo na itong nasa ehekutibo, no, yung presidente, vice-presidente, ay siyang mga opisyal na nagdedesisyon tungkol sa mga polisiya ng bansa, kung ano yung mga paggamit ng public funds, for example, at saan siya gagasta, no? In fact, isa yan sa mga grounds or articles of impeachment laban sa vice presidente. So ang punto dito ay kung yung mga opisyal na nagdedesisyon ng mga importanteng bagay na yan, paggamit ng pera, anong polisiya ang pinapairal sa bansa na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, ay hindi na ginagawa ang kanilang trabaho ng naaayon sa konstitusyon at sa interes ng publiko, no? So kailangan, ito lang ang tanging paraan na mapanagot sila, at ang penalty ay removal. So importante siya dahil unang-una inihalal sila, so dapat bantayan din ng mga bumoto yung kanilang mandato na ibinigay sa mga opisyal na ito. Mm-hmm. At ito yung kung meron bang katiwalian na ginawa habang nasa posisyon sila.
1: Maasahan ba ng publiko na ang vice presidente ay i-require na nandun din? Ano, syempre, ikaw ang subject, ikaw ang gustong tanggalin. Kasi ang pinaka-ultimate na parusa ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Perpetual. Right? Oo. Iyan ba'y mapipwersa siya na nandyan ka habang binabanggit ang mga akusasyon laban sa'yo? O hindi, pwedeng abogado lang? As a matter of fact, pwedeng hindi siya pumunta for the duration of the hearing and until a decision has been reached.
12: Yes, so meron siyang karapatan na hindi tumestigo. At kung titestigo man siya ay tulad ng isang akusado sa isang trial, ay meron din siyang karapatan na hindi sagutin ang mga tanong na makakapagpahamak sa kanya. Ito yung tinatawag natin na right against self-incrimination. No? So we can expect actually, given itong approach natin, of course it may change to magbago sila ng strategiya, but so far ang nakikita natin ay hindi siya sinasubject to this procedure, or ina-advise siya na hindi umattend. So we can expect the same thing.
1: Pero Attorney Mike, pwede siyang ipatawag ng sino mang judge, Senator Judge or the prosecution? Or bawal yun, hindi yun pwede? Kumbaga kukunin siya as a hostile witness?
12: Hindi, kasi siya yung nasasakdal, no? So meron siyang karapatan na manahimik.
1: Ah, ganun. Akala ko talaga pwede siyang paupuin Attorney Mike. So bawal yun.
0: Bawal pala, hindi po pwede. At saka, attorney, sa palagay mo, ano ang yung take naman doon na kapag hindi po siya umattend, hindi siya nagpakita, maliwanag na talo agad siya kasi hindi niya madidepensahan yung sarili niya eh. And then, kung magkaroon ng desisyon, saka po hahabol, sisigaw ng due process.
12: Yes, so hindi naman automatic na matatalo siya. In fact, yun yung naririnig natin sa kanila, no? It will still be, ang my burden po kasi dito talaga ay yung prosecution, no? So syempre, dapat matatayo o ang kanilang kaso even without the evidence of the defense, no? Kasi sila yung may pinapatunayan. So on the strength of their own evidence, no, ang sa kalakasan mismo ng ebidensya ng prosecution, dapat pinagbabatayan ang conviction. So hindi naman automatic yon. Pero of course, kapag hinayaan nila na hindi masagot ang ebidensya ng prosecution, no, so mananatili siyang unanswered, and therefore ikukonsidera yan ng senator judges kasi hindi marerefute.
1: Attorney Mike, may tanong pa po ako sa inyo. Padaanin ko lang po yung isang
13: ZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Si Senator Alan Peter Cayetano tanggap na po na hindi na siyang Senate President matapos makausap si Senator Joel Villanueva. At yan po ay sa pamamagitan ng kanyang post sa Facebook na babasahin ni Bigonya. Papanong quote na Bigonya?
0: Ito ba yung umpisa?
1: Yung may naka-highlight dyan sa'yo kasi mahaba. Ng haba po. Ano sabi?
0: And now, after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. I will not stand in the way of that vote. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is alone, never a possession. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance.
1: Yan, kaya nasabi po na mukhang tanggap na ni Senator Cayetano na si Senator Joel Villanueva ay attend mamaya sa special session. Uh-oh. At dun ay magkakaroon ng eleksyon ng Senate President dahil papalo na po sila sa bilang na 13 na mayorya ng bilang naman ng mga senador.
13: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Okay, attorney. So mukhang tanggap na ni attorney tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po? So ngayon, pag may 13 sila mamaya, ay talagang yun, malinaw na majority po, Attorney Mike.
12: Yes, that is correct. So, yun, majority na yun of all of its members to elect the Senate President. So, okay. They will have numbers.
1: Okay, yung nabitin kong tanong is, doon sa presiding officer, kasi partner, naalala mo, binago nila yung rule. Na pwede silang mag-elect among themselves kung sino ang presiding officer, not necessarily whoever is Senate President.
0: Correct.
1: Tama?
0: Correct.
1: Okay lang yun, Attorney Mike? O someone, malamang may pupunta na naman sa court at sabihin, hindi, ang presiding officer lang dapat ay ang Senate President.
12: Yes. In fact, baka parang kasama yan sa petition na i-file nila, no, na pati yun ay dapat inisisyonan ng 13. Pero sinasabi lang naman ng konstitusyon ay sa kaso ng impeachment ng president, ang presiding officer ay Chief Justice. Wala siyang sinasabi kung sino yung presiding officer ng ibang official. Of course, that usually is the Senate President. But ang desisyon na yan ay nakalagak sa Senado as a body, no? Mm-hmm. So kung sino yung piliin nila, if they have the numbers to change the rules, will be allowed. So, it can be a person other than the Senate President.
1: Ah, yun ang position mo rin na pipwede. Halimbawa, ang mahalal na Senate President, si Senator Sherwin, who is not a lawyer. So, pipwede that they would elect among themselves na si, halimbawa lang, si Senator Cheese, halimbawa, or si Senator Pangilinan. Kasi mga abogado yun. Pwede yun.
12: Yes, pwede naman yun. Although, I don't expect that to happen if talagang mahalal si Senate President. Or na Senate President si Senator Gatchalian, because of course they will give deference to their new leader, no? But to the question, yes, pwedeng iba yung presiding officer. Alvin Dory, sorry, meron lang akong i-clarify sa sinabi ko kanina. Yung impeachment rules ng Senate ay nagsasabi na pwedeng ipatawag yung impeached official to the trial. Pero yung sinasabi na karapatan ay pwedeng hindi mag-appear or mag-assert na hindi mag-testify yung official na yon.
1: Po, tama po. So, ibig sabihin, pwede siyang ipatawag pero may karapatan siyang tumanggi?
12: Oo. Correct.
1: Yes. Okay. Pero doon sa prosecution, hindi talaga siya pwedeng ipatawag ng prosecution as a hostile witness?
12: Not as a hostile witness. But of course, they can propose na pwede, na ilista siya. So, I think magkaka-pre-trial conference, they can propose na ilista siya as a witness and the Senate might invite her as also as a witness, but she can refuse.
1: Okay. Thank you, attorney. Maraming salamat po. Ulitin pa po natin ito habang nausad. Sana po open kayo from time to time para sa ating Impeachment 101. Correct. To educate the public. Ano po?
12: Of course.
1: Thank you, attorney Mike. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung UP, ha? Maraming salamat si attorney Michael Tew Jr., Assistant Professor, University of the Philippines, College of Law. Partner, may isa pa akong flash report.
0: Go!
13: Radio Patrol Flash Report!
1: Parang din nga flash, as expected, yellow alert na naman, partner.
0: Ha?
1: May anunsyo na naman ang National Grid Corporation of the Philippines as of 8 a.m. June 17, 2026. Yellow alert na naman po sa Visayas Grid, alas 3 ng hapon. Parang paga ng paga. Alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 na oras. Dahil nga po sa sisinghap-singhap na reserbang supply ng kuryente dyan sa Kabisayaan, kung saan 10 planta po ang nanatiling naka-forced outage at marami pa pong planta ang kulang-kulang ang produksyon ng kuryente. Kaya ang ending, manipis po ang reserbang kuryente sa Kabisayaan for today.
13: Radio Patrol Flash Report.
1: But we need to say goodbye. Bigornya, I need to say goodbye to you.
0: I don't love.
1: But the doggy is already there. Oh, sabi niya, please extend my greetings to Dory. Sabi niya, Dr. Angelo Librojo.
0: Ay, Doc. Good morning po sa inyo.
1: Kamonitor sa atin. Ang dami, sa totoo naman, ang dami pong pabati. Kaya may kasalanan na naman ako. May laong magandang umaga sa iyo.
0: Eh, hindi ko na mababati, partner, yung mga nakatutok sa atin lagi sa St. Luke's BGC at si Dr. Marcia na nag-aalaga sa sister ko at lahat ng mga nurse niya doon, Eman Anton Jarb at iba pang mga nurses.
1: Huwag mo nang batiin yan kasi wala nang oras.
0: Huwag mo nang batiin, wala na.
1: Si Alvin Olchico po ito.
0: Si Doris Bigonya po.
1: Susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Mutyanang Masa at nag-iisa. At pinakamamahal kong Doris Bigonya.
0: Yan.
1: Siyempre kasama po si Kuyang Danny Buenafe. At magla-live report po si Robert Antemano-Mano dahil may special session. Ay, hindi kasasagasaan pala. Alas 9 pala
0: alas
1: yung ano,
0: pa
1: ang special session.
0: Correct,
1: pero mag-advancer ka na.
0: Tama.
1: Si Robert,
0: ay, isasalang namin si Robert.
1: Okay.
0: At sa house yata meron kami isasalang.
1: Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
13: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: ang morning tandem ng bayan.
14: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
13: Gising Pilipinas!
4: Basta AM! MM!